0: It's a beautiful, beautiful Sunday morning, ha, mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is June 7, 2026, ha. Ako po si Danny Buenafe, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa, ha. Basta nga sa usapang trabaho, syempre, approve yan. Every Sunday, 8 to 9.30, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan. Siyempre, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated ho kayo sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan, ha, pag-usapan niyan. Huwag ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million tayo na kaserbisyo, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Para sa mga mensahe o reaksyon naman na gusto nyong matalakay, pwede ho kayo mag-send sa ating Viber number. Ah, ito, 0919-278-3000. Yun. At pwede rin ho kayong mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. So ano ba ang pag-uusapan natin? Aba, bahaba-haba tayong magsasama ngayon. Narito ang mga usapang trabaho na ating tatalakayin. Good news, mahigit 31,000 na trabaho nalikha sa North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project ng DOTR. Mamaya meron tayo makakausap tungkol dyan. Tapos ito, Global UBEC Race, paano ito makakapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mga magsasakang Pilipino. Ito pa, DNR project sa Barangay 128 Tondo. Basura, ginawang kabuhayan, baha, unti-unting nababawasan. At para sa ating trabaho ngayon, magkakaroon ng local recruitment at kalayaan job fair ang Caloocan City. At sa kwentong obrero naman, makakausap natin ang tatlong magkakapatid, ha, o triplets na sabay-sabay pumasa sa licensure exam for teachers. Aba, punong-puno, ha? Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, meron lang tayong ipapasok. Pwede na? Ready na natin? Okay, dahil nga pagbubukas ng klase bukas, di ba? June 8, eto, samantala, namimili ho ng school supplies. Alamin natin ang lagay ng panahon, kaya nasa linya na ho ng telepono ang Pag-asa weather forecaster natin para alamin natin kung ano ang lagay ng panahon lalo na at magbubukas ang klase bukas. Si Grace Castañeda. Grace, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Panahon, panahon, patrol!
2: Magandang umaga din po, Sir Danny, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw po ay mas less na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan kumpara po ng mga nakaraang araw. But yung mga pag-ulan pa rin po na ito ay dala pa rin ng habagat. For the area of Ilocos Norte and Ilocos Sur, possible pa rin po na may mga panakanakang mga pag-ulan dala ng habagat. While for dito naman sa Metro Manila, Cordillera, Distive Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at the rest of Ilocos Region, magiging maulap po yung ating kalangitan, and any time of the day, possible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Well, for the rest of the country naman, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly yung mga isolated o yung mga biglaan, ngunit panandali ang pag-ulan lamang po dala ng localized thunderstorms. And bukas naman po ay na-expect natin na mas magiging or mas mababawasan pa po yung mga pag-ulan for most areas of the country. But expect pa rin po natin, possible pa rin yung mga afternoon rain showers or thunderstorms na dala pa rin po ng habagat for most areas of Luzon. Well, yung

0: rest of the country naman is due to localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace,
1: hello, Grace, tanong yes ko lang, po. Yung NCR tomorrow, ano ba, so sabi mo, kasama yan sa mga bawas ulan, mayroon pa rin konting rain showers, pero it's not big enough or maraming pagbuhos na pwedeng magkaroon ng baha? Wala namang ganun.
0: Depende pa rin po ito sa lugar, Sir Danny. Pero kung wala po tayong ina-expect na tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, kung meron po tayong mga pag-ulan, mostly yung early morning or yung afternoon po na period ng rain showers.
1: Okay, ayun. At least para guidance lang ng ating mga estudyante kasi medyo abala sila ngayon eh, di ba? Bukas ang pagsisimula uli ng klase. Pero thank you very much sa update sa weather forecast natin hopefully today and tomorrow. Salamat, Grace.
0: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Okay, yan ho ang PAGASA weather forecaster natin, si Grace Castaneda. Ang oras natin, 8:08 in the morning.

0: Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa programang Aprubyan. Ngayon naman ay makakausap natin ang, dahil ito raw meron daw mga trabaho na may offer no, sa atin, sa lalo na itong ginagawang, sabi nila, North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project ng DOTR. Makakausap natin via Zoom si ASEC Irish Calagua, Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition ng Department of Transportation o DOTR. Ase, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Good morning!
2: Good morning, Sir Danny, at isang maambon at mabiyayang linggo po ng umaga sa inyo at sa mga taga-subaybay po natin.
0: Ayun, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo at kahit linggo makabigay man lang tayo ng good news sa ating mga kababayan. So for now, kayo ho in charge nito mga right of way no at site acquisition diyan sa DOTR. Ito ho bang North-South Commuter Railway tama ho ba na halos 11,000 ang pwedeng mabigyan ng trabaho dito?
2: Well, sa North-South Commuter Railway project po Sir Danny nasa almost 21,000 po for that project alone. Mm-hmm. At sa Metro Manila Subway po, mahigit 10,000 naman po.
0: Oh, so marami. 31,000 pala. Pero ito ho ba ay kailan ho magsisimula ito? Itong tinatawag nilang NSCR, yung North-South Commuter Railway.
2: Sir Danny, nagsisimula po sa ngayon yan. Kung makikita nyo po, madami na po tayong mga piers na ginagawa throughout Pampanga and Kalumpit. Meron na rin po dyan sa Bulacan, at marami na rin po tayo sa Laguna. At sa Metro Manila po, nakita naman po natin na umaandar din po at mabilis po ang konstruksyon ng ating Metro Manila Subway. Yan po ay dahil po sa liderato ng aming kalihim, si Secretary Banoy, at syempre po sa utos na rin po ng Pangulong Marcos, minamadali po talaga yung mga big ticket projects natin.
0: So ngayon, kailan yung target completion para dun sa NSCR? Tama ba? 2032? ASEC?
2: Sa buong NSCR po, kasama po ang South is 2032. Pero dito po sa Norte, yun pong ating from Malolos to Pampanga, ay yan po ay 2028 naman po. At meron po tayong demo run from Valenzuela to Malolos naman po ng 2027. So meron pong partial operation, Sir Danny.
0: Okay, kasi para mas maintindihan ng mga viewers natin, no, itong 7 station, no, 33 kilometers ng Metro Manila Subway project, di ba? Ito yung
2: 17.
0: Kaya nga, 17 stations, 33 kilometers bali ito, no? So this will have a connection sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Tama?
2: Tama po.
0: Meron hanggang po Valenzuela, Bulacan. Tama ba?
2: Tama po. Meron po tayong tinatawag na Airport Express. Yan po ay para lamang po sa mga pupunta ng airport. Wala po yung hihintuan. So expected pong mas madali.
0: Ayun, oo. Ang layo nitong ano na to. Kaya 17 stations. Ito ay 2027 kaya next year?
2: Sir Danny, dalawang proyekto ang pinag-uusapan natin. Ha? NSCR is North-South Commuter Railway. This will run from Pampanga to Laguna. Okay. At yung Metro Manila Subway, so Valenzuela to Parañaque po yan. Ito po ay 2032. So para hindi po magulo, yung northern part po ng NSCR, kaya pong paandarin at target po ng DOTR ng 2027 at 2028. Yung pong southern part naman po ng NSCR ay 2032, kasabay na po ng Metro Manila Subway.
0: So NSCR, isang phase muna. Tama ba yung
2: tama
0: north?
2: Tama po.
0: North
2: tama
0: or south?
2: Po. North? North po.
0: North. Okay. Yung para malinaw yun. Yung north sector na pwedeng makomplete ng next year, ano ho yung ano yung parang from end to end? Anong mga portion yon
2: ano
0: sa north
2: yun?
0: Sector?
2: Malolos to Valenzuela po ang 2027. Malolos to Clark naman po ng 2028.
0: Okay. Pero ang good news kasi dito, Irish, paganda ASEC, yung ano, tungkol sa trabaho na malilikha dito, kasi syempre yung mga nakikinig sa atin ngayon. So ano to, mga karamihan, mga engineers, architects, ano, mga construction workers, ano yung, bakit ganit, dami eh, no? 32, almost 31,000 yung combination ng dalawang projects, di ba, na malalaki?
2: Tama po, tama po. Ayan po yung tinatawag nating multiplier effect. Noon nga pong bumisita si Secretary Banoy Lopez dito sa amin, sa Angeles City, ang kabilin-bilin niya po dun sa aming local official, at dun sa aming contractor, mag-hire po ng local workers dito sa Angeles City.
0: Okay.
2: Ang karamihan po dyan, laborer, marami rin po tayong engineers.
0: Oo.
2: Talaga pong napakaganda para sa ekonomiya namin dito po sa aming local government. At syempre po, in partnership din po yan with the local government units. So, meron pong mga job fairs na ginagawa ang local government units para sa amin din po.
0: Bukod pa po dyan, Sir Danny,
2: hindi pa po doon nagtatapos sa mismong construction lamang po. Meron pa po tayong mga tinatamaan ng right-of-way na yan po ay binibigyan din po diretso ng Department of Transportation ng livelihood packages at livelihood compensation.
0: Okay, sasamantalahin ko na rin to kasi marami rin nagko-question ito. Actually, nakausap ko na rin si dating DOTR at saka ngayon DPWD Secretary Vince Dizon. Kasi ikaw tungkol na rin sa iyo ang concern mo na rin itong right of way at site acquisition. Siguro you're also aware of this sa one way, ito sa Bustos at saka San Rafael, Bulacan, yung tatlong napakaiikli na naggawa one way patuloy mga sasakyan, nagko-cause ng heavy traffic. Sinasabihan ako ng mga taga Bulacan, kailan ba, sino ba may hawak nitong ano na to? Ba't kakapraso, wala namang use yung kabilang lane at kailangan pa nila mag-cross. Siguro may video ko noon. Siguro you're aware of that, na yung tatlong portion na meron Jollibee malapit dun sa Royal Cargo. Are you aware of this, ASEC?
2: Actually po, pwede po nating i-report agad yan at alam ko po inaayos na rin ho ngayon yan, Sir Danny.
0: So alam mo yan, yung issue na yan, kasi ang tagal na yan eh. Kasi mga taga-Bulacan, yung bypass road na yan, San Rafael, Bustos na yan, ibig sabihin, andali sana na two-way yan, nagwa one-way pa sila sa ibang portion, phases eh, na may ikli lang naman, na wala namang use yung ibig sabihin kung sino man may ari noon, ba't hindi ma-solve yung right-of-way doon?
2: Medyo aggressive na rin po ang ating counterpart sa DPWH for the right of way. I believe po inaayos na rin po ni Secretary Vince sa ngayon yan.
0: Oo, pero sabi nga ni Secretary Vince, hopefully by this year maayos yan. Kasi tingin niya, concern niya ni Secretary Banoy. So DOTR, kaya naisip ko lang kasi nakita ko ikaw yung nasa lineup. Baka pwede ko maitanong. For now, please lang, baka at least patulungan natin yung mga laging bumibiyahe doon sa bypass road na yon, na nakikita nila talaga parang perwisyo na binibigay, lalo na kung rush hour o mabigat ang
2: Sige po, Sir Danny, bibigyan ko kayo ng feedback within the week po.
0: Sige, pero may video ko noon, pinakita ko pa para at least siguro off-cam maipakita ko sa inyo. Anyway, isa pang concern, ASEC, sa inyo rin ho ba yung ito rin, marami rin nagtatanong, yung MRT7 ho ba, meron din ho kayong sakop nyo rin ho ba yan? Kasi yung pagbubuo nitong, lagi sinasabi ni Secretary Dizon, baka by the end of this year matapos na yung SM North to SM Fairview. Kasi taga-Commonwealth din ako Fairview, nakikita ko rin ang grabe ang traffic sa SM dito lang ho sa Fairview area. Is this something na being also considered by the end of the year na makukomplete?
2: Tama po. Actually po, hindi by the end of this year. Next year po, by second or third quarter po, papaanda rin po yan. So, expected po, malaki pong ginhawa sa inyo po, Sir Danny, lalo na po kung pupunta kayo ng Bulacan. Yan po ay talaga pong napaka-efficient. Ito po ay private-public partnership po ng DOTR. So, yan po ay on track na rin po by 2027. So, masasabi ko lang po, dahil nga po sa able leadership ng aming secretary, talaga pong mabilis na po ang mga rail projects natin, included po ang right of way. Sa ngayon po, sa norte, halos nasa 73% na po ang right of way natin dito. At ito po ay balak naming tapusin ngayong taon na to para po yung aming mga kasamahan sa norte ay ililipat naman po para po mapabilis naman po ang right of way sa south.
0: Okay. Yung right of way yung sinasabi nyo, kung makomplete hanggang Bulacan, yung MRT7, sabi mo 2027, di ba? Hopefully, makomplete na yan by first or second quarter. Meron pa ba mga issue ng right of way doon? Kasi hanggang all the way, sinasabi niya kasi, for now, para hanggang Sacred Heart ba yun? Sacred, di ba? Doon sa lagpas ng Lagro. Aware ka ba doon, ASEC?
2: Opo. Konting-konti na lang po ang problema namin sa right of way sa MRT 7. So hindi na po ito makakasagabal pa dun sa aming operations ng 2027.
0: Okay, so wala nang mga issues. So it's just a matter of completing the construction project by the
2: Tama
0: time.
2: Tama po. Tama po kayo.
0: Oo, kasi may nagsasabi na kaya daw by end of this year yung SM North to SM Fairview, hindi kaya by this month or December.
2: Yung sabi po namin kaya is baka po demo run.
0: Okay.
2: Demo run po, meaning hindi pa po siya commercially operations. Kasi 6 months po ang kailangan namin gawing demo run para po mairan natin yung trend.
0: Okay. Nako eh, I will take advantage na rin. Diyan ka na rin. Yung tungkol naman dito sa ano, kasi marami rin ang narinig ko mga reklamo rin. Yung dito sa Mindanao Avenue, di ba meron din flyover dito na supposedly yung North, ano ba yun, North Link na magko-connect naman, di ba, from Bulacan, papasok ng Quirino Highway sa may Novaliches para hindi na dadaan ang mga sauyo. Di ba may ganun na area?
2: Opo, pero hindi po ako masyadong privy doon, Sir Danny.
0: Okay,
2: pero
0: okay.
2: Kung gusto niyo po sa susunod, yan naman po ang ire-report natin.
0: Okay. At least, malaking relief eh. Kasi pag na-complete itong mga project.
2: Tama
0: pero,
2: po. Yeah. Tama po.
0: Pero for this year, mga end of this year, ano ba yung masasabi natin ng mga major highway o network na road network na inaasahan natin na magbubukas pa na para at least magkaroon ng pagluluwag, lalo na pag December, grabe ang traffic eh, di ba? Lalo na yung ganyang mga skyway, ang laking bagay para sa aming mga motorist.
2: Tama po, tama po. Pero kami po ay sa railway system, so ang maireport ko lang po talaga ito pong two big ticket projects namin. Ito pong NSCR, MMSP, at syempre po dahil po PPP, kasama rin po natin itong MRT7. At kami po ay sa utos na rin po ni Pangulong Marcos, talaga pong gusto natin matapos po yan on time. Sabi nga po ni Secretary Banoy, ito po kasing railway system natin, talagang kailangan po. Dahil imbis na stuck sa traffic po yung ating mga kababayan, ang gusto po ng DOTR, makapagbalik po ng oras para sa kanilang pamilya. Kaya talagang nakatutok po kami dito sa NSCR. Lagi po kaming in coordination with local government unit. At hindi lang po actually yung construction ang inaasikaso ng DOTR. Meron po yan. Yan mo, yung livelihood natin para sa mga tao.
0: Nga,
2: compensation
0: importante.
2: Po.
0: Yes.
2: Opo. At siyempre po, Sir Danny, gusto ko rin i-report sa inyo yung relocation sites natin para sa mga kababayan natin apektado ng right of way. Siyempre, yan din, Sir Danny. Marami rin ine-employ ang ating partner na DSUD at SHOPSI at NHA na mga laborer para sa ating mga relocation sites. Sa ngayon po, dito sa San Fernando, Pampanga, may dalawa po kaming relocation sites.
0: Okay.
2: Meron pong isang ginagawa dito sa Angeles City, Pampanga. Meron po tayong isang ginagawa sa Kalumpit, Bulacan. Mm-hmm. At meron po tayong lima sa Laguna at isa po sa Naic, Cavite. Yan po ongoing. Meron po tayong matatapos na ngayong buwan na to. Meron na rin po tayong i-relocate. It's noteworthy to note din po, Sir Danny, na ang maapektuhang pamilya po sa North-South Commuter Railway alone ay nasa 16,000 informal settler
0: pala,
2: families.
0: No? Ang dami
2: pala. Madami po,
0: oo,
2: madami po.
0: Oo.
2: Yan po, iniisa-isa po ng DOTR yan. Tinitingnan po natin kung meron din silang income loss. Kasi po yung income loss, Sir Danny, binabayaran din po yan ng aming departamento, ng DOTR. Mm. Bukod pa po, on parallel po, ay ina-assess po natin sila kung sila po ay qualified dun sa ating relocation sites.
0: Mm. So, 16...
2: so mabigat ito, Sir Danny. Akalain nyo lang po
0: nakikita
2: construction. Pero hindi po. Marami pong preparasyon. Yan nga po, lalong-lalo na po. Kailangan po talaga sensitibo ang Department of Transportation. Kailangan po namin i-restore yung quality of life ng mga apektado ng proyekto.
0: So, for now, ASIC, ang sabi nyo, na-identify nyo na 16,000 ang informal settlers to na maapektuhan itong NSCR.
2: Tama
0: ito
2: po.
0: Na ho bang final number o meron pa tayo nakikita mga iba pang inaayos pa na mga nasa ano may problema pa sa right of way?
2: Sir Danny, yan po ang final number.
0: Ayan na. Okay.
2: However, meron po kasi tayong, halimbawa po, Sir Danny, ito po, realidad po ito sa ground.
0: Sige,
2: kasi
0: go.
2: Po ako ay field worker, no? So, pag halimbawa po, na bayaran na po ng DOTR itong portion ng, halimbawa po, itong Barangay Malabanyas, na bayaran na po yan, na-clear na po natin, mga after 2 weeks po, meron na naman pong magtatayo. So yan po ay kinakausap
0: continuing
2: po.
0: Continuing issue eh, no? Parang,
2: opo,
0: parang kaya, para siguro humihingi na naman sila ng, let's say, parang somehow ma-entitled din sila, mabigyan din sila ng ganyan, di ba? Kabayaran sa right of way.
2: Sir Danny, yun po yung realidad. Pero syempre po, pag hindi ka tag, meaning to say, hindi ka kasama dun sa census ng original project, yan
0: pwede
2: po ay kinakausap na lang po ng aking mga kasamahan sa DOTR, pinapakiusapan na lang po at hinahanap, at ililipat na lang po kung saan pwede. Hindi po kasi pwedeng lahat po yan ay babayaran ng gobyerno.
0: Yeah.
2: Mauubos po ang pondo at pera ng kaban.
0: Pero for now, ASEC, na-identify niyo naman yung legit na talaga na apektuhan, di ba? Na right
2: opo,
0: of way, sabi niyo 16,000. E ngayon,
2: opo,
0: subject na sila ngayon sa relocation. Binanggit mo, ang dami pala, San Fernando,
2: tama
0: Angeles,
2: po,
0: Kalumpit.
2: O,
0: ngayon, sabi niyo, nagpo-provide din kayo ng livelihood sa kanila. Kaya kaya iba-ibang lugar eh. May Naikabite, sabi mo, meron din.
2: Tama
0: ba?
2: Ho.
0: So, ngayon ba, priority din ba sila na i-hire niyo para tumulong din sa project na yon? Di ba sabi
2: tama
0: niyo, marami
2: kayo,
0: nga.
2: Tama po kayo, Sir Danny.
0: Oo, yung mga maapektuhan na yon, yung format
2: set left. Opo, sa skills, sa skill matchings po. So, halimbawa po, may nakita kami, si tatay is construction worker,
0: i-refer
2: po namin yan sa
0: gamitin
2: aming
0: na natin.
2: Contractor.
0: Oo,
2: tama
0: para
2: po.
0: Ganun.
2: Tama po. At Sir Danny, gusto ko rin pong ikwento sa inyo na talagang napaka-material nung aming partnership with local government unit. Kasi ang local government unit, Sir Danny, meron silang mga public employment and services office.
0: Oo.
2: So yung PESO office nila, nagke-create din yan ng, well, gumagawa din yan ng mga skills training. Kami din po ay nagre-refer sa LGU bukod pa po dun sa compensation na binibigay ng DOTR for income loss.
0: Ayaw.
2: At Sir Danny, ang income loss, hindi lang tayo nag-uusap regarding informal settlers. Ha? Siyempre, meron tinatamaan ang right of way na merong mga legitimate na negosyo. So yan din po
0: yan
2: ay binibigyan ng compensation ng DOTR. Meron kaming mga tinamaan dito sa aking lugar, Sir Danny, na
0: saan
2: mga
0: lugar?
2: Hotels.
0: Saan
2: sa Angeles City,
0: Angeles City
2: po ako. Meron pong mga hotels na tinamaan dito. Yan po, binabayaran din po ng income loss ng DOTR. Meron po kaming mga tinamaan na mga gasolinahan. Meron pong mga apartments. Yan po ay binabayaran ng income loss din.
0: Pero hindi naman itong mga informal settlers, mga negosyante ito na tamaan lang ng right of way. No, kaya
2: tama
0: binabayaran
2: po,
0: nyo yung income loss, di ba?
2: Tama po, opo. So, ang gusto ko lang pong ipahatid po sa ating, i-relay po sa ating mga kababayan na,
0: kayo sa right
2: bagamat
0: way.
2: Po, opo, bagamat po masakit po na kailangan po namin kayong tanggalin dyan, ay yung mga karampatan pong mga kabayaran at aberya ay naibibigay naman po ng ating departamento.
0: So, yung sinasabi mo, yung North Sector pwedeng makomplete ng next year, di ba? Anticipate mo magka ilang oras yung mami-minimize? Let's say magbiyahe diyan sa area na 'yan.
2: Sa ngayon
0: point,
2: po.
0: Sa ngayon sabi mo malolos to Clark, tama ba?
2: Oo. Tama po. Ang malolos to Clark po abutin na lang po ng 20 to 30 minutes.
0: From how much dati? Ilang oras?
2: Ngayon po abot po tayo ng 1 hour
0: ganun,
2: and 15 to 30 minutes.
0: So, ang laki mababawas sa oras ng travel.
2: Opo. Tsaka Sir Danny, gusto rin namin ipunto. Kasi di ba marami tayong mga stasyon within the area. Halimbawa po dito sa Angeles at San Fernando. So, kung halimbawa po, pupunta ako ng San Fernando, magta-tren na lang ho ako.
0: Oo nga.
2: So, mababawasan po yung traffic din within the cities.
0: Naku, alam mo, good news na good news. Swak na swak yung mga kinukwento mo dito sa programa natin. Dahil yan ang mga gusto natin. Dahil kailangan talaga medyo embrace natin ang mass transport system. Huwag na tayo umasa sa mga land travel. Di ba? Yung mga kailangan,
2: tama,
0: yung
2: Sir
0: train. Di ba? Hindi lang dapat nga sa NCR ang concentration, pati nga sa mga probinsya. Gusto ko. Kasi alam mo, I was based in Europe and Middle East. Nakita ko yung transport system. Kaya talaga dito dapat magbawas-bawas ng private, yung mga motorists, yung mga kotse
2: nila. Tama po.
0: Private
2: tama
0: vehicles,
2: po, Sir Danny.
0: Diba?
2: tama po. Kaya Sir Danny, alam mo, hindi rin kami nahihirapan with our partners sa local government units kasi talagang gusto rin ho nila itong transport system, bus transport system.
0: Okay. So ito namang Metro Manila Subway Project, ito 'di ba tayo partnership with Japan government, sila nagpopondo nito.
2: Tama yes ba? Po. Yes, tama po. Tama po.
0: Okay. So ito
2: din 'yan Sir Danny ha. On track din po tayo sa right of way and site acquisition. Medyo nakakahabol na po tayo sa construction. So yung pong 2032 natin mukhang malinaw na malinaw po 'yan dahil na rin po sa utos ng ating Pangulong Marcos. At syempre po yung liderato ni Secretary Banay Lopez. Talaga pong kami lahat sa DOTR talaga pong nagtatrabaho talaga ng mas dibdiban. Yun po ang gusto ng aming Secretary.
0: Yun na nga so this will go beyond the term of the of BBM no. So hopefully yung the next government will continue this project dahil this is really very beneficial sa lahat ng sektor.
2: Tama po sir. Check sir diba? ngayon sir Danny makikita nyo ang right of way ng Metro Manila Subway almost 90% na. So construction na lang po ang itutuloy ng susunod.
0: Okay. 'Di ba ito dito sa mga station 'di ba itong sa BGC? Diba?
2: Tama po. Yan po yung pinuntahan ng ating pangulo nung nakaraan.
0: At saka airport tapos ito sa yung sa may veteran, sa may golf course, alam ko nakikita ko grabeng construction niyo rin diyan sa ilalim.
2: Tama po. Diba? Speaking of veterans, Sir Danny, yung pong mga caddies at yung mga ating mga T-girls na naapektuhan, inaayos din po natin yung compensation ng income loss nila sa ngayon.
0: Kasama rin sila sa right of way.
2: Opo. Kasi meron pong time na meron po tayong isang hole na kailangan pong stop operations doon para sa construction. So, naapektuhan din po yung kanilang mga income. So, yan po ay meron sila rin compensation na tatanggapin sa DOTR.
0: Alam ko yan, hole number 18.
2: Nag-golf po ba kayo, Sir Danny?
0: Nakikita ko kasi nga yan. Sabi ko, pag ito nakumpleto, malaking bagay. Kasi, syempre, kahit papano, di ba, sabi ko nga sa'yo, Fairview ko. So, marami akong kilala ng mga golfers. Diyan din nakikita. Buti nga, hindi nagkukost ng so much traffic. Pero at least good news yun yung mga binibigay. Pero minsan uli kami. Siguro may part 2 tayo para may update maibigay ka uli, ASEC, Irish.
2: Opo, Sir Danny, nag-enjoy ako dito ha. Alam mo Sir Danny, kasi pag nakikita nila, naririnig nilang right of way. Medyo right of way yan. Pero hindi nila po nakikita na sa right of way po, napakarami pong benepisyon na binibigay ng Department of Transportation. So kaya gusto ko po yung nagkakaroon ng opportunity na ganito.
0: Buti na rin, with this platform, natutulungan natin ma-inform yung tao, di ba? Update dito sa dalawang malaking project na handle mo. Pero at least, bigyan mo rin ako ng update dito sa Bustos, yung San Rafael, yung bypass
2: project. Yes po, Sir Danny, balikan ko po kayo within the week.
0: Kasi right of way din ang issue dyan ASEC,
2: yes po, Sir Danny.
0: Nag-enjoy din ako. Maraming salamat, ASEC Irish sa oras. Thank you.
2: Maraming salamat din po, Sir Danny. Good morning po.
0: Good morning. Have a safe Sunday. Yan ho si ASEC Irish Calaguas, Assistant Secretary for Right of Way and Site Acquisition ng DOTR. Ang oras, 8:31 na po ng umaga.

0: Pagbabalik ko, ang programang aprubyaan. Huwag ko kayong alis.
1: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho! Trabaho! Ngayon!
0: Alright, nagbabalik ko ang programang Aprubyan at ngayon naman ay pasok muna natin ang isang report dito sa bentahan daw ng sando pang eskwela sa Barangay Payatas, mabenta pa rin ha? Isang araw bago ang pasukan, bukas na ho kasi ang pasukan. So narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Radyo Patrol, Kelly Cortero. Kelly, go!
7: Danny, good morning. Isang araw bago ang balik eskwela, marami pa rin ang naghahabol na makabili ng school supplies dito sa Barangay Payatas sa Quezon City. Ayon kay Tia Del Rosario, dahil kulang ang kanyang budget, ngayon lang siya nakabili ng sapatos para sa grade 9 na anak na nagkakahalaga ng 190 pesos. Sa mga susunod na araw naman niya planong bumili ng notebook, papel at ballpen.
8: Yung sapatos ng anak niya magalakad, nag-aaral grade 9. Ay, mamaya ko bibili pag may pira ako. Bili sana ako ng uniform yung bata, yung pantalon, yung polo. Ay, pira ko ito lang.
7: Samantala, pinakamabenta ang mga sando dito at ang uniform simula pa kahapon. Ayon sa tinderang si Christy Bualan, anya, isa sa mga napansin niya ay naging mas wais na ang mga magulang ngayon dahil bahagyang tumaas ang presyo ng school supplies dito. Imbis na bumili ng sando na nagkakahalaga ng 80 pesos, pinipili ng karamihan ngayon ang mas manipis na sando na nagkakahalaga ng 50 pesos ang isa.
8: Mas pinaprepare nila yung kahit manipis lang na sando, yung 50-50, yung para sa mamahalin ko na sando na worth 85, doon na lang po sila sa 50 para at least apat o lima yung mabili nila sa anak nila, pang 1 week na nakagamitan.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, ating kasamang si Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Oh, nagbabalik ko ang programang Aprubyan. Bukas ha, ay sa Martes. Meron ding pagbabago ha, sa galawan ang presyo ng ating mga petroleum products. Ang diesel ho ay magkakaroon ng pagtataas. Ha? So, hindi magandang balita ito para sa mga diesel. Ha? Gumagamit ng diesel, tataas ho posible ng between 3 pesos and 4 pesos per liter. Okay? Ang gasolina ay bababa. Yun naman ang maganda, pero hindi siya ganun kababa. 1 peso and 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan. So, ano, di ba? Dagdag bawas ang mangyayari. Sa kerosene, sa Martes, ha, bali June 9, tama ba? O June 9, ay magkakaroon naman ng pagtataas. Bad news to sa mga kerosene na gumagamit ng kerosene. 5 pesos to 6 pesos per liter ang itataas sa kerosene. So, diesel, tataas. Kerosene, tataas. Gasolina, bababa. Yun ang magiging takbo. Ayan, nakikita nyo sa ating screen para dun sa mga nanonood sa ating teleradyo. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa sa Aprubyan. Ngayon naman, makakausap natin ang manager ng Public Employment Service Office ng Caloocan City, si Violeta Gonzalez. Ma'am Violeta, si Danny Buenafeo sa Aprubyan.
9: Magandang umaga po.
0: Oo, maraming salamat po sa inyong pagpapaunla ko dito sa ating programa sa Aprubyan. For now ho ba, meron ba tayo naka-schedule dyan sa Caloocan City, ma'am, na any job fair o mga trabaho na ino-offer for now dyan sa area ng Caloocan City?
9: Yes po, Sir Danny. Sa June 12 po ay tayo magkakaroon ng Kalayaan Job Fair.
0: Okay.
9: Ito po ay in partnership with the Department of Labor and Employment at saka po ng SM Group of Companies.
0: Okay.
9: Gaganapin po ito sa SM Center sa Sangandaan, Caloocan City from 9 a.m. to 4 p.m. po.
0: 9 a.m. to 4 p.m. Saan lugar to? June 12? Buong araw ba to, Ma'am Violeta?
9: Yes po, buong araw po ito sa SM Center po sa Sangandaan.
0: Sangandaan?
9: SM Center po Sangandaan.
0: Caloocan
9: ito po
0: City
9: ito sa may malapit sa malapit po sa Samson Road, along Samson Road po ito.
0: Yeah, I know that area. Anyway, ilan no? So this is will be June 12 Kalayaan Job Fair, no? Dahil it's Independence Day celebration. Mga ilang trabaho ang inaasahan natin para doon sa mga nakikinig at interesado mag-apply?
9: Opo. So ngayon po ay meron tayong ino-offer na 7,757 na mga trabaho.
0: Oh.
9: Mula po ito sa 50 companies na magpa-participate po sa Friday.
0: Oh, dami ha. 7,757. 50 companies. So obviously, maraming pupunta doon ang mga representatives dito, mga kumpanya. They will conduct na interviews. Tama, Ma'am Violeta?
9: Yes po, sir. Karamihan po ng dumarating ay yun pong kanilang mga HR personnel para mag-conduct po ng job interview.
0: Okay.
9: So sa ngayon po, ang mga top vacancies natin ay nasa construction.
0: Okay.
9: Meron din po tayo sa production worker. At saka po yung mga nasa wholesale and retail, like katulad po ng sales clerk, bagger, service crew, cashier. Ayun po ang mga ano natin, ang mga trabaho nag-aantay sa kanila.
0: Okay. So I would assume din na siguro, lahat ko rin tinatanong, more or less parami dyan mga on-the-spot hiring na pwedeng mangyari on June 12.
9: Yes po, ini-encourage po natin palagi yung mga companies na nagpa-participate na mag-hire on the spot po. Para naman po doon sa ating mga aplikante ay masigasig po na dumating sa mga ganitong job fair.
0: Okay.
9: Tinitiyak naman po namin na lahat po ng company na nagpa-participate ay legitimate dahil ito po ay ini-screen po maigi ng Department of Labor and Employment. Kasama rin po natin sa job fair na yan ang iba't ibang national government agencies para po makatulong doon sa kanilang mga requirements, yung tinatawag po nating one-stop shop.
0: So katulad ng mga SSS, may mga booth sila diyan. Mga
9: yes,
0: PhilHealth,
9: SSS, PhilHealth. Yes, PhilHealth, DIR, Pag-ibig. PSA po, dumarating din po ang PSA.
0: Meron bang kiosk diyan ang TESDA? Kung meron training na kailangan? Meron ba?
7: Wala. Meron din po. Actually po ang Caloocan City ay may sariling training center, no, yung Caloocan City Manpower Training Center. Okay. Kaya po pagka po ang mga applicants na nagpapatulong po sa atin ay nahihirapan mag-match doon sa kanilang qualification doon sa mga job vacancies. Nire-refer din po natin sila doon sa ating training center para magkaroon po sila ng additional skills o baka po wala silang NC2 para mabigyan po natin sila ng assistance.
0: Okay, so Ma'am Violeta, maliban ho dito sa mga binanggit nyo, yung construction workers, production workers, sales clerk, meron ba tayo mga, ito, marami kasi yung gusto nag-a-apply sa ganito, mga riders, drivers, meron din ho ba open for them?
7: Meron. Po, meron din po, sir. Actually po, ang Caloocan City, halos everyday po, meron tayong tinatawag na local recruitment activity. Mm-hmm. Kung saan yun pong employer ay mismo pumupunta sa Caloocan City Hall to conduct their interview. Mm-hmm. I-check lang po nila yung Public Employment Service Department Facebook page, mm-hmm. and nandun po yung schedule ng araw ng pagdating ng company at kung ano po yung mga job vacancies nila na ino-offer.
0: For now ho ba, ano ito, let's say, karamihan dito full-time o meron din kayo ino-offer? Kasi iba gusto lang ng additional job. Meron ba mga part-time job din for them if ever they're interested?
7: Sir, para po dito sa job fair natin, mostly po dito ay full-time job. Opo, yung pagka po sa part-time po kasi inihiwalay po namin ang ano. Usually po ito ino-offer namin sa mga sa estudyante, yung ating mga estudyante na naghahanap ng mga trabaho po.
0: Full-time ang gusto nila, syempre, no? Talagang secured yung ano nila, income, para gano'n, di ba?
7: Opo.
0: Pero Ma'am Violeta, meron din kayong mga jobs, let's say, open din for senior citizens, yung mga may kapansanan. Ganun.
7: Apo. Sir, ang Caloocan City po ay may partnership sa McDonald's. Every 6 months po kami ay nagpo-provide sa kanila ng mga service ng mga empleyado nila na tumutulong po mga senior citizens. So, meron din po kaming ilo-launch na programa para naman sa ating mga PWD. Yun pong project namin Ability Mobility, kung saan po ang i-hire po ng ating mga company ay PWD po. Baka po this month po magkaroon na po ng MOA signing ang ating City Mayor, Mayor Along Malapitan, sa mga partner companies po natin.
0: Okay. Sige, thank you very much ha, at good luck ho sa June 12, yung inyong job fair, no? Kalayaan job fair. Salamat ha, ma'am.
7: Maraming salamat din po sa opportunity na ma-announce po yung ating job fair.
0: Okay ho. Salamat. Yan ho si Ma'am Violeta Gonzalez, siya ho manager ng Public Employment Service Office dyan sa Caloocan City. Tuloy-tuloy na ho tayo at mga kasama naman natin via Zoom. Nako, maganda rin itong pag-usapan siya ho ay Undersecretary for High Value Crops sa Department of Agriculture. At tungkol dito sa Uber Research. Pag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin niyan. Makakausap natin via Zoom si Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero sa High Value Crops Department of Agriculture. Yusek, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan. Good morning!
10: Magandang umaga kasamang Danny at sa iyong mga tagapakinig sa Aprubyan.
0: Oo, so bigyan nyo nga kami ng konting idea tungkol dito, Yusek, itong Uber Research na tumataas daw ang world demand.
10: Tama po. Contextually, yung sa demand po natin tinitignan, malaki yung pangangailangan ng may transition po kasi sa clean label na tinatawag natin, no? Yung preference for natural colorants. So, contextually, umaabot ho ito ng mga $2.15 billion sa kabuuan, no, na industriya. Oho. At inaasahang tataas pa ito ng $3.25 billion in 2031. So it pinakamalaking merkado po ng produktong ito ay ang Europe. At syempre, ang fastest growing market ay ang Asia Pacific. So, saktong-sakto ang ube dahil ito ho ay magagamit bilang natural colorant at napaprocess natin in powdered form or in liquid form. So, both ways, it can dominate or it can be a big product na pwede nating iangat Hindi lang sa pagkain, kundi sa nutraceuticals at sa beauty products din po.
0: Oh, maganda. Kasi for coloring purposes, kasi iba rin yung lavender eh, di ba? Yusik.
10: Tama po. Di ba, actually, ang lavender, yung kulay niya, no, royal, it's surprising to know na isa sa malaking merkado ay papunta sa Kingdom of Saudi Arabia and then it goes to other European countries.
0: Okay.
10: As well. Ito po yung lumalabas sa ating SPS, yung ini-issue ng ating Bureau of Plant Industry, kung saan ito napupunta.
0: Okay, ngayon ibig sabihin lumalaki talaga, no? 2.15 billion to aabot ng mag-ilan for something dollar ano?
10: Sa 2031 po. Sa 2031, ito ho yung mga clean label tsaka natural food market, ano po. Umaabot po ito ng tinatayang aabot ito sa 2.15 billion. In 2026, ang ating export ay nasa 3 milyong dolyar pa lang. So it's a big market. But we have to do it properly.
0: Okay.
10: Natanong niyo po kanina yung siyensya, no, yung research. Gusto ko hong bigyan ng diin yun dahil number one, tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa Institute of Plant Breeding ng UP, Philippine Root Crops, Northern Root Crops, para iangat ang ating kaalaman. So mula sa around 230 plus collections ng cultivars, ito ho ay pag-aaralan natin sa tatlong antas kung saan magiging kapakipakinabang ito sa ating mga magsasaka. So papasok ho dito yung production agronomy tsaka stabilization ng baseline data. Ano po ibig sabihin nito? Aalamin ho natin anong cultivar, so anong variety ang pinakaakma sa bawat lugar, anong klaseng cultural management at ang yield para po ma-establish natin. Pangalawa po, yung rapid multiplication na tinatawag natin o micropropagation. So, tayo po ay kasalukuyang nagpapadami ng ilang mga varieties para pa-increase ho yung multiplier farms na tinatawag natin.
0: Okay.
10: Itong mga multiplier farms ay nakalocate po through the communities na nagtatanim na ng ube. So, mga upland farming communities po, karamihan ito. Or, dili naman kaya ay mga research centers.
0: Okay.
10: Pinakamahalaga sa pangatlo po, yung extension system. Yung pagtuturo kung paano po ito itatanim sa tamang panahon.
0: So, for now ba, bigyan niyo kami ng idea, are we one of the pinaka mga malaking producer ng ube worldwide? Tayo ba? Ang Pilipinas?
10: Well, the Philippines. Isa po tayo, tama po, tama Danny, no? Isa tayo sa kinukonsider na magandang source dahil ito
0: yung galing
10: ay
0: sa bowl,
10: sa panahon
0: Yusek,
10: natin.
0: Yung galing sa bowl, yata magandang klase. Tama ba?
10: Yung Bohol po ay isa sa malaking producer natin dahil culturally ginagamit at kinakain naman po nila yun. Pero humahabol din Dani ano yung national yung ating Negros Island, yung Cordillera, Region 1, Region 2.
0: So ibig sabihin kasi binabasa ko dito sa kasalukuyan, nasa 17 milyong piso ang pondo para sa research and development ng ube ngayon taon. Tapos ang target natin by next year, 2027, gusto natin itaas ito sa 93 million pesos. Ibig sabihin, this is a possible lucrative market that we can, di ba, maano natin, matitake advantage, di ba, kung talaga ay isa tayo sa mga best supplier, di ba?
10: Tama kasamang Danny, ano, yung counterpart ng government ay aabot sa less than 100 million. Pero meron tayong mekanismo kung saan ini-encourage natin yung mga private sector partners na mag-donate ng support. At medyo madami-dami na rin yung mga nangongolekta ng kanilang cultivars at pinapadami ito sa antas ng multiplier farms na ini-establish po ng High Value Crops Development Program. Kaakibat din po nito dahil medyo malaki ang funding na kailangan, Danny, given the market, ay meron tayong mga tax deductibility mechanism na inaalok sa mga private sector na magdo-donate ng kanilang mga support para lang mapalago yung multiplier farms structurally and systematically po.
0: Pero when we say private sector partners, ano to, mga businessmen na medyo involved sa mga agricultural crops, gano'n, na we can, ano mga incentive that they will get in exchange?
10: Ito po yung nandito ho tayo sa multiplier farms, ano. Meron kasi tayong project, no, na inapprove ng DepDev for tax deductibility. Ito ho yung Sustainable Agroforestry Farm Enterprise. At naglalayon po ito na i-develop yung mga tenured lands under the government's oversight, at tataniman po ito ng mga ng mga pananim, no, mga binhi, kasama na rin yung ibang mga crops para magkaroon ng pagkakataon yung communities na lumaki ang kanilang mga tinataniman. So the private sector here ay yung mga pwede pong mag-donate ng inputs na tax deductible naman siya base doon sa pamamaraan at patakaran na binaba sa atin.
0: For now ba yung iba sa isa sa mga nakikita natin mga market na pwedeng ito, no, kung saan magiging produkto ng research itong Spain at saka Paris, tama ho ba, Yusek?
10: Tama po. Ang Europe ay isa sa malaking merkado dahil patuloy po nilang ini-implement yung paggamit ng natural colorant, saka medyo nag-stricto sila sa regulatory requirements. So nakikita natin na isa yan sa malaking merkado, kasama syempre ang Middle East na nagkaroon din tayo ng dialogo nitong mga nakaraan. At ang itong free trade agreement natin na inaasahang ma-implement under the partnership ng Pilipinas at ng Europa, at ng even Canada po. So it's a global craze, I would say, na dapat ay sistematiko nating pagtulungan para hindi mawala ang ating advantage.
0: So Yusek, bali ko naman ang for high value crops, no, at na bukod daw dito sa ube, meron din daw palang mataas na interest ang international market dito rin sa produkto ng kalamansi at iba, ano ba yung mga iba pang produkto na para nakikita natin may malaking value for us.
10: Tama po yung katanungan yan, ano. Dahil nga ang preference ng merkado ngayon ay papunta sa clean label, no, or paglayo sa mga synthetic dyes or synthetic colorants, papunta po tayo sa mga produkto natin na source ng anthocyanin kagaya ng ube, ang kalamansi, extracts, eto rin ho yung nakikita nating isang bagay na makakatulong sa nutraceuticals. Kasama rin po diyan syempre yung ating taro o gabi, no?
0: Gabi.
10: Kasi ginagamit din yan sa mochi. Oo, kung natatandaan niyo, ano?
0: Masarap din yun. So pwede gabi. Oo, tama.
10: Opo. So yung root crops in general at syempre yung ating sweet potato o kamote na ngayon ay sinusulong din nating maging alternatibo sa french fries dahil sa pangangailangan natin ng mga healthy food at healthy diet, bakit naman hindi natin ipromote ang kamote since iba't ibang kulay din yan. May yellow, may white, at may ube din, no? Parang lavender ang color. So root crops will save the day and it's the most resilient crop that we can offer given the climate change challenges. Oh,
0: tama yung ano, description nyo, itong mga very resilient na root crops ito, di ba? Yung gabi, kamote, tsaka hindi siya ganun, alam ko, very ano yan eh, kahit anong, di ba, klima natin, eh, talagang very abundant yan eh, di ba, sa ating kapaligiran. Tama, Yusek?
10: Tama, tama yan, Danny. Kung gusto mo mga mag-diet at magbawas ng carbs,
0: di ba?
10: Aba, eh, hindi nalalayo ang ating mga root crops.
0: Tsaka healthy naman eh. Di ba, Yusek? Healthy yan eh. Hindi naman, di ba, kahit makarami ka, okay lang eh, di ba?
10: Tama po yun, ano. Huwag lang masobrahan.
0: Oo. Ibig sabihin, aside sa ube, ito yung mga pwede natin na ponduhan pa ng further research. Tsaka hindi naman siya ganun kalaki, no, in terms of gagastusin siguro in terms of research, Yusek?
10: Opo, kasamang Danny, ang ginagawa natin ngayon ay para magkaroon ng multi-level sources of income ang ating farmers. Ang ube po kasi mga 8 hanggang 10 buwan. Samantalang ang kamote, pag hinaluan mo siya, mga 4 na buwan mag-harvest ka na. Tsaka kung every week naman magbibenta ka ng talbos, meron ka ding hanap buhay. So, tinitingnan po natin yung household farm household income para maging sustainable ito sa ating mga magsasaka.
0: Okay. May datos ka ba, Yusek, let's say, in terms of mga farmers na mabibenepisyon, itong mga nagre-raise ng mga root crops na to?
10: Ang by sector po, sectorally, tinitingnan natin yung mga upland farming communities. Kasi ho, ang mga root crops, by default, ay tinatanim sa mga matataas na lugar dahil ayaw nila ng nababaha.
0: Region 1, region 2. O ganyan, marami.
10: Yes po. Yung climate type, sa climate type po tayo nakatingin.
0: Benguet.
10: Benguet, madami ho yan. Yung ating mga...
0: Baguio.
10: Ubijam, di ba?
0: Baguio.
10: Cordillera, Pangasinan, Ilocos Sur.
0: Tama.
10: Ano pa ba dito? Bukod po sa, syempre, sa Visayas, Leyte, Bohol, Negros... and most recently Nueva Vizcaya sa Cagayan.
0: Nueva Vizcaya kasama rin sa mga
10: Opo. Malaking source natin sila ng kamote.
0: Kamote kasi alam niyo ho taga Nueva Vizcaya ang parents ko kaya
10: ganun ba?
0: Nagulat ako So sabi ibig sabihin in terms of kamote pala isa siya sa mga major supplier.
10: Opo. So, napakalaki ng oportunidad dahil lahat tayo ay patungo sa healthier diet, hindi po ba? So, yung dietary supplement function at yung natural food characteristics niya, itong mga makukulay na pagkain ay swak na swak para sa ating mga naniniguro na ang pagkain will be our medicine. Instead of the other way around.
0: Yeah, very interesting ang ating exchange at para dun sa mga nakikinig. Ibig sabihin, huwag natin baliwalain itong mga root crops na to. Ito pala, potential natin to. No? Yeah. Income din to, di ba? Investments din para yun lang, pupondohan lang natin kung meron tayong tamang mga private partners, di ba? Pwede, di ba? Oo, worldwide, we can, this is something na mag-encourage din ang trabaho at saka karagdagang income ho sa mga farmers, lalo na sa upland, di ba sabi nyo, Yusek?
10: Tama po. Tulong-tulong po tayo dito dahil nilalatag natin ang High Value Crops Development Program bilang mekanismo no para i-offer yung gawang Pinoy para sa mundo. Under the Tatak Pinoy mechanism, we promote po yung sophisticated, high value, and globally competitive products.
0: Nako, marami salamat, Yusek, sa mga ibinahagi nyo sa amin. Thank you ho, and have a safe Sunday.
10: Thank you, Danny.
0: Okay. Yan ho, si Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero, Undersecretary ho for High Value Crops ng DA, Department of Agriculture. Magbe-break lang ho kami, pero hindi pa ho tapos ang programang Aprubyan.
1: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.

0: Ang oras, alas 9 ng umaga.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Balita sa Ibayong Dagat, muling iginiit ng North Korea na hinding-hindi nito isusuko ang nuclear weapons isang araw bago ang inaasahang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Ayon sa kapatid ng North Korean leader Kim Jong-un, hindi magbabago ang pulisiya ng bansa sa pagpapatibay ng kanilang nuclear arsenal sa kabila ng panawagan ng ibang bansa na mag-denuclearize. Dumating ang pahayag habang inaasahang palalakasin ng China at North Korea ang kanilang ugnayan sa nalalapit na summit. Sa sports, nagkampyon ang Gilas Pilipinas Girls matapos walisin ng Southeast Asia Basketball Association o SEBA Under 18 Qualifiers at maselyuhan ang kanilang pwesto sa FIBA Women's Asia Cup 2026. Tinapos ng koponan ng torneo na walang talo kabilang ang panalo kontra Indonesia sa final game. Target na ng Gilas Girls ang mas malaking laban sa Asia Cup na gaganapin sa Malaysia. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon!

0: Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
1: the Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Oh, bueno, balik na tayo sa programang Aprubyan at sa puntong ito ay makakausap naman natin via Zoom ang Barangay Kagawad ng Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Walang iba kundi si Wendy Cañeda. Wendy, good morning. Si Danny Buenafe sa Aprubyan.
2: Good morning po.
1: Oh, maraming salamat, Wendy, ha, sa oras. Ako, bata-bata pa pala to si Kagawad, Wendy. Oo. Anyway, bigyan mo kami ng good news, ha, dahil sabi rito, eh itong proyekto ng DNR na dati problema daw yun yung pagbabaha pero ngayon na-convert nyo to into a livelihood program para diyan sa mga residente diyan no so anong magandang pwedeng pasada natin na pwedeng ibigay sa ating mga viewers Wendy
2: sa lugar po kasi namin problema talaga yung basura kasi po nasa Smoky Mountain po yung lugar namin and ayun po na nakamulatan na ng mga residente na yung pangunahing hanap buhay ay pamamasura. Kaya ayun po hindi na po nawala sa kanila yung ganong estilo ng pangkabuhayan at yun po naisip po namin noon na ang hirap po palang mag-ano ng programa kapag ganito kalaki yung barangay at ganito kadami yung nasasakupan po natin.
1: Okay.
2: So, ayun po, dahil mandato po ng ating batas ng RA 9003 na dapat ang barangay po ay may tahanan para sa mga basura. Mm-hmm. May namamahala at meron din pong dapat nagbibigay ng halaga pagdating sa basura at magbibigay ng kabuhayan para sa mga residente. Ayun po yung... napakaswerte lang po ng barangay dahil nagkaroon po ng ikot-ikot center sa ilalim po ng programa ng DNR. Ayun po yung naging way po namin para magkaroon ng kabuhayan ng mga residente sa pamamagitan po ng basura.
1: Okay, so malaking para lang medyo malinaw sa ating mga viewers. Dati ang problema nyo, Kagawad, syempre pag ganyang anandyan kayo sa Smoky Mountain, pag tuwing may pagbaha, may ulan na walang tigil, medyo mabaho rin ang kapaligiran yan, hindi maganda, no? At medyo nagdudulot ng sakit yan sa inyong mga nasa residente dyan, di ba? So, ibig sabihin, with this program na nilaunch nitong DNR na Eco Ecot Center, sa ilalim ng proyekto nito ay at least katuwang, di ba, ang Korea International Cooperation Agency, paano ang

0: Ano ang parang magiging ano nito, i-convert yung mga ano nyo, yung mga basura into something na pagkakakitaan, recycled, gano'n, na materials?
1: Opo. Parang kagaya lang din po siya ng junk shop na nagpapalit po ng mga recyclables na in-exchange po sa cash. Ang Ikot-Ikot Center po ay hindi lang po cash po yung pinapalit namin. Nagpapalit din po kami ng bigas, gulay at recycled materials, pati din po ng e-cash. At isa pa, tumatanggap din po kami ng mga sachet na wala po sa mga junk shop.
0: Oo. Teka, mga ilan ano to, kagawad, mga ilan mga residente na bibinipisyuhan, yung mga involved dito sa proyekto na to na nagre-recycle nito mga waste dito sa center?
1: Ayun po. Nung una po kasi, nakikitaan ko yung mga kananayan ng willingness na mag-volunteer para sa barangay po namin. Kaya yun, nagkaroon ng opportunity na pumasok po yung Cora Foundation sa pamumuno po ni Ms. Antonetto. Siya po yung naging partner ko din sa Ikot-Ikot Center. And sa tulong din po ng aming Chairman Bobby Hernani, sa support niya, pati po ng DAPS Manila, sila po ay sinuportahan at pati yung DNR, sinuportahan po ang barangay para mabuo po ang gantong klase ng proyekto. At isa pa po, ang mga beneficiary po dito ay mga kananayan. Yun po, kasi nakitaan ko sila ng willingness na mag-volunteer po sa barangay namin. At sila din po yung pangunahing beneficiary po ng Ikot-Ikot Center.
0: Pero itong barangay 128, ito lang ba na bebenepisyon o marami rin mga kalapit barangay ang involved din dito sa Ikot-Ikot Center?
1: Ayun po, no, hindi naman po natatapos sa barangay lang po namin yung kalikasan. Meron po kaming, meron pong proyekto po ang Cora na sa ilalim po ng Ikot-Ikot Center. Nagkaroon kami ng EcoChamp na kung saan mga schools po ang kinukuhaan po namin ng mga recyclables. So, ayun po, schools, simbahan at iba pang establishmento na hinahakutan po namin ng recyclables.
0: Okay, at least maganda, maraming sektor ang involved, no? Pati yes, simbahan, po. Pati eskwelahan, mga estudyante, no? At nabibigyan sila in terms of a livelihood. For now ba, kamusta naman? Pag kunwari may, let's say, dumating uli na mga bagyo, hindi na ba ganun katindi ang mga baha na nagiging problema nyo dyan? Sa barangay 128?
1: Sa kagandaan po ng proyekto, nagkaroon po tayo ng mas maraming masasandalan, kagaya po ng mga benepisyaryo, mas lumakas po yung enforcement pagdating sa baha. Kunwari po, ang ulan ay tuloy-tuloy. Ngayon po, meron na pong mga taong umiikot para titignan kung ano ba yung dahilan? Basura ba? Or talagang drainage na? Or talagang ano na? Kaya ayun po, tuwing may bagyo, umiikot po kami lahat o bago pa man din ang bagyo para po ma-prevent po yung baha. Kaya sa ngayon po, hindi na namin dinanas yung sobrang baha sa amin. Though yung barangay naman talaga namin ay hindi naman talaga ganun kabahain hanggang sobrang taas. Hindi naman talaga siya ganun kabahain. Pero sa ngayon, pag umuulan, meron na po talagang mga masasandalan ang barangay dahil sa mga beneficiaries po natin. And meron din pong mga taong na bibigyan din po ng kaalaman na ang basura po ay naging isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon po ng baha sa paligid.
0: Kaya nga, so dapat din kasi yan yung disiplina rin, di ba, among mga residente. For now, parang ang ganda ng proyekto, kagawad, Wendy. Ang maganda sana dyan, hindi lang ma-confine lang sa barangay nyo, ibig sabihin ma-replicate pa sa mga ibang barangay, lalo na yung nagtatamasa ng mga problema sa baha, na ibig sabihin, mas involved dapat ang iba rin barangay officials at kumaari nga yung buong siguro kay Mayor Isko, kay Yorme, dapat pakalatin ito, ibig sabihin maging best practices na pwedeng i-capture natin sa ibang mga barangay.
1: Opo, tama po. Kasi kung material recovery facility lang din po ang ipoproyekto natin, malaking bagay po yun para sa kapaligiran po natin. Lalong-lalo na kung ang bawat barangay po ay may gantong klase. Magsimula na po silang mamili, magsimula na po silang mag-isip, magsimula na po silang gumawa ng strategy para po mabawasan yung kalat sa paligid, lalong-lalo na po sa Manila.
0: Oo. So ano bang ano ang parang siste? Ibig sabihin para nag kunari for every recyclable na waste na nakokolekta nyo, parang may mga ano eh, may mga points na kailangan buuin kayo, yes, tapos in exchange for kunwari bigas, gulay, eco bag. So paano how does it work, na ibig sabihin ano, tinitimbang yung bawat ni-recycle na produkto na nakokolekta ninyo?
1: Opo. Nauna na po kasi kami, ang structure po talaga ng barangay namin ay 4 buildings po. Meron po kaming 30 buildings.
0: Oo.
1: And ayun po, sobrang medyo malaki po bawat gusali ay meron pong 120 units and umaabot sa 200 mahigit po yung residente. I mean po, 200 families po per building. So ang ginawa po namin nung una ay nagdo-door-to-door po kami, pinakilala namin ang programa. Lahat po ng mga residenteng nakikiisa ay nilagyan po namin yun ng stickers yung mga doors nila. Ngayon po nakapag-usap kami na once kami ang aakyat sa unit mo, dahil ang taas nga po at kawawa naman po yung mga beneficiary po natin. Kaya sabi ko, kung kami po ang aakyat sa unit mo at kukolekta ng basura mo, wala kang makukuhang points. Pero once na ikaw ay bumaba sa amin, may ibibigay namin sa'yo ang points mo. Pwede mong i-redeem ngayon or pwede mong ipunin. Ganun okay. po.
0: Pero yan, yung project na Eco Ikot Center nga, more of ano ito, para din binibigyan din kayo, let's say, ng mga lecture o mga training how to dispose properly ang inyong mga basura, di ba? Although ito yes, nga, mako-convert nyo na into something na pagkain or whatever, basta disiplinado. Yung kailangan, yung kulturang ganun eh, discipline in disposing po, garbage. Tama, Wendy?
1: Yes po, tama po. Kapag yung isang residente po ay walang disiplina, napakalaking problema po sa amin. Ayun po. Kaya, ayun, minsan naman po ang nagiging problema namin ngayon ay nung una, yung mga mangangalakal. Kasi po nga, nagkakaroon ng mga tinatawag naming alien trash. Kasi wala naman kaming Jollibee, pero grabe yung tambak ng basura ng mga Jollibee. Kasi ang ginagawa nila, humahakot sa labas, tinatambak kung saan-saan. Kaya naisip din ng konseho ng barangay na magkaroon ng formal collection ng mga basura. So natutukoy namin kung itong basura, lugar ba to ay dapat ba talagang tapunan o hindi. Doon po namin nahuhuli sa pamamagitan din po ng CCTV kung sino yung mga nag-violate po na nagtapon doon na galing sa mga mangangalakal. Okay. Ayun po.
0: So na-identify nyo rin, natatrack nyo rin kung sino yung nagbabiolate, no? So, pero for now, saan ang gagaling, let's say, kunyari, yung syempre may pondo yan, no? Para bigyan kayo ng bigas, gulay. Ito ang nagpo-provide, itong COECA, itong Korea, International Cooperation Agency, sila yung nagbabudget for that?
1: Ha? May 7 women po tayong na bigyan po nila ng trainings. Nabigyan din po nila ng maayos na sahod, benepisyo. At sa pamamagitan po nila, sila po yung muna nagpaunang pondo po sa Ikot Center. And may contract po yon. If ever matapos po yung contract or wala na po silang sweldo, ibig sabihin, kami na po sa barangay ang sasalo. Kami na po ang mamamahala. Kami na po ang magtutuloy po sa lahat.
0: Okay. Oo. So maganda. Kailan pa nagsimula ito, Eco Ikot Center dyan sa Barangay 28?
1: 2024 po nag-open, mga around October to November po yon. Then nag-boom lang po siya this 2025 kasi tinutukan po talaga namin yung proseso ng pagdadala ng mga recyclables kasi medyo nag-adjust po kami kasi sa sobrang dami nga po ng residente namin. Ayun po, doon po sa 2025 onwards po, talagang nag-start na po yung namin.
0: Oo. So for now ba, si Yorme ba, ang mayor natin, nakakausap nyo, may regular dialogue kayo para at least itong disiplina sa pag-dispose ng garbage ay hindi lang ma-confine dyan sa barangay 128?
1: Actually, sa ngayon po, hindi ko pa po nakaharap si Yorme. Pero alam ko po, napaka-supportive niya. Sa pamamagitan po ng DEPS Manila, sila po yung isa sa may pinakamalakas na enforcement pagdating po sa mga violators po ng basura. At isa pa po, sila din po yung nagpapakilala sa amin sa mga iba-iba pong pwede pang maging katulong po namin, kagaya po ng iba-iba NGOs po sa aming barangay.
0: Pero meron pa rin kayo kagawad Wendy ng mga regular na nangungolekta talaga ng garbage pa rin dyan. Kunwari,
1: yes,
0: Monday,
1: po,
0: MWF, mga ganun. Oh.
1: Sa totoo lang po, yung iba kong staff po ay kasama ko ngayon dahil nasa TESDA po kami.
0: Saan? TESDA?
1: Yes po, nasa TESDA po ako ngayon sa Fairview, sa Simplicity Building.
0: Aha.
1: Kasi po, meron kaming training ng hydroponics dahil under construction po yung hydroponics po sa barangay po natin. At hindi ko naman po din hahayaan na sila lang din po yung nandito. Kaya po sumama ako kasi gusto ko din pong matuto kasi at the end of the day, ako din po ang makakasama nila doon sa hydroponics po natin na greenhouse.
0: Okay, oo. Sige, nako Wendy, maraming salamat. Ano bang sabi mo yung area mo hindi naman binabaha ng gaano, di ba?
1: Opo.
0: At least, pero may mga areas sa Tondo, alam ko, tuwing malakas ang mahaba ang tag-ulan, bahain, no? So, siguro this will effectively apply kung if ever na nandyan din na yung ganyang eco-ikot center.
1: Opo. Apply po the ikot-ikot center, eco-ikot center. Kahit hindi naman po ikot-ikot center, magkaroon lang din po ng sistema yung barangay na magsimula na pong mamili ng kalakal, sachet o kahit ano pang ano pamamaraan na ma-divert po yung basura sa ibang mas kapakipakinabang na produkto at mangolekta din po ng mga biodegradable. Yung po yung isa sa pinaka masasap po sa ulo sa amin dahil nga sa sobrang daming unit, sa sobrang daming bahay, yung mga biodegradables po nila ayun nga kung saan-saan na lang, hindi na naitatapo ng maayos, hindi na ipaghiwalay na maayos. Sige. Ang barangay po namin ay meron po tayong composting machine.
0: Sige po.
1: Na kung saan po, nagsusustain po sa hapag garden po natin na mandato din po ng DILG yung hapag. Na dapat lahat ng barangay ay meron taniman, mag-i-inspire sa mga kabataan, senior at kananayan na matutong magtanim kahit sa maliit na espasyo lang.
0: Okay.
1: Ayun po.
0: Nako. Maraming salamat, Wendy. At good work yan. Ha? Good job. Talagang swak na swak yan sa approve yan na mga ano natin. Gusto natin mga good news. Anyway, at least sana kumalat pa sa iba-ibang barangay ang Ecot Center. Di ba? At least
1: yes,
0: palaking tulong. Okay. Have a safe Sunday, Wendy.
1: Thank you po.
0: Yan ho si Wendy Canyeda, Barangay Kagawad ng Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Magko-commercial break lang ho kami. Meron pa ho tayong isang makakausap dito sa programang Aprubyan.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
4: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Okay, nagbabalik ho ang programang Prubyan. Inintay lang natin yung next guest natin, no? Na maganda rin kasi yung istorya na pwede nating i-share dito. Kaugnay nitong tatlo sila, sabay-sabay na nakapagtapos nitong licensure examination for teachers. Triplets ho sila. Ayun ako, inintay lang natin at medyo nasisira o nawawala lang yung signal. Pero alam niyo naman dito sa ating programa sa Prubyan ay kailangan, gusto natin inspiring success story dahil sa dami ho ng problema ng bayan. Eto, makakausap na ho natin sa linya ng telepono, isa sa mga triplets na pumasa sa, ito nga, sinasabi natin, Licensure Examination for Teachers o LET, L-E-T, si Bart Dominic Balido Alejandro. Bart, good morning. Si Danny Buenafe sa programa ng Prubyan.
1: Good morning po.
0: Oh, thank you Bart sa oras na ibinahagi mo. So, at least tatlo kayo, tama ba? Isa ka dun sa mga triplets na nakapasa nitong licensure examination sa bilang guro?
1: Apo, apo.
0: Ah, okay. So, ang kwento kasi dito na bigyan ako ay maaga pala no nung kayo ay ano pa lang ba kayo, elementarya nung nawalang pareho nyong magulang sa sakit, tama ba Bart?
1: Sa mama po namin is elementary po, tapos sa papa po is wala pa po kaming isang taon.
0: Oh, okay. Para sa pagkakataon to, makakasama rin natin yung kapatid mo Bart, si Carl Dominic Balido Alejandro. Via Zoom naman siya. Carl, good morning. Good morning, Carl. Ready na ba
2: kailangan
0: si Carl?
2: Balance.
0: Good morning, Carl. Carl.
2: At ang hinahanap din namin is hindi
0: may pumapasok na ibang audio. Bali, dalawa sila makakausap natin. Yung isa sa linya ng telepono, ang isa naman via Zoom. Si Carl via Zoom. So, pinipilit natin makuha si Carl. Naririnig mo ba kami dito sa studio?
3: Yes, sir. Yes.
0: Okay, kasi hindi ko nakikita pa yung kanyang Zoom. Ayan, Carl. So, bali, tama ba? Yung triplets kayo, no? Sabay-sabay yung kayo nag-graduate. Saan ano to? Eskwelahan?
3: Sa, sir? Isabela State University, Ilagan Campus. Dito po sa may Isabela Province.
0: Isabela. So ngayon ba nasa Isabela ka?
3: Yes, sir. Nasa Isabela po ako ngayon.
0: Okay. So for now, lahat kayo, lisensyado na naguro, no? Kakaiba kasi yung naging achievement nyo, no? Kahit na bata pa kayong nangulila o orphan ng inyong mga magulang, tama ba? Lumaki kayo sa iba-ibang mga kamag-anak? Hindi kayo magkakasama?
3: Yes po, elementary to high school, palipat-lipat ng school, and hindi din po kami magkakaklase ng mga kapatid ko.
0: I see. Pero ikaw, Carl, kanino ka lumaki? Auntie mo? Uncle mo?
3: Nung high school po, pumunta ako sa auntie ko.
0: Mm-hmm.
3: So yung auntie ko yung nagpa-aral, and nung senior high school,
0: mm-hmm,
3: another auntie na naman po. And then nung college, dun po sa pinsan ko.
0: Okay. So si Bart naman, nakasama natin ngayon sa linya ng telepono. Ikaw Bart, kanino ka namang lumaki? Kasi yung isa niyong kapatid, si Ace, tama ba?
3: Yes. Apa.
0: Okay. So ikaw Bart, kanino ka naman? So auntie si ano, si Carl. Ikaw, kanino ka naman lumaki? Bale, sino nagpa-aral sa iyo?
1: Bale, ano po, nung nawala po yung tatay namin, kinuha po ako nung kapatid ni mama po. Kaya doon na, siya na po yung nagpalaki sa akin po. Hanggang ngayon po.
0: Okay.
1: Doon po ako nakatira.
0: Ano to, auntie mo?
1: Kapatid po ng mama namin po.
0: Kaya nga, babae, auntie mo ba? O kapatid ni mama mo as ano, lalaki, babae?
1: So, babae po.
0: O kaya nga, auntie mo. Tapos si Carl, lumaki rin siya sa kapatid din ng parents, ganon. Tama ba? Puro auntie, uncle. Oo, pero pareho lahat kayo dyan sa Isabela ba lumaki? At naging ano na? Tama?
1: Apo, Isabela po.
0: Okay, so all through the years naman, since the time na naghiwalay-hiwalay na kayo at nagpatuloy ng pag-aaral ninyo, ibig sabihin, nagkikita kayo from time to time habang lumalaki kayo. Di ba?
1: Apo.
0: Okay. And then bakit naisipan nyo na isa lang yung tatahakin nyo bilang guro? Dahil ba, ito ba yung medyo nakakayanan lang na financial, di ba, needs, eh dapat ano rin, siyempre tututukan din yung ano di ba, yung financial capabilities, di ba? O Carl, ikaw muna, Carl, sorry.
3: Yes po. Bale, meron naman po kami mga preferred na choices ng mga programs noon, kaso mabigat po financially. So, yung education po yung kinuha namin. And parang yun na din po yung rason kung bakit yun po yung kinuha namin. Mainly dahil po sa financial constraints din po.
0: So may tanong ko lang, Carl. Bali, ilang taong kayo nung mawala ang mga magulang nyo?
3: Mag 1 year old yata kami, sir, nung namatay si Papa. And si Mama naman po, grade 5 po kami noon nung nawala po siya.
0: I see. Talaga mga bata pa talaga kayo, no? So dahil pareho sila nawala at a very early age, lumaki kayo sa mga kanya-kanyang mga auntie, bali, uncle, pati si Ace, ganun din. Hiwalay din sa iba ring auntie siya o uncle.
3: Parehas po sila ng auntie ni parehas po sila ni Bart noon, sir.
0: Magkasama si Bart at saka si Ace. Tama? Ikaw na hiwalay, yes, Carl. Okay.
3: Yes, po, sir.
0: Okay. So ano ang pakiramdam niyo ngayon? Bart, at lahat kayo ay professional na, nakatapos kayo ng bilang ano, 'di ba? Guro, 'di ba? Bart.
1: Siyempre, saya po, thankful din po. Siyempre po, parang sa lahat ng challenges and na na-encounter po namin, ito na po kami ngayon, professional. Ganun po.
0: Kaya nga eh. So,
1: thankful and blessed. Ganun po.
0: Okay. Galing ha. Magaling ang discarte nyo. Hindi kayo nawala ng pag-asa. Ibig sabihin, para doon sa mga nakikinig sa atin, eh ba, ma-inspire naman kayo dito sa tatlong magkakapatid na to, na kahit na hindi naging balakid yung wala silang mga magulang na nag-guide sa kanila. Pero for now, di ba, teacher na sila. So ngayon, ano ba, sa Isabela kayo, ano ba plano nyo? Diyan kayo sa Isabela magtuturo na rin?
1: Opo. Dito na rin po kapag ano may may opportunity na ano po. Kapag may opportunity po, grab na po agad and yun po.
0: So ang plano nyo dyan lang sa Isabela, walang planong let's say magpunta ng Metro Manila o mag-abroad? Lahat kayo, Bart, Ace at saka Carl, tama?
1: Sa akin po, parang ano, nagbabalak din po sa ano po, abroad if ever.
0: Okay. Nako, dahil kapusta tayo sa oras, pero maraming salamat sa ibinahagi ninyo ha, dahil swak na swak yan eh, dito sa Apruvian, yung mga kwentong ganyan na inspiring at pasasabi natin success story ho ng ating mga kababayan. Maraming salamat ha, Bart and Carl.
1: Thank you po.
0: Okay, yan ho si Carl at si Bart, ha? Tatlo ho sila, mga sabi natin triplets, ha, 'di ba? Sabay-sabay na nakapasa sa licensure examination for teachers. Okay, ayan na naman ho, nagtapos ang ating makabuluhang programang Apruvian. Magbabalik ko next week, ha, Danny Buenafe po. Pero susunod na ho, Panalong Diskarte kasama sina Salve Banyes at May Valle Zeniza. Bye-bye.
4: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Apruvian
5: sa DZMM. Apruvian!
4: Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valle Zeniza sa Panalong Diskarte. Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 32 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Eseniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte. Panalong diskarte!

0: Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Maybal Yeseniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Pero kailangan pagtibayin po natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng perang ating iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito po sa aming programa, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago at ang ating mga kaperahan at para hindi din tayo ma-scam or maisahan. At syempre, ano ba pagpaplano, kailangan po natin ng push. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Oh, mali yung mga fingers ko.
1: Yan, ganyan
0: good
1: talaga
0: morning,
1: ni
0: Bali
1: na. Mukha ka namang masaya ngayong umaga, di Bali, na mali-mali ang mga fingers natin. Lahat na nakikinig today. Try to wiggle your fingers.
0: Yes,
1: support
0: exercise.
1: Support kay Ate May. Happy Sunday, everybody. And it is Panalong Discard today. Panatilihin natin maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. Alam mo, Ate May, that takes a decision. Diba?
0: Yes.
1: Kahit na ano pa nangyayari sa buhay natin, decide lang tayo, we'll be okay.
0: Yeah.
1: Kahit na hindi ka pa makangiti basta, I'll
0: be fine. Yes, we will be okay. Ah,
1: diba?
0: Makakaraos, lilipas
1: yeah.
0: din yan.
1: Ganyan! Kahit na walang pambili ng school supplies, shake it off ang mga bad vibes and nega sa buhay, don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: At mga kapamilya, syempre, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels at sa buong mundo naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Pero bago ang lahat, Ate May, bakit parang ang saya mo today? Hindi ko alam kung
0: siguro mahaba ang tulog ko.
1: Nga. Ang tulog, diba? Napaka-importante niyan sa ating mental health and eventually to our financial health.
0: Ah, yes. True, because you think right.
1: Oo.
0: Diba?
1: Hindi ka nagkakamali masyado pagka maayos ang
0: hindi
1: tulog
0: ka sinto-sinto.
1: True. Dahil yan ay normal naming gawain ng sinto-sinto ng mga kaibigan dito. Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan. Pwede rin naman kahit na hindi natin pinag-uusapan. Pwede rin yung itanong yan.
0: We need suggestions, di ba?
1: Yes.
0: Kung anong gusto nyo pag-usapan natin at gusto nyo malaman, matutunan.
1: Pinakikinggan natin ang lahat ng yan. Maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya-maya lamang.
0: At eto na, eto yung part ninyo sa program na to. Dahil hindi lang naman dapat kami, magpanahimik ka.
1: Paki-silent po ang telepono ng mga nanonood.
0: Eto ang segment ng buong sambayanan anywhere in the world.
1: Uh-huh.
0: Ang ating tanong para sa inyo, bakit mahalagang matutunan ang financial literacy, hindi lang sa matanda ito, habang bata pa? Ako ang learning ko kasi noon hindi ko pa alam to talaga. Nung bata tayo hindi tinuturo yung
1: gastos ka lang ng gastos.
0: At saka yung mag-alkansya ka lang at magbangko. Ayun, diba, ganun lang ang alam natin.
1: Alam natin.
0: Nung bata tayo na tinuturo, pero ngayon hindi na eh. Parang medyo nag-level up na ang pagtuturo at syempre mas mabuti nga yun. At ang advantage niyan, kaya mahalaga yan. Kung ikaw ay may naipon, para sa akin, ito yung take ko dito. Pag ikaw may naipon, handa ka kung mayroong mga emergencies o may mga biglang sakuna sa pamilya, sa sarili mo, di ba? At syempre, kung mas maaga ka mag-ipon o marunong ka mag-handle, mas malaki ang pera mo in the future.
1: Tama yan, Ate May. At syempre, pag mas maaga na gamit mo yung power of compounding returns. So, diretso na tayo sa teacher, ano po yung power of compounding returns? Mamaya pag-uusapan natin.
0: Nosebleed yan din sa iba. Ano daw yung compounding?
1: Dugo ilong.
0: Pati tenga,
1: dugo. Pero mamaya, kaya hindi pwedeng mawala sa ating programa today, pwede natin pag-usapan ang power of compounding maya-maya lamang.
0: Oo, yan ang participation nyo. So, ano sa palagi ninyo, bakit importante na magkaroon ng financial literacy habang bata pa? Okay, samantala, tumanggap muna tayo ng report. Ilang ahensya ng gobyerno nagsanib puwersa sa paglilinis at pagputol ng mga sangas ng puno sa mga paaralan bilang paghahanda sa balik eskwela bukas. Bukas na pala yun, hindi ko na malaya.
1: Hindi na lang para hindi malaglagan ng sanga yung anak ko.
0: Oo. At saka yung ano, yung mga may kotse.
1: Oo.
0: Kasi, oo.
1: Sana all may kotse.
0: So, kung may kotse, talaga dapat lang
1: sakit,
0: na.
1: Sakit-sakit nun sa ano.
0: Magastos, mahal. Dagdag gastos pa yun. Okay. Alamin natin ang detalye ng balita. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng Radyo Patrol ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: May Salve bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase bukas, June 8, 2026, nakipagtulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Brigada Eskwela ng Department of Education para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa ilang paaralan sa Metro Manila. Nagsagawa ang MMDA Metro Parkways Clearing Group ng trimming at pruning ng mga puno sa Bagong Ilog Elementary School sa Pasig City para maiwasan ang anumang insidenteng dulot ng mga sanga ng puno na maaaring bumagsak lalo ngayong tag-ulan. Nagkaroon din ng misting operation sa Las Piñas East National High School para makatulong sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran laban sa mga peste. Ayon sa MMDA, bahagi ito ng kanilang suporta sa paghahanda ng mga paaralan upang maging mas ligtas at maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, ayan ha. Yung tanong namin, gusto namin maramad kung gaano ka-importante sa inyo itong financial literacy. Dahil ito ang pakay ng ating program, di ba? Ang ating goal, di ba, lagi mo sinasabi na maging financially, hindi, utang-free pala. Utang-free ang lahat ng Pilipino. Sana.
1: Pero bad utang-free.
0: Bad utang-free. Hindi naman pwedeng hindi umutang kasi minsan nakakatulong daman din ang umutang.
1: Isang bansang hindi natataranta sa naniningil sa utang. Yun ang habol
0: at
1: natin.
0: Hindi tayo nababaon din sa utang.
1: Correct.
0: Oo, di ba? Hindi masama ang utang basta marunong kang mag-handle ng finances.
1: Tsaka yung tamang utang. Kasi merong utang na kahit anong gawin mo, mali talaga.
0: Uh-oh.
1: Yung mga ginagamit sa panunugal.
0: Oo, sa bisyo.
1: Nagsugal na nga, inutang pa yung sinugal. Naku, patay tayo dyan.
0: Okay, mamaya ho, pag-usapan naman natin dahil back to school na, hindi lang paglilinis ang ginagawa, kundi naghahanda ng mga momshi at mga parents sa mga gastusin dahil back to school na nga tomorrow. So, ano na yan, rush. Diba? Oo. Bilin ng supplies rush. Pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik sa ating What's In, What's Hot. Magbabalik ang Panalong Discarding.
3: Ito ang Discarding Malupit.
4: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Ako po si Efren Cabay. Sobrang po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DC, nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DSMA, una sa balita at una sa public service.
4: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
1: What's in?
0: What's hot?
1: What's hot?
2: Presyo ng school supplies ngayong balik eskwela patuloy na binabantayan ng DTI. Dahil balik eskwela na naman, patuloy ang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa presyo ng mga school supplies para masigurong hindi mabigat sa bulsa ng mga magulang ang paghahanda sa pasukan. Lalo na kung limang anak. Paano nga ba masisiguro ng mga mamimili na tama at patas ang presyong kanilang binabayaran? Para pag-usapan pa yan, makakasama po natin ngayon Secretary Maria Cristina Roque, Secretary ng Department of Trade and Industry, ang pinaka...
3: Masipag.
2: Grabe. Parang hindi na nagpapahinga si Sec Chris. Sec Chris, kumusta ka naman?
3: Good morning, Sec Chris.
4: Morning. Good morning, Saldo. Good morning, May. No? Salamat. Thank you for having me.
2: Sec Chris, kumusta na ang pagsha-shopping natin? Ang balita ko, umiikot-ikot ka sa Metro Manila ngayon, tinicheck mo yung mga presyo ng notebook.
4: Ah, yes, opo.
2: Yung may artista opo sa cover, Sec Chris, mas mura ba?
4: And actually, ang magandang balita po ito, no? We came from Divisoria, then we also came from Baclaran kahapon. No, ang nakita namin talaga, bumaba yung presyo ng school supplies.
2: Ooh.
4: Actually, across the board, bumaba siya. And aside from bumaba siya, yung meron kasing price guide yung DTI, no, na talagang you can find the price guide in the social media of DTI at saka sa website. Makikita mo na talagang yung presyo ng bilihin is really way below the price guide of the DTI. So magandang balita po ito. Then we also went to National Bookstore dun sa Mua at saka sa Lucky Town. Ang maganda rin sa National Bookstore, nationwide po, standard ng price nila. So National Bookstore all the way in Region 1, all the way to Region 18, iisa lang po ang presyo nila. And their price is again below or within the price guide of DTI, set by the DTI.
2: Sir Chris, pa-follow-up question lang ako. Di ba kunwari, nung pinag-usapan natin yung presyo ng pandesal, pareho yung presyo pero lumiit yung pandesal. Pagdating po sa school supplies, pareho naman yung kalidad.
4: Ah, yes, exactly. Parehas. Tapos meron din yung plain lang, mas mura yun, 10 pesos kada isang notebook. Pero yung price set by the DTI dun sa notebook na yun ay 13 pesos. So 3 pesos cheaper siya. And ang maganda rin sa Divisoria and Baclaran, pwede ho kayong tumawad.
2: Mm-mm. Lalo na pag madami,
4: actually,
2: no?
4: Actually, interview ko din yung mga sellers. And then pag yung mga customers, no, nagtawad, nagbibigay po sila ng better price.
3: Mm-hmm. So magandang balita yan sa mga parents, yung mga nagkakram na bumili dahil siguro naghintay pa ng sweldo, medyo makakampante po sila na medyo hindi naman ho tumaas. Ito ba comparative dun sa last year or last school year supplies?
4: Yes, comparative sa last year. Yes, comparative sa last year. So malaki yung pagbaba, no? Ganito, I'll tell you the price range, no? Ito ha, may 1 peso, may 3 pesos, may 7 pesos cheaper, may 4 pesos cheaper, may 5.25 pesos cheaper, 3 pesos, 7 pesos, 1 peso. Malaki yung pagbaba, which is actually good for the consumers and good rin para sa mga estudyante because now pwede na silang pag may budget sila, mas marami po silang mabibili. And if may extra money, pwede pa silang magmerienda sa labas pag umiikot sila. Which
2: kahit palamig lang, ano, Sec Chris, kasi ang init pa rin ng panahon kahit na umuulan-ulan na. Sa malamig lang.
3: Mm-mm.
4: Yes, correct. And nakakatulong din pag may extra money din kakain sila sa labas. Pwede rin, then kakain sila sa labas. Matutulungan din nila yung mga indirect industry. So magandang ano yun, magandang balita po ito.
2: Oo. Kasi parang may rollback, ano?
3: Oo nga, diba?
4: Yes.
2: Kung baga sa gasolina, may rollback naman.
3: Oo. Yes, ito may tanong si Maming.
4: Magandang balita.
3: Oo. Sec, may tanong si Maming. Although nabanggit nyo na rin naman, dahil sabi nga, ang tanong niya, mababa po ba talaga ang presyo ng supply sa Baclaran at Divisoria? Yes.
2: Kumpara
3: sa ibang mga... Malls.
2: Uh-uh.
3: Pero ganun din naman
4: sa... mababa. Pero the stores in the malls, they follow the price guide set by the DTI.
3: Ah, okay.
4: Hindi po silang, hindi mas mataas. It depends also on the quality, no? But they have items that are within the price guide set by the DTI. Pag so, sila pumunta sa mall.
2: Tsaka preference, Chris, ang ganda lang sa Divisoria tsaka Baclaran, yung sinabi nyo kanina na pwede kang tumawad kung lalo na kung bultuhan siguro.
3: Oo, kung marami ka anak, sabi mo kanina, di ba? Isahan na lang. Yes. Although, sometimes yung need ng bawat anak mo, depende sa grade, iba-iba. Oo. So, siguro kung halimbawa ikaw, isang side hustle na ng nanay, yung mga kaibigan niyang mga ibang nanay, ako nang bibili. Tapos siguro, kumita na lang siya ng kaunti, di ba? Pero ang tanong din niya, paano po ang quality? Nabanggit mo rin niya na siguro pareho lang naman, pero depende sa preference.
4: From the one last year. No? So, depende kung ano yung budget mo talaga. Mm-hmm. So, but I've seen the 10 pesos, the cheap one, it's not bad eh. Kasi kung yun yung budget mo, and kaya mo namang, I mean, we just have to write our notes, right? So, hindi naman kailangan yung sobrang
3: super ganda,
4: high quality.
3: Mamahalin.
4: Ang importante talaga is what we learn. And not yung mga notebooks. These notebooks or ball pens are just tools needed to make learning more accessible or to make learning easier. But it's not the main part of learning. Ang importante is really what we learn in a school.
2: Baka kasi and si Chris ang hinahanap yung mabango na pahina. Ana, di ba yung bata pa tayo, scented. May kulay-kulay.
4: Yeah, so depende na po yan sa budget ng tao. But what's important is at least meron tayong budget para sa lahat ng tao na gustong pumasok. Gusto mo ng medyo mas mataas ang budget mo, may makukuha ka. Kung medyo mababa ng budget mo, meron ka rin mabibili. Kung gusto mo may mga design, meron din. Actually, ang daming choices talaga dito sa Baclaran, Divisoria, even sa National Bookstore, there's really a lot of choices for the consumers. Kaya maganda din pumunta sila doon, tapos makita nila, tapos yung mahawakan nila kung pasok sa quality nila, tapos pasok rin sa budget, and they can buy, pwede pang magtawad. So, I mean, di ba maganda rin ito to expose rin our children to these kinds of places for them to choose rin kung anong anong gusto nila.
3: Oh, meron din ditong follow pa si Miss Mameng. Sabi, ewan ko na experience mo to, Beshi. Tama po ba, mura nga po, pero tama po kaya ang bilang ng pages at yung crayons daw po ba at pencils ay maayos bang sumulat? Kasi minsan, mura kasi yung quality naman hindi. Kasi yung pages naman, may requirement. Alam na, na experience ko yan eh. Dapat parang 50, 100 pages. 60. Eh, dapat bibilangin pa ng magulang yun. Tama ba? Ganun?
2: Quality control na dapat.
4: Dapat maging vigilant lang yung consumers dun sa binibili nila. Kasi, I mean, they have to know also what they're buying based on quality, price, kung ano talaga ang pasok dito sa budget nila or kung ano talaga yung gusto nila. Kasi marami rin may design sa labas yung para sa mga bata, mga cute designs or mga yung iba, they don't mind naman na plain lang, importante, meron silang notebook. So, it depends on the needs of each and every group po mapasok sa paaralan.
2: Si Chris, naalala ko nung dati pa, hindi ko na maalala kung anong taon yun, may mga nag-recall dahil may toxic substances dun sa school supplies. Hindi ko lang alam kung
3: crayons ba yun
2: or hindi ko na maalala si Chris. Pagka mga ganoon, ano po yung ginagawa ng DTI para hindi na pumunta sa merkado yung mga ganong klaseng produkto?
4: Actually, yung mga yon, no, the toxic, actually, nung pag umiikot kami, kasama rin yung DOH at saka FDA, so we defer to them para sa mga situations na ganyan or instances na ganyan. Kasi sa amin sa DTI is that we make sure that yung prices ng school supplies talagang either pasok or below the price set by the, or the price guide by set by the DTI.
2: Si Chris, kumusta naman po yung kasi ito yung mga staples, no? Notebook, yung pad paper, lapis, tsaka ball pen, crayons, pwedeng mga yung pang paint, mga coloring materials. Pero yung mga bag po, yung mga, minsan nandun yung mga mamahalin eh, mga bag, sapatos.
3: Ito pa si Lizel, tinanong niya kung uniforms
4: po. Hindi na po kasama yun sa those are not part of the,
3: pati uniforms.
4: The DTI. Ang talagang, ang ginaguide lang talaga yung surprise guide ng DTI are those that are yung kailangan talaga sa pag-aaral, meaning the notebook, the pad paper, the ball pens, the pencils, the crayons, yung talagang yung need, yung basic need ng ng mga estudyante.
3: Okay, so yung mga shoes, bags, pati na rin siguro uniform ay hindi nasakop ng DTI.
4: Ay, hindi,
3: price
4: hindi
3: control.
4: Sa, dun sa price guide.
3: Oo, price guides. Teka, mm-hmm. Hindi naman price control ito, no? Price guide.
4: No.
3: Guidance lang.
4: Yes, this is a price guide. Mm-hmm. It is not controlled by the DTI. But ang importante is for them to have a list of the price guide para alam nila.
2: And again, Secretary, saan nila makukuha itong price guide na ito? Nasa Facebook, website?
4: Yes, nasa social media ng DTI and nasa website din ng DTI. And in National Bookstore, nakapaskil siya all over National Bookstore. Pagpasok mo, meron doon. Sa looban, meron din doon. And then in another side, meron din doon. Para mapuntahan or at least matingnan ng mga consumers, no, or buyers kung magkano talaga yung presyo. Para alam nila na parang, ay, meron palang 10 pesos. O sige, nasan dito 10 pesos? So, they can compare, di ba? Parang, anong yung mga price ranges ng mga notebook. Like
3: oo.
4: Yes, may tanong, there, makakapili sila.
3: Mm-hmm. May tanong po dito, isa pang listener natin, si Lovely. Hindi ko alam kung totoo to. Pinagbabawal pa rin po ba ang pagbebenta ng mga notebook na may cover ng artista? Kasi di ba nakakatulong po din ngayon sa mga estudyante, lalo na sa mga idol nila, like mga K-pop idols. So, pinagbawal pala yun.
4: We don't have any control of that. Ang sa DTI lang is the price range of spiral notebook, yung yarn sewn notebook, and yung regular notebook. Hindi na namin we have no control over the cover, kung ano yung nakaprint dun sa cover.
2: Oh, oh. Tatanong ko nga si Secretary, sana nung bata pa siya, kung anong cover ng notebook niya.
3: Ano sa nga ba, Sec?
4: Hindi, ngayon meron ng built-in plastic cover. Ito may notebook with plastic cover. Mas mura na siya ngayon this year by 5 pesos per notebook. So, ang laking kamurahan. Imagine, cheaper pa ng 5 pesos.
2: Oh, totoo yun, diba, Secretary, kasi naalala ko, nagbabalot tayo.
4: Yeah, nagbabalot, diba? Ikakap pa natin. Tapos, bibili pa ng yung naka-rolyo na plastic cover. Ngayon, hindi na. It is already built-in cover. So, you can buy rin yung may cover na. Kung may budget ka pa ng konti, edi yung may plastic cover na naka-built-in.
2: Oh, pero, Sir Chris, ayaw mong umamin kung sino artista yung cover. Siguro Hello Kitty, no?
4: Hindi ko alam kung marami kasi. Actually,
3: hindi, ikaw. Hindi, no? Ikaw nung nag-aaral
2: ka. Ikaw ay nag-aaral pa.
4: Ay, hindi po. Plain lang yung akin.
2: Plain lang.
4: Plain lang.
2: Oh, may budget din.
4: Yes. Ako nga,
2: kaya ka na sa resign. Bawal din sa school.
4: Ito yung time natin, we buy from the school.
3: Ay,
2: Tama.
4: Sa school bookstore, merong notebook na yung may pangalan ng school.
2: Alam mo, sa totoo lang ako, nadidistract ako pag sobrang dami ng drawing. Si Chris, yung ano pala, yung Metro Manila compared to other provinces, parehong-pareho ba? Or mas mahal or mas mura sa iba?
4: Mm-mm. Actually, we checked also in the province, nagmura din sila. Mm. Kasi remember, we have 18 regional offices nationwide. So, nagmo-monitor din sila on a daily basis of a lot of things. So, nagbaba rin sila. So, nationwide, mababa po yung presyo ng student bank.
3: Ang galing naman. Good news yan para sa ating mga parents na nagkukumahog ngayon dahil bukas na pala back to school.
2: Pero ito si Chris, ang outlook mo nito for the rest of the year, kasi syempre may second sem pa. Yung iba, trimester, tuloy-tuloy po ba itong ganito or kailangan bantayan din natin? Or kailangan na bang mag-hoard na yun?
3: Oo, habang mura.
4: Kailangan bantayan. And close coordination lang talaga. And dapat alam rin ng mga source na binabantayan rin ng government yung prices para at least those that have not so high budget have something to buy. Kasi meron naman yung pricier one, but dapat meron din, dapat balance kasi yung presyo. Meron din yung mura para lahat ng gusto mag-aral, may pagkakataon din sila to have the items that's needed to be able to
1: that's requirements.
4: Like pencils, ball pens, yung basic needs lang.
1: Yes.
2: Napaka-importante. Lalo na pag-aaral sa Chris kasi dyan nagsisimula.
4: Yes, importante po. We need this talaga to really grow the nation.
1: Oo. Pero, Sec Chris, kung sakaling merong matisod o ma-encounter itong mga mamimili natin na medyo mataas dahil chinek na nga sa website ninyo, may sumbungan ba? Pwede magsumbong?
4: They can tell us, no? Pero again, price tag lang po ito. Wala kaming control.
1: Ah, okay.
4: So, ang importante is for them to know the price para they can tell the seller, bakit ang mahal ng items? No, ito lang yung price tag na set by the DPI.
1: Ah, okay.
4: O wala
1: ka
4: bang ganitong presyo? So, hahanapin, kailangan magpakita rin yung seller sa kanila yung mahal.
1: Yes.
4: But again, we don't control the prices. This is just a guide.
2: Opo. Thank you so much, Sec.
4: Thank you.
2: Thank you so much for spending time with us. That was Secretary Maria Cristina Roque, Secretary ng Department of Trade and Industry. Thank you so much.
1: Thank you, Sec.
2: Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
0: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
5: What's in?
0: What's hot?
5: What's hot?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin. Isang minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
1: Balita ngayon! Higit 20 milyong estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela bukas ayon sa National Parent Teacher Association. Sinabi sa DZMM ni National PTA President Wilfredo Rodriguez na sa 24 na milyong estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan ang papasok bukas at sa susunod na Lunes, June 15. Handa na rin ang mga paaralan, gayon din ang mga magulang at guro sa mga sakuna na posibleng maranasan sa bansa. Patuloy namang isinusulong ang pagkakaroon ng PTA law para maiwasan ang singilan at pag-abono ng mga teachers sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at silid-aralan.
2: Kahit po na mayroong no collection policy, ang mga ating mga teacher ay talaga mga hero po yan, advocacy, no? Kasi nga po during sa aming mga labas since 2003, no? Talaga po ang mga teacher po natin talaga naglalabas ng pera sa sariling bulsa kasi nga po they want their students to be very good at saka talaga pong inilalaban po kanila ang kanilang estudyante.
1: Balita sa lalawigan, binigyan ng pagkilala ang mga child development workers sa Pampanga sa pagdiriwang ng Child Development Workers Week. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie?
3: Masiglang ipinagdiwang ng daang-daang child development workers mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pampanga ang Child Development Workers Week 2026 sa pamamagitan ng Zoom.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: habit. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
0: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
2: Okay, bago tayo mag-say ni Salve, Besh. Yes. Indulge me.
3: Go ahead.
2: Happy 40th anniversary to the one of the sweetest and sweetest power couple na kilala ko. Siyempre, neighbor ko. Hi, Bobby and Olive Zamora. 48 anniversary.
3: Wow.
2: Sana
3: achievement
2: all.
3: Yan, achievement yan.
2: Achievement yan, yan di ba?
3: Ano,
2: congratulations.
3: Ano budget? Sa kanilang anniversaryo.
2: Correct. At saka si Gina, saka si Neng, ilang years na ba? Alam mo, itong dalawang to, parang nasa 40 years na rin yata ito.
3: Pwede
2: eh,
3: naman po magpadala ng pansit.
2: Padala ng pansit. At unahin ko lang yung reaction ni Gina. Tungkol dun sa dapat, bakit tayo dapat maging financial literate at a young age, habang bata pa. Sabi niya, pag bata ka pa, yung compounding returns accelerates wealth accumulation. Pak na pak.
3: Maganda talaga yan, hindi na ako mag-explain.
2: Diba? It is also important since in time, it gives you passive income.
3: Correct.
2: Wow, pwede
3: compounding,
2: na
3: ibig sabihin, okay, kung ano yung kinita, kumikita din. Minsan, di ba, kunwari, 100, tapos kumita ka ng 10 piso.
2: Mm-mm.
3: Pag tinanggal mo yung 10 piso, ginastos mo, 100 na lang ulit ang kikita, walang compounding yun.
2: Oo.
3: Pero
2: yung
3: pag
2: dapat
3: 100,
2: kasama,
3: naging 100

0: 110.
1: Tapos yung hindi
0: mo
1: kinuha.
0: Yung round ng kita, 110 na yung base mo. So, yung 10% nun, mas mataas na kaysa dun sa 100. Diba?
1: Oo, so yun
0: 11 na yung idadagdag
1: correct.
0: Na sa susunod.
1: At sa susunod.
0: And the more. Alam nyo, pag nakita nyo yung numero, magic siya talaga. Like, hindi mo ma-imagine na yayaman ang mahirap pag hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng compounding return.
1: Oo. So yan, yun yung mga pinapatulog mo yung pera mo na hindi mo ginagalaw. Tapos magugulat, aha moment yan. Okay.
0: Oo. Ikaw natulog, pero yung pera mo
1: hindi,
0: gumalaw.
1: Lumago.
0: Ikaw natulog, pero yung pera mo gumalaw. Oo, okay.
1: Yung ba yung ano, paggalawin ng mga baso?
0: Pwede na rin.
1: Okay, ito na ang ating say ni Salve.
0: Yes.
1: Mula kay Sandy. Magandang araw, Miss Salve, at sa panalong diskarte. Isa po akong business owner at 3 years na rin sa pagninegosyo. Nahihirapan po kasi ako pagdating sa tamang pricing strategy sa furniture business ko. May mga pagkakataon na sobrang mura o sobrang mahal ang presyo ng mga produkto ko at hindi ko po maikaila na nakakaapekto ito sa kita at benta ko. May maipapayo po ba kayo sa akin para makapag-set ng tamang presyo na hindi malulugi at hindi rin mawawalan ng customers? Papaano ko malalaman kung tama ang nakukuha ko sa total cost ng bawat furniture na binibenta ko? May strategy po bang dapat gamitin para sa tamang pagpepresyo sa market ngayon? Paano ko mai-adjust ang presyo ko kung nagbabago ang gasto sa materyales at demand ng customers? Sana matulungan niyo po ako para mas mapalago ko pa ang aking negosyo. Nagpapasalamat, Sandy.
0: Woohoo! Gusto ko yung MBA class na naman tayo sa Say ni Salve because lumalalim ang mga katanungan, hindi na tayo super basic na paano po ba mag-ipon? Nag-iiba na ang nature ng ating mga katanungan and very quickly dahil medyo ang pricing ay importanteng parte ng pagnenegosyo dahil pag mali ang pricing mo, malulugi ka. Dalawang bagay kailangan tandaan. Market study. Mm-hmm. Yung muna tayo sa number one. Market study, ibig sabihin, tignan mo, magkano bentahan na ganitong klaseng furniture. Eh ngayon, ang dali-daling gawin yan kasi may internet na. Madali na lang makita, mag-search ka lang, anong ginagawa ng mga competitors ko? Mm-mm. Na ganito din ang negosyo, magkano yung presyo na ginagamit nila? Titingnan mo din yung kalidad, syempre, hindi lang yung presyo. Kasi mm-mm. minsan mas mahal ka, pero mas maganda quality sa'yo. So mm-mm. minsan, bibili ka talaga din sa competitor mo para maintindihan mo talaga, hindi lang internet ang titingnan mo. Medyo upo-upuan mo para malalaman mo kung babagsak ka ba or hindi, mas maganda ba siya kesa sa'yo. So compare yourself versus others, yung presyo. Compare your quality versus others, may premium ka ba kaya mas mataas ang presyo mo? And number 3, yung access to the right market. Minsan, mura yung sa kanila kasi masa yung kanilang merkado, dumadami yung bumibili sa kanila pero yung maliit lang yung kita nila kada item. Minsan naman, merong iba, ang mas kaya kong i-access na market or mas gusto ko na i-access yung maraming pera. So, okay lang sa akin magbenta ng medyo mas mataas na presyo, mas konti, kahit na mas konti ang numero ng nabibenta ko, mas okay ang kita kasi willing silang magbayad sa tamang presyo. So, minsan pag tiningnan mo yung presyo, kailangan tignan mo din ano yung klaseng market na kaya mong i-access. Kung marami kang connection dun sa mas mayayaman, pwede mo silang i-target. Kung wala kang connection dun sa mas kaya magbayad ng mas mahal, masa yung merkado mo. Huwag kang magbebenta ng sobrang mahal sa kanila. I-adjust mo yung quality ng iyong produkto. Hindi naman kailangan na pagmura laging mababagsak na ang puwet mo sa upuan. Diba? Maganda pa din naman quality pero hindi kasing mahal as those na mas mahal. Okay, that's number one. Yung pangalawa, kailangan intindihin mo yung finance mo. Ito na naman tayo. Tatlong bagay, isa lang ang kailangan kong tandaan mo. Sa bawat isang daan na benta mo, ilan ang natitira sa'yo? Para maintindihan mo kung sa presyo mo ngayon ay kumikita ka talaga o lugi ka. Minsan, may mga nakatago dun. So, ano ang malinis? awas mo na yung magkano ba talaga yung raw material, magkano yung items, magkano yung bayad mo dun sa karpentero na gumawa ng furniture mo, 'di ba? Magkano yung binayad mo sa kuryente, sa tubig, sa logistics, sa pag-deliver, lahat 'yun tanggalin mo. Aside from that, at wag na wag kakalimutan ang epekto ng tax sa isang negosyante.
1: Mm-hmm.
0: So, yung cost of goods and services, yung mismong produkto, yung operational mo na expenses, at yung tax. Pag tinanggal mo yun lahat, may makukuha kang numero. Yung numero mo na yun, iawas mo dun sa total na nabenta mo. Doon mo makikita kung kumikita ka o hindi. Pag ang numero na yon less than 6%, ay mag-time deposit ka na lang. Pag kaya mo yung 12%, 20%, 30%, 40%, alam mo na kumikita ka na sa presyo mo ngayon. Pag hindi pa, adjust. So medyo marami tayong kailangan pag-isipan ngayong araw na to, pero that's the best way I can explain in simplest terms. Simple ba, Ate Lynn? Malinis?
1: Pero hindi,
0: kayang-kaya?
1: Di ba binabanggit mo dapat sweldohan mo rin sarili mo kasi baka hindi
0: kasama na yon sa operational cost.
1: Kailangan
0: mo sweldo mo sa sarili mo, sweldo mo sa karpentero mo, sweldo mo sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa iyo, kasama yon sa OPEX mo. So dapat tatanggal mo yon dun sa total price, total na revenues mo para malaman mo sa kada isang daan na benta ilan ang natitira sa'yo. Kung 20 pesos lang, mag-isip-isip ka na. Kung 10 pesos lang, talagang lalong mag-iisip ka yung presyo mo, merong problema. Kung 50 pesos natitira sa'yo sa kada isang daan, medyo okay ka na.
1: Yeah.
0: Tuloy mo na lang ang ginagawa mo. Right, Sandy? I hope this helps you. Medyo challenging ang pagkwento ng MBA class in less than 10 minutes. Thank you so much. Kung kailangan po ng iba pa sa inyo, ng payo sa inyong negosyo, lalo na yun sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal na sa personal, ipadala na po yan sa DCMM Teleradio Viber Line at 0919-278-3000. At ang iyong financial beshi ng bayan ay babasahin yan lahat. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Seni Salve.
1: Kakaaliw, pero medyo mabigat kasi furniture, medyo ano yon, mabigat na puhunanan.
0: Pero ngayon kasi hilig, alam mo yung isang group chat nga na ano nga yun, yung homebodies, di ba? Talaga makikita mo yung mga tao after COVID, mahilig mag-ayos ng
1: bahay.
0: Kanilang bahay. Which leads us to our next guest actually. Yung hilig mag-ayos ng bahay after COVID, yung lalong lagi kang naka-video pag nasa bahay ka, nagkaroon yun ng nag-create siya ng demand for furniture, for different kinds of home improvements.
1: Siyempre gusto mo yung background mo maganda, di ba?
0: At saka mas naiintindihan na natin, parang ang sarap-sarap ng masarap na space. Kasi now we spend more time.
1: Correct. At dahil nga dyan, sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatili po kayong nakatutok sa paborito nyong financial literacy and livelihood program. Ito ang Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupet.
3: Malupet.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. May kita rito.
3: Sabi nila, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakanegosyo, magkakapera, magkaka-side hustle. Dahil dito sa ating segment na to, magkakaroon kayo ng, aha, pwede ako dyan. Okay? Ito ang may kita rito. Mula sa 145,000 na puhunan, o panimulang puhunan, ngayon ay unti-unti na nakikilala ang kanyang negosyo at umabot na rin sa 40 hanggang 50 ang kanyang mga empleyado sa buong Pilipinas. Woohoo! Panalong diskarte talaga ito, di ba? Alamin natin ang inspiring journey ng isang young entrepreneur sa likod ng Homey Philippines. Papaano nga ba nagsimula ang kanyang negosyo at papaano niya ito napalago? Para makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo na lumago pa, makakasama natin ang owner ng Homey Philippines na si Fresquivel Morla. Welcome to Panalong Diskarte, Fres.
4: Thank you po.
3: Parang layo lapit, niya sa may. Lapit ka sa may.
5: Ibababasigur yung siya. Upuan mo para malapit ka sa may.
3: Yun!
4: Bababa po pala siya.
3: Ayan. Ayan. Okay, Fres. Dito sa sabi dito gaano ka 145,000 ang pasimulang puhunan mo. Ito ba'y inipon mo kasi kanina nakikinig siya sa Salve, nakatingin siya sa iyo sa mga pinagsasabi nice. Mo na tips doon sa same ni Salve. Etong 145, pera mo to or inutang mo to?
4: Actually po yung nag-start po ako talaga ng walang puhunan. Yung 145,000 na po na 'yan. Nag-run na po yung business ko. Before po kasi ako magtayo ng brand ng Homey Philippines, nag-start po kami sa mga dropshipping lang na kung ano po yung mga binibenta ng China products. Like, kung ano lang po available. Like, mm-mm, mga bedsheet po, mga sapatos.
3: Mm-hmm.
4: So, nung time po yan, nag-start po talaga ako ng as taga-ballot or packer.
3: Okay.
4: Yung nag-come up po yung 145,000 na yan, nag-bounce back na po ako dun sa naging first business ko before ko maging breakthrough.
3: So, ipon yan? Utang.
4: God's grace po na lugi na ako nung time na yon. Tapos biglang, ang pinaka nangyari po kasi dyan, before ng first year ng doing business, parang medyo nagtatampo ako kay Lord dahil kinuha niya yung father ko. So nung kinuha niya yung father ko, so medyo next step back ako nung in believing God. Pero nung, to make the story short po, 1 year of doing business, na siguro I believe it comes from my character na medyo nawala ako sa character, medyo naging lumaki yung ulo ko, naging complacent ako. Kasi sabi ko, mabilis kong na-achieve yung success na sinasabi ng karamihan ng from scratch ng taga-balot to sinasabi po nilang millionaire, pero nawala ako in character. Tapos nalugi ako, tapos nag-step back ako na natakot ako bumalik uli sa hirap. Doon ako nag-believe kay God na sabi ko, Lord, help me. Tapos, yung wala na akong pera, wala na rin kaming pambayad ng renta, halos wala na rin kaming pangkain. Meron akong 100 pesos na nagbiru yung pastor. Yung 100 pesos, sabi niya, pag nag-tithes ka, parang it's more than 1,000 pa yung kayang ibigay ni Lord. So, medyo may tampo ako kay Lord, pero since ayoko bumalik sa hirap, nag-step back ako, nagbiru pa ako ng tithes. Sabi ko, yung 100 pesos ko, pautangin ako ni Lord. So, baka mamaya, pautangin ako 100,000. Okay. Pero wala na talaga akong pera. Pero hesitate pa ako ibigay 100 pesos ko kasi sabi ko, last money ko na. Oh. Ipapamasahe ko pa to. Tapos, yun. Nag-tights ako. Uh-huh. Yan, and nag-expect ako ng pautang. Nagulat ako. Bigla akong binigyan ng credit card ng bank ng 145,000. Yun na po yung second time na masasabi kong nakabounce back ako. That's why nung nakapag-start kami ng bedsheet dati, nung especially pandemic, sobrang lakas ng bedsheet, pero hindi pa talaga siya brand. Pero nung, ayun nga, nalugi po, naka-bounce back, dun po nag-come up na, sabi ko, thank you Lord, this is the sign na makaka-bounce back na ako dun sa 145,000
3: okay.
4: na pinautang mo. Doon na po nag-come up yun.
3: So yun, credit card utang.
4: Credit card
3: ang
4: po.
3: Pinagsimulan, besh.
5: Nakabayad ka ba?
4: Nang credit card po?
5: Nung credit card. gaano katagal bago mo siya nabayaran?
4: Yun po yung first time na credit card ko na in-offer sa akin eh. Thank God po na na-ROI ko yung utang na yun within first month po.
5: Within first month. Wala pa interest yun.
3: Uh-huh.
5: Kung nabalik mo agad yung 145,000 within the first month, bago sa susunod na payment due date mo.
3: Oo, so walang interest.
5: Hindi ka pa nagbayad ng interest. That's free money. That's the right way to use a credit card.
4: Yes,
5: ang problema natin sa mga taong gumagamit ng credit card, yung nagbabayad lang ng minimum amount. Binayaran mo ng buo.
4: Yes po.
5: Okay, yun ang leksyon.
3: Oo, di ba? At magaling na diskarte, di ba? Pero sa lahat na nag-dropshipping ka, sa maraming produkto, bakit bedsheet ang ano, naisip mo?
4: Nag-come up po siya ng pandemic days po. Kasi nung pandemic po, halos lahat po ng mga tao nasa bahay.
3: Mm-hmm.
4: So, nung time po na yon, nagda-dropship kami, wala pa siyang brand. Ang binibenta pa lang po namin is Chinese product.
3: Mm-hmm.
4: So, yung quality niya, mataas yung demand niya, pero hindi ma-meet niya yung quality ng mga Pilipino. Kasi medyo minsan nag-ihimulmol, or parang minsan may mga times na madali siya mapunit or nagpupupas. Pero malaki yung demand. Mataas din yung repeat order, pero hindi siya ganun katibay or ganun
5: kasi
4: ka-quality.
5: Kasi mura.
4: Kasi sobrang mura po niya.
5: Magkano yung bedsheet?
4: Nung time po na yun, binibenta namin siya, I think, 349 po. Mm-hmm. Yung single size. Yun po yung pinakamura.
3: Okay. So, naisip mo, ah, bedsheet ang gusto kong gawing negosyo. Gamitan ko tong 145,000.
4: Yes. Tama? Po. Nung, po. Dun din po yung, ayun po, God's grace din po. Nung dun din nag-come up. Actually, kung ako po tatanungin, kahit kami rin po, di rin po kami mahilig magpalit ng bedsheet. Kasi parang at young age, especially lalaki
3: di
4: po
3: ba, lalaki?
4: Ako. Hindi ko po alam kung dapat pala talaga pinapalitan yung bedsheet.
5: Yung pero, within a year, ganun.
4: Oo,
3: kasi yung anak ko, babalit ako bedsheet mo, why?
4: Dahil po, nagkama po siya kasi nung ayun nga, pinautang po ako ng bank ng 145,000. Pero ang next thing po dyan, hindi ko alam kung ano na yung next na ininegosyo ko.
5: Ano pala? Anong nangyari?
4: Ang nangyari po is, pinagpipray ko, sabi ko, Lord, ano na yung po-provide mong business? May capital na ako. I believe makaka-bounce back na ako. Pero what's the sign na ano na yung sisimulan ko ulit negosyo? Kasi galing akong bedsheet, tsaka fashion niche. So nagbebenta pa kami ng mga sapatos dati. Tapos parang mga few days ago, parang kinabukasan or sa isang araw, nung time po na yon, may lumapit sa akin na supplier na...
3: Supplier
4: po ng bedsheet. Textile. So sabi niya, baka gusto ko daw ibenta yung product niya. Maganda daw yung quality nila.
5: Local na yan?
4: Yes po, local. So, nung tinignan ko, nagpadala siya ng sample product. Ayan, nagbigay siya. Sabi kong ganda. Sobrang ganda. And I believe, pag nabenta ko to, iba yung magiging repeat customer nito kumpara nung nag-general merchandise kami. Mm-hmm. Kasi
5: teka,
4: sobrang layo.
5: Teka, tanong ko. Nung nakuha mo tong supplier na to, nagpalit ka na ng bedsheet mo?
4: Hindi pa po.
5: Hindi
4: pa. Kasi ba, nagpa-bounce back pa lang po eh.
5: Okay.
4: Hindi pa talaga po.
5: Negosyo na lang muna.
3: Hindi pa ganun kalalim yung...
4: Kasi saig-saig na lang po kami nun eh. Saig-saig na lang po ulit
5: saig-saig.
4: Eh. Saig-saig. So, bouncing back pa lang din po.
3: Okay.
4: So, dun na po ako nag-come up na, sabi ko, sige, kung papautangin mo ko ng terms na 15 days or 30 days na kung ano yung mabenta ko, yun yung babayaran ko.
3: Mm-mm.
4: Ibebenta ko yung product mo since wala akong pang capital eh.
3: Mm-mm.
4: Pumayag siya, nagkasundo kami sa terms. Dun na po nag-come up si Umi Philippines. Then,
5: teka, bago ang lahat. Nandito na tayo si Teacher Salve. Alam mo, madiskarte ka talaga sa paggamit ng pera, no?
3: Oo.
5: Hindi lahat ng negosyante naiintindihan, pwede ka mag-negotiate. Ito lagi sinasabi ko sa mga anak ko, everything is negotiable. Yan. Alam mo na wala kang kapital. 145,000, mabilis lang maubusin sa negosyo, di ba? At dahil alam mo na konti lang pera mo, nag-negotiate ka ng terms.
4: Opo.
5: Everything is negotiable. If we only know that, depende na yan sa pagpapaka-charming.
3: Oo.
5: PR. Ganun. Pero syempre, you're always authentic. Lang pag sinabi mong gagawin mo, dapat gawin mo.
4: Opo.
5: Nawawalan ka ng power to negotiate if you don't do as you say. Tama ba?
4: Yes po.
5: Comment. Oo.
3: So nagsimula ka na ng ano, parang consignment, 'di ba? Kung ano lang ang mabenta, 'yun lang ang
4: babayaran
3: mo.
4: Opo.
3: Tapos kailan nagsimula yung sarili mo na?
4: I think last year lang po siya.
3: Mm-hmm.
4: So nung hindi na po kayang i-supply yung demand namin ni
3: kasi
4: supplier.
3: Dumadami na.
4: Yes po, so dumadami na
3: so,
4: siya.
3: Sabi niya, teka, hindi ko na kaya. So
4: opo.
3: Sabi mo, ako na magpo-produce.
4: Opo. Ina rin po yung naging bottleneck namin by that time kasi sa in sila po yung nagiging limitation namin dun sa supply. So okay, that's why nag-design na kami na kailangan na natin na makontrol yung demand.
3: Mm-hmm. So ano naman ang difference nitong mga bed sheets mo? Hindi lang bed sheets, 'di ba? Pillowcases, curtains,
4: apo, pillows.
5: Teka, ganun. Pwede ba akong sumingit ng tanong?
3: Okay, sige.
5: Nawala yung tanong. Teka. So paano mo nalagpasan? Sabi mo ang bottleneck mo supply. Mm-hmm. Sobrang laki ng demand. People normally go to the malls and to the department stores to buy bed sheets. Yun yung talagang ginagawa ng mga tao. Mm-hmm. Sinasabi mo sa atin ngayon na sa'yo sila pumupunta na ngayon. Nag-shift. Yes, nag-shift ba?
3: Oo.
4: Yes po.
5: Papaano, saan ka nila nahahanap? Online shopping?
4: Number one po sa Facebook po.
5: Facebook.
4: Ang market po kasi namin, mostly, marami po kasing mga mothers na hirap po, hindi sila mateki. Parang hindi po sila marunong mag-checkout sa website,
5: very
4: Shopee, TikTok.
5: Mm-hmm.
4: So ang ginawa po namin, ang number one na sinolve ko po na gap, bukod po sa bedsheet, is pag may gusto nilang umorder, kakausapin sila. Kakausapin namin sila.
5: Very interesting.
4: From point A to point Z. Ano yung size mo? True message.
3: Oo, para hindi mali, no? Apo. Kasi minsan bibilin mo, hindi mo alam sukat ng kama mo, basta
4: ayun
3: bumili
4: po,
3: ka lang, di ba?
4: Yes po, tama. Oo. Po.
3: Tapos yung sukat ng unan mo, hindi pala match dun sa binili mo.
4: Tama po.
3: Ako, ganun na
4: yes
3: po.
5: Ah, nakarelate si mami.
3: Kaya sinusukat ko pa ng metro, kano kalaki ba ito?
5: Pang mini MBA class din to eh, naiintindihan mo yung merkado mo.
4: Apo.
5: Oh, aside from the fact na naiintindihan mo kung sino yung bumibili sa'yo at anong price ang pasok sa kanila, inintindi mo kung paano sila umu-order sa'yo.
4: Yes.
5: At napansin mo na mas mabilis silang umu-order pag kinakausap mo sila sa messenger.
4: Yes po, tama po.
5: Oh, palakpakan! Very good yan. Very good yan. So, umabot ng imbes na palakpak si Ate Mel. Case in point. Hindi yan yung technology.
3: O, oh, diba?
5: Okay.
3: Mommy.
5: So, nasabi mo na lumagpas ka na dun sa available supply. Kaya naggawa ka na ng sarili mong patahian ba? Ano ba yung ginawa mo?
4: Naghanap na po kami ng other partners na magtatahi po na makokontrol namin yung demand.
5: Pati design.
4: Yes,
5: pati
4: po. Pati
5: kulay.
4: Especially design.
5: Oh, oh, very okay. Ano eh, no? Design, kulay. Ilang thread count yun?
4: It range yung thread count po namin ng 350 to 400 po.
5: Not bad.
3: Diba?
5: May kasi satin sheets ka na.
3: Kinakausap ko siya on between
5: bilang the... Bilang once a week ako nagpapalit ng bedsheet. Ganon.
3: Kinakausap ko siya between the break, diba? Sabi ko, ano naman ang yung quality, yung tela niya, saan galing? Parang ganon. Or anong kaibahan sa iba? Sabihin mo ngayon sa listeners natin, yung quality ng bedsheets mo.
4: Okay po. So, yung quality po ng bedsheets namin, it's premium Canadian cotton. Import po siya talaga from China, yung raw mats, pero gawa po siya ng mga Pilipino.
3: Mm-hmm.
4: So, ang pinakaibahan po niya, ang nakita ko rin po kasing gap, sobrang mahal po nung, ano, ng mga nasa mall. Tapos nung kinakapa ko,
3: totoo.
4: Sobrang nitis. So, tapos parang, sabi ko parang yung price nila, buy one take one na namin to ah. Tapos sa kanila, single set lang. Tapos, minsan, bedsheet lang or minsan, isa lang yung pillowcase.
3: Oh, isa lang.
4: Isa
3: tama.
4: Lang.
3: Oh, and, nakabili so, sabi ako ko, ng ganun.
4: Sabi ko, masyadong ano, masyadong mahal to. So parang ibig sabihin kung nandun siya sa perspective ko dati na nagsisimula pa lang ako or parang medyo nasa middle class income, medyo mahal to para sa kanila. Kaya that's why siguro na kahit nandyan yung mga bedsheet, hindi ganun kataas yung demand nila. So parang isingin po yung sinolve kong problem din. Sabi ko, okay, this price is kukunin ko yung magandang quality nito sa mas makukuha kong mas halaga. Then, isosolve ko tong problem na to, mas bibigyan ko lang na mas magandang perceived value. Na kaya doon po ako nag-come up sa, kaya gagawin ko na lang itong buy one, take one, bibigyan ko pa sila ng previous na linen spray.
3: O, diba? Meron pa siyang linen spray na kasama.
4: Opo.
3: Okay. Nakakatuwa. Pero, diba, meron nabanggit mo, nationwide, so Luzon, yes, Visayas, and Mindanao.
4: Yes po.
3: How do you control the quality? Yung tela, kasi sabi mo, Canadian cotton.
4: Apo.
3: Pinapadalhan mo ba yung mga suppliers mo, yung mga nananahi for you ng tela o ano? Basta sinasabi mo lang, dapat siguraduhin yung Canadian cotton yan.
4: Apo. Actually, nung before po kami mag-partner, nagpadala po talaga kami ng tela sa kanila na ano yung mga expectation namin na kailangan nilang ma-provide. So, thank God naman po, mataas naman po yung quality control namin. So, I think may 5 stages po kami ng mga quality control. So, kaya very... Minsan, may mga nakakalusot, pero ang ina-assure naman po namin doon sa online industry is nire-refund namin siya. So, kung may problem sa side namin, binabalik din namin siya. So, kumbaga may after sales ba? Kung okay, kung di mo magustuhan, balik mo na lang sa amin. Parang ganun po yung binibigay namin na confidence dun sa product namin.
5: Mm-hmm. Wala ka pang balak mag-negosyo na hindi online?
4: Ngayon po,
5: mukhang wala.
4: Hindi ko pa po alam. Hindi ko pa po masabi.
5: Hindi pa masabi. Kasi sa ngayon, everything is growing. On yes, a monthly basis, ba tuloy-tuloy ang pag-akyat?
4: Yes po. Mm-mm. By grace of God.
3: Paano ka kumikita ng buy one, take one? Sabi mo, all sizes yan. All sizes yes, ng po. Kama. Single, twin, double, queen, king. So, pag yung presyo, halim magkano ang single mo?
4: Ang para slowest po, ang single po namin yun is 799 po.
3: 799. Apa. Tapos buy one, take one.
4: Buy one, take
3: Tigalawang pillowcases.
4: Dalawang set na po siya na 3-in-1 set. So, most probably mga, I think, nasa 8 items po.
5: Pag 3-in-1, ano yun?
4: Dalawang pillowcase po, isang bedsheet.
5: Isang bedsheet.
3: Ah, walang kumot?
4: Yung kumot po, sa 4-in-1 po siya.
3: Ah, yun po yung 4-in-1 magkano?
5: May 3-in-1, hindi kape. Tapos may 4-in-1, hindi rin kape.
4: Dalawa po kasi yung klase ng 4-in-1 po eh. Meron pong ginagawa po nilang flat sheet, ay kumot yung flat sheet. Meron din pong yung duvet cover, yun po yung gusto nilang kumot. Pag naka-aircon po, ang ginagawa po nilang kumot is yung duvet cover. Pag naka-electric fan po, ang ginagawa po nilang kumot is yung flat sheet. Kasi
5: kahit
4: sakto lang yung
5: comforter,
4: kapal.
5: Ano? Oh, nagiging kumot na lang.
4: Nagiging kumot na po nila.
5: Diba? Mahirap kasi maglagay ng comforter ay, sa loob ng duvet mesh. Pero may, ano, may strategy pala siya. Oo. 50 anos na ako nung naintindihan ako paano.
3: Ayoko na mga ganyan, yung mga quilt, yung mga ano, hindi ko na gusto yan, yung comforter. Mag-wool na lang ako.
5: Talaga ba?
3: Oo, pag ano. Kasi nabibigatan ako.
5: Yeah. Or di kaya yung super lambot, ano nga tawag doon? Yung parang
3: fleece.
5: Fleece.
3: Fleece.
5: Nauso din yan, di ba? Kumot, meron ka nun.
4: Meron po kami, pero pag nagtatanong lang po yung customer, pero hindi na pa po totally nilalabas
3: hindi
4: pa,
3: kasi
4: pa
3: cotton
4: market,
3: lang siya.
5: So ako makatanong ako, parang pag nag-market study ka, siguro hindi ka na masyadong lumalabas to do market study. Iniintindi mo na lang kung ano yung pinakang mabenta, kung ano yung pinaka-ino-order, tapos kung merong mang nag-o-order ng konti lang, gaano kadalas. Sa ganong klaseng pag-aaral, ano ang naintindihan mo sa ugali ng Filipino buyer pagdating sa beddings?
4: Sa beddings po siguro, ang pinaka... Actually, number one po sa experience namin sa Facebook, in selling Facebook, ang problem po nila na gap na pinaka-sinold namin is yung daming sobra kasing manluloko po sa online.
3: Mm-hmm.
4: Sobrang... Ngayon, ang pinuprove po namin na credit, parang assurance for them is, thank God nga po may mga TV features kaya gaya po ng ganito. So,
5: it helps, no?
4: Yes po, naniniwala sila na, okay, legit naman sila, na-featured naman sila sa mga ganito.
5: Unless so, niloloko mo lang kami.
4: Parang ganito.
3: Unless binubola lang din na tayo.
5: Hindi,
3: no?
5: Wala kasi tayong fini-feature na hindi natin alam.
3: Oo. So, at yung sabi ko nga sa kanya, I wanted to touch it, to hold the material. Eh, nasa bodega daw niya.
5: Okay, so yun yung nakikita mo, maraming scammers.
4: Opo, ayun po yung parang pinaka-binigay namin na assurance. Kumbaga yung comfort, di lang po namin pinapakita sa product. Pinapakita din po namin sa service.
5: So, yung ganun klaseng serbisyo, nakikita mo ba na it results into repeat orders? Kasi yun ang importante sa isang negosyo. Kung ang negosyo mo, andito tayo ulit sa mentoring, ano? Kung ang negosyo mo, one-time buyers lang, limited yung growth. Pero pag may repeat buy, repeat customers, dun umaakyat ang cash flow. Tama,
4: yes,
5: di ba? Oo.
3: At so, monitored niya yon, namo-monitor niya kung sino yung nag-repeat order.
4: Yes,
5: yung tiwala ng mga tao nagre-resulta sa repeat customer. Hindi yung, nandito na ako sa mall, so bibili na lang din ako sa mall kasi nandito na ako. Ikaw talaga hinahanap nila pagdating sa bedding.
4: Yes po. Siguro, ano po, number one po yung pinakasinasolve naming gap dun sa online is yung... Nung nag-market study din po kasi ako, ang naging problem ng mga customer is maganda yung product pero wak yung after service, after sales service. So sabi ko, sige, kung ano yung mga problem na na-encounter ng mga sa mga competitor ko, ako yung magsasolve for them na using our brand Homey Philippines po. So sample po, after order, Ayan, nag-chat pa po kami ng thank you, kakausayin pa po namin sila, how's the product, kamusta po yung safe po ba dumating.
3: Nag-humingi ka ng reviews.
4: Opo, hingi po kami ng reviews or ano po yung pwede namin improve.
3: Improve, aha. Uh-huh.
4: So, yun po, dos mas nararamdaman po nila yung care ng mm-hmm. after sales na hindi lang po sila basta binenta, tas tapos na.
3: Okay, marami pa tayong tanong ha, meron lang tayong Radyo Patrol Report, babalikan ka namin, Fresh. Okay, meron tayong Radyo Patrol Report. Within the interview of ang ating Radyo Patrol Report, 68 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa bypass operation sa Pasay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: Arestado ang dalawang hinihinalang sangkot sa illegal na droga matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang 68 million pesos sa halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Pasay City nitong biyernes ng gabi. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, umaabot sa 10 kilo ng shabu ang nakumpiska sa kanilang operasyon sa kahabaan niyan ng Diosdado Macapagal Boulevard sa Barangay 76, Pasay City. Tinilala mga suspect na sina alias Ron, 41 years old at Bai, 32 years old. Bukod sa illegal na droga, na-recover din ng mga operatiba, mga mobile phone, identification card, bypass money at isang sasakyan. Naharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaugnay ng pagbibenta at posesyon ng illegal na droga. Isa sa ilalim naman sa forensic examination ng PDEA Laboratory Service ang mga nakumpiskang ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
3: Balikan na natin ating guest. Maraming nag-interested sa kanyang negosyo. Ito, okay lang naman sa'yo. Dahil ang bedsheet naman, it's an ordinary business kung iisipin mo.
4: Yes,
3: kung kayo, para isang malaking tela, tahiin mo mga yes, sides.
4: Po.
3: Sa inyo ba, kasi parang nakita, I encountered you somehow. Homey Philippines, yung inyong bedsheet ay full garter?
4: Yes po, fully garterized.
3: Kasi meron akong bedsheet na bibili, yung mga kanto lang.
4: Kanto lang po.
3: Tapos bibili ako ng mga garters para ma-pull together, para makinis yung pag... Gusto ko kasi yung bedsheet ko, pag nilatag
5: walang
3: ko...
5: grease.
3: Oo, hindi yung... Tsaka pag ginamit mo, parang lukot-lukot na. Yung sa inyo...
4: Fully garterized.
3: Fully garterized. So dapat tama yung sukat.
4: Apo. Ano?
3: Yes, kasi ka, meron pa lang 54, may 60 na queen.
5: Yes.
4: Yes po.
3: So dapat... specific yung sukat ng mattress.
5: Pero di ba yes, pag po. Fully garterized, mas flexible siya. Kasi nga garterized.
4: Apo.
5: So minsan, hindi lang yung size. No, eto na tayo. Napagahala tayo mga maaarte sa kama nila. Hindi lang yung size ng kama, yung kapal.
3: Yung kapal.
5: Kasi like mine, super kapal. So, pero yung mga fully garterized, nag-work siya kahit na hindi saktong-sakto yung haba. With tsaka kapal.
4: Yes po.
5: Tama ba?
4: Yes po. Kasi para nyo pong niyayakap yung mattress.
3: Oo.
4: Kasi pag yung corner lang
5: mattress
4: po.
5: Mattress na lang ang niyayakapin natin, Nash. Palang kayakap.
4: Pag corner po pag natanggal po yung isang corner, pumipitik na po yun. So matatanggal na halos kalahati. Pag corner lang po yung may garter. Pero pag fully garterized po, kahit matanggal po yung corner, hindi po siya natatanggal
3: basta,
4: lahat.
3: Basta,
4: madali po siyang ibalik kasi konti lang yung umaangat lang ng konti. Tapos pwede siyang balik ng mabilis.
3: O, diba? Okay.
5: At saka merong mga tela na ngayon na kakaiba. Medyo parang stretchy.
4: Ah,
5: di ba may mga brands na spandex?
4: Yes po.
5: Hindi masarap higaan yun.
3: Hindi.
5: Pero merong iba na cottony pero stretchy. So walang crease. Tama ba?
4: Yes po.
5: Ano yun?
4: Hindi ko nakalimutan ko po yung tawag sa tela na yun.
5: Meron din kayong ganun?
4: Wala po.
5: Wala.
4: Hindi po namin siya sinubukan kasi based po dun sa market research namin. Okay siya sa umpisa pero katagalan, ang daming mga bad reviews.
3: At saka hindi na kumukupas ang tela nyo?
4: Hindi po.
3: Talaga?
4: Yes po.
3: Oh.
5: Wala pang way to develop the mismong tela here. Ano ba yun? Bakit ako? Halo-halo. Wala bang paraan para dito mismo sa Pilipinas
3: galing
5: nagawa yung raw material?
4: Meron po.
3: Ganong kagandang quality.
4: Yun po yung ginugol ko someday na maging manufacturing po dito from here sa Philippines na hindi na po natin kailangan pumunta sa ibang bansa. Oo, dito na po directly sa
3: atin. Ang problema kasi no, mas mura sa ibang bansa yung raw material.
4: Nasa kanila pa po kasi yung manok.
3: I know. Otherwise, tataas ang cost mo.
4: Opo.
3: Oo.
4: Pag nakabili po akong machine, siguro.
3: Ang tanong ko, yung 145 mo na hindi naman halos na galaw o ano, hindi, talagang hindi yung main puhunan mo dahil nagsimula ka pa sa consignment. Ngayon, magkano nang kinikita para malaman nila talagang lucrative itong business na to?
4: Ngayon po,
3: sabi ba sa Alvi, ano man, milyonaryo ka na ba?
5: Yes! Sinabi niya na kanina.
3: Millionaire. Oh, so, kailan may challenge ka kasi gusto mo billionaire.
4: Ngayon po, by the grace of God po, it range 7 to 8 figures na rin naman po.
5: 7 to 8 figures.
4: Yes po.
5: And so, multi-millionaire na ito. So, in ngayon, 1 year, kaya maging half a billion?
3: roughly parang ano
5: eh. Bibigyan kita ng challenge. Okay.
3: Sige, challenge
5: tatlong mo. Taon, tatlong taon.
3: Parang maging yung business mo, tatlong taon, tama?
4: Or yes two? Po, yung brand po.
5: Okay.
4: Yung
5: brand. So in one more year, para compounding na siya, sige. In one more year, ang kita niya ay kalahating billion sa isang taon. Yo! Yeah.
3: Kailangan yes, magparamdam ka sa amin. Yan. Na, ha?
5: Claim mo na, claim mo na.
4: Yes,
3: okay, para doon sa mga interesado na ma-try ang product mo, saan ka nila pwedeng hanapin at mag-order?
4: Makikita niyo po kami. Yes po. Makikita niyo po kami sa Facebook. Pwede niyo po i-search Homey Philippines. Meron din po kaming Shopee na Homey Bedsheet, meron din po kaming TikTok, and meron din po kaming website na homey.com.ph.
5: Alright. Mm-hmm. Yes. Thank you so much. Yes.
3: Okay, maraming salamat. Yan po si Freskivel Morla, ang owner ng Homey Philippines. Bili ng bedsheet. Thank you so much.
5: Thank you.
3: Magbabalik pa po ang panalong diskarte.
5: Panalong
3: diskarte. Para sa push mo yan at yung may say ka dito.
6: Ito ang diskarteng malupit. May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
8: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
8: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
10: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
8: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pag-uusapang solusyon ng hatid.
1: Solusyon ng hatid.
0: Push mo yan!
1: Push mo yan.
2: Sa ating push mo yan, from zero to millionaire. O, diba? Katulad ng guest natin kanina. Again, hindi ito swerte, kundi strategy. May three simple tips ako na pwede niyong simulan ngayon para maibalik ang financial growth mo. Number one, tip number one, i-audit mo kung anong meron ka. Hindi kailangan ng pera para magsimula. Katulad nga ng guest natin. Ang importante, alam mo kung anong meron ka. Skills, connections, experience, resources. Ayan, yan dapat mo isipin. Dito nagsisimula ang comeback. Magsisimula ang comeback mo.
3: Okay, diretso na back sa tip. Tip number two, pumili ka ng isang high income skill. Huwag mag-spread out. Pumili lang ng isang skill na may high income potential like sales, digital marketing o video editing. Mag-focus ka lang muna sa isa para mas madaling mag-improve at kumita. Focus kasi talaga. Marami akong nakikilalang mga negosyante na parang they want to do 50 things all at the same time.
2: Oh, hindi totoo yung kaya mag-multitask ng sobrang daming ninegosyohin.
3: Pwede ka mag-multitask pero masterin mo muna yung isa.
2: Oo.
3: Pag na-master mo na yung isa at pwede ka na mag-delegate, then you can start another business.
2: Oo, tama na. Hindi yung sa simula pa lang, minultitask mo, sinagsabay-sabay na.
3: May limitasyon ng ating utak.
2: Oo, at ang katawang lupa. Okay. Tip number three, gamitin mo ang social media para makahanap ka ng kliyente or clients. Hindi mo kailangan maghintay ng opportunity na nasa social media na ang potential clients mo. Mag-engage ka rin sa comments at groups na related sa skill mo. Doon mo makikita ang mga taong nangangailangan ng serbisyo mo. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect timing. Kailangan mo lang simulan ng mas
3: mas smart at mas focused.
2: Kaya simulan mo na ngayon. At sang-ayon ba kayo dyan sa ating mga tips, mga kapamilya?
3: Ako lagi ko itong sinasabi, Ate May, sa mga kabataan ngayon, ang numero ng mga tao sa telepono mo ay asset.
2: Hmm.
3: Minsan nakaka-frustrate kasi pag tinanong ko na, nakuha mo ba yung number? Ay, hindi po.
2: Uh-huh.
3: Minsan aasa sa Facebook, minsan naasa sa LinkedIn, pero alam mo, pag nakuha mo yung phone number, lalo na kami mga reporter, yan ang kayamanan mo eh. Kung sino at anong numero ang nasa telepono.
2: Oo, naalala ko tuloy na bago akong PA, pinagdadamot nung kasama ko yung kanyang listahan.
3: O, kasi diba? Pinaghirapan daw nila yan.
2: Oo, diba?
3: Yes.
2: So yan ho ang mga practical tips na makakatulong sa pagbabudget at para makaiwas tayo sa stress, para hindi tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, ano man ang inyong mga effective budget tips, i-share nyo na po yan at i-feature natin yan dito sa Push Mo Yan.
3: Yes! At marami tayong mga
2: may say ka dito.
3: Okay, basahin natin Ate May, pero bago ang lahat. My dearest mother, I love you. I hope you're having so much fun watching to us. At
2: si Mommy Marcy.
3: Oo. Okay, comment from Anna May.
2: Hello. Anna May, hello Tita May and Tita Salve. Mahalaga ang financial literacy sa mga bata para mas maging responsable sila sa paggastos. Hindi bili ng kung ano-ano. Lalo na ngayon na madali ang online shopping. True.
3: Mahirap ito para sa mga magulang na parang laging wala.
2: Wala sa bahay?
3: Oo, kasi minsan nagigilty ka, kaya pinagbibigyan mo. Yun doon nagsisimula yun eh.
2: Ah, ganun? Ako hindi ko kasi
3: Hindi ka nagilty.
2: Hindi ako nagigilty kasi hindi ko sila... Mag-online shopping ka sa kakayanan mo, pero pag may kailangan ka, anything that you need, I will check, I will buy. Ganun
3: okay.
2: Ako.
3: Alright. Renita, sa akin po ayoko muna i-pressure ang mga anak ko na maging marunong sa pera. Gusto ko i-enjoy muna nila kung ano meron sa kanila. Then unti-unti, saka ko i-introduce sa kanila kung paano maging marunong sa financial.
2: Pero dapat
3: may karapatan naman dahil. Kung yan ang gusto mong gawin sa mga anak mo, okay din. Pero you know, it doesn't mean that trying to learn about money is not enjoyable.
2: Mm-mm.
3: Minsan nandun yung enjoyment nila din eh, yung learning new things. Baka kasi ganoon yung mentality, Ate May, kasi iniisip natin, learning or teaching kids about money is not fun.
2: Oo. Lalo na pag halimbawa, yung pera nila parang dumobol o nadagdagan ng parang meron silang ginawa. Parang you feel good about yourself. 'Di ba? Parang ako na sige. O yung alkansya ko, hindi ko napapacheck yung mga alkansya nila. Ha?
3: Baka kasi sa kanya, sa sarili niya, nasistress siya pagdating sa pera. At ayaw niya itong ibigay sa anak. Valid. Mm. Valid. Mm-hmm. Siguro aralin mo muna how you will enjoy making more money or spending money dahil there are two aspects na yon ang fun compared to just budgeting.
2: Mm-hmm. Kasi meron yung mga, may kilala akong magulang, yung childhood, nahirapan. So pagdating nung nagkapamilya na siya, umayos
3: niya
2: na siya.
3: Ibigay lahat.
2: Oo, ayaw niyang maranasan no anak nila yung naranasan nilang hirap.
3: Again, valid. Mm-hmm. Pero there are other ways to enjoy.
2: Yes. Okay, si Kalin. Uh-huh. Mahilig ako sa curtains at pillowcases. Weekly nagpapalit ako ng punda.
3: Pareho tayo, Kalin. Si Daddy J, you can control the price talaga kung may sarili kang production. Makikita mo kasi lahat ng gastos hanggang sa maging sa price ng output product. Yun. Very good insight. And we also have comments from Lovely, Ate May.
2: Sabi ni Lovely, maganda po na ang bata marunong nang maging masinop. Very good. Sa pera, para alam nila na ang pera pinaghihirapan na ma-realize nila na hindi dapat bili ng bili at add to cart ng add to cart.
3: Ang alam mo, madali talaga to sabihin. Natutuwa ako sa mga magulang na ganito. Natuturuan mo ng mabuti. Minsan kasi tayo ngayon, dahil very sensitive yung mga young ones, ayaw nating pagsabihan. Kaya, nakikistress. Melinda, panahon na po talaga na may alam ang mga bata sa paghawak ng pera para pagdating ng panahon, madali na sa kanilang pagtanda. Alam mo, lagi ko din ito sinasabi, Ate May, I won't be around forever.
2: Oo, sinasabi ko rin yan.
3: Oo, imagine mo nung pagwala na tayo, wala na silang matanungan kasi hindi natin naturuan.
2: Oo, at lagi mong i-remind na, paano pag wala tayong naipon tapos nagkasakit ako? Saan? Tapos hindi ako makagalaw.
3: But on
2: anong
3: the,
2: gagawin?
3: On
2: anong
3: another gagawin? Note, lagi, dinitease ako ng mga anak ko, Miss, ay nanay, lahat ba ng kinukwento mo on social media tsaka sa media, ginagawa mo? Ang lagi kong sinasabi, of course not! Para lang matuwa sila.
2: Pero but hindi, ginagawa po niya. Mga wala maniwala sa atin. Okay, Arnold.
3: Miss May, Miss Salve, kapag ang bata po alam ang hirap ng pinagdadaanan bago magkapera, magiging masinop ang mga bata. Tama naman yan. Why don't we talk about our hardship to our children?
2: Yes.
3: Pwede
2: yes.
3: rin naman. Oh, it's not shielding them. Eh. Minsan yung sinishield mo masyado is bad for them.
2: Hindi, talagang life is not easy. Wag nyo kasi masyadong bigyan ng sarap.
3: Binibaby masyado.
2: Oo,
3: no?
2: Huwag masyado sarap. Masyarap. Hindi ba totoo yun?
3: Dapat bigyan ng kahirapan din.
2: Okay.
3: Oh, may correction si Bobby Zamora.
2: Okay, sorry Bobby. Sorry, pinatanda ko kayo. 43rd. Pero still, 43rd still, anniversary.
3: Happy anniversary. On June 12th.
2: Independence yes. Day yun.
3: Oo nga.
2: Naging all independent right. sila sa kanilang love.
3: Aha.
2: Sinimula na nilang kanilang love story yes. noong June 12th.
3: Yes.
2: 43
3: so
2: years
3: much.
2: Ago. Thank you and happy
3: enjoy
2: anniversary.
3: Happy Sunday ulit sa ating mga nakikinig.
2: Yes.
3: And sana makita namin kayo ulit next week.
2: Oo. At sana sa mga events namin na darating na 40th anniversary event ng DZMM ay maka-attend kayo dahil pag-uusapan natin ng sana available ang beshik ko.
3: Sumama at makipagkulitan.
2: Oo, sa mga anchors ng DZMM for 40 years, we are here to serve you. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dahil pag may kusang palo, lagi tayong umaasenso at syempre dapat may aksyon. At hindi lang dapat kita ang ating isipin, i-share ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong practical mamshi, May Valia Sinisa.
3: At ang aking may ADHD na partner na laging gumagalaw. Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pag-aralan. Dahil kung wala tayong negosyo o wala tayong magandang kita, wala tayong iipunin. Kaya lahat yan dapat pinapanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay. Dahil tayong mga Pilipino ay may
4: panalong diskarte.
3: See you again next week.
2: See you next week.
3: Walang absent.
2: Mag-ipon-ipon ha. At magpalago ng pera. Iwas sakit, iwas gastos with Dr. Luisa. Susunod na.
5: Ito ang diskarteng malupet.
6: Malupet.
7: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa
5: Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 11 o'clock na po ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Sugatan ng isang pulis ng PNP Highway Patrol Group matapos ma-hit and run sa bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX sa bahagi ng Muntinlupa City. Ayon sa investigasyon, binabaybay ng pulis ang southbound lane ng SLEX kahapon ng umaga, sakay ng kanyang motorsiklo lang salpukin ng humaharurot na puting SUV. Sa lakas ng impact, tumilapon ng biktima habang mabilis na humarurot, papalayo ang nakabanggang sasakyan pero nasa maayos ng kondisyon sa ngayon. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver ng nakabanggang SUV at hinimok ang publikong ipagbigay alam ang anumang impormasyon para sa isinasagawang investigasyon. Patuloy ang pamamahagi ng Department of Energy ng 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle para matulungan ang mga tsuper sa kanilang gastusin. Ayon sa pamahalaan, maaaring umabot sa 1,500 kada linggo ang matitipid na mga benepisyaryo batay sa 150 litrong limitasyon. Layo ng programang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo at mapanatili ang kita ng mga driver sa kanilang araw-araw na biyahe. Sa ibang balita, inupakan ng Malacanang ang akusasyon ni Senator Alan Cayetano na ang umano'y panggugulo nito ang dahilan ng deadlock sa Senado ngayon. Sa pahayam o sa panayam ng DZMM ay giniit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nag-utos ng pagpapaputok ng baril sa Senado, gayon din ang ilang araw na hindi pagsipot ni Cayetano o ng Cayetano Block sa Senado. Naniniwala si Castro na ugali ng senador ang dahilan ng akusasyon nito na dati na anyang ginagawa noong miyembro pa ito ng Kamara. Binatikos din ng opisyal ang paratang nakakampi ng bagong Senate Majority Block ang Malacanang.
3: Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Mm-mm. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung ano yung kumbinyente sa kanila. Yun ang gagamitin nila. At yung hindi pabor sa kanila, i-ignore nila yan. Ah, lumalabas na may pattern sa kanya. So, liwanag naman kung ano yung mga nagawa niya na at maaari niya pang gawin.

0: yan ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita ngayon!

sarap ng ating panahon, ano? Hindi na siya sobrang init, diba? Dahil umuulan-ulan na po, mga kapamilya. For how many months? Siguro mga 2 buwan din natin na talagang perwisyo yung init. Alam mo, first time ko na-experience yung talagang ang lalaki ng butil, ng pawis sa aking ulo, nahuhulog talaga sa aking liig. Ipon na ipon, kahit na bukas pa aircon, diba? So, sobrang init po. So, ngayon po ay sabihin na natin good news. Sabi ko nga kapon, ako ay sumakay ng nag-commute lang po ako from St. Luke's papuntang UST kasi mahirap mag-parking. Kausap ko yung driver, sabi ko, ano hong mas gusto niyong panahon? Tag-init o tag-ulan? Sabi niya, alam mo, ang tag-init, masakit sa balat, no? Marami rin yung kaakibat na sakit, diba? So, mahirap, pero masarap na umuulan-ulan dahil nga po panahon na po ng may habagat, no? Pero, ang hirap dyan, pag bumaha, sabi niya, pag baha, talagang napipilitan siyang ibaba yung mga pasahero niya kasi ayaw niyang itawid, diba? O masisira yung kanyang sasakyan. Yan. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong pong araw na ito, ang mga sakit na dala po ng habagat season dahil nga umuulan-ulan na po sa atin, no? So, ito po yung wild diseases. Yun po yung pag-uusapan natin. Ano po yung wild? Wild stands for waterborne illnesses, tapos influenza, o trangkaso, leptospirosis, at dengue. Dapat po ay, sabi nga, ang knowledge is power. Dapat po meron na tayong dunong para pag bumuhos ang ulan at bumaha, ay alam na po natin ang ating mga dapat gawin, yung mga simptomas na dapat bantayan, ano po yung mga dapat gawin para ma-prevent po natin ito pong mga wild diseases, ano pong mga first aid ang pwedeng gawin sa ating sa habang ano, no, at ano yung mga red flag para po tayo tumakbo sa emergency room sakali po nga nakita po natin yung mga malalang simptomas po nito pong aking nabanggit na mga sakit. Dito po yan sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, ang inyong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Lagi po tayo nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong gawa ng paraan, atin po itong iwasan para iwas sakit, iwas gastos. So tayo po ay napapanood sa buong mundo. Gusto ko pong batiin ang lahat po ng ating pong mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. At para nga po sa episode ito, sali po kayo sa aming huntahan. Mahari po kayong mag-text sa amin sa Viber number 0919-278-3000. Kami rin po ay napapanood sa DZMM Teleradio YouTube at sa Facebook. Like nyo po at subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Naku, gusto ko lang pakita yung jacket ko. Nakita mo ba yan? LS. Sabi ang gulo ko daw, iba-iba eskwelahan. Iba-iba ho ang aking involvement sa iba-iba hong paaralan, no? So ito po ay LS for LaSalle. Ako po ay nagpapasalamat sa mga marketing students na tumutulong po sa pag-advocate ko, no, tungkol sa kalusugan. So kami po ay nabigyan ng parangal ng LaSalle Das Mariñas bilang isa sa mga best OJT partners, no. So may mga interns po akong tinuturuan on advocacy on health. So maraming salamat. At ako rin po ang inyong lingkod ay ang LaSalle Barcelona representative po sa Pilipinas. So kung kayo po ay gusto niyo pong mag-aral sa Barcelona, mayroon hong scholarship na binibigay ang LaSalle Barcelona. Ako ho ang inyong contact, no? Endorse ko po kayo. At ang maganda sa LaSalle Barcelona, kung kayo po ay taga-LaSalle, pwede ho kayong i-credit po nila yung inyo pong mga nakuha niyo ng courses

0: at maaari nyo ho ituloy yan sa Lasal, Barcelona yan. Kaya may association din ako sa Lasal. Okay, so ngayong hapon nga ay pag-uusapan, ay ngayong hapon, ngayong umaga ay pag-uusapan nga natin ang tungkol sa wild mga sakit dala ng habagat season. Pero bago ang lahat, ito po muna ang ating pong paang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Posibleng makatutulong ang mga pagkain at inumin sa pagbawas ng stress at anxiety. Ayon po sa mga pag-aaral, makatutulong sa pagpapakalma ng isip at pagbabawas ng stress at anxiety ito pong mga pagkain na ito. Avocado, blueberries, itlog, salmon, nuts, seeds at mga leafy vegetables na mayaman po sa bitamina, mineral at antioxidants na nakakatulong po sa utak at emosyon. Makakatulong din po ang green tea, ang chamomile tea at sapat na pag-inom ng tubig upang mas mapanatiling kalmado ang isip at maayos ang pakiramdam po ng ating pong katawan. Samantala, pinapayuhan ang paglilimita sa caffeine, matatamis na pagkain, soft drinks at processed foods dahil maaari itong magpalala ng stress at anxiety. Ayon po sa mga eksperto, hindi po ito direktang lunas sa anxiety, ngunit malaking tulong sa mas maayos na mood at mental na kalagayan. Subalit kung tuloy-tuloy po ang ating pong mental health issue, no, ibig sabihin kung kayo po ay nade-depress, kailangan po nating magpakonsulta, no? Huwag po kayo matatakot pumunta sa isang eksperto para ho makatulong po sa inyo pong kondisyon. Okay, so excited na ako makilala ang ating pong panauhin. Actually, pakilala na natin. Papakilala kita, Doc. Ha? Ating panauhin ay si Dr. Gian Paolo Alzaga, Medical Officer 4 mula po sa San Lazaro Hospital, which we know naman is our infectious hospital. So magandang umaga sa iyo, Gian. Go. On mo na siya. Yeah.
1: Magandang umaga po, Dr. Luisa, at lalo na sa mga kapamilya natin na nanonood ngayon.
0: Okay, may binanggit ka sa akin nung pagpasok natin. Sige, sabihin mo kung anong involvement mo sa akin.
1: Actually, parang full circle moment kasi nung nasa undergraduate ako nung college ako, part ako nung
0: organization. Saan ka undergraduate?
1: Sa UST po.
0: Okay.
1: UST. So, part ako nung organization na pinaw ni Dr. Luisa also, yung UST Lingkod ER.
0: Okay.
1: So, I served as a member nung una, and then kalauna, naging public relations officer ng UST Lingkod ER. And then, yun, sobrang surreal lang kasi dati nakikita ko lang si Dr. Luisa sa mga events namin sa university. And now, parang magkasama ulit kami dito sa DZN.
0: Ngayon, consultant ka na. nung ikaw ay volunteer ng Lingkod ER, anong course mo nun?
1: BS Pharmacy po yung course ko noon.
0: Wow! Okay. Pero ako, ano ako? Intern ba ako noon? Or consultant na?
1: Consultant na po kayo.
0: Oh, ganun ako, doctor. Katanda. Okay, so anong ginagawa ng Lingkod ER, Gian, para ma-share mo sa ating mga kapamilya?
1: Actually po, nung time na yon sobrang nagkaroon ako ng interest sa Lingkod ER kasi yung main focal point nila was magkakaroon kami ng exposure sa emergency room,
0: okay.
1: And then mag-augment kami kung saan short staff, tutulong kami sa mga procedures also, especially of course with the guidance ng mga nurses at ng doctors. And then may mga outreach programs kami, may mga ginagawa kami dati na feeding program, especially nung nasa UST ako. So yun yung bulk ng ginagawa.
0: Saka tumutulong tayo sa patients.
1: Yes,
0: diba?
1: Sa patients.
0: Oo,
1: yes.
0: So tumutulong tayo sa pasyente at tayo rin po ay meron tayong ER awareness campaign. Ano po ito? Patuloy po namin ang pag-educate sa ating po mga kababayan kung paano po ma-identify nga yung symptoms, ano po yung mga red flags para po pumunta sa emergency room, ano po yung first aid maaaring gawin sa bahay, at paano po natin to ipiprevent. So, as part of our awareness campaign, panoodin po natin ang videong ito.
2: Ngayong tag-init, mahalagang mag-ingat sa heat-related illness. Isa sa karaniwang kondisyon ay ang heat exhaustion na maaring mauwi sa mas mapanganib na heat stroke kung hindi ito agad magamat.
3: Ang heat exhaustion ay nangyayari kapag ang katawan ay nawawalan ng sobrang tubig at asin dahil sa matagal na pagkabilad sa init. Maaari itong makaapekto sa sinuman, lalo na sa mga bata, matatanda at mga nagtatrabaho sa labas. Mag-ingat sa mga sumusunod na sintomas: matinding pagpapawis, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal o pagsusuka, malamig at mamasamasang balat, punikat at mabilis ngunit mahinang pulso. Kapag may pinanghihinalaang heat exhaustion, agad na ilipat ang pasyente sa malamig o may lilim na lugar. Painumin ng malamig na tubig o oral rehydration solution. Paluwagin ng damit at palamigin ang katawan gamit ang basang tuwalya o electric fan. Pagpahingahin ang pasyente hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Dalhin agad sa emergency room kung ang mga sintomas ay hindi bumubuti matapos ang 30 minuto ng pagpapalamig at pang-inom ng tubig. Kung may paulit-ulit na pagsusuka, pagkalito, pagkawala ng malay o kung ang kondisyon ay lumalala. Tandaan, ang heat exhaustion ay maaaring mauwi sa heat stroke kung hindi maagapan. Upang maiwasan ang heat exhaustion, uminom ng maraming tubig, magsuot ng magaan at preskong damit. Iwasan ang matinding init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magpahinga.
4: Ako si Dr. Mighty Ramirez ng Lingkod ER Foundation. Tandaan, ang agarang aksyon ay makapaglilipas ng buhay.
0: Yan. So maraming salamat po kay Dr. Mighty Ramirez, ang ating pong board member ng Lingkod ER, na siya pong head ng ating pong Emergency Awareness Program. So patuloy po tayong mag-educate sa ating pong mga kababayan para po lahat po tayo ay ligtas, no? So hindi lang po natin binabawasan yung mga pasyente sa ER, gusto rin natin huwag kayong mapunta sa ER, di ba? Okay, so gusto kong batiin po ang iba po namin mga board members na nanonood ngayon, si Harold at ang kanyang beautiful wife na si Syra Uy na nanonood sa ating Iwas Sakit, Iwas Gastos. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial sa ating pagbabalik, ha. Do umaambon-ambon na, umuulan-ulan, mainit pa rin, eh. Okay, so yun po ay heat exhaustion. Mag-ingat po tayo dito na hindi mapunta to sa heat stroke. Yung heat stroke, kapag meron ng involvement, yung neurological, yung talagang nahihimatay na yung tao, yan. That is really an emergency. So, patuloy po natin, pangalagaan po ang ating mga sarili. No? Okay, so magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
5: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
6: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo pamilya.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos, pero bago po ang ating huntahan, meron po muna tayong news mula kay Kelly Cordero. Milyong-milyong pisong halaga ng mga ipinuslit na carrots na sabat sa Port of Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Doc Luisa, mahigit 7 milyong halaga ng smuggled carrots ang nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na natagpuang nakatago sa mga shipments na idiniklarang processed food products sa Port of Manila. Ayon sa mga otoridad, halos 13,000 kahon ng fresh carrots ang natuklasan sa apat na container shipments na unang idiniklarang assorted food products ng egg noodles, flat noodles, fish tofu at iba pa. Sa physical examination ng cargo, nadiskubre ng mga inspector na marami sa mga carrots ang may amag, bulok, may sira na at hindi naligtas kainin. Babala ng DA, bukod sa mapanganib sa kalusugan, nakasasama rin sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ang mga smuggled na gulay dahil naibibenta ang mga ito sa mas murang presyo kumpara sa legal na produkto. Inihahanda na rin ng DA at DPI ang mga kasong isasampa laban sa mga responsable at naka-blacklist na rin ang consignee na sangkot sa operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNF.
1: Thank you, Kelly.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNF, Radio Patrol sa East 30.
1: Okay, so kudos sa ating pong Secretary Francisco Chu Laurel at sa DTI. At least nakakabantay tayo, no? Tama po yun. Itong mga sinasmuggle na yan, nakita po natin, ay sira, diba? So nakaka-harm din po yan sa ating katawan. So good job. So ngayon po ay pag-uusapan nga po natin dahil habagat season, pag-uusapan po natin ang tungkol po doon sa wild diseases. Oh. So makakasama po natin ngayon ang aking kaibigan mula po sa Lingkod ER, si Dr. Gian Paolo Alzaga, Medical Officer 4 ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga sa iyo.
4: Good morning po. Magandang tanghali din po sa lahat ng nanonood.
1: Okay, so sabi ko sa iyo, binanggit mo sa akin kanina, taga Lingkod ER member ko ikaw.
4: Yes,
1: no. Sabi ko, that is both of us, baka 80 pounds less tayo pareho noon.
4: Yes, doc.
1: Pero naalala kita. Gian, di ba?
4: Yes po, doc.
1: Oh, surname. Yes, and then, Gian yung tawag ko sa'yo.
4: Yes po, doc.
1: Okay, natatawa lang ako kasi sabi ko, ano ako noon, residente? And then I realized, we are 20 years apart. Sabi mo, consultant,
4: yes,
1: ako.
4: Consultant.
1: In denial ako, Gian, pasensya na. Okay. So ngayon nga, umuulan-ulan na, no? Nag-uumpisa. Hindi pa naman bumabaha. Oo, wala pa talaga, pero dapat ay ahead tayo, di ba, with our knowledge. Okay, so pag biglang bumuhos ang ulan, alam naman po natin ay baha, di ba? At may issue pa tayo sa mga flood control nga na ang nagsasuffer, ang sambayanan. So, ano ba yung wild diseases at bakit ito nangyayari sa panahon ng baha?
4: So yung wild diseases natin, Doc, it's an acronym. So W is for waterborne diseases, I is for influenza or influenza-like illnesses, L is for leptospirosis, and yung D for dengue. So lahat kasi sila ginawang acronym kasi almost all of them laganap tuwing tag-ulan.
1: Oo. So explain natin why. Okay, so umpisa natin dun sa waterborne illnesses. Ano ito?
4: So usually yung waterborne illnesses, ito yung mga nagdudulot ng mga pagdudumi sa ating mga kababayan, no, tulad ng diarrhea, mga gastroenteritis, even po yung mga cholera, mga hepatitis A, mga typhoid fever, anything na nakukuha sa contaminated na tubig, yun po yung waterborne illnesses.
1: Oo. So paano nakukuha? Exactly na painom o yung pagkain nila paano na contaminate? Okay, go ahead.
4: So usually kasi po yung pag waterborne illnesses, fecal oral route yung main na route ito. Ibig sabihin kapag may taong kontaminado or kumawak sa dumi ng isang taong kontaminado at naipasa sa pagkain at nakain ng iba, pwede na magka-infection. Pero during tag-ulan kasi, usually, 'di ba, yung mga sewage natin, yung mga sewers, minsan umaapaw. Mm-hmm. And usually may mga dala yun ng mga dumi ng tao. So anytime na nagkaka-contact yung ibang tao doon at naihawak sa pagkain o sa inumin, pwede talagang magdulot ng sakit sa iba.
1: Okay, so yun na nga, pag nagbabaha po sa atin, ang dumi-dumi ng tubig baha, o hindi na po natin alam, naghahalo-halo na yung maduming tubig sa malinis na tubig. So talagang hindi dapat natin yan siniswimming at sinisisid at iniinom.
4: Yes.
1: Dahil nga ho, madumi po yung tubig na yan, madami hong sakit yan. At yung pati kinakain natin ay hindi dapat exposed. Okay, Doc. So may mga nabanggit po kayong sakit. Yung presentation nitong mga waterborne illnesses usually ay pagtatae, pagsusuka,
4: pagtatae,
1: tama,
4: so, yes,
1: at nilalagnat.
4: Yes po.
1: No. Okay, so can you define lang, like naririnig natin lagi yung salitang cholera, ano ito?
4: So yung cholera, specifically, isang bacteria kasi yon yung nagkukos ng sakit na cholera, yung tinatawag nating Vibrio cholerae. So just like other diseases na waterborne, doon din siya nakukuha sa pamamaraan na yon pag may infected na tao na nag-come in contact sa pagkain or inumin natin. Pwede tayong magkaroon po ng ganun. So yung iba po kasing mga sakit, yung mga gastroenteritis, no, yung mga hepatitis, usually viral sila, hindi tulad ng cholera na bacteria.
1: Oh, pero anong presentation para malaman ko? Pag sinabi, sandali lang po, pag sabing gastroenteritis, nagda-diarrhea.
4: Yes,
1: tama? Okay. So, paano ba natin masasabi na diarrhea ito?
4: Usually po kasi pag diarrhea, kadalasan po kasi viral lang ito. So pag sinabing viral, self-limiting o nawawala na lang siya on its own. Ang cholera po kasi dahil bacterial siya, most of the time kinakailangan talaga ng antibiotics.
1: Gamutin.
4: And at the same time, yung character po o yung itsura ng dumi ng tao, yung tinatawag nating rice water, yung parang pinagbanlawan ng kanin o kaya ng bigas. Ganun yung itsura ng dumi.
1: So, wala na talagang laman.
4: Opo, puro tubig.
1: Okay, so wait. Pag sinabing diarrhea kasi, tama ba to ang definition ng ating mga medical books? Ay, ikaw ay dumumi ng
4: More than three times.
1: More than three times and?
4: And may specific amount po siya. At least more than 200 ml na tubig lahat.
1: Matubig. Oo, matubig, loose stool. Matubig na more than three times, diarrhea na po ito.
4: Yes.
1: Ito po yung tinatawag natin gastroenteritis, yes, no? Sa medical term. Pero ito po ay maaring mangyari nga pag nakakain ka ng kontaminadong tubig. But ang malala is yung tinatawag na cholera. Kasi ito, kailangan ng antibiotic.
4: Yes.
1: Tama? Okay. So, ang sabi mo, paano nating malalaman na ito ay hindi lang simpleng pagtatae, kundi ito ay cholera na kapag parang pinaghugasan ng bigas yung dumi mo. Ano pa? What are the other symptoms of cholera?
4: Usually po kasi pag cholera, dahil nga heavy o sobrang dami ng tubig na nawawala ng katawan, masyado siyang mabilis mag-cause ng dehydration.
1: Okay.
4: Hindi tulad ng ibang mga usual na diarrhea symptoms natin. And then usually talagang nagkakaroon ng mataas na lagnat yung merong cholera.
1: Mm-hmm.
4: No? So yun po yung mga causes na titingnan natin. And especially kapag talagang nagkakaroon na ng symptoms ng dehydration, yun yung talagang babantayan natin.
1: Okay, so what are the signs that you are dehydrated, Dr. Jian?
4: So yung mga tinitingnan po natin kapag dehydrated ang isang tao, kapag sobrang dry nung labi at saka yung loob ng bibig. At the same time, kapag lumulubog, yung parang palubog na yung mata, and kapag bumabagsak na yung BP, tumataas or bumibilis yung tibok ng puso, no, and kumukonti yung ihi, yun yung mga signs na dehydrated na tayo.
1: Mm, at kapag ang ihi mo ay hindi na light yellow, kundi dumidilim, no?
4: Yes,
1: so ibig sabihin, very concentrated po yung ating urine, ay kulang ho tayo sa tubig. So yun po yung mga dapat nating bantayan. Okay, so kanina rin ay nabanggit mo yung typhoid na sakit. So ano naman ang typhoid? Kasali yun dun sa mga waterborne illnesses. Go ahead, Doc.
4: So yung typhoid po, ang pinagkaiba niya sa cholera, pareho sila bacterial, pero yung bacteria na nagkukos ng typhoid is yung Salmonella typhi. Kung paano sila nakakahawa, same lang din pag may contact sa kontaminadong tubig o pagkain ang isang tao. So ang simptomas naman ito, sa una, may lagnat, pagtatae, pagsusuka. Pero ang kinaibahan naman nito dun sa usual na diarrhea natin, kailangan din po nito ng antibiotic kasi pwede po talaga itong mag-cause ng systemic o kumalat sa ibang parte ng katawan.
1: Oo. Okay. So lahat yan ay may presentation ng diarrhea, right? Na pwedeng mauwi sa dehydration. So ang habang sa bahay, ang mga pinapagawa ay kung walang pambili ng mga inumin na may mga electrolytes, ay yung ORS, Doc, ORS, paano po ito ginagawa?
4: So, number one, kung...
1: Ano muna yung ORS, Doc?
4: So, yung ORS po, ang tawag po natin doon is yung oral rehydrating or rehydration solution or salts. Okay? So, yun po, kung meron kayong malapit na butika, nabibili po yun sa butika. Para siyang sachet na may powder. Ang laman po nun, parang asin, asukal, tsaka yung mga electrolytes po natin. So, usually, hinahalo siya sa tubig and then iniinom ng mga kababayan natin na may diarrhea. And usually, kung gano'ng kadami yung nilalabas nila na tubig sa katawan, ganun din kadami yung iniinom nila para ma-replace yung nalabas or yung nawala sa katawan nila.
1: Oo, pero pag gagawa ka lang, isang litrong tubig, paano yung sukat? Ilang asukal?
4: Usually kapag sa isang litrong tubig, no, usually 6 to 8 na kutsarita ng asin at saka 6 to 8 na kutsarita ng asukal. So yun yung ginagawa natin para hindi mawala yung electrolyte sa katawan.
1: Yan. So yun po ah. So pag nagda-diarrhea kayo, syempre ang dami hong lumalabas na tubig pati electrolytes, manghihina ho kayo. Diba? Kailangan ho natin ng salt, sodium at potassium sa ating katawan para sa muscle contraction, pati sa lahat, brain functioning. So dapat po ay maibalik po natin yung electrolytes na yan sa ating pong katawan. And pag sobra-sobra na talaga matamlay at ang dami mo nang nilabas sa katawan mo, kailangan po tayo pumunta sa ER dahil kailangan iswero, no, Doc? At ano, okay, so W, tapos na tayo. Next is influenza. Okay, so ang ano ba, ang flu vaccine for this year ay nandito na, Doc?
4: Yes po, available na po ang flu vaccine for this year. So, sa mga drugstore, available na po siya.
1: Oo. Sa San Lazaro ba ay libre ang flu vaccine?
4: As of now, depende po kasi sa stocks natin. So, usually, kapag meron naman po, binibigay naman po natin sa mga pasyente natin. So, yun po.
1: So, meron ba kayong outpatient na pwedeng ano, magpasaksak ng libreng flu vaccine?
4: Yes po, meron po kaming outpatient. Depende din po sa stocks. So, punta lang po sila sa San Lazaro kung meron, bibigyan naman po sila.
1: How about on other government hospitals? Are you aware if it's given for free by DOH?
4: Sa iba pong hospital, alam ko hindi po siya nabibigay ng libre. No, depende rin po kasi sa stocks. And then, usually po, yung mga infectious hospitals lang po natin yung meron, which is San Lazaro or yung Research Institute of Tropical Medicine.
1: Okay, so ito pong flu vaccine, pinapalitan to every year, di ba? Tama, Doc? Ang kinukuha nila yung top 3 strains.
4: Yes.
1: Pero kahit na, kaya dapat magpasaksak every year. At pero kahit na saksakan, maari pa rin magkatrangkaso, tama, Doc?
4: Yes po. Ang goal lang po naman ng ating bakuna is maiwasan yung severe o yung malalang influenza. Mm-hmm. No, so hindi po ibig sabihin na 100% magiging pabaya na tayo pag bakunado tayo kasi akala natin hindi na tayo magkakasakit. Pwede pa din po pero mild lang po kapag bakunado tayo.
1: Oo. So ano pa rin, tsaka maaring ibang ano variant, tama ba 'yan? Yung nag-virus yung makuha mo, 'di ba?
4: Yes.
1: So magkakaroon ka pa rin. Okay, but makakatulong kung naka-flu vaccine, makabawas sakit, di ba? Sasabihin natin, trangkaso lang yan, nandali-dali naman yan gamutin. Pero naririnig natin, may mga namamatay sa trangkaso. Dok, anong nangyayari sa kanila?
4: Sobrang funny, no? Kasi nung nagka-COVID, parang na-underscore yung importance ng pag-prevent ng flu din. Kasi nga, yun nga, I think misconception kasi yun sa iba natin mga kababayan na pag trangkaso lang, hindi ko kailangan magpa-ospital, hindi ko kailangan uminom ng gamot kasi mawawala din naman. Pero usually po kasi sa mga masyadong matatanda, sa mga masyadong bata, and lalo na yung may mga iba't ibang sakit, high blood, diabetes, no, pwede po silang magkaroon ng komplikasyon ng influenza. Number one na po doon yung pagkakaroon ng pneumonia.
1: Oo. Anong nangyayari ba doon talaga? So usually inisip nila virus to, di ba? Oo. So pag ginagamot, meron mga antiviral na pwedeng inumin. And then paano siya nagiging pneumonia, Doc?
4: So, yung pneumonia, nagkakaroon tayo ng sinasabing viral pneumonia every time nagkakaroon tayo ng influenza. Kasi po, yung virus, yun, yung influenza virus, nakukuha po natin yun sa paglanghap ng hangin na mayroong mga virus nung influenza. So, anytime po na malanghap natin yun, pwede po talaga silang tumira sa baga natin at magkaroon ng impeksyon. Ngayon, kung may gamot po tayo sa influenza, meron po tayong gamot sa influenza, no, yung tinatawag po nating oseltamivir. Pero hindi po natin siya, wala na po siyang bisa kapag late na po natin siya naibigay. So usually within 72 hours or 3 days ng presentasyon, dapat masimula natin para makita natin yung full na epekto ng gamot.
1: Okay, so alam mo, nagtitext nga yung anak ko na inuubot sipon siya. Tapos sabi niya, nagpakita siya ng plema, dilaw na. Sabi niya, ma, ibig sabihin ba nito, bacterial na ito?
4: Actually po, yung plema, hindi po talaga siya magandang basihan, no, kung viral, bacterial, or kung ano man ang dahilan ng ubo natin. Kasi dahil lahat po sila nagkukos ng infection sa baga, no, lahat po sila pwedeng magpresenta ng plema. So hindi po yun magandang basihan para masabi kung virus to, bacteria ito.
1: Okay, so when do we run to the ER, doc? Anong mga red flags na, kasi usually, di ba, tayo po ay nagsiself-medicate kahit ako eh. Pag sa bahay, inuman ko na itong paracetamol, inuman ko madaming tubig, vitamin C, zinc, yan na, no? Iinom na ako, tas magpapahinga, minsan yung pagpaluwag ng paghinga, di ba? So ano yung red flag? Ay, ER na, oo.
4: Number one po talagang red flag natin sa influenza is kapag nahihirapan na tayo huminga. Kasi pwede po talagang baka may komplikasyon na tayo or may pneumonia na tayo. Pangalawa, kapag hindi na natin matolerate or hindi na natin kayang kumain or uminom ng tubig, kapag sobrang hinang-hina na po tayo, that's the time po na kailangan na po natin magpa-emergency room.
1: Oo. At saka yung ganito yan. So una, ubot sipon lang, nandito lang. Eh, no? Upper respiratory tract infection. Sorry. So, kapag bumaba po yung ating pong mga phlegm, no, in discharge at napunta sa baga, nagiging medium for growth po yan ng bacteria. So yun po ay meron ng dugdug, may naririnig na sa baga. Ang tawag na doon ay lower tract infection po. So yun po ay maaring pneumonia na. Okay, so lalo na po sa ating mga elderly, ngayon po, no, ingatan po natin sila, tandaan po natin na ang mga elderlies, pag may infection, maaring walang lagnat. So, fever cannot be a indication na may infection. Huh? So, ang dapat po lang makita is change of behavior, pati sa mga babies. Pag hindi na kumakain, hindi natutulog, restless and all, baka may infection na sila. So, dapat po sila ipa-check up. Kala mo kasi, parang sinisipon-sipon lang ubo. Ang bilis eh. Diba? Yes, parang isang araw na ubot-sipon. Pneumonia na ako. Kinaalam ko yun kasi nag-aalaga ko ng nanay ko. Yes. Ang hirap mag-alaga po ng matatanda. Okay. So, yun po yung mga paalala lang ni Doc on anything else on influenza that you want to remind? Okay na tayo, di ba? And of course, drink a lot of water also.
4: Yes,
1: okay, so papunta tayo sa leptospirosis. Anong mga paalala tungkol sa sakit na ito, Doc?
4: So yung leptospirosis po natin, alam na po natin yan. Nakukuha po siya sa ihi o kaya sa secretions ng kontaminado, infected na daga. So kaya siya nakikita tuwing tag-ulan kasi 'di ba usually yung mga daga nasa imbornal, no, doon sila nakatira. So nandoon yung ihi nila at kung umapaw 'yun, no, pwede po tayong ma-infect lalong-lalo na po yung mga taong may sugat kasi pwedeng doon po pumasok yung bacteria ng leptospirosis. So yung leptospirosis natin, syempre hindi po siya tuwing tag-ulan lang, no. Kahit po sa tag-init, meron po leptospirosis. So dapat po all year round maging maingat po tayo sa leptospirosis.
1: Okay, so mga paalala, lalo na sa kabataan o sa lahat ng sambayanan, huwag mag-swimming sa tubig baha. Dahil nga maari ho kayo makakuha ng leptospirosis, ito po ay isang...
4: Ito po ay isang bacterial na disease, so bacteria po ang nagkukos.
1: Yes, na maaring pumasok sa iyong katawan kahit walang sugat.
4: Yes,
1: sa paano paraan, Doc?
4: So usually, yung iba nating mga pasyente, no, number one, yung may mga konting galos lang, konting gasgas. Akala kasi nila hindi naman dumugo yung sugat nila, so generally safe sila, pero pwede pa rin po yun pasukan ng bakterya ng leptospirosis. Pangalawa, wala nga kayong sugat, pero na-expose naman po yung bibig ninyo o yung tiyan ninyo sa tubig baha, no, or yung mucosal exposure na tinatawag. So kahit na hindi baha, Pero sa bahay nyo, yung ininuman nyo ng tubig, kontaminado ng ihi ng dagang may leptospirosis, pwede pa rin po kayo magkaroon.
1: Oo. Alam mo, may mga inulat sa atin, yung mga delivery drivers sa motorsiklo, yung talsik lang sa, ano, sa mata,
4: yes,
1: ay meron ng leptospirosis. Mga na-admit po natin sila, yes, kuya. May mga ganyang kwento. Okay, so, ano ngayon ang dapat gawin? Kasi nga, maaring magbaha. Ano yung preventive natin measures para hindi tayo magkaroon ng leptospirosis?
4: So usually sa mga sakit natin po na ito, di ba, may kasabihan tayo na prevention is better than cure. So talagang kailangan natin mag-prevent, no, i-prevent na magkaroon tayo ng sakit sa pamamagitan ng number one, pagsuot ng bota. No, kung lulusong po tayo sa baha, no, hindi maiwasan, magsuot ng protection. Kung kaya namang iwasan na lumusong sa baha, edi iwasan na lang po natin para di tayo magkasakit. Pangalawa, kung na-expose po talaga tayo, no, na wala tayong bota, may sugat tayo sa paa, better pong lumapit kaagad sa pinakamalapit na health center or hospital para mabigyan po kayo ng tinatawag na post-exposure prophylaxis. So yung post-exposure prophylaxis po, kapsula lang po ito na antibiotic na iinumin nyo ng isang araw. No, pang-prevent po ito na magkaroon kayo ng leptospirosis. So available po ito sa mga health center, sa mga pinakamalapit.
1: Libre. Diba? Libre ang binibigay. Okay, so ano yun lang natin yung ano, yung anong tawag doon, yung protocol. Okay, so kayo po ay nag ano, tumawid. O kahit na, 'di ba, pauwi, 'di ba, mula sa opisina, biglang bumuhos ang ulan. Nabasa lang yung paa mo, ha, nabasa lang. Hindi naman necessarily baha o lumubog sa baha, nabasa kasi nga yung tubig, ulan,
4: yes,
1: nagmi-mix-mix, maaring meron ka na doong bacterial infection ng leptospirosis,
4: yes,
1: right? So, once, isang beses iinom.
4: Yes, you take it once a day, pero depende po yun sa exposure.
1: Yun. E paano kung araw-araw ka na-expose? Mm-hmm. Paano ang protocol, Doc?
4: So, number one, kapag wala po kayong sugat, tsaka once lang kayo lumusong sa baha, you take it once a day lang. But within 3 days po, dapat mainom mo siya. Kasi
1: okay,
4: wala nang bisa kung more than 3 days mo siya iinumin. Pangalawa, kung lumusong kayo, once lang, pero may sugat kayo sa paa, yung iinumin nyo pong antibiotic once a day for 3 to 5 days. No? So, once a day yun, ng 3 araw o 5 araw.
1: May opening, di ba?
4: Yes.
1: Kung nakalunok o tumama sa mata?
4: Kapag nakalunok po or tumama sa mata, ganun pa din po, no? So, once a day na 3 to 5 days. Mm-hmm. And kapag araw-araw po kayong na-expose sa tubig baha, let's say nakatira kayo sa hindi na nawawala yung baha dahil natin sa mga flood control natin,
1: okay,
4: 'di ba? So, usually kapag ganoon, talagang yung tableta iinumin nyo once a week until matapos yung exposure or mawala yung baha sa lugar ninyo.
1: Okay, so kung minsanan, once. Pero kung may opening kasi nga may sugat, which hindi mo masabi, ah, kasi lumalambot po ang balat sa paa, tapos nagkakasugat, pasok agad, eh, di ba? May point of entry.
4: Yes.
1: Diba? So, one tablet
4: for 3 to 5 days.
1: 3 to 5 days, or nakainom, or nakatamaan ng mata. Okay? Ibig sabihin, pumasok. Okay? So, yun po. But if yung matagal bumaba, yung buong bahay mo na baha, ay,
4: yes,
1: every week.
4: Once a week. Until mawala po yung baha.
1: Until mawala yung baha. So, yun po ay prevention. Dahil nakakamatay ang leptospirosis, anong nangyayari, Doc?
4: Base po talaga sa mga na-admit sa amin, usually nakita namin sila na moderate to severe na yung sakit. Ang leptospirosis po kasi natin, usually tatlong parte ng katawan natin yung tinatamaan, eh. Yung baga, yung atay, tsaka yung bato, yung kidney. So usually nakikita natin yung mga pasyente na nag-ududura or nag-uubo ng dugo. No, yung iba naman naninilaw dahil natamaan yung atay nila. Tapos yung iba, nakikita natin na umuunti yung ihi dahil affected na rin yung kidneys nila ng leptospirosis.
1: Oo, tama yan. Ako po ay intern, nakakita po ako ng mga talagang tinamaan ng leptospirosis. Madidilaw sila, nag-emergency dialysis sila dahil tinamaan na yung bato nila. Kaya imagine, ang ginawa lang ay naglakad sa tubig baha. Ayan. So talagang lakad pa lang yun. Ha? What more kung sinwimming mo ang tagal ng exposure, taas nilunok mo yung tubig, tinamaan yung mata mo, pinanghilamos mo yung tubig, pasok na. Diba? So may danger po tayong mamatay dyan. Huwag po natin yan baliwaliin. Okay. So last. Gusto lang ako idagdag. Ang leptospirosis ay may incubation period. Ibig sabihin, hindi naman porket lakad ako sa tubig baha ngayon, wala naman nangyari sa akin, ba't pa ako inom ng antibiotic? di ba lumatagal until 30 days? Ibig sabihin, before magpakita ang simptomas, tama ba yun, Doc?
4: Or, yes. On okay, some textbooks, 2 to 14 days din yung incubation okay. period. Pero, depende po kasi siya sa bacteria load sa baha. Ibig sabihin, depende kung gano'ng kadami yung bacteria na nandoon sa baha nung na-expose kayo. Kasi kung masyadong madami po yun, definitely, maikli lang yung incubation period na mararanasan ninyo. Pero kung konti lang, pwede pong 14 days or even more than that.
1: Oo nga. Pero ang punto ko lang po is, i-risk mo ba na tamaan ka? Diba? So, yun po ay paalala. No? So, in other words, kung meron kang tinatawag na post-exposure, ibig sabihin, kung na-expose ka sa tubig ba, inuman mo na.
4: Yes.
1: Diba? Huwag mo nang antayin na. Alam ang Pilipino, ganun. Wala naman ako simptomas eh. So, ang tagal pala nung incubation, hindi naman yes, natin mabibilang kung gaano kadami yung bacterial load ng tubig na yun, right? So, ang tagal-tagal, 2 days to 30 days, tama ba, yes, ang incubation period? Baka ang symptoms mo is after a month magpakita. Tama, no? Nandun pa rin siya?
4: Usually, we just see it at 2 to 14 days.
1: Okay.
4: May mga rare cases na more than 14 days, pero usually 2 to 14.
1: Yun yung usual.
4: Usual.
1: Okay. So, huwag ho natin yan take for granted. Okay, so last, Doc, ang dengue.
4: So, yung dengue po natin, nakukuha po siya sa kagat ng lamok na infected ng dengue virus. So, yung dengue po natin, o yung lamok na merong dengue, no, nangingitlog po kasi siya dun sa mga lugar na naipunan ng tubig. So, yun po yung isang dahilan kung bakit laganap po siya kapag tag-ulan. Kasi nagkakaroon po ng tirahan or ng itlogan yung mga lamok natin. And isa pa po, no, hindi lang po tag-ulan may dengue. No, ang problem po sa atin dito, all year round din po ang dengue tulad ng leptospirosis.
1: Oo, kaya nga may paalala sa atin ng DOH, yung 4T, ano to? Taob, taktak.
4: Natin. Ito po yung program ng DOH, yung may fogging, no, yung for if I'm not mistaken, parang for
1: na yung 40 is
4: yeah,
1: yung ating parang, mga kahit maliit na baso kasi sabi nga kahit tansan
4: yes,
1: ay maaaring mangitlog doon yung lamok, mm-hmm, right? So, dapat itaob, walang ipong tubig. Taob, itaktak, tapos ano ba yung T? Tuyo?
4: Parang tuyo po ata yun. Pero
1: I
4: always have to review that. Pero ang isa pa pong program ng DOH ngayon is yung number one, pinapromote po nila yung pagsuot ng protective na damit. No? Yung mga long sleeves, yung mga paggamit ng kulambo. At the same time, merong mga fogging drives, usually yung ating health centers so yung mga LGUs para makaiwas po sa dengue.
1: Ayon po sa reports, no, kasali ang Metro Manila doon sa mga one of the highest cases. So, yung apat na T, contra dengue, ay taob. Itaob po natin yung mga lagayan na maaaring maipunan ng tubig, mga balde, gulong, paso, lata, taktak, no? Tataktakin po natin ano man makita natin na may maaaring malagyan ng tubig at magkaroon ng kitikiti, no? Na magiging lamok. At tuyo. So, panatiling pong tuyo ang ating pong paligid at takip. Kung ano man iniipon mong tubig, takpan po natin yon para hindi magkaroon nga ng lamok. Okay. So, yung pagkakagat ng lamok po sa dengue, di ba? Meron tayong, anong tawag sa anopheles?
4: Aedes aegypti.
1: Aedes anopheles is malaria.
4: Malaria po.
1: Okay,
4: yes.
1: So ano ang kailan kumakagat ang lamok ng dengue?
4: So usually po yung Aedes kumakagat po siya ng dusk or madaling araw. Yung pa set na ng sun pala.
1: Anong oras yun?
4: Dusk. Usually mga hapon na po, mga 5 p.m. to 7 p.m. And then kakagat po ulit sila pag madaling araw, yung dawn na tinatawag. So usually that's 4 to 5 a.m. hanggang 7 a.m. Doon po sila pinaka-active.
1: Yung malaria, iba po yun. Ha? Yung malaria po ay, anopheles. So doon po sa mga mabubundok na lugar.
4: Yes po.
1: At saka nagchichill. Nagchichill sila. High fever. At saka yun, mahinang-mahina yung kanilang katawan. Yan po. Ay kasali ako dyan sa mga pinupuntahan namin sa Palawan,
4: yes,
1: Doc.
4: Po.
1: Nandun sila sa bundok. Tumawid ako ng ilang ilog para makilala sila. Sanay na sila magka-malaria. So yung mga sa kanilang mga sari-sari store, may mga volunteer doon na microscopist.
4: Yes.
1: Pag nagkaroon sila ng chills at paglalagnat, panghina,
4: magsismear
1: lang sila, titignan sa mikroskopo. May malaria ka, bibigyan ka agad ng gamot mula sa World Health. Okay, so ang dengue po ay nakakamatay, right? So, tayo ba magko-commercial muna? O magko-commercial tayo. Sa ating pong pagbabalik, didiscuss natin yan. Sa dengue kasi, viral ito. Hindi ito binibigyan ng antibiotic. Pero ina-admit, di ba, Doc? Kasi binibigyan nila ng support by hydration. Papaliwanag ni Doc, ano ba nangyayari sa isang taong nakagat ng lamok ng dengue? So, dyan lang po kayo magbabalik po. Ang iwas sakit, iwas gastos.
0: Si Doktora Luisa,
5: Doktora Luisa,
0: ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
9: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
10: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Pinag-uusapan natin dengue. Okay, so ang dengue, pagkagat ng lamok sa'yo, virus po ito. Anong ginagawa sa platelets? Sige, Doc, paliwanag po natin. Bakit bumabagsak yung platelets?
2: So, usually po sa dengue, kaya bumabagsak yung platelets kasi number one, yun talaga yung main target ng dengue din usually sa atin. At the same time, ang pinaka-effect pa ng dengue sa katawan, yung mga daluyan ng dugo natin, nagiging fragile or nagkakaroon po ng mga konting bitak-bitak na lumalabas doon yung tubig. Kaya doon yung problem sa dengue po. No? Kaya nakikita natin, medyo yung iba, medyo bumababa yung BP, medyo bumababa yung platelet, tumataas yung concentration ng dugo, no? Kasi dahil po doon sa mga epektong yun.
1: Okay, so ang anong tawag doon? Yung role kasi ng platelet, Doc, ano ba yung role ng platelet sa katawan?
2: Yung role po kasi ng platelet, no, sila po yung nagpapaampat ng pagdurugo. No? Okay. So kapag sobrang baba po ng platelet natin, prone po tayong magkaroon ng pasapasa sa katawan, prone po tayong magkaroon ng pagdurugo sa ibang bahagi ng katawan.
1: Correct. So usually, ang unang nilalabas, lumalabas yung water, right?
2: Yes.
1: Okay. First is dengue, ano usually yung fever pattern? Ano usually ang presentation?
2: Usually po, ang dengue, tinatawag po natin, may iba po na remittent, ibig sabihin, kahit po inuman nyo ng gamot, hindi siya bumababa sa normal na temperatura or patuloy pa rin yung paglalagnat niya. Pero there are also some patients who experience intermittent fever. Pag sinabi naman po natin intermittent, no, kapag uminom tayo ng paracetamol, bababa lang po, no, ng konti, tapos biglang aakyat na naman, lalagnatin na naman tayo. So yun po yung fever pattern ng dengue.
1: Okay, so pag tayo po ay nasa bahay, anong mga dapat natin gawin? Kasi inisip mo, naku, baka dengue ito, right? Or actually the truth is, kahit na ito ay viral infection of any cause, ay dapat ay uminom ng madaming tubig, right?
2: Yes.
1: So ano ang red flags para dapat pumunta na sa emergency room, Doc?
2: So, ang mga babantayan po natin, lalo na kapag may dengue ang isang tao, number one, kung patuloy po yung pagsusuka nila, no? Kung sumasakit po yung tiyan, hindi mawala-walang sakit ng tiyan, nagdudugo po sa ilong, nagdudugo yung mga gilagid, no? Better po magpakonsulta na po sa pinakamalapit na ospital. Lalo na po kapag yung pasyente, dahil sa sobrang hina, di na makainom, di na makakain, no? Yun po yung mga warning signs na kailangan po natin dalhin na sila sa emergency room.
1: Okay, so may mga nagtatanong dito, yung tawa-tawa, Doc, ano bang effect nito? Totoo ba ito? Gamot sa dengue?
2: Actually po yung tawa-tawa, wala pa po talagang studies na nagpo-prove na effective ang tawa-tawa sa dengue. Number one po kasi ang dengue ay self-limiting. Ibig sabihin po, dahil virus siya, mawawala din po siya on its own or gagaling siya on its own. Ang number one po talagang gamutan para sa dengue ay supportive. So kung dehydrated ka, magbibigay tayo ng pang-rehydration solution o kaya ng swero. Kung may lagnat, magbibigay po tayo ng paracetamol. So yun po yung gamot talaga para sa dengue.
1: Oo, tsaka sinasabi, para lang to watch out for, hindi muna pinapakain ng mga, tama ba yan, mga orangey o mapupulang pagkain? Tama ba?
2: Yes. Pwede po kasi siyang magmukhang dugo sa dumi.
1: Malilito.
2: So, hindi po natin ina-advise na kumain ng mga dark-colored na food or fluid for the meantime ang mga tao.
1: Okay. So, Doc, maraming salamat. Ang dami po nating, ang tawag dito is advanced education. No? Kasi alam naman po natin, konting ulan lang bahana. Yes. Di ba? Kaya nga sana ay makulong na agad, no? Kung sino man po nagnanakaw sa bayan, kasi ho, hindi lang naman yun structure. Pag hindi ho natin mabigyan lunas yung flood control sa ating bansa, may kalakit na sakit na nakukuha po ng ating pong mga kababayan. Madami hong namamatay sa dengue, namamatay sa leptospirosis, at kahit simpleng diarrhea ay makakamatay kahit sa, lalo na sa mga kamataan o sa mga matatanda. No? So, yun po. Sana mabigyan po kaagad makulong at maayos ng DPWH. It's a challenge na hindi yan nanakawin because yung flood is a problem. Okay, na nagkakasakit at namamatay yung mga tao dahil dyan. Okay, so Doc, ano ang mga programa ng San Lazaro? Like ngayon, ini-expect ninyo for sure, ito pagtaas ng mga kaso ng wild, yun po yung mga in-expect yung cases, right, in the hospital. So ano yung mga, you are a government hospital, DOH?
2: DOH hospital.
1: It's yes. A DOH hospital. So pasok po tayo sa zero balance billing.
2: Yes po.
1: From the ER hanggang ma-admit. Ibig yes. sabihin, wala hong babayaran kahit yes. 5. Kahit may pera yung tao.
2: Kahit po may pera yung tao, wala pong babayaran.
1: Yes, kasi ginagamit yung PhilHealth niya, diba? Yes. Okay, kahit may pera yung tao, kapag ho kayo magkasakit, any of those. Kasi maaring may pera yung, wait, sorry, ano natin, maaring may bahay siya, may kotse siya, pero wala siyang cash
2: yes,
1: para
2: yes.
1: sa kanyang kalusugan. Pag pumunta po tayo any of the hospitals, including San Lazaro, sakit nyo, waterborne illness,
2: influenza, all leptospirosis cases,
1: and dengue cases. Are all for free. So wag ho kayong magtitipid, wag nyo hong titiisin kung kayo ay nilalagnat, may simptomas, pati ho yung mga antibiotic para sa anti, yung mga post-exposure ng leptospirosis ay libre.
2: Yes.
1: Okay, so wag ho natin risk ang ating pong buhay. So Doc, what is your last message sa ating pong mga kapamilya?
2: So ang last message lang, talagang kailangan po nating mag-ingat palagi kasi mahirap na po magkasakit. Hindi po biro ang magkaroon ng sakit ngayon, lalo na nagmamahala na rin po ang mga bilihin natin. Nabuti na lang po sa San Lazaro, zero balance billing. And number two, any symptom po o kahit anong simptomas ang maramdaman nyo, definitely ina-urge po natin kayo na magpakita po kaagad sa ospital o sa doktor para mabigyan po ng lunas kaagad yung nararamdaman ninyo, or kung kinakailangan kayong ma-admit, ma-admit po kaagad.
1: Doc, short lang ha. May tanong lang si Jesus Emmanuel. Can you talk about yung vaccine lang ng pneumonia? Okay.
2: So, yung pneumonia vaccine po, meron din po tayo ng pneumonia vaccine, no? So, usually, yung pneumonia vaccine, binibigay po natin sa mga elderly, doon sa may mga uncontrolled na comorbids tulad ng hypertension o high blood, diabetes, at the same time, no, doon po sa mga vulnerable na population natin. So, usually, ang ginagawa natin dito, bibigyan po tayo ng PCV na 13, yun po yung unang bakuna. And then after a year, bibigyan po tayo ng PPSV 23. So, yun yung pangalawang bakuna. So, as they say, yung effect po ng bakuna na yun, no, pag nakompleto ninyo, pwede pong lifetime yung effect niya. Although, we still recommend dun po sa mga vulnerable groups na once in a while magpa-booster po.
1: Wow! So, thank you very much. Yan po si Dr. Gian Paolo Alzaga, ang ating pong medical officer for sa San Lazaro Hospital. Ngayon, may friend na ako sa San Lazaro. Kukunin kay number mo. At dati nating kamiyembro, sana miyembro ka pa rin namin, ha? Ngayon, ha? Advocate ka pa rin ng Lingkod ER.
2: Of course.
1: Okay, Gian. Okay, so, maraming salamat po sa pagsali po sa aming pong huntahan for today. Sana po may natutunan kayo. At tandaan niyo po lahat ng mga reminders na yan para hindi tayo magkagulatan, may sakit tayo, diba? So, dahil, life is precious at ang iyong kalusugan, kahit gaano kadami pera mo, di mo mababalik yan pag nawala. Okay, mawala na lahat, huwag lang yung inyong kalusugan. So abangan niyo po ako mamaya, kasama po ng aking partner na si Franco Reyes sa ating pong programang Connect Ka Dyan. So tinitingnan ko kung ating pong pag-uusapan ay ang kahalagahan po ng pagtuto ng iba't iba pong lingwahe at ano po ang benepisyo nito. So exciting po ating magiging topic later. So maraming salamat! Bye!
0: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Maging updated sa mga showbiz happenings, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 12:02 na po ng tanghali.
1: Balita ngayon!
2: Higit 55,000 pulis at personel ang idineploy ng Philippine National Police para sa ligtas na pagbubukas ng klase bukas a 8 ng Hunyo. Ayon sa PNP, kabilang dito ang 1,000-1,000 pulis na magbabantay sa mga paaralan, traffic at police assistance desks sa buong bansa. Naglagay rin ang PNP ng higit 9,000 police assistance desks at mobile patrol units para palakasin ng seguridad at mabilis na responde sa anumang insidente at tiyakin ang seguridad ng mga estudyante at guro sa pagbabalik eskwela. Nangangamba si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa kalagayan ng pangangatawan at kalusugan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa mga susunod na pagdinig sa ICC. Sinabi sa DZMM ni Conti na dapat abangan ng mga status conference sa inaasahang gaganapin o na inaasahang gaganapin sa June 23 at July 14. Gayun din ang kalusugan ni Duterte na posibleng muling suriin. Kaugnay nito, binanggit din ni Conti ang paghahanda ng ICC para sa mga pagdinig, kabilang ang pagkuha ng Filipino at Cebuano interpreters para matiyak ang maayos na komunikasyon sa proceedings.
3: Actually, yan yung medyo bago. Mm-hmm. Dahil nung una, meron naman talaga silang panawagan na for interpreters, pero ito ay para sa mga papel. Ito,

0: MM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DCMM Balita ngayon.
2: Oras natin 12:04.
3: Bongga Kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
4: Bongga Kajay!
3: Walang palalampasing inside story.
4: Bongga Kajay!
3: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
4: Bongga Kajay!
3: Makinig! Manood! Now na!

0: Magandang afternoon! Happy, happy Pride sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Nakasabi, of course, ng LGBTQIA+ community. June 7, 2026, Sunday. Siyempre naman, ito na nga po ang inyong inaabangan tuwing pananghalian. Ang programang maghatid sa inyo ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Nagbibigay din tayo ng break sa mga up and rising stars. Nako, may mga kaganapan sa studio dahil lang aking kasuotan ay hashtag sumisitru. Talagang maraming salamat sa aking ate na si Ate Kimmy Fierce sa pagtakbo niya ng parang akala mo ay talagang siya ay ano, Trinane, mentor ni Lydia De Vega at ni Elma Muros, di ba?
1: Happy birthday!
0: Hindi niya birthday, mali, hindi niya birthday. Tumakbo siya dahil ang aking damit pala ay kitang-kita ang aking kaloob-loob.

0: ba? Yan, opo, diba? Buti na lang ang ating DZMM jacket ay always to the rescue. Daming ganap, totoo. Ngayong Sunday afternoon, actually hanggang mamaya, maraming ganap. I-share ko na sa inyo agad-agad. O, meron akong ganap sa June 12. May ball akong aatendan. Natuwa ako kasi sinukatan ako ng aking Mama Reg. The Reggie Cruz, ang ating designer and stylist of the celebrities of the stars. Si Mama Reggie Cruz. Sinukatan niya ako from head to foot. Tapos sobrang bilis ng chikahan namin. Parang ang call time namin ay 12 noon. Dahil 12 tayo ng tanghali. So dumating naman tayo on time mga 12:40. Meron tayong 20 minutes for the fitting, for the sukat. Actually, hindi pala. For the ano palang, measurements, diba? Kasi yung fitting ko sa 11, sa June 11, parang a day before yung pinaka-event talaga. Sabi nga ng Mama Red, sabi niya, supposedly daw, dapat yung damit, after ko siyang suotin for the event, isusole. Parang ganon. After ko siyang suotin, isusole. Sabi ng Mama Red, hindi, bibigay ko na lang sa'yo. Yung design na gusto mo, go, yun na yun. Ay, maraming salamat naman. Alam mo, kaya ko yun isinare, parang while walking dito sa aming hallway, napag-usapan namin na yung mga tao na kumukuha sa amin sa mga events, yung mga tao, like yung doon sa event na yun, hindi ko mabanggit kasi syempre branded, diba? Wala ang papaawal, wala magsasabi ng mamara, walang magaganon. Oo, so ang eksena, parang habang naglalakad kami, sabi niya, "Uy, best friend mo pala si ganito, si Kim Torres." Si Kim Torres po ay celebrity event stylist and organizer, ganyan. Siya po may hawak kila Sir Manny Pacquiao, Annabelle Rama, Gutierrez family, sila Chief Filomeno. Actually, madami, malaki yung mga hinahawak ang event si Kim Torres. Eh, si Kim Torres po ay aking best friend. Si Kim Torres ay best friend ko po yan. Actually, talagang hindi siya claim to fame na best friend. Kumbaga, kami ang magkarugtungan puso simula first year college sa Lyceum of the Philippines, Manila. O, taray. Sa may Intramuros. Oo, ganon. Tapos parang kinikwento niya si Mama Reg bilang stylist siya sa kanya sa mga weddings or kung ano mang event, ganyan. Sinasabi daw nung best friend ko sa kanya na, "Mama Reg, si Jaiho talaga ay sobrang kaibigan ko yan." Siyempre, di ba pagka ganon, may mga thinking time, may mga thoughts tayo na masabi lang na friend, ganyan. Sabi ko, hindi kami yung masabi lang na friend na nagkatagpo lang, nagkakilala. As in, kami talaga yung mga best friends nung sabi nga, ang term nga, mga bata pa lang kami. Ganun yung term. O in fairness, bukod kay Kim Torres, yung isa sa mga events head nung event na, malaking event na pupuntahan naming ball sa June 12, anak-anakan ko naman. Kumbaga, na-mentoran ko nung mga bagets days pa, hindi pa ako nagdi-DJ or something, ganyan. Ang eksena ngayon, eh, mga head na sila sa mga kumpanya. So parang first thing in mind nila kapag may events, kami. Kasi nag-host ako, stylist si Mama Reg, ganyan-ganyan. Hindi nila kami pinapabayaan. Si Patchot, di ba? Bukod kay Kim Torres, si Patchot ay anak-anakan ko din. Kasamahan ko dun sa aming political partido sa Lyceum, Ontario, di ba? Sa student council. Ayan. Kasama ko. Ay, wala na yung bed ko. Meron pa. Oh, meron na. Okay. Ayan. Kasamahan ko sila doon. Kami pa rin ng mga first thing in mind nila. Yun yung sinasabi, no, Kuya Fred. Yun yung sinasabi na maliit ang industriya. Kumbaga parang kapag nakapag-build ka ng magandang relationship with maraming tao, darating yung time na magbubunga yung na-build mong relationship na yon. At syempre, hindi kayo napapabayaan sa mga kaganapan in life. Kaya nung dumating yung punto na parang nasa industriya na kami, sa mga kani-kaniyang field na kami, ayun, o diba, nagsasucceed kami at tinutulungan namin ng isa't isa, right, Hana? O, diba ang bongga, no? yun talaga yung pinaka-thoughts nung gusto kong sabihin na parang naglalakad kami, sabi namin, ang taray, no, dahil maganda yung naging pakikitungo natin sa mga tao, maayos yung relationship natin sa kanila, so parang dumarating yung time na parang hindi nila tayo pinababayaan kung ano yung kakayahan na meron tayo kapag kailangan nila para sa trabaho nila, tayo ang mga nasa una sa listahan. Yan po ang ating homily ngayong Sunday. Hindi tayo nag-homily. Oo. No, but kidding aside, 'di ba? Napakagandang simula niya noon na Sunday. Kumbaga, anong tawag doon? Yung gratitude, 'di ba? Tsaka syempre yung pagiging mabuti mo, maging mabuti ka at all the time at hindi ka gagawa ng mag-burn ng bridge kung kahit na kanino, kasi syempre darating yung time na kakailanganin mo talaga sila at kakailanganin ka rin nila. At least maayos yung relationship nyo. Yun. Oras muna natin, 12:15 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tayo nga po ay sabayang napapakinggan. Siyempre sa inyong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Ay, gusto ko munang sabihin, di ba, Kuya Fred? Maraming salamat po sa iyo. Oo, ikaw na nakatutok sa iyong transistor radio. Dahil hanggang sa ngayon, mula nung sinimulan po natin ang programang Bongga Kajay, maraming salamat for making us your number one Sunday listening habit. Salamat! Totoo po yan. Ang sarap-sarap na ano na tayo ang numero uno, tayo ang nanguna sa kanilang mga pananghalian every Sunday. Opo, salamat. Siyempre, hindi lamang sa radyo dahil even sa inyo pong mga telebisyon sa Sky Cable Channel 26, sa 183 local cable channels nationwide, ganun din sa YouTube channel natin. Siyempre, keep on subscribing pa rin. Mag-subscribe kayo dahil para kasama na kayo sa almost 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Ganon din syempre sa ating Facebook page. Nasa 5 million followers na po tayo. Naka-live din po tayo dyan. Syempre, hindi ko makakalimutan kayo po na mga TFC subscribers, the Filipino channel. Sa I Want, maraming salamat. Magpasalamat din tayo sa ASAP, Kuya Fred. Kasi ang ASAP ngayon ay 5 p.m. na every Sunday. Hindi na natin sila katapat, or hindi naman katapat, kasabayan. Yes. O, eto na. Simulan natin ang mga pinaka-latest na ganap ngayong buong linggo na ito. Ayan, unahin na po natin ang chika about Coco Martin. Naku mga kapamilya, si Coco Martin daw po ay walang interes na pumasok sa politika. Iginit nga po ng kapamilya actor na si Coco Martin na wala siyang planong pumasok sa mundo ng politika. At inamin nga po ng aktor na palagi nga siyang inaalok na tumakbo sa halalan, pero iginiit na wala siyang interest. Para nga po kay Coco, hahanap siya ng ibang paraan para makatulong sa kapwa sa halip na pumasok sa politika. Sa ngayon, excited na si Coco sa bagong teleserye na pinamagatang Sigabo, kasama ang kanyang girlfriend na si Julia Montes. Mapapanood ang pagbabalik telebisyon ni na Coco at Julia sa June 22. Samantala, ayan, yesterday, tama no, kahapon, yung nag-motorcade, yes, from Baclaran, patungo sa Quiapo, Recto, at pumasok pa sila sa looban ng Tondo, no, dumaan sila sa Delpan, ayan, oo. O, alam nyo, may kinainan ako dyan sa Delpan, yung kusina ni Babs, hello sa inyo dyan, at saka yung N and G. Yung masarap na shake. Alam mo, in fairness, dun ha, sa shake na pinagbilhan ko, madaling araw na, pero bukas pa rin yung N and G. At sabi nila, parang bagets pa lamang daw yung mga kaibigan ko dun, sila Ate Kimmy Fierce, ayan, bata pa sila, nandoon na yon. And proven and tested. Andal-dal. And proven and tested. May mga nakasabay kami na matatanda na sila. Wow, taray, no? Nakikinig pala. Matatanda, Jai ho. Ganyan. Hindi, may mga edad na sila, hindi na sila taga Tondo, pero ang siste ay umuwi sila ng Cavite at saka ng Bulacan, pero bago umuwi, mga nakamotor, bago sila umuwi, dumadaan sila doon, at in all fairness, alam nila ang alam na this, at saka syempre ang bongga kajay, ibig sabihin, mga certified kapamilya sila at mga certified na mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Wow. Singer, diba? Ganon. Susunod, mga kapamilya OG cast ng Home Along Dariles, The Reunion, nagsama-sama sa first screening sa Maynila. Itong Lunes nga po, nagsama-sama ang mga minahal na karakter ng 90s hit sitcom na Home Along Dariles, kabilang sina Miss Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez at Van Dolf sa first screening ng reunion movie sa Meta Theater sa Maynila. Ayon nga sa anak ng Comedy King na si Van Dolf, handog nga nila ang pelikula sa alaala ni Tatay Kevin Cosme na karakter ng yumaang Comedy King na si Dolphy. Nasabay din sa nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day.
1: Pag nagsama-sama ang pamilya Cosme, kahit magkakapatid yan, kahit nagkakaaway-away, bila nanunumbalik sa amin yung mga bilin ni Tatay, Tati Kevin. Lalo na dyan pa si Tito Nova, si Tito Nanay. She reminds us na, oh, tatay nyo ganyan, tatay nyo sinabi yan. So, nag-mero daw, at the end of the day, happy pa rin. Parang yun ang gusto namin ibalik na ipakita sa taong bahay na kahit anong mangyari, mag-away-away mo ng pamilya, ano man ang pagdaanan, basta sama-sama lahat tayo.
0: Showing na nga po ang Home Along Dariles, The Reunion sa June 22. Ay, alam ko may ganap ako tomorrow for Home Along. Hindi pa ako binabalik ni Sir Randy, ha? Ayan, at sa alala ko, after my program, itatanong natin yan sa kanya. Oo, pero eto na, susunod na balita. Sa oras na 12:21, ang kantang pagdating ng panahon ay hindi daw pala dapat love song. Ibinunyag ng lyricist ng pagdating na panahon na walang intensyon ang kanta na maging love song. Ayon nga sa original lyricist na si Edith Gallardo, inutusan siya ng Vicor Records na sumulat ng kantang bagay sa middle child na hindi nakararanas ng kaparehong pagmamahal tulad sa panganay at sa bunso. Ayon nga kay Gallardo, intensyon ng chorus ng kanta na iparamdam ang mistulang pagtatanong ng middle child sa magulang kung kailan niya mararanasan ang kaparehong pagmamahal tulad sa mga kapatid. Pero nagbago ang kahulugan ng kanta nang bigyan na ito ng ibang kahulugan ng mga in love na listeners. Aminado nga si Ay Siguera na wala siyang ideya sa totoong intensyon ng kanta na nakatulong sa kanyang music career. In fairness, para pala sa mga middle child yung kanta na yan. Alam mo yung song na yan, hindi ko malilimutan. Bumili ang nanay ko ng pirated. Ah, wow, pirated. Nang pirated na tape at saka ng CD tape pa, grabe nung panahon na yon. Kami ay nakatira sa ano, sa Cherry Homes sa Bacoor, Cavite. Opo, ayan, sa Phase 1. Oh, ayan, tara, Phase 1, Cherry Homes. Bumili siya, tapos parang every morning, bukod sa pagkapatugtog ng mga Don Moen songs, ayan, habang nag-general cleaning sa bahay, pinapatugtog niya yan, tapos parang naging idol niya talaga din ang bonggam-bongga, si Ay Siguera, yon. At saka totoo na yan ang nakapagbigay ng ano ng big break kay Ice noon na Ice na ngayon pagdating sa kanyang music career. Mamaya na tayo magpapatuloy sa ating mga showbiz balita, yung mga pinaka-pinag-usapan na chika sa buong linggong ito, no? Putulin muna natin, pero syempre, ayan, eto na. Ay, meron pa tayong time check. O, mamaya tayo magka-time check. Sa oras na 12:23, mga kapamilya. At mga kaserbisyo, unahin na natin ipakilala ang espesyal na bisita natin ngayong Sunday afternoon. Let's start with our first artist. Siya ay si Harry Ocampo. Kilalanin po natin si Harry Ocampo dito lang sa Bongga Kajay. Magandang afternoon. Hi, Harry!
2: Hello po. Hi, Luzon. Kamusta po?
0: Itong camera mo, ha? Bumati ka sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Okay.
2: Hi,
0: bumati ka sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. Let's go.
2: Hi, DZMM fans. Hello po sa inyo. My name is Harry Ocampo and I hope mag-enjoy kayo sa aming interview.
0: Yes. Ayan, hello Harry. Si Harry parang ano, bagets na bagets, batang bata. Oo. Pero Harry, ayan, ikaw ay ano, anong pinagkakaabalahan sa buhay?
2: As of now, lagi po akong nagigigs, nag-make ng songs, at the same time pumapasok sa school.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, while doing stuff like that.
0: Ah, bongga. So, composer, yeah. Producer ka na rin ng mga songs, yeah, mo. Kaya mo na rin mag-produce ng,
2: yes,
0: songs.
2: Bro.
0: Wow, ang bongga, talented. How young are you, if you don't mind me asking?
2: 20 years old.
0: Talaga? Yeah. Kailan ka natuto na sumulat at mag-create ng music?
2: Actually, a fun fact about that, when I was a kid kasi, like elementary, during mm-hmm. those days, sumusulat ako ng song, like, parang kada may pasok ako at para break time ko, sumusulat ako ng song, like any lyrics, any na maisip ko. Minsan gumagawa po ako. First time kong gumawa, ano, about siya sa lapis.
0: Oo. Yeah, ano kwento ng lapis?
2: Ano siya, parang kinanek ko po siya sa buhay ko bilang isang elementary student. Ganun po.
0: Na kunyari, kapag feeling mo gamit na yung pagod ka na, tapos mauubos, basta para mabuhay ulit, tatasahan mo lang, ganun.
2: Yes.
0: Sabi sa'yo, ganyan ang lapis eh. Diba? Totoo, diba ganyan ang lapis? Yung parang kapag ka napudpud ka na, hindi ka titigil, diba?
2: Yeah.
0: Kasi may pakinabang ka pa sa susunod na mga klase. Ganon?
2: Yes,
0: anong ano, chorus na nasulat mo doon? Pwede bang marinig?
2: Actually, medyo lang libutan ko na siya. Pero,
0: Oh, yung linya na lang. Ayan.
2: Parang, ano siya, parang more on, ano, ang buhay ko ay parang isang lapis na... ang buhay ko ay parang isang lapis na pag lagi mong ginagamit ang isang lapis, parang katulad ko ang isang lapis na pag ginagamit ko, mas humahaba yung aking ginagawa or purpose. So, ganun po. Hindi ko na siya ma-define. Na.
0: Kasi nga bata ka pa, yeah, elementary ka pa lang nun. Pero in all fairness, no, from that parang curiosity, nakapagsulat ka ng something or nakagawa ka ng awitin sa lapis, aba ngayon, balita ko, nasa 400,000 streams na yung debut single mo na Layag.
2: Actually, ano po siya ngayon, ina-celebrate din po namin na 500,000 na
0: talaga?
2: This day, yeah.
0: Ngayon?
2: Yeah, this day.
0: Ah, taray, congratulations.
2: Thank you so much,
0: happy 500,000 na streams sa Layag. O mamaya, pag-uusapan natin yung Layag, diba? Pero syempre, yung sa paglikha mo ng mga awitin, paano? Nag-training ka ba? Dumaan ka ba sa mga, ano ba yung mga workshop nung mga tinatawag na mga ganyan? Composer workshop? Hindi. Ano yun? Yung mga umaattend sila ng mga session, di ba? May mga ganun.
2: May mga ganun.
0: Nagpapatawag, di ba? Yung camp, music,
2: yeah,
0: camp. Yes,
2: may mga ganun po.
0: Naka-attend ka ng ganun?
2: Actually, dati po meron akong pinasukan na ganun, in which they taught me kung paano ba sumulat ng kanta. Sobrang hilig ko po gumawa talaga ng mga songs.
0: Uh-oh.
2: Like, kunyari po, mag-isip ako ng isang bagay, katulad nga po ng lapis, parang mas... Ano po siya? Madali ko lang po siyang ma-imagine kung paano ko siya gagawin.
0: Totoo. Yeah. So, ikaw ba may record label ka na?
2: Wala po.
0: Talaga?
2: Yeah, independent.
0: Independent?
2: Hindi po ako na.
0: Wow! Yeah. In fairness, antaray naman, no? Ngayong panahon na ito talaga, importante pa ba? Like, para sa'yo, sige, ikaw ang sumagot ito kasi ikaw yung parang you're trying to enter the world of music scene, ganyan, a music industry, ganyan. Sa palagay mo, Harry, importante ba na magkaroon ng record label ang isang artist na kagaya mo?
2: For me po, sa indie artist, kaya ano po siya, mas okay po na meron tayong record label, mm-hmm, in the sense na you're making yourself... Ano eh, parang gusto mong ipakilala yung sarili mo.
0: Yeah,
2: you,
0: yes,
2: want to market yourself. Sobrang hirap po kasi as an indie artist na parang you need to promote yourself and everything like that. You need to produce, you need to write, and everything like that. Pag may record label po kasi, they have all eh. Alam po nila kung paano yung gagawin, market.
0: Totoo.
2: Paano may kocontrol yung market.
0: Totoo.
2: Kaya,
0: so, importante pa rin talaga, yeah, na magkaroon ng ganun. Oo. Taray, no? Kuya Fred, talagang ang programa natin, naging ano na tayo, naging tulay. Oo, kasi si Max, alam ko, nag-reply si Rock Santos kahapon ato, ewan ko kung isang araw ata yun. Parang sabi, Jai, dalhin mo sa Star Music office. Sabi ko, hindi na kuya, i-message na lang niya yung EA, yung executive assistant, no? Kasi syempre, di ba, busy din naman ako. Kinonek ko na ng bonggam-bongga. Parang itong mga nagiging bisita natin, itong buwan ng Hunyo, simula nung unang Sunday ng June, baka mabibigyan natin sila ng mga help na maipakilala sa Star Music kapag ka, kanila, nasa inyo naman yan kung tatanggapin kayo, di ba? Gusto nyo ipapakilala rin kita, ayan, sige, Harry. Oh. Kasi in fairness, no, 500,000 streams, hindi biro yan, di ba? Sa isang indie artist na pumapalo ka ng 500,000 streams at meron ka na rin thousands of followers on your TikTok account.
2: Yes.
0: Kaya, bakit sa palagay mo, minahal nila yung mga songs sa sinusulat mo?
2: Yes, for me, kaya nila minahal yun kasi yung mga songs ko po na ginagawa, it's about experience and life.
0: Talaga?
2: Yeah.
0: Sa edad na 20, ang dami mo na ba na experience?
2: For me, I can say na, yeah, as a student, as a working student, as a bata na lumaki na mag-isa lang.
0: Talaga?
2: Pero I have a family po, but I don't have a kapatid.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, solo, child.
0: So, ano, wala kang parang trinit na parang bunso-bunso?
2: Wala
0: ganun
2: po.
0: Talaga?
2: Yes.
0: Ang gali, ay, wow, kasi hindi, kasi ako meron akong kapatid, may dalawa akong kapatid, oo, in fair. Ay, kamusta pala maging, ano, maging only child?
2: Yun
0: ang taray na chismosa, kamusta maging only child? Kamusta maging only child?
2: Kasi only child po ngayon, ano po siya? Nung una, syempre, gusto ko po yung parang, syempre may kapatid ako, makikita ko yung, parang may kuya ko, may ate ako na matatawag. Pero the sense of my life, dumating din po ako sa point na parang, masaya din pala maging mag-isa kahit...
0: Nasa'yo yung buong attention.
2: Yes, pero at the same time, makikita ka nila lalo na parang...
0: Ah, talaga? Pag konti may pagkakamali, ikaw lang na ikaw lang nakikita.
2: Pero ang maganda lang po yung family ko is very supportive, very joyful po sila sa akin, sa life ko, support na support po sila sa journey ko.
0: Ang bongga! Anong course nang tinitake ni, ano, ni Harry?
2: BSIT po.
0: Ay, yes. Kaya may kaalaman ka sa mga paggawa ng music din kasi mahilig ka sa computer. Uh-huh. Wow, antara.
2: Actually, yung major ko po is multimedia arts and animation.
0: Talaga? Yeah. Ay, nagturo ako ng multimedia. Wow. So meron kayong ano sa subject ng mga digital sound production.
2: Yes po. For the second year, yun na daw po yung mga subjects din.
0: Ah, talaga? So first year ka pala?
2: Yes, first year college.
0: Ah, yes. Third year ko tinuro yun sa Lyceum. Yes. Wow. Digital sound production saka multimedia video production. Ayan. Oo, di ba? Pero hindi na ako nagtuturo ngayon kasi nga, hindi na kaya ng schedule ko dahil pagod na ako. Diba? Pero blessing naman yun siya. Pero syempre, di ba, parang ang schedule ko nung time na nagtuturo pa ako, Monday to Sunday, ganun. O meron akong ganap, ganyan. Ikaw, paano mo na pagsasabay? Na first year ka pa lang, kasi natatandaan ko ha, tama, di ba, Kuya Fred, nung panahon natin, wow, paano? Ay, dad. Nung kapanahunan ko, bago ka maging working student, like for example, sa BPO industry, kailangan at least second year college ka. Oo, bago ka nila tanggapin. Sa BPO ha. So sa'yo, you've mentioned na parang ikaw ay working student. Paano mo na pagsasabay? Ano yung side hustle mo, ganyan?
2: Yung ginagawa ko po kasi na parang income ko po for working student is ano, doing live stream, doing gigs, outside events, music.
0: More talaga, music. Considered as, ano, racket na pala yung pagla-livestream ngayon, ano?
2: Yes po, kasi...
0: Kasi parang sa akin, sorry ha, pasintabi, tabi-tabi po, baka may mga ma-offend. Sa akin, sa totoo lang, ang think ko, ang live-streaming ko is parang for the trip-trip, making friends, ganyan. Di ba totoo?
2: Yes.
0: Kasi it was really made for that, pero nung pandemic siya, nagkaroon ng parang, ay, may income dito, malaki ang kita dito. So sa'yo, kinonsider mo siya as your side hustle?
2: Yes, kasi
0: kumikita ka ng malaki?
2: So if this moment, ano po eh, parang kasi po pag live stream, ay hindi po natin control kung gaano yung mga tao, kung paano kanila
0: tatanggap eh. Yeah. Yes.
2: Kasi may mga tao po na, you know, hindi kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, they say things.
0: Taray no, ultimo sa live stream pinapaintindi sa atin na talagang you can never please everybody talaga. Yes, may kanya-kanya kang makukuhang market talaga. Yeah. So doon live streaming and at the same time ano pa?
2: Mga gigs po sa mga coffee shop, events.
0: Ay nagaganon ka na rin.
2: Yes po.
0: Ha, talaga? Ang bagets mo pa, pero bakit mo kinakailangan gawin yung mga bagay na yan?
2: Kasi po, ano po eh, yung music is my passion, pangarap ko po. Na parang, every time na I sing, dinedicate ko po yun sa lahat ng tao na nakikinig sa akin, na ma-share ko yung music ko through my voice.
0: Totoo. Yeah. Ano mga kinakanta mo? May mga cover songs ka rin, hindi laging original.
2: May mga cover songs din ako yung like song ni Maki, yung Kahal na Langit.
0: Talaga?
2: That's my favorite song, by the way.
0: Talaga, favorite song mo yun? Ako talaga, favorite color ko naman ang Kahal.
2: Wow.
0: Yes, because for me, talaga for me, no? Akala mo naman tinanong ako ni Harry, no? Hindi, kasi ang color orange symbolizes happiness yan. Very gay and happy, ganon. Diba? Ang about mga kulay ay may kanikanyang ano, may kanikanyang meaning yan siya. Yes. Oh, so orange meaning happiness, happy, ganon. Diba? Nabasa ko yan sa ano, likod ng nips. Yung chocolate, alam mo yon?
2: Yes.
0: Diba may ganun lahat ng kulay? Para may description siya, nabasa ko. Tsaka sinerge ko yan, syempre favorite color ko yan. Kaya nga, kahel is the Tagalog of orange. Yes. Hindi ba Charmaine?
2: Charmaine na nga po ata yung
0: nagkita. Hindi ba Charmaine? Oh, kahel is the Tagalog of orange. Yes. Hindi ba Charmaine?
2: Charmaine na nga po ata yung nagkita.
0: Hindi ba Charmaine? Oh, Charmaine. Nanotaryo na daw, ha? Oh, di ba? Oh, sorry, alam. Relevant. Wow, taray, oo. So, yung si Maki ay mga

0: mat makonsider mo as your ano musical influence.
1: Yes. Kasi ano siya, si as far as I know, Maki started as a streamer din po.
0: Talaga, yeah, totoo. Yes.
1: Before siya mag-start na mag-produce
0: songs. Mag-boom talaga. Yeah. Yes, totoo. In fairness. Nag-voice lesson ka?
1: Hindi po.
0: Talaga? Paano yung ganyan? Paano kayo naging magaling kumanta yung mama at papa mo ba? Sila may background? Sila yung mga nagbabanda? Singers sila? Ganon?
1: Actually, yung ano po, yung sa father side ko po, mga singers po sila. Nagbabanda, uh-huh. May mga...
0: Ah, ano tatay mo si Sir Louis?
1: Hindi po.
0: Louis Ocampo? Hindi po. Money! Ayan, oo. Nag-band na yung tatay mo?
1: Yes.
0: Ah, so feeling mo, dun mo nakuha yung pagiging singer?
1: Yes po.
0: Taray! O, syempre gusto nilang mag-sample-sample, pero bitinin muna natin, maya-maya mag-sample-sample sila. Dahil ang oras natin ay 12:35, magabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Bongga ka jay! Bongga ka jay! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 14th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public set.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: fanboying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Panahon! Panahon! Patrol!
2: Ipasok natin mula sa Pag-asa ang ating weather forecaster na si Dan Villamil. Dan!
3: Ating mga taga-subaybay dito sa teleradyo, sa kasalukuyan, wala na tayong binabante ang low pressure area at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon pa man, dahil sa epekto ng ating southwest monsoon na yung habagat, makakaranas pa rin tayo sa mga susunod na araw na makaulapan at mataas ang chance ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. So dito sa area ng Ilocos Region at Zambales, asahan natin itong mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi na ating bansa, starting tomorrow ay improving weather conditions na ating inaasahan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil ko ulit.
2: Maraming salamat kay Dan Villamil mula sa Pag-asa ang ating weather forecaster. Napaka-importante no na malaman natin kasi parang nagugulat na lang tayo eh ang outfit natin ay ano pang malakas ang naka-jacket tayo, yung mga naka-sweatshirt tayo, mga malalaki, mga mabibigat, tas ang ending eh mainit. Oo, pero hindi natin inaasahan minsan pagkalabas naman natin ng bahay. Yung outfit natin ay very pangkalmado, pang summer. Pero yung ulan ay hindi naman nakatumutodo, di ba? Nakakalimutan din natin ang ating mga payong. Kaya maraming salamat sa ating mga kapamilya mula riyan sa Pag-asa. Oras 12:40 at syempre, kapinikabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan, ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ako po si Jaiho. Para sa programang Bongga Ka Jai, kasama po natin sa mga bagong bukas ng radyo, isang up and rising artist na kung saan pumalo na po ngayong araw sa 500,000 streams ang kanyang song, debut single na pinamagatang Layag. Okay, si Harry Ocampo. Yes, Harry! Ito, napag-usapan natin yung Layag. Tungkol saan itong song mo na Layag?
4: Yung song ko po na Layag, it's about ano siya, unconditional love. It's at the same time, sinulat ko po yung kanta na yun, dedicated yun sa grandparents ko. Yeah, ano siya, nakita ko kasi that time na parang parang hindi ako naniniwala sa love eh. Parang that time nakita ko yung pagmamahala nila. Even though yung tita lola ko is pumano na siya last year. Tapos nakita ko pa rin yung willingness, yung unconditional love ng tito lola ko sa kanya. Na kahit wala na siya, lagi niya pinupuntahan dun sa ano niya.
2: Sa punto.
4: Yes, lagi siya nandun. Every Sunday, ginagawa pa rin niya yung routine na ginagawa nilang mag-asawa with kasama yung mga anak niya.
2: Talaga? Yes. Kahit hindi mo nakasama yung special someone mo, yung taong mahal mo ng physical, pero yes, still continuous pa rin yung ginagawa niya. Ah, taray! Yes.
4: Kaya nung sinusulat ko po yung Layag, medyo naluluha. Emotional ako during that time eh, kasi parang may ganun palang love na siguro hindi ko pa siya ma-experience ganyan kasi I'm very young, pero if magmamahal ako, ganun yung gusto ko. Yung
2: totoo. Yes. Sabi mo nga, nagulat nga ako sa'yo kasi parang sabi mo hindi ka naniniwala sa love before kung hindi mo pa na-witness yung tito lola, yung mga ganun mo, di ba? Yes. Bongga. Tapos sila ang nagmulat sa'yo na meron pa rin talagang boy forever.
4: Yes.
2: Kasi di ba parang growing up, nakasanay na natin ng mga katagang walang forever kasi yung mga pinagdaanan ng mga kaibigan natin. Or actually, kahit ikaw mismo, for sure, magdadaanan mo yung mga ganun-ganun mga bagay-bagay. Kasi, bago matagpo, hindi, kanya-kanya. Merong iba na, sa una pala, natagpuan na kagad nila yung forever nila eh. Pero meron din naman na kailangan mo nang ma-experience para maging strong.
4: Yes.
2: Diba? Ganon. Taray. Anong favorite part mo na lyrics doon sa ano? Ay, hi! Hinahanap kita kanina. Sabi ko, nasan si Monay? Sabi ko, ayan, nandito ka pala. Wala kang pasok, diba? Dumaan ka lang talaga. Yes. Taray. Thank you, Monay. Namiss ka na ng mga kapamilya at mga kaserbisyo mo, Nay. Kasi diba dati lagi kang tinatawag ni Kuya Johnson Manaba. Ayan. Oh, going back to Harry, diba? Oh, ano yung favorite na lyrics mo o na mga salita mo dito sa layag na song?
4: Ang favorite ko pong blindness yung ano, handa akong maging isang daang simulang takin, ikaw pa rin ang aking uuyan.
2: Ah,
4: yeah, that's a favorite line.
2: Parang Moira-Moira yung atake nung pagkakasulat, di ba? Parang may katunog yung ano, yung handa kong gawin ang lahat. Yung gano'n. Wow, tarin. Oo, ganyan. In fairness, anong na-feel mo na nung hindi pa nga 500,000, nung una nakita mo na parang mabilis yung ano, yung pag-angat ng numbers ng mga nakikinig sa song mo?
4: Actually, nung una po kasi, syempre, as a musician, hindi ko siya, parang hindi ako nag-expect and everything like that. Mm-hmm. Parang during that time, I'm just happy kasi na naka-release ako ng song, uh-huh. na natupad yung dream ko. It's one of my dream na makapag-release ng song. Tapos, nagulat ako, naka-relate sila sa song, na parang mm-hmm. every time na nakikinig sila, naiiyak daw po sila, ganun. Uh-huh. Kasi parang, you know, the lyrics itself, parang pinapakita kung gaano ba yung pagmamahal, gaano katatag yung love sa someone. Ganun po.
2: Totoo.
4: Family, ganun po.
2: Yes. Ano to, ikaw yung ano, naglapat din ng guitar or yes, ng piano po. Or nung kung ano mang mga elements ng song?
4: Yes po, sa guitar ako din po. Tapos nagpa-help ako sa aking mga friends na producer din.
2: Ah, yeah. Taray. Naku, maganda yan. Kasi di ba maraming mga indie artist ang nabigyan ng ano, bigla ang break.
4: Yes.
2: Kasi nga parang yung pinaka output nila, yun ang nagsiserve as their parang pinaka-audition patungo dun sa tagumpay.
4: Yes,
2: di ba? Ganyan. So nung nag-500,000 like today, paano yan? Ngayon nyo lang nalaman while you're on your way here sa
4: yes,
2: studio?
4: Yes po, actually inopen ko siya kung papunta na ako dito. Nagulat pa ako, shock na shock ako. Sabi, 500k na. Kasi parang kahapon po, nasa ano lang siya, 480.
2: Talaga, o yeah. Diba? Parang ang bilis, overnight, 20,000
4: yes.
2: agad, diba?
4: Yung... Nagulat po ako pagtingin ko, 500 na agad. Kaya, rekta celebrate.
2: Tama ba? 20,000?
4: Yes po, 20,000.
2: 20,000 yung yeah. stream kagad na nadagdag, diba? Taray no, mathematics kasi. O, mathematics kasi. Kaya tayo nag-mask kung hindi. Oo, totoo. So, layag pa lang yung nakalabas na song mo o marami na?
4: Actually, ngayon po, meron po akong nirelease na song, bagong song, 2 days ago lang.
2: Oo.
4: Title naman po nun is Di Mawawala.
2: Ayan. Yes. Parang puro pang ano, sakitan. Sakita ng ano ang mga inirelease mong kanta ganyan. Pero sa totoo lang kagaya nung balita kayo na yung kay Ice, 'di ba? Parang in fairness, yung mga songs naman ay hindi naman talaga intentional na about love lagi yung konteksto. Yung Di Mawawala, love to.
4: Yes po, about ano siya. Actually yung song na Di Mawawala is connected po siya sa Layag, in which yung taong kausap ni Layag, yun po yung Di Mawawala.
2: Ah, talaga? Yes. Ang galing. Ba't nauso yung ganyan? Yung parang may mga season-season, ira-ira na parang kunyari from in love, nasaktan, magre-recover. Di ba may mga ganun-ganun? Yung kunyari, parang may season-season, may winter, may fall, may mga, di ba?
4: Yes,
2: ganyan. So yung sa'yo naman, na-connect-connect mo na siya. Ano to? Intentional or
4: ano po,
2: nagkataon?
4: Actually, intentional siya na nilagay ko talaga na parang I'm thinking about something na gusto ko makita nila yung POV nung someone naman na kinakausap nung song dun sa first song.
2: Ay, bongga.
4: Yes.
2: Baka susunod yan, ano, nakakapagsalita na yung patay yan. Charing
4: lang.
2: Hindi ba? Sa song yun nandito, Lola, yung sa, ano mo, mga grandparents mo
4: yes,
2: talaga.
4: Po.
2: Oo, di ba? So, in fairness, though, ibig sabihin, ang pagmamahal ay, ano, walang hangganan.
4: Yes.
2: Hanggang sa eternal na eksena, nandun pa rin talaga, no? Tara! So, anong masasabi mo dun sa ano sa journey na pinagdaanan mo ngayon? Na eto na, kahit pa paano, may guesting ka na on national television, sa radio, sa AM, diba? And at the same time, parang maganda ang palo ng mga listenership ng songs mo sa iyong Spotify.
4: Siyempre, first of all, gusto ko lang din po siyempre magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Hindi naman din po ako makakarating dito kundi dahil po sa inyong lahat. Alam niyo naman yun, everyday ko po sinasabi sa live stream ko, sa TikTok and other platforms na very thankful na sinamahan niyo ako sa journey ko kahit sobrang daming struggles during those days na parang feeling ko wala na akong kasama, wala akong kakampi.
2: Mm-hmm.
4: And thank you, thankful ako sa kanilang lahat because of them. Nandito ako ngayon.
2: Ang taray. Ano namang maipapayo mo sa mga kagaya mo na nangangarap din na natatakot? Kasi syempre, di ba, it's not easy lalo na sa... Correct me if I'm wrong, pero yung sa mga generation ninyo, parang kayo mga ano, risk taker. Yes. Pero at the same time, kayo rin yung medyo may takot sa rejection. Di ba? Yung parang sasabihin ng mga tao, what if subukan ko ito, tapos hindi ko naman ma-achieve, di ba? Parang mabilis kayong sumuko din kahit papaano. Pero ano mapapayo mo? Dahil like ikaw, na-achieve mo yung gusto mong ma-achieve without the record label and everything. Pero kahit papaano, meron ka ng unti-unting gumagawa ka ng ingay.
4: Yes. For me, one word kasi yung pinaka tumatatak sa akin. I mean, it's a two-word na always accept. Accept your flaws po. Accept flaws. Parang it means na lahat tayo, imperfect tayo, na we need to accept na hindi sa lahat ng oras gusto tayo ng lahat ng tao, hindi sa lahat ng oras papakinggan nila tayo. Na as an artist, an indie artist, if nangangarap po kayo na maging isang songwriter, isang singer, huwag niyo pong sukuan yung pangarap niyo kasi kayo din po yung bumubuo ng journey niyo para sa life niyo. And maging masaya lang po lagi. Laging mag-smile.
2: Totoo. Ay, pag kumakanta ka, nag-stream-stream ka, buti walang ano, walang mga, syempre yung mga nagkaka-crush-crush dyan sa live streaming, ganyan. Tapos, parang ang eksena eh, ang gwapo mo naman, Harry! Ganyan. May mga ganun din.
4: Opo, meron po. Sometimes,
2: o, paano mo ina-entertain yun? Syempre, 20 years old ka pa lang, bagets pa.
4: I actually entertain them po na in a way na in a good way.
2: As friends, friends.
4: Yes, kasi po sa live ko po and also sa lahat po ng contest na ginagawa ko, tingin ko po sa lahat ng mga fans ko sa community din na family ko silang lahat.
2: Ah, yes. Tara. Saan ka nag-school pala?
4: Sa my Trimax Colleges in Binyan.
2: Ay, talaga Laguna ka pa?
4: Yes, I'm from...
2: Bati mo yung mga taga Laguna. Marami tayong listeners dyan sa Laguna.
4: Ay, mga taga San Pedro, taga Binyan. Hello po sa inyo.
2: San Pedro! Naalala ko dyan dati. Tsaka sa Santa Rosa, diba? Sa ano, ang ibod sa Enchanted Kingdom. Handa dyan. Santa Rosa, bukod sa Enchanted Kingdom, naaalala ko dyan pag sa San Pedro, yung meron pa bang Pavilion Mall?
4: Yes, meron pa po.
2: Talaga?
4: Yes.
2: Uso dyan dati yung mga CD-CD, di ba? Yung kapag may PlayStation ka, dyan sa Pavilion Mall ka mamimili. Yung hindi na siya nakalagay sa case, sa hard case.
4: Oh,
2: yung sa plastic lang siya nakalagay, di ba? Ganun doon ka mamimili dati. Ah, taray, pirata. Hindi kasi, ano, may house dyan yung, ano, tito at tita ko dati. Parang yung pangalan, hindi ko alam kung anong pangalan yung subdivision nila. Pero parang mga ano, ibon yung street. Alam mo ba yun?
4: Hindi ko na po alam yung...
2: Oo, yung may Chikading Street. Yung mga ganun. Oo, totoo. May parrot. Yung mga ganun. Yes, may ganun talaga. Hello po sa inyo sa mga taga Laguna kung saan napakaraming ano, mga factory dahil dyan ang puntahan pag ano... Pag field trip yan, yes. 'Di ba? Totoo. So from Laguna talagang bumiyahe kayo patungo rito.
4: Yes po.
2: Oh, nanonood ba ang parents mo ngayon?
4: Yes po. Actually nanonood sila ngayon sa live.
2: Oy, batiin mo sila sa live.
4: Ay, mama, nandito na ako.
2: Yes, 'di ba? Oh, anong feeling na parang syempre all the way from Laguna tapos yung akala mo dati eh walang pupuntahan yung paggawa mo at paglikha ng music. Ngayon andito na slowly nakikilala na.
4: Actually ganina po bago ako matulog, di talaga ako makatulog eh kasi parang every time na parang naisip ko siya, parang ganito na pala, umabot na pala ako sa ganito. Kasi dati po, parang nanonood lang sa akin, apat na viewers lang.
2: Talaga?
4: Opo. So,
2: ngayon ang nanonood sa'yo, thousands of ano, kapamilya. Yeah. Iba pa yung sa YouTube, iba pa yung mga nasa hotel dyan. Sa iba't ibang mga lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga ospital. Nakikinig sila, ganyan,
4: yes,
2: di ba? Oo.
4: Kaya nakakatawa po na nandito ko ngayon kasi kaya sama pa po kayo.
2: Totoo? Ah, wow.
4: Kasi nakikinig po ako sa radio.
2: Ay, ano ba? Yeah. Wow, magsasample ka sa amin
4: sige
2: ng song.
4: Po, sure.
2: Sige, ayan. Pwede yung mag-gitar.
4: Oh, sige po.
2: Ayan, tawagin natin. Ikaw mag-gitara.
4: Oh,
2: ayan na, magsasample niya tayo. Okay lang na ano, na whole song.
4: Sige po.
2: Sige. O, pakinggan po natin on a Sunday afternoon, habang kayo po ay katatapos lang magsimba, mga pauwi po kayo, pakinggan po natin ang awiting layag ng ating special na bisita ngayon na si Harry Ocampo. Sa mga naniniwala na ang pag-ibig ay hanggang sa wakas, nariyan. Ito po si Harry, dito lang sa Bongga Kajay.
4: Guys. Nice.

0: Sige po, salamat po.
1: Nagulat naman ako. Ang taray, ang husay po ni Harry Ocampo in all fairness. And that song ang ay pinamagatang Layag.
0: Yes,
1: na kung saan pwede nyo pong mapakinggan at stream, syempre, sa Spotify. Hanapin nyo lang Layag, Harry Ocampo. Alam mo ba, kaya kita binivideo, sinesend ko na yung video mo kay Star Pop and Star Music Head na si Rox Santos. Ayan.
0: Grabe.
1: So, sabi ko, wala kang record label. At antayin natin yung reply. Kukunin ko yung number mo later. So, sige. Forward natin kay Sir Rox. Ayan o, diniretso ko na kay Rox Santos.
0: Thank you po.
1: Ay, yung mismong link nung Layag, sinend ko na sa kanya, di ba?
0: Thank you po.
1: Kasi di ba, sabi nga, ako talaga namang ang programa naman pala talaga ay ano, magbubukas ng magandang oportunidad. Antare, ako na bang susunod na Kuya Germs? Hindi, chari.
0: Master Showman.
1: Master Showman. Diba?
0: Showman pala.
1: Hindi, no, biro lang. Hindi. Pero syempre, di ba, kasi nga very talented, mahusay. O, i-promote mo, dali. Sabihin mo sa kanila na stream nila yung song mo at syempre pakinggan ang mga nilalabas mo pang mga kanta. Naiiyak sa'yo si Aviona Star. Bati mo si Aviona, birthday niya bukas, single siya.
0: Hi Aviona, happy birthday po sa inyo lahat. Ako single po.
1: Single ka din?
0: Yes.
1: Okay, ayan. Okay, follow mo doon si Aviona. Ayan si Aviona, te. Hindi, joke lang. Ang galing mo naman. Para kang ano, narinig ko sa'yo si Ay Segera, no?
0: Thank you po.
1: May ganun. Yung taray-taray. Ang husay-husay. Natuwa ako dyan. Antayin natin yung reply ni Sir Roxanne. So, promote mo na yung mga songs mo. Ano yung social media accounts mo na i-follow ka nila.
0: By the way, guys, hello po, my name is Harry Ocampo and you can follow me on my social media accounts. My Facebook account, Harry Ocampo, and TikTok, YouTube, Spotify. And also, guys, I would just like to promote my song, Layag, on Spotify and all the music platforms out there. And sana nagustuhan niyo po yung song. And also, guys, meron po akong bagong release sa Spotify and all the music platform. Title po niya is Hindi Mawawala. And sana po nagustuhan niyo yung song na yun. Mabakinggan niyo po.
1: Yes! Maraming salamat sa ating unang bisita ngayong Sunday afternoon. Sana po yung nag-enjoy kayo. Baka nagtaka yung mga nakikinig sa ano, nanunood sa ating YouTube ha. Baka naputol o kaya wala silang narinig sa YouTube. Ayan. Sa YouTube lang naman. At talagang ganun po talaga kasi baka mamaya may copyright. Diba? So, yung mga nasa TV, yung mga nasa radyo, continuous naman na pakinggan yung song mo in all fairness. Yeah. Maraming salamat kay Harry Ocampo. Susunod naman, makakasama po natin ang Black Keys Band. Buong banda sila talaga, no? Ang vocalist, drummer, bassist, keyboardist, lead guitarist at ang acoustic guitarist. Kaya wag na wag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Bongga Kajay dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, saktong alauna na.
1: DZMM
2: Ipinauubayan na ng Malacanang sa PNP at NBI ang imbestigasyon sa 18 maleta boys kasunod ng kanilang pahayag na nagdala umano sila ng mali-maletang pera sa bahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Claire Castro na iniimbestigahan na ng NBI ang mga akusasyon bilang bahagi ng kanilang mandato. Sang-ayon din si Castro na maaaring kasuhan ng usurpation of authority at libel ang mga naturang individual pati na rin ang mga senador na namuno sa pagdinig noong Webes. Aminado si Castro na makaapekto sa ekonomiyang ingay sa politika pero iginiit na sinisikap ng Pangulo at mga kagawarang manghikayat ng mga namumuhunan.
3: Ang trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan, alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Parang pinagtahi-tahi kung ano na yung masabi ng isa, dadagdag. Hanggang sa nagkakawindang-windang yung kwento na may usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan niya ng libel.
2: May pasaring din si Castro kay Senator Aimee Marcos matapos ipakita sa pagdinig ang litrato ni na Congressman Sandro Marcos at isa sa mga maleta boys. Nakalakip ng akusasyong tumanggap din ang kongresista ng mali-maletang pera.
3: Dapat mas mag-level up siya. Diba? Hindi pwedeng picture lang. Meron ang agad ebidensya. Ano meron sa picture? Yun eh, dapat mas malalim kayo mag-isip para maniwala naman yung taong bayan tungkol sa maleta nyo.
2: Sa ibang balita, kasunod ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill na nagdulot ng matinding polusyon sa Metro Manila noong Abril, nagbabala ang mga eksperto sa patuloy na panganib na dulot ng mga landfill kahit sarado na ang mga ito. Ang ulat ay batay sa isang science feature na ginawa ng mga estudyante ng University of the Philippines Los Baños sa ilalim ng kanilang science journalism course. Nakasaad dito na maaaring magpatuloy ang sunog sa ilalim ng lupa at maglabas ng mapanganib na usok at kemikal na delikado sa kalusugan. Dagdag pa rito, posibleng tumagas ang kontaminadong tubig mula sa basura at makaapekto sa inuming tubig at kalusugan ng komunidad. Dahil dito, hinihikayat ang mas mahigpit na pagbabantay at maayos na pamamahala ng solid waste upang maiwasan ang ganitong panganib. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado.

0: tayo po yung nagbabalik sa programa, mga kapamilya, kapiling kabonden, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang joke ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho. Pero bago tayo magpatuloy sa ating susunod na mga kasamang bisita on a Sunday afternoon, ipasok muna natin ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Higit 50 OFW applicants na sagip sa substandard na accommodation sa Cavite. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating radyo patroller na si Kelly Cordero. Kelly.
1: DJ Jaina, Department of Migrant Workers, ang 55 na aplikante sa sinagawang raid kahapon. Ayon sa DMW, natuklasan sa inspeksyon na hindi pasalo sa health, safety at welfare standards ng pasilidad na ginagamit na pansamantalang tirahan ng mga aplikante naghihintay ng deployment sa ibang bansa. Agad binigyan ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan ng legal aid ang sagip sa tulong ng Armed Workers Welfare Administration at DMW. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Pagdak ang operasyon at iniutos ng pagsampa ng mga kaso laban sa mga recruitment agency na responsable sa umano'y paglabag sa mga patakaran. Bahaging operasyon ng pinaigting inspeksyon ng DMW sa mga accommodation facility ng mga prospective OFW para matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang naghihintay ng trabaho sa ibayong dagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Bongga!
4: Bongga ka, Jai!
3: Bongga ka, Jai!
2: Sa DZMM!
0: .08 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. For sure, nakikinig at nanunood ang aking mama at papa. Hello! Siyempre sa aming mga, sa lola ko, Lola Erling, maraming salamat. I'm sure nagla-lunch sila or tapos na. Sa aking kapatid, Sissy. Sa aking mga fur babies. Yan. Hi, Cheddar. Ang aking napakagandang golden retriever. Natahula. Nakala kasi nang naiintindihan niya, di ba, pag tumahula ko. Kay Nakshi, kay Gucci, kay Cartier, at kay Sissy. Hello sa inyo. Ngayon naman, dahil 109 na nga po kung kanina, solo artist ang nakasama natin na si Harry Ocampo. Naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, makakasama naman natin ang Black Keys Band. Siyempre, sila po ay binubuo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pero lima lang sila ngayon. Oo, yan. Sige, mas maganda kung sila na magkapakilala. I-intro nila ang sarili nila. Eto na po, ang Black Keys Band. Hello! Ayan, naka-on na ba yan? Ayan, okay, game! Magchikahan na tayo. Ayan, magpakilala kayo isa-isa itong camera nyo. At syempre, lakasan ang boses para marinig tayo ng ating mga listeners. Go, take it away.
5: Alright, so good afternoon everyone. So we are the Black Keys and ako po si Vladimir Centeno and ako po ang vocalist.
6: Wow. Ako naman po si Rai Espiritu, ako po ang bassist.

0: ng Blackies.
1: Wow. Next.
2: Lubo, ako po si Jim Clark Ramirez, keyboardist po.
1: Next.
3: Ako po si ano, Van Daniel Enriquez, drummer po.
1: Sunod.
4: Ako po si John Guitar po.
1: Yes. O, sino wala?
0: Si Edison,
5: Edison De La Rosa. So,
1: nasaan siya? Bakit wala siya?
5: So, meron lang din pong important matter na equally important.
1: Prior commitment. Oh, oh,
0: graduating.
1: Yes. O, paano naman nabuo ang Blackies na band?
5: Josh?
6: Sa bali, nabuo po yung Blackies band nung kami pong dalawa nung keyboardist is nakatambay po dati nung high school kami. Tas,
1: ni Jim Clark?
6: Opo. May piano po kami nun. Tapos, nakita po namin yung mga black po na kiss doon. Tapos, doon po namin naisip na pag gumawa po kami ng banda, yun na lang po yung pangalan namin, Black na Kiss.
1: Talaga? As in, yung Kiss, di ba, susi?
6: Yeah, yeah. Opo.
1: Talaga? Baka kasi mamaya, case pala. O,
5: diba? Isang Kiss.
1: Oo, Black na Kiss, ganyan. Oo, pero susi talaga, Black Kiss. Yeah. Bakit may mga susing itim saan kayo nakatambay niyan?
6: Ano po?
2: Yung Kiss po na yan, sa keyboard po yan. Yun.
1: Oo. Akala ko susi. Oh, pero yung sa keyboard pala, yung itim doon, di ba white and black yan, ganyan. Taray. Tapos yun ang naisip nyo, paano na buo? May mga kinontak nyo ba sila?
5: Actually po, yung band of Blackies, so since high school pa lang po, nabuo na siya. Pero eventually, after ng ilang years, hindi na siya naging active. So, in 2024, so nagkaroon ng invitation na sa isang event. Tapos, doon na pagkasunduan na buhayin natin yung banda na ito. So, yun na yung year kung saan po talaga na napag-desisyonan ng banda na mag-debut na, gumawa ng kanta, and to release songs.
1: Taray. Pero ikaw, as part ng high school pa lang, kasama mo na rin talaga sila?
5: Actually, hindi po ako part pa nung Blackies. Nagawa siya. So, 2024 na lang, nung in-invite nila ako kasi wala silang vocalist at that time. So, since working na rin ako, so, nagkataon naman na medyo maluwag yung sked. So, ayun na, doon ko na-realize na masaya rin pala magbanda.
1: Oo. Saka in all fairness ha, kung papakinggan nyo po at kung titingnan po, di ba, syempre para mga lalaki sila, tas mga mahihiyain, ayan, ganyan. Ang kanila pong tugtugan ay mga pinaghalong alternative rock, indie pop, saka alt pop ballad, at may influence po ito ng Christian music.
5: Yes.
1: In fairness, paano nyo napasukan ng Christian music yung iba't ibang mga una kong nabanggit?
0: Siguro yung minimix din po talaga naman yung styles po since kami po yung mga galing po kami sa church, musicians po kami ng church. So, yung influence po talaga doon ang galing. And yung parang avenue po naman yung music namin yun para kahit pa paano na relieve po naman yung ginagawa po namin sa church. And at the same time, yung craft po namin yun professionally.
1: Alam mo ba itong nato? Kasi parang sa isip ko, bagay na bagay noon na Sunday na lunchtime.
5: Yes.
1: Nagaling sa church yung mga bisita natin at yung mga kasama natin. Kumbaga parang sinimulan natin yung programa kanina na ang sabi natin yung pagkakaroon ng gratitude sa mga nakakasama sa trabaho, mga nakakasalamuhan natin kapag mabuti tayo sa kapwa. May return, may balik talaga siya. Tapos tatapusin natin ngayon yung programa na parang mga ano, galing sa simbahan, sa church yung mga bisita natin at yung banda. Pero in fairness, no, tumutugtog na rin kayo sa mga shows, concerts.
5: Yes.
1: Hindi na lang kayo inside sa church na tumutugtog.
5: Yes.
1: Tarang ganda lang sa simbahan nyo pala kasi dati sa amin, choir-choir lang sa inyo, full band setup. kasi nga sa Christian, mga Christian songs. Yes. Yung choir pala is yung sa Catholic.
5: Yes po.
1: Oh, yung galing. So, hindi kayo mga pasaway.
0: Ay, sorry po.
1: Sorry na lang kung pinagawa ko sa lana. Tama naman, di ba? Kung ano, ang Diyos nga nakapagpatawa. Sa ganun kasabi. No? But anyway, so syempre, di ba? Meron na kayong 3 songs sa iba't ibang mga ano streaming platforms. Ano-ano yung 3 kanta na ito?
5: Yung 3 songs po na yon ay may pamagat na Hindi Na Lang. So, yung Hindi Na Lang, yun po yung first song na na-release namin in 2024. So, it is about admiring someone silently, admiring someone from afar. So, yun po yung Hindi Na Lang is all about. Sumunod yung afternoon, nirelease namin yung kanta na Dalawa. So it is about ano naman, giving assurance to someone na at the end of our life, sasamahan kita no matter what. And yung last na song namin, actually ano siya, we don't have plan to release that po talaga kasi intentionally, sinulat namin siya for a graduation. Pero na-realize namin na hindi lang naman siya about graduation. It is about inspiring everyone na may mga inspirasyon tayo sa buhay. Mm-hmm. Kumbaga, yun yung nagiging reason kung bakit nagpapatuloy tayo. So, yun po siya.
1: Taray, no? Parang ang sakit-sakit ng mga kantang sinulat. Lalo na yung Hindi Na Lang, di ba? Yes. Kasi I'm sure maraming nakaka-relate. Si Kuya driver nga sa taxi ngayon, ano eh, pagsakay niya, naka 630 kHz siya sa AM band, tapos narinig niya yung Hindi Na Lang, naalala niya yung first love niya. Di ba? Na parang, sabi niya, naku, yung napangasa ako, hindi naman talaga siya yung dapat eh. Oo, pero na pag ganun siya talaga, yes. So, daan niya, mga pinagdaanan niyo?
5: Actually, oh po. Most kanina of our
1: pinagdaanan
5: songs,
1: yung Hindi Na Lang?
0: Sa'yo yun.
1: Sa'yo?
5: Sa akin.
1: Oh, talaga? Bakit ano nangyari?
5: Kasi, meron akong friend.
1: Tapos, friend na lang ngayon.
5: Friend na lang.
1: Naging kayo ba nito? Anong friend
5: hindi
1: na to?
5: Hindi po eh.
1: Kaya hindi na lang.
5: So, yung kaibigan ko na yon, it is not my intention na magkaroon ng feelings talaga sa kanya. So, talagang, hindi sinasadya. Pero, kaya hindi na lang pwedeng umasa. Kasi meron na siyang iba. And hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na yung kanta na sinulat ko na yan ay
1: para sa kanya.
5: Para sa kanya.
1: Dumating ba sa point na nagkaroon kayo ng mga convos, lumabas kayo together?
5: Yes. So
1: talaga,
5: parang very
1: hindi mo na sabi sa kanya na may pagtingin ka sa kanya?
5: Never.
1: Bakit?
5: Kasi una pa lang alam kong hindi pwede kasi meron na nga siyang
1: tandaan niya. Dapat habang kinikwento niya yan, may magandang ano ng kita. Parang ganda yung background. Natarin. So, ba't hindi mo nasabi?
5: Kasi during that time, feeling ko na baka pag sinubukan ko pang mag-confess or aminin sa kanya, baka masira lang yung friendship na binavalue ko between us. So, baka ayun na lang siguro yung way ko to make her stay na hindi ko na lang aaminin sa... Pero okay naman na ako.
1: Okay. Hashtag, oo, maraming mga ganyan na pinili na lang nila na, yun sabi nga, we're better off as friends.
5: Yes.
1: Baka kasi mamaya, kapag ipinagpatuloy pa, inilaban pa, masayang.
5: Tama.
1: So ngayon, hanggang ngayon, magkaibigan kayo?
5: Yes po.
1: Oh. Siguro nakikinig siya, may idea siya. Ako ba yun? Di ba may ganun siyang eksena? May jowa na siya ngayon.
5: Meron.
1: Aray. Aray mo. Sa et.
5: Pero okay naman.
1: Okay ka naman na. Yung pangalawang song nyo is yung Dalawa. Oo. Ito naman yung in-express mo yung pagmamahal mo.
5: Yes.
1: Taray, from heartbreak, parang naka-recover agad.
5: Yes.
1: Oh, galing.
5: It's about hope. So,
1: hope naman. Oo. Kayo nung song naman to. Sa'yo ulit.
5: Sa
1: ang dami mo naman pala pinagdaanan eh. Okay. Ano naman to? Nahanap mo naman na yung someone for you.
5: Hindi pa. Actually, kaya po siya nasulat. So, one night, nung inaasikasa na po namin yung release ni Hindi Na Lang. So, gabi yon, patay na lahat ng ilaw, wow. Madilim, as in moment ba? So, 10 p.m. or 11 p.m. yata siya. Doon ko na-realize na gantong oras, madalas yung tao, madalas nag-overthink.
1: Relapse.
5: Nagre-relapse sila, diba DJ? Uh-oh. So, sabi ko, why not makapagsulat nga ako nung song about giving hope or giving assurance doon sa mga tao na nag-overthink na they are uncertain about their life. So, doon ko na sulat yung Dalawa.
1: Bakit Dalawa? Dalawang taong nag-iibigan.
5: Yes, na hindi ka mag-iisa sa lakad mo sa buhay. Tayong dalawa, sasamahan kita sa hirap, sa kasiyahan.
1: Yung huling song na supposedly hindi dapat i-release.
5: So, ayun siya. Graduation song po siya talaga. And napag-desisyon na namin na why not baka yung music natin na to maraming ma-reach na alam mo yun, they are hoping for a better life. And gusto namin na through our music na ma-inspire sila if they are, ano, nade-discourage in life.
1: Ah, dapat tuloy lang ang buhay.
5: Tuloy lang ang buhay kahit na mahirap.
1: Tare, parang na-select ka kagad ng mga nanonood sa ano, ho? Sa ating YouTube channel, sabi ni at EYF-170 DJ Jai, ang pinaka-cute ay yung vocalist. Sabing ganon. Totoo. Sabing ganon. Sabi niya, pwede na yun. Ha? Sabi naman ni Louis Basco, happy Sunday sa Fresh na Fresh na si DJ Jai ho. Listening po habang nasa biyahe, Papangasinan. At birthday ko po bukas. Ah, taray, Louis! Ka-birthday mo si Aviona Star. Ayan, kanina kasi nagtaka sila bakit daw nawalan ng boses sa ating YouTube. Ang dami nanonood ha, in fairness. So mag-ano tayo, attendance check. Sir Jeffrey J, hello sa inyo. Ana Moto Habishin. Tita Nona Damian, hello. Alb B4, ayan. Maria Dulce Orate. Ang dami. Josh Cal Edip Official. Hello po. Attendance check. Sabi ang poging bata daw ko nung kanina kasama natin. Ayan. O, ito. Siyempre gusto daw nilang marinig yung ano, hindi na lang. O, pwede ba magpa-sample-sample? O, paalala po sa mga nasa YouTube po, makuputol po ang ating audio dahil ito po ay awitin para hindi tayo makopyright. Pwede nyo nang buksan at lakasan ang inyong mga radyo. Sa telebisyon, tuloy-tuloy pa rin naman po, syempre. Sige, pakinggan po natin ang awiting hindi na lang para dun sa mga taong may gusto sila, meron silang iniibig, may minamahal sila, pero mas pinili nila na wag na lang. Okay. Kahit, ano ba, kahit chorus lang, no? Sige, okay. 3, 2, 1, and please welcome the Black Keys back.

0: At hindi na lang po.
1: So dapat wag nang umasa, ha.
0: Yes.
1: Dapat wag nang umasa. Dapat dun tayo sa ano, simulan natin sa pag-check ng label.
0: Yeah.
1: Diba? Check the label muna, tapos unti-unti, 'di ba? Humanap ng tamang timing, ganyan. Ano na feel niyo that finally slowly kayo ay nabibigyan ng pansin at yung Blackies ay unti-unti nang nakikilala, 'di ba? Kasi nagigest na kayo sa mga university events, mga special occasions, music festivals, and of course, ngayon nasa ABS-CBN na kayo sa DZMM. Ayan, anong pakiramdam?
2: Para po sa amin na talagang ginapang po yung career po namin sa music from zero. Yung pagkakataon po na katulad po nito ay masarap po sa pakiramdam, and alam naming proud yung mga batang kami. Mga batang kami na nangangarap na makapag-share ng music someday. At yung mga ganitong pagkakataon po ay sobrang na-appreciate po namin, dahil ngayon po, mas nakakatuwa po na nabibigyang pansin po talaga yung music industry, and marami pong nakikinig rin talaga ng mga local musics.
0: Yes.
1: Tara, ikaw naman as vocalist.
0: Una, nakaka-bless po, di ba? Kasi nagagamit namin yung talent na blinis sa amin ni Lord. Pangalawa, nagagamit din namin siya to inspire others, kasi there are people na rin na nag-reach out sa amin. Ay, salamat sa music ninyo kasi it saves us. Ganun, natulungan nila kami on the days na feeling namin nalulungkot kami. Kapag nasa biyahe kami, feeling namin, ayun, may kasama kami through your music.
1: Totoo.
0: So talaga pong nakaka-flatter ng puso na marinig po yun sa mga nakikinig. And yun, nabibigyan na po kami ng opportunities like this. Kasi before po, DJ, parang nung nagsisimula pa lang kami talaga yung nagme-message, kapag pwede nyo ba kaming kunin?
1: Opo,
0: kahit walang bayad, okay lang.
1: Basta. Eh parang normal naman siya. So,
0: opo,
1: pagka, ano ka pa, starting ka
0: starting,
1: pa lang.
0: Yes.
1: Diba? Kasi ganoon naman talaga,
0: opo.
1: Ang mundo ay sobrang, ang taas-taas ng, kahit nga sa pag-a-apply, mm-hmm. Diba? Ang taas-taas, kuha ka nga ng ID kasi wala kang ID. Diba yung gano'n?
2: Kailangan mo
1: ng valid ID, diba? Kaya ka nga kumuha na. Pag gano'n. So gano'n din, diba? So pagka beginner pa lang, pagbaguan pa lang, marami kayong mga message. Anong natanggap nyo noong time na yun? May mga tumangkilik naman o hindi kayo pinapansin?
0: Merong mga hindi pumapansin.
1: And pangalanan!
0: And may pagkakataon na tubig. Pinaggait pa sa amin.
1: Talaga?
0: Yeah, so,
1: kasi hindi kayo kilala, no?
0: Yes, iba kami kilala.
1: Yes. Ako, normal yan. Napagdaanan ko rin. Tama. Hindi naman. Ano, parang meron din.
0: Meron.
1: Oo, meron din. Oo, yung ako yung mag-host, tapos hindi ako pinapasok ng Marsha. Kasi hindi pa ako kilala. Oo, parang ako, di ko na lang kuya, guys. Sabi ko na mag-host. Talagang gano'n. Totoo. Ayoko, totoo. Diba? Imaginin mo, minsan totoo yun. Kaya talagang ani, darating yung time na kapag ka sinipagan mo, at ginawa mo yun lang yung passion mo talaga, darating yung time talaga na hindi mo na kailangan magpakilala, because kilala ka nila kasi talagang nasubaybayan ka nila, pinakinggan ka nila, pinanood ka nila, ganyan. Pero parang feeling ko hindi naman kailangan makilala, no? Kasi syempre, ang kailangan lang ay maging kind.
0: Yes.
1: Kailangan lang, siguro tubig lang naman, di ba? Nag-perform kayo, di ba? Sino to? Sino yan sila? Hindi, tiyari. Shoutout natin sila para at least, diba? Pag baka, ay, nakikinig kami yun, ha? Tiyari. Oo. Pero ngayon, in fairness, nakikita nyo na kahit papaano, kapag narinig nila kayo nag-perform, nag-iiba, no?
0: Opo.
1: Pero sad truth yan in reality, na parang kailangan pa munang patunayan mo yung sarili mo bago ka magkaroon ng spotlight.
0: Yes.
1: Diba? Which ang daming mahuhusay and very, very talented na mga kababayan natin sa Pilipinas na ang tanging kailangan lang ay mabigyan ng opportunity. Diba, no? So, ang dami yung rejections from the past.
0: Yes.
2: Ang dami po. Ang dami po talaga.
1: Talaga?
2: May mga times talaga na parang feeling namin sinisiksik namin yung sarili namin dun sa scene ng music.
1: Totoo yan. O pero ngayon, tatlo na yung song nyo sa iba't ibang platforms. May record label na rin kayo.
0: Actually, wala.
1: Naku, wala pa. Naku, yun yung mga susunod talaga na ano, may mga kapanood, may kokontak, may tatawag sa inyo, ba? Diba? In fairness. Anong gusto nyong marating ng Blackies? Anong pinakapangarap ng Blackies sa kanilang banda yan? Ang tanong, tuturuan mata-mata. Mata-mata na lang.
0: Hindi, ayun po. Actually, gusto po talaga namin is mas makapag-perform sa bigger stage. Mm-hmm. So, yun yung talagang one thing na pinagpipray namin before pa na sana one time makapag, kanina lang along the way, sabi namin sana makapag-perform tayo sa UP Fair kasama yung ibang mga may pangalan na sa industry.
1: I-shoutout nyo, i-manifest nyo kasi may ano dito, totoo walang joke, merong Bertud ang DZMM. Wow. Oh, totoo, sana. Yung mga nagigest sa amin dito talaga, parang after nyan, hindi man agad-agad, yung iba agad-agad. Wow. Yung mga beauty queen, di ba? Darating yung time, nagigest sila, wala pa sila mga crowns. Pag after nila mag-guest dito, bumabalik sila, may corona na sila, sila yung nanalo. Yes. Mamaya UP Fair na yung pag-uusapan natin. Ano pa? UP Fair.
0: Gusto namin, of course, ma-acknowledge pa, mapansin yung music namin kasi yun po talaga yung gusto namin. Ma-share namin yung message sa everyone na kung ano yung pinagdaraanan nyo. Nandito rin kami, pinagdaraanan din yan.
1: Sa mga iba pang nangangarap. Ano to ha? Big wins para sa inyo ang ano, DZMM, yeah, syempre. So cool. ABS-CBN, ano. So magagamit nyo siyang portfolio, profile nyo talaga, yes. Diba? Yeah. Yes. Pagdating sa pagsulat ng kanta, ano yan? Collaborative effort kayong anim?
0: May mga songs po kami actually na sinulat ko, meron din sinulat si Josh, sinulat ibang members. Pero kapag pinapolish na namin siya, baka pwede nating isingitan ng lyrics na ganito. So nagtutulong-tulong naman po kami.
1: Ah, taray. So lahat sila. Nag-aaral pa ba kayo?
0: Yes po. Ako po ay working na.
2: Tatlo na lang po kaming
1: nag-aaral. Oo. College naman yan. Graduating. Yes, ah, taray. Anong kurso?
2: Ako po communication po.
1: Ay, bongga. Ikaw?
3: Electrical engineer po.
1: Ah, electrical engineer. Next! Sino pa?
4: Siya po. Automotive po.
1: Ha? Sa mga sasakyan-sasakyan. Ang galing! Oh, good luck sa inyo ha. At i-promote nyo na yung inyong mga songs na pakinggan ng mga kapamilya natin at mga kaserbisyo all over the world. At syempre saan kayo pwedeng makita, may mga shows ba kayo? Go, take it away!
0: Ayun, so good afternoon to everyone. So kami po ang Blackies. So you can follow us sa amin pong mga social media accounts and you can stream our songs sa different streaming platforms like Spotify, iMusic, and etc. And actually, we'll be releasing new song po, probably next month. So, hopefully, ay sabay-bayan niyo po kami, supportahan niyo po kami sa amin pong music scene.
1: Maraming salamat! Nakusundan natin ang Black Keys at sana sa susunod na balik nila dito, eh, meron na silang ano, mga important na concert, matupad ang kanilang pangarap na masama sa mga UP Fairs at iba pang mga music festivals. So, kulang na kulang oras natin, pero thank you for coming. Maraming salamat sa inyo. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube channel at ang With Due Respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Gusto kayong batiin.
0: Shoutout po sa aming mga family, friends na nakatutok din po ngayon. And thank you everyone sa support po ninyo.
2: Thank you po. And especially sa mga supporters po ng Black Keys. Yung mga sumusuporta sa amin simula nung una pa lang. Nandito na kami ngayon.
1: Yes! Maraming salamat!
0: Thank you, everyone.
1: Black Keys! Dapat sabay-sabay tayo, ha? Ayoko ng kami-kami lang dito sa studio. Ang bongga. Gusto ko, lahat tayo. Dapat, bongga ka, Jai! Bye! See you tomorrow! At sa susunod na Sunday. Bye-bye!
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: Hoy! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 1:32 ng hapon.
1: Sa bawat pagsubok, meron kang kaagapay.
2: Connect ka dyan!
1: Sa bawat hamon, mayroong proyektong tutulong sa muling pagbangon.
2: Connect ka dyan!
1: Ito ang puso ng programang may malasakit sa kapwa, komunidad at kalikasan. Ang magbubuklod at mag-uugnay ng serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat kapamilyang Pilipino. Connect ka dyan! Kasama sina Dr. Luisa at Franco Reyes sa Connect Ka Dyan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: こんにちは。アンニョンハセヨ。オラ。Ano pa bang greetings dyan, Doc, na ibang salita?
1: Wala.
0: Batiin mo sila.
1: Magandang umaga. Ay, mali. Magandang umaga. Tanghali at
0: hapon
1: gabi.
0: Hapon at gabi, yes.
1: Sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa amin sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang nilangkod, Dr. Luisa. Niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service.
0: At ito naman po ang inyong kapamilya at kaserbisyo, Franco Reyes po sa DZMM Teleradyo, YouTube, Facebook at Cable. Eh bakit ko nga ba kayo binati ng iba-ibang salita? Dahil yan po ang ating pag-uusapan ngayong Sunday afternoon. Gaano kahalaga po ang pagiging bilingual o hindi naman kaya ay multilingual? Kasi po marami sa atin mga kapamilya ang naging interesado sa pagsasalita ng Korean dahil sa pagdagsa ng Korean drama. Kanya-kanyang bati ng Saranghae. Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo.
0: Kamsahamnida.
1: Kamsahamnida.
0: Dahil naman sa mga Japanese anime, natuto tayong mag arigato. Ohayo.
1: Alam mo ako, nag-aaral ako ng Espanyol. Ngayon ay ano ako na addict ako sa mga Turkish na
0: Turkish
1: na telenovela.
0: Ano bang tunog, tunog ng Turkey?
1: Mga, Turkish na mga ano to ng mga nasa a series.
0: Oo. Okay, pero tapos, English ang salita o Turkish?
1: Hindi ako, iba ginagawa ko. English ang salita.
0: Pero,
1: Turkish siya, English salita. Pero ang ginagawa ko, nagsa-subtitle ako ng Spanish.
0: Ayun. So, yun yung magiging reviewer mo.
1: Oo. So, parang sinabi niya in English, pero yun yung ano. So, dun ako natututo.
0: So, kung anong, ano ka na, Doc? Anong grade ka na ngayon sa
1: wala,
0: Spanish
1: Bokya,
0: language?
1: Wala, Bokya. Wala. Magagalit yung anak ko.
0: Sige nga, mag-ano ka.
1: Wag na, baka mabulubulo pa
0: ako. Kahit number lang. Oh, siguro naman yung number, alam mo.
1: Share lang natin, 1, 2, 3.
0: 1 to 10.
1: Ikaw naman, ano niloloko ba naman ako eh. Siyempre, alam mo, sa totoo lang, ito yung nakakatawa. No? Like, sa Espanya, sabi ko sa anak ko, no, kumakain kami one time, sabi ko, Gil, magtagalog tayo. Para hindi
0: sa Spain.
1: Sabi ko, para hindi tayo maintindihan ng mga Espanyol na to.
0: Na pinag-uusapan sila.
1: Oo, sabi ko, tala, para makachismis tayo.
0: Ayan, oo.
1: Pagtingin ko dun sa katabi ko ng mesa, nagtawanan sila.
0: Mm-mm.
1: Sabi ni Gela, Ma, chismis is chismis in Spain.
0: Spain.
1: Ma, you're pathetic. Akala ko,
0: makakalusot.
1: Ano, akala ko, makakatagalog kami. Alam mo naman Pinoy, di ba? Tagalog tayo para makachismis tayo.
0: Correct.
1: Eh, chismis pala ay chismis sa
0: chismis
1: Espanya.
0: Chismis din sa Espanyol.
1: Ay, nakalimutan ko na madami sa ating mga salita ay galing
0: Hiram
1: sa kanila. Oo.
0: Correct. Hiniram natin sa Spain.
1: Madami na akong palpak eh. Tapos one time meron na sa isa kaming mahilig kasi yung anak ko. Kasi gusto niyang yung punta kami sa isang warehouse,
0: yung bodega.
1: Mga bodega na may mga lumang gamit galing Africa. Segunda mano. Na pag pinili mo siya,
0: segunda mano. O sige, himayin nga natin. Segunda is
1: second hand.
0: Okay.
1: So parang gusto niya yung bagay ay papagandahin niya.
0: Mm-hmm.
1: So nandun kami
0: So upscaling, ano yan? Upscaling, tama ba?
1: Second hand siya.
0: Second
1: so,
0: na pagkaganda
1: niya. Refurbish, parang aayusin. No? So sabi ko, Gel, wag tayo dito, mga basura naman nandito. Sabi nung Espanyol, no, they're not basura.
0: Oh,
1: kasi Espanyol.
0: Din.
1: No, because basura is basura in Spanish.
0: In Spanish.
1: Correct.
0: O di dapat pala, Tagalogin natin. Ano ba ang Tagalog?
1: Basura.
0: Sa basura.
1: Yung ano ang Tagalog ng basura?
0: Yun nga, no? Walang
1: diba basura?
0: Sariling basurang Tagalog.
1: Correct. So, dun ko na-realize, mag-ingat-ingat ka.
0: Kapag nasa Spain ka.
1: Sabi ng anak ko, naku, naka-offend ka na naman.
0: Pero si Gela ay magaling na
1: very,
0: siyang
1: mag-Espanyol. Very, very fluent.
0: And paano nakatulong yun sa kanya, Do?
1: So, yun, dahil dun, mapipilitan siyang, well, number one, sa Barcelona yung anak ko, dalawa salita, Catalan at Espanyol, diba?
0: Magkaiba pa 'yon.
1: Magkaiba pa 'yon, diba? So parang challenge siya. Pero yung Spanish at least, 'di ba, naiintindihan ng mga Catalan 'yon. So
0: ang main ay Spanish. Kumbaga 'yun ang
1: for Spain.
0: Tagalog.
1: So ang ano doon, syempre ang nakakatulong kasi number one, alam mo madami sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Halimbawa diyan po sa Barcelona, mga 8,000 Filipino so nandiyan po sa Barcelona.
0: 800.
1: Oo. So tama sila, kagaling-galing nilang mag-Espanyol.
0: Wow.
1: Ang galing talaga. Naiintindihan talaga nila yung mga tao. Tsaka nag-iiba rin yung mga intonation, diba? Mm-hmm. So may... ako, napapatanga ako. Tama ba yun, ate? Sabi niya, oo, doktora. Oh. Okay. Malaking tulong kasi syempre, mas na-appreciate ka naman ng mga tao na sinasabi mo yung kanilang language
0: salita.
1: O yung
0: at
1: kanilang salita.
0: Makaka-adapt ka sa kultura.
1: Tama. Well, diba? Culture, Spanish-wise, the same.
0: Parang Pinoy din.
1: Pinoy talaga. Para ka na sa Pilipinas. Yung lengwahe lang. Pero yun, nakakatuwa to know na ang dami nating salita
0: na
1: hindi natin sa kanila, 'di ba? Dahil ang alphabets natin ay galing sa kanila.
0: Correct.
1: Oh, 'yun. So sabi nga, mag-ingat kang magtagalog kasi naintindihan nila yung mga 'yun na nga, chismis na insulto
0: basura.
1: Ka ng basura. Yeah. Oh, 'yun.
0: Nakasakit ka na pala ng damdamin.
1: Oh, ito nga, sabi ko nung isang pastila, bisita, sabi ko, kain ka ng puto.
0: Oh, sabi puto, niya, iba yung sa kanila, di ba?
1: Correct. Sa atin naman walang male. Sabi ko, sabi niya, Tita Luisa, that's a bad word.
0: Yeah.
1: Sabi ko, no, it's just puto.
0: Correct. Oo.
1: Oh, kaibigan ng anak ko. Sabi niya, that's a bad word. Yun ang kabalikturan ng isa.
0: Yun.
1: Sabi ko, yun, hindi natin na-adapt yun.
0: So, Tagalog talaga yung salitang yun, di ba?
1: Kasi madaming salita sa Spanish, pag A ang dulo sa babae.
0: Pambabae.
1: Pag O is a male.
0: Panlalaki.
1: Nung binibigyan ko siyang puto, na siya, ayaw, parang...
0: Offensive.
1: What a name. What a name.
0: pag napapanood ko nga yung mga Mexican moms trying Filipino food, may mga ganun kasi. Sasahainan sila ng puto, bumbong, puto, mga whatever.
1: Tawang-tawa sila siguro. Tawang-tawa sila.
0: So napaka-importante po mga kapamilya, sabay-sabay po tayong matuto. Sabay-sabay po tayong alamin po natin kung paano nga ba makakatulong ang dagdag na salita na wika sa atin, sa ating trabaho, sa ating career. Hindi ba, Doc?
1: Yan ang ating pag-uusapan po ngayong hapon dito po sa
0: Connect Ka Dyan!
2: Doktora Luisa at Franco Reyes sa Connect Ka Dyan!
3: Connect Ka Dyan!
0: Pero bago ang lahat ng yan, mga kapamilya, narito po muna ang mga nagagandahang balita! Good news, good news, good news po tayo sa oras na 1:41 in the afternoon sa DZMM. Stable po ang presyo ng mga school supplies na ibinebenta sa Divisoria sa Maynila. Nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa bentahan ng murang school supplies sa Divisoria para tiyaking sumusunod sa suggested retail price ang mga tindera. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mahigit 100 school supplies ang hindi nagbago ng presyo. Ilang negosyante anya ang nagbaba ng presyo para makabenta habang ilang school supplies ang tumaas ang presyo. Dagsa sa Divisoria ang mga namimili ng murang school supplies at uniforme ng mga estudyante para sa pagbubukas ng school year 2026-2027 bukas.
1: Good news naman po. Hinggil sa singil sa tubig ng Maynila, ito po ay bababa. Bababa ang singil sa tubig ng Maynila sa third quarter ng taon o simula sa Hulyo. Paliwanag ng MWSS Regulatory Office na resulta ito ng mababang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Katumbas ito ng 34 centavos hanggang mahigit 20 piso na bawas sa bill na mga kumukonsumo ng 10 cubic meters hanggang 30 cubic meters kada buwan. Walang paggalaw sa singil sa tubig ng Manila Water dahil sa walang pagbabago ang FCDA ng water concessionaire. Tiniyak naman ng MWSSRO na hindi magkakaproblema sa supply ng tubig sa Metro Manila sa harap ng nakakaambang El Nino at patuloy na pagbaba ng tubig ng Angat Dam.
0: Magkahalong good news at bad news naman po mga kapamilya. Abiso po sa mga motorista. Kasado na sa Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malakihang rollback noong nakaraang linggo. Maglalaro po sa 3 hanggang 4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5 hanggang 6 pesos naman po sa kerosene. At ito na nga po ang good news. Bababa naman ng 1.50 hanggang 2.50 ang gasolina. 1.50 hanggang 2.50 po ang ibababa ng gasolina. Bunso dito ng pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Amerika, muling pagbabanta ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz at pagbaba ng imbentaryo ng langis.
1: Ito good news po sa ating pumamagsasaka dyan sa Agusan del Sur. Ipamamahagi ang mahigit 7,000 bag ng inbred certified seeds sa mahigit 2,000 magsasaka sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga makakatanggap ang mga magsasaka mula po sa Bayugan City at mga bayan ng Veruela, Trento, Loreto at Santa Josefa. Bahagi ito ng binhing ipadala program ng Philippine Rice Institute.
0: Ang dami pong good news ngayong Sunday afternoon. Nais ko lang pong i-congratulate. Happy graduation po kay Rico Perez mula kay Coach Kevin Ryan Perez. Congratulations. Yan po ang ating mga good news.
2: Connect ka dyan sa DZMM.
0: Doktora, ke ora es?
1: Ang oras po natin ay 1:44 na po ng hapon.
2: Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan.
0: Makakasama po natin ngayong Sunday afternoon ang ating mga special guest. Unang-una na po dyan si Dr. Ricardo Nolasco, retired professor ng UP Department of Linguistics at convener po ng Tanggol Unang Wika Alliance.
1: Makakasama din po natin si Lindsay Mercado.
0: Mm-hmm.
1: Lindsay Mercado, Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas, para alamin natin kung ano ang kahalagahan ng marunong magsalita ng ibang lingwahe sa mga OFW.
0: Yes, at syempre, saan ba tayo pwedeng mag-avail ng mga training na yan? Makakasama po natin si Ms. Floramel Joy Songsong, Executive Director po ng Public Information Office ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA. At syempre, yung mga kapamilya natin sa ABS-CBN Foundation mamaya.
1: Oh, alam mo partner, gusto ko sabihin, favorite ng mga kasila kunin mga Pinoy.
0: Bakit?
1: Magaling tayo mag-English.
0: Oh.
1: So sabi nila, sabi kwento lang nila ate, nila kuya.
0: Mm-mm.
1: Gusto nila kasi yung mga bata natuturuan ng English.
0: Nang maaga.
1: Tapos marami rin sa ating mga kabataan nandyan sa Espanya na dito nag-aaral sila ng Spanish language.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sila po ay ayun, magandang trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung nag-either nasa eskwela, nagtuturo, or interpreter.
0: Wow.
1: Or private tutor. Buhay ka na. Correct. Private tutor alone, buhay ka na.
0: So, tumataas ang value mo kapag marunong ka ng ibang salita.
1: So, first is, ang kanilang regular na trabaho is for the school, halimbawa. Pero alam mo naman, Pilipino, mahilig sa racket.
0: Oo, hanggat kayang kumayod.
1: Correct. So, yumayaman sila sa pag-tutor pala. Tip ko sa tutor sa mga anak, tutor sa doon sa magulang.
0: So, English tutor.
1: Private, correct. English tutor.
0: Aba.
1: Ang laki ng bayad, per hour.
0: So, what am I doing here?
1: Let's go.
0: Yan po ang ating pag-uusapan ngayong mga kapamilya. Mag-text po kayo sa 0919-278-3000. 0919-278-3000. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming YouTube channel at Facebook channel. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng
1: Connect ka dyan!
2: Connect ka dyan sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan!
1: Partner, bago ka mag-umpisa, meron tayong turuan natin sa iba-ibang lingwahe.
0: Ayan,
1: para
0: nga.
1: Exciting ating okay. Hapon. Okay, ito
0: simulan
1: na.
0: Simulan natin.
1: Sa English, ito yung mga iba-ibang pagbati. Mm-hmm. Okay, around the world.
0: Okay.
1: So, English ay hello. Spanish ay hola.
0: Hola.
1: Hola. Hola. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal?
1: Yan, how are you?
0: Ano yung ¿qué tal?
1: How are you? French, French. Bonjour. Diba?
0: Oh. Ikaw na dun sa German.
1: German, hello.
0: yung Italian.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Portuguese. Hola. Hola din.
0: Todo bem. Meron din ganun.
1: Todo bem. Oh, Dutch.
0: Ang Dutch, hello din.
1: Hello din.
0: Hello friend.
1: Hello friend.
0: Hindi ko mabasa yung
1: pero
0: Russian.
1: Pero at least yung hello, medyo naintindihan mo.
0: Oo. Iba lang yung letter eh.
1: Yung Russian, patay ka dyan. Privet.
0: Privet or...
1: Privet. Zadravazude.
0: Something.
1: Zadravazude.
0: Oh, yung Chinese na lang ako. Chinese. Nihao.
1: Nihao. Ayan. Ang Japanese.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Genki desu ka.
1: Okay. Korean. Annyeonghaseyo.
0: Ayan. Arabic.
1: Marhaba.
0: Marhaba. O kaya yung madalas nating marinig. Assalamualaikum.
1: Ayan. And peace be upon you.
0: Correct.
1: Okay. Sa Turkish.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sa Greek. Ano yan?
1: Gesas. Polish.
0: Check. Check. Cien dobry.
1: Sabi siguro ng mga dayuan, ang tatangan nyo.
0: Oo. Bakit ba kayo nagpipilit dyan? Mabuti pa. Kakausapin na lang natin si
1: Swedish,
0: Dr. Ano.
1: Tapusin natin ito. Swedish. Hedge.
0: Pormardu.
1: Vietnamese.
0: Chinchauban.
1: Indonesian.
0: Halo Semua. Halo!
1: Semua. Ang galing na. Good morning. Bonjour.
0: Bonjour. Buenos dias.
1: Ohayo gozaimasu. Okay. Diba? So, exciting, no? Totoo naman. Okay. Hindi lang yun. Number one, kaya tayo may kasamang taga-testa. Mm-hmm. Tinuturo na to as one of the
0: skills.
1: No? Na pag meron kang certificate nito, correct. Maaari ka lang lumipad. Mm-hmm. Diba? So, meron tayong mga bansa katulad ng Espanya na meron kang opportunity mm-hmm. na yun na nga maging citizen nito.
0: Correct.
1: 'Di ba kasi dati tayong colony. Mm-hmm. So maganda talaga na alam mo yung mas madali ho kayo makakakuha ng trabaho kung alam niyo ho ang lingwahe nila. I'll tell you why sa bansang Espanya mm-hmm. hindi ho sila tumatanggap ng papel sa kahit anong bansa na kapag hindi translated in Spanish.
0: Ah.
1: Oo. So, imagine mo.
0: So, pag nag-submit ako ng mga dokumento ko dito, birth certificate,
1: sobrang mahal, partner.
0: So dapat translated.
1: Ang mahal-mahal. So meron appointed translator ng government, mm-hmm, halimbawa sa Espanya, ay sa Pilipinas. So mas mura magpa-translate sa Spain eh. Ganun, kesa dito.
0: Kesa dito.
1: Oh, kasi per page. Wow. Kamahal-mahal. Tapos kung madaming, ano rin, depende sa dami. Mm-hmm. So mahal. Like one time, basta mahal. Mm-hmm. So yun lang yung aking, medyo, when you look at it, nationalistic sila. Mm-hmm. Gusto nila sa sarili nilang salita.
0: Correct. Diba?
1: Okay. So that's why, if you want to find a job, maganda na alam mo yung lingwahe nila. Mas, mm-hmm, madali kang makukuha at makakakuha ng trabaho.
0: At mas mataas yung magiging value mo.
1: Tama.
0: Kaya ngayon, mga kapamilya, mga kaserbisyo, kasama po natin si Dr. Ricardo Nolasco, retired professor po ng UP Department of Linguistics at convener ng Tanggol Unang Wika Alliance. Magandang hapon po, Dr. Nolasco, Franco Reyes po at Dr. Luisa sa DZMM.
8: Magandang hapon sa inyong lahat. Sana makatulong yung aking input ngayon sa inyong gagawing interview.
0: Yes, definitely po, Dr. Nolasco. Unang question po from me. Bakit po mahalagang matuto, lalo na tayo, mga Pinoy, o yung mga gustong magkaroon ng maayos na karir, bakit mahalaga pong matuto ng ibang lingwahe, ng lingwahe ng ibang bansa, lalo na po sa modernong panahon?
8: Magandang tanong 'yan, ano? Gusto kong iugnay lang 'yan sa aming simulain sa Tanggol Unang Wika, mm-hmm, no? Kasi gusto namin linawin na kapag sinabi naming Tanggol Unang Wika, hindi ibig sabihin 'yan yung first language lang yung dapat ninyong matutuhan. Mm-hmm. Kasi yung ating mga tinatawag na L1 ay maaring maging tuntungan para matuto ng gusto ng ating mga L2s. Mm-hmm. Yung L2s yun yung mga second languages.
0: So L1 po,
8: and
0: yun yung pangunahing salita.
8: The second languages, I'm not only talking of English. Mm-hmm. I'm also talking about German, Spanish, no? At yung iba pang Japanese, Chinese, mm-hmm, no? At yun po ang isang layunin ng aming Departamento ng Linguistika. Mm-hmm. Kasi sa Department of Linguistics sa University of the Philippines, kami rin po ang responsable sa pagkakatuto ng ibang mga Asian languages. Katulad ng Korean, ng Chinese, no, ng Thai, at iba pang mga wika. Mm-hmm. So, kung babalikan natin yung unang tanong mo ninyo, kung bakit importante, importante yan sapagkat kailangan natin makipag-ugnay pa sa iba pang kultura na hindi lang sa atin. Importante yung L1, pero gaya nga ng nasabi ko, maaaring maging tuntungan ito at maidadagdag pa natin sa ating kaalaman yung ibang mga wika. Kaya nga yung kami po ay yung sa Tanggol Unang Wika, hindi nyo na itatanong, kami po ang nagsusulong ng L1 plus L2 education. Mm-hmm. So hindi po Tanggol Unang Wika, kung hindi Tanggol Unang Wika at Ikalawang Wika. Mm-hmm. Sa palagay po namin na malaki maitutulong di lang sa kabuhayan kung hindi sa pangkulturang kaalaman ng mga Pilipino kung magkaroon po sila ng pangalawa o pangatlong wika.
0: Opo.
8: So, at napatunayan na po ito, no? Marami pong mga ating mga nag-a-abroad, nakikita po nila yung pangangailangan na malaman yung kultura at ang wika ng pupuntahan nilang mga bansa.
0: Mm-hmm. L1, linawin lang natin, Dr. Nolasco, ano po? L1 po ang ibig sabihin, yun yung pangunahin na wika ng isang tao. L2, L3, yun na po yung mga secondary at pangatlong wika ng tao. Tang mga Pinoy po ba, Doctor, ay madaling matuto ng panibagong wika?
8: Ay, napakagaling ng mga Pilipino, mm-hmm, sa pagkatuto ng pangalawang wika. Bakit? Sapagkat marami po doon sa mga Pilipino ay napakalakas at dalubhasa sa kanilang first language. When I say first language, I'm not only talking about Tagalog. Mm-hmm. Kung hindi, Cebuano, Binisaya, Ilocano. Eh, meron po tayong mga more than 170 languages sa Pilipinas. Ito po ay sentro ng linguistic diversity sa buong mundo. No? Ito po ay sentro at nakikita po nila na kapag yung mga Pilipino ang natututo ng pangalawang wika, napakagaling po nila. Kasi naiugnay po nila yung kakayahan nila sa kanilang unang wika at naikukumpara ito dun sa ibang mga dayuhang wika gaya ng Japanese, ng Chinese, ng yung mga nabanggit ninyong mga wika kanina, no? Gaya ng Espanyol, ng German, no? Ang totoo niyan, saan lugar ka man pumunta ng Pilipinas, ay mayroong komunidad ng mga Pilipino na nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Mm. Ang totoo niyan, yung University of yung Hawaii, no? Makikita po natin dito yung ang daming mga Ilocanong napunta po roon at kinikilala yung kanilang tinatawag na cultural heritage. Yun po ang isang pinakamagandang halimbawa na makikita po natin yung mga Ilocano na pupunta sa ibang mga lugar at nagagamit nila yung pagiging Ilocano nila at ang pagkakatuto nila ng wika na sinasalita sa kanilang pinaglipatang bansa.
1: Chabacano ay gusto
8: yung Chabacano is also alam nyo, Chabacano is, alam nyo po ba na yung the largest speaking sabihin natin Creole language of the world sa buong mundo ay yung isa ang Chabacano. Mga 500,000 po yung native speakers ng Chabacano, lalong-lalo na doon sa Zamboanga. No? At interesadong-interesado yung mga Spanyol dito sa Chabacano na ito dahil naikukumpara nila yung pagkakatulad at pagkakaiba ng Chabacano doon sa wikang Espanyol. Marami ang nagsasabi na yung Chabacano is a dialect, no? Hindi po totoo yan. It's a full-fledged language. At hanggang ngayon, marami pong mga scholars ang nahihiwagaan kung paano na ipanganak sa ating sinapupunan dito sa ating bansa yung Creole language na kung tawagin ay Zamboangueño or Zamboanga Chabacano.
1: Oh, sir, pwede lang paki-explain yon. So, anong similarity po nitong Chabacano sa Spanish? Very similar po ba siya?
8: Ang lexicon, yung ibig sabihin yung vocabulary, ay nanggagaling sa Espanyol, no? Karamihan. Ang tawag nila doon, yun yung superstrata, no? Kasi yun yung dominante. Pero napansin rin nila yung grammar ng Chabacano ay Philippine type, no? Nakita ninyo within a few hundreds of years ay naisilang yung isang bagong wika, no? At ito ang dumbfounded yung maraming mga linguists kung paano na ipanganak yung Chabacano dito sa atin. At hanggang ngayon nahihiwagaan pa rin sila, hindi po nila maipaliwanag kung paano ipinanganak yung Chabacano sa ating lipunan at patuloy na ginagamit hindi lang sa edukasyon kung hindi sa mga opisyal na gawain o functions ng ating pamahalaan.
1: Oo. Doc, may tatanong lang po ako sa inyo kasi syempre pag katulad yan, actually sa itong payo sa akin ng mga kaibigan ko Espanyol, pag sa restaurant ka at nag-English ka sa Spain, uunahin ka nila.
0: Oh.
1: Oo, kasi
0: ibang
1: parang
0: tingin sa'yo.
1: Oh, iba tingin sa'yo. Oo, eh ang galing-galing ng mga Pinoy mag-English, mm-hmm. diba? Pero pag nag-Spanish, feeling nila local. Oo, unahin nila international.
0: Hindi papansinin masyado.
1: Hindi papansinin. So parang in a way, parang sabi ko, grateful ako dumating ang mga Amerikano, naturuan tayong mag-English. So my first question, what is the most spoken language in the world, sir?
8: Of course, English is the most spoken. Nahigitan na po ng English yung French at saka yung German as the international language. Totoo po yan, no, na yung English ay medyo dominante at kinikilalang mataas. Pero tingnan po natin yung other side, no? I'll be talking about literacy. Okay? Alam nyo po, sumama po tayo dun sa tinatawag na mga tests sa PISA, Program for International Student Assessment, yung Trends in International Math and Science Study, at lahat ng mga iba pang international tests. Okay? Ang napansin po nila dito sa mga tests na ito ay kung sino ang nagsasalita ng Ingles sa bahay, yun yung pinakakulelat sa international assessment. Ang hirap pong ipaliwanag ito, no? Kung bakit, ang punto ko po ay nagiging hadlang pa nga yung pagkakatuto ng Ingles, no? Sa pagkakatuto ng ibang mga asignatura. At dito po kami hindi sang-ayon sa ginagawa ng Kongreso, no? Akala po nila na ang pagkakatuto ng Ingles ay magiging bentahe o advantage, no? Pansinin po ninyo yung mga marunong mag-Ingles na napunta dun sa ibang mga bansa. Yun din ang mga tao na napakagaling sa kanilang first language. Ang ibig sabihin po nito, naging kabisado po ng mga second language speakers ng Spanish, no, na naitulay nila yung pagkakatuto nila sa kanilang first language papuntang second language. Ito po ang gusto po namin na bigyan ng diin.

0: Yung po yung aming gustong
1: Okay.
0: bigyan ng diin.
1: Sir, mga tanong ko lang. Ano ba dapat ang first language ng mga Pilipino? Ano ba ang kinoconsider
2: diba?
1: Nating first language? Alam mo, tinanong
0: yung,
1: yan sa akin sa Spain, ha? What is your first language? Is it Tagalog or English?
2: English,
1: okay,
2: oh.
1: Sir.
0: Iba po yung first language dun sa official languages.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Okay?
0: Yung first language, ang definition po ng United Nations, ng UNESCO ay, it is the language you grew up with. It is the language you speak most. Okay? And it's the language you know best. Sa makatwid, kung ito ang pagbabasihin natin, yung first language natin, yung language na pinakaalam mo at pinakamalakas. Doon ka na, na yun yung kinalakhan mo,
1: okay,
0: yun yung sinalita mo sa bahay at sinalita mo doon sa community. Yun po ang first language. Kung batay po sa ganitong definition, ang dami po nating first languages. Okay? But, lagi kasing sinasabi, ang dami kasi ninyong wika, dapat iisa lang. No? Hindi po ang lumilitaw sa mga pag-aaral ng mga linguists at saka ng mga educators, no? Eh, false po yung ganung pangangatwiran. No? Yung first languages sa Pilipinas, pag binilang nyo po yung the top 12 languages of the Philippines in terms of number of speakers, I'm talking about Tagalog, Bisaya, Ilocano, Hiligaynon, at yung mga iba pa, Maguindanao, no? Umaabot na po yan sa 90% of the population. Kahit 170 po yung languages sa Pilipinas, ay nag-a-account po yung the top 20 languages, no? They already cover 95% of the population. So most of the languages in the Philippines are small languages. Kukunti lang po yung talagang mga malalaking wika. So yun po yung sagot sa inyong tanong na yung first language. Ngayon, puntahan po natin yung tinatawag na official languages.
1: Ano po yung official language?
0: Yung mga official languages ngayon ay kinikilala yung dalawa, English at saka Filipino. Filipino is the what we call the national language. And yung Filipino, it should be based not only on Tagalog, but also on the basis of the other Philippine type languages. Kasi nagko-contribute din sa lexicon at saka iba pang linguistic features yung iba't ibang mga wika ng bansa. So makatwid yung Filipino is the national language, pero English is still recognized as an official language. Kaya nakikita po natin dun sa ating kongreso at ibang government agencies, no, nag-i-English pa rin sila. Pero ang napansin po namin sa maraming mga local governments, dahan-dahan po nilang ipinapasok na yung kanilang mga first languages as co-official languages. So makatwid, makikita po natin yan kahit na dun sa Huwes. May mga efforts na rin yung ating Supreme Court na kilalanin ang ibang mga language. Ano pong languages ito? Yung Filipino Sign Language, yung Sign Language of the Deaf, has already been recognized by the Supreme Court. No? Na, at pinagtatangkaan na nilang palaganapin at sanayin yung kanilang court interpreters dito sa Filipino Sign Language, which is the national language of the deaf.
2: Sapat ba, Doktor, yung bokabularyong Pilipino natin para magamit siya officially na parang English? Kumbaga, lahat po ba ay may salin mula English sa Pilipino?
0: Hindi po yun yung po yung isang nakakalungkot kasi ang iniisip nila ay kailangan magkaroon ng salin sa English. Kung walang terminolohiya,

0: nasa Filipino, no? At ito raw ang dahilan kung bakit hindi pwedeng gamitin.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag po nila dyan, hindi raw intellectualized yung ating mga wika.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi po kailangan na magkaroon ng katumbas.
1: Mm-hmm.
0: Maaring ang gramatika, ibig sabihin, the rules of how you're using it, no, will still be your first language, but the terminologies could be gotten from straight from English.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang pagtatalo ng mga puristic na no, yung pag tingin nila kailangan puro
1: mm-hmm.
0: ang vocabulary natin. Hindi po nangyayari 'yan. Mm-hmm. Kahit na sa English, hindi po nangyayari na puro.
1: Mm-hmm.
0: Kasi marami dun sa mga scientific terminology, not only in English but also in Japanese, no, important po 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabakatwin, ano po ang aral dito? Ang aral po dito, gamitin po natin yung first language, tapos yung terminologies na nakasanayan na ng ating mga teacher, huwag nyo na pong baguhin, no? Gamitin nyo na po yung bokabularyo na ginagamit sa matematika at saka sa siyensya. Pero sa pagtuturo, yung grammar, yung semantics, yung vocabulary,
1: mm-hmm.
0: no? Yung mga affixes na ginagamit natin, kailangan hindi pwedeng maging puro.
1: Mm-hmm.
0: Sa makatwid, yun po yung isang dahilan kung bakit marami po ang hindi naniniwala na ang first language ay maging mabisang sandata for literacy. Bakit? Sapagkat sinusubukan po nilang isalin sa purong Cebuano o purong Ilocano yung mga terminolohiya. That is not L1-based MLE. At hindi po yan yung tamang paraan sa pagtuturo ng ating mga wika.
1: Mm-hmm.
0: There are two kinds of languages kasi. Yung una is basic interpersonal communication skills. And that is the everyday language. Yung ginagamit natin sa kalsada at nakikipag-usap, nagmamarites, no?
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung tinatawag na BICS. But, para malaman at maging dalubhasa tayo dun sa mga asignatura, you have to have the cognitive academic language proficiency in those disciplines. At ito po ang wala po tayo nito.
1: Mm-hmm.
0: Kahit yung mga teachers po natin, no, ay hindi rin alam, no, yung cognitive academic language proficiency. And this has been the obstacle, the primary obstacle, kung bakit ito pong nakikita po natin na sinasabi ng EDCOM 2 na 87% lang raw ang hindi ang mababa ang proficiency. Okay? Kasi ang laging tinatanong diyan, ano bang klaseng proficiency ang hinahanap ng EDCOM? Ang hinahanap pala nila is proficiency sa English. No? And that is not mother tongue-based multilingual education. And those proclamations, no, ay sumasalungat sa karanasan ng ibang ng mga successful education systems in the world.
2: Uh-huh.
0: What I'm saying is kailangan ang L1. Pero hindi lang L1 ang kailangan, kailangan yung L2. Kailangan ituro po natin ng tama yung English. Eh ngayon po, marami po ang hindi nakakaalam na yung mga, gaya nga ng nabanggit ko, yung mga teachers natin, binigyan po sila ng exam. At lumabas dun sa exam nila na 75% ng mga teachers, mababa po yung kanilang English proficiency. Hindi po nila kasalanan ito. Bakit? Sapagkat tungkulin po ng Estado at ng ating higher education institutions na ihanda ang ating mga teachers sa kanilang pagtuturo. Pero ang lumalabas po, dysfunctional yung ating language policy at dysfunctional din yung training na ibinibigay po natin sa ating mga teachers.
1: Sir, may maitanong ko lang. Ito, ako personal experience ko. No? So, yung anak ko po ay Inglesera.
2: Mm-hmm.
1: Yung kanyang paaralan ay English ang main language. Actually, yung second language niya ay naging Spanish, tapos nag-Chinese pa partner. Pero very, very fluent po ang anak kong mag-Tagalog. Kasi ho, napapanood niya ako, 16 years na akong nagbo-broadcast. Yan yung batang nanonood ng DZMM.
2: Mm-hmm.
1: So, pag nagsalita, kala mo nagtatalumpati, magaling magsalita. Pero sir, nung nakita ko, ang galing magsalita ang mag-Tagalog, nung pinasulat ko, bokya na.
2: Mm.
1: So, magkaiba pala yon. Ganon din sa Ingles. No? May mga, yung sa aming programa, no, sa, pag nagbabantay bata kami sa mga schools, yung nung program director ako, nakita ko na ang galing magsalita mag-English ng mga bata, pero pag pinasulat mo in English,
2: hindi maisulat
1: ng tama. Sir, anong masasabi mo? I think, ano ba yung English proficiency or Filipino? Kasi yung dalawang ito is the kinoconsider natin na main language of the, ayan, ang Filipino and English are the official languages of the Philippines. Okay, so when you say Filipino proficiency and English proficiency, are we just talking about the verbal? How about the written? So how do we make that good on both ends?
0: Napakagandang tanong po yan, Doc Luisa. No? Sapagkat yun din yung quandary ng maraming mga magulang. Nagtataka po sila, yung maswerte po yung inyong anak na magaling siyang matatas siya mag-Tagalog. No? Pero ang tanong kasi dyan, yung Tagalog ba niya ay Tagalog para sa akademya o Tagalog sa pakikipag-usap.
1: Correct.
0: Ganun din yung English.
1: Mm-mm.
0: Yung English ay, yung English ba niya ginagamit nila sa pagsasalita at saka sa pagsulat. Ang lumalabas kasi masyadong hindi tama yung curriculum natin at nakalimutan yung cognitive academic language proficiency. Alam niyo po, ikikwento ko po yung sa UP, no? Dahil dun sa UP, nagkaroon sila ng pag-aaral, no? Excuse me, ha? At dito sa pag-aaral na ito, tinanong nila yung mga estudyante, no? Yung mga estudyante mismo, no? Yung kanilang proficiency sa English at saka sa Filipino. Okay? Hindi lang yung UP, kung hindi, nagbigay rin sila ng test sa isang, sabihin natin, nag-iingat ako na banggitin yung eskwela. Mga kolehiyo to, no? Ito ay isang sectoral university, yung isa private na hindi sectoral, okay? So, apat na universities ang nag-undergo dito sa tests na ito na ginawa ng mga taga-UP. At ang lumabas sa kanilang pag-aaral, no, mababa po yung kanilang English proficiency. Mas mataas pa rin yung Filipino proficiency nila despite their claim na magaling sila sa English. Okay? Ngayon, pagpasulat na ang pinag-uusapan, ibang usapan po yung pasulat. No? At kailangan bigyan ng diin ito ng Department of Education na kapag pagsulat ang pag-usapan, kailangan bigyan nila ng pangunahing pansin. Dahil hindi na po marunong magsulat yung mga maraming mga mag-aaral. Magaling sila magsalita, no? Ngayon, kaya ako nababanggit ito, UP na yan, tapos may malalaking universities pa, okay, ang lumalabas dun sa kanilang mga pag-aaral, magaling sila sa Filipino at minamalaki nila yung kanilang kakayahan sa English. Pero kapag nabigyan ng test, hindi po yun yung lumalabas. Nagkaroon rin kami ng pagkakataon na mga kasama na magdaos ng isang test sa Cebu. Hindi lang sa Cebu, sa regional Region 7. Okay? Kami po ay kinontrata at kinausap ng DepEd, gumawa nga kayo ng pag-aaral, tanungin nyo nga yung mga bata kung saan sila pinakamalakas yung wika. And we were expecting na yung pag-aaral na yon na covered ng K to 3. Okay? Kinder hanggang grade 1, grade 2, grade 3. At kung alin ang pinakamalakas na wika nila, no? Ayon dun sa mga sa isang mataas na opisyal ng Region 7, no? Hindi na ginagamit yung Cebuano, Bisaya. Hindi yan yung malakas. Bakit? Sapagkat yung mga bata raw doon sa kanilang lugar ay nag-i-English na. May term po kami dyan eh. Ang alam nilang English ay yung tinatawag na YouTube English. Sapagkat nung panahon ng pandemic, ang napapakinggan nila at napapanood nila ay yung mga programa na nasa English. But nung binigyan po namin sila ng exam, itong test na ito ay pinag-aralan namin ng maigi at isinunod namin dun sa ibinibigay na mga test ng sa literacy. At ang lumabas po dyan is 77% ang score ng mga bata na nasa Region 7 sa Binisaya. Number one. But close to it, no, is Filipino instead of English. At ang lumabas po dito, nasaan po yung English? Mataas rin yung English.
2: Opo.
0: No? Mga around 60%.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang point, ang strongest language ng mga bata pa rin are yung Philippine type languages. Ay. Yung mga L1s nila.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon yung English, kailangan matutuhan yan. Pero kung gusto mong maging magaling talaga sa English, you need at least 6 to 8 years
2: wow
0: of strong L2 teaching. Yeah. Ibig sabihin nito, yung dati kasing batas natin, ganun ang plano. E binago ng ating mga mambabatas, akala nila, isubo natin ang isubo yung English sa kanila, matututo yan ang English. That is not the way to go and that is not what research is saying. And no one is listening to the research. And this research I'm talking about, no, were undertaken by no less than the PIDS, Philippine Institute for Development Studies. Yes. Ito po ang think tank ng gobyerno. At sinasabi na po dun sa mga mambabatas natin, no, mali po ang ginawa nila na inalis yung L1-based MLE.
2: Professor,
0: opo. Concentrate sa English at saka Filipino lang. That is not the way to go and that is not being shown by the research dito sa ating bansa at saka even sa international research.
2: Opo. Doc, medyo kinakapos na lang po tayo sa oras. Ano po? Maganda po yung ating talakayan. Siguro pwede tayo mag-part 2. Your final words na lang po sa mga gustong mag-aral ng isa pang wika.
0: Ay, kung mag-aaral po tayo ng pangalawang wika, gawin po natin yung pag-aaral na yan pagdating po ninyo ng high school. Most sa karamihan. Pero hindi po nakakapinsala kung sa from the very beginning, no, matuto kayo sabay ng L1 at saka ng L2. Malaki po ang maitutulong kung marunong po kayo ng pangalawang wika. Ang totoo po niya, doon sa University of the Philippines, napansin po namin, malakas po yung program namin sa pagkakatuto ng mga Asian languages. And many of the scholars na nakakapag-aral sa ibang mga bansa ay dahil dun sa strong second language program ng Universidad ng Pilipinas.
2: Ayan.
0: Marami pong salamat sa inyong lahat.
2: Mag-enroll na po tayo ng pangalawang wika. Maraming salamat
1: po.
2: Thank
1: you po, sir.
2: Yan po si Dr. Ricardo Nolasco, retired professor po ng UP Department of Linguistics at convener ng Tanggol Unang Wika Alliance. Salamat po, sir.
1: Happy Sunday po.
2: Oras po mga kapamilya sa DZMM, Teleradyo, YouTube at Facebook. Nasaan ka man sa buong Pilipinas, 2:27 ng hapon.
3: Connect ka dyan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita.
3: Sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
10: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
11: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
3: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 14th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan! Connect ka dyan! Connect ka dyan!
2: Tuloy-tuloy po tayo sa Connect Ka Dyan sa DZMM. Usapang lingwahe at wika pa rin po ang ating topic for today. At kasama na po natin si Ms. Lindsay Mercado, Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas, at si Ms. Flora Mel Joy Songsong, ang Executive Director po ng Public Information Office ng TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Unahin na po natin si Ms. Lindsay. Ma'am Lindsay, magandang hapon po. Franco Reyes po at Doktora Luisa sa DZMM.
13: Magandang hapon po. Maraming salamat po for inviting CFO in this program po.
2: Opo, salamat po ma'am also for joining us on a Sunday.
13: Unang, Norris po.
2: Opo, unang question po ma'am Lindsay. Ano po ang role ng Commission on Filipinos Overseas?
13: Okay. Ang Commission on Filipinos Overseas po ay isang government agency under the Office of the President. We are mandated to promote and uphold the interests, rights, and welfare po of overseas Filipinos, particularly ng non-resident Filipinos po natin. So to give you better idea po kung ang DMW po ay tasked to provide overall support for overseas Filipino workers or yung mga contract-based po nating kababayan abroad. Ang constituents naman po ng CFO includes mga permanent residents, mga dual citizens, Filipino spouses of foreign nationals, and descendants of Filipinos overseas. So, kabilang po sa core mandate ng CFO is to preserve and enhance their economic, political, and cultural ties with the Philippines. So, para hindi po nila makalimutan, no, yung kanilang Filipino identity, culture, and heritage, kahit nasan pa man po silang part ng mundo. At, so, that's Commission on Filipinos Overseas.
2: Commission on Filipinos. May ano po ba, ma'am? May tulong din po ba ang komisyon para naman po sa mga Pilipino na mag-a-adjust sa ibang kultura?
13: Opo. Opo, sir. Ang Commission on Filipinos Overseas po, meron po kaming mga pre-departure orientation seminars and meron mga guidance counseling and peer counseling. So para po bago po sila umalis ng bansa natin, alam na po nila yung mga i-expect po nila dun sa bansang pupuntahan nila. So kung bago po sila lumabas ng Pilipinas, kailangan po nilang mag-undergo ng counseling program po ng CFO and bago po sila palabasin ng Bureau of Immigration, kailangan po nilang i-present yung certificate of completion po nung counseling na yun. So, iba't ibang klase pong counseling ito since iba't ibang klase din po ng needs yung meron ang mga constituents namin. So, merong mga guidance and counseling. So, one-on-one po ito para po dun sa mga Filipino spouses of foreign nationals. And then, meron naman pong peer counseling program. So, mas designed po ito for the youth. And then, pre-departure orientation seminar. Mas big groups naman po ito.
2: Mm-hmm. Ano po yung mga common challenges pa ng mga ating mga kababayan pagdating po sa language barriers? May mga nakakarating po ba sa inyong mga ganong insidente?
13: Language barrier, siguro sir, mas nakakarating sa amin yung concern na yung mga anak nila hindi na makapag-communicate. Kasi sabi nga ni Professor Ricardo kanina, sobrang mahusay ang mga Filipino, no, mag-adjust and integrate dun sa host country nila. Kaya nila, magaling silang mag-English or they can easily learn the local language. Kaso ang nagiging concern ng mga constituents namin, eventually pag yung mga anak nila pinanganak na doon sa bansang yon, tapos lumaki na, nakakalimutan na nila yung Filipino language. So, mas yun yung concern more than our constituents adjusting to the local country.
2: Ano po yung nakakarating sa inyo, ma'am, na usually hinihingi ng tulong ng mga Pinoy naman po overseas?
13: Opo. Usually, sir, madami pong request for mga cultural immersion programs para sa mga anak nila. Ayun nga, itong anak ko, madami na kaming miscommunication kasi di na kami magkaintindihan. Iba na din yung fluent, iba na din yung bukod pa dun sa kinakaharap nilang generation gap, yung pang use of words ng mga anak nila, iba na din. So, maraming lumalapit sa amin pag bumibisita po sila sa CFO or kung binibisita naman po namin sila overseas, baka meron kayong program dyan na you can engage our kids, mga Filipino youths overseas para mas matutunan nila and mas ma-appreciate nila yung pagiging Pilipino nila. So, meron po kaming iba't ibang programs sa CFO. We have the Youth Leaders in the Diaspora Program. So, dito po, ang mga anak po nila or any Filipino youth overseas, ini-invite po natin sila na pumunta dito sa Pilipinas and magstay for two weeks. So, usually 1 to 2 weeks po. And then, meron pong mga activities yon per day. Iba-iba po. Merong training on language, merong immersion with local communities, with IP communities, and then meron ding mga workshops. So, iba't ibang klase po, no, ng training. So, dito, hindi lang language, pero iba't ibang aspeto ng Filipino heritage.
2: And then meron din po kami kabuuan, mamamalinsin.
13: Yes, opo. Holistic po yung approach nito, sir. Opo.
2: Yun, nako.
13: And then
2: Opo,
13: oo, sir, sorry. Meron din kasi kami virtual Centro Rizal. So ito naman, before kasi yung virtual Centro Rizal program of the CFO together with NCCA, dati kasi ano lang siya, portable collection of digital Filipiniana materials. So iba't ibang individuals po and institutions, nag-aambag po sila dun sa materials na yun. So meron parang hard meron tayong hard drive. Tapos sa loob po noon, meron mga Filipino films, music, iba't iba. Sobrang dami. Pero isa po sa mga challenge na na-identify po in that program is yung distribution.
2: Mm-hmm.
13: Mahirap pong i-distribute yung mga materials kasi po these materials were protected by copyright and owned po siya by individuals and various organizations. So, kailangan mo pa mag-pay ng mga, what do you call that? May fees po na involved. So, sayang fees po kasi yung opportunity to use social media po to mainstream po Filipino culture, no? Sana madali nang i-share yun eh. Kasi meron na tayong materials, kaso nga lang, given the copyright po. Kaya naisip po ng CFO, why not mag-produce tayo ng original content para we can easily mainstream these learning materials. So, ayan. Ngayon po, yung CFO po has the Virtual Centro Rizal Educational Series. So, dito po, we partner with several experts who has the expertise po and are adept in speaking on certain subject matter. So, naging research speaker na po namin sila National Artist Virgilio S. Almario, Prof. Shao Chua, who talk about Philippine independence and history. Also, Professor Gerardo Lanusa of the University of the Philippines Sociology Department, where he talk about Holy Week traditions and practices in the Philippines. Pero ngayon po, about language, we're currently developing a Filipino one-on-one series. Here we provide po basic Filipino language lessons featuring halimbawa po Tagalog and then episode on Kapampangan, tapos meron din po episode on Ilocano, and then in the future po sana makover po nating lahat, no? So ito pong content na ito ay available po sa Facebook page ng CFO para po yung mga followers po nating overseas Filipinos can freely access this po.
2: Dami pa lang servisyo ng CFO.
1: That's a good program, no? Para at least yung mga batang pinanganak na foreign country will not forget their language. Yeah. Ma'am, maraming salamat po dyan. That's a very, very good program. Mm-hmm. Oo, kasi madami tayong mga Pilipinong bata hindi na Pilipino.
2: Dahil
1: ang language is related to your identity. Diba? What your Diba yun? So maraming salamat po sa inyo, ma'am. Yan po si Ma'am Lindsay Mercado, ating pong project management mula sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas.
2: At syempre, kasama natin ang test da doktora para naman sa mga trainings ng language courses. Nakasama natin si Ms. Florabel Joy Songsong, Executive Director po ng PIO ng TESDA. Magandang hapon po, ma'am.
6: Magandang hapon po sa inyong lahat at isang maligayang araw ng migranteng Pilipino.
2: Migranteng
6: manggagawa. Opo, today po yon. Migrant Workers Day po ngayon. Binabati natin yung ating mga migranteng manggagawa.
2: Alright.
1: Wow.
2: Ano po ang mga language programs, ma'am, ng TESDA na pwedeng i-avail ng ating mga kapamilya?
1: For free.
2: Yes, for free.
6: Opo, for
1: scholarship.
6: Free.
1: Okay, go ahead.
6: Yes, for free. Meron po tayong scholarship na ang tawag ay Training for Work Scholarship Program. At ito po ay para doon sa mga ino-offer natin na mga language skills. Meron po tayo na ina-allot na English language A2 level. Meron din tayo ng Arabic, Japanese, we have Korean A1 level, Spanish A1, Mandarin Chinese A1. Ganun din po yung Taiwanese Mandarin A1 level and German language A1. At kasama na rin dyan yung Japanese language and culture level 2. So yan po yung ilan sa mga offerings natin ng mga language courses.
2: Ito po, ma'am, ay online po ba or face-to-face?
6: Ngayon po ay online ang ating mga binibigay na pag-aaral ng mga lingwahe.
2: Mm-hmm.
6: So online po siya.
2: May age limit po ba? Kahit sinong Pilipino po ay pwedeng i-avail tong mga language courses na ito po?
6: Wala naman po tayong age limit kasi nga, pero karabihan sa mga nag-a-avail nito ay yung mga nasa working age na. kasi iniuugnay yung paghahanda para dun sa kanilang magiging employment, whether locally or even sa ibang bansa po.
2: Sa ngayon po, Ma'am Floramel, ano po yung pinaka-in-demand na pinag-aaralan ng mga kababayan po natin?
6: Ay, sa ngayon po, ang mga in-demand natin na mga foreign languages ay yung may kinalaman sa Japanese, Korean, Spanish, Mandarin language, at saka yung mga Middle East languages, yung Arabic.
2: Usually, ilang oras po yung training, ma'am?
6: Iiba-iba po yung duration ng training eh. Meron siyang hanggang 100 hours lang or basically mga 25 days yung training to as much as 300 hours or yung 75 days na equivalence niya. Depende kung ano yung coverage ng ibinibigay natin na pagsasanay or training.
2: Opo. Yung certificate po nito, ma'am, ay recognized po sa ibang bansa. Halimbawa, yung Spanish po na pinag-aralan ng isang kapamilya natin, dinala niya sa Espanya, gusto niyang maging ano doon, teacher, ito po ay nire-recognize ng mga gobyerno po?
6: Yes po, may recognition naman po ang ating mga language certificates. Kasi bago pa man ma-develop yung ating ginagamit sa pag-run o pag-implement ng mga training programs na ito, ay nakikipag-ugnayan tayo talaga doon sa mga bansa na ito ang lingwahe na ginagamit. At yung proficiency sa language na ito ay isa sa mga requirements sa pagtatrabaho.
1: Ma'am, I have a question. Kasi tama yung question ni Franco. Pwedeng humingi ng certification that you know the language for communication purposes. Pero for teaching, meron ba yan pag from TESDA, pwede ba yan gamitin nila na pwede silang maging guro somewhere in some language institution sa abroad?
6: Iiba-iba naman po kasi yung mga requirement kung minsan ng mga bansa kung saan natin gustong magtrabaho ang ating mga kababayan. So yung pong iba ay nire-require talaga nila na mag-undergo pa ng proficiency exam yung kanilang mga workers bago nila i- consider for the employment na ina-applyan. Pero yung iba po ay enough na or sapat na yung certification na ibinibigay natin doon sa mga nakakatapos ng atin tong language courses.
2: Opo, ma'am. Ano po ang kanyang mga requirements? Ngayon po, nakikinig po mga kapamilya natin, gustong pumunta kayo ng TESDA, sa website ng TESDA. Ano po yung checklist and then ano po yung timeline para makapagsimula po sila?
6: Yes po. Sa mga interesado po na malaman kung ano at mag-avail ng ating mga available na mga language skills training, ay maaari po kayo makipag-ugnayan at ihanda na yung inyong mga dadalhin. Ang requirement naman po dyan sa pag-a-apply ay yung PSA birth certificate, yung pong academic records ninyo, national ID, at yung iba pang mga posibleng maging requirements para po sa inyong ina-applyan na training. Makipag-ugnayan lamang po sa National Language Center, Skill Center rather, NLSC ng TESDA. At ang amin naman pong contact details ay matatagpuan sa ating website, www.tesda.gov.ph.
2: Pahabol lang, ma'am. Kailangan ba na high school graduate o college graduate po yung mag-a-apply?
6: Hindi naman po ganun ka-specific yung requirements, although ang isa sa mga kailangang isubmit ay yung inyong record, yung inyong academic records para po ma-ensure na yung magiging training ay may sapat kayong kahandaan din para dun sa magiging pagtuturo ng lengguwahe na inyong aaralin.
2: Ulitin ko lang, mama, libre po ito, free, walang babayaran.
6: Totoo po yan at binibigyan din po natin talagang libre yan kasi meron namang kaukulang scholarship program ang TESDA para po i-accommodate yung ganyang mga pag-aaral. Ang tawag po doon ay Training for Work Scholarship Program or TWSP.
2: Maraming salamat po si Ma'am Floramel Joy Songsong, ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA. Thank you, ma'am!
14: Yan ang kapamilya. Salamat po mula sa Connect Ka Dyan.
2: Samantala mga kapamilya, tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Higit 200 OFW applicants nasa gip ng DMW sa apat na substandard accommodation facilities. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
15: Franco nasa gip ng Department of Migrant Workers ng 206 OFWs applicants mula sa apat na unregistered accommodation facilities sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ang DMW Secretary Hans Leo Cagdac, lisensyado naman ang ilan sa mga recruitment agencies pero substandard at hindi rehistrado ang kanilang accommodation facilities. Gaaralan na ngayon ang mga kasong posibleng isang pa sa mga recruitment agencies.
16: Hindi na tayo sigurado kasi sa pagpupuntahan nila ng mga tao, kung nade-deploy sa kanila ay naglalabag ng BMW rules and regulations. So the case is a recruitment violation, potential recruitment violation of the conditions of their license. And as you know, a license is a privilege, it's not a right on the part of the agency. Kaya yung gawin ng estado any given time.
15: Samantala, kasalukuyan namang nasa accommodation ng OWA ang mga nasa git na mga aplikante. Karamihan sa mga ito ay mula pa sa probinsya, partikular na sa parte ng Mindanao at Visayas at sa kakadasan ng i-deploy ang karamihan sa kanila sa Middle East. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CDMA.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Thank you.
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMA, Radyo Patrol sa East 30.
9: Public service. Ang inyong kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan. Connect ka dyan!
1: Exciting, partner!
2: Tuloy-tuloy po tayo, mga kapamilya.
1: Alam nyo, dahil ngayon po ay habagat season, alam natin konting habagat, konti lang ay baha.
2: Baha, grabe.
1: Yan po ay talagang problema sa ating bansa. Kaya nga, sana, kanina sinabi ko sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gasto, sana masolusyonan ang flood control issues. Mm-hmm. No? Kasi talagang we make sure as a country na ito ay ginagastos ng tama dahil may kaakibat na sakit, partner, pag bumabaha.
2: Wild diseases.
1: Ito yung pinag-usapan natin this morning. At alam mo, tuwing baha ay nakahanda ang atin naman pong mga
2: kaagapay
1: sa public service mula po sa ABS-CBN Foundation. Ito po ang Sagip Kapamilya. So, kasama po natin ngayon si Ana Camille A.K. Miranda na siya pong program director ng Sagip Kapamilya. Uy, nice to meet you. It's my Hello first time po. To meet you.
2: Hi, A.K.
1: Can you imagine, ilang taon ka na, A.K.?
17: A 26 po.
1: Ang 26 ang mag-head ng Sagip Kapamilya.
2: Program manager.
1: That's a big responsibility. So anong mga paghahanda ang ginagawa ng Sagip Kapamilya ngayon sa mga susunod na bagyo?
17: Sa ngayon po, actually, ang team po namin, kasama po ang program head namin, si Sir Marcel, tsaka si na Sir June, sila po ay nasa field ngayon, nagbibigay po ng relief packs sa mga nasalanta po ng current po na unrest ng Mayon Volcano. So sila po ngayon ay nasa Albay. Bago din po yun ay nagkaroon po ng disaster preparedness training sa Ginobatan. Actually, na-postpone po yun dahil sa heavy ashfall noong nakaraang buwan. So na-postpone po yung training natin. Ngayon pa lang po natin sila ginaganap. Pero bilang paghahanda po, ang aming team ay patuloy po na nagko-coordinate sa mga local government units, pati na rin po sa mga like-minded organizations na nagko-conduct din po ng relief operations na tumutulong din po sa amin. Pati na rin po sa ating mga on-ground volunteers na talagang sumusuporta sa aming operations. So, tuloy-tuloy lang po ang pag-monitor, ang mga updates po, lahat-lahat. Talagang tuloy-tuloy lang po tayo.
2: Bukod dun sa operations ng Sagip Kapamilya sa Mayon, yung mga nangyayari din dito sa Metro Manila, ano yung mga activities ng Sagip Kapamilya?
17: Actually po, madami po tayong mga fire incidents recently sa Metro Manila. So, we try our best po na makaresponde po sa mga fire victims po natin. Mm-hmm. Only recently, kasama po ang DZMM, sila Tita Winnie.
2: Yes,
17: nagbigay po tayo ng... Yes po, sa Delpan. Nagbigay tayo ng champorado at lugaw para sa mga nasunugan sa evacuation centers po sila nakatira ngayon. So, sa maliliit na paraan po, nakakapagbigay po tayo ng tulong para sa mga apektado po ng mga ganitong kalamidad.
2: Paano ba makakahingi ng tulong sa Sagip Kapamilya? Halimbawa, may community, ito ba ay response lang lagi or kahit walang nangyayari, andyan si Sagip Kapamilya?
17: Pagdating po sa pag-contact sa amin, pwede nyo po kaming makontakt sa aming social media pages. Sa Facebook po, and then sa email din po namin, pwede nyo po kaming kontaktin. Tapos, pagdating naman po sa mga iba't ibang programa ng Sagip Kapamilya, hindi lang din naman po tayo purely relief operations. Mm-hmm. Recently po ay nagko-conduct din po tayo ng disaster preparedness and resilience trainings.
2: May mga trainings din. Yes,
17: na para mas maging handa po, hindi lang yung mga first responders, pati po yung mga community members, no, prepared din po sila at maalam kung ano po yung gagawin in case of emergencies or any disaster po na dumating sa kanilang lugar.
1: Okay, so AK, ang tanong ko, usually kasi pag mga kalamidad partner, ang hinihingi natin ay cash or in-kind, di ba? So kung in-kind, saan ipapadala ng ating mga kapamilya ang in-kind donation sila? Anong klaseng in-kind? Kasi minsan nalulunod kami noon ng mga lumang damit. Grabe, as in bundok-bundok nung panahon ni Tina Palma.
2: Na hindi naman nila masuot.
1: Parang magpa-party ba? Papadala ba natin sa Yolando? Magastos pa ipadala doon, di ba? So ano yung mga donations na gusto mo? And then yung cash, paano sila makaka-donate?
17: For in-kind donations po, pwede nyo pong i-drop off sa aming warehouse sa number 13 Examiner Street sa Quezon City po. Malapit na malapit lang po sa atin. Ang priority po natin ay food items katulad po ng bigas, canned goods, bottled water, pati na rin po mga hygiene items po. Ito po pinakakailangan po talaga lalo na sa mga kababayan at kapamilya po natin na nasa evacuation centers. Katulad po ng shampoo, sabon, toothbrush, toothpaste, pati na rin po dishwashing liquid na po malaking, ano din po, malaking bagay din yun. Pati na rin po mga detergent powder na ginagamit na panlabas sa mga damit po nila. For monetary donations naman po, you may access our donation channels through our social media pages po. Sa Facebook, meron po tayong GCash, Maya, PayPal, BDO, at saka po meron din po tayo sa Globe Rewards at saka sa BPI e-donate.
2: Yung mga in-kind donations ng Sagip Kapamilya, nababantayan naman siya yung mga expiration niya, yung mga ano, paano yung sistema niya doon, AK?
17: Yes po, actually. Ang tinatanggap po namin na mga in-kind donations, sana po ay 6 months before the expiration date. Napaka-importante po nito dahil sa amin po sa warehouse, katulad po ng nasabi ni Doc, ay madami po talagang donation. So we try our best po na talagang matutukan yung expiration date ng mga items na ito. Pero sana po 6 months before expiry date po.
1: Oh, na meron recording partner.
2: Naka-audit yun.
1: Kasi yung in-kind donation, nire-recording yan sa foundation eh. Meron yung cash equivalent.
2: Mm-hmm.
1: So kahit in-kind yan, nire-report yan sa DSWD as may cash siyang value.
2: May value din.
1: So we have to record everything. But thank you very much, AK. No? So dahil po madaming bagyo, syempre hindi lang naman po ang madami rin ibang programa ang ABS-CBN Foundation ay meron tayong magaganap na fundraising, which is soon. Ito ay sa June 14, partner, sa Sunday. Sige nga, AK, imbitahan mo silang lahat. Pupunta tayo dyan, syempre. Punta ka na, partner.
2: Ang galing kong tumakbo kaya.
1: Talaga? Tumakbo palabas?
2: Sa asawa.
1: Na meron po tayong Kapamilya Run. Ito po ay programa, fundraising event ng ABS-CBN Foundation. Na alam naman po natin, Sagip Kapamilya is one of the programs. Meron din tayong Bantay Bata, Programa Henyo, ano pa?
17: Bantay Kalikasan.
1: Bantay Kalikasan.
17: Galing Pamayanan.
1: Galing Pamayanan. Ito po yung mga programs ng ABS-CBN Foundation. Kaya sa June 14, dyan po sa...
17: Philinvest,
1: ay... may run. So, merong may kasama yung aso. Pag-aso, pag-ahayop, yung dog run, may dog run, ay 6 o'clock ng umaga yan. So mga 5:30 daw ang pagtitipon-tipon. Pero kung ordinary yung run na walang aso, ano oras ang start?
17: Meron po tayo ng 3:30 para po sa 10 kilometer.
1: 3:30 a.m. yung run. So dapat mga 3 o'clock nandun kayo, di ba?
17: Yes, ano pa? Okay. And then meron din po tayong 5 kilometer run.
1: What time is that
17: naman? Mga 4 a.m. po.
1: Okay.
17: And then may 3 kilometer din naman po tayo at around 4:30.
2: Oh, basta maaga dapat nandun kayo. Magkita-kita po tayo doon. And mag-register po kayo online sa mnlcityrun.myruntime.com.
17: Yes po.
2: mnlcityrun.myruntime.com. At ito po ay sa pagtutulungan ng MNL City Run, ABS-CBN Foundation, at City Government ng Muntinlupa City. May 10K, may 5K, may 3K at 1K dog run. Kaya pwedeng sumama ang buong pamilya. Ito yung script na tumatabong commercial ng Manila Run, ng Kapamilya Run. Ako, maraming salamat, AK. At thank you sa pagpunta on a Sunday.
17: Maraming salamat.
2: Asahan niyo po ang DZMM ay laging katuwang ng ABS-CBN Foundation sa ating mga public service efforts.
17: Opo,
2: thank you, AK.
17: Maraming salamat din po. Na-appreciate po namin yung
1: thank
17: tulong.
1: You, thank you, AK. Oo. So yan ha, mga kapamilya. Ha. Alam niyo naman, ang mga Pilipino ay talagang ano sila, matulungin, no?
2: Paglikas sa atin,
1: likas sa atin ang tumulong kapag nakita po natin ating mga kababayang nangangailangan. So ngayon, ating mga kababayan sa Mayon, sa May Bicol, ang siya pong nangangailangan ng tulong. Lahat po ng programa ito makikita niyo po sa website ng ABS-CBN Foundation o sa aming pong mga social media platform.
2: Correct.
1: So, thank you, AK.
17: Maraming salamat din po.
1: Okay, partner. So, maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan today. Napaka-importante po ang lingwahe. So, ako, I agree. Ako, first language being a Filipino is Filipino. Dapat. No? So para talaga it will give you your identity. Isa kang Pinoy. Be proud to be a Filipino. No? Madami ho tayong katangian na talagang will make us stand out, partner,
2: yes,
1: sa buong mundo.
2: Yes.
1: Alam mo ba na pag tayo, ako ay nagbabiyahe at nakarinig ako nagtatagalog sa airport pa lang, partner, sinasabi ko na, ay
2: kabayan,
1: kuya, ate! Diba, pati yung anak ko natutuwa. Pilipino lang ang ganyan. Nakala mo matagal na silang magkaibigan, diba? Yun ang nagko-connect-connect po sa atin, ang ating pong salita. So be proud to speak your language at siguraduhin po natin, ituro po natin ito sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon, diba, partner? Dahil tayo ay mga Pinoy. So thank you very much. Ito po si Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630.
2: Mga kapamilya, napakahalaga po ng wika. Dahil sa wika po tayo nagkakaintindihan. Sa wika tayo nagtatanong. At sa wika rin natin hinahanap ang katotohanan. Pero sa panahon ngayon, hindi po kakulangan sa salita ang problema. Kakulangan po sa katotohanan. Marami po ang nagsasalita. Marami ang nagpapaliwanag. Marami ang nagkukwento. Pero hindi po lahat nagsasabi ng buong kwento. Pinipili lang ang detalye. Pinuputol ang konteksto. Tinatago po ang hindi pabor. Kaya tandaan po natin, hindi sapat ang marunong lang magsalita. Mas mahalaga po ang lakas ng loob na magsabi ng totoo. Katotohanan po na walang pinipili. Katotohanang walang kinikilingan. Katotohanang buong buo. Dahil ang katotohanan, kapag kulang, ay isang kasinungalingan. Ako po si Franco Reyes, kaserbisyo na kapamilya pa sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Susunod na po si Papa A. Awel Pass sa programang Travel ni Awel.
1: And everything is gonna
2: be
1: alright!

0: ang magbubuklod at mag-uugnay sa serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat pamilyang Pilipino. Connect ka dyan!
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
1: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
2: Usapang Biyahe!
1: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: Manasi Papa A. Welcome all aboard! All aboard! Dito pa sa Linggo ang libreng pagbiyahe kahit sa mapung lugar, lalo ngayon. Iba't ibang bansa ang pupuntahan natin. Hindi nyo kailangan umalis ng inyong mga tahanan. Dito lang yan magaganap. Visa free! Laging first class ang upuan at business class sa Travel
1: the Owl!
0: Yay! Naku! Sakay na po tayong lahat. Fasten your seatbelt. Kasama na po ang inyong piloto. The ever lovable. Papa, awal pa!

0: lang po kayo, sit back, relax. At sama po is kabit na yung seatbelt ninyo. At tayo po i-arangkada na, lilipad na po ang travel ni Awel. Naku, at syempre, hindi mawawala ang mga segments natin ng travel tripit tips ha, at ang lengua de viaje. Ang dami na kagad nagme-message sa atin sa YouTube. 1.1 na nga po ang amin pong ang amin pong viewers ngayon, live na live ha, sa YouTube yan, bukod sa 1.5 million subscribers natin. At syempre ha, onboard na onboard po si Ate Sweet, ang ating pong flight attendant. Thank you, Ate Sweet. You're so sweet. You're so sweet talaga naman. No? So eto na nga po, may babati muna sa atin mula sa ibang bansa sa ating special episode na mabisa kasi dapat yan, ganon. Mabisang pasyalan. Kahit wala kang visa, ganon. Kaya po, kahit walang visa, mamamasyal tayo. Ay, mag-ready na kayo kasi ang unang flight natin sa Amsterdam, ha? Pero andito muna pong babati sa atin mula po Poland! Go play, Telaracho!
1: Mula sa Paddle Beaches sa bansang Poland, ang lugar ng kapanganakan ni Pope John Paul II. Sumama na kayo sa amin at libuti ng buong mundo sa Travel ni Awel!
0: Travel ni Awel. Yay! Thank you very much po. At kung kayo po meron ding video ha, na meron pong pag-greetings na ganyan, o kaya mamamasyal kayo, mag-video kayo, tapos mag-greet kayo, yung pahiga ha, yung ganun, para kasya sa TV, wag yung portrait landscape po. Send nyo po sa amin, ipe-play po natin yan sa Teleradio. Mag-viber na po kayo, baka may picture kayo ng recent pasyal ninyo, or matagal na pasyalan, yung mga lugar na napuntahan ninyo, tas sa travel padala, ganun, tas may konting description para i-greet ko kayo, ha? Isend nyo po sa 0919-278-3000. Yehey! Naku, eto na ang first passenger natin. Talaga namang A1 ang kanyang number ng seat niya. Kasi siya ay nasa first class passenger po natin yan. Kaya eto po sa oras na 3:08 ng hapon. At mahalaga po siyempre na buhay tayong lahat at masaya, at kahit hindi po malas ng bahay, makakabiyahe tayo. Kaya let's go to Little Amsterdam, pero nasa Cebu lang. Lahat po kayo may Living Travel Pass mula kay Papa Awel Pass.
2: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: Eto na nga, kung nasa vision board nyo po ang lugar na napakaganda. Kumbaga po pupunta po tayo sa isang hardin na malaparaiso ang ganda, na para ka na rin nakarating sa Netherlands. Dahil Amsterdam ang datingan, hindi mo na kailangan bumiyahin ng napakalayo para maranasan ang Amsterdam vibes. Dahil dito sa Pilipinas, meron tayong sariling version nito, ang Sirao Garden, o mas kilala bilang Little Amsterdam ng Cebu City. Isang sakay lang ng eroplano kung galing ka ng Metro Manila or kung saan man panig ha. Yung iba nga, baka naman makending yun na kung tabing dagat lang kayo ng Cebu, makakarating ka na rito. And speaking of travel at airplane, alam nyo ba, ang may-ari ng garden na ito ay isang dating Air National flight attendant. Dahil sa kanyang experience sa travel at love for Amsterdam, naisip niyang dalhin ang inspirasyong ito dito mismo sa Pilipinas. Kaya pagpasok pa lang ng Sirao Garden, sasalubong sa iyo ang makukulay at matitingkad na mga bulaklak. Tampok dito ang celosia flowers, chrysanthemums, at marami pang iba. Bukod sa mga nagagandahang mga bulaklak, naku, siguradong mapapa-wow ka rin sa mga heart-shaped photo spots, viewing decks, at para mas ma-feel talagang Amsterdam vibes, ay nagtayo rin sila ng windmills dito. O, diba? Talagang Instagram worthy at perfect para sa mga mahilig mag-selfie at mag-picture-picture. At dahil kilala rin ang Amsterdam na city full of many colors, kinulayan din nila ang iba't ibang structure sa loob ng garden gamit ang masasayang kulay. Kaya naman, halos bawat sulok ay picture perfect. At ngayong hapon, naku, first time dito sa travel ni Awel, makasama natin mismo ang owner ng Sirao Garden, Little Amsterdam ng Cebu City. Please welcome on board mother and daughter tandem ito, ha?

0: Elena, Elena Chua and Isabella Chua. Welcome on board, Elena and Isabella.
1: Hello, good afternoon.
2: Wow. Hi.
0: Naku naman, mukha naman po mga Dutch kayo. Mga Dutch daw talaga, no? Dutch na ang Dutch, ha? Di ba naman? Welcome po sa travel ni Awel. Bati muna po kayo doon sa mga nag-vouch na ngayon. Naku, nakarating na kami dyan sa Sirao Garden. Ang ganda-ganda talaga. At sa mga hindi pa nakakarating, para mag-greet nyo po. Go, Ma'am Elena muna po.
1: Hello, kumusta mo diha sa Cebu? I'm sorry, it's but okay. We are not in Cebu, but it's welcome to Cebu. And it welcome to Sirao Garden Little Amsterdam. And yes. I'm Elena, the owner, and this is my daughter Isabella.
0: Hi Isabella, hello. Please greet everyone.
1: Hello.
0: We're so happy to have you both here. Yan, Elena, ay, Isabella, thank would you like you. To greet all your fans? All your fans, ha, diba?
3: Thank you. I hope you guys get a glimpse of what you're doing here as well in Little Amsterdam. And, you know, we're excited for you to get to know us more.
0: Yes.
3: Or get to know the garden more.
0: Yeah. Correct. Yes. Personally, I'm excited about this episode kasi syempre namimiss namin dyan yung Amsterdam. Alam nyo po, nag-show kami dyan sa Amsterdam. Kasama po namin si Eric Santos tsaka si Matteo Godicelli. And we fell in love sa Amsterdam kasi namasyal po kami na ikot pa po namin mga windmills tsaka yung mga Holland tulips na akala mo hila-hilera yung mga, mga bulaklak, diba? Yellow, purple, pink, red, ganyan-ganyan. Ang ganda po tingnan. Pero we don't need to go to Amsterdam to spend much dollars to get there. Pero dyan lang sa Cebu, pwede na. Naku, kailan po natayo itong Sirao Garden? And paano po ito mapupuntahan dyan kung sakali man pong gusto na namin puntahan?
1: Okay, it's just only 40 minutes away from the city, and it's so easy. So, and then we started this 2015. Mm-mm. Medyo nag-viral lang ang Sirao because my gardeners, my caretakers planted these Seleucia flowers which originally from Amsterdam. Okay. Ngayon, may mga bloggers pumupunta doon. So, It started there. Parang sa social media, nag-viral siya.
0: What?
1: So, and then, so ang mga tao, they were the ones who says that, may Little Amsterdam sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: And then, so the next year, parang pinaprove ko na lang na parang Little Amsterdam talaga. So we started with the windmills.
0: Windmills,
1: nag-start kami with nails.
0: Ang gaganda po ng mga photos po ninyo. Since pinapakita na po yung photos natin, tsaka parang may mga ibang lugar din na outside Amsterdam, no? Kasi ang dami na parang, ano na po ito? Small world after all. Small world, no? Kasi,
1: may Bali, kami, yung mga nest ng Bali. We have the Vietnam, the hands, ganon, yung big hands.
0: Ayan. Sige, isa-isahin po natin, Ma'am Elena. So, kunwari, ipasyal nyo kami virtually. So, pagdating po dyan sa sa Sirao Garden, pagbukas pa lang ng ng gate, ano yung makikita namin? Please welcome us all and tour us around po virtually, mother and daughter tandem. So, ayan, sige po.
1: Alright.
0: Go!
3: Okay, pag unang pasok, so, the gates with the stairs, you can go through it. Tapos, parang, there's a lot of plants surrounding the stairs.
0: Mm-mm.
3: So, it allows you, parang dome siya that's correct. Covered with plants.
0: Correct. So, na pwede picture kaagad, di ba?
3: Yes. Mm-mm. You can take pictures na kaagad.
1: Colorful buildings.
3: Yes. And you'll see the colorful buildings that kind of symbolizes yung Amsterdam buildings na nakikita. Mm-mm. Tapos, to the left side, there's a Santo Niño statue which is kind of new. It's a garden. So, since the flowers are also pay homage to Santo Niño, so we have a large Santo Niño statue. And there's also mga small flowers, different plants, mostly plants, mga garden plants.
0: Mm-mm.
3: Tapos, to the right, there's
1: windmills.
3: The windmills, two the large, windmills. Two large windmills na.
0: Mm-mm.
3: And there's one... na view deck that you can go up to para makita niyo yung view of the whole garden.
0: Wow.
3: And also the mountains,
0: mm-mm.
3: like that. And most of our flowers are seasonal also.
0: Okay.
3: So it changes like every few months. So there's always something new, the flowers.
1: And we have the hen,
0: yes.
1: which is the
3: caring hen. So you go further down sa garden. By the end of the lot of
0: yes.
3: the garden, there's a large caring hens where you can also go up to. So para din siyang viewing deck where you can see the mountains, the rest of Busay, and also the whole garden as well from the bottom. So yes, and there's also the Bali-inspired, let's say, nest. And yeah,
1: yung golden hands. Mga I think 300 couples na nagpropose doon.
0: Wow.
1: They went. Yeah.
0: Romantic.
1: It's almost I counted it almost 300 couples already went up and then you know nagaano doon sa sing-sing nila or it's a surprise proposal.
0: Very nice. That's so romantic.
1: Yeah.
0: Naku, binigay niyo pa ng idea ngayon yung mga ibang nanonood sa atin ngayon. Paplanuhin na nila na diyan din gagawin ang proposal nila at engagement, 'di ba? So, syempre interesado yung mga tao. Pwede ba dyan? Kasi picture perfect. No question about it. Beautiful. Talaga naman worth ang time at yung pag-spend diyan, no? Pagpunta diyan, parang kulang yata ang day tour dyan eh. And speaking of day tour, pwede ba lang pupunta ng mga tao dyan for day tour? May fee ba yan? Or meron din bang bed and breakfast? Or pwede mag-overnight dyan?
1: At the moment, wala kaming mga overnight.
0: Okay.
1: But for breakfast,
0: yes.
1: It's advanced booking na.
0: Okay.
1: Let's say a group of 15 to 20, ganyan. Mm-hmm. And then advanced booking also for the anniversaries, mga reunions, mga parties. It's advanced booking. We have a place for that. So everything is set up na yan lahat with all the decorations, ganon. It's a package deal na.
0: Oh, that's for breakfast po. But for people, aside from breakfast, they want to explore the area po the whole day. Merong day tour dyan? Like they can come in, tapos at a fee? Meron po ba pong fee dyan? Or yung iba po parang consumable?
3: Mm-hmm. Oh yes. It's generally open to any public, to the public.
0: Mm-mm.
3: It's with a fee of 120 pesos per
1: for
3: person.
1: For the whole day.
3: For the whole day.
0: Okay.
3: Unlimited hours.
0: Yun.
3: So, 120 pesos per person na.
0: Yun. At syempre, hindi lang ba breakfast yan? Kasi kunwari kung whole day, hindi lang breakfast ang ino-offer. They can always visit the restaurant para kumain or for some refreshments.
1: Lunch, yeah.
3: We don't have a restaurant that operates
0: daily
3: ngayon
0: okay.
3: as of now. So, dapat advance booking. Pwede naman lunch or kahit snacks, mid-afternoon snacks, ganun.
0: Basta advance booking kailangan
3: yes,
0: para naman
3: for the food.
0: Nakaready kayo. Yun. Tapos anybody, it's open to the public basta meron kayong entrance fee na 120 pesos and they can come in na po and spend the day. Pwede bang mag-picnic? Sabi ng mga family, ay, naku, wala palang restaurant. Baka pwede kaming magdala ng food at mag-picnic. May gazebo ba dyan? May mga cottage?
1: Yes, we have cottages for picnics and we also have a big place like parang function room.
0: Mm-mm.
1: Pwede sila magdala ng food. But it depends on, you know, yung arrangement, advance booking also.
0: Correct. So pwede mag-picnic, pwede magdala ng food, may corkage ba yan? Pag nagdala sila ng food at parang picnic-picnic na ang family or barkada or companies, ganyan. Or it can be arranged po for a special event po ng debut parties, wedding, for example. May kaya din po bang ganyan?
1: Yes. Advance booking like wedding, mga anniversary. Ang yung corkage, walang corkage but may rental sa mga bahay, mga kubo.
0: Mm-mm.
1: Yun, and the function room. Yun lang.
0: Ayun, 'di ba? Nakakatuwa naman na pwede yung mga ganyan. What time do you open po and until what time po ang pwedeng mag-spend diyan?
1: We are open at 8 o'clock in the morning until 5:30. Pero it's okay with us kasi sometimes mga 7 o'clock, 6:30 in the morning, nandun na yung mga vans.
0: Wow.
1: Because galing sila ng airport, let's say from Manila or from Bohol, yung galing silang airport, didiretso sila straight yung first stop nila sa Sirao. So, minsan, 4 in the morning, dumating na sila, and then they will go straight to the garden. So, it's okay with us if 7 o'clock, papasok na sila.
0: Mm-mm.
1: You know, we are, kung ano lang.
0: Mm-mm. Ano po, yeah. How far is Sirao Garden from the airport? Baka po, kunwari, if you're going to the city, pwede na ba to swing by, to drop by Sirao Garden bago makapunta sa city?
3: It's opposite side, actually.
0: Opposite
3: so, from
0: side.
3: The airport, it's a bit far.
0: Mm-mm.
3: You have to go through muna
1: sa city.
0: Okay.
1: And then
3: before the garden, since it's in the mountain area. So, mga 30 to 40 minutes away from the city proper.
1: So, from the airport, it's another 40 minutes. So, around 1.5 hours if no traffic. Mm-hmm. Pero kung medyo traffic, mga 2 hours lang nandun na sila.
0: Correct. Naku, meron na bang mga nakabisita dyan ng mga celebrities, mga artista? O baka pwede rin dyan mag... Oh, yes, please share po. Mm.
1: We have a lot already. We had these movies. Sila Bea Alonso, Shasha Padilla, and then...
0: Nag-shooting na po dyan.
1: Jericho Rosales.
0: Yes.
1: And then si Paulo Avellino. They had shooting already there.
0: Ayun.
1: Like film shooting.
0: Ayun.
1: Sa movies.
0: Very nice naman. Naku, nakaka-encourage naman talaga yun na magpunta dyan. I'm sure yung mga taga Cebu dati na nasa abroad ngayon o baka naman nasa Amsterdam talaga sila, when they get back home po, they want to visit na rin po yung Sirao Garden, di ba? Para naman, home far away from home them. Please invite everyone na po para for those who are interested, naku, eto na, another puntahan, another bucket list. You don't need to go to the Netherlands, sa Amsterdam para ma-experience yan and other features of the world nandyan na po sa Sirao Garden. Baka you have po official Facebook page and how people can get in touch with you, especially yung reservation if they want to have a special event there.
3: Okay, so our main communication, you can message us on Facebook, Sirao Garden Little Amsterdam. So that's where you can contact us directly for reservation, advance bookings, reservations, ganon. And we're actually located
1: in Barangay
3: Sirao. So since there are two separate gardens beside each other, so we are located in the second garden. Because a lot of people also mistake the first garden is Sirao Garden, Little Amsterdam already. We are separate businesses, gardens as well.
0: Mm-mm.
3: So, yun lang. Something to look out for.
1: So, that's why we mention it, the original Sirao Mm-mm. Garden.
0: Ayan, yes. Sige po. Basta, you can ask around, look for the original Sirao Garden. So, you can experience Little Amsterdam in Cebu City. Thank you very much po.
1: Thank you, Miss Isabella Chua
0: and Miss Isabella Chua. Maraming salamat po sa inyo. God bless.
3: Thank you so much.
0: Ayan, nakapasyal tayo sa Little Amsterdam na hindi umaalis ng bahay. Diyan lang pala yan sa Cebu City. Kaya puntahan na po natin. Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:25 ng hapon. At mga kapamilya, mula Amsterdam na nandyan sa Cebu City, pupunta naman po tayo sa Japan. Yung Sakura Park dyan sa may Benguet Kochi Sisterhood Park sa Heights Place. Hindi na natin kailangan po na umalis. Makakapunta tayo sa Japan at ma-experience ang Sakura sa Benguet. Lahat na ngayon sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
2: Hi, ako si Ai Shigera. Kung ako magta-travel, ang dream destination ko ay... On top of my head, Greece. Kasi hindi pa kami nakakapunta ni Lisa doon and matagal na namin na pinangarap na magpunta doon. So, and we love Greek food. So, yes.
4: kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Happy 40 DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
8: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo mo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: At masaya nagbabalik po ang Travel ni Awel sa oras na 3:29 ng hapon. At mahalaga na may pasok na natin ng ating next guest, di ba? Pero before that, shoutout muna tayo sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nanonood worldwide via the Filipino channel, ganda po sa iWant, sa YouTube. Nako, sobrang andami ninyo dyan sa baba. Andami natin kailangan batiin, kaya kailangan magbawas na tayo ng ating mga nagpapa-attendance check. Siyempre naman, at siyempre tutok na tutok po ang bawat isa sa atin dito. Maya-maya po babasahin po namin kayo, ha. Ipunin lang po natin yan. Pero fasten your seatbelt pa rin kasi ang susunod sa ating pupuntahan ay kung nasa vision board mo naman ang Japan para makita ang sikat na cherry blossoms pero hindi pa keri ng budget. Wait lang. Sabi nga sa sa Japanese, chotomate kudasai. Ganon. Naku, hindi mo na lang kailangan mag-book ng flight o mag-apply ng visa para maka-experience ng sakura season dahil dito mismo sa Pilipinas may spot na pwede mong puntahan para makita ang mga cherry blossoms. Tungo na tayo sa City of Pines sa Baguio City. Sa Atok Benguet, matatagpuan ang Sakura Park. Sa Hates Place, bukod sa pagiging flower farm, isa rin itong vegetable farm. At syempre, ang bida rito ang mga sakura trees o cherry blossoms. At hindi lang sila maganda at tingnan, kilala ang sakura sa amoy nitong parang vanilla. Dahil malamig ang klima sa Benguet, swak na swak dito ang mga sakura trees. Kaya naman kapag panahon ng pamumulaklak, talagang dinarayo ito ng mga turista at flower lovers. Kaya kung gusto mong maka-experience ng Japan feels, baka ito na ang sign na iadang Atok Benguet sa travel list mo. Imagine, picture dito, picture dun. Konting kape sa malamig na panahon. Tapos flowers at vegetable farm ang view, o diba? Parang main character ka na sa sarili mong travel vlog. Para kwentuhan po tayo tungkol sa dito sa Sakura Park at Hates Place sa Benguet, kasama po natin ngayong hapon live via Zoom ang may-ari po mismo mismo ng Hades Place, Sakura Park, Benguet Kochi, Sisterhood Park. Please welcome on board Miss Susan Hades. Hello po, Miss Susan.
9: Good afternoon.
0: Good afternoon po. Nakakatuwa po na nakasama po namin kayo. Live na live. Ang buong mundo po ay nanonood po sa inyo at may pagmamalaki tayo dyan sa Atok Benguet. Bati muna po kayo, lalo na yung mga dating nakatira dyan sa Baguio na nasa abroad na po ngayon at magugulat. Naku, napapanood po kayo. Go, Ma'am Susan.
9: Okay. Good afternoon to everyone. Whether you are locally based dito sa Philippines or you are out of the country, no, we are greeting everybody a wonderful afternoon.
0: And this is going to be a wonderful afternoon for all of us kasi magkakwentuhan po tayo tungkol sa Sakura Park dyan sa Benguet na we don't need to go to Japan para ma-experience yan. Ma'am Susan, pakishare nga po sa amin, matagal na po ba yung Sakura Park na yan? Bakit sa karamihan po sa atin, ngayon lang po nalaman na naku, may Sakura Park pala dyan sa, ano, sa Benguet?
9: Actually, meron tayong Sakura Park because of the sisterhood friendship ng Kochi, Japan and the province of Benguet. They have an exchange program in agriculture. So yung Department of Agriculture ng Benguet pinapadala sa Japan yung mga qualified young farmers to train and to work. Pupunta na ba ng Hapon dito sa Philippines para tulungan ng farmers? So noong 2016, so that was like 9 years ago, it will be 10 years already, was the 40th anniversary of the friendship of Kochi and Benguet. So the Japanese wanted to commemorate the anniversary by planting cherry blossom trees or your sakura trees. So nung pumunta sila dito sa place, no, dito sa Paway ato, sabi nila pwedeng mag-try ang sakura kasi mataas at malamig.
0: Opo.
9: So, akala namin, magtatanggal sila ng ilang-ilang punong kahoy. Yung pala, ang gusto nila is a big area to be developed po sa park. O di family kasi kami dito. Opo. Dito sa Hades Place. O nag-meet kasi third generation na po kami. So nag-meeting ang third generation hanggang sa we all agreed na pinahiram na namin ang 3.2 hectares to the province of Benguet and Kochi, Japan to be developed as a park. So yun ngayon, yung Sakura Apartments.
0: Ayun. Naku, Ma'am Susan, natatandaan niyo po ba po?
9: Tapos ng ulan, sir. Yes, sir.
0: Opo. Ma'am Susan, natatandaan niyo po ba po yung pumunta po dyan nung nagkaroon po ng turnover po ng Sakura plant? Meron pong isang Japanese girl na lady na ano po, naka-costume pa po siya po. Tapos meron po siya may dalang malaking gitara na nag-perform din po siya. Natatandaan niyo po ba po yun? Nung nagtatanim po at nag-turnover po siya.
9: Sandali.
0: Ayan, signal po yata po.
9: I could hardly hear you.
0: Yun na nga po, yung pwedeng, signal po nagpuputol-putol.
9: Hindi ba tayo pwedeng mag-cut sandali? Ang lakas ng ulan, sir, hindi ko kayo marinig.
0: Oo, oh, umuulan po ngayon sa Baguio. Sige, okay lang naman po. Sige po, babalikan ko po kayo, magta-travel tripid tips muna po ako. Ayusin muna po din po ang signal po natin. Mga kapamilya worldwide, sa pansamantala po natin puputulin yung ating pong panayam kay Miss Susan Hates kasi po bigla pong bumuhos ang napakalakas na ulan sa Baguio. Sana hindi naman ito Baguio. Tamang ulan lang po yan dyan, no? At ayusin po yung signal niya. Pero babalikan po kagad natin si Ma'am Susan, ha? Pero ibibigay po muna namin sa inyo ang ating travel trip tips.
5: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa trip tips.
0: At eto na nga mga kapamilya sa oras na 3:35 ng hapon. Ibig ibibigay na po namin sa inyo ang mga travel tripping tips po natin, lalo na ang ating tema. Eh, pwede nang mamasyal sa ibang bansa na kahit hindi na kailangan ng visa. Eh, eto na nga, naku, natuwa ba kayo sa mga tourist destinations na binahagi natin ngayon? Nauna pa lang yan, ha, sa Amsterdam. Eto, makikita pa natin yung sa Japan. Mamaya, abangan ng Thailand. Dahil, eto na, sit back and relax kasi makakasama po mismo natin si Miss Rachel Lobanco at ang kanya pong daughter. Diba naman, abangan po yan. Eto na po. Una, dapat po, eto ang mga tips para po sa ating lahat, ha. Una, respect the culture. Pag tayo na masyal. Kung Thai dining yan, Japanese feels o European vibes man yan, enjoy the experience pero respetuhin po natin ang culture and lugar. Kumain, tikman ang mga putahe na kaya ng budget at i-appreciate lang ang authentic experience. Pangalawa, respect nature. Kung flower garden, kagaya po nung pinuntahan natin sa Cebu ang destination, i-enjoy ang bulaklak pero huwag pipitasin, ha, at mag-ingat sa paglalakad para hindi aksidente, mabangga o maapa ang mga bulaklak, pati na rin ang sakura dyan sa Baguio. Pangatlo, be courteous sa picture spots. Kung may mahabang pila sa photo spots, huwag sisingit, give way at maghintay ng turn mo. Kung solo travel ka naman, maayos na makisuyo sa iba para kunan ka ng picture. Pang-apat, plan your trip smartly. Mag-research muna bago pumunta. Magbasa ng reviews at gamitin ang maps para hindi maligaw at masulit ang biyahe. Pwede rin mag-hire ng local tour guide para mas may context ang mga pinupuntahan. At panglima, budget-wise as always, mag-set ng limit, ha, sa gastos. Kasi naman para sa food, transport at souvenir, hindi kailangan mag-overspend para ma-enjoy ang trip. Tandaan, para sa mas wise na travel, ito ang payo ni Papa Awel.
5: Mahilig mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At nagbabalik po ang Travel ni Owl. Kasama pa rin po natin ang may-ari ng Hate's Place na Sakura Park Benguet sa Kochi Sisterhood Park. Ma'am Susan Hate, welcome back po. Sana po maayos po kayo dyan kahit po malakas ang ulan.
10: Okay na. Yeah. Okay na, sir.
0: Ayan, okay na po. Thank you very much po. Naalala ko lang po, kami po ay kabahagi po ng pagdadala dyan ng mga sakura plants po. Dahil naging guest po natin si Miss Kaoru Mayrohoba, na yung old lady po na naka-costume pa po siya ng Japanese at tumutugtog po ng gitara, siya po yung tinagurian po na Miss Sakura. Yun. Siya po mismo yung dala ng may halaman dyan at binigyan po namin kayo po dyan sa Baguio. Kaya nakakatuwa po na tumubo na po simula noong 2016 ang ating pong mga sakura dyan.
10: Sir,
0: po. Opo.
10: Sir, sandali. Opo. I just would like to clear out something.
0: Ay, sige po.
10: Yung sinasabi mo, I think is in Baguio.
0: Oh.
10: Dito sa amin, this is in Paway, Atok, Benguet.
0: Ah, okay. Mas iba pong lugar po yan. At kayo po, paano po nagkaroon po dyan? Dala rin po ng mga Japanese po na syempre po may clearance dapat, di ba? Bago maitanim yan. Kasi magtataka mga Pilipino. Oh, paano nagkaroon ng sakura dyan?
10: Kasi nga yung na-mentioned ko earlier, na because of the sisterhood friendship ng Kochi, Japan and the province of Benguet. This is because of their exchange program in agriculture. Kaya nagkaroon ng sakura dito to commemorate the 40th anniversary of the friendship.
0: Ayan. Yun. Naku, eh syempre, paano po ba makapunta dyan at paano naman ma-experience ng ating mga kapamilya na makapasyal po dyan sa inyo po?
10: Well, mula Baguio City, ayan, so of course, people from Manila, they have their own cars or yung mga nagbo-commute, nagbabas. So when you are in Baguio City, Atok is only 2 hours from Baguio, passing through the Halsema Highway. Yeah, yan po.
0: Ayun naman pala. Tapos po, paano po ba yun? Libre po ba pong pagpasok po dyan? Or meron po tayong entrance fee?
10: Pagdating po mismo sa munisipyo ng Atok, we we tell the guests na dumaan sila sa tourism office sa
0: Apo
10: to pay their environmental fee. Mm-hmm. Tapos saka na sila tutuloy dito sa Sakura.
0: Opa.
10: So from the town ng Atok hanggang dito sa Sakura or Hates Place is only about 10 minutes drive.
0: Wow. Mm-hmm. Tapos ipasyal niyo po kami, Ma'am Susan, pagpasok po namin, diyan ano makikita. So parang may pinapakita kami dito na trail, no? Dapat maglalakad po, iiwan niyo sasakyan sa labas, tapos we'll just enjoy nature. Please, tour us virtually po at ano-ano po makikita pagpasok pa lang habang naglilibot po.
10: Okay. Habang, from the National Road sa may munisipyo, pag-akyat mo dito sa Hates Place, ma-amaze ka kasi this is a plateau on top of a mountain. Flat area on top of a mountain na it is filled with vegetable farm dito. Tapos pag pupunta ka ng Hates Place, may karapula naman kami along the road. So you can see and then you get down to our driveway. We have a spacious parking area. And pag nandito kayo, you have to register. Tapos magbabayad ang guest ng 150 per person. May discount po na ang mga seniors, PWD, magbabayad lang sila ng 100. So the adults wow. pay 150.
0: Mm-mm.
10: So when you go around our property, so you start from the Sakura Park where the Sakura trees are planted.
0: Mm-hmm.
10: Well, ito lang ang lagi kong itbit, ito ang challenge, no?
0: Apa.
10: Ang mga tao, they expect na parang Japan na dito. Pero the trees, yeah, once a year lang naman talaga nag-bloom ang Sakura trees.
0: Apa.
10: And
0: Ma'am, pareho din po ba ng schedule? March and April po? Or April po siya nag-bloom?
10: Hindi.
0: Ano pong...
10: Paiba-iba ang mata kanilang pag-bulaklak. Pero noong noong 2024, November sila nag-bloom. Noong 2025, November ulit.
0: Mm-mm.
10: So we will see kung nakapag-adjust na talaga sila sa ganitong klaseng weather. Kasi dito sa amin, napakalamig talaga dito.
0: Mm-mm.
10: So from December to early March, na some 5 degrees ang aming temperature dito. So kapag 5 degrees, might frost.
0: Wow.
10: Yung, diba, yung pinapakita sa TV na yung mga gulay sa bengget nagyayelo. Dito lang yun, sir. So talagang ganun ang temperature. Kaya hopefully in the future, habang nagmamature yung Sakura trees, they will bloom as the cherry blossom or Sakura trees.
0: Wow, naku, interesting po. And aside from Sakura, sabi nga we don't need to go to Japan to experience Sakura. Eh meron din tayo pinagmamalaking sarili dyan sa Atok Benguet, yung vegetable farm. Ano naman po yung vegetable farm na makikita po dyan?
10: Yes, very wide po ang vegetable farm dito sa Paway Atok. Kasi we plant cabbages, potatoes, carrots, radish, bombok, lahat ng tinatawag mo dyan sa baba na gulay bagyo. These are all grown up here sa Atok. And for your information po,
0: Apo.
10: Ang great-grandfather ko po, kaya po hate ang apelyido namin.
0: Apo.
10: Kasi ang great-grandfather namin ay American.
0: Yes.
10: Who has served the U.S. Army during the Spanish-American War.
0: Mm-hmm.
10: Sila ni Cannon, ang nag-engineer ng Cannon Road noong 1905. Pero nagkasakit siya ng TB, walang gamot sa maski anong sakit noon. So the doctors advised him to find a place that is high in elevation and cold in climate. So nangabayo siya, naglakad, naghanap ng mataas at malamig na lugar hanggang makarating dito.
0: He actually
10: started the vegetable industry ng Benguet. Siya ang nagsimula.
0: Very rich background. Saludo po kami sa inyo, Ma'am Susan Haight. Yung Haight niya po na ano po, spelling ng apelyido, H-A-I-G-H-T. Parang pagsabihin, height, ganon. Pero H-A-I-G-H-T. Nakakatuwa po. Napaka-unique po talaga, no? But we don't, ano, we love ang the Haights. Di ba po? Ganon naman daw talaga po. Yun. Ma'am Susan, magkano po pagpunta po dyan? May entrance fee po ba? Pwede rin po ba po na day tour? Pwede rin po bang mag-overnight po dyan to experience Sakura and the vegetable farm?
10: Yes. Apa. To see the vegetable farm and the flower farm. At saka pala, I forgot to mention, meron inopen na namin ang aming mossy forest.
0: Yes.
10: So ang mga turista pwede nang pumasok sa mossy forest for forest bathing. Safe naman doon kasi may walkway na wood, may rails naman na hawakan. And ang entrance fee po is only 150. You can tour the area in maybe in 2 to 3 hours.
0: Very nice. Naku, very interesting po. Ma'am, syempre kailangan ng advance booking dyan, reservation, no? Hindi lang basta magwa-walk-in, mas maganda. Kaya please promote po, Miss Susan Haight, paano po makaka-reserve ang mga tao po para hindi na nila kailangan pumunta pa ng Japan. Dyan na lang po sa Sakura Park Benguet sa Kochi Sisterhood Park. Go, Ma'am Susan.
10: Yes. Kaya lang talagang I am emphasizing ha na ang Sakura trees do not bloom every day. So you just be posted on Facebook, just be posted on social media, kasi sigurado yan, pag namulaklak, it will be posted. So ang entrance fee po ay 150 for adults and 100 for senior citizens and PWDs. Yan po. So you will be spending a lot of time to be taking your pictures. Well, I understand na ang mga turista, iba't iba ang levels of appreciation.
0: Totoo.
10: May mga kapag nature lover ka, you will really enjoy Haight space.
0: Tama po
10: naman. If you love nature, kasi napakatahimik. At saka, napakalamig pa rin po dito sa amin.
0: Yes. Peace po. And serenity. So, and enjoy nature talaga. Yeah. Diyan po, no, opo, sa Haight's Place.
10: Yeah. Sa mga pagod na sa trabaho, no, and wants to have peace within themselves, this is the right place for them to have a vacation.
0: Yes, we will love Haight's Place. Di ba naman po? Thank you very much, Miss Susan Haight. Ang may-ari po ng Haight's Place dyan sa Benguet. Naku, hindi na natin kailangan pumunta ng Japan. Dyan lang po ay pwede na po. O eto na mga kapamilya, sa oras na 3:48 ng hapon. Kung kanina po nagpunta tayo sa Amsterdam, kita mo ang laki ng savings natin. Hindi tayo nag-spend ng dollars na napakarami. Pumunta na tayo sa Japan. Naku, ang next trip natin ay paborito. Ang dami mga Pilipino pumupunta dyan. Thailand. Pero hindi nyo na kailangan pumunta ng Thailand at mag-spend ng dollars. Dito lang sa Tagaytay, meron po dyan. Ako, baka makita nyo pa po yung paborito nating artista na si Miss Rachel Lobanco. At get excited, live na live po na makakasama po natin si Miss Rachel Lobanco dito po sa studio. Kaya ang dami na po na-excite agad ha. Sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, ang dami pong live viewers ngayon, sina A.N. and Jen. Thank you. Mercy G. Naku, magandang hapon daw po. Excited na kay Miss Rachel Lobanco. Si Albie B. Thank you very much. Professor Paz Diaz. Naku, I'm sure inabot niyo po si Miss Rachel Lobanco. Eh, matutuwa po kahit makakasama natin siya. Roberto Clemente. Watching from Kalumpit, Bulacan. May mga nanonood din daw po sa Canada. O sa dito po sa Middle East. Mercy G. Thank you po. Miss Farah Robles. Thank you for watching. Donald Figueroa Baguisa, Solid DZMM, Noy P sa Italy, watching from Italy, Roma, Italia. Ciao sa inyo po. Maria Dulce Orate, maraming salamat po. Tita Lina Ho, Julius Bangalando, thank you sa andami niyong greetings. Josh Kyle Edip Official, Louis Basco, oy abangan mo. Naku naman, happy birthday sa iyo Louis Basco bukas. Pa-birthday namin sa iyo ang guesting ni Miss Rachel Lubanco. At syempre, nandyan din po si Miss Para Robles, Professor Paz Diaz, learning a lot ha sa ating po mga featured guest natin ngayon at marami talaga sila sa YouTube daw ngayon. Thank you very much. Ang ganda daw ng cherry blossom, sabi ni Professor Paz. Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho, PTV and BTV, thank you very much. Nanonood din sila. Maria Rosel Pagalanan. At yan ha, nakumukhang boundary tayo. Ang dami pang nagigreet pero excited na kami dahil sa pagbabalik natin, we will go to Thailand. Capcom Gap! Naku, ano kaya ang nirede ng ating celebrity chef na ngayon ha. Lahat na yan makikita natin kasama si Miss Rachel Lubanco dito lang sa Travel ni Awel.
11: Hi everyone, this is Nico Badayas at kung ako ang pagbibigyan, my dream destination is Dubai kasi gusto ko mag sky diving.
12: Mundo'y libutin, sumama na kayo.
5: Travel ni Awel. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Food, people, and places. Covered lahat yan sa Travel ni Owl.
1: Travel ni Owl.
2: At mapapadighay tayo sa sarap ng kwentuhan natin. Malinamnam at crunchy na kwentuhan. Kasama po, excited kami lahat dito sa ating production sa DZMM. Dahil makakasama po natin ang mga mga mamshies, popshies, lolos, lolas natin dyan. Mga titos and titas, buong world na nakatutok ngayon via TFC. Gandin po sa I Want Worldwide. At sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. At sa more than 3 million followers natin sa Facebook na may separate pang almost 1 million ha. At syempre sa Teleradyo Worldwide at sa Nationwide po natin via cable at sa nakikinig po sa radyo sa East 30. Get excited dahil tayo pupunta ng Thailand. Kung cravings nyo rin ng Thai foods na madalas nating napapanood sa mga Thai series at travel vlogs, good news, hindi na natin kailangan lumipad pa ng Thailand. Dahil konting kending lang, konting drive lang, ay nasa Tagaytay na tayo. At matagumpay natin. Ang tagal ko nang nire-request. Sobrang busy niya. Pero makakasama natin. At last, hindi lamang ko ang owner. Mother and daughter tandem na po to ng EP Farm Tagaytay. Please welcome on board Miss Rachel Lobanco and Miss Leona Lobanco.
3: Good afternoon, yes. It's so nice to be here in your show sa DZMM. First time ko.
2: Thank you.
3: Yeah, we're so happy to be here.
2: Thank you. Thank you for taking time out. Alam niyo mo na talaga, super busy ang ating pong chef, vlogger, artist, celebrity, owner, entrepreneur. Di ba naman? Lahat na nandiyan.
3: Matagal na ako, di ba dapat nandito? Yes. Ngayon lang tayo natuloy. So I'm so happy I'm finally here.
2: Yeah. Yes. And thank you for the effort talaga of coming over from Tagaytay to here. Para we don't need nga to go to Thailand, di ba? At eto na, sa sobrang saya, nagpa-bonus pa si Miss Rachel dahil kasama niya na. Maraming matutuwa. Ay, may anak na si Miss Rachel. Di ba? Parang first time din dito sa DZM, malalaman, Miss Leona Lobanco.
4: Hello. Nice to meet you.
2: You're so cute. Kapun-kap. You have great resemblance from your lola.
3: Yeah. No? Mukha nga daw siya ni Elvi Pineda, ng mami ko. Madami nagsasabi.
2: Lahat po na na-handle ni Miss Elvi Pineda. Lahat ng napaganda ni Miss Elvi Pineda. Lahat ng pinaputi. Diba? Mabuhay ang team paputian. Diba?
3: Yeah, team diba? Elvi Pineda.
2: Correct, diba?
3: Yeah. Hi, mommy.
2: Hello Binigyan po. Yun. Sana, naku, lagi yan nanonood. I'm sure. Yes. Diba naman? Hindi natin pag-uusap pa ng showbiz ngayon kasi we have another program, nililigawan pa namin. Naku, sabi namin kay Miss Rachel, pumunta ka rin sa show namin ni DJ Jaiho na alam na this. Doon, puro showbiz. Pero dito, we're so excited po sa inyong EP Farm Tagaytay. So, after nyo po nagpahinga sa showbiz, tinayo nyo na po pa kagad yung EP Farm?
3: Well, actually, ang nagtayo ng EP Farm is my mom. Okay. EP stands for LB Pineda Farm. Mm-hmm. Yeah, project ni mami para sa family, kaming lahat, na dapat doon kami magkikita-kita every weekend. So, pero syempre, ang family namin, nagkaroon na sila ng sarili-sarili din ng pamilya at sarili-sarili nilang farm din, di ba? So, ang natirang masipag bumabalik sa EP Farm is me and my mom.
2: Correct.
3: And nagkaroon ako ng bagong karera sa buhay.
2: Yes.
3: Which is my newfound love, which is being a Thai chef.
2: Correct.
3: And nag-match naman sa vibe ni EP Farm at sa buhay na kinagis na ni Mami as a skincare specialist. Yung buhay niya sa Thailand. So, tinuloy ko lang yung matagal niyang inumpisahan.
2: Correct. Naku, excited kami. Malaman yan. Mas papag-usapan natin maya-maya yung pagiging chef, certified chef, Thai chef mo, no? Inaral ba talaga to ni Miss Rachel? Talaga man nag-training siya sa Thailand? Bakit pati mismo si Miss Karen Davila ay sarap na sarap at gandang-ganda dun sa lugar niya at marami pang mga celebrities and who's who na bumibisita dun. Pero ang ganda nga nito, parang 3 generations na, no? From Miss Elvi Pineda to Miss Rachel Lobanco and to Leona. How do you feel that you are involved na po sa parang family enterprise, Miss Leona?
4: I'm very, very grateful and blessed and I'm very passionate with my mom's Thai food journey.
2: Yes.
4: So I'm always happy to support
3: them. Actually, naging good combination kami kasi mm-mm. ako Thai chef, siya naman barista. But wow. I also actually learned coffee before ako nag-focus on my cooking, mm-mm. Thai dessert. So we both started with Thai desserts. Meron kaming Instagram page. Doon ako nag-umpisa talaga.
2: Correct.
3: Isa siguro ako sa masasabing nagpaumpisa ng mga Thai desserts dito sa Pilipinas.
2: Ayun.
3: So you call it kunlek.ph. Makikita niyo yun sa EP Farm, I mean sa Instagram.
2: Yes.
3: And then itinuloy ko yung pagluluto sa EP Farm since sabi ko nandito na ako eh. Plus, doon na papunta eh, di ba? So I started studying.
2: Mm-mm.
3: And ang nangyari sa akin, naipit kami sa Bangkok.
2: Okay.
3: During pandemic. I was there with my family, with Leona and my
2: mm-mm.
3: mom for 2 years na hindi kami nakauwi.
2: Mm-mm.
3: Because nung time na nag-start mag-pandemic dito,
2: mm-mm.
3: that's the day we left for mm-mm. Bangkok. And the rest was history. 2 years ako nandun.
2: Oo.
3: Hindi ako nakauwi.
2: God's redirection para sa inyo. Yung pala, eto yung blessing na naghihintay.
3: Yes.
2: Nag-aral kayo doon. Talagang may reason si God na dalin kayo sa Thailand. Eto pala, parang wow, may regalo sa inyo. Nako, mas kumbaga ngayon eh, sa pag sangkutsa natin ng niluluto natin, kumukulo na ngayon, mas masarap na kwentuhan na mukhang mabubusog talaga tayo ha. Magpo-pause muna tayo sandali ng ating commercial at magpapakilala naming stasyon, pero eto na lahat na ng gusto niyong tanungin kay Miss Rachel at kay Miss Leona, malalaman natin 'yan sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
5: Hi, ako si Perlas. Kung ako bibigyan, gusto kong destinasyon na puntahan ay Switzerland. Bakit? Kasi gusto kong makita yung mountain na parang Toblerone.
6: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
7: Travel ni Awel!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Let's explore the world together. Travel ni Owl.
1: Sawadee ka! Naku, ito na nga po. Ang sarap-sarap ng kwentuhan namin off-air. Eh, kaya laman, papasalinamin namin ang usapan on the air. Hello ulit kay Miss Elvie Pineda na nanonood ngayon. Ang original EP Farm Tagaytay. We're back with Miss Rachel Lubangco and Leona Lubangco, the mother and daughter tandem. Na sabi nila, nagsuwak ang kanilang tandem nung nandoon sila sa Thailand during pandemic at ipinagpatuloy ang EP Farm Tagaytay. Ito na, we don't need to go to Thailand para mag-spend ng dollars at mga Thai baht. Dito lang sa Tagaytay, ay pwede na. Yes. So, paano po makapunta doon? San ba ito nakalugar? At pagdating namin doon, ano, may pa-welcome drinks ba tayo dyan?
2: Ganun. Yes, syempre naman, may pa-welcome drinks kapag dating mo sa EP Farm. Nasa, malapit kami sa Karachuchis.
3: In Mendez area.
2: In Mendez area. So, kung manggagaling ka sa Manila, siguro mga 2 hours away ka. Ganun. Ganun na siya kalapit sa atin.
1: Lalo na ngayon. Pasok dun sa gate, ano na, parang wow, nag-transform. Nasa Thailand na tayo.
2: We call it the mini Thailand in Tagaytay, si EP Farm. Mm-mm. So you will enjoy both bed and breakfast and we'll both collect Thai dining and even my mom's skincare. Kung gusto nyo magstay doon to have a beauty rest, body scrub and facial and everything, we also avail that sa mga rooms namin.
1: Yun yung una naming nalaman about EP Farm. Napupunta ka po doon, parang ma-experience mo yung Thailand na pwede ka mag-overnight bed and breakfast, tas mayroon ng massage na package, tas may mga pa-beauty-beauty, di ba, rest and recreation, ganyan. Yes. Parang ano, tourist

0: ends ako sa EP Farm. So it's better na mas pa-reserve sila para ako talaga yung nandun. But kung hindi naman nagpa-reserve, I have a chef there who can replace me. But yun nga lang, magkaiba kami ng set menu.
1: Correct.
0: Sa kanya si Ayutaya.
1: Ayun. Yeah, later, malalaman natin yan dyan. Yes. Siyempre, eto na. Pwede ba to yung bed and breakfast nyo? Couple, barkada, yes. Family, pang-ilanan.
0: The room can accommodate 4 packs, especially kapag family, yung yes. Father, daughter, and kids.
1: Yes.
0: Kasha kasi ang mga beds namin, queen size. Mm-mm. So I have 2 villas like that. And mm-mm. then I have 2 villas also that can occupy 2 packs.
2: Like for couples?
0: Yeah, for couples. And yes. We also have a bridal suite na kung gusto mag-photoshoot na mga weddings and all sa EP Farm, they have a place for makeup and for the couple and for the videographer. Mm-mm. Ganon. So kung gusto din nila mag-prenup shoot, EP Farm is also available.
1: Wow, very yes. Nice. Naku si Leona, syempre ang daming natutuwa. Naku, ang pretty-pretty naman ng anak ni Miss Rachel.
2: Thank you.
1: What's the best characteristic that you got from your mom? Tsaka yung mga advice niya. Pati
2: my goodness,
1: Lola.
2: There's so many. She has so much wisdom that she taught me. I can't think of like, ang dami.
0: Thank you.
2: Well,
0: pero si Leona kasi
2: the characteristic is tiyaga.
1: Tiyaga, no?
2: Even if it's hard.
1: Very patient siya.
2: If you wanna like chase your dreams, you keep chasing it, no?
0: Yeah, follow your dreams.
2: Yeah.
0: Just conquer it and do it.
2: Even if it's
0: don't
2: hard.
0: Don't stop until you get it.
1: Yes.
0: Ganun ang lagi ko sinasabi sa kanya. I always tell her na, Leona, in a day, dapat meron na tayong na-win. At pag may na-win ka na in one day, it's okay. Mm-mm. Relax ka na for the rest of the day.
2: Yeah, you so, must win something.
0: Yun ang goal namin every day, na dapat correct. Meron kang pinapanalo.
1: Very nice.
0: Araw-araw.
1: Oo, ayan. Pero pag wala ka sa Tagaytay, dito sa Manila ba, meron ka rin bang pwedeng puntahan? Kasi sabi, naku, medyo busy kami. Saan ka matatagpuan dito kung wala ka sa EP Farm?
0: Well, you can always find my Thai desserts online nga lang. So we will send it to you wherever you are.
1: Yes.
0: But sana Manila area only. Kasi
2: yes.
0: Yung dessert ko kasi lahat made up of coconut milk. So
1: yung ma-expire kaagad.
0: So if you're ready to eat it now, then I can send it to you. But you also have to order in advance kasi all of my Thai desserts are artisan. It's so hard to make.
1: Very
0: so
1: good.
0: One dessert can probably 2 days kung ginagawa kami ni Leona, yung lukchup. And then, meron akong kanum chan, yung layered rice cake na ginagawa ko naman na more than 10 hours.
1: Mm-mm.
0: Yung lahat ng colors. Ganun
1: correct.
0: Siya kalupit. Kasi, these are the artisan Thai desserts that I can say na it's art that you can eat.
2: Yeah. Talaga, a taste of Thailand in just
0: yes.
2: One bite.
0: So, kung gusto nyo makarating ng Thailand na nasa Pilipinas lang kayo in just one bite, you will feel it.
1: Eh, yun nga, yung mga pinapakita natin pictures at mga videos, very enticing at mouth-watering. Kaya please invite na po. Ang bilis na oras natin, but please do invite po yung mga hindi pa nakakarating at yung mga nakarating na, uy, teka, kailangan balikan natin ang EP Farm, nami-miss natin siya. Please invite po, pati po yung online business po ninyo.
0: I'm gonna endorse EP Farm and please endorse Conlect Thai Dining. Everyone, we wanna invite you to EP Farm Tagaytay. LB Pineda Farm yan kung pupuntahan nyo sa May Mendez. So, nagluluto po ako doon every weekend at sa day na gusto nyo magluto ako for you guys. So, if you wanna book with us, just DM our IG page, is ep.farm or also sa Facebook page namin. And Leona will invite you sa aming Thai dessert.
2: Yes, please support my mom's Thai dessert business and you could message us in our Instagram. It's called kunlek.ph and my mom cooks once a week every Thursday.
0: Yes.
2: And we accept pre-orders for her lots of artisan Thai desserts. And I recommend trying the kanum chan.
0: Yeah, wow. And the lukchup too.
2: Kanum chan and lukchup, hand-molded by my mom. Made
0: with
2: love.
0: I will send you soon, ha? Sana na I can get your address. I want you to try.
1: Yes. Thank you po. Ginutom nyo kami at ang dami pong nagre-react dito na nakakagutom. At talagang bisitahin nyo na lang po ang EP Farm Tagaytay. O kaya you can order online.
0: Collect.ph.
1: Ayun. Ako, thank you.
0: Thank you so much.
1: Thank you very much. Grabe. Finally, after several invitations po at naipasok tayo sa busy schedule ng ating certified Thai chef.
0: Sana naman, imbitahin like... naman din kita sa EP Farm. Sana bisitahin mo ako doon.
1: Sige,
0: may guest and lulutuan naman kita.
1: Thank you. At sasamahan kita sa pagluluto dahil marunong din ako magluto. At doon tayo maraming chikahan. Yes. Ako, baka doon na mangyari ang showbiz chika natin. Kasama si Miss Rachel, masarap like pag-usapan ng showbiz habang nagluluto. Okay. Ayan. Kaya EP Farm, Tagaytay, see you soon. At palalabas din natin ulit yan dito sa travel ni Awel para mas malaman po ninyo yung first-hand experience namin. Excited ako doon sa mango, sticky mango.
0: Tuturuan kita magluto niyan kung gusto mo. Tuturuan kita magluto ng mango and sticky rice.
1: Sige.
0: Pad Thai at saka paggawa ng somtam. Actually kasi nagluluto din talaga ako.
1: Yes.
0: Ay, tuturo ako magluto ng Thai food sa EP Farm. Meron ako mini workshop doon. Now you can also check in our page kung kailan nyo gustong mag-try.
2: Cooking class.
1: Yes.
0: Cooking class.
1: Lalo pang maraming gustong pumunta niyan. Kaya thank you very much po. Palapakan para kay Miss Rachel Lobanco. Thank you very much. At ang dami natin na po. Kap-kun-kap. Marami tayong napuntahan na Amsterdam, Japan, at ngayon naman Thailand. At bago po tayo mag-TV Patrol Weekend, naku, may panawagan tayo para sa mga sports enthusiasts dyan. Dahil sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang VP for Corporate Communications ng Melmac Sports na si Mr. Mark Zambrano. Lahat yan sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
3: Yan ang dream destination ko, Thailand. Sa Thailand, gusto ko mapunta dyan. Dahil gusto ko makakain. Yun, gusto ko matikman yung mga pagkain nila. Mukhang masasarap.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si TZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, TZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
7: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, TZMM! Una sa balita, una sa public service.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: travel ni Awel.
1: At masaya nagbabalik po ang travel ni Awel. At matapos tayo mabusog sa ating mga pinasyalan, kailangan natin mag-burn ng calories. At napakaswerte natin, lalo na dyan sa mga taga-Imus Cavite, dahil may bagong puntahan dyan para makapag-workout. At yung mga nauuso ngayon na pickleball, at kung ano-ano pa po na mga 5-on-5 basketball court at FIBA-approved 3x3 court. Get excited sa travel ni Awel. Makakasama natin ang VP for Corporate Communications ng Melmac Sports. Please welcome on board Mr. Mark Zambrano. Hi, Sir Mark!
2: Hi, Awel. Magandang hapon at sa lahat ng mga sumusubaybay sa travel ni Awel. Maraming salamat at napa-unlockan niyo kami dito sa programa ninyo. Thank you.
1: Naku, sports destination naman tayo ngayon kasi we truly deserve, di ba po, kahit yung mga nagbabiyahe-biyahe po, pagagaling sa nakakapagod na biyahe, kailangan daw mag-burn ng calories kasi ang daming mga makakasalanang pagkain na nakain abroad, di ba? Pero eto na, si Sir Mark, meron itong Melmac. Ano po yung mga pwede natin gawin dyan sa Melmac, Sir Mark?
2: Well, itong Melmac Sports is pinagmamalaki naming multi-sport facility, okay? Located po ito sa Vista Mall sa Imus, Cavite. Sa corner po ito ng Aguinaldo Highway at ng Nomo Avenue. Ito pong Melmac Sports, we have, as you mentioned kanina, meron kaming isang full court na FIBA standard 5-on-5 basketball court. Meron po kaming FIBA 3x3 standard na 3x3 basketball court, yung half court po na nakikita nyo sa FIBA 3x3. Wow. Olympic quality po yan. Yung flooring na ginamit namin dyan, yung napapanood niyo pong flooring na ginagamit sa FIBA sa Paris Olympics, wow, yun po yung ginagamit naming flooring dyan. Aside from those basketball courts, meron po kaming tatlong standard pickleball courts, international quality din po sinusunda namin dyan. We have a gym. And we also have yung restaurant namin, ang Planet Melmac, that we serve healthy and delicious food para po sa mga nag-workout at yung mga families na kasama po ng mga athletes natin.
1: Opo, nakaka-excite po yan. Very familiar ang ating mga kapamilya worldwide, tsaka dito sa Pilipinas, syempre. Pero meron po ba pwede dyang coaching? Di ba may ganun po? Yung parang gusto mag-try, pero hindi pa marunong. Pwede po ba po yun, Sir Mark?
2: Meron, Awel. In fact, we have a level 2 pickleball coach, si Coach Robert, na nag-facilitate ng pickleball coaching. Ito pong coach namin ito, premiado po ito. In fact, he started yung pickleball community sa buong Cavite and he's one of the first pickleball coaches na certified dito sa bansa natin. He's a level 2 coach. We also have incoming coaches para po sa basketball. We also have a tennis court na kinoconstruct na po namin. And bukod po dyan, dito sa ito pong branch namin, ang aming facility sa Imus ay yung aming flagship branch. Meron na rin po kaming tinatayong 5 branches across the Philippines. Yung susunod po ay bubuksan namin sa Kabanatuan in the next few weeks.
1: Wow! Naku, I'm sure magandang tulong din po to sa turismo kasi may sports tourism po na tinatawag. Tsaka pag ginawa na po yung mga Asian Games at sabi nyo nga po, Olympic size po yung nandyan, baka gawin po yan na location po para sa mga international competitions. Pero bukod po dun, Sir Mark, pwede po bang mag-corporate event dyan? Yung mga kumpanya dyan na nauubusan na po ng team building, baka pwede kayo magpa-sports event dyan. Pwede po ba po yun, Sir Mark?
2: Yes, I will. Actually, dinesign namin yung facility just for that. Ano? Hindi lang po para doon sa mga gustong maglaro ng individual sports. In fact, the last couple of weeks, may mga eskwelahan po na gumawa ng sports fest nila, intramurals nila. We've had companies like Bench inquiring to do their sports events, yung corporate sports events nila with us. Mm-hmm. Kasi po, ang design po nitong Melmac Sports, we designed it in such a way na yung spacing ng bawat sports areas is enough to accommodate not only yung mga naglalarong teams, but also yung mga audience and families na gustong pumunta kasama nila. So perfect na perfect po yung venue namin for those kinds of activities. Hindi lamang po yung mga gustong maglaro during weekends, pero pwede na rin magsama ng pamilya, mga katrabaho sa office, and of course, yung mga corporate events na sinasama mo. In fact, may mga nagse-celebrate pa nga ng birthday parties nila. Nag-ano sila ng pickleball birthday party. Ah, well, nauuso ngayon yun eh. So yung buong barkada, yung buong pamilya, naglalaro dun sa facility namin. Doon sila nagka-candle blowing, doon sila naghahanda ng pagkain coming from a restaurant. So it's becoming a family thing already. pagka ganito yung facility na pwede nilang gamitin.
1: Very nice. Naku, eto na Sir Mark, please invite naman po yung mga kapamilya natin dito sa Pilipinas, lalo na dyan around Cavite, na mabisita po dyan. At magkano po ba po, para marami na kasi nagtatanong, magkano Papa Awel?
2: Ang magandang balita po dyan, Awel, is hindi po kami nagcha-charge ng membership. So you can just walk in and play. Pwede pong makita yung rates namin sa aming official Melmac Sports Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Melmac Sports sa Facebook. Doon nyo po makita yung rates namin for basketball, for pickleball, and for the gym, and for also for the coaching na sinasabi ninyo kanina. And we'd like to invite everybody, hindi lamang po from Cavite. In fact, may mga dumadayo sa amin from as far as Bulacan, from as far as Caloocan, para po maglaro sa amin. We'd like to invite everybody na gustong mag-maintain ng fitness regimen, na gustong maglaro ng basketball, na gustong maglaro ng pickleball, at generally, just to stay healthy, bisitahin niyo po kami sa Melmac Sports. This is our flagship branch at bubuksan na rin po namin yung mga coming branches namin starting with Cabanatuan in the next few weeks. Magkakaroon po kami ng branches din sa Evia Mall and several other branches across the Philippines. We'd like to involve everybody in this whole fitness regime na gusto namin gawin para lahat po tayo ay maging healthy. So again, Melmac Sports po, located po kami sa Aguinaldo Highway, corner Nomo Avenue. Ito po ay sa Vista Mall and you can visit us any day. By the way, Awel, 24/7 po kami. So kahit kailan gusto nyo maglaro, you can drop by.
1: Correct. Walang excuse sa mga busy people. The more na kailangan yung kumending dyan sa Melmac, kasi 24/7 po siya. Mabuhay po kayo. Kasi sabi ng mga tao, ay busy sa trabaho, busy sa negosyo. Hindi po. Pwede kayo anytime dahil 24/7 ang Melmac Sports. Sir Mark, thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ang dami po nagko-comment dito. Ang gwapo-gwapo nyo daw po. At para daw po kayo reporter na flawless, dire-diretso. Kaya ano, shout out kay Ate Shara Zambrano. Mabuhay po kayo. Nagpapabati rin po ang Ho-S ng TFC na papanood po sila. Thank you very much, Sir Mark. Sir, mabilisan lang po, Facebook page po ninyo para mapuntahan po kayo.
2: Yung Facebook page, official Facebook page po namin is Melmac Sports. We are also on Instagram kung gusto niyo makita yung mga pictures and videos sa pinost namin about the facilities. And also, yung mga rates po namin is also there. So official Facebook page po namin, Melmac Sports lang po hanapin ninyo.
1: Maraming salamat, Mr. Mark Zambrano, ang VP for Corporate Communications ng Melmac Sports. At maraming salamat mga kapamilya sa panonood po ng Travel ni Awel. Mula ko yung ever laughable, ever lovable, Papa Awel Paz. Susunod na po, TV Patrol Weekend. Bye! God bless!

0: Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, miyembro ng PNP Highway Patrol Group, sugatan matapos ma-hit and run sa SLEX. Mga bangkay na na-recover sa gumuhong gusali sa Pampanga, umalo na sa 28. Nasa 28 milyong estudyante, babalik eskwela sa Lunes. Mga guro, magulang at bata, kanya-kanyang paghahapol na sa bisperas ng pasukan.
3: Maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo.
2: Senador Cayetano, binalaan si Senador Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang na nanggugulo-anya sa Senado. Palasyo, pumalag. Alex Ayala, diretso na sa Birmingham Open Finals sa kabila ng mga buhos ng ulan. At showbiz royalty couple, may pasabog na revelasyon.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa insidente ng hit and run. Sugatan ang isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos mabangga ng SUV sa SLEX sa bahagi ng San Pedro, Laguna, Sabado ng umaga. Sa pool sa dashcam ng isang motorista ang pangyayari. Pansinin na sa paglipat ng lane ng nakamotorsiklo ng HPG officer, bigla itong natumbok ng puting SUV at humarurot pakaliwa mula sa outer lane. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa center island ng SLEX. Dire-diretso naman ang SUV at tinakasan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV. Hinikayat din nila ang publiko na magbigay ng impormasyon na makatutulong sa imbestigasyon. Nasa maayos ng kondisyon ang driver na nagtamo ng minor injuries. At tukoy na ang lasing na driver na sangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, ang suspect ay criminology student sa isang universidad sa Cabanatuan City. Nag-viral sa social media ang video ng paghampas niya sa nasaging truck sa Vergara Highway. Hinamon pa niya ng suntukan ang driver at pahinante ng truck. Ilang oras lang nakalipas, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Nauwi rin ito sa suntukan ng suspect at driver ng SUV. Pinatawa na ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang estudyante. Inilagay na rin sa alarm status ang dala niyang kotse.
2: Naniniwala ang Malacanang na posibleng ilegal na nang-agaw ng otoridad o may usurpation of authority na ginawa ang mga senador na nagsagawa ng pagdinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee nitong Webes. Para kay Senator Alan Cayetano, walang problema kung kasuhan siya kaugnay ng anyay mga pagsisikap na ilantad ang katotohanan sa issue ng flood control. Nagpapatrol, Alison Co.
4: Of course, we're inviting
5: Matapos pangunahan ng Cayetano Block ang Blue Ribbon Committee hearing noong Huwebes, naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may mga nilabag umanong batas ang mga testigo at maging mga senador na lumahok sa pagdinig.
6: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan yan ng libel.
5: Pero sa kanyang live post sa social media Sabado ng gabi, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang harapin ang anumang kasong posibleng ihain laban sa kanya.
4: Wala namang problema, filean ako ng kaso. Pero okay sa inyo babuin yung Senado? Okay sa inyo huwag ilabas yung totoo sa flood control?
5: Pinaratangan din ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson na nagdala ng mga testigong nagbigay umano ng maling testimonya sa mga naunang pagdinig ng komite.
4: Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama.
5: Sagot naman ni Lacson sa social media post, dinadaan na lamang ni Cayetano sa live post ng mga pahayag dahil mahina ang pinagbabasehan niya sa batas at katotohanan.
7: Ilang kaso ang dinidinig na ngayon sa Sandigan Bayan at ilang korte kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
5: Kabilang dito ang mga kasong kinakaharap ni na dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang DPWH engineers at contractors tulad ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Bukod sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na tumestigo sa pagdinig noong Huwebes, inaaral naman ni Senator Vicente Soto III kung isasama din niya ang ilang senador sa sasampahan ng reklamong libel at cyber libel matapos siyang idawit na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa flood control funds. Idinawit din ng mga testigo ni Attorney Levy Baligod, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anak nitong si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na hinatiran din umano ng mga maleta ng pera. Pero ayon sa Malacanang, ipinauubaya na sa National Bureau of Investigation ang investigasyon.
6: Mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Di na sila kailangan utusan pa. Ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Parang pinagtahi-tahi kung ano lang yung masabi ng isa.
5: Humingi naman ng paumanhin si Senator Chair Erwin Tulfo sa mga naunang pahayag niyang ipaaresto, kukwelyuhan at bibit-bitin niya si Cayetano palabas ng plenary hall kapag nagsagawa ng pagdinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Naunang iginit ni Tulfo na siya ang lehitimong bagong chairman ng komite matapos ang June 3 Senate session. Nananawagan siya sa mga kasamahang tapusin na ang pagkakawatak-watak at mag-focus na sa trabaho. Tiniyak naman ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na imbitadong dumalo ang lahat ng dapat imbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes.
8: I believe pareho yung invitation, yung list of resource persons at dinagdagan pa ni Chairman Erwin Tulfo. Lahat po invited. So lahat ng senador.
5: Wala pang tugon si Attorney Baligod kung dadalo ang kanyang 18 testigo sa Lunes. Allison Ko, ABS-CBN News.
2: Maghahain ng manifestasyon ng House Prosecution Panel sa naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, wala namang sagot at inihaing ebidensya ang bise na pangontra sa mga reklamo laban sa kanya. Anya, kinwestiyon lamang ng kampo ni Duterte ang proseso ng pag-impeach sa kanya. Sabi pa ni Ridon, tuloy-tuloy ang preparasyon ng prosecution team para sa nakatakdang pre-trial proceedings ngayong Hunyo at sa pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
1: Dagsa sa baklaran ang mga mamimiling naghahabol na mga murang gamit pang eskwela 2 bago ang pasukan. Habang nag-inspeksyon naman ng DTI para tiyaking sumusunod sa price guide ang mga tindahan ng school supplies. Nagpapatrol, Dennis Datu.
9: Siksikan, mainit, tapos biglang uulan. Ganyan ang sitwasyon ng mga mamimili sa Baclaran, pero si Annalyn, hindi ito alintana. Basta maipamili ng mga murang gamit sa eskwela ang kanyang 2 anak.
10: Binadget ko yung toke, iwan ko lang kung kasya to. Kung kulang, sasunod na lang ulit.
9: Sabi ng tindera na si April, noon nakaraang 2 linggo, matumal ang mga namimili ng gamit pang eskwela. At ngayon na lamang lumalakas ang bentahan. Pero daing niya, hindi raw sila makapagtaas ang presyo kahit pa nagtaas ang kuha nila sa supplier.
11: Mataas ang angkat namin, mababa ang bigay namin dito kasi nga Baclaran. Pag sinabing Baclaran, kailangan mababa.
9: Ang 10 piraso ng notebook, nasa 130 pesos. Intermediate pad, 20 pesos. Ang lapis, 10 piso. Ang ballpen, 8 hanggang 10 piso, depende sa brand. At ang razor, 5 piso kada isa. Sa mga hanap ay bag, may mabibili sa halagang 180 pesos hanggang 380 pesos, depende sa laki at klase. Pwede patawaran ng kaunti. Murang school uniform naman ang hanap ni Aki. 3 anak niya ang nag-aaral, kaya kailangan niyang maging madiskarte.
12: Ngayon lang kasi nagkaroon ng budget. Mahirap mag-budget eh, pag single mother. Naghanap ng mura-mura. Basta makakamura.
9: 120 hanggang 220 pesos ang polo. 130 hanggang 150 pesos naman ang khaki short. At 150 to 250 pesos naman ang palda at blouse. Sabi ng tindera, tumaas ng 5 piso ang presyo ng kanilang panindang school uniform.
13: Kasi daw sa pagbibiyahe nila, yung gasolina ng sasakyan nila, pag-deliver ba? Ano, tumaas din po.
9: May mabibili naman na black leather shoes sa halagang 150 hanggang 180 pesos sa pang-elementary student, habang ang pang-high school nasa 250 pesos. Nag-inspeksyon sa baklaran si DTI Secretary Cristina Roque para tiyaking sumusunod ang mga negosyante sa price guide.
14: Siyempre may crisis ngayon, so gusto natin talagang mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI.
9: Bagamat may mga bahagyang pagtaas sa ilang school supplies, pasok pa rin ito sa kanilang price guide. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng mga eskwelahan para sa pasukan sa Lunes. Sa huling araw ng Brigada Eskwela sa Gulang-Gulang Elementary School sa Lucena City, itinodo na ng mga guro, mga magulang, estudyante at volunteers ang paghahanda at paglilinis ng paaralan para sa pasukan sa Lunes. Kinagiliwan naman ang 12 anyos na si John Michael Andres sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Barangay Bangag, Lalo, Cagayan. Sa ilalim kasi ng matinding sikat ng araw, voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang kanyang kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Dennis Dato, ABS-CBN News.
2: Pasok na sa finals ng Birmingham Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ito ay matapos niyang talunin ang Swiss na si Rebecca Masarova sa score na 6-2, 4-6, 6-3 nitong Sabado. Maagang nagdomina si Ayala gamit ang kanyang malalakas na palo mula sa baseline, kaya mabilis na nakuha ang unang set. Bumanat naman si Masarova ng malalakas na serve para itabla ang laban sa ikalawang set. Matapos naman ang isang oras na suspensyon ng laro dahil sa ulan, nakawala si Ayala mula sa score na 2-2 at nakuha ang tatlong sunod-sunod na game para umabante sa 5-2 bago muling umulan at tuluyan nang napanatili ang kanyang serve para tapusin ang laban. Makakaharap ni Ayala sa finals ngayong gabi sa Pilipinas ang kanyang doubles partner sa torneo, ang Czech na si Nicola Bartunkova. Ito na ang ikalawang pagkakataong nakatuntong si Ayala sa isang WTA 125 singles final kasunod ng kanyang makasaysayang kampyonato sa Guadalajara 125 Open noong 2025.
15: I've practiced with Nikki a lot and I think she's a great player. It was a really close match that we had in doubles and I think we get along quite well. So it's really nice to be able to play her in the final and I'm sure it will be a great match.
1: Susunod, daloy ng trapiko at posibleng pagbaha sa tag-ulan, binabantayan din sa pagbubukas ng eskwela. At motorcade na Coco Martin at si Gabo Cass, pinagkaguluhan sa Metro Manila. Iikot din sa Cebu sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
16: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
17: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maaasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin
20: ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
22: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa family service.
24: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
25: Ay! Kilalan ba kung sino ko?
24: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
25: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
24: Ang suwabing bigotilyo.
26: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
27: Wala naman akong boyfriend din.
26: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
24: Malinis trumabaho.
25: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
24: Walang sumbi tatata.
25: Ano?
24: Lahat ay magmamarka.
25: Sige! Tumukal mo!
26: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
25: Huwag niyo ko ahamunit. Kakamatay tayo.
24: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
28: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
28: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
28: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
29: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan.
2: Usap tayo. Yan ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Sherwin Gatchalian. Iginit ni Cayetano na may solusyon na siyang naiisip kaugnay sa pinag-aagawang liderato sa Senado. Sabay payong huwag magpagamit sa Malacanang. Buwelta naman ang palasyo kay Cayetano. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
30: Sa gitna ng nagbabangga ang pananaw kung sino ang dapat kilalaning leader ng Senado, dinaan muli sa live stream sa social media ni Senator Alan Peter Cayetano ang mensahe sa Gatchalian Block para anya maresolba ang issue.
29: But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So I continue to offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo, no? So weekend, Sunday, time to think.
30: Pinag-iingat rin niya si Senator Sherwin Gatchalian at pinayuhang huwag umanong magpagamit sa Malacanang.
29: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit binibigyan ka ng high position, I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab.
30: Buwelta ng palasyo.
6: Alam nyo, lahat na lang siguro ng kasalanan, ipapahid lagi sa Malacanang, at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon kahit meron ng dapat na nakaupo. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa.
30: Nang tanungin kung may katotohanan ba nakakampi ng grupo ni Gatchalian ang Malacanang at nagpapagamit umano ang senador, sagot ni Castro,
6: sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat umarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
30: Nagpasa rin naman si Senator Ping Lacson kay Cayetano sa isang social media post. Anya, marami na umanong hindi kumikilala kay Cayetano bilang Senate President, gaya ng ehekutibo, Kamara, IBP at iba pang legal experts. Kaya ang tanong ni Lacson, ano ba siya? Nilinaw naman ni Senator Cheese Escudero sa kanyang podcast na walang kinalaman ng Malacanang sa kanyang pagsipot sa sesyon noong June 3. Dahilan para magdeklara ng quorum ang grupo ni Gatchalian at maghalal ng mga bagong leader at chairman ng komite.
0: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palaso walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandoon naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Di ba? Huwag na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang panig, na dapat ganito, huwag gamitin to, hindi tama to.
30: Paliwanag ng senador, nagdesisyon siyang dumalo para matigil na ang deadlock sa Senado para hindi malabag ang saligang batas. Suhestyon ni Escudero, dumulog na lang sa Korte Suprema.
0: Galangin ang boto ng mayoriya. O naman yun.
3: Tapos.
0: So kung tatanin mo, sana dumating sa hindi malayong hinaharap na may makabuo ng 13, sino man yun. Sino man yun, ha? Ulitin ko, ha? Sino man yun para tapos na. Wala nang issue, reklamo o problema.
30: Hindi naman masabi ni Escudero kung may mga senador na tatawid sa grupo ni Gatchalian. Tiniyak naman ni Gatchalian sa mga empleyado ng Senado na naiipit ngayon sa gulo na tuloy-tuloy ang kanilang sweldo at benepisyo. Horny Delgado, ABS-CBN News.
4: Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, trending sa social media ang tambalang Win Ri. Napansin ng netizens ang tinatawag na chemistry ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Kaya ang sigaw ng netizens, "I-ship na yan, Your Honor." Kumalat ang sari-saring fan edits online na may hashtag WinRi na para bang "Here are the evidence, Your Honor," ng kanilang magandang samahan sa loob at labas ng Senate plenary. Game namang sumagot si Gatchalian nang hinga ng reaksyon tungkol dito.
5: Well, nakakakilig at of course para sa akin malaking karangalan. Si Senator Risa, isa sa pinaka hardworking, napakasipag, matapang, magaling na senator natin at very serious sa trabaho. Kaya it's very para sa akin, sa honor to be associated with her.
7: Bye-bye.
1: Naghahanda na ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa Super El Nino na inaasahang makaaapekto sa Pilipinas. Eksklusibong ipinasilip ng National Irrigation Administration ang makabagong command center nito na gumagamit ng artificial intelligence. Nagpapatrol Jackie Pascual.
8: Malaking dagok sa mga palayan ang matinding init o tagtuyot, gayon din ang pagtama ng bagyo. Kaya naman magpupulong muli ang El Nino Task Force para mapaghandaan ng bansa ang nakaambang Super El Nino na posibleng tumama ngayong Hunyo o Agosto. Nakatutok ang iba-ibang ahensya ng gobyerno para masigurong di masasayang ang mga pananim.
10: The preparedness plan includes the deployment of the climate resilient seeds to address the challenge of El Nino. There's also fertilizer assistance and irrigation and water saving technologies.
11: As a Super El Nino is given proper planning, then it should not be a problem.
8: Pinasilip rin ng National Irrigation Administration ang kanilang makabagong command center sa Quezon City na may real-time CCTV monitoring sa mga dam, lalo na sa Magat at Pantabangan. Gumagamit na rin sila ng artificial intelligence o AI para malaman ang dami ng paparating na ulan at kung magpapakawala ba sila ng tubig mula sa dam.
12: Meron kaming advanced forecasting system kasi nandito niyo na po-forecast namin gaano kadami yung paparating na tubig at may masasabi namin kung aapaw ba yung ating dam.
8: Nababantayan na rin nila ang iba-ibang taniman o sakahan at kung kailangan na ba ng patubig sa mga ito. Hinihikayat rin nila ang mga magsasaka na magbago ng cropping calendar o magpalit ng pananim para hindi kailangang maglabas ng maraming tubig sa mga sakahan kung tag-ulan. Halimbawa, imbes na palay, high-value crops muna gaya ng munggo at mais ang itatanim dahil hindi nito kailangan ng maraming tubig.
12: In the case of Pantabangan, 5 provinces yung irrigate mo dyan, 150,000 hectares. Talagang
3: mauubos yung one-third ng dam mo pa lang doon sa land soaking na tinatawag. Pero inilipat namin siya ng October. Simply because pag October po kami nagpatubig, umuulan pa eh.
8: Inaayos na rin ng NIA ang mga irrigation facility para handa sa pagdating ng El Nino maging sa panahon ng tag-ulan at mga bagyo. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
1: Kapamilya, may pasabog na announcement ang showbiz royalty couple para sa ating lahat. Kaugnay niyan, live mula Pasay City, nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Ganiel, sino ba itong showbiz royalty couple na ito?
9: Zen, bago yan, mainit na pinag-uusapan ng netizens kung sino nga ba ang showbiz royal couple na may pasabog ngayong araw dito sa TV Patrol Weekend. At kanya-kanya na nga ang hula at espekulasyon. Ang mga kapamilya, may nasabing love team o kaya naman bagong telesere. Pero syempre, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin ang isa sa pinakaminamahal na showbiz couple sa ating bansa. Ang mga bumida sa Rewind, ayan, meron na kayong clue. Ang mga bumida sa Rewind, we have here Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Oh my gosh, parang kailan lang nag-live tayo for Rewind. And finally ngayon, meron kayong big announcement. Go ahead.
13: Yeah, ito na. So, ready na kami umalis papunta na Quebec. At sisimula na namin ang isang napaka-espesyal na pelikula, isang napaka-espesyal na project. After three years na pala mula nung huli kami nagsama. At ito, si Direk May nandun na. Inaantay na kami ni Direk May Cruz Alvear at umpisa na namin ang pelikulang Remember.
9: Yes. And Marian and Ding Dong, nakita namin yung scale of production. No? Ang daming involved dito na production. We have Star Cinema, we have APT Entertainment, Agosto Dos Pictures, Regal Entertainment. How does it feel to be the center of all these big productions?
13: It feels good to work again with the same team, diba? Behind Rewind, plus More, plus Regal. And nakaka-naalala namin, nare-reminisce namin all the good memories na nangyari. And we're just so excited to work on this new project.
9: Yeah. And speaking of excitement, gano'n lang ka-excited yan? Of course, makakatrabaho ulit kayo ni Ding Dong. At on and off screen, no? Grabe yung kilig namin
14: actually,
9: lahat.
14: Actually, ano nga eh, kanina nag-uusap kami on the way here. Parang sabi nga namin, ha, ilang years na ba yun? 3 years yes. na pala. Sabi ko, siguro ito na talaga yung tamang panahon uli para gawin namin. At the same time, yung kwento talaga na ko, sigurado akong mai-in love talaga.
13: May palalabas po ngayong taon, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng mundo.
9: Well, okay,
14: wala, speechless.
9: Okay, thank you so much, Ding Dong and Marian. God bless
13: you,
9: yung trip. Of course, mga kapamilya, remember, malapit na malapit na. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ganiel Krishnan.
4: Patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 28. At Ryan Bang umaming single na. Ang dahilan, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
16: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
17: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
18: Pinili po kayong nakikinig.
19: At dakong alas 3 ng hapon,
18: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
19: Nagbibigay ng iba't ibang information.
18: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
20: Pag walang knowledge, walang power.
18: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyong pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Πώς μου να σε δράμα. Σίμωνα να ανσαλιά, μπίτωσα, σίμνη, κουέλα. Stress free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw, siyak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
1: Talagang bago.
0: Dahil sa sini mo, hari ka rito.
2: Mapa-action
0: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
1: Ang talaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZ.

0: AMM. Pero sa house, pretrabaho ko bilang radio patrol reporter.
1: Puspusang naghahanda ang mga magulang, mag-aaral at mga guro sa bisperas ng pasukan sa klase sa Lunes. Inaasikaso naman ng MMDA ang maayos na daloy ng trapiko habang binabantayan ng ilang LGU ang mga lugar na bahain lalo't madalas ng umulan. Live mula sa Malabon City, nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, kamusta yung pag-iikot mo sa mga paaralan dyan sa Malabon?
2: Adrian, sabi nga niyan excited at handa na. Yan yung kalimitang sagot sa atin ng ilan sa mga mag-aaral at magulang na nakausap natin kanina sa ating pag-iikot sa ilang paaralan dito sa Malabon City. Yung ilang mga guro na nakita natin ay nag-final cleaning na dun sa kanilang mga paaralan. Samantala, Adrian, nitong Sabado nga lang nagkaroon ng ekstrang budget ang nanay na si Marie Chris, kaya kasama yung dalawang anak na magi-grade 6 at grade 8. Agad siyang pumunta sa palengke sa Hulong Duhat, dito yan sa Malabon, para bumili ng tig-isang pares ng uniforme at ilang notebook at writing pad para sa mga anak. Sa susunod na sweldo na lang anya ulit siya bibili ng iba pang kulang na gamit.
3: Kahapon lang sumahod yung asawa ko, hindi naman ganun kalaki, kaya isisingit ko lang muna sila para bukas kahit paano may magamit sila.
4: Salamat mama, binalan mo ako ng gamit.
5: Gagamit mo sa...
4: pag-aaral po.
2: Sinamahan naman ni Joel na magpagupit ang apong si James na incoming grade 3. Kadarating lang din kasi ng padala ng kanyang ina. Maraming iba pang estudyante yung nagpapagupit ngayon sa barberya ni Yoyong dito yan sa Malabon para sa pagbubukas ng klase bukas.
6: Ang nanay niyo po. Yung padala lang po. Yan ang sumusuporta sa amin. Kami nag-aalaga.
7: Okay naman po.
6: Magulong naman po siya. Magulong na po magbasa.
8: Pumasok para maging matalino. Favorite na subject, GMRC. Doon po ako, magaling, naka 87 po ako.
9: Ang iba kasi ayaw, ayaw magsabay sa dagsa ng customer. Wala nga, nag-advance sila nakaraang linggo hanggang kahapon o ngayon. May bukas to, back to normal na, hindi na ganito karami customer.
2: Nag-final cleaning naman ang mga guro na ito sa Malabon National High School. Layo nilang mas maging pulido at maayos ang pagsalubong sa unang araw ng pasukan. Dahil madalas na binabaha ang Malabon, nagsagawa na ng clearing operation sa mga creek at drainage ang lokal na pamahalaan. Bukod naman sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko, nakaantabay rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga posibleng biglaang malakas na pag-ulan sa Metro Manila.
10: Maging alerto po tayo, lagi pong nakaantabay sa mga nagaganap sa ating paligid. Kung kinakailangan po na huwag papasukin yung mga anak natin kung kinakailangan dahil po delikado na, huwag na po natin hintayin na magkaroon pa po ng insidente.
11: In the past few days, may mga one-time big time kaming ginagawa sa iba-ibang mga lugar. May mga pumping stations tayo dyan na mga permanent talaga at sinisiguro natin na gumagana. At ang naiwan na lang na gawin, halimbawa kulang pa ang capacity ng pumping stations, ay nagde-deploy tayo ng mobile pumping stations.
2: Sa huling tala ng Department of Education, mahigit 26 na milyong mag-aaral na ang nag-enroll para sa school year 2026 to 2027. Tumaas ito ng bahagya mula sa mahigit 25 million enrollees noong nakaraang school year. Adrian, ang dagdag na paalala ng MMDA at ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa atin po mga magulang, lalo na sa mga magbabalik eskwela bukas, ay huwag pong kalimutang pabauna ng sombrero, ng payong, kapote o anumang pananggalang sa ulan ng inyong mga anak at siyempre maging updated sa mga lagay ng panahon para maiwasan po natin ang mga hindi inaasahang insidente. Adrian.
1: Jesse, nag-final cleaning na kamo, no? Pero may mga nagpintura pa ba ngayong araw na ito? Kasi baka rin naman amoy pintura yung mga classroom bukas.
2: Adrian, yung nakita natin kanina, maliliit na lang yung ginawa nila. Like, nag-ayos ng mga basurahan, naglinis ng ilan pang mga kalat na natira. Pero yung major na ginawa nilang pagpipintura at pagsasaayos ng mga classroom, ginawa nila yan ng Brigada Eskwela mula June 1 to June 5.

0: babalik eskwela ngayong 2026.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
2: Umakyat na sa 28 ang na-recover na bangkay mula sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos makuha ang isa pang labi nitong Sabado ng gabi. Walang inilabas na detalye kaugnay sa pinakahuling na-recover na bangkay. Samantala, nagluluksa pa rin ang kaanak ng mga biktima. Kabilang dyan, si Nanay Marilu Gelera na lumuwas mula probinsya para hanapin ang anak na huli niyang nakita noon pang taong 2018. Labis ang kanyang hinagpis nang makumpirmang kasama ang anak niyang si Jeffrey at kanyang mag-ina sa mga na-recover na bangkay. Nagdesisyon ng pamilyang huwag nang iuwi ang labi sa probinsya, kundi sama-samang ihimlay sa isang libingan sa Angeles City.
1: Umarangkada na ang Pride Month celebration sa Quezon City. Dinaluhan ng mahigit 3,000 runners, advocates at iba pang allies ang Pride Run na ginanap sa Tomas Morato nitong Sabado. Nakiisa rin sa 5-kilometer race para sa suporta sa LGBTQIA+ community ang ilang banyaga. Ang annual event na ito ay inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pagtataguyod ng inclusion, visibility at equal rights ng LGBTQIA+ community.
2: Nagsalita na si It's Showtime host Ryan Bang sa hiwalayan nila ng ex-fiance na si Paula Huyong. Sa bagong vlog ni Unkabogable Superstar Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan na single na siya matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024.
3: Kumbaga, ito ka-tip
4: talaga. You've been single since?
3: Ako personally, sa site ko, January.
4: January, yun na yung tinanggap mo, wala na talaga to.
3: Pasko.
4: Anong Pasko?
3: Yung New Year.
4: So late kang nag-move-on?
3: Tinaray ko na ayosin na, kasi alam ko nung panahon na yon hindi ko maintindihan but hindi dapat umabot ng ganito.
2: Inamin ni Ryan na may kasalanan din siya sa kanilang relasyon. Posible niyang naging dahilan ang pagkakaiba ng kanilang kultura at paniniwala, lalo na pagdating sa pag-aasawa. Pinayuhan siya ng kanyang magulang at mga magulang din ni Paula na itigil na ang pag-ayos sa kanilang relasyon. Inamin niyang ito ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, lalo't maraming haka-haka ang publiko. Pero giniit niyang hindi niya niloko si Paula. Samantalang magsasama-sama sa isang pangmalakasang show ang mga world-class na Pinoy talent sa pagdiriwang ng ASAP XP ngayong linggo. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
5: Patuloy na ibabandera ng ASAP XP ang galing ng Pinoy talent sa pangunguna ni Namaki, Sofronio Vasquez, Jessica Sanchez at Nations Girl Group Bini ngayong linggo. Bubuksan ng Bini ang programa sa kanilang newest version ng Dial Sa'yo, ang official theme song ng bagong ABS-CBN digital campaign na Together Forever. Sa ASAP XP stage, unang ipaperform ng grupo ang kanta. Mapapanood din sa music video ang recording session ng 8 miyembro ng Bini na sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Bida sa video ang kanilang taus-pusong mensahe ng pasasalamat para sa mga kapamilyang patuloy na sumusuporta sa mga kwento at musikang Pilipino sa anumang panig ng mundo.
6: Sobrang thankful lang kami kasi pinili po kami ng ASAP maging part ng isang malaking achievement na to.
7: First, importante po na mabigay po namin yung mga deserve ng ating mga kapamilya, you know, yung talent ng Pinoy, talent ng ABS-CBN artist, syempre, and of course yung love namin for performing, yung pagkanta.
5: Layo ng kampanyang Together Forever na ipagdiwang ang matibay na koneksyon ng mga Pilipino dahil maaari nilang mapanood at maranasan ang kanilang mga paboritong programa saan man sila sa pamamagitan ng pinalawak na online platforms ng ABS-CBN. Magtatambal naman sa isang world-class duet sina America's Got Talent champion Jessica Sanchez at The Voice USA champion Sofronio Vasquez. Sa unang pagkakataon, nagkita din sina Jessica at Bini habang nasa backstage. Kabang-abang ang collab performance sina Maki, KD Estrada at Kyle Cherry.
2: Aasahan din ang matinding biritan.

0: sa Champions Showdown ni na Eric Santos, Angeline Quinto, Darren, Carice de Guzman, Jonah, Jed Madela, Kyla at iba pa. Magbabalik tanaw din sa mga tumatak na kapamilya theme songs sina Martin Rivera, Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Shasha Padilla, Eric at Angeline. Mapapanood ang ASAP XP ngayong Linggo, 5:30 ng hapon sa All TV, A2Z, Kapamilya Channel at iWant. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Coco Martin ipinaramdam ang pasasalamat at pagmamahal sa fans sa pag-ikot ng kanilang Singapore Motorcade sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
3: pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
4: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
5: Bago pa man sumikat ang araw,
6: gabi.
7: Good morning!
5: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Good morning, class.
9: Ang mga una mong minahan na pelikula.
10: Lumawak ang aking imagination.
11: Magaling!
9: Nangunguna sa umaga.
12: Punta naman ang nakita mo.
13: Slow down.
9: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
14: Wala ka ng alalahanin.
9: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.

0: dito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
2: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila. Easy.
3: Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala sa Maynila at Quezon City nitong linggo ng madaling araw. Sa Santa Cruz, Maynila, isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa kanto ng Felix Huertas at Yuseco Streets. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas sa unang alarma ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw. Nasa 8 fire truck at isang ambulansya ang ipinadala sa lugar para tumulong sa pag-apula ng apoy. Idineklarang fire out ang sunog mag-aalas 4 ng madaling araw. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Sa Quezon City, dalawang bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay San Vicente. Itinaas sa unang alarma ang sunog mag-aalas 5 bago tuluyang naapula dakong alas 5:30. Nasa 20 fire trucks at 3 ambulansya ang rumesponde sa sunog. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Habang patuloy pang inaalam kung ilang pamilya ang naapektuhan, gayon din ang sanhi ng sunog. Magdaraos ng iba-ibang programa sa iba-ibang lugar sa bansa para sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, magkakaroon ng programa sa Rizal Park sa Maynila, sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite, Baraswain Church sa Bulacan, Andres Bonifacio Monument sa Caloocan City, at sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. May iba pang programa sa Angeles City at Manila North Cemetery sa Maynila. Gaganapin naman ang Parade of Freedom sa Quirino Grandstand at ang Independence Day Concert sa Metropolitan Theater. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Dagdag bawas ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolyo sa Martes, June 7. Ang diesel tataas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. Ang gasolina may bawas presyo na 1.50 hanggang 2.50 kada litro. Habang ang kerosene maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso ang inaasahang taas presyo. At dahil nasa State of National Energy Emergency pa rin ang bansa, ang Department of Energy pa rin ang magdidikta o magtatakda ng presyo sa mga kumpanya ng langis. Kabilang sa sinasabing dahilan ng paggalaw ng presyo ay ang tensyon sa Middle East, bunsod ng naantalang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
4: Mayroon pa ba kayong nakatabi o nakatabi sa bahay ng mga tinatawag na analog media o yung mga tape gaya ng Betamax, VHS at Mini DV? Ayon sa mga eksperto, maiiksi na lang ang buhay ng mga ito kaya nanganganib na maglaho at hindi na mapanood. Tamang-tama dahil sa Martes, June 9 ay International Archives Day. Alamin sa Patrol ng Pilipino kung paano unti-unting sinasalba ng mga amateur at professional archivist ang mga alaala ng ating nakaraan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan.
5: Naalala mo pa ba to?
6: VHS, Mini DV, Betamax, at CD.
5: Kung may naabutan ka pa sa mga yan, kumusta na likod mo?
6: Bago nagka-streaming, social media at mga cloud storage sa mga analog media gaya nito na i-record at mapiplay ang iba-ibang audio-video content. Pero ang siste, hindi forever mapapanood dito ang mga alaala ng nakalipas, gaya ng mga lumang palabas at pelikula, o kaya record ng okasyon sa pamilya. Ayon sa National Film and Sound Archive ng Australia, posibleng mawala o tuluyang mabura ang mga nakastore sa analog tapes sa mga susunod na taon. At kapag hindi sila naisalin sa digital format, mas mahihirapan na itong gawin habang tumatagal ang panahon dahil sa bumababang kalidad ng mga tape at phased out na gamit.
5: Alam nyo ba na may mga tao o grupo dito sa Pilipinas na nagsusumikap maisalba ang mga lumang footage, TV shows, documentaries at iba pa para hindi sila tuluyang maglaho?
7: Yung first communion ko.
6: Mula sa kagustuhang magawa ng kopya ang kanyang family archive, lumawak ang koleksyon ng mga dating recording ng amateur archivist na si Jerome Villanueva. Ang ilan mula sa mga nag-donate ng kani-kanilang tape sa bahay. Para sa kanya, hindi lang ito para sa nostalgia o kagustuhang balikan ang nakaraan.
7: Maraming interested nga na Gen Z and yung mga itong newer generation. Kasi syempre sila, digital native sila eh. Parang makikita natin dito yung identity, yung evolution ng Philippines. Kunwari sa variety shows, from 70s, ganito pala yung mga kasuotan natin, ganito yung music, ganito yung sayaw, and then 80s, ganun siya.
6: Race against time din ang digitization ng material para sa mga grupo gaya ng Probe Archives. Dekadekadang material ang hawak nila mula sa kanilang mga docu at ibang programa. Sa 18,000 tapes nila, halos kalahati pa lang ang na-digitize.
8: Based on my study and research, walang equipment yung mga organizations in the Philippines with this collection. I think it's also a wake-up call for the government to start looking at the audiovisual heritage of the Philippines.
6: Lalong mahalaga, anila, ang mga lumang recording na ito sa panahon ng disinformation at sari-saring bersyon ng kasaysayan online, lalo na sa kabataan.
8: Mas kailangan ng guide when it comes to navigating yung ating media landscape and ano ba yung totoo in this post-truth era. Magagamit ito ng kabataan para maging guide nila into navigating yung history ng Philippines, politics.
6: Kaya payo nila, kung may kakayahan, sikaping ipa-digitize ang mga video kahit na mga pang-araw-araw na tagpo sa buhay, amateur man o professional, para magsilbing alaala, patotoo at aral ng mga susunod na henerasyon. Andrew Bagawisan, ABS-CBN News.
3: Mariing nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi otorisado at hindi sumasalamin sa posisyon nito ang mga kumakalat na social media post gamit ang larawan ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na nagsusulong o humihimok sa publiko na sumama sa political activities at mga protesta. Sa pahayag na inilabas ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, iginiit ng AFP na isa itong institusyong propesyonal, nagkakaisa at walang pinapanigan. Kaya walang ine-endorso, sinusuportahan o lalahukang anumang kilos politikal ang militar. Tanging gabay anya nila ang konstitusyon, mga batas at sinumpaang tungkulin. Hinimok ng AFP ang taong bayan na maging mapanuri at siguruhing tama at totoo ang anumang impormasyong ibinabahagi online.
4: Formal nang isinumite ng Registry ng International Criminal Court ang blueprint para sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang anim na pahinang dokumentong naglalatag sa mahigpit na protocol, operational guidelines at technical recommendation sa paglilitis ng dating Pangulo. Kabilang dito ang paghawak ng mga sensitibong testimonya, public transcripts at digital evidence na nasa ICC Trial Chamber 3. Matatanda ang inatasan ni Presiding Judge Joanna Corner ang lahat ng partido na magsumite ng kani-kanilang rekomendasyon para sa trial framework. Opisyal na kinumpirma ng ICC ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo nitong Abril at itinakda ang kanyang paglilitis sa November 30. siksik, liglig at umaapaw. Ganyang karami ang nag-abang sa motorcade ni Coco Martin, Julia Montes at iba pang nasa cast ng nalalapit na kapamilya serye na Sigabo. Kwento ng ilan sa mga kapamilyang matyagang naghintay sa hari ng aksyon ng ating henerasyon, sabik na sila sa pagbabalik telebisyon ni Coco. Nagpapatrol MJ Felipe.
9: Ganito ang eksena sa motorcade ng Sigabo nitong Sabado. Hindi mahulugan ang karayom ang kalsada.
10: Sigabo! Sigabo!
9: Mula Baclaran, Quiapo, Divisoria, Tondo at Lumentree. Lahat sumisigaw, umaaway, nakangiti. Bakas ang saya at pagkasabi na makita ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin. Para kay Coco, pagkaparamdam na ito ng pasasalamat at pagmamahal sa mga kapamilya at kababayan natin na walang sawang sumuporta sa kanya. Mula sa FPJs ang Provinciano hanggang sa FPJs Batang Quiapo.
11: At ang pagbabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon sa telebisyon sa June 22 na Sigabo.
12: Sobrang saya, nakakanerbios pero sobrang kaming happy dahil alam mo, pinagandaan talaga namin ito, pinaghirapan at malapit na sa June 22, magkikita kita tayo sa inyong mga tahanan.
11: Ang prime actress at co-star niyang si Julia Montes kasama ang iba pang cast, hindi rin maipinta ang saya matapos masaksihan ang dumog at buhos ng taong nagmahal at sumusuporta kay Coco.
13: Sobrang happy and sobrang proud lang ako kay Coco kasi nakita ko talaga kung gaano ka-excited yung mga taong mapanood ulit si Coco. So sana po supportan po mga kapamilya. June 22, 8 p.m. po yan, Coco Martin, Sigabo.
14: Ayun!
9: Di naman pinalampas ng fans ang papalapit sa idolo.
14: Sa acting and then siya pa yung director.
15: Idol ko po.
14: Sabi ko sa idol.
15: Kasi maganda yung mga ano niya, palabas.
16: Po yung nagtatanggol po sa mga tao po nang nahihirapan po.
17: Sabi mo kay Coco ngayon.
16: Ang pogi niya po!
9: Sa susunod na Sabado, sa Cebu naman bibisita si Coco at ang cast ng Sigabo. At markahan na ang kalendaryo. June 22, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol, Coco Martin Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: May bago na namang aabangan.
18: Ayan.
4: Sigabo.
18: Coco, diba? Coco Julia, oo. Sure yan.
4: Tinitingnan ko yung meaning yan ng Sigabo eh, no? Parang bugso, parang outburst, parang ganon.
18: Parang yun ang nangyayari sa Senado.
4: Ay, ikaw talaga.
18: ang tanong ngayon.
4: Paboritong serye talaga niya
18: yan. Ang tanong ngayon, diba? Ngayong darating na linggong ito, matutuldukan na ba kung Cayetano ba talaga o Gatsal yan?
4: Ay,
18: yan
4: magkakaalaman tayo. Kaya nakatutok din tayo, diba? Yan. Sa mga Sigabo. Sa Senado.
18: Sigabo sa Senado.
4: O basta sana at the end of the day, laging ano, bayan muna ang isipin.
18: At
4: ano?
18: Maayos pa rin ang lahat. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalim.
4: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, don't forget ang ASAP XP.
19: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 5.30 na po ng gabi.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook! Story Outlook! Story Outlook!

0: Para sa ating story outlook, MMDA handa na sa balik eskwela, mga tindahan ng school supply sa Baclaran, inspeksyon naman ng DTI. Ilang grupo nakukulangan sa monitoring laban sa kemikal sa mga gamit sa eskwela. Sa ibang balita, Senador Cayetano inakusahan ng Malacañang ng panggugulo kaya nauwi sa Senate deadlock. Maleta boys at mga senador sa pagdinig noong Webes, posibleng ereklamo ng usurpation of authority. Prosecution team naniniwala ng panlilihis sa impeachment trial ang pagharap ng Maleta boys sa Senado. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa Martes. Sa detalye, nasa finishing touches na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa balik eskwela bukas. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicolas Story III na ito'y matapos ayusin ng mga karatula sa kalsada at pedestrian lane at pag-aalis sa mga nakaharang sa daan itong mga nakaraang buwan. Bukod dito, may nakalaan ding mga tauha ng ahensya para rumisponde sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan bukod pa sa paglilinis ng mga kanal, estero at daluyan ng tubig. Ayon kay Tore, aabot sa 12,000 toneladang basura ang nakukuha kada taon sa mga daluyan ng tubig at pumping station.
1: Story Outlook.
0: Bago ang balik eskwela bukas, ilang araw nang nag-iinspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga tindahan ng school supply sa Baclaran at para suriin ang presyo nito sa pag-iikot sa mga tindahan, nakitang sumusunod sa price range ng kagawaran ng mga nagtitinda ng notebook, lapis, pad paper at iba pa. Sa ilalim ng price guide, naglalaro sa 13 pesos hanggang 52 pesos ang presyuhan ng notebook, habang 12 pesos hanggang 18 pesos ang lapis. Sa kilalang bookstore sa lugar, bahagyang mas mahal ang presyo ng school supplies, pero pasok pa rin sa price guide ng DTI. Wala namang nahuhuli o nahuli ang DTI na nagsasamantalang negosyante, pero nilinaw ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi ito ang layunin ng kanilang inspeksyon.
1: Story Outlook.
0: Nakukulangan ang ilang grupo sa pagmamonitor ng gobyerno sa mga school supplies na may posibleng o mayroong posibleng may halong kemikal. Sinabi sa DZMM ni Bantok 6 campaigner Tony Dizon na base sa kanilang inspeksyon sa mga pamilihan sa Metro Manila noong Mayo, may mga nakitang nagtitinda ng school supplies na may toxic material na karamihan aniya ay gawa sa ibang bansa. Nanawagan din ang grupo sa Food and Drug Administration na magsagawa na rin ng inspeksyon kasama ang lokal na pamahalaan kasabay ng hilinga paigtingin ang pagpapatupad ng mga umiira na regulasyon laban sa mga chemical sa school supplies.
1: Story Outlook.
0: Sa ibang balita, inakusahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang Malacañang at mga kaalyado nito na umunoy ng gugulo kaya nauwi sa deadlock ang liderato sa Senado. Sa Facebook Live kahapon, nanindigan si Cayetano na hindi naaayon sa konstitusyon ng balasahan sa Senado noong nakaraang linggo at nagbabala sa anyay pagtatangkang pagpapahina ng demokrasya. Una nang iginit ni Cayetano na nananatili siyang Senate President sa kabila ng nangyaring rigudon. Pinag-iingat din ni Cayetano si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Garcilian na huwag magpagamit sa Malacañang. Hinimok din ni Cayetano ang mga kapwa senador na bumalik sa trabaho at protektahan ng independence ng Senado.
1: Story Outlook.
0: Labag sa konstitusyon ng pagtatalaga ng mga bagong liderato sa Senado at pagdedeklarang bakante ang mga pinuno ng komite ayon kay Senador Loren Legarda. Para kay Legarda, labag sa saligang batas sa mga ginawa ng grupo ni Senate President Sherwin Garcilian at paggamit ng desisyon ng Korte Suprema sa Abellino versus Cuenco case bilang batayan ng balasahan. Pero naninigan si Garcilian at iginiit na may bigat ang mga opinyon ng mga eksperto sa batas gaya ng Integrated Bar of the Philippines at pahayag ng mga dating Senate President. Samantala, hindi pa nagsumite ng formal na hiling si Nagatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session. Bukas si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Block.
1: Story Outlook.
0: Desidido ang ilang mga senador na inakusahang tumanggap ng mali-maletang pera mula sa flood control projects na magsampa ng reklamo laban sa 18 maleta boys na humarap sa Cayetano Block sa Senado. Sinabi ni Senador Vicente Tito Soto III na posibleng aniyang isama sa mga irereklamo ang mga tao na nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig habang balak ding maghain ng reklamo ni Senador Erwin Tulpo. Ayon naman kay dating Blue Ribbon Chair Fanfilo Lacson, posible ring ireklamo ng usurpation of authority na paglabag sa revised penal code ang mga testigo at maging ang mga senador na namuno sa pagdinig. Kwinestyon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa flood control scandal. Sa programa sa radyo, sinabi ni Remulla na iniimbestigahan na nila ang issue matapos matanggap ang partial report ng Blue Ribbon Committee. Naimbitahan din umano si Remulla na dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan. Nakatakda namang magsagawa bukas ng Blue Ribbon Committee hearing sa panguna ng bagong chairman na si Senador Erwin Tulpo. Kabilang sa mga inimbitahan ng 18 maleta boys, si dating House Speaker Martin Romualdez at ang National Bureau of Investigation, babala ni Tulpo, posibleng makontemp ang maleta boys kung hindi dumating sa pagdinig.
1: Story Outlook.
0: Naniniwala ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na panlihis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagharap ng 18 maleta boys sa Cayetano Block sa Senado noong Huwebes. Sinabi ni panel member Congressman Terry Ridon na walang maletang tinanggap ang prosecution team at hindi sila natitinag sa akusasyon. May pasaring din ang mambabatas matapos akusahang tumanggap ng mali-maletang pera para sa flood control projects. Para sa prosecution team, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nila bilang Senate President. Naniniwala si Ridon na makukumbinsin nila mga senator judges sa mga ilalatag na ebidensya kahit sino pa ang mga nasa liderato ng Senado na tatayong presiding officer sa paglilitis. Kumpiyansa naman si House Prosecutional Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi maloloko ng maleta boys ang publiko na nag-aabang-aniya sa impeachment trial.
1: Story Outlook.
0: Abiso sa mga motorista, kasado na sa Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malakihang rollback noong nakaraang linggo. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5 hanggang 7 pesos o 6 pesos sa kerosene habang bababa naman ng 1.50 hanggang 2.50 ang gasolina. Bunsod pa rin ito ng pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Amerika, muling pagbabanta ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz at pagbaba ng inventaryo ng langis.
1: Story Outlook.
0: Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at yan ang Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, walang break ang balitaan sa
1: Story Outlook.
2: Story Outlook.

0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ang DZMO Radyo Patrol 630 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang pong napapanood nationwide sa DZM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Mapapanood din po kami sa DZM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para sa ating lagay ng panahon...
1: Panahon Patrol!
0: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon ngayong gabi at sa susunod na araw dahil pasokan na po bukas. Nasa linya po ng komunikasyon si Charmaine Barilla, ang weather specialist mula po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Mama Charmaine, magandang gabi po.
2: Yes, Sir Bert. Magandang gabi din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Southwest monsoon pa rin ang siya nakakaapekto dito sa may northern at central Luzon. Magdudulot ngayon maulap na kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region at Zambales. Samantalang dito naman sa Metro Manila, Cordillera, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Bataan, asahan lamang natin yung tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng southwest monsoon. At sa nalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman ang localized thunderstorm. Sa nakikita po natin, magpapatuloy yung epekto nitong southwest monsoon sa susunod tatlong araw na kung saan magdudulot yan pa rin ng makulimlim na kalangitan at matataas na chance ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at maaaring umabot dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan at patuloy na tumutok sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates ng panahon at mga malalakas sa mga pag-ulan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla, nag-ulat.
0: Ma'am, first day of classes tomorrow, uulanin ba ang Metro Manila at mga karating lugar?
2: Yes po sir, sa nakikita po natin ay mataas po yung chance ng mga pag-ulan, especially dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region hanggang Western Visayas at Negros Island Region dahil po sa hanging habagat po natin. At magtutuloy-tuloy pa po yan all throughout the week.
0: Tapos ma'am, meron po ba tayong mga thunderstorm na inaasahan afternoon tsaka po kapag gabi na po, kung saan uwian na po ng mga estudyante?
2: Yes po noon, sa nakikita po natin, mas dadalas po yung ating mga thunderstorm dahil na nga po sa prevailing weather system po natin ngayon. Kaya huwag po natin ulim kalimutan magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan gaya ng kapote at bota.
0: Ma'am, paalala po natin sa mga magulang ngayong pasukan na bukas at medyo inaasahan yung pag-ulan po.
2: Yes po no. So unang-una po, para mapanatili po yung kaligtasan po ng ating mga anak ay pagdalhin po natin yung mga initial na gear na makatutulong po para maiwasan nila yung pagkakasakit. Kagaya nga po yung na-mention ko kanina, yung pagdadala ng botas at yung pananggalang sa pag-ulan gaya ng kapote at payong. And then, start na rin po natin yung paglilinis-linis dahil napapansin naman po natin na dumadalas na yung ating mga pag-ulan. So maaaring pagmulan po yan nung dengue po natin. And then, additionally po, patuloy po na tumutok sa pag-asa and sa inyong local government units dahil alam naman po natin na pag ganitong southwest monsoon ay andyan naman yung bigla ang lakas ng mga pag-ulan dala ng thunderstorm o di kaya naman ng hanging habagat. So iba yung pag-iingat po lahat, lalong-lalo na po sa mga kabataan po na papasok na po.
0: Maraming salamat, Ma'am Charmaine, at mag-iingat po kayo sa pag-asa.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Ayan po si Ma'am Charmaine Barilla, ang weather specialist mula po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa oras po na 5:45 ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
6: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita,
7: una sa public service.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
1: Story Outlook.
2: Sa oras po na 5:50 po ng gabi, nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at talakayin po natin no yung isa sa mga pinatungkulan ng akusasyon noong 18 na Maleta Boys no doon nga sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Ating po makakausap sa linya ng komunikasyon si Father Francis Lucas, ang CBCP Director for Broadcast, Catholic Media Network Incorporated. Good evening, Father Francis. Si Bert po ito. Welcome to the program.
3: Good evening, Bert.
2: Father Francis, unang-una, kayo na nga po ang pabulaanan. Meron po bang SBD Church or SBD Parish dun sa May Mindanao Avenue sa Quezon City na inaakasuhan nila kay Father Flabby na dun daw dinala yung maleta?
3: Okay.
2: Father, di ba wala naman Father, no? Technically, sa directory po ng simbahan, ng CBCP, wala naman po doong matatagpuan na SBD Church within Mindanao Avenue dyan sa May Quezon City?
3: Oo. Ang, you're asking my opinion on this?
2: Yes po, Father. Opo, based on your...
3: Sa akin kasi, simple lang lahat yung nangyayari yan. They are creating perception.
2: Mm-mm.
3: Pero alam naman natin, maraming pwedeng magkaroon ng perception na negative. Pero simple naman ang babalikan natin. Nabubuhay tayo sa panahon ng mahalagang evidence, yung patunay. Pag walang patunay, katang isip lang yan. Maging pare, maging judge, maging abogado, maging engineer. Lahat siyang pwede bintangan eh, kahit hindi ka nga politiko eh. Pero ang tanong, anong evidence? Kasi pag walang sufficient evidence, katang isip lang yan. Mm-hmm. Diba? So, kung ano man yung bintang sa mga pare, bintang lang yan eh.
2: Mm-hmm.
3: At yan naman eh, nangyari na before.
2: Mm-hmm.
3: Kasi I cannot judge.
2: Mm-hmm.
3: Ma-judge ko lang yan pag may ebidensya.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang simbahan, pag talaga nagkasala, ay nagkasala siya.
2: Mm-mm.
3: Pero kung wala namang ebidensya sa sinasakdal sa kanya, wala yun. Katang isip lang yun.
2: Tsaka, go ahead, Father.
3: Para sa kanya kasi napakasimple ng issue.
2: Mm-mm.
3: Show me.
2: The evidence. Mm-mm.
3: Oo. Kung wala namang nagsalita, sa dami naman ng sinakdal, di ba, nagkamali, o kaya nila ila dilima, napatunayang fake pala, tama nakalabas, di ba?
2: Saka Father, pinabulaanan na din ng obispo ng Cubao na walang matatagpuan na SBD Church doon sa may Mindanao Avenue, Quezon City, taliwas doon sa alegasyon ng 18 Marines. Father, ano po kaya ang implikasyon nito? Kasi parang ang motibo ay tinitira yung mga nagsisiwala at katulad nito si Father Flabby. Alam naman natin, Father, si Father Flabby ay one of the defender noong mga EJK victims. At parang lumalabas kasing motibo, Father, mukhang tinitira itong mga against doon sa kabilang panig, no? Ito katulad na itong EJK, di ba, inuugnay ito sa mga Duterte. Parang lumalabas, talagang tinitira yung mga tao, yung mga personalidad na nagsisiwalat o tumitindig para dun sa mga biktima.
3: Yes, Bert, ganito yan eh, di ba? Obvious naman na paulit-ulit lang yan na pagbibintang. Kaya nga, tama sinabi mo, ang dapat arukin, ano ang motivation? Ano ang motivation ng mga nagsasaktal o nagsasalita upang sirain ang pagkatao o yung pinaglalaban ng mga tao? Kasi natandaan ko rin nga na noon pa, maraming taring sinabing ganito, sinabing ganyan, na ipapakulong, na ay. Pero wala namang ginagawang masama yung mga paring natukoy nila.
2: Mm-mm.
3: Kaya nga dito, hindi lang to sa pari, sa lahat naman.
2: Mm-mm.
3: Kaya lang ngayon, sinasabi, kasi pari.
2: Mm-mm.
3: Pero ang problema nga yung lahatin natin yan. Lahatin natin. Lahat ng tao may karapatan. Ngayon, kung sinasabing, wala na talagang hustisya dito. Ganyan-ganyan, bintangan-bintangan na lang. Aba, isa na tayo pupulutin yan. Dapat pare-pareho ang pag-treat sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino.
2: Mm-mm. Father, ano na lang po ang pwede nating i-advise sa mga Pilipino, especially po sa mga Katoliko, pag may mga ganitong mga issue na pinagbibintangan ng ilang mga representante ng simbahan, Father?
3: Okay, unang-una, tingnan muna ang mga mabuting nagawa.
2: Mm-mm.
3: Nung Katoliko, maging pari ka man, maging ordinaryong tao ka, maging leader ka ng simbahan, anong mabuting nagawa? Kasi nga madalas, ang ating binibigyan ng promotion, pinagmamalaki ay yung mga masasamang ginawa.
2: Mm.
3: Totoo man o hindi, bakit natin balikan din yung mabubuting ginawa? Kasi mahirap din gumawa ng mabuti.
2: Mm-mm.
3: Mas madali nga gumawa ng masama. Kaya nga, mas kailangang maging masuri, mm-mm, mapanuri ang bawat isa sa atin sa mga sinasabi at naririnig. Usong-uso kasi ang mga chismis, di ba? Usong-uso yung mga kasinungalingang naging katotohanan. Yung pula, kaya mong gawin puti. At yung black, pwede mong gawin ding puti rin. Kaya nga, magsuri tayo.
2: Mm-hmm.
3: At kaya nang nasabi mo, balikan. Ano ba ang motivation? Bakit nila ginagawa? Iyon ang para sa akin. Mas matindi. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang motivation niya? Eh siyempre dahil gusto niya pinakita ang pagmamahal sa lahat, kaya nagdusa siya ng hirap, pagbibintang na ginawa sa kanya, hanggang sa pinako sa krus, pagkatapos pahirapan at i-torture, at namatay at muling nabuhay. Ano motivation niya? Bakit siya pumayag? Eh makapangyarihan siya. Para ipakita ang pagmamahal sa atin, kaya iniligtas tayo sa kasalanan, kahit siya na ang nagbata ng hirap.
2: Mm-hmm.
3: Para sa atin, di ba? So yun na, anong motivation? O, pagmamahal ang motivation niya eh. Ang dami niyang ginawa. Nag-heal siya, di ba? Pinagaling niya mga may sakit. O, nagtanumpati siya, sinabi niya anong mabubuting asal, tapos eh, pinatay pa.
2: Mm-hmm.
3: Well, usually naman, ang mga pari rin ay kailangan magbata sila ng hirap na ganyan, na pasakit,
2: mm-hmm,
3: dahil sa ginagawa ng iba. Pero sana maging matatag din sa kabutihang nais nilang ipagtanggol.
2: Mm-hmm. So,
3: lalo tigit yung, alam mo nga naman, alam naman natin yan, pag ordinaryong tao ka lang, kaya ka tapak-tapakan eh.
2: Mm-hmm.
3: Samantala pag ma-influensya ka at makapangyarihan ka, ay, lahat ay pwede mong gawin.
2: Mm-hmm.
3: O, wala nang sasalag sa'yo. Eh, kasi makapangyarihan ka eh. Kaya yun nga, siguro, ginagawa nung ibang pare, at ito, makikita natin sa iba't ibang klase ng pare. Iba tahimik lang, iba naman ay sikat at kilala, ganyan nila Pater Flavi. Pero marami siya mga pare tahimik lang.
2: Mm-hmm.
3: Pero mabuting ginagawa sa kanilang mga komunidad.
2: Mm-hmm.
3: Yun.
2: Tsaka Father, parang lumalabas kasi parang trial by publicity, you know, Father? Parang gusto nilang i-discredit yung ginawa ng tao kasi nga isa ito sa mga tumitinding para dun sa mga biktima.
3: Yun ang nakikita natin. Pero kaya binabalikan ko, bakit nila ginagawa? Yun ang matindi. Anong motivation nila?
2: Mm-hmm.
3: Doon dito mo rin makikita pag nakita mo motivation kung totoo o hindi.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kung walang tamang motivation yan, peke yan.
2: Mm-hmm. Huwad.
3: Huwad yan. Walang kaso yan. Kasi nungalingan lang yan. Pero kung tama ang motivation mo,
2: mm-hmm,
3: mas madaling paniwalaan yun. So, hindi sa pinagtatanggol natin yung pare. Pero, yun nga, balikan natin ano ba ginagawa ng Father Flavi at bakit nila gustong gawin yan,
2: mm-hmm,
3: sa kanya. So, yun, ano motivation nila? Pero, alam naman ng bayan yan eh.
2: Mm-hmm. At ano po ang maia-advise natin sa bayan naman na parang dahil nga parang ang lumalabas ay trial by publicity at gustong i-discredit yung nagawa nito ni Father Flabby. Ano po ang ba-advise niyo po sa faithful father? Lalo na po ngayon eh medyo magulo po ang ating lipunan lalo na sa social media, nagkalat, naglipanan po ang mga fake news para lang po ang mamalign o ma-discredit itong mga mabubuting ginawa po ng mga lumalaban doon sa dating nanunungkulan o dating administrasyon.
3: Okay, ito linggong ito ay linggo ng Corpus Christi.
2: Mm-hmm.
3: Yang solemnity ng pagdiriwang natin sa katawan at dugo ng ating Panginoon. So tayo mga Kristiyano, lalo tigit sa mga binyagan, tayo ang buhay na katawan ni Kristo sa lupa. Kaya nga, sundin natin sa ating pananampalataya ang alituntunin ng Diyos. Yung totoo. Yung hindi at iwasan, hindi tayong gagawa ng kasalanan at iwasan natin ang mga pagkakasala. Kaya nga masasabi ko lang, sana yung motivasyon ng titingnan nating mabuti at gumawa tayo ng tama sa ating kapwa sa isa't isa, lalo na ipagtanggol at tulungan yung mga tinatapakan, yung mga wala ng karapatan sa katarungang nangyayari sa bayan natin ngayon tsaka sa bundaigdig. At yung pangatlo, natulungan natin ang mga tao na ngayon na hirap sa ikabubuhay nila at kapit sila sa patalim na sila pati ay pinakamadaling lukuhin at tutuin dahil sa kislap ng kayamanan. Na yun naman ay hindi talaga sila yayaman. Pero ginagamit ang kayamanan para sila iutuin.
2: Mm-mm.
3: Yan ang masasabi ko. Kaya mas maging mapanuri tayo at uulitin natin. At samahan din natin ang panalangin na sana naman tulungan tayo ng Diyos na tuminuan ating pag-iisip pagdating sa mga kontrobersyal na bagay na ganyan.
2: Mm-mm.
3: Dahil ang halimbawa ni Kristo ang pinakamahalaga.
2: Mm-mm. Tsaka yung mga yung mga umuugit sa pamahalaan po, no, yung mga nagtataguyod ng katarungan, eh tumingin ng patas, Father. To, tignan ng ebidensya.
3: Mahirap kang sabihin, pero ang parusa daw kasi minsan hindi agad.
2: Mm-mm.
3: Sa bandang huli, ito lang tandaan natin, pag gumawa ka ng masama, babalikan ka ng kasamaan. Nag-i-enjoy ka ngayon, pero tandaan mo, hindi yan masama pag hindi ka naparusahan dyan eh. Babalik ko siyang tatamaan ka, magigitla ka na lang. Pero kung kabutihan ang ginagawa mo, ano man ang gawin nila sa'yo, mabuti rin ang kahihinatan mo pagdating ng panahon. So watch out. Ha? Don't threaten God. Huwag nating balasubasin ang salita ng Diyos at ang katotohanan sa buhay natin.
2: Ayun, Father, ang masaklap nga po, kinakasangkapan ang salita ng Diyos at ang Biblia para lang i-justify, di ba, Father?
3: Parang alam ko yung sinasabi mo, Albert.
2: Just to justify their, Father, their motives kung bakit they're clinging to power pa rin, Father, hanggang ngayon at hindi pa rin magparaya kahit alam na nilang mali sila.
3: Lahat yan may katapusan yan, ako. Maniwala ka sa akin.
2: Oo.
3: Pag masama ang ginawa mo, ang masama ang ibabalik ang kanyan. Kasi masama siya eh. Lulukuhin ka at lulukuhin yan. Naku, padadali ka. Pero pagka mabuting ginagawa mo, ano man ang pagdurusang hinarap mo, kabutihan din ang aanihin mo.
2: Mm-mm. And you know, Father, with that, maraming salamat po, Father, sa pagpapaulang okay, po ng pinayam ngayong gabi. Mag-iingat po kayo, Father Francis.
3: Okay. God bless you all.
2: God bless po, Father. Yan po si Father Francis Lucas, ang CBCP Director for Broadcast ng Catholic Media Network Incorporated. Ayan, so yun po, malinaw po ang sinabi ni Father na tignan po natin ang motibasyon. Okay, tignan po natin ang motibasyon at kung ano ba ang motibo ng ginagawang, can we say it, panggigipit, no? Para, alam mo yun, ma-discredit o mawalan ng ma-invalidate yung ginawang kabutihan nitong pari ni Father Flabby, no? Kasi kilala naman natin si Father Flabby, no? Si Father Flabby po ay isa sa mga tumutulong doon sa mga EJK victims o doon sa pamilya po ng mga EJK victims para po magkamit o maghanap nangakatarungan para doon po sa kanilang mga kamag-anak o mga miyembro ng pamilya na biktima po nitong war on drugs noong nakaraang administrasyon. And in connection po with that, makakapanayam din po natin ang isa pa sa umano'y nakatanggap at inaakusahang nakatanggap daw ng maleta. Ay, kahapon, parang ibang maleta ang pinakita nito. Eh. Makakapanayam po natin sa linya ng komunikasyon si Representative Terry Don ng Bicol Saro Party List at member po ng House Committee on Justice, chairperson din po ng House Committee on Public Accounts. Kong magandang gabi po, si Bert po ito.
4: Ay, magandang gabi. Oh. Maraming salamat sa pag-imbita.
2: Opo. Ano ba yung pinireset mo kahapon doon sa news forum? Anong klaseng maleta yun?
4: Wala yun. Maleta ng mangga tsaka piluka yun. Oh, hindi lahat ng maleta may pera. Di ba? Minsan merong mangga at piluka. Oh, di ba? Kasi kailangan buksan yung maleta eh. Di ba? Pero alam mo, very important kasi may update ngayong araw na ito.
2: Oo, kanina Father. Kanina po.
4: Parang hindi daw susipot yung 18 bodyguards.
2: Oo,
4: 18 bagmen bukas.
2: Oo, parang pinipigilan eh.
4: Pagdinig po ng Blue Ribbon Committee, ba't sila na-chope ngayon? Di ba, kala ko ba para sa katotohanan ito? Hindi ba?
2: Oo, parang
4: bakit bukas hindi sila magpapakita?
2: Parang naglabas na. Go ahead.
4: Parang nakakatawa yun, ano? Kasi, syempre, ang challenge ko nga sa kanila nung nakarampa, hindi, ulitin nila lahat ng mga sinabi nila dun sa Blue Ribbon cosplay. Nung pong ilang mga senador nung nakaraan. Kasi bukas, full secretariat yun eh.
2: Mm-hmm.
4: Saka meron pong paglalatag ko talaga na oath bukas.
2: Mm-hmm.
4: Para masubject ko sila to a proper legislative scrutiny. Mm-hmm. Di ba? Parang ang pagkakaintindi ko, parang hindi silang papakita bukas dahil parang di ata si pinapayagan ni Senator Cayetano. Pero ang totoo, bakit naman nakadepende sa isang senador yung pong pagsipot o hindi ng isang grupo? Hindi ba? Di ba dapat nakadepende yun dun sa commitment sa katotohanan? So, again, meron pa naman hanggang bukas, dapat magpakita sila.
2: Mm-hmm.
4: Antayin ko na mag-out sila ron, ulitin na lahat ng mga kasi sinabi na mga linya na sinabi nyo na ron, yung pag-implicate sa mga Congress.

0: Pablo Rebon Committee proceedings po ni Senator Irwin.
1: Mm-hmm. Tingin niyo kung ay anong ang basa niyo, no? Ano ang basa niyo doon sa mga nagkukumpas ng ganitong naratibo? Ano ba to? Para ba to i-discredit yung mga House Prosec, dahil alam niyo naman po papalapit na yung impeachment trial. Ano sa tingin niyo ang basa niyo kung?
0: Hindi, sobrang linaw ng motibo. Talagang para sa akin ho yung credibility ng House Prosecution Panel. In fact, halimbawa ako, never ako nailagay doon sa affidavit ng 18 bodyguards, no? Noong pong Pebrero, bata ko siningit, noong pong nagdaang pong pagpupulong. Pangalawa, yung sinasabi nilang flood control issues, no? Eh, hindi pa naman ang congressman, eh. Noong pong sinasabi nagkakabigay no, ng mga maleta. So, paano mo nangyari na kasama ho ako dyan sa bagay na yan? So, yung dalawang bagay pa lang na ho yun, talagang mahirap na hong paniwalaan. Ito po nga 18 na bad men po na ito. Pero mas mahalaga, ano po ninyo, gusto ko malaman eh, doon po nakarang pong pagpupulong nila, nakalagay ho sa affidavit yung ilang mga senador.
1: Mm-hmm.
0: At parang hindi ho nila
1: kulang ng dalawa,
0: magbigyan ng detalye. Yung po mga yun, doon po sa affidavit na yun, meron ng pangalan ng senador,
1: mm-hmm,
0: meron nung po mga address ng mga senador, pinagbigyan daw ho ng mga maleta. Bakit yung isang senador nga nagpakita pa rin doon sa pagpupulong na yun, hindi man lang ho na-confront on that particular allegation. So, expectation ko po tomorrow, dapat ma-confront yan pong 18 bagmen.
1: Mm-hmm.
0: Diyan po sa bagay po na yan. Bakit kayo, ang dami niyong mga pinagsasamang mga pangalan, pero ito mga senador na nilagay niyo sa affidavit niyo, supposedly under oath, hindi niyo mga banggit-banggit. So, antayin natin, baka banggitin na ho nila bukas with particular detail. Kung talaga bang nagbigay sila ng maleta ron, dun sa mga address na yon, kailangan natin malaman, dun ba talaga nakatira yung pong mga senador na yon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Akala ko ba para sa katotohanan? Ito mm-hmm pong endeavor po na ito. Bakit sila nato-chope ngayon?
1: Yung ano kasi doon, yung ilan kasi doon, kaalyado nila eh. Kaya hindi mo na pinangalanan ngayon kasi hirig ng ano nila yun, hirig ng block nila yun, kaya hindi pinangalanan.
0: Hindi ko ganun yun, di ba? Akala ko ba truth-seeking yung usapan dito? Akala ko ba sila pinakadalisay? Akala ko ba sila ang pinaka-tagapamandila na katotohanan dito? Hindi ba? Ba't hindi sila magpapakita? Para subject yung sarili nila sa cross-examination po nung pong mga senador, hindi ba? So dapat senator or proceeding or block, neutral eh. Yung pong pagpapakita nila at paglalahad ng katotohanan. So kung talagang totoo yung kanila pong inilalahad doon. Pero halimbawa sa bahagi po ng House Prosecution Panel, I'm quite sure wala ko talagang katotohanan kahit alin po doon sa mga detalye na binanggit po nila roon.
1: Hmm. Kung are you planning na sampahan ng kaso itong mga 18 Marines dahil unang-una hindi naman sila under oath, 'di ba? Yung immunity ay hindi fully embodied doon sa ginawa nilang parang tinawag nga nilang press conference lang eh. Are you planning kong to file charges dito sa 18 Marines at even doon sa mga nag-conduct at doon sa mga senador na nag-facilitate itong press conference?
0: Yung pong mga kasama na natin sa prosecution panel tsaka yung mga ibang mga kinatawan, nag-file na ho sila ng mga cyber libel cases. Sa bagay ko, pinag-iisipan ko pa ho, kasi alam po nyo, parang ayaw ka ng pagpapansin din eh. Yung pang kasi ng alingan eh, parang we have to be able to deprive them of a platform para ihasik pa ho nila yung kasi ng alingan po nila. So, pag-aralan pa ho natin kung ano po yung gagawin ko personal doon po sa slander laban sa akin. Pero tingin ko naman ho, ang most important point, yung bukas.
1: Mm-hmm.
0: Magpakita sila doon o hindi. Hindi ba? Dapat, again, hindi ba yan dapat nakabatay sa senador? Kung magpapakita kayo, hindi. Hindi ba? Dapat nakabatay yan doon sa commitment nyo sa katotohanan. Kasi kung talagang totoo yan, kahit saan pa kayo magkita,
1: mm-hmm,
0: sa Senado o sa Plaza Miranda, paninindigan mo totoo yun. Hindi ba? So, ang challenge ko, halimbawa, kay Mr. Kadjaw, yung po nga nagparatang sa akin na binigyan niya daw ako ng maleta, magpunta ka rung bukas. Ipakita mo ron. Totoo ba? Talaga ba? Na nagdala ka ng maleta sa sasakyan ko?
1: Mm-hmm. Una, tsaka pag-atin nila bukas, talaga yun ay official dahil naka-oath sila at talagang full ang Senate Secretariat ay nandun. Kasulad kasi nung ginawa nila nitong parang press conference na sila-sila lang at wala nga official, parang wala nga official journal na ginawa yung press conference na ginawa nila nung nakaraan.
0: Ang tawag ko nga doon para sila nagko-cosplay. Nagpapanggap po silang witness doon, wala naman secretariat, wala naman ho nga tamang oath na nangyari po ron. So ano yung meeting na yun? Parang nagkakintuan lang sila ron. Di ba?
1: Mm-hmm. And definitely kung, syempre, hindi naman ito makaka-

0: epekto doon sa ginagawa niyong paghahanda ng House Prosec para sa impeachment trial ni Vice President?
1: Wala ko yung epekto. Tuloy ho yung paghahanda namin. Isang buwan na lang eh. Para bago July 6. Kung akala ho nila matatakot yung mga prosecution panel dahil pinakalaran sila ng Webes, eh, nagkakamali ho sila. Halos puno na ho at kompleto na ho yung witness list, yung mga dokumento na ipapasa, ay papasa doon po sa Senate Impeachment Court. Halos kompleto na po. I think either tomorrow or nung last Friday po na submit yung manifestation doon po sa answer ni non-answer no ni Vice President Sara Duterte. So talaga we are raring to go into trial. At hindi ko mapipigilan ito pong 18 bad men. Ito pong ginagawa po namin trabaho.
0: Kung bakit manifestation ang manifestation lang po ang ifinail nyo doon sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte?
1: Manifestation lang ho yun kasi I don't think the answer deserves a reply. Kasi yung answer po ng pangalawang pangulo, halos pareho lang po dun sa non-answer niya nung House Justice Proceedings. Ibig sabihin, hindi ho niya sinagot point per point yung lahat po ng allegation on unexplained wealth, on threats against the president, bribery, at sa confidential funds misuse. Kung ano-ano lang ho yung mga pinagsasabi dun sa answer po na yun para mga constitutional questions. Kumbaga, hindi ho sila maglalatag ng any contrary evidence. So, kaya ang position ho ng prosecution panel, we will not give you the dignity of a reply because you never gave the Senate Impeachment Court the dignity of an actual answer, answering the articles of impeachment point per point.
0: And kung, Terry, nakikita nyo ba yung posibleng maging epekto nitong nangyayaring power struggle dyan sa Senate sa magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kasi may dalawang paksyon. Lalo na, di ba, syempre kailangan din ng pagpapresenta ng mga ebidensya, syempre, pagbobotohan nila yan. At maaaring maapektuhan din yung paglalatag ng ebidensya kapag malaki ang bilang nitong mga pro-Duterte senators. Tingin nyo makakaapekto yung power struggle ngayon, Kong?
1: Tingin ko hindi naman ho, kasi syempre mataas naman ho yung pagtitiwala namin. Kung nasaan man ho sila dun sa political divide, natitingnan ho ng senator judges yung pong mga ebidensya no based on at ebidensya dokumento testimonya at magdedesisyon based on their conscience no so yan po yung talagang hinahope po namin no na tingnan kilatisin ho yung bawat piraso na ebidensya ho na isusumite.
0: And for the record, kung ang kinikilala niyong legitimate Senate leadership ay yung leadership ni Senator Sherwin Gatchalian.
1: Opo, sa bahagi po ng House of Representatives at ng House Prosecution Panel, nagsabi na ho yung aming lead prosecutor no that we will deal with Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Our expectation is it is his group that will open the Senate Impeachment Court when it convenes.
0: Paano yun kung how we treat that? Like for instance, mag-insist din yung Cayetano Black na hindi, kami ang legitimate. So, paano, saan tayo lalagay kong?
1: Hindi, ang understanding naman ho natin ay, syempre, if both of them contend that they are legitimate, they will have to come together. Di ba? Either in a plenary session or in an impeachment court, no? So, ibig sabihin, yung determination of quorum doon and determination on who the presiding officer is will be dependent on the number. Di ba? So, they will resolve it internally as a senators in plenary or senator judges in the Senate Impeachment Court.
0: Tingin niyo kung makakatulong ba yung pag-ask, no? Di ba parang they're planning to ask for a special session to resolve yung kanilang internal issues dyan sa Senado. Tingin niyo makakatulong yun, Kong?
1: Well, sila ko yung mapagpasya dyan. Ang understanding ko naman po, parang bukas naman daw po yung palasyo. Dyan po sa usapin po ng special session. Pero hindi pa ho ata na-formalize, no? Yung pong request to the President to undertake that. No? Pero hopefully, hindi ho magbago yung timelines kasi as far as the panel is concerned, tuloy pa rin naman ho yung pagkakaunawa namin dun sa mga nakalistang sked ng pong impeachment trial. So yung pre-trial, nasa gitna po ng Hunyo, gaganapin. Tapos yung pagsimula po ng trial, July 6 pa rin po.
0: And last na lang, Kong, for the general public, especially yung ating mga kababayan na talagang inaantay na gustong malahad yung mga ebidensya, gustong mabistay at malitis ang ikalawang pangulo sa Senado. Ano po ang mensahe niyo sa kanila despite po ng mga nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado?
1: Again, hindi ko kami napabalahaw dito po sa laser focus namin to present the evidence and ultimately to convict the vice president. Kaya ako, makukuha ko namin yan. Basta maya, magsimula lang po yung trial by July 6. Handa-handa po yung House Prosecution Panel.
0: Mm-mm. And Kom, yung manggabang dinala mo kahapon, saan yung Gimaras ba galing yun?
1: Hindi, galing sa Balis yun.
0: Ah, sa Balis. Matamis yun!
1: Dilaw na dilaw.
0: Dilaw na.
1: Diba?
0: Mahaba, no? Makurba ba?
1: Makurba. Maganda yung pagkakahawa ko nun.
0: Oo. Eh, yung piluka ko, ano ba, naka-conditioner ba?
1: Hindi. Na-shampoohan lang.
0: Na-shampoohan.
1: Pero, pinaghahandaan na namin gamitin yun sa Halloween.
0: Ayan po. Kong, maraming salamat po sa pagpapaulak ng panayam ngayong gabi at mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat. Happy Sunday.
0: Happy Sunday po. At yan po si Congressman Terry Don, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at member po ng House Committee on Justice at chairperson din po ng House Committee on Public Account. Opo. Sa oras po na 6:19 po ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
1: Story Outlook.
2: Sa oras po na 6:22 ng gabi, nagbabalik po ang Story Outlook. Kasama pa rin po ninyo si Radyo Patrol Bert Dison. Eh, syempre, dako po muna tayo sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood sa ating Facebook Live. Nandiyan po si Koy Hipolito Laura. Magandang hapon daw sa atin, watching from Calabarzon. Si Tristan Gulay, good afternoon daw. Si Alvar LA. Okay, nandiyan din po nakatutok sa atin si Jericho Ferrer. Okay, si si Aji Gutierrez, nandiyan din po nakikinig sa atin. At ito sino ba to? Si Vivid Mind, no? Medyo mukhang mainit ang kanyang mga komento. Dako po tayo sa YouTube, nanonood po sa atin. Si Louis Basco, happy Sunday po. Ay listening habang bumibiyahe pa uwi galing ng Pangasinan. At advance, happy birthday kay Louis Basco, birthday niya bukas. Ayan, nandiyan din si Beth Kamaing, magandang gabi daw from Marikina. Si Jimmy Baterna. Ayan, nakikinig din po sa atin, nanonood sa atin sa YouTube. Si Pocholo Pocho, si Kong Laila naman tumanggap din daw ang problema. Nakakulong pala siya noon. Pwede bang mag-deliver ng maleta sa kulungan? Hindi pa naman siya congressman noon. Oo nga po, yan nga din po yung isang ginigiit. Eh. Pati din po si Senator Vicente Tito Soto III. Eh, sabi niya, hindi pa naman siya senador noon. Eh, nung taon na sinasabi na napadalhan daw siya ng maleta. No? Nandiyan din nakatutok sa atin sa YouTube si Antonio Carrasco. Ayan, chaos in Senate is waste of time and public funds. Ay, tamang-tama po. Ang sabi nga nila, di ba? More than 20 million a day ang nagagastos po ng Senado. Ang nasasayang po doon sa ilang araw ba? Tatlong araw, no? O hindi, dalawang araw lang kasi nag-convince sila nung pangatlong araw, eh, no? Nandiyan din si Maricar Masangkay. Ayan, happy watching po sa inyo. Sino pa to? Sino pang mga nandito? Si Jennifer Tejero. Ayan, nandiyan, nanonood po sa atin sa YouTube. At syempre, speaking po, dahil nga po bukas ay sisimulan na po ang opening ng klase sa pampublikong paaralan po sa buong bansa. At medyo meron pong ipapatupad na pagbabago ang Department of Education hingil po dyan sa three-term school calendar. Dahil lang sabi nilang premise ng DepEd ay posible daw na mapataas nito yung learning outcome. So aalamin po natin kung anong ano tong bagong i-implement ng DepEd pagdating po ngayong pagbubukas ng pasukan bukas. Makakapanayan po natin mula sa via Zoom si Sir Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
3: Yes, Sir Bird, good afternoon, good evening. At, salamat po. Salamat sa inyong invitation sa program po.
2: Unang-una, Sir Benjo, para lang sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood, ano po itong three-term school calendar na i-implement ng DepEd?
3: Well, it's a new system, no? Kung dati ay apat na grading periods po meron tayo, no? Ngayon ay magkakaroon na lamang tayo ng three grading periods o three terms, no? So traditionally, 'di ba, and even dito sa very recent sa current na system po natin, apat na ulit
2: na quarter,
3: no, report, no, yung binibigyan ng report card yung mga bata ngayon, mm-hmm, na tatlo na lang. So yung mga learning competencies po, no, na dapat kinukuha natin, ano, sa loob ng isang taon, no, at tinahati sa apat na hati, no, na quarters na tinatawag po natin, ngayon ay tatlong hati na lang. So essentially, yun po yung nilalaman ng three-term school calendar system ng ating Department of Education na magisimula ngayong school year 2026-2027.
2: At kayo po, Sir Benjo, dyan sa Teachers Dignity Coalition, paano nyo po nakikita ang posibleng epekto nito? Meron ba itong epekto dahil lang sabi ng DepEd, mapapataas daw nito yung learning outcome? Sa inyo, sir, dahil kayo ang nasa ground, tingin nyo, posible ba na mas matuto yung mga estudyante dito sa three-term o mas mabawasan yung kanilang panahon ng pagkatuto dahil nga tatlong term na lang?
3: Well, yung haba naman, eh, sa tingin namin, hindi naman siya ganun kalaki no, na, na epekto mm-hmm. no, doon sa haba. No, ng kung gano, no, yung dami ng mga competencies. No. Ang problema lang naman talaga po natin dito kasi hindi nito nire-resolve yung mga pangunahing mm-hmm. problema natin no, sa system. Diba? Ang problema natin, wala tayong mga libro, kulang yung ating mm-hmm. mga classrooms, no? Kulang yung mga facilities natin sa eskwelahan, ano? At kulang yung ating mga personnel sa school, no? And even our teachers, no, ay kulang din po, no? Pero ito yung parang nakitang solusyon na ng ating Department of Education, ano? Of course, we do recognize na hindi naman talaga nito nire-resolve yung mga issue. Even mm-hmm. yung sweldo, eh, di ba, ng mga teacher na napakababa, no? Ever since, no, ay hindi naman ito, hindi nito tinitignan, no? Hindi niya nire-resolve, no? So, sa tingin namin, ito ay napakalaki ng pagkukulang nitong policy na ito, no? But in terms of course, no, tignan natin sa the other side niya, mm-mm. in terms of, yun nga, no, yung paano may iwasan yung mga disruption of classes, paano matututukan yung pag-aaral ng mga bata, sa tingin namin, makakatulong naman din, ano, kahit papano, no? Pero, ang aming position talaga dyan ay, kung maaari sana, pero bukas na ito, eh, no? Kung maaari mm-hmm. sana, ay huwag muna itong patupad ngayong school year. Pag-aralan pa po ito o magkaroon ng pilot implementation, ano? Pero mukhang hindi kami pinakinggan na ng ating Department of Education, ano? So, kaya po, sa nakikita namin, Sir Bert, no, ay dahil kulang po talaga yung paghahanda dito, mangangapa po kami, no, in a system, no, that we have to implement. No, in a system na kami po yung first, no, yung nasa front line. No, so yun po yung medyo hindi namin dito din ano maintindihan mm-hmm. at hindi namin makuha sa ating DepEd.
2: Mm-hmm. So parang lumalabas sa Sir Benjo, bahala na si Batman sa magiging.
3: Exactly, ganun po. Ganun po yung mangyayari, no. Yun yung aming sentiment, no, parate, di ba? Kapag ka merong mga bago ng mga policies, may mga bagong sinasabing reforms, no, na gustong gawin ng ating ang ating education sector or ang ating gobyerno, eh parang kami yung ano, eh kami yung laging
2: para kayo
3: nasasalang, no? Oo, kami yung nagdudugtong sa anumang kakapusan, kami yung magpupuno, no, sa anumang kakulangan. Sana hindi ganito, no. Ito yung dahilan kung bakit ka bukas kami ay nandyan din sa Mindyola, mag-asagawa kami ng kilos protesta, no, to reiterate, no, itong ating mga hinaing, no, sa ating gobyerno. Particularly of course, no, our push, no, for the enactment of this 15,000 across the board salary increase for teachers and DepEd employees.
2: Mm-hmm. Eh sir, base po sa inyong monitoring, dahil bukas po ay opening na ng classes, so far sir, ano yung assessment natin sa paghahanda po ng mga guro, ng mga school on the ground? Meron ba tayong mga nakikitang mga classroom na hindi pa, o mga schools na hindi pa fully prepared to open their classes tomorrow?
3: Meron po tayong mga na-monitor, no, na matagal na mga problema rin naman, no. Mm-hmm. Nakulang talaga yung mga school buildings nila o yung mga classrooms nila, di ba? Pero ginagawa na paraan ito, eh, gaya ng sinabi ko sa iyo, Sir Bert, no. Kapag ka lahat ng pagkukulang o lahat ng hindi po nagawa ng system, no, mga teacher talaga yung nagpupuno niyan, mga teacher yung gumagawa ng paraan, yung nag-a-adjust. We are resilient, no, laging gayon, ano po. Right now we have monitored 44 schools in Bulacan alone, mm-hmm. ano, in 3 towns of Bulacan pa lang yan, ha, na affected, no, sa iba't ibang level ng pagbaha, di ba? Mm-hmm. Merong bumabaha kapag umulan, lalo na pinangangambahan natin na may ulan din bukas, no. Mm-hmm. Tapos pag tumaas ang ilog, no, ay bumabaha po diyan, no. At kapag nag high tide ang Manila Bay, ay bumabaha po sa mga areas po na ito, no. Diyan po sa Paumbong, sa Hagunoy, at saka sa Pulilan, no? Sa Kalumpit, no? So medyo challenge po ito sa ating mga teacher bukas na haharapin. Pero parang nasanay na, eh, no, yung mga teacher natin. But of course, no, we have to have a long-term, no, solution on these perennial problems, I would say, no, perennial problems na po ito.
2: Hindi na ho bago, eh, no? Parang naka-embed na sa system yung mga problema natin. Parang every time nag-o-open ang opening, nang nagbubukas ang klase kada taon, problema yung sirasilang classroom, kulang na mga upuan, mga learning materials. As far as I know, sir, no, wala pang textbook puro naka-module ang ating mga mga school ngayon, sir, no, tama?
3: Opo, marami po tayong mga subject areas at mga grade levels ay wala pa po tayong textbooks.
2: Mm-mm. So yun din po yung mga kakulangan. E bukas po, sir, sa pagtungtong nyo po sa tarangkahan ng Mendiola, bukas po ng umaga, ano po ang mga aasahan nating ipapanawagan po ninyo?
3: Well, just to clarify, bukas po hapon kami. No?
2: Hapon.
3: Opo, kasi alam mo, papasok kami sa umaga.
2: Yun
3: yung mga kagandahan naman sa atin sa Metro Manila. Merong two shifts, no, halos. Diba? So yung first shift, no, yung morning session, papasok po yung mga teacher po natin diyan, no. Tapos yung mga ibang gustong sumama po sa protesta namin sa Mendiola, iaasahan po namin ng alas dos, no. Ibig sabihin, nagklase po muna kami. No, dahil ayaw naman naming ma-disrupt
2: yung pag-aaral
3: ng mga bata. Syempre, mahalaga ito sa ating mga mag-aral, no. And mahalaga rin sa amin itong first day. Kaya bukas po ipapanawagan namin ay unang-una syempre itong pag-asabatas ng 15,000 across the board salary increase, no, pending, no, in both houses of Congress, at ito po ay matagal na. At nakita naman po namin, ano, hindi lamang po economic ang reasons po dito, no. But yes, no, mainly, no, napakababa ng sweldo ng teacher, eh. Pinakamababa ang sweldo namin sa lahat ng government professionals, no, kasama po kami sa pinakamababa, no. Eh parang hindi yata yung tama. Kasi yung value, yung worth, no, ng aming output, no, ng ay napakataas po niyan, no. Kinabukasan ng bansa ang aming pinapanday, ang aming ibinibigay, no. So parang hindi naman siguro tama na kami sisweldohan lamang ng pinakamababa among all the government professionals dito po sa public service. So yun yung una. Pangalawa, nabagit ko na kanina, no, ito ay meron ng model, no, nung 2018 pinasa na ang the same bill, the same scheme, no, across the board, 'di ba? Hindi lamang po ito nagtagumpay, no, doon sa Kamara. Pinasa ito ng Senado nung 2008, hindi nagtagumpay sa Kamara. Imagine, pinag-uusapan natin 2008, so that's 18 years ago, no, 18 years ago. So sa tingin namin dapat naman, no, kumilos na yung gobyerno, kasi nga mali yung scheme, eh, ng pasweldo, eh, nilagay kami doon sa salary grade 11. No, opo. Yun yung problema namin, ha. Samantalang yung mga senador natin, binabanggit mo kanina, no, senador natin, mga congressman natin, aba, salary grade 31 yan sila. Diba, ang sweldo nila ay 300,000. Kami, SG11, 30,000 lang ang sweldo namin, ano. Pero ang trabaho namin ay mandatory. Diba, mandatory. Ang mga senador natin, nakita nyo naman, ang trabaho nila optional. Diba, kung kailan nila gusto mag-session. Diba, malungkot po ito, no. Hindi ito patas, hindi
2: makatarungan
3: fair, no, for our teachers po.
2: And sir, ano na lang po ang ano natin, ang pensahin natin dahil bukas mag-o-open tayo ng klase sa mga guro na bukas ay sasabak na naman sa panibagong yugto ng taong pangpaaralan po bukas.
3: Well, alam mo, yung mga teacher, no, nabanggit ko ito sa isang panayam, no, yung mga teacher naman tuwing nagbubukas ang klase, talaga naman excited rin, no, high spirit din naman. No, pinipilit namin, ano, na maging motivated, no, bagamat mababa ang sweldo, bagamat kulang ang mga benepisyo, di ba, pero nandyan pa rin naman kami. Yan yung resilience na tinatawag po natin, ano, dito para sa ating mga guro, no. Pero sabi nga po namin, hindi pa pwedeng magkasya lamang tayo sa ganito. Ang panawagan po namin sa ating mga kasamang guro, mga kapatid na guro, ay sumama tayo sa advokasya. No, magkaisa tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan, ipaglaban natin ang ating kapakanan, at ang pinakamahalaga, ipaglaban natin ang ating dignidad. Ilaman po, Sir Bert.
2: Last na lang po, syempre, sa mga guro. Ano pong message sa pamahalaan?
3: Ayan, no, yun. Ayan, hindi palibhasa, laging willing magsakripisyo ang mga guro natin, magdugtong sa lahat ng kakapusan, magpuno sa lahat ng kakulangan, no, ibigay yung dapat, no, ibigay yung beyond, no, doon sa dapat niyang ibigay, samantalahin na. Hindi po pwede yun. Hindi po dapat samantalahin ang resilience at ang bayanihan. No po, dapat po ito, itong trabaho po na ito ng mga guro, di ba, dapat po ito ay binibigyan ng tamang kompensasyon. At sundin natin ang sinasabi ng ating saligang batas na dapat pinakamataas ang sweldo o pinakamataas ang pondo na edukasyon para ang mga guro ay maging mahuhusay na guro at sila ay manatiling masaya sa pinili nilang profession. No? So yun po yung hamon natin sa gobyerno. Hamon natin yan kay President Marcos na nung siya ay mambabatas ay consistently nagpapasa siya ng mga panukalang batas para pagtaas ng sahod ng mga guro. Gayun din ang ating Secretary Sunny Angara. The same po yan. Consistently nagpapasa sila ng mga panukalang batas para sa sweldo ng mga guro. Ngayon po, kayo na ay nasa kapangyarihan. Ito po yung hamon po namin sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat po.
2: And with that, Sir Benjo, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam at good luck po bukas at mabuhay po ang mga guro.
3: Thank you po.
2: At yan po si Sir Benjo Brosas. Ayan po siya po ang chairperson ng... Opo. Siya po ang chairperson ng... Opo, ating pong nakapanayam kanina si Sir Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. At yun nga po ay ating natalakay yung posible pong maging epekto nitong bagong polisiya na ipatutupad ng DepEd, yung three-term. Opo, yung tatlong, imbis na apat po, kasi diba yung the usual is the four-quarter grade, magiging tatlo na lang daw po. At yun nga, nasabi nga po niya, nabanggit niya, na hindi pa ganoon ka ready ang ating mga guro to implement no itong bagong polisiya na ipinatutupad ng DepEd. At ang sabi nga din niya ay parang trial and error. Puntahan po natin sa ano po no, in connection pa rin po sa usaping ito, puntahan po natin si Sir Willie Rodriguez, ang National Parent Teachers Association na o NPTA po, para po alamin kung ano po yung, kasi sila po ang nasa ground, mas nakikita po nila yung kung gaano po kapreparado yung mga school para po sa pagbubukas ng klase bukas. Sir Willie, magandang gabi po. Si Bert po ito.
4: Isa pong na.
2: Mm-hmm. Yes, Sir Willie. Oh, medyo malabo ang linya ni Sir Willie. Oh. Ayusin natin. Okay, so ayun po, inahabang inaayos po yung linya po ng komunikasyon, alamin po natin kay Sir Willie kung ano na po yung mga naging paghahanda sa mga school. At alam niyo po, malaki po ang ginagampanan po ng PTA, yung Parent Teachers Association, sa mga school po pag ganitong mga opening ng classes. Makakasama po natin si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association o yung NPTA po. Sir Willie, good evening po.
4: Good evening, Sir Sir Bert, no?
2: Okay. Sir Willie, unang-una sa inyo pong assessment, kamusta po ang opening?
4: Wala pang gandang gabi.
2: Unang-una, sir, kamusta po ang nakikita nating assessment doon po sa ginagawa po ng mga school on the ground? Medyo napuputol ang linya natin kay Sir Willie. I-establish po muna natin ang ating linya kay Sir Willie, no, para po maging maganda po ang ating talakayan. Okay. Sa oras po na 6:40 po ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
0: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
6: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
1: Story Outlook.
2: Ang oras, 6:43 na po ng gabi. Balik po tayo sa ating talakayan. Si Radyo Patrol Bert Dizon pa rin po ito at kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Story Outlook. Okay po, atin na po makakapanaya mula sa linya ng komunikasyon si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association o NPTA. Sir Willie, magandang gabi po. Si Bert po ito.
3: Isa pong napakagandang gabi, Sir Bert, no? Salamat po sa muling pag-imbita.
2: Mm-hmm. Sir Willie, unang-una po, alamin lang po namin, kamusta po ang assessment po dahil kayo po ang nasa on the ground, kamusta po yung ginagawang paghahanda po ng mga na-monitor nyo pong mga school ngayong magbubukas na ang klase bukas?
3: Okay, sa tingin po namin, no, handa na po ang ating maraming paaralan, operational aspects, dahil nagsagawa na ang DepEd ng sharing ng orientation sa mga regional offices, school heads, at sa guro, no? Especially kasama natin itong ating mga PTA na talaga pong patulong ng ating mga eskwelahan. Sa assessment po namin, marami pong handa-handa na po yung ating pasukan para bukas.
2: So far, sir, may mga namomonitor ba tayong mga school na hindi makakapagbukas ng klase bukas because of different circumstances like lubog pa rin po sa baha or kulang yung mga classroom na sira dahil sa bagyo?
3: Actually, no, meron tayo sa Cebu, no? Meron tayong 4 na eskwelahan dyan na medyo hindi po yata matutuloy ang pagpasok kasi nga po meron pong kailangan pa pong gawin. At hindi naman po nawawala yan every year, no? Especially yung mga tinama ng ating mga problema mga nakaraang bagyo, mga ginagawa. So, isa po yan sa laging challenges, no? Tuwing pasukan.
2: Oh, so far, sir, yung in terms naman po ng participation po ng PTA po doon po sa pagbubukas ng klase bukas, kamusta po ang ginagawa nating pagtulong naman po doon sa mga schools at mga teacher po para po sa dagsa ng mga estudyante bukas?
3: Actually, no, itong nakaraang bigad eskwela, no, nakita po natin ang Batangas, ang ating mga karamihan po kasi meron kaming mga tawag dito, PTA Brigada, no, sa Facebook group, no. Andiyan po lahat. So, dyan po pinopost ng ating mga presidente sa buong Pilipinas yung kanilang ginagawa. At ang ano po nakita po natin, very successful naman. At sa taon-taon na po, no, ang kagandahan po naman po dito ngayon, ang ating gobyerno, ang ating mga local government, pati ang Malacanang, sinama na ang ating paglilinis ng ating mga tupad, no? Tulad ng ginawa namin ng 2014-15 na talaga pong sinama namin ng tupad sa ating mga spring sa PTA po. At ano po dito, medyo talagang natuto na po ang ating PTA, marunong na po. Kahit na po merong no collection policy, medyo nahihirapan ang teacher, mahigpit ang ating gobyerno ngayon. Dire-diretso pa rin ang pagtulong ng ating PTA.
2: Mm-hmm. So far, sir, siyempre, dahil nga din na limitado yung pondo na napupunta doon sa mga bawat schools at hindi talaga natin din maiiwasan, siyempre, ang iniisip din po ng mga magulang yung kapakanan ng kanilang mga anak dyan sa kanilang pangalawang tahanan, hindi po talaga din maiiwasan yung, let for instance, yung mga yung GPTA ay mag-aambag-ambag para bumili ng electric pan.
3: Yan po, no, kadalasan yung electric pan na yan ang nagiging problema. Meron na po tayong solusyon dyan. Ang karamihan po natin mga PTA ngayon, kasi nga po, ang pagpapagawa ngayon ng electric pan, hanggang 200 piso lang. Ano?
2: Mm-hmm.
3: Dito kasi sa Pasay sa amin, hindi na namin problema yung, yung electric pan na yan. Ano? Kasi kada isang schoolroom dito, meron dalawang 2.5 horsepower na aircon, tatlong electric fan at saka isang 65-inch TV, no? Yan po ang eskwela namin sa Pasay ngayon. Mm-hmm. Ang ano po dito, na ginagaya po ngayon ng ating iba-ibang mga LGUs po.
2: Okay, maganda po dyan sa inyo, sir. The aircon po ang mga classroom. Yun nga din po ang problema. Doon naman po sa mga ibang classroom, lalo na po yung mga classroom na nasa mga rural areas. Yung, dahil mainit na ho ngayon, kasi pabago-bago ang klima ng panahon, eh talagang expect po natin ang pinaka unang-unang remedyo para maibsan yung maginhawaan yung mga estudyante, yung mga electric fan. At so far, sir, may mga na-monitor ba tayo ng mga classroom na may mga kakulangan pa rin talaga sa gamit? Aside doon sa mga upuan, class, blackboard, meron pa po ba tayong mga na-monitor, sir?
3: Actually, no, sa ginagawa ngayon ng gobyerno, no, okay, especially yung ating mga, meron tayong mga bagong silya na ano po yan, ano, nasa reporting, monitoring po yan, ano. So sa ngayon po, ang National PTA ay kasama na po sa Beach and Awards Committee sa pagpapagawa ng 16,000 schools na almost 100 billion pesos. Kasama po kami sa monitoring reporting ng DepEd po. No? Ano po yan dito? Yun po ngayon ang aming pinapalagan at nagkaroon na po tayo ng PTA Watch. At sa susunod pong mga araw ay magkakaroon na po tayo ng tinatawag natin ng PTA online seminar. Tapos magsusunod po nito ay ang pagkakaroon ng National PTA Summit at Regional PTA Caravan. Mm-hmm. No? Kailangan po natin kasing palakasin ang partisipasyon ng magulang kasi nga po sa findings po ng EDCOM 2, no, nakalagay po doon talagang kulang ang partisipasyon ng ating mga magulang. Na dapat po kasi, ang sinasabi po kasi natin, it takes a village to educate a child. Karamihan po natin kasi nga, mostly, no, kakaunti nga lang na yung sinasabi na sa eskwela na ayaw ng PTA. So, dapat po talaga, ang isang eskwelahan is community friendly, no? Community school friendly po sa ating mga PTA po, no? So sa ngayon po, we need to educate the parents on their duties and responsibilities sa ating PTA.
2: Eh kasi po kalimitan po, Sir Willie, ang nakikita po laging partisipasyon ng mga magulang kapag ang school mayroong mga donation drive or mayroong mga pa-contest. Usually ganun po talaga ang realidad, eh. Parang ang tinatap lang po ang GPTA for the extracurricular activities po ng mga estudyante. Pero ang the usual, ganun ang ginagawa ng mga school. Pero so far ngayon, sir, kamusta naman po ang mga programa ng ibinababa po ng NPTA po sa mga schools? Meron na po ba tayong standardized na program na susundan ng mga schools, ng mga GPTA sa mga schools para nang sa gayon, eh hindi lang nakafocus dun sa extracurricular na activity ng mga bata yung ginagawang effort ng PTA po sa bawat school?
3: Ang una pong nagawa ng PTA yan, kasi yung ating PTA guidelines, isang 10 page po lang yan, ano? So ang una pong ginawa ng National PTA is to pinitisyon po natin yan, at ngayon po ang ating guideline is nasa 70 to 80 pages po yan ngayon. And then ang nagiging problema po lang talaga natin dyan is yung implementation, ano, hindi sinusunod ng ating mga deputy officials, especially yung ating mga official na yung negosyante sa loob na sa frontline ng mga ano, no, sa frontline. At tulad po, nagiging problema po namin yung reporting namin, yung mga kaso ng bullying, ng mga rape, tinatago po yan. Buti na lang po mayroong social media. At ang ano po dito sa National PTA, kapag nasumbong po na sa amin, talaga pong ina-action na namin, nire-report namin, pinapalo po namin. So yan po yung sakit, no, na talaga nakakabahala. Kasi nga po, no, kung mahigpit po, no, ang penalty po ng ating mga tiyatawag dito, stiffer penalty, no, at ang mga kaso po, kumbaga at least na tinatawag natin na within 3 months or 90 days, nasusolve ka agad, gaganda po yung ating ano, ang ating pamamahala ng ating mga eskwelahan na hindi po nasusunod. Kasi nga po, makikita po natin, meron tayong tinatawag na item for sale, tapos yung mga komisyon, ng field trip, tapos yung mga tinatawag natin no payment ng PTA, wala kang clearance, so kailangan po, ano po yan. Ang PTA po kasi, no, dapat po natin ipaalam sa ating DepEd, no, hindi naman po pwede mangulita yan ng basta-basta kung hindi po inuutusan ng ating mga DepEd official. ang ano po diyan kasi ang tinatawag natin po dito eh, eh nakagisna na po nila yan na ang tinatawag dito is scapegoat po ang ating mga PTA.
2: Mm-hmm. Oh, Sir Willie, with that, maraming salamat po sa pagpapaulak po ng panayam ngayong gabi at good luck po sa opening ng classes bukas.
3: Marami po salamat, Sir Bert, sa susunod sa muli po. Marami po salamat.
2: Opo. Yan po si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association o NPTA. Para nga po yung nalaman po natin yung magiging sitwasyon o magiging partisipasyon ng mga magulang po sa pagbubukas po ng klase bukas po. Dahil nga inaasahan po na more than 20 milyong mga estudyante po ang magbabalik eskwela. At in regards with that po, no, alamin po natin yung gagawin ding paghahanda sa ano naman po, sa hanay naman po ng national government, in particular dito po sa Metro Manila. Makakapanayin po natin sa linya ng komunikasyon si Police General Nicholas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Development Authority o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. GM, maganda nga gabi po, si Bert po ito.
4: Magandang gabi, Sir Bert, at magandang gabi sa inyo mga tagapakinig.
2: Oh, long time no hear, Jen. Opo, yes, GM, kamusta po ang ating paghahanda po, lalo na po dito sa Metro Manila dahil bukas po, siyempre expected na po natin yung traffic dahil opening ng classes. Ano po yung mga paghahandang ginawa natin, General?
4: Sir, yung validation na lang bukas ang mangyayari ng ating mga paghahanda dahil buwan na rin ang ating binilang sa mga ginawa natin. Lalo-lalo na yung mga brigada, yung mga bayanihan sa barangay sa palibot ng mga eskwelahan na alam natin ay highly populated. At lalo na ngayon, pagbukas ng piling klase, balikan na naman ang ating mga estudyante. So, nag-ayos na kami ng mga traffic signs, mga traffic light, nagkaroon na kami ng mga road markings, nag-alis na rin kami ng mga obstruction, pati ang mga sa paligid ng mga waterways, inayos na rin namin yan since January pa.
2: Mm-hmm. Tsaka sir, yung mga buhay lane natin, sir, kamusta? Nabawi na ba natin? Kasi yung iba, ginagawang parking, lalo na ngayon opening na classes, expected po na talagang magta-traffic.
4: Opo, palagi na po natin yung sinasabihan ang mga mabuhay lane, dapat palagi wala nakaparada, pero meron pa rin tayong mga kababayan at talagang gusto subukan ng sistema. Sa ngayon po, medyo inistriktuhan na natin talaga, talagang hindi na natin pinapatawad, lalo na ngayon mag-open ang classes. Talagang absolute na po yan na hindi namin talaga papayagan na may illegal parking sa mabuhay lane.
2: Mm. General, maiba po ako no, dahil nga po sa Biyernes ay Independence Day po. Kamusta po ang ginagawang paghahanda po ng MMDA naman para po sa kalayaan po, araw po ng kalayaan sa Biyernes? Ilang pong mga kalsada ang isasara natin particular po sa lungsod ng Maynila?
4: Essentially, sir, yung sa paligid ng Rizal Park, yung Buros Boulevard simula sa Ortigas hanggang dun sa Anda Circle, ay magsasara po yan. Pagkatapos, yung mga malalapit na kalsada leading to that place, gaya halimbawa ng Burgos, Talaw, yung Finance Road, Katigbak, pati ang Mario Orosa ay covered po yan ng ating mga closures sapagkat meron po mga magpipreposition ng mga assets para sa Independence Day Parade.
2: Mm-hmm. Tama ako, sir, no? As early as 5 a.m. po, no? Isasara na yung mga kalsada dyan sa paligid po ng particular po, Luneta, no po?
4: Opo, ang pagsasarado po ay magsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng pagumagtanghali.
2: Mm-hmm. Tapos, sir, meron na po ba tayong mga alternative route? Meron na po ba tayong abiso sa publiko, yung mga pwede nilang daanan hanggang throughout the course po, nasarado tong mga kalsada?
4: Ma-update naman yan, yung Google Maps yan, dahil inilalagay naman natin yan, magsasarado tayo. So, ang light, mga light vehicles po, Rose Boulevard, labas lang sila, kung sila yung mga nasa Rose Boulevard, either EDSA or Buendia, mag-turn right na po sila, mag-Taft sila, or mag-Usmeña Highway, dun sa dugtong ng South Expressway natin. So, yung mga going south naman, na mga galing Arte halimbawa, going to Ando Circle, ganon din ho, iwasan lang nila yung paligid ng Rose Boulevard at saka nung Luneta sapagkat yan po ay sarado talaga.
2: Last na lang po, Jen. Ano po ang advice natin sa mga motorista ngayong magbubukas ng klase at yung darating pong aktibidad sa Biyernes?
4: Lagi lang po tayong magbigayan sa kalsada pag mag-unawaan. Ang road users po ay hindi lamang mga drivers, kundi kasama na rin ho dyan ang mga pedestrians. at mga gumagamit ng active mobility. At laging tandaan mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
2: And with that, General, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at I hope makabisita ko sa opisina ninyo.
4: Yes, sir. Maraming salamat din po.
2: Ayan po si Police General Nicholas Torre III na ngayon po ay General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa oras po na 6:58 po ng gabi, mailangan na po natin magpaalam. Susunod na po ang programang God Bless You kasama po sina Father Eric Lacandula, SBD, at si Ateng Aimee Estareja. Babay po mga kapamilya. See you po next Sunday. Ingat po kayo.
0: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 7:00 PM.

Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkalo mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat dahil ngayong araw na ito ay pinagdiriwang namin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa pagpapaalala na ang Eukaristiya ang sentro ng aming buhay, bukal at ugatog ng aming buhay, pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at lalong-lalo na yung aming mga pagkukulang din sa aming kapwa. Itinataas namin sa iyo ang aming mga kahilingan at mga panalangin at mga intensyon. Gabayan mo kami at patuloy mo kaming basbasan. Lalong-lalo na ang aming pagninilay ngayong gabi. Sa God bless you. At ang lahat ng ito ay inaalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang-magandang evening po sa inyong lahat. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, at kasama natin ang atin itong programa.
1: Siyempre, wala pong iba kundi ako ang inyong ating Amy Estare. Hanggang alas 8 po tayo ulit ng gabi ngayong June 7. Hindi ko alam kung bakit kumakalat yan sa social media. 6-7, di ba? June 7 po. Naku.
0: Sabi ni Father Jerry, hindi daw 6-7, kundi Seek Heaven.
1: Ah, Seek Heaven. Oo nga, no? Ang ganda. Ang ganda nun.
0: Hindi lang puro parang cliche lang or expression lang. Dapat maglagay tayo lagi ng may kahulugan.
1: Tama. Sa bagay, lahat naman ng bagay sa buhay ay may kahulugan.
0: Yun.
1: Diba, Father? Nakukumusta po ang isang linggo, Father?
0: Mabiyaya ang linggong ito, Ate Amy. At syempre, first week ng aming bakasyon. Dahil umuwi ng aking mga estudyante. Kung kaya kaming mga formator sa seminary ay mayroon kaming oras para magpahinga.
1: Magpahinga. Mga gaano katagal din po ang bakasyon nila?
0: Siyempre, kung hanggat bakasyon ng mga seminarista, bakasyon din kami. So, 2 months yun.
1: Pero parang regular class din.
0: Regular class lang din. Okay. Babalik sila ng August.
1: So, yung pasukan pala ngayon ng mga karaniwang estudyante, sa inyo naman ay bakasyon.
0: Mabiyaya, Ate Amy, kasi kakatapos lang ng prosesyon. Nag-attend ako ng Eucharistic procession sa Pink Sisters.
1: Wow.
0: At ang nagmisa ay yung obispo ng Cubao, ng Diocese of Cubao, si Bishop Elias Ayuban.
1: So, doon ka galing
0: ngayon. Doon ako galing. As in, paglabas ko ng simbahan, diretso ka agad dito. So, kung kaya nga, napakabiyaya ng araw na ito.
1: Saka
0: napakaganda din ng ng mensahe ni Bishop Elias Ayuban. Bakit nga ba natin ipiniprosesyon ang Blessed Sacrament?
1: Sige nga, Father, bakit?
0: Kasi, ang Blessed Sacrament, siya si Jesus.
1: Yes.
0: Yung presensya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ay dapat na dumaloy sa mga tao at sa mga lansangan. Hindi dapat siya nako-confine sa loob ng simbahan. Ganon din yung pananampalataya natin. Kung kaya nga sa towards the end ng misa, ang pare ay nagsasabi ng go, humayo kayo. Ang ibig sabihin, tayo ay may misyon.
1: Yes.
0: At ang misyon na yan ay dapat na dumaloy sa ating ugnayan sa isa't isa, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Maramdaman nila yung ating pananampalataya. Maramdaman nila yung pag-ibig natin sa Diyos at yung Diyos ay buhay sa ating puso.
1: Yes, tama. Kaya yun ang mahalagang papel ng bawat Kristiyano, Father. Kaya nga kailangan tayo ang, para tayong para tayong yung mga, nung panahon ni Jesus, diba? Tayo yung mga tao niya na maglalakad at magpapakalat ng kanyang salita at kabutihan sa ating kapwa.
0: Saka maganda rin, Ate Amy, yung imahe ng nagpo-prosesyon, isang paglalakbay. Kasama si Jesus yung bread. Di ba ngayon ang gospel is si Jesus ay nagpakilala, I am the living bread that came down from heaven.
1: Yes.
0: So sa paglalakbay natin, kasama natin si Jesus.
1: Amen.
0: Ang Eucharistia. Siya yung ating pagkain. Di ba pag tayo ay naglalakbay, kailangan natin magpahinga. At sa pagpapahinga natin, or mayroon ng, anong tawag dito, mayroon tayong
1: parang break?
0: Break.
1: Yes.
0: Kailangan natin mag-rest. So sa pagpapahinga natin, kailangan natin ng kumain para ma-recharge tayo. So yung Eucharistia, yun yung ating pagkain sa ating paglalakbay.
1: Amen. Alam mo, napakaganda talaga ng misa. No? Sa lahat, sana sa mga Katoliko, nakapag-mass tayong lahat. Kasi ito'y parang naisip ko nga kanina habang nagpo-prosesyon sa loob ng simbahan yung
0: Blessed Sacrament.
1: Naisip ko, few years ago, nabigyan ako ng pagkakataon na makita ito noon sa Portugal at napakaganda. So alam niyo po, dun sa pagdaan niya, mararamdaman mo na tinanong nga ng pari kanina eh, ikaw ba ay nagdududa na yan talaga si Kristo?
0: Oh.
1: Eh di ba meron ng dalawang miracle na nangyari na nagpapatunay na talagang buhay at yun talaga ang kanyang kumbaga eh laman, 'di ba? Laman at dugo na inalay para sa atin. Napakaganda Father kanina.
0: Sa kayong pagdiriwang na ito Ate Emmy, dalawang salita siguro na huwag nating kakalimutan sa pagdiriwang ng Corpus Christi.
1: Opo.
0: Yung una, yung encounter.
1: Yeah.
0: Pakikipagtagpo natin sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So sa bawat paglalo natin sa misa at pagtanggap natin kay Jesus, yan ay encounter natin sa Panginoon. Pakikipagtagpo natin. Yung pangalawang salita na napakahalaga is presence.
1: Uh-huh.
0: The real presence of Christ.
1: Mm-mm.
0: The real presence of God doon sa tinatanggap nating komunyon. So kung si Jesus ay buhay doon sa tinatanggap natin, dapat mayroon siyang transformative effect sa ating buhay pananampalataya.
1: Tama, oo.
0: Kumbaga, sabi nga diba, Ate Amy, we become what we eat.
1: Yes, oo. Diba? Hindi pwedeng puro tayo salita.
0: Yes,
1: kailangan na isasagawa yun. At nakikita yun ng kapwa-tao natin.
0: Sa usaping kalusugan, Ate Amy, diba pag kumain ka lagi ng matatamis, magiging
1: diabetic
0: ka.
1: Diabetic.
0: Tama ba doon?
1: Yeah.
0: Mayroon tayong...
1: Diabetic ka, totoo.
0: Mayroon tayong pag kumain ka ng sobrang maalat, magkakasakit ang iyong kidney, di ba?
1: CKD ang bagsak mo.
0: Tapos pag makulesterol, hypertension.
1: Yes.
0: So, ang epekto nito sa katawan natin, how much more kung lagi nating tinatanggap si Jesus sa buhay natin?
1: Mm-hmm.
0: So, dapat mayroon yung komunyon, yung pagtanggap natin sa Panginoon, ay dapat na may transformative na effect.
1: Amen.
0: Sa ating buhay, sa ating pagkilo, sa pananalita, sa ugnayan natin sa isa't isa. It should transform the community. It should transform the church.
1: Yes. So, naalala ko kanina, sabi nung pare, aalis ka ng bahay, mainit ulo mo, magsisimba ka, kasi niyaya mo yung buong pamilya mo, walang gustong sumama.
0: Mm-hmm.
1: Kasama yung asawa mo, ayaw sumama, di ba?
0: So,
1: mainit ang ulo mo. Tapos tumanggap ka ng komunyon. Sabi niya nga, dapat yung galit mong yun mawala. Tapos pag uwi mo, di ba, huwag ka sumuko. Ipanalangin mo, isang araw sasama yan.
0: Yung iba naman Ate Amy, iba.
1: Oh.
0: Iba rin. After ng misa, sa traffic pa lang,
1: mainit
0: na
1: ulo.
0: Mainit na agad ang ulo.
1: Yun nga.
0: Naman,
1: diba?
0: Pagbalik sa bahay, parang liyon.
1: Parang narinig ko yan
0: parang
1: the Lord's
0: napaka-eksinang pasensya.
1: Correct.
0: No? So nasaan yung transformative na power ng Eucharist sa buhay
1: kung
0: natin?
1: Kumbaga dapat, hindi na yung mabait dahil lang nandun tayo sa loob ng simbahan. Dapat.
0: So dapat dumadalo yan sa ating pang-araw-araw at ordinaryo.

0: Ang tatlong salita lang siya, no? Pero mag-iisip ka talaga, bakit nga
1: or,
0: ba ako nagsisimba?
1: Or, pwede natin i-reverse. Bakit ka hindi nagsisimba?
0: Pwede. Ah, para madali yan. Alam mo kung bakit?
1: Oo. Sige,
0: tinatamad
1: nga
0: ako. Oh, diba?
1: Mas pinipili mong matulog.
0: Ah, yes. Oo, pinipili
1: mas pinipili
0: matulog,
1: mong pahinga, mag-extend
0: maglaro,
1: ng tulog.
0: Maglaro. Mag-gadget, diba? Oo. At magtataka ka, Father, ha? Kapag ka oras na ng pagsisimba o araw ng pagsisimba,
1: tinatamad.
0: Ang daming nangyayari sa'yo na parang pinipigilan ka talaga magsimba. Mm-hmm. Yun yung challenge doon. Kailangan malagpasan mo lahat yun. Kaya pagdating mo sa simbahan, ay salamat Lord, nakarating ako. Diba?
1: Alam mo, Ate Aimee, wala naman talagang taong busy sa
0: oo,
1: buhay.
0: Naman.
1: Oo. Ibig sabihin lang yan na hindi bahagi ng iyong priority ang iyong spiritual na buhay.
0: Yes.
1: Kung ikaw nga, yung mga kabataan or kung sino man ang ay, sa mga taga-subaybay po natin, kung kayo po ay may oras para mag-extend, mag-prolong, para mag-mobile games.
0: Yes, manood ng Netflix.
1: Yes, hanggang alas dos, alas tres ng madaling araw.
0: Uh-huh.
1: At dun ka lang dadalawi ng antok.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pagdating ng alas 7, alas 8 ng umaga, doon ka gigising.
0: Mm-hmm.
1: Tapos mayroon parang feel mo na may nag-invite sa iyo magsimba. Pero sabi ng katawan mo, hindi, pagod na pagod ako eh. Puyat na puyat ako eh.
0: Bukas pasukan na naman eh.
1: Pasok ka na naman bukas. So mas gusto ko yung magpahinga rather than babangon ako at pupunta sa simbahan. So ang ibig sabihin lang yan na hindi bahagi ng iyong priority ang pagsisimba o yung iyong spiritual na buhay.
0: At nakakalungkot 'yun. Kasi
1: 'di ba,
0: hindi alam ng tao kung minsan kung ano yung nawawala sa kanya every time na hindi siya dumadalo, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo, ang ganda magsimba eh. Kapag lalo na naka-focus ka, bitawan niyo po muna yung mga cellphone, 'di ba? Itago niyo sa bag niyo, silent mo 'yan, tas makinig ka. Promise, hindi kayo aantukin pag talagang inunawa natin yung sinasabi sa misa.
1: Yes. Saka, Ate Aimee, ang salitang Eucharistia, ang ibig sabihin niyan ay thanksgiving.
0: Mm-hmm.
1: Pasasalamat. Kung every Sunday ka na lang sana yun lang yung time mo para magsimba.
0: Opo.
1: Yun yung pagdarasal mo, yun yung pagbabalik biyaya mo, pasasalamat mo sa Panginoon sa maraming biyaya na iyong natanggap from Monday to Saturday or Sunday ulit.
0: Yes, at yan ay hindi na uubos.
1: Meron akong kaibigan na napaka-committed niya sa pagsisimba. Sabi niya, Father, alam mo pag hindi ako nakapagsimba araw-araw or isang araw lang na hindi ako nakapagsimba, parang kulang yung araw ko.
0: Matamlay. Actually, hindi lang
1: tapos,
0: araw, buong linggo mo eh.
1: Dumadaan muna ako, Father, sa simbahan. Mm-mm. Mag-attend ako ng 6:30 o 6 o'clock mass.
0: Yes.
1: Bago ako tutuloy sa office.
0: Mm-mm.
1: At yung epekto nito sa buhay ko ay iba.
0: Mm-hmm.
1: Nakakapag-focus ako at mas magaan yung aking pakiramdam.
0: Totoo yan.
1: Mas nagiging productive yung araw ko pag inuuna ko muna si Lord.
0: Kasi nga, di ba, Father, ang salita ng Diyos, ang lakas talaga natin.
1: Mm-mm.
0: Yan ang buhay natin. So,
1: yan.
0: Pag yan ang kulang, para kang cellphone na hindi na-charge.
1: Yes.
0: Di ba? So, kailangan mo mag-recharge every week kasi sa kanya manggagaling yung lakas natin.
1: Yan.
0: Opo, di ba? So, ayan. So, oy, sagutin nyo to. Bakit ka nagsisimba?
1: Bakit ka nagsisimba?
0: O bakit hindi ka nagsisimba?
1: Or bakit, tama. O bakit hindi ka nga ba nagsisimba?
0: Yes.
1: Ano yung mga rason?
0: Para malaman namin, di ba? At makapagnilay ka sa sarili mo. Kasi kapag sinagot mo ito, makakapagnilay ka na, oo nga, no?
1: At napakaganda din sa part namin mga pare.
0: Opo.
1: Para malaman namin, bakit nga ba hindi siya nagsisimba? Baka naman boring si Father. Or baka naman, napakainis sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Yung buong isang oras ay parang isang punishment. O sige, i-upgrade natin yung ating facility sa loob para mas maingganyo
0: baka
1: yung mga manilima.
0: Baka gusto maging mas masaya.
1: Mas masaya.
0: Diba?
1: Or baka naman yung pinupunta niyang simbahan, yung choir, yung kumakantay, wala sa tono. yung mga ganon. So, instead na magdasal ako, nadidistract ako lalo. So hindi na lang ako magsisimba.
0: Okay. Pero diba, isipin natin ha, nagsisimba po tayo, hindi naman para sa mga yon.
1: Yun.
0: Kundi para kay Lord.
1: Dapat malinaw yung ating motivation.
0: Yes.
1: Clear yung motivation natin.
0: Oo.
1: Pupunta tayo sa simbahan para magdasal,
0: opo,
1: para magpasalamat sa Diyos.
0: Yun ang dapat malinaw.
1: Oo.
0: At pagtatanggap tayo, di ba, sa Eucharistia, lahat nakapila kay Father eh.
1: Oo.
0: Parang ayaw nila dun sa iba, di ba?
1: Oo.
0: Sa mga lay ministers, ayaw nila. Ang haba ng pila kay Father. Dapat alalahanin natin, hindi po si Father yung mahalaga doon, kundi
1: yung tatanggapin natin.
0: Oo. Okay, so ayan, ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa bakit ka nagsisimba o bakit hindi ka nagsisimba sa 0919-278-3.

0: 30,000. At ngayon,
1: serbisyong simbahan.
0: Binasbasan po ng Papal Nuncio sa Pilipinas na si Archbishop Charles Brown ang bagong priest's home ng Diocese ng Borongan sa Eastern Samar. Ayon kay Brown, ang pasilidad ay magsisilbing tahanan ng mga retirado at may sakit na pari kung saan mararanasan nila ang pag-aaruga, pagkakapatiran at pagmamahal ng simbahan. Ang pagbabasbas ay isinagawa matapos ang misa sa Borongan Cathedral at bahagi ng kauna-unahan niyang pastoral visit sa diocese. Ang priest's home ay bahagi ng mas malaking proyekto ng Diocese ng Borongan para sa kapakanan ng mga pari at ng buong komunidad.
2: At isa pa nga serbisyong simbahan dadalo sa pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng Couples for Christ sa Pilipinas ngayong Hunyo, ang dalawang opisyal mula sa Vatican, kabilang sa mga panauhin, sina Bishop Dario Garbase ng Dicastery for Laity, Family and Life at si Father Giovanni Boontempo. Makikibahagi sila sa Clergy Lay Congress sa Makati sa Hunyo 18 na tatalakay sa pagmamahal ng Diyos at misyon ng mga Kristiyano sa lipunan. Pangungunahan din ni Bishop Garbase ang closing mass sa Hunyo 20 sa New Clark Stadium sa Tarlac bilang bahagi ng pagdiriwang ng isa sa pinakamalaking Catholic lay movements sa buong mundo.
1: Serbisyong simbahan.
0: Okay, 7:15 po ng gabi. Ayan, siguro para tuloy-tuloy tayo, no? Tawagin na muna natin yung ating mga guests, pero bago po yan.
1: Palaganapin ang salita ng Diyos sa lahat at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahaginan. Lakbay Bahaginan.
0: Okay, so ayan, at nandito na tayo sa bahagi ng Lakbay Bahaginan natin at meron tayong mga studio
2: guests,
0: dalawa.
2: Yes, alam mo Ate Aimee, kanina bakit ako nag-smile? Kasi nung binabanggit ko yung kung ikaw ay kakain lagi ng matatamis at magiging, magiging diabetic ka or yung liver, kumain ka ng maaalat yung iyong kidney. Dahil ngayong gabi, we are so blessed dahil ang ating guest po ay isang doktor. Unahin muna natin na ipakilala sa ating programa si Brother Kenneth Adube, MD, medical doctor po.
3: Good evening.
2: At si Brother Dindo Bunyaga, PhD. Sila po ay mga Eucharistic ministers at the Sacred Heart Parish Shrine, Kamuning, Quezon City. Mm-hmm. Welcome po sa God Bless You.
0: Magandang gabi po.
3: Good evening.
0: Ayan, so si Doc, anong pangalan niya?
2: Si Doc Kenneth.
0: Kenneth, ayan, Doc Kenneth. So parang batang doktor, ano?
2: Oo.
0: Ilang taon ka na pong doktor?
3: Nasa 10 years na.
0: Ah, matagal na din.
2: Oo,
0: ang hirap din ng isang doktor, ano? Sakripisyo din talaga. Kasi taliwas sa alam ng mga marami na maraming pera ang pagdodoktor. Actually, maraming gastos sa pagdodoktor. Pero walang pera sa pagdodoktor. Diba? Kasi, diba, public service pa rin yan. Oo.
2: Saka napaka-bless natin dahil nga si Doc, sa kanyang kabisihan sa buhay. Ano, nandito para maging part nitong ating paginilay ngayong gabi.
0: Oo, naku, salamat po sa inyong oras sa Doc Kenneth and syempre si Brother Dindo. Ayan, sa may ano siya, no, sa Sacred Heart Parish Shrine, Kamuning. Pareho sila.
2: Oo. Kapitbahay lang natin.
0: Pero mo nakapag ano pa si Doc
2: yun
0: doon.
2: Nga.
0: Grabe yung ano.
2: Yung commitment.
0: Kaya nga. So talagang walang ano, you know.
2: Walang taong busy.
0: Yes, walang. Uh-oh. Sabi nga kung ayaw mo, daming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming paraan.
2: Yes.
0: Oo, naku. Pero maliban po sa, siyempre, ayan, sinabi na natin, di ba, kayo, ikaw ay doktor. Ikaw po yung negosyante naman na brother?
4: Yeah, sa akadim po ako.
0: Akadim? PhD. Saan ka po nagtuturo?
4: Sa San Sebastian College po.
0: San Sebastian.
4: Actually, early retirement sa San Sebastian. But now I'm teaching sa part-time po.
0: Doon
4: part-time
0: din?
4: Na lang sa graduate school tsaka sa ETF program nung San Sebastian.
0: Okay. So, isa siya sa mga ano naman na
2: para profesor.
0: Profesor. Oo, mahirap din. Isa pang profesyon na mahirap. Diba?
2: Saka hindi madali yan. Kailangan mo mag-prepare ng lesson.
0: Tsaka nakakatamad kaya mag-aral. Diba? Naalala ko nung ako'y graduate father. Oo. Lahat ng kapatid ko nag-masteral, PhD, ganyan. Si Amy, hindi. Ang katwira ko, hindi okay na yun, natapos na ako doon.
2: Bakit ko pa ipoprolong yung aking paghihirap? Diba? Tapos na nga ako eh.
0: Total, maganda naman yung karera ko. Pero ngayon, pangarap natin magturo balang araw. So, ayun po. So, ano po ang kwento at hugots ninyong dalawa kaya kayo ay naging ministers sa simbahan?
3: Ang pamilya po namin ay talagang mga debotong Katoliko po. Opo. So, na-inspire po ako sa isang tito ko na naging lay minister po doon sa aming probinsya. No? Kaya noong nasa dugo po namin yung paglilingkod sa simbahan talaga. Kaya noong nandito na po ako sa Manila para magtrabaho, kahit gaano ka busy, pinilit ko pong maging lay minister dahil sa paniniwala ko po na sa paglilingkod sa simbahan ay mayroon itong kalakip na biyaya na manggagaling sa Panginoon po.
0: So nag-aaral ka pa siguro, no, Doc? Talagang naglilingkod ka na? Hindi nawawala yun?
3: Yes po. Noong ako ay nasa medical school po dito sa Manila, kailangan ko pong umuwi every weekends para sa aming parish youth ministry doon po sa probinsya.
0: Saan ba yung probinsya mo?
3: Sa Pampanga po.
0: Pampanga. Mm. So, hindi niya tinigilan, hindi mo binitawan kahit sobrang busy ka na nung panahon na yun.
3: Yes po.
0: Okay. So, about you po, brother?
4: Ako po ay dating seminarista sa SBD.
0: Okay. Naging magkaklase po kayo?
4: Hindi po.
0: Hindi.
4: Malayo. Tanda na po ako. Ayaw ni Father.
0: Sorry naman po. Patawarin po.
4: 20 years, Father, ano? Kasi yung batch ko, na-ordain 1993 eh.
2: Si... 2013 ako na-ordain.
0: Opo. Okay. Sorry na po, Father.
3: 20 years.
0: Okay.
4: Ayun. Yung, siyempre, pagkapare, titignan ko yung pag-isilbi sa simbahan, hindi tayo naging pare. Kaya, tinuloy ko yung pag-isilbi as a lay minister.
0: Okay.
4: Sabi nga nung iba hindi naging pare, nagpapari-parian.
0: Well, ang mahalaga doon, yung paglilingkod. Hindi ka bumitaw sa paglilingkod, di ba? Si brother, si Doc nga mukha siyang pare. Di ba? Naalala ko yung pare doon sa church kanina. Medyo hawig niya. Siya na may magna 19 years daw na pare, di ba?
4: Sa third order yata si Doc
3: Nasa third order po ako ng Discalced Augustinian din.
0: Ano po ito, Father?
2: Si Doc na lang ang mag-explain nito.
3: Ito po yung mga samahan ng mga laiko na sumusunod po dun sa statutes po ng mga Discalced Augustinians.
2: Yung spirituality ng Augustinian, yun yung sinasabuhay nila as lay persons.
0: Okay.
2: Naalala mo dati, meron tayong na-invite din ng mga Franciscan,
0: yes,
2: third order lay. Tapos meron din Carmel.
0: Yes,
2: ganon din sila. So, ina-adapt nila yung spirituality ng isang congregation, ng isang santo.
0: Opo.
2: Tapos yun yung isinasabuhay nila, pagiging laiko.
0: Okay, so parang gano'n na din, ano?
2: Oo.
0: Pero kasi ngayon yung sinasabi, hindi naman lahat talaga ng naglilingkod ay nasa loob. Yung iba, nasa labas sila ng simbahan, pero part sila talaga ng simbahan, di ba, Father?
2: Yeah.
0: Opo. So, well, pag kanina narinig ko yung mga ano nila, so talagang pareho silang may exposure para magsilbi.
2: Naalala mo, Ate Amy, yung ating mga na-guest din dito sa programa, bakit hanggang sa makatapos sila, kahit sa kabisihan ng kanilang pag-aaral, ng kanilang trabaho, ay nandung pinipili nila yung maglingkod dahil nung bata sila, simula pa nung bata sila, na-train sila.
0: Mm-mm.
2: So, dala-dala nila yon sa pamilya na pinanggalingan nila. Ayun yung humubog, ang nag-form sa kanila para maipagpatuloy yung kanilang nasimulan doon sa tahanan, nung bata sila. Hindi ko alam kung ganun din ang experience ng ating ni Brother Dindo at ni Doc Kenneth.
0: Parang
2: ganun po ba?
4: Ako po nagsimula ako as altar server sa nung bata ako.
0: Sa Kristan.
4: Yeah, grade school. And then, si Father Corks ang nakakita sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko magpare. That time talaga, gusto ko magpare.
0: Mm-mm.
4: I was grade 6 then.
2: Oo.
4: Sabi niya sa akin, sige, punta ka sa Christ the King. Kaya, doon ako na nagsimula. So, pumasok ng Christ the King as first year high school hanggang sa luwabas ako nung ako'y nasa novitiate na eh.
0: Oh.
2: Yung novitiate ay ito yung spirituality year.
0: Yeah,
2: na nandiyan lang kayo sa loob, hindi kayo lalabas.
0: Mm-hmm. Okay. So ikaw po, sabi mo kanina na kwento mo na talagang lumaki ka na malapit ang pamilya sa simbahan.
3: Opo. Mm-hmm. Nangarap din po ako maging isang pare, ngunit ang mga magulang ko po ang hindi po ako pinayagan na mag-seminaryo.
0: Ah, so kung pinayagan ka, maaring nagtuloy-tuloy ka.
3: Baka rin po.
0: Pero ito bang ganitong edad? Too late na? Hindi
2: may,
0: pa?
2: May mga congregation na nagtumatanggap pa. Saka okay. Ate Aimee, yung mga dalawa na yung nabalitaan ko
0: na
2: widow, mayroon ng kinasal sa simbahan, tapos na naging widow, tapos stable na yung kaniyang mga anak, may mga sarili-sariling buhay na, pero malakas pa siya.
0: Mm-mm.
2: Pumasok ulit sa seminaryo, nag-aral sa pagpapari at na-ordain. Mayroon niyang isa sa Antipolo at mayroon din doon sa Apostolic Vicariate sa Palawan.
0: Mm-hmm. So hindi mo pwedeng sabihin hindi pa. Maari ka, hindi talaga. Kasi maari hindi pa lang. Kasi diba, in God's perfect time. Kasi yung hindi natin inaakalang pwedeng mangyari. Nangyayari, sabi nga kanina doon sa isang, sa panonood ko sa mga, sabi nga yung buhay natin, isang ganun. Maari bukas, yung akala mong hindi matutupad, bukas biglang mangyayari. So only God knows kung
2: ano. At mayroon lang akong itatanong sa ating guest ngayong gabi.
0: Sige po.
2: Paano maging committed ba sa isang ministry sa simbahan?
0: Ay, naku, napakahirap.
2: Napakabusy ng inyong buhay sa profesyon, sa pamilya. Paano nga ba maging committed sa pagiging lay minister?
0: Paano ninyo nagagawa yung masustain kung ano yung sinimulan ninyo mula pagkabata?
4: Ang una siguro pakailangan talaga is yung faithfulness eh. Tsaka yung prayer life mo, yung pagdarasal.
0: Opo.
4: Kasi sa totoo lang, syempre marami rin yung ginagawang ibang bagay, pero syempre nag-commit kayo sa simbahan that you have to attend. So, kailangan ng lakas. Kailangan ng Eucharistia.
0: Mm-hmm.
4: Actually, kayo nang pinag-uusapan nyo yung about the Eucharist. So, may isang pumasok sa aking isipan. Sabi ko, yung bakit ka nag-isimba? Marami kasing nag-aakala ngayon, na akala yung pag-isimba para lang sa mga banal, para sa mga mabait.
0: Mm-hmm.
4: Pero sabi ko sa akin kasi hindi. Para bang nag-isimba dahil may kailangan ako Yung kailangan ko ng lakas ba, so to say. So, well, maraming bagay sa mundo na hindi natin kayang harapin ang tayo lang.
0: Mm-mm.
4: Kailangan natin ng lakas at gabay galing sa ating Panginoon.
0: Opo. Mahirap maging tao kung wala ang Panginoon Diba?
2: Kasi mahirap isabuhay yung pananampalataya natin.
0: Mm-mm.
2: Kung kulang yung guidance, kung hindi tayo hingi din ng guidance sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung faith is a response to the revelation of God. Ibig sabihin, ang Diyos muna yung unang nag-initiate sa atin, ipinaramdam ng Diyos na mahal niya tayo.
0: Opo.
2: So ngayon, dahil naramdaman natin yon, tayo ay nag-respond. At sa pag-respond natin na yun, ay hindi madali kasi maraming distraction sa paligid natin.
0: Ang gulo ng mundo, ingay ng mundo.
2: Kung hindi tayo magiging focus, kung divided tayo at hindi natin bibigyan ng importansya yung ating pananampalataya at pag-respond sa Panginoon, hindi tayo makakapag-respond faithfully.
0: Yun ang mahirap, no? Madali kasi magsimula na magsabi na, committed ako.
2: Yun.
0: Pero how you sustain it, diba? Paano mo paninindigan?
2: Kay Doc, very challenging.
0: Yun nga diba? Kasi ang hirap maging doktor, wala kayong oras, diba?
4: Lagi puyat.
0: Lagi kang puyat.
2: Paano na mamanage yan, no?
0: Yes, tapos walang araw kasi ang pasyente, ang emergencies, diba? Walang araw yan Pero how do you maintain it? Paano mo ginajuggle lahat?
3: Kung si Brother Dindo po, prayer life po yung weapon niya. Ako po siguro i-add ko yung discipline po. No, you have to sleep early kung wala ka pong gagawin. And then, sinet ko po yung serve ko sa simbahan ng 5:15 in the morning po. Para by 6 a.m. po, diretso po ako ng ospital. Ang pasok po kasi namin is 6:30. So, bawal din pong malate doon. Bawal malate sa simbahan po. So, at the same time po, kung 5:15 po yung serve ko every day po.
0: Every
3: ang misa ho kasi ang sabi nga ni Father sa end ng misa, we are sent into a mission.
0: Yeah.
3: So feeling ko pag katapos ko magsimba, ito, start na ng mission na ibinigay sa akin ng Diyos. Parang ganun po.
0: So, naging way of life na, kumbaga. Mm-hmm. Yung faith natin, yun yung gagawin mo ng way of life.
5: Oo.
0: So, para mapanindigan mo.
5: So, bali kay Doc, yung kanyang faith ay dumadaloy doon sa kanyang profession.
0: Yun yung fuel niya eh.
5: Yes.
0: Both of them eh. Yun yung fuel nila para magpatuloy. Ang napansin ko, both of them, klaro yung gusto nila. Klaro yung pagkakaunawa nila sa salitang commitment to the Lord. Diba? So, klarong-klaro. So, parang gumagalaw sila on daily dahil meron silang mission from the Lord.
5: Yun.
0: Yun yung malinaw sa kanila. Mm-hmm. Yun naman ang malabo sa karamihan na kailangan magising tayo. Di ba, Father? Pero ngayon, i-cut muna natin yan dahil syempre kailangan muna namin po maghanap buhay. Diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang...
5: God bless you!
1: GBU. God bless you. Sa DZMM.
2: Oras natin, 7:30 ng gabi.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
8: gabi.
9: Good morning!
6: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ako po si Efren Cabay, suri po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: God bless you, Sadi ZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang pangakaranasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina.
1: Okay, 732. Ulitin natin yung tanong, Father.
2: Oo. Bakit ka nagsisimba or bakit hindi ka nagsisimba?
1: Ayan, ipadala po ang inyong sagot sa 0919-2783-1000. Hindi ninyo alam ang namimiss ninyo sa hindi pagsisimba.
2: Actually, diba? Miss na miss ka na ni Lord kung matagal ng panahon na hindi ka nagsisimba.
1: Yes.
2: Alam mo ba si Lord ay lagi kang hinihintay?
1: Mm-mm, nag-aantay lang yan. Nandyan.
2: Huwag tayong mahiya.
1: Hindi totoo yung sinasabi nila na lumalayo si Lord. Hindi. Hindi tayo yung lumalayo sa Kanya. Siya naman nandyan lang. Steady lang siya. Waiting, diba?
2: At si Lord ay laging nag-i-invite sa atin. Every moment, actually.
1: Yun nga yung gusto kong sabihin kanina, Father. Kapag ikaw naka-attend ka tapos nandun ka sa simbahan tapos dumating na yung Eucharistia, alam mo ba kung gaano, anong ibig sabihin? Napakahalaga mo.
2: Mm-mm.
1: Kasi inimbitahan ka niya. Ang bawat pagpunta po dun ay personal na imbitasyon ng Panginoon, di ba? Kaya parang talagang dapat i-celebrate mo, nakasama ka doon, di ba? Kasi yun yung missing link ng buhay natin, di ba, Father?
2: Saka tayo ay nakikibahagi.
1: Yes.
2: Yung sinasabing the body of Christ, tayo actually yun eh.
1: Opo.
2: Tayo mga binyagan, bahagi tayo doon.
1: Mm-mm.
2: Na nakakalimutan natin.
1: Opo.
2: So kung hindi tayo pupunta sa simbahan at hindi tayo mag-participate at express yung ating pananampalataya, hindi tayo nakikibahagi.
1: Yes.
2: Tayo yung lumalayo. Mm-mm. Yung sinasabi natin, si Lord ang lumalayo sa akin. In fact, tayo yung lumalayo pag hindi tayo nagpa-participate sa banal na Eucharistia.
1: Amen. Oo. Kaya mahalaga po yan. So balikan natin, Father, yung ating mga guests. No?
2: Yes,
1: so,
2: anong mga aral sa buhay kaya?
1: Oo.
2: Bakit sila ay sa kanilang pagiging lay minister o Eucharistic extraordinary Eucharistic minister, anong mga aral sa buhay ang natutunan po ninyo or mga spiritual na aral ang natutunan po ninyo? At paano nito binago ang inyong buhay at pinalago ang inyong pananampalataya?
3: Mata muna. So sa pagiging lay minister po, parang kami po yung direktang nagiging ugnayan ng Panginoon papunta sa tao dahil kami po yung nagbibigay nung katawan ni Kristo, no? So ang lesson na nakukuha ko doon is that no matter how sinful we are, no matter how lowly we are, binibigyan po kami ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi ng kanyang ibinibigay na biyaya o kaligtasan dahil sa pamamagitan po nung ostya na yon ng body of Christ, na ibabahagi namin si Kristo bilang isang kaligtasan sa mga tao or kalusugan or bilang nourishment din po sa kanila.
1: Mm-hmm. At saka talaga napakalaking karangalan nun.
2: Mm-hmm.
1: Di po ba? Yes. Ang sarap sa pakiramdam. Masarap nga sa pakiramdam ang tumanggap eh.
2: Yun yung Ate Aimee na re-realize ni Doc na amidst my brokenness, yung aking kahinaan, yung aking mga woundedness, yung aking mga pagkukulang, pero pag in-offer ko to sa Panginoon, nakikibahagi ako doon sa katawan ng Panginoon na binibiak sa communion,
1: yes,
2: at ipinapamahagi.
1: Mm-mm.
2: Doon ko na nakikita yung pagiging buo ko dahil inaalay ko yung aking brokenness
1: sa kanya. Amen.
2: At doon ako nagiging buo.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Amen.
2: At si Lord yung nagiging instrumento para mabuo ako muli.
1: Wow.
2: Dahil sa aking paglilingkod.
1: Mm-hmm.
2: At pag-aalay ng sarili.
1: Opo. Oo. Ako bago tatanggap, may panalangin ako, ma-share ko lang.
2: Oo.
1: Lord, gawin mo kung karapat-dapat.
2: Oo.
1: Gawin mo po akong karapat-dapat. Naway maging karapat-dapat ako.
2: Maganda yung, diba, prayer eh. Bago natin tinatanggap yung komunyon.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Lord, I am not worthy to receive you. But only say the word and my soul shall be healed. Ito yung panalangin ng isang Roman officer nung tinanggap niya ang Panginoon. I am not worthy na tanggapin ka sa bahay ko.
1: Mm-hmm.
2: I am not worthy na pumasok ka sa buhay ko. Pero Lord, yung aking unworthiness, hindi mo siya tinitignan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ikaw mismo yung dumadating sa akin Oo. Ginugusto mo na dumating ka sa akin, mag-reach out sa akin para mabago ang buhay ko. So ito yung kagandahan ng pagsisimba at pagtagap natin sa Panginoon.
1: Amen.
4: Oo. Maganda rin, Father, yung ano kasi, no, yung parang akala natin dahil sa tayo ay maliw sa simbahan or makasalanan, minsan parang nakakahiyang bumalik.
2: Pero, yung guilt feeling natin, no?
4: Pero nga, nag-aantay yung Panginoon, eh.
2: Oo.
4: Once in my life also, no, diba, dahil 9 years ako sa seminary, may time din na ako'y lumayo, eh.
1: Mm-hmm.
4: Parang may hindi ako nagsisimba na kahit pagkalinggo.
2: Mm-hmm.
4: Pero going back to that experience, parang bang, ayun, ano yung, parang may kulang, eh. Diba? Mm-hmm. Kaya, nagbalik, andyan naman siya, diba? So, patuloy yung, yun nga, kulang ang araw, kulang ang linggo, so to say,
1: yes,
4: kung hindi ka nakatanggap ng Eucharistia.
1: Yes, amen. Oo.
2: Kasi Ate Aimee, yung pakiramdam natin at yung iniisip natin na hindi na ako tatanggapin ni Lord kasi napakahabang panahon ko nang lumayo sa Kanya. Hindi na ako tatanggapin
1: muli. Prodigal son, eh.
2: Oo. Kasi sineset natin yung ating standard as standard din ni Lord. Eh, hindi naman yun ang standard ni Lord, eh.
1: Mm-mm.
2: Hindi naman yun yung way ni Lord. Sabi nga sa, ano, sa book of the prophet ni Prophet Isaiah,
1: yeah,
2: he's, my ways are not your ways, mm-hmm, and my thoughts are not your thoughts. Mayroon akong ibang pamamaraan at mayroon akong wisdom na hindi nyo maiintindihan.
1: Totoo yan.
2: Na anytime kayo lalapit sa akin, because I am the Lord of mercy and compassion, ang Panginoon ay laging nakatayo dyan, naghihintay sa atin. Sa kwento nga ng prodigal son, hindi lang isang beses siyang nakatayo doon, kundi every moment, lagi niyang hinihintay yung kaniyang anak na bumalik.
1: Naghihintay talaga.
2: Makita lang niya sa malayo. Nung nakita niya na sa, mula sa malayo, siya mismo yung nag-reach out, tumakbo,
1: sumalubong,
2: at niyakap. Oo, sumalubong doon sa anak niya dahil ganun niya kamis ang kaniyang anak na nawalay.
1: Yes.
2: Ganun din po sa atin pong mga taga-subaybay,
1: mm-hmm,
2: o yung mga kapatid natin na matagal ng panahon, hindi nakakapagsimba at nahihiya magbalik sa simbahan. I think ito yung panawagan ni Lord ngayong gabi. Oo, magsimula tayo muli. And the Lord will surely receive you.
1: At kahit kailan di siya nagsasara ng pintuan. Eh. Laging open yan.
2: Mm-hmm.
1: Ang ano na lang sa atin, sa sarili natin, kailangan tayo humakbang. Diba? Makinig at humakbang. Pero may paraan din si Lord. Yung mga nahihiya, nagigilty, nagmamatigas. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Meron siya laging paraan para palambutin yung puso mo.
2: Oo.
1: At ikaw mismo, kakatok yan sa puso mo. Pag kumatok yan, sabi nga, bigla ka na lang mapapaluhod at marirealize mo na nandyan siya.
2: Mm. Sabi nga, gaano katigas man ang iyong puso pag hinaplos yan ang grasya ng Diyos?
1: Wala kang ano. Talagang mangyayari at mangyayari.
2: Oo.
1: Babalik ka sa Kanya.
2: Okay.
1: Diba? Okay.
2: ano po ang mensahe ninyo doon sa mga, dahil napapag-usapan na rin natin ngayong gabi, ang sa mga tagapakinig natin o sa mga taga-subaybay natin, siguro nahihiya. Oo, huwag kayong mahiya po na ano, na bumalik ulit kay Lord. Ano po ang mensahe ninyo sa kanya para bilang mga lay ministers po, kayo ay taga-distribute ng Eucharistia, ng Body of Christ.
1: Yeah.
2: Paano niyo po ma-encourage yung ating mga taga-subaybay, yung lalong-lalo na yung mga matagal ng panahon na hindi nakakapagsimba, nakakabalik sa simbahan?
1: Mm-hmm.
2: Paano niyo po sila ma-encourage na magkaroon muli ng lakas ng loob?
4: Ang una kasi, Father, nakikita kong siguro difficulty yung paniniwala. Talaga bang niniwala tayo na si Kristo ang nasa tinapay na yan? Diba?
1: Mm-hmm.
4: Sabi nga, diba, isa sa pinaka-importanteng turo ng simbahang Katolika ay isa sa pinaka-mahirap unawain.
2: Mm-hmm.
4: We are asked to believe that Christ is really present in the Eucharist.
1: Mm-hmm.
4: Siguro magsisimula, eh. Kung maniniwala ka na si Kristo, tinatanggap mong yan. Kaya kanina si, sabi ko ng Ate Aimee, ah.
1: Yes po.
4: Binanggit na merong miracle, di ba, ng Eucharist.
1: Opo.
4: Bakit po merong recently?
1: Dalawa po yun, yes. So, isa 1970, tapos
4: meron
1: pang mas nauna.
4: 2006, yung sa Tixla.
1: Ah, okay.
4: Mexico, di ba? Sa
1: Italy yung binabanggit
4: 1996
1: ko.
4: 1996 sa Buenos Aires, di ba? Back in the ancient times pa, sa Orvieto, sa
1: Lanciano,
4: yes, magandang marami yan. Eh. If only we could see those miracles ba, na Christ is truly present in the Eucharist, eh, baka manibago yung ating paningin. Plus, yung term ni Father na ano kaya magandang habilin sa mga magulang o sa mga bata na ako practical eh, para bang si Kristo yan eh, di ba? Yung pakipag-relasyon sa kanya. Well, sa ating sa relasyon natin, di ba? Dating at dating ang panahon na mangangailangan ka eh.
1: Opo.
4: Di ba? Mangangailangan ka eh. So kahit yung well, pakikisama sa kaibigan, same thing eh, di ba? Huwag kang mag-usap na doon. Kasi makangailangan ka eh. Di ba?
1: Isang araw. Tama.
4: Di ba? Parang, same thing. Eh, di ba, kahit naman, ang dami nga sa ating mga experience, di ba, pagkatipong naghihingalo, tawag lang pare.
2: Kung kailan naghihingalo, doon lang naaalala.
1: Which is nakakalungkot. Kasi, hindi niya na-enjoy yung pagmamahal ng Panginoon nung siya ay nandito pa.
2: Alam mo, Ate Amy, meron akong hindi makalimutan na experience. Batang pare ako noon eh. May nagmamadaling isang mag-asawa pumunta sa kumbento. Father, punta niyo po yung aming lolo na nasa ano na po, nasa bingitan ng kamatayan. Pwede niyo pong i-anoint. Ako naman po'y dali-dali na sumama sa kanila. Pagdating ko dun sa bahay nila, sabi ng ano ng mag-asawa, Father, i-promise mo sa amin na mabubuhay yan ha. Ay, ma, yakaba pa yung buhay. Sabi ko, wala akong ano dyan. Hindi, wala akong dikta dyan.
1: Oo.
2: Akala nila na, pag dumating na yung pare, may sasalba pa ng pare yung ano, mapuprolong pa yung buhay ng naghihingalo. Naku po, wala po kaming magagawa dyan. Kung hanggang dyan na lang talaga.
1: Oo.
2: Hanggang dyan na lang. Kung kaya nga, huwag nating hihintayin.
1: Na nasa dulo.
2: Nasa dulo na. Doon mo lang maisipan na magkukumpisal o kaya tatanggap ng komunyon.
1: Oo, totoo. Kasi kumisan ang buhay, sabi tayong bigat ng buhay, kasi siguro may kulang. Di ba? At yun ay ang Panginoon. Oo. Ngayon, kung malalaman yan, bago ka dumating sa dulo ng buhay mo, baka mas naging enjoyable yung journey mo sa mundo kung kasama mo siya.
2: Oo. Si diba? Doc naman kaya, bilang napaka-busy na tao.
1: Na hindi ko mapaniwalaan talaga. Oo, paano niya ginajuggle?
2: Ano kaya niya encourage yung mga busy din na mga nandyan? O, nagbibisi-bisihan.
1: Alam mo, siguro pagdating sa disiplina, talo nito ang sundalo. Diba? Sige po, Doc.
3: Siguro po, alalahanin po natin na ang misa is the highest form of prayer. And sa misa po, nagkakaroon po ng direktang ugnayan ang langit at ang lupa. So, imaginein mo kung magsisimba ka kahit every week na lang, yung mga dasal natin, yung mga pagpapasalamat natin, yung paghingi po natin ng tawad sa Diyos, direktang naririnig ng langit tuwing tayo'y nasa misa. So, para sa akin po, ang hilig nating pumunta sa mga celebration. So, ito po, pumunta naman po tayo sa celebration ng heaven and earth.
1: Ang ganda nun, Father.
2: Yeah.
1: Totoo, ngayon, magtatanong yung iba, pwede naman akong magdasal na mag-isa. Pero di ba, Father, yun yung paulit-ulit natin pinapaliwanag.
2: Meron kasi nga, no, yung communal, simbahan. Yung communal aspect ng ating pananampalataya. Mm-hmm. Doon tayo, hindi lang yun, okay na ako, nagdadasal naman ako, mayroon akong personal na connection sa Panginoon. Pero hindi, ang simbahan kasi ay the temple of the Holy Spirit, the people of God,
1: yeah,
2: and the body of Christ.
1: Mm-mm.
2: So kung ikaw ay kabahagi ng katawan ni Kristo, hindi ka mag-isolate.
1: Oo, di ba?
2: Makikibahagi ka doon sa community.
1: Yes.
2: At ang pagtingin dapat natin sa simbahan, sa pamayanan, ay pamilya ng Diyos.
1: Yes.
2: Ikaw kikisali, mm-hmm, sa meal.
1: Yes.
4: Kaya parang, di ba, parang, kumbaga, ano lang ha, going back dun sa, kung private prayers lang ang kailangan, magtanong tayo, bakit kaya tinatang ni Kristo ang simbahan pa?
1: Correct. Yun nga, yun nga po, di ba, kahit nung panahon ni Kristo, pag siya'y nagsasalita, hindi na naman sa isang tao. Hmm. Hindi sila one-on-one, di ba?
3: Yes.
1: Lagi siyang grupo, parang nag-ano siya ng community, nagtatatag siya nung time na yun eh. So, kung pwede pala namang isa-isa, bakit pa niya pinakitang halimbawa yun? Na sama-sama tayong magdasal, sama-sama tayong mag-aral na salita. Diba? So,
2: ito lang sa akin, Ate Amy. Pag isang pamilya, pag ang tingin mo sa simbahan ay isang pamilya,
1: opo,
2: sa pamilya hindi ka mag-isolate. Diba? Bahala na kayo dyan, bahala rin ako dito. Dyan kayo kumain, dito ako kakain. O dyan kayo, dito ako. Hindi walang ganon. Kung pamilya ang simbahan, dapat nandoon yung aspeto, ang spirito ng pakikipag bahagi,
1: pakikiisa.
2: Mm-hmm. Yung ugnayan sa isa't isa. Yun. Amen. Yung napakahalaga.
1: Amen.
2: Oh, kasi mm-hmm. nga yung Eucharist may unifying spirit yan eh. Power mm-hmm. ang Eucharist. Mm-hmm. Siya yung nagdadala sa membro ng pamilyang ito na maging isa, maging buo. Mm-hmm. Kaya nga sa simbahan, the rich and the poor, the young and old, the sick and healthy, we come together and participate and partake sa isang bread.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yun yung pagiging pamilya ng Diyos.
1: Yes, amen. Oh. At napakalungkot po mag-isa. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa kang nagdadasal? Di ba? Pwede namang marami kayo.
4: Baka magandang balikan din yung ano yung importance ng meal. Lalo nung, yung kahulugan ng meal.
1: Mm-mm.
4: Nung panahon, nung biblical times, di ba? It's Opo. Sharing. Kasi nga, yung meal, pagkain yan, buhay.
1: Opo.
2: Oo.
4: Yeah, mm-hmm. Parang yun ang interconnection yan eh, di ba?
1: Oh, di ba? Yung Last Supper nga, sama-sama sila. Nung pagdating niya, sama-sama sila. Hindi sila hiwa-hiwalay na kumain, sama-sama sila. So doon pinakita talaga ni Lord, ni Jesus Christ na iba yung sama-sama at dapat sama-sama kayong mga anak ko.
2: Alam mo ba yung salitang companion ay galing sa Latin na cum and panis.
1: Mm-hmm.
2: Cum is with and panis is bread.
4: Mm-hmm.
2: So, ang kumpanyon is that nagbabahaginan kayo, nag-sharing kayo ng bread. So, sa loob ng simbahan, doon mo mararamdaman na mayroon kang kumpanyon sa iyong paglalakbay.
5: Uh-huh.
2: Hindi ka naglalakbay mag-isa. And each one na mayroong daladalang bread ay inaalay, ino-offer sa iyo para ikaw ay makabahagi. At

0: Numan ang daladalahin mo na tinapay, ibabahagi mo rin yun sa iba.
1: Diba? Amen.
2: Yun at saka, Father, ang mass ang tawag natin, it's a banquet, di ba?
3: Banquet?
2: So, ibig sabihin tayo'y nagsasalo-salo.
1: Piging.
2: Isang piging.
1: Oo, so, piging yan eh. Okay, naku, napakaganda ng usapan, pero as usual, kailangan kong magdikta ng break. Ayan. So, dyan lamang kayo dahil hindi pa po kami tapos. May kaunti pang oras na nalalabi. Dito po yan sa
3: God Bless You!
4: GBU, God Bless You, sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ako po si Efren Cabay, sobrang po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
7: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, free lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Nag-ahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka apokus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: you. God bless you. God bless you.
1: Sumainyo inyo ang Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang Eukaristiya ay bukal at tugatog ng ating buhay Kristiyano, source ng ating lakas at inspirasyon upang magampanan natin ang ating bukasyon at misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon at upang maging masigasig tayo sa ating pagsunod sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong Linggo, I am the living bread that came down from heaven. Si Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay ay masusumpungan natin sa banal na misa sa Eukaristiya. Ang misa ay selebrasyon at pakikipagtagpo natin sa Panginoon at tinatanggap natin siya sa pagpapahayag ng salita at sa pakikibahagi natin sa Eukaristiya at Komunyon. Mga kapatid, we become what we eat. Ang palagiang pagtanggap natin kay Jesus sa Eukaristiya ay dapat na maghatid ng pagpapanibago ng ating buhay sa salita, pananaw at ugnayan natin sa isa't isa. Kung tayo ay napupuspos ng biyaya, liwanag, pag-ibig at inspirasyon dahil sa pagtanggap natin sa Panginoon, sa paglabas natin ng simbahan, dapat tayo maging instrumento din ng biyaya, instrumento ng liwanag, ng pag-ibig at inspirasyon sa mga taong nakakasalamuhan natin sa ating buhay. Sa katapusan ng misa, sinasabi ng pare, The Mass has been offered, go therefore in peace, glorifying the Lord by your life. Tayo ay ipinapadala. Mayroong mission sending. Sinugo tayo para ibahagi si Jesus na nananahan sa ating buhay sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Palagiin natin ang pagtanggap at pakikibahagi sa Eukaristiya dahil where the Eucharist is, there is the King. And where the King is, there is the Kingdom. Amen.
2: Ang ganda, di ba? Oh, alam na nating lahat, ha? Sana lang maalala natin to hanggang sa susunod na Linggo. Baka mamaya next week. Pero sabi nga, di ba, wala daw talagang matigas na puso sa Panginoon kung bibigyan din natin siya ng pagkakataon.
3: Pagkakataon.
2: Kung i-allow natin.
3: Eh kasi naman, sabi nga natin kanina, maraming pagkakataon na ang Panginoon ang nag-reach out sa atin. Pero tayo ay nagbubulag-bulagan, nagibingi-bingihan, at hindi natin pinapansin ang kanyang pag-reach out.
2: Yes.
3: So dapat, lagi tayong mag-uukol ng oras.
2: Opo.
3: Yung me time, actually, ate ay may napakahalagay. Hindi lang para magpahinga, kundi time din para mag-reflect. At sa pag-reflect mo, doon mo makikita, marirealize one day or minsan na mayroong kulang eh. May kulang sa buhay ko. Hindi lang dapat pahinga.
2: Opo.
3: Oo, hindi lang dapat tulog,
2: kundi
3: yung spiritual na buhay natin. Kasi composite tayo eh, body and soul.
2: Yes.
3: Hindi lang puro physiological na satisfaction ang napupunuan, kundi pati ang ating spiritual na aspeto ng ating buhay.
2: Yes. At dun sa pag-iisa natin na yon, nandun siya actually, hindi ka nag-iisa.
3: Yun,
2: diba? So doon yun yung pagkakataon para siya ay makausap mo. Okay, ang bilis ng oras, Father. So... Ayan, oo, habang inaantay natin, Father, so hingi tayo ng brief
3: last
2: message
3: words,
2: sa kanilang dalawa. Si Doc muna, sabi nga niya, mas bata. Doc.
4: Ang mensahe ko po sa mga, sabihin nating mga young professionals na Catholics, no? So, tayo po yung maraming achievements ngayong mga panahon na to. Tayo po yung nasa prime age, sabi nga. Pero... dapat po nating alalahanin na everything is grace. Lahat po ng ito ay biyaya ng Diyos. At para pasalamatan natin ang Panginoon, ang isang paraan ay pag-attend ng Mass at i-meet si Jesus. Thank Him personally in the Eucharist po.
2: Amen. So, brother?
5: Second emotion.
2: Ang iksiya.
5: kailangan lang tandaan na Andyan lang si Kristo nag-aantay sa atin at tunay na hindi natin kaya yung buhay ng tayo lang eh. Kailangan natin ng lakas at sa ating makukuha yan. Magisimula yan sa ating spirituality, sa inner strength. Diba? And Christ is always there to provide for that. Kaya sabi ko kanina eh, hindi naman kailangan na ikaw ay banal para magsimba, di ba? Ako, I won't say that eh. Para bang ako, lagi lang na, mayroon akong kailangan sa Panginoon eh. Diba? Kailangan ko ng tapang, kailangan ko ng lakas, kailangan ko ng karunungan. So, pasalamat tayo na andyan siya lagi para tayo ay biyayaan.
2: Opo, ipag-provide. Uh-huh. Okay, so thank you po sa inyong dalawa, si Brother Dindo Bunyag, PhD, and Brother Kenneth Adube, ayan, MD, Eucharistic Ministers po ng Sacred Heart Parish Shrine, Kamuning, Quezon City. Salamat po. Sa uulitin po.
3: Sa uulitin.
2: Yes. Oo. Okay. So, basa tayo, Father, ng mga sagot nila.
3: Sabi ni Ernesto, ang pagiging Kristiyano ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagganap ng kanyang mga salita.
2: Ayan. Oo. Si Ma'am Lina ho naman ng Bulacan, sabi niya, nagsisimbe daw siya para magpasalamat, humingi ng tawad at humingi ng gabay at mag-share ng blessings.
3: Oo. Sabi ni Beth Kamaing, nagsisimba para sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap namin sa araw-araw. From Marikina.
2: Opo. Si Dori Banyas naman, sabi niya, para daw sa kanya bilang Katoliko, napakahalaga ng pagsisimba tuwing Linggo at mga pistang pangilin sapagkat naipaabot ko sa Panginoon ang aking pasasalamat sa lahat ng biyaya na aking tinatanggap araw-araw.
3: Oo, okay. Sabi ni Louis Basco, kaya daw siya nagsisimba every Sunday para magdasal, magpasalamat sa mga blessing at guidance at sa panibagong hamon ng bukas at ang paraan ng pagsama-sama ng buong pamilya. Listening po, and birthday ko po bukas. Oh, happy birthday, Louie Basco.
2: Ayan. Si Ma'am Dulce naman, sabi niya nagsisimba daw siya dahil bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang ibinigay ni Lord, paghingi ng tawad at pakikiisa sa sambayanan para makatagpo ang Panginoon, para magpuri at magdasal at iparating ang ating mga hinaing sa buhay. Napakarami daw dahilan, actually,
3: oo,
2: sabi niya.
3: Sino na Damian? Tapos na ba ito? Ate, I mean, di pa. Nagsisimba para makatanggap ng komunyon, Body of Christ, at mas madalas ako sa online mass, hindi man siguro mortal sins sa online. Pero mas maganda po, yung mag-attend tayo, yung physical presence natin.
2: Iba pa rin.
3: Oo. Para bang mayroon ng celebration sa bahay ninyo tapos nakasubaybay ka lang online.
2: Yeah.
3: Oo. Hindi kompleto yung kagalakan mo.
2: Tama.
3: Sabi nga natin kanina, yung encounter at yung real presence, dapat maramdaman natin, ma-experience natin
2: yun. Okay. Si Ann naman, nagsisimba daw siya. Mas nagsisimba po ako after pumanaw yung mahal kong nanay kasi feel niya yung connection niya sa mga dasal ko sa kanya. Lagi ko rin ipinagdarasal siya sa mga intentions ng misa every Sunday. So kahit wala na siya, ramdam ko pa ang guidance at pagmamahal niya at ni Lord sa akin. Full feeling daw magsimba.
3: Oo, sabi naman ni Al Escape.
2: Yes.
3: Oo. May question siya, di po ba talaga pwede mag-serve na ang isang tao pag hiwalay at hindi kasal sa simbahan as lay minister? Oo.
2: Sige, briefly, Father.
3: Oo, mas maganda siguro kung ikaw ay dudulog sa iyong parish priest kasi may mga formation ito. So, i-interviewin ka. Kasi dito, hindi namin alam kung ano yung kwento ng iyong buhay, yung kabuuan. Mm-hmm. Mas maganda, kung gusto mo maglingkod sa simbahan bilang isang lay minister, dumulog ka sa iyong parish priest at itanong mo sa kanya, Father, ito po ang aking sitwasyon.
2: Okay.
3: Ano po ba ang inyong advice sa akin?
2: Okay. Ito, sumagot naman sa text si Ginong June Baldomero. Sabi niya, nagsisimba ako unang-una para magpasalamat sa nagdaang Linggo na buhay pa ako. Magpasalamat na buhay pa ang mga mahal ko sa buhay. Tapos ayaw daw niyang mawala ang faith na yon dahil yun ang makakapitan niya. Ayan, doon daw siya madala sa St. John Mary Vianney Parish sa Sembo, Taguig. Tapos, ito, nabatiin natin, nakatutok si Calando Marquez ng LTAP at mga offices nila nationwide. Gayun din sa ating kaibigan si Lee Tristan, tapos si Vice President Delio Acero ng PhilHealth. At syempre yan, si Ginoong June Baldomero.
3: Oh, maraming salamat po sa pagsubaybay lagi. Sa God bless you.
2: Yes. Susunod na po sa amin ang programang K-Pops Playlist. Kasama naman si Pops Eric Galang. And tulad ng dati, lagi kong paalala sa ating lahat, kung tayo po ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Ito po si ating Aimee Estrella. Salamat!
3: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. Maraming salamat po and God bless you. Bye-bye!
0: GBU. God bless you. Sa DZ.
6: mas exciting, mas pinalakas, mas pinalusog ang ating umaga.
7: Good morning!
6: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
8: Good morning. Isang malusog at mapagpalang araw ng Linggo sa lahat ng ating mga kamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli ang iyong lingkod, Michelle Hines, isang certified naturopathic practitioner. Regular niyo po mga kasama tuwing Linggo ng umaga. At syempre, atin din po mga kasama ang isa sa atin pong mga PITAC DOH certified naturopathic practitioner at ang atin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
9: Good morning, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao na nakatutok po sa ating programa every Sunday morning para pag-usapan po natin ang ating pong kalusugan.
8: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. At syempre, tayo po ay napapakinggan ha? Sa Metro at Mega Manila. Ayan, sa Radyo Patrol sa East 30. DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Sa inyo pong AM band mga kapamilya ha. At sabay hindi po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free to air digital TV sa Prime, PRTV Prime Media. Mamaya po alas 6 ng umaga. At syempre tayo po ay live na po ngayon na napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Facebook page at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sa mga nanonood na po ngayon at nakikinig sa atin pong live streaming, Doc, meron pong handog kaagad na regalo sa inyo, ang Yes to Health.
9: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway. Sa mga kapamilya po nating nakasubaybay sa atin pong television, radio at lalo na sa Facebook, pakibahagi po ang inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto ng Yes to Health.
8: Yeah.
9: At paki-share po yung ating stream. Ano? Mm-hmm. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health dahil mamaya po dalawa po yung ating mapipili na mariregaluhan sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaway ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
8: Yun, no? Oh. Sa mga gusto makasubok, ha? Makatikim ng ating pong Santon Gold Coffee. Napakasarap at saktong-saktong inumin na lalo na pag malamig-lamig ang panahon, Dok. Mm-hmm. Kaya mga kapamilya, huwag po kalimutan ang ating mechanics. Ha? Malay niyo po kayo mamaya ang maswerteng mapipili po natin at marigaluhan. Ha? Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa numero 89244101, local 5671-5672 at 5673. O di kaya naman ay magpadala kayo ng inyo pong mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919278-3000. At sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan natin ang patungkol sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung bakit ito mahalaga, Doc, at kung ano yung mga wastong paggamit po nito, ha? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng
6: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
10: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado, at dapat 100% sigurado ako hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
6: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ngayon pong umaga mga kamilya ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga halamang gamot na bilang paraan ng pag-iwas at pagtulong sa atin pong mga karamdaman, mga karaniwan ng mga sakit na nararanasan po natin. Doc, ang paggamit ng mga halamang gamot o herbal medicines ay hindi na bago ano sa atin. And katunayan nga nito, bago pa matuklasan itong mga makabagong medisina, ay bahagi na ng kultura ng iba't ibang lahi. Ito pong herbal medicine o yung mga halamang gamot bilang panggamot sa mga karamdaman. At gaano po ba kahalaga, Doc, ang herbal medicines at ano ang mga benepisyo na ibibigay nito sa atin pong kalusugan?
9: Magandang tanong yan kasi actually yung herbal medicine is considered as one of the oldest healing tradition ano sa buong mundo. At ang halamang gamot ay ginagamit na ng mga tao noong pampanahon, ano, thousands of years ago, para sa kalusugan, para sa pagpapagaling, at ganun din sa prevention ng sakit. Actually, ito yung pinakang core principle ng naturopathic medicine, paggamit ng halamang gamot. At ayon na rin sa World Health Organization, sabi nila, 80% of the world's population

0: ay pangunahin itong ginagamit din ng mga tao. And of course, sa mga bansang maunlad na, nagkakaroon na rin sila ng interest pagdating sa paggamit ng halamang gamot. At sa katunayan, yung global market ng herbal medicine, kung hindi ako nagkakamali, umaabot na yan sa $100 billion, US dollar, ngayon. At maraming mga pag-aaral ang ginagawa para matuklasan ano ba yung potensyal ng mga halamang gamot sa pagtulong sa atin pong karamdaman. And actually, ang herbal medicine, part na talaga yan ng kultura. Hindi lang bilang panggamot, kundi bilang parte na ng family traditions, walang civilization na
1: hindi dumaan
0: sa paggamit ng halamang gamot. Even in biblical times, diba? Makikita mo kung paano nilang inu-utilize yung herbal medicine. At yun ang kagandahan sa herbal medicine kasi ito ay foundation. Even yung mga modern system of healing, rooted pa rin sa paggamit ng herbal medicine. Kumbaga, bago matuklasan yung hospital setting, yung modern way to heal, nag-umpisa muna tayo doon sa traditional way sa paggamit ng halamang gamot. Actually, they started looking doon sa mga hayop, how animal utilize herbal medicine. Kasi may mga hayop na instinct nila yun.
1: Tama daw.
0: Pag may sakit sila, kumakain sila ng halamang gamot, di ba? And also, yung mga shape ng mga halaman at marami pang ibang mga way noona para malaman nila kung ano yung paggagamitan ng herbal medicine.
1: Para makita, Doc, at maunawaan ang atin pong mga tagapakinig yung complete picture, ano? Pag-usapan muna natin, Doc, yung mga maikling kasaysayan sa paggamit ng mga halamang gamot na ito.
0: Mm-mm. Actually, herbal medicine, yung binanggit ko nga kanina, noong unang panahon, walang studies. Tinitingnan lang nila yung mga hayop kung paano nila ginagamit yung herbal, like yung mga aso, pusa, yung mga chimpanzee, may mga ahas, may mga iba't iba silang way, ano, at nakikita ng mga tao even yung shape, yung color. Pag ang shape ay shape na heart, pwede sa puso. Pag kulay pula, baka pwede sa dugo. Ngayon yung pamamaraan noon, actually, ang pinakang earliest record sa sistema ng herbal medicine nang mula sa ancient China, 5,000 years ago. At may mga ano yan, may mga manuscripts yan, ano. And ganun din sa India, yung tinatawag na Ayurvedic medicine, na ang cordinon, ang foundation ng Ayurvedic medicine is herbal medicine pa rin. Sa ancient Egypt naman, yung mga ancient Egyptians, actually, marami silang formulation until now, ginagamit pa rin nila sa kanilang system of healing. Diyan na sumikat yung paggamit ng bawang, di ba? Paggamit ng mga myrrh, at iba pa ng mga spices sa Egypt. Sa ancient Greece naman, diyan ang galing si Hippocrates. Si Hippocrates is tinuturing na father of modern medicine. Na ang kanyang system of healing naman is diet, water therapy, sa paggamit ng herbal medicine. Sa indigenous cultures naman na nakita nila, for example, yung mga American Indian, gumagamit sila ng mga herbal medicine na ngayon napapatunayan na maganda sa mga nagkakaroon ng mga infection, di ba? Yung mga African healers, yung mga Filipino healers, yung mga Pinoy noong unang panahon, mga albularyo natin, meron silang na-establish na pamamaraan na sinasalin yon sa bawat sali ng lahi from generation to generation. In fact, ang ating bansa nga, meron tayong batas, yung Republic Act 8423, ang tawag doon Tama-Alo or Traditional and Alternative Medicine Act, na ang layunin nun, ibalik tayo doon sa kaalaman sa paggamit ng halamang gamot sa traditional medicine. Kasi nga marami mga Pilipino, ang kailangan matuto rin sila kasi nga ang herbal medicine naman, meron talaga tong silbi. Kaya lang, kumbaga, dapat itama natin yung paggamit natin ng halamang gamot.
1: So, yan. Sa mga kababayan natin, mga kapamilya natin, mahalaga po na meron tayong alama or knowledge about this. Ano? At kung paano natin i-utilize nga doon. Kasi sa Pilipinas, napakarami natin mga mga halamang gamot.
0: Actually, tayo ang may pinakamaraming listahan ng mga halamang gamot. May isang herbal medicine na book na matanda na pinag-aralan namin before, yung kay Father Blanco. Nasa more than 1,000 different plants sa Pilipinas. At ang Department of Health, nakapaglabas sila ng 10 halamang gamot na well-researched. Pero napakarami pang herbal medicine sa Pilipinas. Actually, ang kagandahan nito, ang mga modern researcher ay nakatutok na rin. Kaya nga yung herbal medicine, ini-integrate na yan. Ini-integrate na yan sa sistema ng gamutan. Kasi ang part ng herbal medicine, nandun tayo sa preventive side. Kasi nga, aminin na natin na maraming mga may sakit, hindi kaya ng mga ospital lahat. So, ang kaalaman,

0: Man sa tinatawag na preventive healing ay napaka-importante sa mga tao. Especially mga accessible lang nila. Kasi ang herbal medicine, marami din namang modern medicine ang kinuha dyan. O sa history, yung aspirin, kinuha yan doon sa halaman na willow bark, di ba? Kumbaga, accidentally, natutuklasan yan, and by study and research, nakikita nila yung value ng isang halamang gamot. Kasi ang herbal medicine, meron niyang phytochemicals. Na yung mga phytochemicals na yon, kumbaga, pinag-aaralan nila na may potential na makatulong sa mga tao. Kung bakit ang herbal medicine ay nakikilala sa kanyang specific na purpose, nutrition, and also may mga bagay-bagay na pwedeng ito'y nakakatulong sa sugat, sa pamamaga, because of its phytochemical. Yun yung dahilan nun. Yung ancient wisdom together with modern research, na-establish nila na totoo nga pala na ang herbal medicine ay may silbi. Lalo na sa prevention ng karamdaman.
1: Ang kinakailangan lang ay sapat na kaalaman, sapat na knowledge kung ano yung mga procedure, ano yung mga pamamaraan kung paano gagamitin yung mga halamang gamot.
0: Tama ka dyan. Kasi hindi naman ibig sabihin herbal medicine ang isang halaman completely safe.
1: Yes.
0: Meron ding mga halaman na may lason. May mga halaman din na hindi tama yung paggamit ng mga tao. So, kinakailangan yun ang alamin kasi importante yun para mas maging kapaki-pakinabang yung isang halamang gamot.
1: Napaka-amazing po, mga kapamilya, ng mga halamang gamot kung tutuusin. Ha? Kaya mahalaga na meron tayong sapat na knowledge about this. Ha? At mamaya po, itutuloy natin, Doc. Ano? Itong talakay natin tungkol sa mga herbal medicines. Pero bago tayo mag-break, Doc, ay narito muli ang mga mechanics natin, ha? Para sa ating pong healthy kapamilya giveaways. Ha? Huwag po kalimutan, i-share lamang po ang ating Facebook live stream, mga kamilya, at lagyan po ng hashtag the secret of health. At ikomento po ang inyong mga magagandang karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. Napakarami ng produkto, Doc, ng Yes to Health na may enjoy ng atin pong mga kapamilya. Ha? Kaya mamaya po, i-anunsyo naman natin ang dalawang best comments na mareregaluhan ng atin pong gift box. Ha? Kaya tutok lang dahil magkabalik po ang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
4: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
3: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
3: Huwag niyo ko nga, munis. Kakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sine mo, Harry Carrillo.
6: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong kumontak sa kanilang pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina, no? Tungkol sa mga halamang gamot. Doc, bakit masasabi natin na sa panahon natin ngayon, even though kumbaga mas lamang ang mainstream medicine, bakit practical pa rin siya pag nagamitin para sa ngayon?
0: Actually, ang mainstream medicine naman talaga, yan yung pinakang pangunahin. Pero hindi natin maialis na marami pa rin mga tao talaga. Ang una, wala silang pera.
1: Yan, oo.
0: Malayo sa kanila yung servisyo ng mga hospital. So unang-una, bakit practical? Una, accessible. Mm-hmm. Kung meron kayong mga halamang gamot na tanim,
1: oh,
0: alam nyo kung ano yung mga basic na herbal medicine. Mm-hmm. So, accessible siya. Pangalawa, cheaper.
1: Mm-hmm.
0: May mga condition kasi na hindi naman talaga delikado. Mm-hmm. Kung mga ma-discomfort na pwede mong maibsan sa pamamagitan ng halamang gamot, ano, bilang pangunang lunas natin. And pangatlo, safe. Karamihan ng herbal medicine, especially yung mga traditional herbal medicine, wala silang record na nakamatay o nakalason. Kung meron man siguro yung mga herbal na talagang likas na poisonous. Kasi una, ang herbal, nagtataglay ng mga protective phytochemical. For example, isang herbal medicine, para hindi siya mapeste, meron siyang nire-release na sarili niyang depensa laban sa mga peste. Ano? Ang tawag doon is yung mga phytochemicals. At yung mga phytochemicals na yon later on, natuklasan na, pwedeng makatulong sa tao bilang panlunas. Yung mga antioxidant, yung mga flavonoid, polyphenols, ano pa ba yung iba, yung mga alkaloids, essential oil.
1: Yeah.
0: Eh lahat yan nanggagaling sa halaman na nagsisilbing protection sa halaman and nakatutulong din sa kanila. And maraming mga herbal medicine, katulad naman ng bawang, yung mga traditional. Ang bawang, ginagamit na yan ngayon bilang para sa hypertension, para sa cholesterol. At nung unang panahon, ginagamit yan bilang natural antibiotic. Nung unang panahon, yun ang paraan ng paggamit ng bawang. At yung mga modern research ngayon, like yung malunggay, napakataas ng nutrisyon.
1: Oh.
0: Yung mangustin, ang dami niyang mga santons na, kumbaga yung mga santons na yon sa pag-aaral, ay marami siyang benefits sa kalusugan ng tao sa nutrisyon. So yun ang unang-unang, ano, yung phytochemical ng halaman, eh nandun na. Pag ginamit mo yung halaman, pwedeng mapakinabangan ng katawan. Mm-hmm. Pangalawa, ang herbal medicine, eh prevention.
1: Oh.
0: Karamihan ng mga condition, for example, pagpapalakas ng immune system na nangangailangan ng sustansya, pwedeng matulungan tayo ng herbal medicine. Yung pag-improve ng panunaw. Kasi noong unang panahon, pag mayroon kang problema sa panunaw, di ba yung mga linuno natin, bibigyan ka ng, papainumin ka ng mapait. Then after a while, okay na yung tiyan mo. Yung paglilinis ng ating katawan o detoxification, pagpapaganda ng daloy ng dugo, ito yung mga basic na pwedeng ma-support as preventive ng herbal medication.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo, itong herbal medicine, kumbaga, yung pinaka-common, like yung luyang dilaw, tanglad, luya, marami siyang benefit.
1: Mm-hmm.
0: Pero madali siyang i-prepare, madali siyang hanapin. Nandiyan lang sa kitchen natin yan. Kung alam lang natin kung paano gagamitin yung mga yan, malaki advantage po sa atin. And of course, ang herbal medicine as part of naturopathy, ini-encourage natin yung herbal medicine use as part of holistic health approach. Kumbaga, di ba, pag nagbibigay tayo ng herbal, okay, uminom ka ng ganitong herbal, pero huwag ka munang kakain ng matatabang pagkain. So, kumbaga, ang ano niya, ang approach niya is natural and holistic.
1: Holistic, oh.
0: Ang benefit ng herbal medicine. And ang kagandahan ngayon sa halamang gamot, partner, marami na yung research. Kaya makikita mo marami advertisement sa herbal medicine at moderno na rin ang way ng pagpe-prepare ng herbal medicine.
1: Marami na kasing clinical studies din na ginagawa. Eh.
0: Kasi for example, noong unang panahon, para makuha mo yung benefit ng isang halamang gamot, kailangan mo lagain ng matagal, tapos kailangan mo itong malaga ng tama o may prepare ng tama. And you need to take a lot. Alam mo, mga 10 baso, minsan para lang tumalab sa'yo, pero ngayon iba na. By taking some preparation from laboratories na nag-aaral paano i-preserve yung bisa ng herbal, mas nagiging maximize na yung potential ng isang herbal medicine.
1: Oh.
0: O, kaya ganun na rin ngayon, kumbaga, although herbal medicine ay sinauna, pero na-meet niya yung tinatawag na modern application o modern science, kaya nagiging mas epektibo ngayon ang mga halamang gamot. O.
1: Ayan ha, mga pamilya, itong mga herbal medications na ito, kung alam lang natin ang paraan at yung pagpili, Doc, ha? Ito yung mahalaga, yung pag-identify dun sa mga halamang gamot na yan. Tulad nga na nabanggit mo kanina, Doc, hindi naman porke herbal yan, basta-basta lang natin gagamitin.
0: Tama ka dyan.
1: O, lalo na sa pagkukuhanan natin na lugar.
0: Eh
1: kinakailangan alam natin kung saan yung mga maayos-ayos na lugar na pagkunan natin noon.
0: Kaya nga dapat alam natin kung ano yung herbal medicine, ano yung limitations, ano yung safety. Kasi hindi ibig sabihin sinasabi nilang natural, eh, completely safe.
1: Yes. Okay.
0: Kaya nga sa susunod na episode natin, pag-uusapan natin yung category of herbal medicine at paano natin masisigurado na isang herbal ay ligtas sa atin at walang interaction sa ating mga iniinom na gamot. Kasi nga, hindi porke natural, ibig sabihin completely 100% safe.
1: Yes. Sa susunod na linggo, Doc, eh, pagkapatuloy natin itong ating pinag-uusapan, eh, tatlong ano to, Doc? Tatlong part ito.
0: Oo.
1: Para maalaman ng mga kababayan natin, mga kapamilya natin, kung ano yung mga tamang pamamaraan.
0: Oo. Kasi kadalasan, minsan naririnig ko na pag mga usapin na nakakasira ng kidney, nakakasira ng liver, laging nababanggit ang herbal medicine.
1: Yes,
0: which is so unfair. Unfair. Kasi una, ang herbal medicine is, may track record niya. Ngayon, ang tanong, paano mangyayari yung nasisira ang kidney? So, yan ang pag-uusapan natin sa susunod kasi medyo unfair naman yan sa tinatawag nating sinaunang way ng panggagamot. This is the herbal medicine na subok na rin. Kumbaga, hindi nga lang siya ginagamit as na pangunahing panggamot kasi nga hindi nga naman siya dinisign para gamutin yung mga malalang sakit kundi nandun siya ngayon sa kategorya ng preventive at nasa pagkain po siya. Kaya pag-uusapan natin yan next episode natin.
1: Doc, sagutin po muna natin yung mga katanungan ng ating po mga kapamilya. Pwede po bang araw-arawin, Doc, yung patungkol sa mga supplementation like yung Santum Plus Gold natin as a part na din ng herbal medicine. Pwede bang araw-arawin ang pag-inom ng Santum Plus Gold hanggang gusto ko? Wala po bang kontra ito sa aking mga gamot na iniinom?
0: Kung titignan mo naman yung laman ng Santum Plus Gold, lahat ng laman noon ay edible. At wala siyang toxicity level na kung sabi, magtetake ka ng 1-2 capsules a day, it's not toxic to your body.
1: Yes, oo.
0: Aprobado po ng FDA yan bilang isang food supplement. At ang food supplement talaga pang araw-araw yan.
1: Yes.
0: Kasi pag gamot, may limitation. Pero ang food supplement, hanggang kailangan mo siya, eh pwede mo siyang i-take. So, ang sagot ko, hindi siya nakakasira ng kidney because ang lahat ng laman ng Santum Plus Gold ay completely edible. Kumbaga, minsan, mas nakakasira pa nga minsan yung ating mga dietary habits kung hindi natin bibigyan pansin. No?
1: Oo. Galing naman do kay Ma'am Rowena Lorenzo. Ano? Pwede po bang isabay ang halamang gamot sa may diabetes?
0: Maraming mga halamang gamot na nakatutulong sa metabolismo na hindi siya gamot sa diabetes per se. Pero pag ginagamit mo yung mga phytochemical noon, nag-e-enhance yun ng proseso ng katawan sa pagsunog ng ating mga asukal. Yung proseso ng metabolism, pwedeng isabay. For example, meron kayong medication for diabetes, mga anti-diabetic medication yun, maintenance. Pwede pa rin kayo mag-take ng mga herbal medicine, mga mapapait, yung mga well-known to be for sugar. Actually, sa Santum Plus Gold, meron tayong mga sangkap dyan like yung ampalaya extract, diba? Garlic extract. Nakakatulong yan sa mga taong may diabetes. Kasi ang diabetes naman, ang tinatarget din natin na ma-prevent doon yung mga complications.
1: Tama, Doc.
0: At saka ang paggamit ng herbal medicine, nakafocus yan doon sa prevention ng lalong paglala ng karamdaman. O kaya pwede pong isabay yung Santum Plus Gold.
1: Iyon ha, sa mga kapamilya natin.
0: Hindi lang Santum Plus Gold, pati mga halamang gamot na tinatanong ni Ma'am Rowena Lorenzo.
1: Kasi iba, Doc, nag-aalangan sila. Baka mag-complicate dun sa mga medications or dun sa karamdaman nila mismo.
0: Actually, kung ang isang herbal medicine ay merong contraindication, may mga ganyan na herbal pero most of the herb na kinakain natin na edible, hindi naman.
1: Ano?
0: So, huwag kayong matakot kasi una, ang herbal medicine is categorized as food, pagkain yan. Hindi naman binabawal ni Doc na habang nagme-maintenance ka ng iyong maintenance, huwag kang kumain.
1: Tama.
0: So, the point is, magkaiba kasi siya ng purpose na hindi natin pwedeng sabihin na magkukontrahan o mag-aaway sila sa katawan natin.
1: Ayun. Doc, maraming salamat. Batingin ko lang, Doc, itong isa sa mga viewer din natin, ha, kay Sir Romeo Aguda. Good morning po. DZMM, Radyo Patrol sa Estrella, The Secret of Health. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna. Agudas family, good morning po sa inyong lahat. At bago tayo magtapos, Doc, ay atin po muna ang i-announce ang maswerteng makakatanggap ng atin pong Healthy Kapamilya giveaway.
0: Ayan, so ito po yung ating mariregaluhan. Una si Sir Romeo Aguda, congratulations po. At ito, masugid nating taga-subaybay ito. Masipag mag-comment. Si Ma'am Rowena Lorenzo. Yan. At congratulations po sa inyong dalawa, Romeo Aguda and Ma'am Rowena Lorenzo.
1: Mm-hmm. Congratulations po. Mga kapamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa atin pong programa ngayong umaga. Palagi po tumutok dito ha sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan palagi, health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Tandaan po natin, kapamilya, na ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang mga sikreto upang maiwasan ang anumang pagkakasakit. Katuwang po ang tamang nutrisyon at siyempre, kasama ang Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo ha, dito sa atin pong programang
7: The Secret of Health.
6: Ang inyong bagong Sunday morning habit.
7: Bagong Sunday morning habit.
6: The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Hanap mo ba yung trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
10: Kitang higit pa sa sapat?
9: Approve yan! Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe. Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit sa ang sektor ka pa kabilang, approve yan! Approve yan!

0: It's a beautiful, beautiful Sunday morning, ha, mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is June 7, 2026, ha. Ako po si Danny Buenafe, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa, ha. Basta nga sa usapang trabaho, syempre, approve yan. Every Sunday, 8 to 9.30, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang Katuwang ng Bawat Manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan. Siyempre, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated ho kayo sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan, ha, pag-usapan niya. Huwag ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million tayo na kaserbisyo. Kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Para sa mga mensahe o reaksyon naman na gusto nyong matalakay, pwede ho kayo mag-send sa ating Viber number. Ah, ito, 0919-278-3000. Yun. At pwede rin ho kayong mga social media accounts sa DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. So ano ba ang pag-uusapan natin? Aba, bahaba-haba tayong magsasama ngayon. Narito ang mga usapang trabaho na ating tatalakayin. Good news, mahigit 31,000 na trabaho nalikha sa North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project ng DOTR. Mamaya meron tayo makakausap tungkol dyan. Tapos ito, Global UBEC Race, paano ito makakapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mga magsasakang Pilipino. Ito pa, DNR project sa Barangay 128 Tondo. Basura, ginawang kabuhayan, baha, unti-unting nababawasan. At para sa ating trabaho ngayon, magkakaroon ng local recruitment at kalayaan job fair ang Caloocan City. At sa kwentong obrero naman, makakausap natin ang tatlong magkakapatid, ha, o triplets, na sabay-sabay pumasa sa licensure exam for teachers. Aba, punong-puno, ha. Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, meron lang tayong ipapasok. Pwede na? Ready na natin? Okay, dahil nga pagbubukas ho ng klase bukas, di ba? June 8, ito, samantala, namimili ho ng school supplies. Alamin natin ang lagay ng panahon, kaya nasa linya na ho ng telepono ang Pag-asa weather forecaster natin para alamin natin kung ano ang lagay ng panahon lalo na at magbubukas ang klase bukas. Si Grace Castañeda. Grace, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
2: Magandang umaga din po, Sir Danny, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw po ay less na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan kumpara po ng mga nakaraang araw. But yung mga pag-ulan pa rin po yun na ito ay dala pa rin ng habagat. For the area of Ilocos Norte and Ilocos Sur, possible pa rin po na may mga panakanakang mga pag-ulan dala ng habagat. While for dito naman sa Metro Manila, Cordillera, Distrib Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at the rest of Ilocos Region, magiging maulap po yung ating kalangitan, and any time of the day, possible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Well, for the rest of the country naman, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly yung mga isolated o yung mga biglaan, ngunit panandali ang pag-ulan lamang po dala ng localized thunderstorms. And bukas naman po ay na-expect natin na mas magiging or mas mababawasan pa po yung mga pag-ulan for most areas of the country. But expect pa rin po natin, possible pa rin yung mga afternoon rain showers or thunderstorms na dala pa rin po ng habagat for most areas of Luzon. While yung for the rest of the country naman is due to localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace,
0: hello, Grace, tanong yes, ko lang, po. Yung NCR tomorrow, so sabi mo, kasama yan sa mga bawas ulan, mayroon pa rin konting rain showers, pero it's not big enough or maraming pagbuhos na pwedeng magkaroon ng baha? Wala namang ganun?
2: Depende pa rin po ito sa lugar, Sir Danny. Pero kung wala po tayong ina-expect na tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, kung meron po tayong mga pag-ulan, mostly yung early morning or yung afternoon po na period ng rain shower.
0: Okay, ayun. At least para guidance lang ng ating mga estudyante kasi medyo abala sila ngayon eh, di ba? Bukas ang pagsisimula uli ng klase. Pero thank you very much sa update sa weather forecast natin hopefully today and tomorrow. Salamat, Grace.
2: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Okay, yan ho ang pag-asa weather forecaster natin, si Grace Castaneda. Ang oras natin, 8:08 in the morning.

0: Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa programang Aprubyan. Ngayon naman ay makakausap natin ang, dahil ito raw meron daw mga trabaho na may offer no, sa atin, sa lalo na itong ginagawang, sabi nila, North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project ng DOTR. Makakausap natin via Zoom si ASEC Irish Kalagwa, Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition ng Department of Transportation o DOTR. Ase, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Good morning!
2: Good morning, Sir Danny, at isang maambon at mabiyayang linggo po ng umaga sa inyo at sa mga taga-subaybay po natin.
0: Ayun, maraming salamat to sa oras na ibinigay ninyo at kahit linggo eh, makabigay man lang tayo ng good news sa ating mga kababayan. So for now, kayo ho in charge nito mga right of way no at site acquisition diyan sa DOTR. Ito ho bang North-South Commuter Railway taba ho ba na halos 11,000 ang pwedeng mabigyan ng trabaho dito?
2: Well, sa North-South Commuter Railway project po, Sir Danny, nasa almost 21,000 po for that project alone. Mm-hmm. At sa Metro Manila Subway po, mahigit 10,000 naman po.
0: Oh, so marami. 31,000 pala. Pero ito ho ba ay kailan ho magsisimula ito? Itong tinatawag nilang NSCR, yung North-South Commuter Railway.
2: Sir Danny, nagsisimula po sa ngayon yan. Kung makikita nyo po, madami na po tayong mga pairs na ginagawa throughout Pampanga, and Kalumpit, meron na rin po dyan sa Bulacan, at marami na rin po tayo sa Laguna. At sa Metro Manila po, nakita naman po natin na umaandar din po at mabilis po ang konstruksyon ng ating Metro Manila Subway. Yan po ay dahil po sa liderato ng aming kalihim, si Secretary Banoy, at syempre po sa utos na rin po ng Pangulong Marcos, minamadali po talaga yung mga big ticket projects natin.
0: So ngayon, kailan yung target completion para dun sa NSCR? Tama ba? 2032? ASEC?
2: Sa buong NSCR po, kasama po ang South is 2032. Pero dito po sa Norte, yun pong ating from Malolos to Pampanga, ay yan po ay 2028 naman po. At meron po tayong demo run from Valenzuela to Malolos naman po ng 2027. So meron pong partial operation, Sir Danny.
0: Okay, kasi para mas maintindihan ng mga viewers natin, no, itong 7 station o no, 33 kilometers ng Metro Manila Subway project, 'di ba? Ito yung 17 stations, 33 kilometers bali ito, no. So this will have a connection sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Tama?
2: Tama po.
0: Meron hanggang Valenzuela, Bulacan.
2: Tama po. Meron po tayong tinatawag na Airport Express. Yan po ay para lamang po sa mga pupunta ng airport. Wala po yung hihintuan. So expected pong mas madali.
0: Ayun, oo. Ang layo nitong ano na to. Kaya 17 stations. Ito ay 2027 kaya? Next year?
2: Sir Danny, dalawang proyekto ang pinag-uusapan natin. Ha? NSCR is North-South Commuter Railway. This will run from Pampanga to Laguna. Okay. At yung Metro Manila Subway, so Valenzuela to Parañaque po yan. Ito po ay 2032. So para hindi po magulo, yung northern part po ng NSCR, kaya pong paandarin at target po ng DOTR ng 2027 at 2028. Yung pong southern part naman po ng NSCR ay 2032, kasabay na po ng Metro Manila Subway.
0: So NSCR, isang phase muna. Tama ba yung
2: north? Tama po.
0: North
2: Tama
0: or south?
2: Po. North? North po.
0: North. Okay. Yung para malinaw yun. Yung north sector na pwedeng makomplete ng next year, ano ho yung ano yung parang from end to end? Anong mga portion yon
2: ano
0: sa north
2: yan?
0: Sector?
2: Malolos to Valenzuela po ang 2027. Malolos to Clark naman po ng 2028.
0: Okay. Pero ang good news kasi dito, Irish, paganda ASEC, yung ano, tungkol sa trabaho na malilikha dito, kasi syempre yung mga nakikinig sa atin ngayon. So ano to, mga karamihan, mga engineers, architects, ano, mga construction workers, ano yung, bakit ganit, ang dami eh, no? 31,000 yung combination ng dalawang projects, di ba, na malalaki?
2: Tama po. Ayan po yung tinatawag nating multiplier effect. Noon nga pong bumisita si Secretary Banoy Lopez dito sa amin, sa Angeles City, ang kabilin-bilin niya po dun sa aming local official, at dun sa aming contractor, eh mag-hire po ng local workers dito sa Angeles City. Okay. Ang karamihan po dyan, laborer, marami rin po tayong engineers. Oo. Yun po, talaga pong napakaganda para sa ekonomiya namin dito po sa aming local government. At syempre po, in partnership din po yan with the local government units. So, meron pong mga job fairs na ginagawa ang local government units para sa amin din po. Bukod pa po dyan, Sir Danny, hindi pa po dun nagtatapos sa mismong construction lamang po. Meron pa po tayong mga tinatamaan ng right of way na yan po ay binibigyan din po diretso ng Department of Transportation ng livelihood packages at livelihood compensation.
0: Okay, sasamantalahin ko na rin to kasi marami rin nagkaano sa akin eh. Nagko-question ito. Actually, nakausap ko na rin si dating DOTR at saka ngayon DPW Secretary Vince Dizon.
2: Secretary Vince po.
0: Oo, siguro. Kasi ikaw, tungkol na rin sa'yo ang concern mo na rin itong right of way at site acquisition. Siguro you're also aware of this, yung ito sa one way, ito sa Bustos at saka... Diba, San Rafael, Bulacan, yung tatlong napakaiikli na naggawa one-way patuloy mga sasakyan, nagkukos ng heavy traffic, sinasabihan ako ng mga taga-Bulacan, kailan ba, sino ba may hawak nitong ano na to? Ba't kakapraso, wala namang use yung kabilang lane, at kailangan pa nila mag-cross. Siguro may video ko nun eh. Siguro you're aware of that, na yung tatlong portion na mayroong Jollibee malapit dun sa Royal Cargo. Are you aware of this, ASEC?
2: Actually po, pwede po nating i-report agad yan at alam ko po inaayos na rin ho ngayon yan, Sir Danny.
0: So alam mo yan, yung issue na yan, kasi ang tagal na yan eh. Kasi mga taga-Bulacan, yung bypass road na yan, San Rafael, Bustos na yan, hindi ibig sabihin, andali sana na two-way yan, nagwa one-way pa sila sa ibang portion, tatlong ano yan, phases eh, na may ikli lang naman, na wala namang use yung ano, yung ibig sabihin kung sino man may ari noon, ba't hindi ma-solve yung right of way doon?
2: May medyo ano na po, aggressive na rin po ang ating counterpart sa DPWH for the right of way. I believe po inaayos na rin po ni Secretary Vince ngayon yan.
0: Oo, pero sabi nga ni Secretary Vince, hopefully by this year maayos yan kasi tingin niya concern niya ni Secretary Banoy. So DOTR, kaya naisip ko lang kasi nakita ko ikaw yung nasa lineup. Baka pwede ko maitanong. For now, please lang, baka at least patulungan natin yung mga laging bumibiyahe doon sa bypass road na yon, na nakikita nila talaga yung ano, yung parang perwisyo eh, na binibigay, lalo na kung rush hour o mabigat ang ano yung...
2: Sige po, Sir Danny, bibigyan ko kayo ng feedback within the week po.
0: Sige, pero may video ko noon, pinakita ko pa, para at least mapa, siguro off-cam, maipakita ko sa inyo. Anyway, isa pang concern, ASEC, sa inyo rin ho ba yung ano, let's say... Ito rin, marami rin nagtatanong. Yung MRT7 ho ba? Meron din ho kayong ano dyan? Sakop nyo rin ho ba yan? Kasi yung pagbubuo nitong, diba, lagi sinasabi ni Secretary Dizon, baka by the end of this year matapos na yung SM North to SM Fairview. Kasi ho, taga-Commonwealth din ako eh. Fairview, nakikita ko rin ang grabe ang traffic sa SM dito lang ho sa Fairview area. Is this something na being also considered by the end of the year na makukomplete?
2: Tama po. Actually po, hindi by the end of this year. Next year po, by second or third quarter po, papaanda rin po yan. So, expected po, malaki pong ginhawa sa inyo po, Sir Danny, lalo na po, kung pupunta kayo ng Bulacan. Yan po ay talaga pong napaka-efficient. Ito po ay private-public partnership po ng DOTR. So, yan po ay on track na rin po by 2027. So, masasabi ko lang po, dahil nga po sa able leadership ng aming secretary, talaga pong mabilis na po ang mga rail projects natin, included po ang right of way. Sa ngayon po, sa norte, halos nasa 73% na po ang right of way natin dito. At ito po ay balak naming tapusin ngayong taon na to para po yung aming mga kasamahan sa norte ay ililipat naman po para po mapabilis naman po ang right of way sa south.
0: Okay. Yung right of way yung sinasabi nyo, kung makomplete hanggang Bulacan, yung MRT7, sabi mo 2027, di ba? Hopefully, makomplete na yan by first or second quarter. Meron pa ba mga issue ng right of way doon? Kasi hanggang all the way, sinasabi niya kasi, for now, parang hanggang Sacred Heart ba yun? Sacred, di ba? Doon sa lagpas ng Lagro. Aware ka ba doon, ASEC?
2: Opo. Konting-konti na lang po ang problema namin sa right-of-way sa MRT 7. So, hindi na po ito makakasagabal pa dun sa aming operations ng 2027.
0: Okay. So, wala nang mga issues. So, it's just a matter of completing the construction project by the
2: time.
0: Tama
2: po. Tama po kayo.
0: Oo. Kasi may nagsasabi na kaya daw by end of this year yung SM North to SM Fairview. Hindi kaya by this month, December.
2: Yung sabi po namin kaya is baka po demo run.
0: Okay.
2: Demo run po, minsan hindi pa po siya commercially operations. Kasi 6 months po ang kailangan namin gawing demo run para po mairan natin yung trend.
0: Okay. Nako I will take advantage na rin, diyan ka na rin. Yung tungkol naman dito sa kasi marami rin ang narinig ko mga reklamo rin. Yung dito sa Mindanao Avenue, 'di ba meron din flyover dito na supposedly yung Northlink na magko-connect naman 'di ba from Bulacan papasok ng Quirino Highway sa Maynobaliches para hindi na dadaan ang mga sauyo. 'Di ba may ganun na area?
2: Opo, pero hindi po ako masyadong privy doon, Sir Danny. Okay. Kung gusto niyo po sa susunod, yan naman po ang ire-report natin.
0: At least malaking relief kasi pag na-complete itong mga project.
2: Tama po.
0: Pero for this year, mga end of this year, ano ba 'yung masasabi natin ng mga major highway o network na road network na inaasahan natin na magbubukas pa na para at least magkaroon ng pagluluwag lalo na pag December, grabe ang traffic 'di ba? Lalo na 'yung ganyang mga skyway, ang laking bagay para sa aming mga motorist.
2: Tama po. Pero kami po ay sa railway system. So ang mai-report ko lang po talaga ito pong two big ticket projects namin. Ito pong NSCR, MMSP, at syempre po dahil po PPP, kasama rin po natin itong MRT 7. At kami po ay sa utos na rin po ni Pangulong Marcos, talaga pong gusto natin matapos po yan on time. Sabi nga po ni Secretary Banoy, ito po kasing railway system natin, talagang kailangan po dahil imbis na stuck sa traffic po yung ating mga kababayan, ang gusto po ng DOTR, makapagbalik po ng oras para sa kanilang pamilya. Kaya talagang nakatutok po kami dito sa NSCR. Lagi po kaming in coordination with local government unit. At hindi lang po actually yung construction ng inaasikaso ng DOTR. Meron po yan mo, yung livelihood natin para sa mga tao, compensation
0: importante.
2: Opo. At siyempre po, Sir Danny, gusto ko rin i-report sa inyo yung relocation sites natin para sa mga kababayan natin apektado ng right of way. Siyempre, yan din, Sir Danny. Marami rin ine-employ ang ating partner na DSUD at SHOPSI at NHA ng mga laborer para sa ating mga relocation sites. Sa ngayon po, dito sa San Fernando, Pampanga, may dalawa po kaming relocation sites. Okay. Meron pong isang ginagawa dito sa Angeles City, Pampanga. Meron po tayong isang ginagawa sa Kalumpit, Bulacan. At meron po tayong lima sa Laguna at isa po sa Naic, Cavite. Yan po ongoing. Meron po tayong matatapos na ngayong buwan na to. Meron na rin po tayong i-relocate. It's noteworthy to note din po, Sir Danny, na ang maapektuhang pamilya po sa North-South Commuter Railway alone ay nasa 16,000 informal settler
0: pala,
2: families.
0: No? Madami po.
2: Yan po, iniisa-isa po ng DOTR yan. Tinitingnan po natin kung meron din silang income loss. Kasi po yung income loss, Sir Danny, binabayaran din po yan ng aming departamento, ng DOTR. Bukod pa po, on parallel po, ay ina-assess po natin sila kung sila po ay qualified dun sa ating relocation sites.
0: So
2: mabigat ito, Sir Danny. Akalain nyo lang po construction. Pero hindi po. Marami pong preparasyon. Yan nga po, lalong-lalo na po. Kailangan po talaga sensitibo ang Department of Transportation. Kailangan po naming i-restore yung quality of life ng mga apektado ng proyekto.
0: So, for now, ASIC, ang sabi nyo, na-identify nyo na 16,000 ang informal settlers to na maapektuhan itong NSCR. Ito na ho bang final number o meron pa tayo nakikita mga iba pang inaayos pa na mga nasa may problema pa sa right of way?
2: Sir Danny, yan po ang final number.
1: Ayan na, okay.
2: However, meron po kasi tayong, halimbawa po, Sir Danny, ito po, realidad po ito sa grounds
1: sige,
2: kasi
1: go.
2: Po ako ay field worker, no? So, pag halimbawa po, nabayaran na po ng DOTR itong portion ng, halimbawa po, itong Barangay Malabanyas, nabayaran na po yan, na-clear na po natin, mga after 2 weeks po, meron na naman pong magtatayo. So yan po ay kinakausap
1: continuing
2: po.
1: Continuing issue eh, no? Parang, para siguro humihingi na naman sila ng, let's say, parang somehow ma-entitled din sila, mabigyan din sila ng ganyan, di ba? Kabayaran sa right of way.
2: Sir Danny, yun po yung realidad. Pero syempre po, pag hindi ka tag, meaning to say, hindi ka kasama dun sa census ng original project, yan
1: pwede.
2: Po ay kinakausap na lang po ng aking mga kasamahan sa DOTR, pinapakiusapan na lang po at hinahanap at ililipat na lang po kung saan pwede.
1: Oo.
2: Hindi po kasi pwedeng lahat po yan ay babayaran ng gobyerno.
1: Yeah.
2: Mauubos po ang pondo at pera ng kabal.
1: Pero for now, ASEC, na-identify nyo naman yung legit na talaga na apektuhan, di ba? Na right of way, sabi nyo 16,000. E ngayon,
2: opo.
1: Subject na sila ngayon sa relocation. Binanggit mo, ang dami pala, San Fernando,
2: tama
1: Angeles,
2: po.
1: Kalumpit. Ngayon, sabi nyo, nagpo-providing kayo ng livelihood sa kanila. Kaya iba-ibang lugar eh. May Nai, Cavite, sabi mo, meron din.
2: Tama
1: diba?
2: Ho.
1: So, ngayon ba, priority din ba sila na i-hire nyo para tumulong din sa project na yon? Di ba sabi
2: tama
1: nyo, marami
2: kayo,
1: nga.
2: Sir Danny.
1: Yung mga maapektuhan na yun,
2: format settlement. Opo, sa skills, sa skill matchings
1: ayun.
2: Po. So, halimbawa po, may nakita kami, si tatay is construction worker.
1: I-refer
2: po namin yan sa
1: gamitin
2: aming
1: na natin.
2: Contract.
1: Oo,
2: tama
1: para
2: po.
1: Ganun.
2: Tama po. At Sir Danny, gusto ko rin pong ikwento sa inyo na talagang napaka-material nung aming partnership with local government unit. Kasi ang local government unit, Sir Danny, meron silang mga public employment and services office.
1: Oo.
2: So yung PESO office nila, nagkikreate din yan ng, well, gumagawa din yan ng mga skills training. Kami din po ay nagre-refer sa LGU bukod pa po dun sa compensation na binibigay ng DOTR for income loss.
1: Ayun.
2: At Sir Danny, ang income loss, hindi lang tayo nag-uusap regarding informal settlers. Ha? Siyempre, meron tinatamaan ng right of way na merong mga legitimate na negosyo. So yan din po binibigyan ng compensation ng DOTR. Meron kaming mga tinamaan dito sa aking lugar, Sir Danny, na
1: saan
2: mga
1: lugar?
2: Hotels.
1: Saan
2: sa Angeles City,
1: Angeles City
2: ka ba? Po ako. Meron pong
1: doon.
2: Mga hotels na tinamaan dito. Yan po, binabayaran din po ng income loss ng DOTR. Meron po kaming mga tinamaan na mga gasolinahan. Meron pong mga apartments. Yan po ay binabayaran ng income loss din.
1: Pero hindi naman ito mga informal settlers. Mga negosyante ito na tamahan lang ng right of way. No, kaya
2: tama
1: binabayaran
2: po,
1: nyo yung income loss, di ba?
2: Tama po. So, ang gusto ko lang pong ipahatid po sa ating, i-relay po sa ating mga kababayan na bagamat po masakit po na kailangan po namin kayong tanggalin dyan, ay yung mga karampatan pong mga kabayaran at aberya ay naibibigay naman po ng ating departamento.
1: So, yung sinasabi mo, yung North Sector pwedeng makomplete ng next year, di ba? Na anticipate mo magka ilang oras yung mami-minimize? Let's say magbiyahe diyan sa area na 'yan.
2: Sa ngayon
1: point,
2: po.
1: Sa ngayon sabi mo malolos to Clark, tama ba?
2: Tama po. Ang malolos to Clark po abutin na lang po ng 20 to 30 minutes.
1: From how much dati? Ilang
2: Ngayon po, abot po tayo ng 1 hour
1: ganun,
2: and 15 to 30 minutes.
1: So, laki mababawa sa oras ng travel?
2: Opo. Tsaka Sir Danny, gusto rin namin ipunto. Kasi di ba marami tayong mga stasyon within the area. Halimbawa po, dito sa Angeles at San Fernando. So, kung halimbawa po, pupunta ako ng San Fernando, magta-trend na lang ho ako.
1: Oo nga.
2: So, mababawasan po yung traffic din within the cities.
1: Naku, alam mo, good news, swak na swak kayo yung mga kinukwento mo dito sa programa natin eh. Dahil yan ang mga gusto natin, dahil kailangan talaga medyo embrace natin ang mass transport system. Huwag na tayo umasa sa mga land travel, di ba? Yung mga kailangan,
2: tama,
1: yung
2: Sir
1: train, di ba? Hindi lang dapat nga sa NCR ang concentration, pati nga sa mga probinsya. Gusto ko, kasi alam mo, I was based in Europe and Middle East, nakita ko yung transport system. Kaya talaga dito dapat magbawas-bawas ng private, yung mga motorists, yung mga kotse
2: nila. Tama po.
1: Private grade
2: tama
1: vehicles,
2: po, Sir Danny.
1: Diba?
2: Tama po. Wow. Kaya Sir Danny, alam mo, hindi rin kami nahihirapan with our partners sa local government units kasi talagang gusto rin ho nila itong transport system, mass transport system.
1: Okay. So ito namang ano, Metro Manila Subway Project, ito 'di ba, ano tayo, partnership with Japan government, sila nagpopondo nito. Tama
2: yes
1: ba?
2: Po. Yes, tama po. Tama po.
1: Okay. So ito
2: din 'yan, Sir Danny, ha. On track din po tayo sa right of way and site acquisition. Medyo nakakahabol na po tayo sa construction. So yung pong 2032 natin, mukhang malinaw na malinaw po 'yan dahil na rin po sa utos ng ating Pangulong Marcos. At syempre po yung liderato ni Secretary Banay Lopez. Talaga pong kami lahat sa DOTR talaga pong nagtatrabaho talaga ng mas dibdiban. Yun po ang gusto ng aming Secretary.
1: Yun na nga eh. So this will go beyond the term of the of BBM, no? So hopefully, yung the next government will continue this project dahil this is really very beneficial eh, sa lahat ng sektor.
2: Tama po, sir. Tsaka, sir, ngayon sir Danny, makikita nyo, ang right-of-way ng Metro Manila Subway almost 90% na. So construction na lang po ang itutuloy ng susunod.
1: Okay. Diba ito diba dito ang isa dito sa mga station, diba itong ano sa BGC, diba?
2: Tama po. Yan po yung pinuntahan ng ating pangulo nung nakaraan.
1: At saka airport, tapos ito sa yung sa may veteran, sa may golf course, alam ko nakikita ko nga grabeng construction niyo rin diyan sa ilalim.
2: Tama po. Diba? Speaking of veterans, Sir Danny, yung pong mga caddies at yung mga ating mga T-girls na naapektuhan, inaayos din po natin yung compensation ng income loss nila sa ngayon.
1: Kasama rin sila sa right of way.
2: Opo. Kasi meron pong time na meron po tayong isang hole na kailangan pong stop operations doon para sa construction. So, naapektuhan din po yung kanilang mga income. So, yan po ay meron sila rin compensation na tatanggapin sa DOTR.
1: Alam ko yan, hole number 18.
2: Nag-golf po ba kayo, Sir Danny?
1: Nakikita ko kasi nga yan. Sabi ko, ako, pag ito nakumpleto, malaking bagay. Kasi, syempre, kahit papano, di ba, yung, sabi ko nga sa'yo, Fairview ko. So, marami akong kilala ng mga golfers. Diyan din nakikita. Buti nga, hindi nagkukost ng so much traffic. Pero at least good news yun, yung mga binibigay. Pero minsan tataano uli kami. Siguro may part 2 tayo para may update, may ibigay ka uli, ASEC, Irish.
2: Opo, Sir Danny, nag-enjoy ako dito. Alam mo, Sir Danny, kasi pag nakikita nila, naririnig nilang right of way, medyo right of way yan. Pero hindi nila po nakikita na sa right of way po, napakarami pong benepisyo na binibigay ng Department of Transportation. So kaya gusto ko po yung nagkakaroon kami ng opportunity na ganito.
1: Buti na rin, with this platform, natutulungan natin ma-inform yung tao, di ba? Update dito sa dalawang malaking project na handle mo. Pero at least, bigyan mo rin ako ng update dito sa Bustos, ha? Yung San Rafael, yung bypass project.
2: Yes po, Sir Danny, balikan
1: project.
2: Ko po kayo within the week.
1: Kasi right of way din ang issue dyan eh. ASEC,
2: yes po, Sir Danny.
1: Nag-enjoy din ako. Maraming salamat, ha? ASEC Irish sa oras. Thank you.
2: Maraming salamat din po, Sir Danny. Good morning po.
1: Good morning. Have a safe Sunday. Yan ho si ASEC Irish Calaguas, Assistant Secretary for Right of Way and Site Acquisition ng DOTR. Ang oras, 8:31 na po ng umaga.

0: Pura mga probe yan, wag ko kayong alis.
1: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve Yan!
2: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na!
7: Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang swabing bigotilyo.
8: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malinis trumabaho.
10: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatatak.
6: Ano?
1: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Dumukan mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
8: Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.

0: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho! Trabaho! Ngayon!
1: Alright, nagbabalik ko ang programang Aprobyan at ngayon naman ay pasok muna natin ang isang report dito sa bentahan daw ng sando pang eskwela sa Barangay Payatas, mabenta pa rin ha? Isang araw bago ang pasukan, bukas na ho kasi ang pasukan. So narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Radyo Patrol, Kelly Cortero. Kelly, go!
2: Danny, good morning. Isang araw bago ang balik eskwela, marami pa rin ang naghahabol na makabili ng school supplies dito sa Barangay Payatas sa Quezon City. Ayon kay Pia del Rosario, dahil kulang ang kanyang budget, ngayon lang siya nakabili ng sapatos para sa grade 9 na anak na nagkakahalaga ng 190 pesos. Sa mga susunod na araw naman niya planong bumili ng notebook, papel at ballpen.
3: Yung sapatos ng anak niya mag-alaga, grade 9.
4: Ay, mamay ko bibili pag magtira. Ako ko bibili sana ko ng uniform yung bata, yung pantalon, yung polo. Ay, pira ko ito lang.
2: Samantala, pinakamabenta ang mga sando dito at ang uniform simula pa kahapon. Ayon sa tinderang si Christy Bualan, anya, isa sa mga napansin niya ay naging mas wais na ang mga magulang ngayon dahil bahagyang tumaas ang presyo ng school supplies dito. Imbis na bumili ng sando na nagkakahalaga ng 80 pesos, pinipili ng karamihan ngayon ang mas manipis na sando na nagkakahalaga ng 50 pesos ang isa.
5: Mas pinatrepre nila yung kahit manipis lang na sando, 50-50, yung para sa mamahalin ko na sando na 85, yun na lang po sila sa 50 para at least 4 o 5 yung mabili nila sa anak nila, pang 1 week na nakagamitan.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Maraming salamat, ating kasamang si Kelly Cordero.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oh, nagbabalik ko ang programang Aprobyan. Bukas ay sa Martes. Meron ding pagbabago sa galawan ang presyo ng ating mga petroleum products. Ang diesel ay magkakaroon ng pagtataas. So hindi magandang balita ito para sa mga diesel. Gumagamit ng diesel, tataas posible ng between 3 pesos and 4 pesos per liter. Okay? Ang gasolina ay bababa. Yun naman ang maganda, pero hindi siya ganun kababa. 1 peso and 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan. So, ano, di ba? Dagdag bawas ang mangyayari. Sa kerosene, sa Martes, bali June 9, tama ba? O June 9, ay magkakaroon naman ng pagtataas. Bad news to sa mga kerosene na gumagamit ng kerosene. 5 pesos to 6 pesos per liter ang itataas sa kerosene. So diesel, tataas, kerosene, tataas, gasolina, bababa. Yun ang magiging takbo. Ayan, nakikita nyo sa ating screen para dun sa mga nanonood sa ating teleradyo. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa sa Aprobyan. Ngayon naman, makakausap natin ang manager ng Public Employment Service Office ng Caloocan City, si Violeta Gonzalez. Ma'am Violeta, si Danny Buenafeo sa Aprobyan.
7: Magandang umaga po.
1: Oo, maraming salamat sa inyong pagpapaunlako dito sa ating programa sa Aprobyan. For now ho ba, meron ba tayo naka-schedule dyan sa Caloocan City, ma'am, na any job fair o mga trabaho na ino-offer for now dyan sa area ng Caloocan City?
7: Yes po, Sir Danny. Sa June 12 po ay tayo magkakaroon ng Kalayaan Job Fair.
1: Okay.
7: Ito po ay in partnership with the Department of Labor and Employment at saka po ng SM Group of Companies.
1: Okay.
7: Gaganapin po ito sa SM Center sa Sangandaan, Caloocan City from 9 a.m. to 4 p.m. po.
1: 9 a.m. to 4 p.m. Saan lugar to? June 12? Buong araw ba to, Ma'am Violeta?
7: Yes po, buong araw po ito sa SM Center po sa Sangandaan.
1: Sangandaan?
7: SM Center po sa Sangandaan.
1: Caloocan City
7: po ito. Ito po ito malapit sa Malapit po sa Samson Road, along Samson Road.
1: I know that area. Anyway, ilan no? So this is will be June 12 Kalayaan Job Fair, no? Dahil it's Independence Day celebration. Mga ilang trabaho ang inaasahan natin para doon sa mga nakikinig at interesado mag-apply?
7: Opo. So ngayon po ay meron tayong ino-offer na 7,757 na mga trabaho.

0: po ng sales clerk, bagger, service crew, cashier. Mm. Ayun po ang mga ano natin, ang mga trabaho nag-aantay sa kanila.
1: Okay. So I would assume din na siguro, lagi ko rin tinatanong, more or less parami dyan mga on-the-spot hiring na pwedeng mangyari on June 12.
0: Yes po, ini-encourage po natin palagi yung mga companies na nagpa-participate na mag-hire on the spot po. Hmm. Para naman po doon sa ating mga aplikante ay masigasig po na dumating sa mga ganitong job fair.
1: Okay.
0: Tinitiyak naman po namin na lahat po ng company na nagpa-participate ay legitimate dahil ito po ay ini-screen po maigi ng Department of Labor and Employment.
1: Hmm.
0: Kasama rin po natin sa job fair na yan ang iba't ibang national government agencies para po makatulong doon sa kanilang mga requirements, yung tinatawag po natin one-stop shop.
1: So katulad ng mga SSS, may mga booth sila dyan? Mga
0: PhilHealth, DIR, Pag-IBIG, PSA po, dumarating din po ang PSA.
1: Meron bang kiosk dyan ang TESDA? Kung meron training na kailangan? Meron ba? Wala.
0: Meron din po. Actually po ang Caloocan City ay may sariling training center, no, yung Caloocan City Manpower Training Center.
1: Okay.
0: Kaya po pagka po ang mga applicants na nagpapatulong po sa atin ay nahihirapan mag-match doon sa kanilang qualification doon sa mga job vacancies. Nire-refer din po natin sila doon sa ating training center para magkaroon po sila ng additional skills o baka po wala silang NC2 para mabigyan po natin sila ng assistance.
1: Okay, so Ma'am Violeta, maliban ho dito sa mga binanggit nyo, yung construction workers, production workers, sales clerk, meron ba tayo mga, ito, marami kasi yung gusto nag-a-apply sa ganito, mga riders, drivers, meron din ho ba open for them?
0: Meron po, meron din po sir. Actually po, ang Caloocan City, halos everyday po, meron tayong tinatawag na local recruitment activity.
1: Mm.
0: Kung saan yun pong employer ay mismo pumupunta sa Caloocan City Hall to conduct their interview.
1: Mm.
0: I-check lang po nila yung Public Employment Service Department Facebook page, and nandun po yung schedule ng araw ng pagdating ng company at kung ano po yung mga job vacancies nila na ino-offer.
1: For now ho ba, ano ito, let's say, karamihan dito full-time o meron din kayo ino-offer? Kasi iba gusto lang ng additional job. Meron ba mga part-time job din for them if ever they're interested?
0: Po. Sir, para po dito sa job fair natin, mostly po dito ay full-time job. Opo, yung pagka po sa part-time po kasi inihiwalay po namin ang ano. Usually po ito ino-offer namin sa mga estudyante, yung ating mga estudyante na naghahanap ng mga
1: trabaho
0: po.
1: Full-time ang gusto nila, syempre, no? Talagang secured yung ano nila, income, para gano'n, di ba?
0: Apo.
1: Pero, Ma'am Violeta, meron din kayong mga jobs, let's say, open din for senior citizens, yung mga may kapansanan, gano'n.
0: Apo. Sir, ang Caloocan City po ay may partnership sa McDonald's. Every 6 months po kami ay nag-provide sa kanila ng mga service ng mga empleyado nila na tumutulong po mga senior citizens. So, meron din po kaming ilo-launch na programa para naman sa ating mga PWD. Yun pong project namin Ability Mobility, kung saan po ang i-hire po ng ating mga company ay PWD po. Baka po this month po magkaroon na po ng MOA signing ang ating City Mayor, Mayor Along Malapitan, sa mga partner companies po natin.
1: Okay. Sige, thank you very much ha, at good luck ho sa June 12, yung inyong job fair, no? Kalayaan job fair. Salamat ha, ma'am.
0: Maraming salamat din po sa opportunity na ma-announce po yung ating job fair.
1: Okay ho. Salamat. Yan ho si Ma'am Violeta Gonzalez, siya ho manager ng Public Employment Service Office dyan sa Caloocan City. Tuloy-tuloy na ho tayo at mga kasama naman natin via Zoom. Nako maganda rin itong pag-usapan dahil siya ho ay Undersecretary for High Value Crops sa Department of Agriculture. At tungkol dito sa Uber Research. Pag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin yan. Makakausap natin via Zoom si Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero sa High Value Crops Department of Agriculture. Yusek, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning! Magandang umaga kasamang Danny.

0: at sa iyong mga tagapakinig sa Aprobyan.
1: Oo, so bigyan nyo nga kami ng konting idea tungkol dito, Yusek, itong UBE research na tumataas daw ang world demand.
0: Tama po. Contextually, yung sa demand po natin tinitignan, malaki yung pangangailangan ng... may transition po kasi sa clean label na tinatawag natin, no? Yung preference for natural colorants. So, contextually, umaabot po ito ng mga $2.15 billion sa buuan, no?
1: Wow,
0: na industriya.
1: Oh.
0: At inaasahang tataas pa ito ng $3.25 billion in 2031. So it pinakamalaking merkado po ng produktong ito ay ang Europe, at syempre ang fastest growing market ay ang Asia Pacific. So saktong-sakto ang UBE, dahil ito ho ay magagamit bilang natural colorant at napaprocess natin in powdered form or in liquid form. So both ways, it can dominate or it can be a big product na pwede nating iangat. Hindi lang sa pagkain, kundi sa nutraceuticals at sa beauty products din po.
1: Oh, maganda. Kasi for coloring purposes, kasi iba rin yung lavender eh, di ba? Yusek.
0: Tama po. Diba, actually, ang lavender, yung kulay niya, no, royal, it's surprising to know na isa sa malaking merkado ay papunta sa Kingdom of Saudi Arabia, and then it goes to other European countries.
1: Okay.
0: As well. Ito po yung lumalabas sa ating SPS, yung ini-issue ng ating Bureau of Plant Industry, kung saan ito napupunta.
1: Okay, ngayon ibig sabihin lumalaki talaga, no? 2.15 billion to aabot ng mag-ilan, for something dollar ano?
0: Sa 2031 po. Sa 2031, ito ho yung mga clean label tsaka natural food market, ano po. Umaabot po ito ng tinatayang aabot ito sa 2.15 billion. In 2026, ang ating export ay nasa 3 milyong dolyar pa lang. So it's a big market. But we have to do it properly.
1: Okay.
0: Natanong niyo po kanina yung siyensya, no, yung research. Gusto ko hong bigyan ng diin yun. Dahil number one, tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa Institute of Plant Breeding ng UP, Philippine Root Crops, Northern Root Crops, para iangat ang ating kaalaman. So mula sa around 230 plus collections ng cultivars, ito ho ay pag-aaralan natin sa tatlong antas kung saan magiging kapakipakinabang ito sa ating mga magsasaka. So papasok ho dito yung production agronomy at saka stabilization ng baseline data. Ano po ibig sabihin nito? Aalamin ho natin anong cultivar, so anong variety ang pinakaakma sa bawat lugar, anong klaseng cultural management at ang yield para po ma-establish natin. Pangalawa po, yung rapid multiplication na tinatawag natin, o micropropagation. So tayo po ay kasalukuyang nagpapadami ng ilang mga varieties para pa-increase ho yung multiplier farms na tinatawag natin.
1: Okay.
0: Itong mga multiplier farms ay nakalocate po through the communities na nagtatanim na ng ube. So, mga upland farming communities po karamihan ito. Or, dili naman kaya ay mga research centers.
1: Okay.
0: Pinakamahalaga sa pangatlo po, yung extension system. Yung pagtuturo kung paano po ito itatanim sa tamang panahon.
1: So, for now ba, bigyan nyo kami ng idea, are we one of the pinaka mga malaking producer ng ube worldwide? Tayo ba? Ang Pilipinas? Ang may market?
0: Well, the Philippines.
1: Oh.
0: Isa po tayo, tama po, tama Danny, no? Isa tayo sa kinukonsider na magandang source.
1: Okay.
0: Dahil ito
1: yung galing
0: ay
1: bowl,
0: sa panahon
1: Yusek,
0: natin.
1: Yung galing sa bowl, yung yata magandang klase. Tama ba?
0: Yung Bohol po ay isa sa malaking producer natin dahil culturally ginagamit at kinakain naman po nila yun. Pero humahabol din, Danny, ano, yung national, yung ating Negros Island, yung Cordillera, Region 1, Region 2.
1: Okay. So ibig sabihin, kasi binabasa ko dito, Sa kasalukuyan, nasa 17 milyong piso ang pondo para sa research and development ng ube ngayon taon. Tapos ang target natin by next year, 2027, eh gusto natin itaas ito sa 93 million pesos. So, ibig sabihin, this is a possible lucrative market that we can, di ba, maano natin, matitake advantage, di ba, kung talaga ay isa tayo sa mga best supplier, di ba?
0: Tama kasamang Danny, ano? Yung counterpart ng government ay aabot sa less than 100 million. Pero meron tayong mekanismo kung saan ini-encourage natin yung mga private sector partners na mag-donate ng support. At medyo madami-dami na rin yung mga nangongolekta ng kanilang cultivars at pinapadami ito sa antas ng multiplier farms na ini-establish po ng High Value Crops Development Program. Kaakibat din po nito dahil medyo malaki ang funding na kailangan, Danny, given the market, ay meron tayong mga tax deductibility mechanism na inaalok sa mga private sector na magdo-donate ng kanilang mga support para lang mapalago yung multiplier farms structurally and systematically po.
1: Pero when we say private sector partners, ano to, mga businessmen na medyo involved sa mga agricultural crops, gano'n, na we can, ano mga incentive that they will get in exchange?
0: Ito po yung nandito ho tayo sa multiplier farms, ano. Meron kasi tayong project, no, na inapprove ng DepDev for tax deductibility. Ito ho yung Sustainable Agroforestry Farm Enterprise. At naglalayon po ito na i-develop yung mga tenured lands under the government's oversight at tataniman po ito ng mga pananim, no, mga binhi, kasama na rin yung ibang mga crops para magkaroon ng pagkakataon yung communities na lumaki ang kanilang mga tinataniman. So the private sector here ay yung mga pwede pong mag-donate ng inputs na tax deductible naman siya base doon sa pamamaraan at patakaran na binaba sa atin.
1: For now ba yung iba sa isa sa mga nakikita natin mga market na pwedeng ito, no, kung saan magiging produkto ng research itong Spain at saka Paris, tama ho ba, Yusek?
0: Tama po. Ang Europe ay isa sa malaking merkado dahil patuloy po nilang ini-implement yung paggamit ng natural colorant, saka medyo nag-istricto sila sa regulatory requirements. So nakikita natin na isa yan sa malaking merkado, kasama siyempre ang Middle East na nagkaroon din tayo ng dialogo nitong mga nakaraan. At ang itong free trade agreement natin na inaasahang ma-implement under the partnership ng Pilipinas at ng Europa. At ng even Canada po. So it's a global craze, I would say, na dapat ay systematiko nating pagtulungan para hindi mawala ang ating advantage.
1: So Yusek, bali ko naman ang for high value crops, no, at na bukod daw dito sa ube, meron din daw palang mataas na interest ang international market dito rin sa produkto ng kalamansi at iba, ano ba yung mga iba pang produkto na para nakikita natin may malaking value for us.
0: Tama po yung katanungan yan. Ano? Dahil nga ang preference ng merkado ngayon ay papunta sa clean label, no, or paglayo sa mga synthetic dyes or synthetic colorants, papunta po tayo sa mga produkto natin na source ng anthocyanin, kagaya ng ube. Ang kalamansi, extracts, ito rin ho yung nakikita nating isang bagay na makakatulong sa nutraceuticals. Kasama rin po dyan, syempre, yung ating taro o gabi, no?
1: Gabi.
0: Kasi ginagamit din yan sa mochi. Natatandaan nyo, ano?
1: Masarap din yun. So, pwede gabi. Oo, tama.
0: Opo. So yung root crops in general at syempre yung ating sweet potato o kamote na ngayon ay sinusulong din nating maging alternatibo sa french fries dahil sa pangangailangan natin ng mga healthy food at healthy diet, bakit naman hindi natin ipromote ang kamote since iba't ibang kulay din yan. May yellow, may white, at may ube din, no? Parang lavender ang color. So root crops will save the day and it's the most resilient crop that we can offer given the climate change challenges.
1: Oh, tama yung ano, ah, description nyo, itong mga very resilient na root crops ito, di ba? Yung gabi, kamote, tsaka hindi siya ganun, alam ko, very ano yan eh, kahit anong, di ba, klima natin eh, talagang very abundant yan eh, di ba? Sa ating kapaligiran. Tama, Yusef?
0: Tama, oh. Tama yan, Danny. Kung gusto mo mga mag-diet at magbawas ng carbs,
1: oh, diba?
0: Aba, eh, hindi nalalayo ang ating mga root crops.
1: Tsaka healthy naman eh. Di ba, Yusef? Healthy yan eh. Hindi naman, di ba, kahit makarami ka, okay lang eh, di ba?
0: Tama po yun, ano. Huwag lang masobrahan.
1: Oo. Ibig sabihin, aside sa ube, ito yung mga pwede natin na ponduhan pa ng further research. Tsaka hindi naman siya ganun kalaki, no, in terms of... gagastusin siguro in terms of research, Yusek? Oo.
0: Opo. Kasamang Danny, ang ginagawa natin ngayon ay para magkaroon ng multi-level sources of income ang ating farmers. Oo, ang ube po kasi yun. Mga 8 hanggang 10 buwan. Samantalang ang kamote, pag hinaluan mo siya, mga 4 na buwan mag-harvest ka na. Tsaka kung every week naman magbibenta ka ng talbos, meron ka ding hanap buhay. So, tinitingnan po natin yung household income para maging sustainable ito sa ating mga magsasaka.
1: Okay. May datos ka ba, Yusek, let's say, in terms of mga farmers na mabibenepisyon, itong mga nagre-raise na mga root crops na to?
0: Ang by sector po, ano, sectorally, tinitingnan natin yung mga upland farming communities kasi ho, ang mga root crops by default ay tinatanim sa mga matataas na lugar dahil ayaw nila nang nababaha.
1: Region 1, Region 2, ganyan, marami.
0: Yes po, yung climate type, sa climate type po tayo nakatingin.
1: Benguet?
0: Benguet, madami ho yan, yung ating mga
1: Baguio,
0: Ubijam, di ba?
1: Baguio.
0: Cordillera, Pangasinan, Ilocos sa Sur.
1: Tama.
0: Ano pa ba dito? Bukod po sa, syempre, sa Visayas, ano, Leyte, Bohol, Negros, and most recently, Nueva Vizcaya, saka Cagayan.
1: Nueva Vizcaya kasama rin sa mga...
0: Opo. Malaking source natin sila ng kamote.
1: Ah, kamote. Kasi alam niyo, taga Nueva Vizcaya ang parents ko eh. Kaya
0: ganun ba?
1: Nagulat ako eh. So, sabi, ibig sabihin, in terms of kamote pala, isa siya sa mga major supplier.
0: Opo. So, napakalaki ng oportunidad dahil lahat tayo ay patungo sa healthier diet, hindi po ba? So, yung dietary supplement function at yung natural food characteristics niya, itong mga makukulay na pagkain ay swak na swak para sa ating mga naniniguro na ang pagkain will be our medicine. Instead of the other way around.
1: Yeah, very interesting ang ating exchange at para dun sa mga nakikinig. Ibig sabihin, huwag natin baliwalayin itong mga root crops na to. Ito pala, potential ano natin to, no? Yeah. Income din to, di ba? Investments din para yun lang, pupondohan lang natin kung meron tayong tamang mga private partners, di ba? Pwede, di ba? Oo, worldwide, we can, this is something na mag-encourage din ang trabaho at saka karagdagang income ho sa mga farmers, lalo na sa upland, di ba sabi nyo, Yusek?
0: Tama po. Tulong-tulong po tayo dito dahil nilalatag natin ang High Value Crops Development Program bilang mekanismo no para i-offer yung gawang Pinoy para sa mundo. Under the Tatak Pinoy mechanism, we promote po yung sophisticated, high value, and globally competitive products.
1: Nako, marami salamat, Yusek, sa mga ibinahagi nyo sa amin. Thank you ho, and have a safe Sunday.
0: Thank you, Danny.
1: Okay, yan ho si Yusek Cheryl Marie, Natividad Caballero, Undersecretary ho for High Value Crops ng DA, Department of Agriculture. Magbe-break lang ho kami pero hindi pa ho tapos ang programang Aprubyan.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
5: Maaksyong barilan!
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon!
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!

0: sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Oh, bueno, balik na tayo sa programang Aprubyan at sa puntong ito ay makakausap naman natin via Zoom ang Barangay Kagawad ng Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Walang iba kundi si Wendy Caneda. Wendy, good morning. Si Danny Buenafe sa Aprubyan.
2: Good morning po.
1: Oh, maraming salamat, Wendy, ha, sa oras. Ito, bata-bata pa pala ito si Kagawad, Wendy. Oh, anyway, bigyan mo kami ng good news, ha, dahil sabi rito, eh, itong proyekto ng DNR, ha, na ano nyo, ha, na dati problema daw yun yung pagbabaha, pero ngayon na na-convert nyo to into a livelihood program para dyan sa mga residente dyan, no? So anong magandang pwedeng ano dyan, pasada natin na pwede ibigay sa ating mga viewers, Wendy?
2: Sa lugar po kasi namin, alagin po problema talaga yung basura kasi po nasa Smoky Mountain po yung lugar namin. And ayun po, na nakamulatan na ng mga residente na yung pangunahing hanap buhay ay pamamasura. Kaya ayun po, hindi na po nawala sa kanila yung ganong estilo ng pangkabuhayan. At yun po, naisip po namin noon na ang hirap po palang mag-ano ng programa kapag ganito kalaki yung barangay at ganito kadami yung nasasakupan po natin.
1: Okay.
2: So, ayun po, dahil mandato po ng ating batas ng RA na 003 na dapat ang barangay po ay may tahanan para sa mga basura. May namamahala at meron din pong dapat nagbibigay ng halaga pagdating sa basura at magbibigay ng kabuhayan para sa mga residente. Ayun po yung... napakaswerte lang po ng barangay dahil nagkaroon po ng ikot-ikot center sa ilalim po ng programa ng DNR. Ayun po yung naging way po namin para magkaroon ng kabuhayan ng mga residente sa pamamagitan po ng basura.
1: Okay, so malaking ano yun, para lang medyo malinaw sa ating mga viewers. Dati ang problema nyo, Kagawad, eh di ba, syempre pag ganyang anandiyan kayo sa Smoky Mountain, eh pag tuwing may pagbaha, may ulan na walang tigil, eh di ba, medyo mabaho rin ang kapaligiran niyan, hindi maganda, no? At medyo nagdudulot ng sakit yan sa inyong mga nasa residente diyan, di ba? So, ibig sabihin, with this program na ni-launch nitong DNR na Eco Ecot Center, eh sa ilalim ng proyekto nito ay at least katuwang, di ba, ang Korea International Cooperation Agency. Eh paano ang ano ang parang magiging ano nito, i-convert yung mga ano nyo, yung mga basura into something na pagkakakitaan, recycled gano'n na materials?
2: Opo, parang kagaya lang din po siya ng junk shop na nagpapalit po ng mga recyclables na in exchange po sa cash. Ang Iko-Ikot Center po ay hindi lang po cash po yung pinapalit namin. Nagpapalit din po kami ng bigas, gulay at recycled materials, pati din po ng e-cash. At isa pa, tumatanggap din po kami ng mga sachet na wala po sa mga junk shop.
1: Teka, mga ilan ano to, Kagawad? Mga ilan mga residente na bibenepisyuhan? Yung mga involved dito sa proyekto na to na nagre-recycle nito mga waste dito sa center?
2: Ayun po. Nung una po kasi, nakikitaan ko yung mga kananayan ng willingness na mag-volunteer para sa barangay po namin. Kaya yun, nagkaroon ng opportunity na pumasok po yung Cora Foundation sa pamumuno po ni Miss Antonetto. Siya po yung naging partner ko din sa Iko-Ikot Center. And sa tulong din po ng aming Chairman Bobby Hernani, sa support niya, pati po ng DAPS Manila, sila po ay sinuportahan at pati yung DNR, sinuportahan po ang barangay para mabuo po ang gantong klase ng proyekto. At isa pa po, ang mga beneficiary po dito ay mga kananayan. Yun po, kasi nakitaan ko sila ng willingness na mag-volunteer po sa barangay namin. At sila din po yung pangunahing beneficiaryo po ng Iko-Ikot Center.
1: Pero itong Barangay 128, ito lang ba na bibenepisyon o marami rin mga kalapit barangay ang involved din dito sa Eco-Ikot Center?
2: ayun po, no, hindi naman po natatapos sa barangay lang po namin yung kalikasan. Kaya meron po kaming, meron pong proyekto po ang Cora na sa ilalim po ng Iko-Iko Center. Nagkaroon kami ng Eco Champ na kung saan mga schools po ang kinukuhaan po namin ng mga recyclables. So, ayun po, schools, simbahan at iba pang establishmento na hinahakutan po namin ng recyclables.
1: Okay, at least maganda, maraming sektor ang involved, no? Pati simbahan, pati eskwelahan, mga estudyante, no? At nabibigyan sila in terms of a livelihood. For now ba, kamusta naman? Pag kunwari may, let's say, dumating uli na mga bagyo, hindi na ba ganun katindi ang mga baha na nagiging problema nyo dyan? Sa barangay 128?
2: Sa kagandaan po ng proyekto, nagkaroon po tayo ng mas maraming masasandalan, kagaya po ng mga benepisyaryo, mas lumakas po yung enforcement pagdating sa baha. Kunwari po, ang ulan ay tuloy-tuloy. Ngayon po, meron na pong mga taong umiikot para titignan kung ano ba yung dahilan. Basura ba? Or talagang drainage na? Or talagang ano na? Kaya ayun po, tuwing may bagyo, umiikot po kami lahat. O bago pa man din ang bagyo para po ma-prevent po yung baha. Kaya sa ngayon po, hindi na namin dinanas yung sobrang baha sa amin. Though yung barangay naman talaga namin ay hindi naman talaga ganun kabahain hanggang sobrang taas. Hindi naman talaga siya ganun kabahain. Pero sa ngayon, pag umuulan, meron na po talagang mga masasandalan ang barangay dahil sa mga beneficiaries po natin. And meron din pong mga taong na bibigyan din po ng kaalaman na ang basura po ay naging isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon po ng baha sa paligid.
1: Kaya nga, so dapat din kasi yan yung disiplina rin, di ba, among mga residente. For now, parang ang ganda ng proyekto, Kagawad, Wendy. Ang maganda sana dyan, hindi lang ma-confine lang sa barangay nyo. Ibig sabihin, ma-replicate pa sa mga ibang barangay, lalo na yung nagtatamasa ng mga problema sa baha. Na ibig sabihin, mas involved dapat ang iba rin barangay officials at kumari nga yung buong siguro kay Mayor Isko, kay Yorme, dapat pakalati nito. Ibig sabihin, maging best practices na pwedeng i-capture natin sa ibang mga barangay.
2: Opo, tama po. Kasi kung material recovery facility lang din po ang ipoproyekto natin. Malaking bagay po yun para sa kapaligiran po natin. Lalong-lalo na kung ang bawat barangay po ay may gantong klase. Magsimula na po silang mamili, magsimula na po silang mag-isip, magsimula na po silang gumawa ng strategy para po mabawasan yung kalat sa paligid. Lalong-lalo na po sa Manila.
1: So ano ba siste? Ibig sabihin para kunwari, for every recyclable na waste na nakokolekta nyo, parang may mga may mga points na kailangan buuin kayo. Yes, tapos in exchange for kunwari bigas, gulay, eco bag. So how does it work? Na ibig sabihin tinitimbang yung bawat ni-recycle na produkto na nakokolekta ninyo?
2: Opo. Nauna na po kasi kami, ang structure po talaga ng barangay namin ay 4 buildings po. Meron po kaming 30 buildings. And ayun po, sobrang medyo malaki po bawat gusali ay meron pong 120 units and umaabot sa 200 mahigit po yung residente. I mean po, 200 dami, families po per building. So ang ginawa po namin nung una ay nagdo-door to door po kami, pinakilala namin ang programa. Lahat po ng mga residenteng nakikiisa ay nilagyan po namin yun ng stickers yung mga doors nila. Ngayon po nakapag-usap kami na once kami ang aakyat sa unit mo. Dahil ang taas nga po at kawawa naman po yung mga beneficiary po natin. Kaya sabi ko, kami po ang aakyat sa unit mo at kukolekta ng basura mo, wala kang makukuhang points. Pero once na ikaw ay bumaba sa amin, may ibibigay namin sa iyo ang points mo. Pwede mong i-redeem ngayon or pwede mong ipunin. Ganun po.
1: Pero yan, yung project na Eco Ikot Center nga, more of ito, para din binibigyan din kayo, let's say, ng mga lecture o mga training how to dispose properly ang inyong mga basura, di ba? Although ito mako-convert nyo na into something na pagkain or whatever, basta disiplinado. Yung kailangan, yung kulturang ganun, discipline in disposing garbage. Tama, Wendy?
2: Yes po, tama po. Kapag yung isang residente po ay walang disiplina, napakalaking problema po sa amin.
1: Oo.
2: Ayun po. Kaya, ayun, minsan naman po ang nagiging problema namin ngayon ay nung una, yung mga mangangalakal. Kasi po nga, nagkakaroon ng mga tinatawag naming alien trash kasi wala naman kaming Jollibee, pero grabe yung tambak ng basura ng mga Jollibee. Kasi ang ginagawa nila, humahapot sa labas, tinatambak kung saan-saan. Kaya naisip din ng konseho ng barangay na magkaroon ng formal collection ng mga basura. So natutukoy namin kung itong lugar ba to ay dapat ba talagang tapunan o hindi. Doon po namin nahuhuli sa pamamagitan din po ng CCTV kung sino yung mga nag-violate po na nagtapon
1: CCTV.
2: Doon
1: na
2: galing sa mga mangangalakal.
1: Okay.
2: Ayun po.
1: So na-identify nyo rin, natatrack nyo rin kung sino yung nagbabiolate, no? So, pero for now, saan ang gagaling, let's say, kunyari, yung syempre may pondo yan, no? Para bigyan kayo ng bigas, gulay. Ito ang nagpo-provide, itong COECA, itong Korea, International Cooperation Agency, sila yung nagbabudget for that?
2: Ha? May 7 women's po tayong na bigyan po nila ng trainings. Nabigyan din po nila ng maayos sa sahod, benepisyo. At sa pamamagitan po nila, sila po yung muna nagpaunang pondo po sa Ikot-Ikot Center. And may contract po yon. If ever matapos po yung contract or wala na po silang sweldo, ibig sabihin kami na po sa barangay ang sasalo. Kami na po ang mamamahala. Kami na po ang magtutuloy po sa lahat.
1: Okay. Oo. So maganda. Kailan pa nagsimula ito? Ikot-Ikot Center dyan sa Barangay 28?
2: 2024 po nag-open, mga around October to November po yon. Then nag-boom lang po siya this 2025 kasi tinutukan po talaga namin yung proseso ng pagdadala ng mga recyclables kasi medyo nag-adjust po kami kasi sa sobrang dami nga po ng residente namin. Ayun po, doon po sa 2025 onwards po, talagang nag-start na po yung namin.
1: Oo. So for now ba, si Yorme ba, ang mayor natin, nakakausap nyo, may regular dialogue kayo para at least itong disiplina sa pag-dispose ng garbage ay hindi lang ma-confine dyan sa barangay 128?
2: Actually, sa ngayon po, hindi ko pa po nakaharap si Yorme. Pero alam ko po, napaka-supportive niya. Sa pamamagitan po ng DEPS Manila, sila po yung isa sa may pinakamalakas na enforcement pagdating po sa mga violators po ng basura. At isa pa po, sila din po yung nagpapakilala sa amin sa mga iba-iba pong pwede pang maging katulong po namin, kagaya po ng iba-iba NGOs po sa aming barangay.
1: Pero meron pa rin kayo kagawad, Wendy, na mga regular na nangungolekta talaga ng garbage pa rin dyan. Kunwari,
2: yes,
1: Monday,
2: po,
1: MWF,
2: po.
1: Mga ganun. Oh.
2: Sa totoo lang po, yung iba kong staff po ay kasama ko ngayon dahil nasa Tesla po kami.
1: Saan? Tesla?
2: Yes po, nasa Tesla po ako ngayon sa Fairview, sa Simplicity Building.
1: Aha.
2: Kasi po, meron kaming training ng hydroponics dahil under construction po yung hydroponics po sa barangay po natin. At hindi ko naman po din nahayaan na sila lang din po yung nandito. Kaya po sumama ako kasi gusto ko din pong matuto kasi at the end of the day, ako din po ang makakasama nila doon sa hydroponics po natin na greenhouse.
1: Okay, sige. Nako, Wendy, maraming salamat. Ano bang sabi mo yung area mo hindi naman binabaha ng gaano, 'di ba?
2: Opo.
1: At least pero may mga areas sa Tondo, alam ko tuwing malakas ang mahaba ang tag-ulan, bahain, no? So siguro this will effectively apply kung if ever na dandiyan din na yung ganyang Ikot-Ikot Center.
2: Opo. Apply po na Ikot-Ikot Center, Ikot-Ikot Center. Kahit hindi naman po Ikot-Ikot Center, magkaroon lang din po ng sistema yung barangay na magsimula na pong mamili ng kalakal, sachet, o kahit ano pang pamamaraan na ma-divert po yung basura sa ibang mas kapakipakinabang na produkto. At mangolekta din po ng mga biodegradable, yun po yung isa sa pinakamasasap po sa ulo sa amin dahil nga sa sobrang daming unit, sa sobrang daming bahay, yung mga biodegradables po nila, ayun nga, kung saan-saan na lang, hindi na naitatapo ng maayos, hindi na ipaghiwalay na maayos. Ang barangay po namin ay meron po tayong composting machine.
1: Sige po.
2: Na kung saan po, nagsusustain po sa Hapag Garden po natin na mandato din po ng DILG yung okay. Hapag. Na dapat lahat ng barangay ay mayroong taniman, mag-i-inspire sa mga kabataan, senior at kananayan na matutong magtanim kahit sa maliit na espasyo lang.
1: Okay.
2: Ayun po.
1: Nako, maraming salamat Wendy at good work yan. Ha? Good job. Ah, talagang swak na swak yan sa aprobyan na mga ano natin, natin gusto nating mga good news. Anyway, at least sana kumalat pa sa iba-ibang barangay ang Ecot Center, di ba? At least
2: yes,
1: palaking tulong. Okay, have a safe Sunday, Wendy.
2: Thank you po.
1: Yan ho si Wendy Canyeda, Barangay Kagawad ng Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Magko-commercial break lang ho kami. Meron pa ho tayong isang makakausap dito sa programang Aprubyan.
0: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lakas. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Okay, nagbabalik ho ang programang Prubyan. Inintay lang natin yung next guest natin, no? Na maganda rin kasi yung istorya na pwede nating i-share dito. Kaugnay nitong tatlo sila, sabay-sabay na nakapagtapos nitong licensure examination for teachers. Triplets ho sila. Ayun ako, inintay lang natin at medyo nasisira o nawawala lang yung signal. Pero alam niyo naman dito sa ating programa sa Prubyan ay kailangan, gusto natin inspiring success story dahil sa dami ho ng problema ng bayan. Eto, makakausap na ho natin sa linya ng telepono, isa sa mga triplets na pumasa sa, ito nga, sinasabi natin, Licensure Examination for Teachers o LET, L-E-T, si Bart Dominic Balido Alejandro. Bart, good morning. Si Danny Buenafe sa programa ng Prubyan.
1: Good morning po.
0: Oh, thank you, Bart, sa oras na ibinahagi mo. So, at least tatlo kayo, tama ba? Isa ka dun sa mga triplets na nakapasa nitong licensure examination sa bilang guro?
1: Apo, apo.
0: Ah, okay. So, ang kwento kasi dito na bigyan ako ay maaga pala, no? Nung kayo ay, ano pa lang ba kayo, elementarya, nung nawalang pareho nyong magulang sa sakit? Tama ba, Bart?
1: Sa mama po namin is elementary po. Tapos sa papa po is wala pa po kaming isang taon.
0: Oh, okay. Para sa pagkakataon to, makakasama rin natin yung kapatid mo, Bart, si Carl Dominic Balido Alejandro. Via Zoom naman siya. Carl, good morning. Good morning, Carl. Ready na ba
2: kailangan
0: si Carl?
2: Balance.
0: Good morning, Carl. Carl.
2: At ang hinahanap din namin is hindi kailangan
0: pumapasok na ibang audio. Bali dalawa sila makakausap natin. Yung isa sa linya ng telepono, ang isa naman via Zoom. Si Carl via Zoom. So pinipilit natin makuha si Carl. Naririnig mo ba kami dito sa studio?
3: Yes, sir. Yes.
0: Okay, kasi hindi ko nakikita pa yung kanyang Zoom. Ayan, Carl. So, bali, tama ba? Yung triplets kayo, no? Sabay-sabay kayo nag-graduate. Saan ano to? Eskwelahan?
3: Isabela State University, Ilagan Campus. Dito po sa may Isabela Province.
0: Isabela. So, ngayon ba nasa Isabela ka?
3: Yes, sir. Nasa Isabela po ako ngayon.
0: Okay. So, for now, lahat kayo, lisensyado na naguro, no? Kakaiba kasi yung naging achievement nyo, no? Kahit na bata pa kayong nangulila o orphan ng inyong mga magulang, tama ba? Lumaki kayo sa iba-ibang mga kamag-anak? Hindi kayo magkakasama?
3: Yes po. Elementary to high school, palipat-lipat ng school, and hindi din po kami magkakaklase ng mga kapatid ko.
0: I see. Pero ikaw, Carl, kanino ka lumaki? Auntie mo? Uncle mo?
3: Nung high school po, pumunta ako sa auntie ko.
0: Mm-hmm.
3: So, yung auntie ko yung nagpa-aral. And nung senior high school, another auntie na naman po. And then, nung college, dun po sa pinsan ko.
0: Okay. So, si Bart naman, nakasama natin ngayon sa linya ng telepono. Ikaw, Bart, kanino ka namang lumaki? Kasi yung isa niyong kapatid, si Ace, tama ba?
3: Yes.
0: Okay. So, ikaw, Bart, kanino ka naman? So, auntie si, si Carl. Ikaw, kanino ka naman lumaki? Bale, sino nagpa-aral sa'yo?
1: Nung nawala po yung tatay namin, kinuha po ako nung kapatid ni mama po. Kaya doon na, siya na po yung nagpalaki sa akin po. Hanggang ngayon po.
0: Okay.
1: Doon po ako nakatira.
0: Ano to, auntie mo?
1: Kapatid po ng mama namin po.
0: Kaya nga, babae, auntie mo ba? O kapatid ni mama mo as lalaki, babae?
1: So, babae po.
0: O kaya nga, auntie mo. Tapos si Carl, lumaki rin siya sa kapatid din ng parents. Ganon, tama ba? Puro auntie, uncle. Oo, pero pareho lahat kayo dyan sa Isabela ba lumaki? At naging tama?
1: Apo, Isabela po.
0: Okay, so all through the years naman, since the time na naghiwalay-hiwalay na kayo at nagpatuloy ng pag-aaral ninyo, ibig sabihin, nagkikita kayo from time to time habang lumalaki kayo. Di ba?
1: Apo. Apo, apo.
0: Okay. And then bakit naisipan nyo na isa lang yung tatahakin nyo bilang guro? Dahil ba ito ba yung medyo nakakayanan lang na financial, 'di ba? Needs eh dapat ano rin, siyempre tututukan din yung ano eh, 'di ba? Yung financial capabilities, 'di ba? Oh, Carl, ikaw muna, Carl, sorry. Oh.
3: Yes po. Bale, meron naman po kaming mga preferred na choices ng mga programs noon, kaso mabigyan po financially. So, yung education po yung kinuha namin. And parang yun na din po yung rason kung bakit yun po yung kinuha namin. Mainly dahil po sa financial constraints din po.
0: So may tanong ko lang, Carl. Bali, ilang taong kayo nung mawala ang mga magulang nyo?
3: Mag 1 year old yata kami, sir, nung namatay si Papa. And si Mama naman po, grade 5 po kami noon nung nawala po siya.
0: Ah, I see. Talaga mga bata pa talaga kayo, no? So dahil pareho sila nawala at a very early age, lumaki kayo sa mga kanya-kanyang mga auntie, bali, uncle, pati si Ace, ganun din. Hiwalay din sa iba ring auntie siya o uncle.
3: Parehas po sila ng auntie ni parehas po sila ni Bart noon, sir.
0: Magkasama si Bart at saka si Ace, tama? Ikaw na hiwalay, yes, Carl. Okay.
3: Yes po, sir.
0: Okay. So ano ang pakiramdam niyo ngayon? Bart, at lahat kayo ay professional na, nakatapos kayo ng bilang ano, 'di ba? Guro, 'di ba? Bart.
1: Siyempre, saya po, thankful din po. Siyempre po, parang sa lahat ng challenges and na na-encounter po namin, ito na po kami ngayon, professional. Ganun po.
0: Kaya nga eh. So,
1: thankful and blessed. Ganun po.
0: Okay. Galing ha. Magaling ang diskarte nyo. Hindi kayo nawala ng pag-asa. Ibig sabihin, para doon sa mga nakikinig sa atin, eh ba, ma-inspire naman kayo dito sa tatlong magkakapatid na to, na kahit na hindi naging balakid yung wala silang mga magulang nag-guide sa kanila. Pero for now, di ba, teacher na sila. So ngayon, ano ba, sa Isabela kayo, ano ba plano nyo? Diyan na kayo sa Isabela magtuturo na rin?
1: Opo. Dito na rin po kapag ano may may opportunity na ano po. Kapag may opportunity po, grab na po agad and yun po.
0: So ang plano niyo diyan lang sa Isabela, walang planong let's say magpunta ng Metro Manila o mag-abroad. Lahat kayo, Bart, Ace at saka Carl, tama?
1: Sa akin po, parang ano, nagbabalak din po sa ano po, abroad if ever.
0: Okay. Nako, dahil kapusta tayo sa oras, pero maraming salamat sa ibinahagi ninyo ha, dahil swak na swak yan eh, dito sa Apruvian, yung mga kwentong ganyan na inspiring at pasasabi natin success story ho ng ating mga kababayan. Maraming salamat ha, Bart and Carl.
1: Thank you po.
0: Okay, yan ho si Carl at si Bart, ha? Tatlo ho sila, mga... Sabi natin triplets, ha, 'di ba? Sabay-sabay na nakapasa sa licensure examination for teachers. Okay, ayan na naman ho, nagtapos ang ating makabuluhang programang Apruvian. Magbabalik ko ako next week, ha. Danny Buenafe po. Bye-bye.
4: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Apruvian sa DZMM. Apruvian! Balitang ngayon mo lang malalaman.
5: Anong ganap?
4: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
5: Anong ganap?
4: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
5: Anong ganap?
4: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning mga kapamilya. Good morning partner.
1: Good morning partner.
0: Magandang umaga po sa ating lahat mga kapamilya. Happy happy Sunday. It's June 7, 2026. Gising bango na po yung mga may pasok gaya namin ni partner this Sunday. At syempre po yung mga magpapahinga for today. Aba, congratulations po. At
1: aba, congrats talaga.
0: Keep it up dahil may panibago na naman po tayong linggong haharapin simula bukas araw po ng Lunes. Pero bago yan ay syempre samahan niyo po muna kami sa isang oras ng balitaan at balita. Wow. Ah, dalawang oras pala, sorry. Nasanay ako pag Monday to Friday. Samahan niyo po kami hanggang 8 o'clock dito po sa programang Anong Ganap?
1: Good morning mga kapamilya. Ako po si Victoria Tulad at kami po ang inyong kaserbisyo at kabalitaan tuwing weekend. Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang walang kinikilingan. Iba tumawid. I-follow at i-like na po ang official DZMM Teleradyo Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan.
0: Syempre dito lamang po yan sa DZMM para po sa mga balitang kumpirmado at sigurado. Kaya mag-follow at mag-like na po kayo sa aming mga official social media pages at DZMM Teleradyo. At syempre, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil mahalaga po ang boses ninyo mga kapamilya at kaserbisyo. At promise, babasahin po namin yan later.
1: Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa aming mga social media accounts, sa ating pong Facebook page, sa ating pong YouTube na meron ng 1.4 million subscribers.
0: Wow! Keep on coming po dahil active po kami magbabasa ng mga mensahe. Of course, kapag may panahon at kung meron po kayong mga komento sa ating mga pag-uusapang ganap this Sunday, syempre, ipapaabot din po namin yan sa ating mga panauhin.
1: Huwag maging outsider, laging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: anong ganap!
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, partner. Handa na ba tayo sa panibagong linggong papasok?
1: Hindi pa tayo.
0: Well, para po sa iba sa ating nag-aabang doon sa mga pinakahuling ganap sa Senado, medyo nakakapagod na po, ano? Pero syempre, patuloy nating babantayan yung mga kaganapan dyan hanggang sa magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng clarity, magkaroon po ng
1: resolution.
0: Resolution. At para mas makausad po tayo doon sa mga iba pang mas mahahalagang dapat pag-usapan dyan sa Senado.
1: Oo, lalo na po. At simula na rin po uli ng pasukan.
0: Bukas,
1: June 8, back to school na po tayo. At napakaraming issue pa rin po, napakaraming problema pa rin sa edukasyon na dapat matugunan.
0: Dito mga nakalipas na araw, may mga nakausap tayo, mga resource person, di ba? Mga experts, mismo mga teachers, even mga officials na may kinalaman po sa back to school. Pero all in all part, magkakaalaman lang tayo niyan bukas kapag nagsimula na po yung pasok.
1: Yun naman yung usual problems. Kulang na classroom. Although alam naman natin tinutugunan na rin yan dahil pwede na magpagawa, di ba? Yung mga LGU mismo makipag-partner, di ba? Pero syempre, kulang pa rin. Yung sweldo ng mga teacher, yung reading comprehension,
0: correct,
1: yung literacy, nako.
0: Yung learning crisis. Kaya hanggang 8 o'clock po kami ngayon ni partner. Bukas po ang aming programa para sa Department of Education para makuha lang natin at least yung kanilang panig bago mag-start mismo yung pasok bukas ng mga estudyante. Ano po? Pero sa oras sa 6:06, balikan po muna natin ang ilang malalaking ganap sa Magdamag.
2: Anong ganap?
0: Mga senador na dumalo sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block posibleng maharap din sa asunto kaugnay ng testimonya ng mga dating driver bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Paano at bakit nangyari yun?
1: Kasi nga 'di ba hindi kinikilala ng Gatchalian Block, ng Malacañang, ng iba pang mga institusyon yung nangyaring pagdinig/pulong dahil nga hindi iyon umano ang Blue Ribbon Committee. Wala ngang mga staff, di ba? At doon sa pagpupulong na yon or sa pagdinig na yon ay lumabas yung mga alegasyon na di umano ay hindi naman substantiated, na ang target lamang ay manira ng ibang tao, ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga opisyal. Kaya pinag-iisipan ng iba, gaya nila Senator Tito Soto, kung dapat masampahan din ng kaso yung mga nasa likod ng pagdinig slash hearing slash meeting na yon. Kasama niya yung mga senador.
0: Kahapon para nakita ko pang nag-Facebook live ulit si Senator Alan Peter Cayetano at hinihimok pa niya yung kamilang panig, yung bagong majority block, kung pwede na natin tawagin, na makipagpulong, mag-usap daw sila para mas magkaroon ng malinaw na direksyon kung ano bang nangyayari ngayon sa Senado.
1: Nako, ang narinig ko naman ay parang binalaan niya o nagbigay siya mensahe kay Senator Sherwin Gatchalian na acting Senate President nung kabilang block. Sabi niya huwag magpagamit dahil meron daw mga individual, may mga grupo na syempre may mga sariling agenda na baka gamitin si Gatchalian.
0: Ay, kung malalaman po natin yan again bukas kapag nagsimula po yung Blue Ribbon Committee hearing naman ng Gatchalian Block, kung saan ang mangunguna ay si Senator
1: Erwin Tulfo.
0: Erwin Tulfo.
1: Bilang kanilang chair ng Blue Ribbon Committee.
0: May mga inaasahan bang malaking tao bukas, partner?
1: Ang nandun kasi sa guest list nitong For Tomorrow ay the same people na nandun sa guest list nung Cayetano block. So, aside from former Speaker Martin Romualdez, nandun din yung 18 na, ano tawag natin?
0: Maleta Boys.
1: Maleta Boys slash former bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Tapos may mga ilang ahensya ng pamahalaan, DOJ, DPWH, Ombudsman. So same people. Ang problema, ang tanong nga is kung attend rin ba talaga yung 18 na yon. At kung wala yung 18, sino ang magsasalita doon sa pagdinig?
0: And what does it say kung hindi sila umattend bukas, hindi ba? Kailangan, kumbaga meron din pressure dito sa mga individual na ito para patunayan na talagang hindi sila ginagamit ng kung sino mang politiko o ng kung sino mang partido para lang manira. Kailangan patunayan din nila bukas na may palinindigan sila sa mga sinasabi nila at totoo yung mga akusasyon nila laban sa mga opisyal na pinangalanan nila doon sa unang pagdinig.
1: Correct. Kasi kahit sino pa yung nakaupo doon na senador na nag-lead, nag-preside, kung totoo yung sinasabi nila, kaya nilang isubstantiate, kaya nilang panindigan. Kaya ang inaasahan nga is darating din yung 18, pati na yung kanilang counsel na si Atty. Levito Baligod.
0: Panindigan po ninyo yan, ha?
1: Parang pagmamahal lang.
2: Anong ganap?
0: Naipasok kayo? Totoo naman, pagmamahal sa bansa.
1: Diba? Lalo't mag-June 12 na.
0: Araw ng kalayaan. Maayos kayo, ha?
1: Reklamong libel at cyber libel isasampa ni na Senator Soto at Senator Tulfo laban nga po doon sa 18 ex-bodyguard ni Zaldico. Si Senate President Soto kasi at si Senator Erwin Tulfo, nadamay din sila.
0: Correct.
1: Di umano ay tumanggap daw po sila ng mali-maleta na mayroong lamang pera. Pero pinabulaanan na po nila yan. Sabi nila, hindi pa nga sila senador nung panahong yun. Kasi parang
0: yung timeline na sinasabi. Oo. At kahapon din, di ba, nakausap natin si Congressman Zia Alonto Adyong na pinangalanan din doon sa testimonyo ng 18 Maleta Boys na pinag-aaralan ding magsampa ng reklamo.
1: Nako. So, lilipad na naman ang mga cases. Kasi dati, ang sinasabi nila, hindi nila dati naman na kasing accusations ito. Hindi nila pinapansin kasi puro press con. Pero kasi dito sa nangyari sa Senate last week, parang medyo na kailangan din namang i-recognize na parang na-legitimize siya. Kasi nangyari siya sa Senado, mayroong mga senador na naroon, sila yung nagtatanong. Si Senator Alan Cayetano pa yung nagpa-oath doon sa mga testigong iyan. So, hindi na siya pwedeng isantabi na lang, i-brush off na lang. Kailangan mo na talaga siyang i-address. At ito nga yung balak nila nung iba magsampan ng kaso.
0: Lalo pat mga high profile din ng mga opisyal yung pinapasok.

0: Biskaya ililipat na sa kustodiya ng DILG kasunod ng inilabas na warrant of arrest. Ang naglabas ng arrest warrant partner ay ang Bulacan. Bulacan RTC.
1: Yes, kaugnay ng anomalous flood control projects pa rin. At akala nga namin nung Friday siya kukunin mula sa Senado dahil may arrest warrant na raw. Pero baka may mga inaayos pa, kaya bukas po, Monday, mangyayari ang arestuhan dahil nasa Senado pa rin po nakadetain si Ginoong Curly Biskaya. Hindi lang natin alam kung ano oras darating yung CIDG. Possible CIDG.
0: Ihanda natin ang isang mahabang Lunes, isang mahabang panimula po ng linggo sa trabaho, lalo na po yung mga kasama natin magko-cover ng iba't ibang story. At syempre yung back to school na isa rin pong mahalagang story na kailangan bantayan bukas. Pero dito part ang nabalabas dahil Manolos RTC ang naglabas ng arrest warrant. Ibig sabihin ay sa Bulacan din ba sa maikukulong?
1: Possible. Kasi doon final yung case
0: Parang may kinalaman ata iso kinalaman ito doon sa isang flood control project sa Bulacan.
1: Oo. Pero yung asawa ni Ginoong Biskaya ay nasa si Mesara Biskaya.
0: Ay nasa Cebu. Yes. So, para naman sa hiwalay din na kaso may kinalaman sa flood control sa Davao, pero apparently siya ay ikinumit sa Lapu-Lapu City.
1: So I guess hindi naman siya itatransfer, diba? Kasi nandun na siya. Eh kasi panibagong case pa to. Probably,
0: well, depende pa rin ito doon sa mga magiging abogado rin or sa panig na mga complainant or ng panig na mga Biskaya, dahil ito ay isa pa lamang doon sa mga kinakaharap nilang reklamo, di ba? Marami yung pending na cases sa kanila at sa iba't ibang mga lugar ito dahil iba't ibang mga flood control projects ito So, kung magiging magulo din sa later on dahil syempre iba't ibang mga korte, ipatatawag sila sa mga pagdinig, baka dumating ang panahon na kailangan i-consolidate at ilipat ng jurisdiction.
1: Ito partner, ang sabi, yung proyektong involved ay rehabilitation ng river construction structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan.
0: So, ang daming mga flood control project na nasilip sa Bulacan nun, hindi ba? At isa pa lamang yan doon sa may nagbungang kaso.
1: Di ba meron pa sa Mindoro? Ang dami rin sa Mindoro. Ang dami pa hindi yata
0: ang
1: na.
0: Pa.
1: Kasi Visayas, wala pa nga masyado. Mindanao, di ba? Puro parang Luzon pa lang yung talagang nauungkat. So, malaki pa to. Sobrang laki pa nito. Sana talaga ay ma-resolve agad, pero alam naman natin matagal-tagal
0: at ito
1: yung
0: sana yung ito sana yung pinagtutuunan natin ng lahat ng pansin ngayon, hindi ba? Hindi yung gulo sa Senado, hindi yung palit liderato diyan sa mataas na kapulang. Ito sana ito sana kasi nabitin tayo noong natigil ang investigation early part, diba? At itutuloy na sana ngayon.
1: Hindi pa nga rin tayo tapos sa oil crisis
0: Correct.
1: Andiyan pa rin siya. Kaso talagang lahat po ay tama ba? Tapos meron din tayo yung UN.
0: Yes.
1: Yung UN seat.
0: Security Council, a non-permanent seat. Unfortunately, hindi po nakakuha ng pwesto ang Pilipinas. Nanaig po ang Kyrgyzstan at para nga sa Malacanang, maaaring nakaapekto yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas para magbago din yung tingin sa atin ng ibang bansa at suportahan dun sa ating target na pwesto.
1: Kasi di ba nakailang round ng voting? Tapos kada round, pababa ng
0: pababa ng pababa Nakakalungkot.
1: Oo nga sayang Para akala mo baka may mahikayat pa para sa atin. Kaso hindi, lalong nababawasan. So, baka nga
0: pinirepotasyon natin. At matagal na kampanya ito, partner, kasi last year pa ito pinag-uusapan. At coming into this year na naging chairman ng ASEAN ang Pilipinas, akala nung ilan, malaki ang chance ang makakuha tayo ng pwesto. Pero hindi rin po pala.
1: Ang lungkot. Tanong din natin kay Yusek
2: Anong ganap?
1: Mga tindahan ng school supplies sa Baclaran, ininspeksyon ng DTI, last minute na pamimili na uniforme at gamit sa eskwela hindi natinag ng pabago-bagong panahon.
0: Ayo, kasi kahapon umulan, umaraw, umambon.
1: Malakas, parang patak-patak lang. I'm not sure sa ibang lugar
0: dito
1: po.
0: Dito sa QC, nung umaga lang, partner, hanggang until after ng program natin. The rest, medyo umaraw-araw naman.
1: And I'm sure may mga habol pa rin po today. Kaya hopefully ay mas maganda naman po ang lagay ng panahon at hindi naman po magtaas bigla ang presyo ng mga paninda.
0: Sabi ng DTI sa atin ng isang araw, isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit bumaba rin yung presyo ng mga school supplies, kasi batid din ng mga tindero na meron ang naranasang krisis. Kaya ikinonsider din nila yung pamimili ng mga magulang.
1: Kasi kahit naman anong taas mo niyan, kung wala namang pambili yung tao, wala
0: talaga. Malulugi din sila sa kanilang puhunan. Kaya yung mga mga parents po, gaya ni partner, kung may mga hahabol pa po no, na mamili ngayong araw, ingat po.
1: At maghabol na rin po tayo ng pahinga bago po.
0: Oo.
1: Bago po.

0: talagang pagising, ang bakbakan para makapasok ang mga bata.
1: Lalo na dun sa mga first time na batang papasok sa eskwela, hindi ba? Kailangan po na napakahabang pasensya po para sa ating mga chikiting para hanggang sa masettle natin silang maging komportable sa paaralan.
0: Ako, pero exciting yan. Nakakatawa yung mga bata.
1: May mga naman nakakatuwang story din tayo nga abangan bukas sa mga paaralan na po. Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa Magdamag. Antabayan na po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Siyempre, kami pa rin po yan ni partner.
0: Yes!
2: Anong ganap?
1: Sa oras na 6:18, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Linggo.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Dahil kasama na po natin si Ma'am Grace Castaneda, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ma'am Grace, magandang umaga po.
0: Good morning po.
4: Magandang umaga din po, Sir Christian and Miss Victoria. So ngayon nga po, yung habagat ay naka-apekto pa rin sa Northern at Central Luzon. Posible pa rin po yung bugso ng mga pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala dito po sa Metro Manila, Cordillera, Mississippi Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, maging sa bahagi din ng Cavite, Batangas at rest of Ilocos Region, magiging maulap naman po yung ating kalangitan. Mataas pa rin yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country naman po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly sa hapon at gabi, dulot naman po ng mga localized thunderstorms. So ngayon, wala po tayong minmonitor na nabagyo or LTA na maaari po maka-apekto dito sa ating bansa. Ngunit may mga cloud cluster pa rin po tayong binabantayan sa labas ng ating area of responsibility, bandang silangan ng Mindanao. So, monitoring po tayo dito sa area na ito sa possibility na magkaroon po ng defined circulation yung mga cloud clusters natin. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
1: Ma'am Grace, nabanggit ninyo na may ilan lang mga areas na makakaranas pa rin ng panakanakang pag-ulan. Gaano kalakas na ulan po ba yung ine-expect din sa mga lugar na yon?
4: Sa area po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur for today, possible pa rin po na meron tayong 50 to 100 millimeters of rainfall. But tomorrow and sa mga susunod na araw is less na po yung mga pag-ulan natin dito sa areas po na ito.
1: Yung may binanggit kayo ma'am kanina sa may area ng Calabarzon, uulanin din, tama po ba?
4: Tama po sa may bahagi po ng Rizal, Cavite at Batangas, possible po na may mga scattered na mga pag-ulan din po tayo. Dala pa rin po ito ng habagat. So generally, any time of the day, possible po yung mga pag-ulan natin.
1: At malakas yan ma'am at matagal.
4: Hindi naman po siya yung tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, but at times po possible may mga malakas po tayo na may period na malakas po yung mga pag-ulan natin. But generally yung throughout the day hindi naman po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan nito.
1: Natanong ko lang kasi pupunta akong Cavite mamaya Para maplano ko lang.
4: Opo.
0: Ma'am, tomorrow dahil nga po pasukan, ano po inaasahan nating lagay ng panahon?
4: Tomorrow naman po, less na po yung mga pag-ulan natin for most parts of the country. Compare po nitong mga nakarang araw, but for the area of Ilocos, Ilocos region, also sa Cordillera and Mississippi region, maging sa ilang area din po ng Calabarzon with or ng Zambales and Bataan, doon po expect natin maulap pa rin yung kalangitan natin and possible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan. But dito po sa Metro Manila and most of the country, kung may mga pag-ulan po tayo, mostly yung sa hapon at gabi pati sa madaling araw na mga period po ng mga pag-ulan.
0: Okay, kasi di ba every year parang napapanood din natin na inuulan talaga yung pagbukas ng klase, yung return to school, yung back to school. Kaya ano po ha, lagi po tayong umantabay sa advisory ng Pag-asa. Ma'am Grace, maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Happy weekend.
2: Anong ganap?
1: Si Ma'am Grace Castaneda ang ating Pag-asa weather forecaster. Ayan po ha, yung mga binanggit na areas ng Pag-asa.
0: Yung Cavite ha.
1: Yung Cavite. Pati yung dito sa Metro Manila din, partner, pinag-uusapan nga natin mga last minute na mamimili ng mga gamit. Magdala na rin po kayo ng payong. Kahit po kung nakikita natin na medyo maulap, mukhang hindi uulan, talagang ano lang, maulap lang. Pero para lang sigurado magdala po ng payong.
0: Oo, mahirap naman magkasakit po ang ating mga anak. Lalo pagpapasokan na po. Lagi pong maging handa.
1: At lalo ang mga magulang na araw-araw pong maghahanda sa pagpasok ng mga bata. Kailangan
0: mo, ganun pasok talaga ng mga
1: extra
0: bata.
1: Ano.
0: Yung si Danny, 7 o'clock.
1: Oh my God.
0: naisip ko nga, bakit nga ba 7 o'clock ang, bakit ganun ka-araw?
1: Pero hindi ba nung time natin, ewan ko sa inyo, partner, ha?
0: Ha, recent lang.
1: Hindi kasi sa amin, as early as 6 o'clock naman before.
0: Ang pasok niyo?
1: Ang pasok,
0: sa amin, 7. Bakit pa ganun pa aga?
1: O baka depende yun sa mga eskwelahan, ano? Kasi lalo pa ngayon na ang daming mga nag-i-enroll na estudyante, di ba? Ang daming, may punto nga, di ba, na shifting na ang klase.
0: Ako, minsan nga, di ba, tatlong shift pa yata.
1: Oo, pinagkakasya para lang ma-accommodate lahat ng estudyante.
0: Ay, good luck po sa lahat nating kaguruan, sa lahat nating mga estudyante.
1: At panigurado po bukas, magbabantay ang DZMM at ABS-CBN sa pagbubukas ng klase. Abangan po ninyo yung mga updates bukas sa pagbabalik-pasok po ng ating mga bata.
0: Pagpapatiin lang natin ng mabilis yung mga kasama na natin sa YouTube. Naku, marami na po sila. Kumakaway si Miss Nona Damian, si Tiger Lily, si Renato Otaner, si Miss Elsie Balion Florentine, si Pashal Gala, at si Seize the Days.
1: Siyempre, binabati rin natin si sina Sir CEO ng Toronto, Canada, at ang kanyang katandem na si Jill Borjal. Magandang umaga.
0: Natulog pa kahapon nung tayo ay bumati daw.
1: Ginigising nga eh.
0: Sir CEO.
1: Good morning, Jill, at good morning po,
0: good
1: Sir
0: morning.
1: CEO. Happy Sunday.
0: Si Emiliano Goyo, nanonood po mula sa Masagana, Pandi, Bulacan.
1: Si Ma'am Nida Ronquillo, bumabati po ng good morning mula sa Santo Tomas City sa Batangas. And speaking of Batangas, binabati rin natin si Jonathan Dimaano and family sa Batangas.
0: Sana mamit kayo si Jonathan Dimaano.
1: Sali pa. At si Ma'am Demi Melissa Malabanan and family dyan din sa Lipa, Batangas.
0: Good morning! At andyan din po si Ruprecht Cruz na nagsasabi ng happy and blessed day. Si Louie Basco ba? Nabati na
1: Hindi pa. Louie!
0: Isingin po siya habang pabiyahe Pangasinan at birthday niya bukas.
1: Wow! Oy, advance happy birthday Louie! Enjoy your trip.
0: Oo nga.
1: Enjoy your trip. Ingat sa pagmamaneho.
0: Hindi ko lahat ng programa babatiin si Louie Basco.
1: Oo naman, syempre. Oo. Suki natin yan si Louie. Good morning at happy birthday, Louie. Si Erwin Dulfo, nanonood daw everyday. Thank
0: ano,
1: you.
0: Erwin?
1: Si
0: Erwin
1: Andy
0: Dulfo?
1: Dulfo. Oo. Andy Dulay ng Taiwan, nanonood din sa atin. Good morning. Si Mama Maria Lyra Estares. Good morning po sa atin kay Lyra. At si Yolanda Salvador watching from Baguio.
0: Oy,
1: ang dami na nagpapa-attendance check sa amin. Hanggang 8 o'clock kami ni partner. Kaya keep on coming lamang po sa mga pabati at greetings
0: at
1: natin.
0: At nandiyan si John G. Paculba at si Miss Sara Los Angeles. Nako ma'am, thank you so much. Si Rudy Cabalbal.
1: Thank you.
0: At si Josh Kyle Eldip, official. Maraming salamat.
1: Good morning. Kay Renato Mendez, pinapa-shout out ang Galoy family. Nick Salazar ng Bacoor, Cavite. Watching daw sila ni Nick and Gladys Salazar. Melchor Jerome Pesebre ng Taiwan. Good morning. Tiger Lily, Lynn Polanco from Sydney. Good morning.
0: Good morning. Last na lang, si Dr. Jorraine Pangilinan Verso sa happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Maraming salamat po sa pasensya na rin sa aming pag-iistorbo lagi sa inyo. Wishing you more success and bountiful blessings mula po kay Hermon Rosales at sa iyong hobby na si Nino Verso.
1: Thank you po. Good morning. Happy Sunday. Sa aming pong pababalik, simulan na natin ang talakayan dito po sa programang
2: Anong Ganap?
3: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
5: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
8: Teritoryo ko ito.
7: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang di ka aayaw. pinilit na kapata. Tingin ng balala tayo. Maaangas na sagutan.
2: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
8: Sorry, kailangan ng patayin.
9: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
7: May tulang yan sa sino mo. Ari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
13: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Super sarkastikan!
19: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
20: Tabla-tabla muna, tol.
18: Super sa katatawanan.
21: Okay na ba to? Huh? Ito pa!
18: Oh. Super pati sa pogi points.
22: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
21: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic!
18: Super sa lahat ng hanap mo.
21: For everybody!
18: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
23: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
24: Ngayon, magbababa ka ng batas na
0: limitado.
1: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas
4: at masasayang usapan.
1: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
0: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
1: Leia?
0: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
20: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamit.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
24: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
25: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
27: Ano yun?
28: Shooting star.
27: Ah! Ano yun?
28: Falling star.
26: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
29: Natutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
26: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you.
29: Chocolate yan, imported.
26: Yan ang Tatak Dolphy.
30: Muscle yan, om.
26: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
31: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
32: Lupit naman nyo.
26: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
33: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
34: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
35: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
36: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
37: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pari.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
38: Nakaupulang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
39: Hi. Good morning, class.
40: Ang mga una mong minahan na pelikula.
41: Lumawak ang aking imagination.
40: Magaling! Nangunguna sa umaga.
42: Punta naman ang nakita mo!
43: Slow down!
40: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
44: Wala ka ng alalhanin.
40: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
45: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
46: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. una sa balita, una sa public service.
0: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
1: Sana nasanay ko dyan!
0: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
2: Say hello to Marian.
4: Hello, Lola!
5: Cute, no?
0: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
6: Patay ka ngayon.
7: Sinong babatayin mo?
6: Ako!
0: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
8: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
0: Sure kang tatawa ng tatawa.
9: Neta ba ako?
10: Isn't it fantastic?
0: Yes! Sinetawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.

0: Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Grabe talaga mga nangyayari sa bansa, partner.
3: Oo, grabe talaga. Pero ang pinakamahalaga ay makahanap tayo ng isang taong makakasama sa atin, di ba? Makakapagbigay sa atin ng lakas.
2: Sige, push mo yan. Nagbabalik po ang... Pinisinok. Ay, piwipiyok. Nagbabalik po ang... Anong ganap?
3: Diba, Zach, no? Zach, oh, tamo.
2: Sa pinagpapawisan ako, partner, mamaya na yan. Sa oras po na 6:29, partner, manghintay ng update doon sa mga nangyayari sa ICC dahil mukhang talagang tuloy-tuloy na yung paghahanda sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil po meron silang nag-hire, di ba? On search po ngayon ng ICC ng mga
3: interpreter.
2: At gaano ba nga ba kahalaga yung pagkakaroon ng mga interpreter ng ating lingwahe mga Pilipino para mas maintindihan po natin yung mga mangyayari sa trial ng dating Pangulong Duterte. Kasama na po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR, NUPL, si Attorney Maria Cristina Conti via Zoom. Attorney Chrissy, good morning. Welcome back.
3: Welcome back, ma'am.
4: Good morning.
2: Good morning po. Kamusta po, Attorney Chrissy?
4: Okay naman. Naghahanda na ba kayo sa translation?
2: Oo nga po eh. At maraming naging interesado dito sa announcement ng ICC.
3: At malaki ang sweldo ha.
2: Oo.
3: 5.1 million.
4: Tama.
3: Pesos a year.
4: Sa hirap ng buhay ngayon.
2: Opo, pero
4: so nakita ko nga, ngayon ko lang na-translate or na-convert yung pera. Pero take note din na mahal kasi ang... living expenses.
3: Correct.
4: Doon. At itong trabahong ito ay doon po nakabase.
2: At syempre, hindi rin madali yung magiging trabaho, of course. Diba? Kung makakatanggap ka ng malaking sahod doon sa trabaho, yung gagawin mo ring responsibilidad ay napaka-laki rin. So, siguro, simulan natin yung discussion doon, Attorney Chrissy, ano? Para po doon sa mga nag-a-apply na maging interpreter dyan sa ICC trial, ano ba ang magiging papel nila? Bukod sa, of course, pag-i-interpret nung sasabihin ng mga mangyayari po doon sa korte.
4: Actually, yan yung medyo bago. Dahil nung una, meron naman talaga silang panawagan na for interpreters, pero ito ay para sa mga papel. So, ito yung tipong bibigyan ka papel o balik mo sa akin after a week. Itra-translate mo either affidavit ng testigo, either application form ng biktima na sinubmit ng sa VPRS para mag-participate. Ito yung term na ginamit nila. So, parang live interpretation, consecutive, or shushutage. Yan. Yung shushutage.
2: Shushutage.
4: Ito yung, shushutage interpretation. Ito yung parang pabulong. Na, kunyari, habang nagsasalita ka, this is what she is saying, ganito. So, yung pabulong. Pabulong at kumbaga live translation, ito ang magaganap sa trial mismo. Ito ang medyo bago doon sa requirements dahil noong mga nakaraan, mas hindi itong klase ng translation. Kasi sa ICC, kung napansin nyo, meron pong channels yan. At isa sa channel nila ay French. Kaya kung French speaking po kayo, pwede niyong masundan live yung translation. At maski yung legal team, kung hindi sila marunong ng English, pwede nilang sundan kung anong nangyayari live through this translation. So it's two ways, both yung live translation na speaking, tapos may translation din doon sa sa written. Pero yung written, mas AI, gumagamit na rin yata sila ng AI ngayon.
3: So attorney, nasa website yan, kailangan mo lang piliin kung anong channel yung gusto mo para halimbawa ang maririnig mo ay Filipino o kaya Cebuano?
4: Dapat, pero hindi pa po aprobado yung channel ng Filipino.
3: Okay.
4: Yung Tagalog dub o kaya Cebuano dub. Kasi wala pang translators. So, sinabi naman po ng registry na talagang balak nila, may plano sila kasi may translators na sila pero hindi pa handa o baka hindi pa yun yung mismong trabaho, yung live translation.
2: Apo.
4: Kaya nagbukas sila ulit. Ang deadline po nito ay next month, July 4. July 4 ang deadline ng para sa gustong maging translators sa ICC. May ilan silang position ang tawag nila isa, para-professional interpreter. Eh, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng para-professional. Pero palagay ko, ito yung tipong kahit hindi ka talaga yung super, super interpreter. At sabi nga dito, kahit may law degree lang eh, pwede na. Basta marunong kang mag-Tagalog, of course, ng, or Cebuano, or taga or Filipino, and English, of course. Tapos yung isang position is associate court interpreter. I would suppose ito yung mas permanent na position doon. And of course, meron pa rin sila hanggang ngayon na panawagan for freelance interpreters.
2: Apo. Gaano, ito pong paghahanap ng ICC ng mga interpreter para po sa kaso ng dating Pangulong Duterte, ito po ay for the trial. Hindi pa po ito kasama, hindi kasama yung mga ganap or mga proceedings leading into the trial. Sa trial lang po sila magfa-function.
4: Mukhang kasi, or actually next year, kasi sinabi din naman ng registry, handa sila, at napag pinaghahandaan nila to, na by January 2027, merong at the least Filipino or Tagalog translations.
2: Opo.
4: Kaso, hindi abot yung November 30 natin.
2: Yes.
4: Kaya siguro baka doon wala pa, pero pag patak ng January, meron na. Hopefully kung maayos nila itong admissions o pagpasok ng mga bagong interpreter, eh kung kakayanin, including their training, kung kakayanin by November.
2: Opo. Nabanggit niyo, attorney, na parang first time ito kasi before ang mga interpreter ay para sa mga documents. So ibig sabihin po yung mga iba ring cases na hinawakan before ng ICC para sa ilang mga high profile na mga suspects sa ibang bansa, wala rin silang mga interpreter ng language sa mga proceedings, sa mga trial.
4: Ay, meron. So una, ang language, ang official languages ng court ay English at saka French.
2: Mm-mm.
4: So maayos yung interpreters nila in place dapat. Itong nakaraan, may nagsabi sa El History trial, taga Libya yata ito, o taga Libya. Sabi nung lawyer niya, ang naiintindihan ng akusado ay Arabic. Arabic is one of the six languages of the UN. Magpinsan ng UN at saka yung ICC. Kaya parang napapaisip yung ICC ngayon. Oo nga, no? Baka hindi na lang dapat French lang. Nung nagkaroon din ng ibang mga kaso, napilitan silang magkaroon ng translations from the African languages at pati yung mga dialect minsan. Nakaranas ako noon ng three steps yung interpretation. Parang ang interpretation, for example, sabihin na natin, Cebuano, itatranslate to Filipino. Tapos from Filipino, itatranslate to English.
3: Oh.
4: So ang medyo, quote-unquote, mahaba ang delay. Pero yung rating sa'yo, dahil live yung translation sa earpiece mo, siguro matter of minutes lang. Ganun kabilis dapat yung interpretation na mangyayari. Bago to in the sense na pang-trial yung hinahanap ng mga translators. Pero dati, yung translators naman nila, palagay ko, iba niyan, may kakayanang mag-shushutage, ha? Or consecutive translation.
3: Napag-google ako, ma'am, ng shushutage. Kung anong whispered interpreting nga.
4: Oo, yung parang interpretation sa... naranasan ko sa mga conference yung may headpiece.
3: Yes.
2: Apo.
4: Tapos, kasi yung isa pang itsura ng interpretation ay katulad ng ginagawa ng natin. Pagsasalitain mo muna yung foreigner, magandang good morning. Kung anong sasabihin niya, di ba? Good morning, ako po si ganito. Itigil siya, tapos ikaw yung magta-translate dun sa isang paragraph niya. Yon, pwede din yung live translation or consecutive translation ang tawag nila doon. Yung shushutage, walang preno, tuloy-tuloy lang yung magsasalita. Ikaw naman sa gilid, ganito daw yung sinasabi niya, ito yung ganito.
3: Okay. Pero kailangan, ma'am, meron bang legal background yung interpreter? Kasi syempre ang daming mga
2: legal terms.
4: Technically, wala, except ang sinasabi nila dito sa associate, ito na yung medyo siguro mas permanent kind of position, a minimum of 2 years relevant experience in Filipino and Bisaya, 4 years with a first level college degree. Ngayon, Ang sinasabi pag tiningnan niyo doon sa education, okay? Preferably ang naging college course mo ay importante. Pero binabanggit din na pwede kang may advanced university degree in interpretation, translation, linguistics, or law. So ako, iniisip ko, pwedeng lawyer. Actually, pati din pala sa parasocial. Pwedeng yung mga bagong abogado po ay mag-apply. Kaya lang, mahirapan po tayo doon sa relevant work experience. Yan pong work experience, hindi po yan yung tipong, anak, paki-translate niya, ano nga English ng sinasakluban ng langit at lupa? Oh my God. Hindi po yan kasama. So, 2 years work experience na dapat nagta-translate ka talaga in a professional capacity.
3: Ang hirap nga nung pinagsasaklan.
2: So malaking responsibility talaga din yung bubunga doon sa mga matatanggap diyan sa ICC. Kaya good luck din doon sa mga may interesadong mag-apply po noon sa posisyon na 'yon.
4: Pero at saka po may background check po ito. May background check ng bahagya, no? Hindi naman yung tipong para kang secret agent. Pero sa lahat naman ng posisyon, may background check ang ICC. Tinitingnan po nila kung ano yung pinanggalingan mo. Sometimes, tinitingnan nila kung ano yung political background mo. Just so, to ensure the independence and integrity of the proceedings. Mahirap nang baka maya-maya may isang magre-reklamo na party. Lalo na lahat ng partido. Prosecution, defense at victims, nakaabang yan sa translation. At huwag niyo pong kakalimutan, sa victims team, dalawa po ang abogado out of 3 na nakakaintindi ng Tagalog. Yung isa doon nakakaintindi ng Cebuano or ng Bisaya. Kaya kung may mali, taas agad ng kamay kahit during the live hearing.
3: I see. So talagang binabantayan din yung translation. Pero ma'am, aside from dito sa pag-offer nga po ng interpreter job, ano pa yung mga ibang developments dyan po sa may ICC? Tama po, may blueprint na tinanggap ang registry ng ICC. Ano po ba yung mga iba pa nating developments dyan?
4: Yung development sa ICC ngayon ay in a way administrative. Ito po ay patungkol doon sa tatakbuhin ng trial. So itong registry ay nakita natin yung kanilang submission patungkol sa ano ang kumbaga mechanics kapag nag-trial. Maraming bubut-butin dyan katulad ng mga protocols na sinasabi. Yung protocols po ay paano ituring ang, for example, mga biktima na witness din. Ang tawag dyan ay dual status witnesses. Paano naman i-redact ang mga dokumento? Meron na silang sinasabi na lesser redacted version. Kung maalala nyo, ang equivalent po ng lesser redacted version, mas ganun daw yung gusto nila. Kung naalala natin yung document containing the charges, yung redacted version, blank, blank, blank, blank, halos wala na tayong naintindihan. Duterte lang yung nakita natin. May binabanggit doon na mga co-perpetrator. Sa lesser redacted version ng nilabas yun, saka natin na nakita yung buong pangalan ng mga perpetrator. So yung redacted, kumbaga yun yung protocol nila. Yung redacted, wala ka talagang makikita except yung public lang. Yung lesser redacted, according to their sa pag-estima nila, palagay nila okay lang namang i-public to, kahit hindi yun yung akusado, pwede sa lesser redacted version. Yun yung suggestion nila, by the way.
2: Apo.
4: At marami pang ibang mga protocols. Kaya ito po ang paghahanda na talaga sa trial. Kaya mukhang excited na tayo talaga dapat for November 30, all systems in place.
2: Apo. So after po ng status conference last month, attorney, ano ang next na activity na related po doon sa mangyayaring trial?
3: May June 23 status conference, ma'am, di ba?
4: Yes, may June at saka July na status conference, may mga deadline at mga assignment na to ng either party. Nandiyan yung deadline ng pagsusumite ng ebidensya. Meron pa ba kayong kulang na ebidensya na ibibigay? May deadline ng mga witnesses. O hanggang August, ha? Kung sino pa yung idadagdag nyo, expert witnesses, ano yung qualification ng expert witnesses. Tapos siguro yung medyo kinakakaba ko talaga. Naalala natin, binabanggit yung fitness ni Duterte.
2: Again, oo.
4: Yung health niya, di ba?
2: Niraise na naman po ng kanyang mga abogado.
4: Nakaabang lang tayo dun sa i-order na posibleng tests at kung sakasakali, kalalabasan ng tests na yon. In a sense, parang uulit yung ginawa noong December, pero sige, okay lang kasi
2: apo.
4: Isang ang argumento doon, nung time na yon pre-trial, eh bakit yung chine-check yung fitness to stand trial? Eh apo. Pre-trial pa lang.
2: Mm-mm.
4: Anyway, ngayon na po yung trial, kaya sige, tingnan po natin kung may maiiba ba doon sa December. Hopeful po kami na maayos ang kalagayan ni Rodrigo Duterte.
2: Alright po. At abangan din po natin yung mga developments na yan, Attorney, going to the trial nga po sa November 30.
4: Mm-hmm.
2: Muli, Attorney Chrissy, maraming salamat po. Till next time po ulit.
3: Thank you, ma'am.
4: Salamat, ingat.
2: Ingat po kayo.
3: Happy Sunday.
2: Happy Sunday po si Attorney Maria Cristina Corti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPL-NCR.
1: Anong ganap?
3: May natutunan tayong bagong word, partner.
2: Shushutage.
3: Whispered interpreting.
2: Whispered interpretation.
3: Yung marites lang yung James.
2: May bago tayong term. Shushutage.
3: Nagsushutage ka na naman.
2: Bago tayo magbulungan, partner, ano munang oras?
3: It's 6:45.
1: Anong ganap?
2: Yung mga interesado mag-apply doon sa pagiging interpreter, ha? Suriin din po ninyo inyong mga qualification kung kayo pasok doon sa trabaho.
3: Oo, yung trabaho ay doon po based sa The Hague. So, di ba, kung gusto mo nang tumira muna sa Europa, pansamantala, it's a good thing. Tapos, yun nga, malaki rin po ang sweldo, 5.1 million a year. Pero gaya nga po nang sabi ni Attorney Chrissy Conti, ay kasi mahal din yung cost of living.
2: Baka sabihin nyo na naman, babayaran kayo ng ICC. Mga bayaran ng ICC. Pero ang sabi ni Atty. Chrissy, magba-background check din at gusto ding malaman siyempre nung korte kung kayo ba ay meron ding
3: independent
2: at saka maayos ang inyong
3: qualifications
2: at pananaw sa mga nangyayari. Uh-oh. Hindi kayo bayas sa iisang panig.
3: Uy, pero ang ganda nun ha, yung maging interpreter ka ng ICC.
2: Napakalaking qualification at magandang career ahead after the stint na yon, hindi po ba? Pero sa oras po na 6:56, punta muna tayo sa back to school preparations.
3: Correct.
2: Para bukas. Ano po, dahil kasama na po natin ang co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education at ang kinatawan po ng Pasig City sa inyo, partner.
3: Oy!
2: At ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romolo. Kong, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap.
3: Welcome back po, Kong.
5: Yes, good morning, Victoria. Good morning, Christopher. Sa lahat ng nanonood, nakikinig. Good morning po sa ating lahat.
3: Apo. Kong, so back to school na nga po uli bukas. Pero isa po sa lagi na lang po nating pinoproblema ay yung learning competencies ng ating mga estudyante. Yung lumalabas po na 87% ng grade 11 students ay not independent readers ayon po sa EDCOM 2. So, sa siyempre sir, kayo ang tagal nyo na rin po sa education sector na advocate. Kayo po ay talagang nagpupush po ng mga pagbabago. Ano po ba ang nakikita nating way forward para po ma-address itong mga learning competencies ng mga estudyante natin?
5: Una-una, no, yung datos kasi na yan, ang galing naman talaga yan sa Department of Education. Yan yung assessment na ginawa nila dun sa mga pinilot nila ng grade 11 para sa enhanced curriculum.
3: Apo.
5: So yung 87% na non-independent readers, alam ng DepEd po yan. So moving forward na po, no, kasi kailangan natin na matulungan yung learner. Sa totoo, siguro talagang kailangan mas maging agresibo ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin, hindi naman nangyari ito overnight lang. Yung problemang ito, yung challenge na ito, talagang dekada na po talaga na mga iba-ibang contributing factors. Pero pinakamalaki dyan para sa akin, yung pabago-bago ng curriculum. Kasi kahit papano, hindi lang naman makagawa ng textbook dahil iba-iba yung curriculum. Nag-change tayo nung dumating yung K-12. Nagdagdag ng 2 taon, nagdagdag ng competency. So naiba na po yung curriculum doon pa lang. 3 years later, nakita ng DepEd, sobrang dami, hindi talaga kaya. Binawasan yung competencies. And then 3 years later ulit, yung 2022, pinasok naman yung matatag curriculum, yung pag-reduce ng number of subjects. Tama po yun, ha, yung pag-reduce ng number of subject and competencies. Pero dahil pabago-bago po yung competencies, pabago-bago yung number of subjects, talagang yung curriculum ay nag-iiba-iba. So dapat masettle na po yung curriculum na yan, sana hindi na mag-change. Pero moving forward, Victoria, alam natin na marami ng learners ang naapektuhan nitong pabago-bago ng sistema. So kailangan mas maging agresibo na ngayon ng DepEd. Okay. Pwede naman sila gumawa ng mga tinatawag na remedial intervening measures. Alam niyo, mga a few years ago, sinubukan na po yan, eh, sa Regions 5 and 6, ang USAID ABC Plus. Nag-ask nila permission sa DepEd, sinuspend po nila ang curriculum. Nag-focus sila sa reading comprehension, math grade level readiness. After 8 weeks po, nakita nila malaki po yung pagbabago. So again, ano, kailangan po talagang maging aggressive na sa remedial measures ang DepEd, kasi useless rin po, eh. Papapasukin mo yung learner sa isang grade level na hindi naman niya grade level, so hindi niya naintindihan yung tinuturo. So sayang ang oras niya, kawawa rin yung teacher dahil kailangan niya mag-adjust.
2: Opo, ito pong pinag-uusapan natin na issue po doon sa majority ng grade 11 students ay non-independent readers. Isa pa lamang po ito kung doon sa mga pinag-uusapan nating problema before sa pag-aral po ng mga bata, 'di ba? I think 2 years ago may issue doon sa nangungulila tayo when it comes to science,
3: yung mga international assessments.
2: International assessments, kaya bang mahabol ito kung considering na may mga backlog pa tayong hinahabol sa learning competencies ng mga mag-aaral?
5: Pwede, sa tingin ko kayang-kaya dahil nagawa na po, eh. Una yung sinasabi po ninyo, yung international assessments. Alam natin nag-umpisa yan 2018, 'di ba, yung PISA exam na kinuha ng 2018. Mm-hmm. And pagtapos nun, merong CIA-PLM, merong TIMSS, at ngayon itong self-assessment na ginawa ng DepEd. So alam natin na dahil nga sa congested curriculum, talagang tingin ko talagang doon nagka-problema. Pero may solusyon, eh. Kasi nagawa na a few years ago nung pinilot yan sa Regions 5 and 6, eh, na nung sinuspend nila for 8 weeks, bali 2 months, yung regular curriculum, at tinutukan lang nila ang reading comprehension, ang mathematics grade level readiness, nakita ng DepEd nung panahon pa lang na yun na kaya pala. Kasi yung batang Pilipino naman, matalino, eh. Kaya naman nilang humabol, ang kailangan lang ay masigurado natin na may materials, nakatutok tayo sa functional literacy.
3: At sir, dito sa paparating na school year nga po, ang isa sa major change yung 3-term na instead of 4 grading periods. Nakikita niyo po ba na talagang magiging solusyon ito, makakatulong po sa ating mga estudyante at mga guro?
5: Actually, Victoria, no, maganda yung konsepto ng 3-term, yung 3 semesters nila.
3: Opo.
5: Kasi hindi naman nila ginawang 3 semesters lang from 4. Eh. Kasama rin sa pagbabago na inintroduce nila, meron silang tinatawag na beginning block, may instructional block, at may ending block. Ibig sabihin po nun, dun sa tatlong yun, ay nilagay po nila kung ano yung dapat magawa yun. Ang question na lang, kung sapat yung oras na yun. Una, para sabi nga ng teachers, yung training nila dahil nag-compress ulit ng mga competencies. Yun na lang talagang. Pero maganda ho yung konsepto, eh. Kasi alam natin yung problema natin, hindi natin maabot yung number of days na nasa loob ng classroom ang isang bata at teacher at may lesson plan. Kasi sa Pilipinas, either may bagyo na walang pasok, either merong local or national holiday, at yung pangatlo, yung mga DepEd activities na kahit pumasok yung bata sa paaralan, ay may ginagawa silang iba yung DepEd activities, like yung elimination round ng Festival of Talents, elimination round ng Palarong Pambansa, yung national press contest nila. Lahat po yun dapat mare-resolvehan ng yung pag-introduce ng 3 semesters, kasi yung instructional block, hindi pwedeng galawin yun. Yung sa instructional block na 55, 56, 55, dapat nasa loob ng classroom yung lahat ng estudyante, pati yung teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero again, Victoria, no, Maganda man yung maganda yung konsepto, pero kung yung problema, yung kalidad ng edukasyon ay hindi rin ma-address, pareho lang. Kasi kahit mag-three semesters tayo, pero hindi naman grade level ready yung learner, kawawa rin yung learner. Kasi nandun siya sa classroom, instructional day, pero hindi nga niya naintindihan dahil grade 4 siya. Pero yung reading level niya, grade 2. Building blocks yun eh. So again, maganda yung 3 semesters. Pero kailangan i-address muna yung paghabol ng estudyante doon sa grade level readiness niya ng reading comprehension at math.
2: Apo, historic po yung budget ng DepEd ngayong taon, ano, 1.6 trillion pesos. At kayo po dyan sa Kongreso ang nag-deliberate, naggawad po ng budget para po sa DepEd. Paano po ninyo babantayan din yung magiging trabaho ng DepEd? At meron po ba sila ding ikinukomit sa atin na timeline within this year na kahit pa paano magkaroon ng improvement dito sa mga issues po sa learning competencies ng mga estudyante?
5: Actually, in fairness naman, ano, meron naman talaga ng mga reforms na ginagawa ang DepEd. Maganda po ang mga ginagawa nilang hakbang. Kaya nung last committee meeting, ang tinanong natin sa Department of Education, baka naman sobrang dami ng mga nagmamarunong sa kanila na pwede naman nilang pagsabihan yung mga policy makers, yung ibang stakeholders na pagbigyan niyo muna kami sa DepEd, alam natin lahat kung ano ang problema. Ito yung solusyon na tingin namin kailangan gawin. Kasi ngayon po, talagang ang dami rin po talaga mga... Ang dami po talaga na gusto mag-improve yung quality ng education natin. Marami po talaga ang gusto ng magbigay ng suggestion. Pero baka naman panahon na, sinasabi natin sa DepEd, baka kailangan ng konting pause at sila naman ang magsabi sa atin ano ang kailangan nila, ano yung panahon na kailangan nila. Sa amin naman, sa Kongreso, meron kami tinatawag na oversight function. At yun naman yung ine-exercise natin para matanong ang DepEd kung ano yung reforms, paano na-implement. At doon din po, no, yung iba-ibang stakeholders na imbitahan natin para ibigay rin po yung mga nakikita po nilang observations nila.
3: At in-emphasize nyo nga rin po kung yung paghabol, yung mga programa para makahabol yung mga estudyante. Tama po ba yung ARAL program, yung Academic Recovery and Accessible Learning? Isa yan doon sa mga remedial na programs. Nakatulong nga ba talaga yan? Kasi may kausap tayo kahapon, partner, di ba?
2: Yes, ang ACT.
3: Ang sabi is kulang din itong binibigay ng ARAL program.
2: Para ang sinasabi ko, ang aim diba ng ARAL ay matulungan yung mga estudyante medyo nahihirapan sa pag-catch up. At parang ang sinasabi ngayon, parang ang sabi ng kausap namin kahapon mula sa Alliance of Concerned Teachers, parang bumabalik na naman po sa mga guro yung ilang mga dating trabaho nila na inalis na para sana matutukan nila yung pagtuturo sa mga bata.
5: Alam niyo, tama kayo, Victoria Christopher, at yung kausap niyo. Maganda kasi yung layunin ng ARAL. Eh. Yung ARAL effectively ay titingnan po yung mga mag-aaral na medyo na behind dun sa functional literacy, reading comprehension or mathematics. Maganda yung konsepto, pero nakikita natin ngayon sa implementation, una, pag after classes na i-implement po yun, so nagsistay ng additional 1 hour yung estudyante. So yun pa lamang ay meron ng consequences o effect na ayaw naman natin na maramdaman ng estudyante o ng pamilya niya. Pangalawa, ay pagka after classes, ay nangyayari po ay sabi ng ibang guro, ay minamandato sila to stay after classes to teach yung ARAL program kasi wala namang ibang volunteers. Again, yun yung mga effect na hindi naman tama. Pangatlo, I'm sure minention din nila sa inyo, kasi katulad ako, gusto ko sana talaga during the class hours maganap yun. Pero kahit during the class hours maganap yun, siguro magandang ipangalan muna doon ay remedial classes kasi pwede naman yun sa regular curriculum. Kasi syempre, pag nilagay mo yun sa class hours or after class, pero aral ang tawag, nagkaka-issue talaga dun sa Magna Carta for Public School Teachers na maximum of 6 hours. Kasi yan talaga, batas talaga yan. Pinaglalaban talaga ng mga guro yan na ang nakalagay dyan, maximum of 6 hours. Pero dahil dito nga sa ARAL program, para nagkaka-misunderstanding na kung hindi mo nabuo yung 6 na oras under the Magna Carta, ay dapat magturo ka para mapuno mo yun. Hindi po tama na interpretasyon yun. Tama po dun yung mga teacher groups natin. Maximum 6 hours, pero kung hindi ko umabot ng 6 hours sa regular academics curriculum, hindi mo kasalanan yon. Pero nakaka-misunderstanding dyan. So talagang dapat po yung mga detalyeng ganito ay ma-address talaga ng DepEd. Kasi tama naman po na huwag naman natin sabihin na yung 6 hours ay minimum.
3: Mm-mm. Well, it's back to school na po tomorrow. Hopefully, may mga makita po tayong pagbabago talaga. Kong maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, sir. Thank you.
5: Salamat. Have a good Sunday.
3: Happy Sunday po.
2: Si Pasig City Representative at Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo. Siya rin po ang co-chairperson ng EDCOM 2.
3: Ako, ang daming pinaglalaban nila kung na changes sa ating edukasyon. At sabi nga niya, dapat maging mas agresibo ang DepEd pa.
2: Kung meron pang kayang i-push, kasi sayang naman, ang laki-laki rin po ng budget na inilaan sa kanila for this year. Dapat maramdaman po talaga yan. Hindi lamang ng mga estudyante, kundi pati na rin po ng mga magulang at ng mga guro na araw-araw pong kakayod ngayong balik eskwela para po sa mga bata. Ang oras po natin ay alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap.
6: Walang maiiwan. Maging insider sa talakayan. Anong Ganap?
7: BCMM sa Estrella ang impilan ng malaya. Mamamayan.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyon po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Iyakan?
4: Check! Sorry po.
3: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig? Check!
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.
3: Pang-pamilya? Check na check!
6: Yes!
3: Mapabata o matanda? Well,

0: kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Ay! Kilalan ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na!
5: Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang suwabing bigotilyo.
6: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
7: Wala naman akong boyfriend eh.
6: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
8: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatatag.
9: Ano?
3: Ah? Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Dabukan mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
11: Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
12: Ang alaga ng DCNN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Ako si Radio Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
15: Kung kinakailangan ko ubusin sila, kagawin ko.
16: Ibahin mo ko!
3: Maaksyong tapatan!
17: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
18: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
3: Maaksyong barilan!
19: Tatapatan ko ng balang tapang mo.

0: magkaroon ng aksyon.
1: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
2: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, aaring ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
5: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Pinik. Manupin.
11: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
12: Hindi ako natatakot sa isarapin.
10: Matindi.
13: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutulungan kita.
10: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
13: Mananagutin ko kanyan.
10: Walang kakabatang nag-iisang alama.
11: Sino ka ba talaga?
10: Ramon Revilla Sr.
14: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
10: Alamat ni akima.
15: Lalong bumabangis. Lalong bumabaksik.
10: Sa sine mo, Hari Carito.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
16: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa tulong ng tamang health information.
17: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
18: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maaasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Bakit masaya ang pare ko?
8: Makikinig ako.
7: Dahil araw-araw, may sili saya.
22: What's happening here?
23: Bakit parang kasalanan ko pa?
24: Poor sister lang, poor sister.
7: Saya nakakakilig.
25: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
26: Ayaw ko mahal kita.
27: No one touches shine. She's my jowa.
28: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
7: Sayang laugh trip.
29: Meh, nawala.
30: That's the most funniest I've ever seen.
31: Ooh, charinggera.
7: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
32: Mapit ka sa akin.
33: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
34: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitigil.
7: Okay, relax. Sino niya saya sa sinimo? Hari, kari.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
1: Anong ganap?
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niyo pa rin Christopher Este Christian Yusores.
3: At Victoria Tulad po. Good morning.
2: Hanggang 8 o'clock kami ni partner today. Ha? Kaya kung meron po kayong mga pabate, mga mensahe at tanong na rin po sa ating susunod na panauhin ay pwede po kayong magpadala dahil maya-maya po yung makakausap natin ang Malacanang kaugnay pa rin po ng mga nangyayari ngayon sa Senado at ilan pang mga issue na dapat sagutin po ng palasyo.
3: Batiin po muna natin habang naghihintay si Hot Owl. Sabi po niya mahalaga na malaman ang totohanan si EJK, hindi ang mabulok sa dahig. Andyan din po si Necro. Sabi niya, mas disiplinado ang mga kabataan noon. Si Montea Kumakaway po.
2: Hello po.
3: At si Warbis Duck.
2: Good morning. Si Jill Berhal, gising na nag-message. Good morning, Jill. Happy weekend.
3: Happy weekend.
2: Si Ma'am Farah Robles, good morning po sa inyo. Si Raymond Bartulay. Si Eliazar Isidro, good morning. Si Kalin. Si Juliana Tomenyo, good morning din po, at si Warbis Duck, syempre si Romeo Nonong, si Seno Mag Mega, at si Ronel 9769, good morning
3: good
2: po.
3: Good morning, at sa Facebook po, nandyan po si Aliaser, Gabi Tarambisa, hi Christian Yosores, and Lisa Ril, abo, good
2: hi, good
3: happy
2: morning.
3: Good Sunday everyone. Miss Conception Sara, nandyan nga po, si Saturnino Laoay, Senyor, si Dodge Roger, Tristan Gulay, good morning, Kuya Christian, at Sir Lee at si Noel Galiano from North Carolina.
2: Thank you po. At binabati rin din natin ang ating kababayan na si Sir Carl na balikbayan mula sa New Zealand. Nanonood daw sa atin. Good morning po. Maraming salamat.
3: Good morning. At muli, good morning din po kay Erin Micaela. Good morning. At kay Nicole Ann. Ayan. At si Chanel Rodriguez. Good morning.
2: Good morning po. Maraming salamat. At ngayon nga po, ipuntahan na natin ang ating panauhin na si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, good morning. Welcome back.
3: Good morning. Welcome back, ma'am.
4: Good morning.
5: Yes. Good morning, Victoria. Good morning, Christian. Good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa.
3: Good morning. Gusto ko yung top niya, ma'am.
2: Blooming in floral.
3: Very fresh.
2: Thank you, Yusek.
5: Kahit alas 4 na natulog ng umaga, no? Tapos nag-alarm lang para dito.
2: Salamat po, Yusek.
3: Thank you.
2: Salamat agad, Yusek. Opo, gusto lang namin pag-usapan po ito nga po mga nangyayari sa Senado. Although, hiwalay na sangay ang executive, ang Malacanang sa Senado. Pero kahapon po ang pinakabagong lumutang na mga pahayag, si mismong Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pong akusasyon sa Malacanang. At kung pwede ko pong basahin, ano, inaakusahan niya yung Malacanang pati yung mga kaalyado do po na nanggugulo sa Senado kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo doon, ma'am?
5: Alam niyo, lahat na lang siguro ng kasalanan ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11.
2: Mm-mm.
5: Hindi naman Pangulo ang nanggulo sa Senado. At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order? Diba? Sino ba yon? Sa Pangulo ba galing yon? Noong nagkaroon ng pagputok, pumunta sa kung saan nandoon ang isang NBI agent kasi isang kasamaan ay medyo nasa baba na. Nag-iisa. Nakita natin ang harang pa ng silya para walang makalabas sa pintuan na yon. Pero sino ba ang nagbukas? Hindi ba yung mga tauhan ni General Aplasca sa utos na rin or sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano. So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang. So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. At sino ba naman na nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun, ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon noong June 3. Tatlong araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. Tatlong araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis. Tama ba naman yung iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado?
2: Nabanggitin nyo kanina, Yusek, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang ganun na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung kanyang pagiging Senate President at para ipahid o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo?
5: Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses, ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan, kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit ma-term sharing, kahit may usapan na. May usapang lalaki. Dapat lalaki ang usapan. Ayoko naman, wala tayo, issue sa gender sensitivity issue dyan. Pero ibig sabihin, colloquial, palabra de honor. Pag sinabi natin usapang lalaki, dapat to pa rin. Diba? Yan yung kasabihan eh. So, hindi natin alam na sana yung usapang lalaki noon.
3: Opo. So walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalia na huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano.
5: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat umarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
3: Mm-mm. So, how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado? Dahil talagang iginigiit po na magkabila na sila yung legitimate na bloke sa ngayon.
5: Siguro, una-una, syempre, nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala.
3: Opo.
5: At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador, at hindi lang senador, apat na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pan sarili. Hindi naman kapanipinawala na nag-iistika sa posisyon dahil lang sa bayan. Pan sarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili.
3: Ang iginigit din kasi, ma'am, ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba talaga, as a lawyer, ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigit nila tong Avelino versus Cuenco, na yung majority lang ang kailangan mo, since 22 lang ang senador, ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano and ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So, 13 dapat yung number.
5: Okay, ganito yan eh. Okay, sabihin natin, halimbawa lang ha, ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ha, ang dalawang senador. So, lalo na yon, hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So, anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avelino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, ang sabi sa Avelino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond Senate coercive reach. Ibig sabihin, hindi mo agad-agad matatawag. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba na, paano ba yung ano, beyond Senate coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day? Bakit na? Wala sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Pwede ka, dapat ka pang mag-file ng motion para i-allow ang isang tao na makalabas. Yung nagtatago, hindi makita, kahit puntaan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? So, saan tayo bibilang? So, pag ito, dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo. Ilan ang bibilangin mo? 24? So, lahat na lang ng transaksyon sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized base number ay dapat 24. Hindi iyon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yun ang sinasaad ng kaso ng na sinigawa na desisyon dito sa Avelino versus Cuenco. So dapat maging practical.
3: Mm-mm.
5: E ba paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa?
2: Mm-mm.
5: Hindi na makakakilos ang Senado dahil lumabas sila ng bansa. Dapat do. Saka tandaan natin 2015 panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano Alan and Peter. Tumutol ba sila? Hindi naman sila tumutol. Sa aking pagkakaalam, nandoon si Senator Ligarda. So, tumutol ba sila? Meron ba naging question? Itinakbo ba nila to sa Supreme Court? Hindi, tinanggap nila to. Sabi ni Senator Franklin Drilon at ni Senator Gordon, ito yung ginagawa, ito yung practice.
2: Mm-mm.
5: Ito yung normal na transaction ginagawa nila.
2: So
5: bakit sila ngayon magkakaroon ng question? Dahil hindi pabor sa kanila?
2: Opo, yun nga ma'am. Kung may president na palang ganun before, na sinang-ayuna naman pala ni na Senator Cayetano yung paggamit ng Avelino versus Cuenco na decision, bakit kaya this time parang kabaliktaran, hindi nila ina-acknowledge or at least hindi nila sinasite
3: yung instance
2: na yun?
5: Siyempre, kung ano yung kumbinyente sa kanila, yun ang gagamitin nila. At yung hindi pabor sa kanila, i-ignore nila yan. So sabi nga natin, hindi to first time nangyari kay Senator Alan Cayetano. Lumalabas na may pattern sa kanya. So yun na lang siguro yung kasagutan, maliwanag naman kung ano yung mga nagawa niya na at maaari niya pang gawin.
3: Mm-mm. Pero ma'am, as far as you know, tama ba na i-declarang vacant din yung pro tempore saka yung Senate President position? Kasi dapat 13 votes ka raw eh. We understand yung quorum, pwede yung 12 lang, pero yung dapat 13 daw para sa Senate President at pro tempore ang bilang nung kabila.
5: Okay. Maliwanag naman yung sa Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all members.
3: Mm-mm.
5: Okay? To elect. Hindi naman to remove. Di ba? So in other words, yung quorum na yon pwede magsagawa ng transaksyon. Pero sinusunod pa rin nila sa pag-elect ng Senate President ay dapat 13 base sa 24. Pero kung ako ang tatanungin, kung ako personal, dapat ano pa rin eh, kung beyond Senate coercive reach, dapat kung ano lang talaga ang pwedeng numero, kung ano yung recognized base number, kung sino available. Let's say, halimbawa lang, again,
3: yes.
5: Wala yung dalawa, kinuha na ni Lord. Diba? So, ibig sabihin, forever, dahil sa numerong yan, mahihirapan sila magkaroon ng quorum, magkakaroon sila ng pagboto para sa president. Well, anyway, siguro kung makakakuha sila ng mas maraming 13, pwede pa rin. But still, hindi pwede magkaroon ng deadlock.
3: Mm-mm.
5: Diba? Oo. Na hindi tayo pwedeng kumilos.
3: Okay.
2: Mm-mm.
3: So magkaiba yung kailangan for the removal and the election.
2: Mm-mm.
5: Yes. Maliwanag naman sa Constitution to elect Pero yung transaction, pwede, quorum.
2: Opo. Punta lang ako doon, Yusek, naman sa isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Although, sinagot na po ng Malacanang yung akusasyon noong mga 18 Maleta Boys tungkol doon sa di umano'y pag-deliver ng maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Pero yung ilan po mga pinangalanan ay decided silang magsampa ng reklamo doon sa mga testigo po na iyon. Ang Pangulo po ba, ang Malacanang, pinag-aaralan din pong magsampa ng reklamo laban po dito sa kanila?
5: Christian, tingin ko, pag tinanong mo yan, ganun pa rin yung makikita mong mukha sa Pangulo nung tinanong niyo kung Noel.
2: Yes.
5: Bahala na po. Ito naman po yung mandato na ng NBI, ng PNP. Well, I think naman nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Hindi na sila kailangan utusan pa.
3: So walang bala.
2: Ipapaubaya.
5: Kasi ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 Maleta Boys. Parang pinagtahi-tahi kung ano lang yung masabi ng isa, dadagdag. Ito may question to kasi na-question tayo dito, kulang, idadagdag. Hanggang sa nagkakawindang-windang yung kwento na kakadagdag-dagdag nila, hindi na nagtatama-tama. Kasi mangyayari talaga yan, Christian and Victoria, kapag hindi talaga totoo yung kwento. So, kumbaga wala sa memory nila, wala sa utak nila yung pangyayari. Kasi hindi nangyari. So, ang hirap mag-imbento ng kwento, maiiba yan. Kaya nga hindi alam kung sa sea ba, lake ba, basta daw tubig. Imagine mo kung dati kang miyembro ng Marine Corps, tapos ganyang kababaw yung level ng intellectual capacity mo, ay talagang dapat ka matanggal sa pagiging miyembro ng Marine.
3: Pero how would you explain, ma'am, yung isa? Yung si Senator Amy Marcos pa yung nagsabi na ipakita yung picture nung isang maleta boy with Congressman Sandro Marcos.
5: Oh, picture? Ano meron dun? Ikaw, ako kasi abogado ako, syempre iba yung tingin ko dyan. Kayo, ordinaryong tao, anong nakita nyo? Maleta? May pera? Nagpa-picture lang? Ang dami din yung papapicture sa akin eh. Maski na naman kay Christian, marami nagpa-picture.
3: Ang dami po.
5: Diba Christian, sabi sa'yo, may maleta ka, nagpa-picture sa'yo, nakaganun pa. Ano? May napatunayan? Diba? I mean, Senator Amy Marcos, dapat mas mag-level up siya. Diba? Hindi, pwedeng picture lang. Meron lang agad ebidensya. Anong meron sa picture? Yun eh. Dapat mas malalim kayo mag-isip. Para maniwala naman yung taong bayan. Tungkol sa maleta nyo, puro kayo maleta. Tapos ang laman pala na maleta ni Congressman Ridon, mangga at piluka. Diba? Dapat mas malalim sila mag-isip. Laliman nila.
3: Do you think po liable din, may account, pwedeng kasuhan itong mga senador na nanguna doon sa pagdinig / meeting nung Thursday sa Senado?
5: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan yan ng libel.
2: Kasi yun din po ang binabanggit ni Senator
3: Soto. Oh. Senator Ping.
2: Yes, na maaaring sampahan nila ng reklamo yung mga nag-conduct nga po noon dahil una, hindi na nga sila yung set ng majority at the same time, wala din namang nag-acknowledge mula doon sa mga hani ng staff ng Senado doon sa ginawang pagdinig at hindi din ina-acknowledge ng Malacanang at ng Kamara itong hanay nila Cayetano.
5: Saka hindi lang Malacanang, hindi lang ang HOR. Maraming mga legal experts, pati nga sabi natin, mga dating senador, Senate presidents, pati nga yung framer ng Constitution, nagsasabi na tama, at pati IBP, no? Organization ng mga lawyers, nagsasabi na legal, tama, yung session, noong June 3.
3: Opo, oo. So ma'am, ang tanong ngayon ay kung magpapatawag po ba, ang Senado po ang magre-request, di ba, for a special session, meron na po bang development doon?
5: Sa ngayon, wala pa na ibibigay sa ating anumang detalye patungkol diyan. Pero ang Pangulo po ay handa para diyan.
3: Okay. Ma'am, doon sa epekto nitong nangyayari sa Senado, ano po ang nakikita niyong pinakamasamang epekto sa ating bansa? Tama po ba pati yung sa
2: UNSC,
3: yung sa United Nations Security Council, na apektuhan po ang ating bid?
5: Actually, nagkausap kami ni Secretary Tess, may iba pang mga dahilan.
3: Pero
5: hindi ako yung authority magsabi ng iba pang dahilan. Pero isa sa nakikita po talaga, itong kaguluhan. Ang ingay-ingay po kasi ng mga obstructionists. Ang ingay-ingay po talaga ng mga destabilizers. Ang daming fake news. Nakaka-apekto po ito sa magandang imahe ng Pilipinas. Na ito po sana yung gustong mapakita ng Pangulo sa buong mundo. Yung masipag na pagtatrabaho, hindi nagbabakasyon, mabilis umaksyon nung nagkaroon ng global oil crisis sa Middle East, pero pilit ginigiba ng mga obstructionists yung mga gahaman sa kapangyarihan at mga destabilizers.
2: Mm-mm. Nangangamba po ba ang palasyo, ma'am, na baka yung economic relations din natin sa ibang bansa maapektuhan? Kasi nga po, doon pa lamang sa bid natin sa UNSC, naging factor na ito eh. Pero kung nakikita po ng ibang bansa na medyo unstable yung nangyayari, makakaapekto po ba yun sa atin as a whole?
5: Sana hindi. Pero definitely makakaapekto itong political noise na to sa ekonomiya. Pero masipag naman po ang Pangulo maghikayat, pati ang DTI at ibang sangay ng gobyerno, departments natin, na mag-inganya po talaga ng mga investments dito. Katulad po nung nangyari sa Japan, maganda po naman yung naging balita ng Pangulo, yung pakikipag-usap sa pamunuan, sa pamahalaan ng Vietnam. So masipag po ang Pangulo sa ganyan. Hindi po ito, kumbaga, masipag magtrabaho, hindi naglalakwatsa lang. So, patuloy po ang Pangulo na sa pagtatrabaho at tingin ko sa ating palagay, sa sipag po nila, ay sana hindi makaapekto yung tiwala. Kasi nakikita naman po nila ang Pangulo ay nagpapapanagot sa mga dapat na mapanagot, na managot. So, isa to tingin ko na positibo, positive ito. Na ipapakita ng pamahalaan sa liderato po ni Pangulo Marcos Jr. na walang sinisino, kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Kapag ka po talaga masasabing sangkot, ay dapat pong masampa ng kaso at dinggin ang kaso sa korte.
3: Mm-mm. Ang Malacanang ba, ma'am, may concern sa takbo ng impeachment trial dahil nga po may ganitong nangyayari sa Senado?
5: Hindi po nakikialam ang Pangulo sa impeachment. Hinahayaan lang po niya yan. Basta po dapat ang mangyayari ay ayon sa ebidensya. So, pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga ang kanyang pinaka-mensahe ay managot ang dapat na managot. So kahit ano pang position yan, so, dapat madinig natin, dapat malaman natin ang katotohanan. Ang taong bayan po kasi ang nangangailangan din po madinig kung ano ba nangyari sa pondo ng bayan.
3: At ano, ma'am, ang latest na mensahe ng Pangulo sa Senado?
5: Siyempre, ang huling-huli. Get back to work. Umayos kayo. So, umayos kayo.
2: And with that, dahil back to school bukas pala, Yusek, matanong ko lang kung meron bang activity ang Pangulo na related po sa pagbabalik eskwela?
5: Wala sa akin ngayon o ang schedule ng Pangulo. Bukas ko siguro maia-announce pa.
2: Alright po, sige po. Abangan namin, Yusek. Maraming salamat, Yusek.
3: Yusek, thank you so much.
2: Thank you so much po.
5: Victoria and Christian at sa lahat ng ating mga kabayan. Good morning po.
2: Good morning po.
3: Ma'am. Thank you.
2: Si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer at ang Undersecretary po mula po sa Presidential Communications Office.
1: Anong ganap?
3: Umayos kayo. Get back to
2: get work. Back to work.
3: Ako sana talaga magsimula na yung trabaho. Buong...
2: Short but a striking message.
3: Ay nako. Parang yung majority nung part ng session na ito, Walang nangyari.
2: Diba, may mga dapat na hearing, may mga hindi ma-promote na mga general, may mga meetings dapat with the agri sector na naantala o na-postpone for the meantime dahil nga po kailangang tugunan din yung nangyayari ngayong gulo sa Senado.
3: May mga priority yung sa LEDAC.
2: Yes.
3: Yung mga priority measures na hindi rin na naupuan. So ang dami-dami po na binbin. Sayang po yung ilang ano yun. Kasi nag-start tayo ng May 4 yata. Isang buwan din mahigit.
2: Naka-isang buwan na.
3: Oo, naka-isang
2: diba? Buwan. Tandaan natin, hinalal natin itong mga opisyal na ito para magsabungan, magdebatihan sa mga panukalang batas sa iba't iba mga posisyon ng kanilang mga ipinupunto dyan sa Kongreso. Hindi para magsabungan at magdebatihan sa kung sino ang dapat na nakaupo doon sa pwesto bilang Senate President.
3: Kaya umayos po kayo, please, para po sa taong bayan. Kung talagang kayo po ay nandyan para sa taong bayan, umayos po.
2: And get back to work. And I think ito ang mensahe ng Pangulo Partner. I think ang mga kababayan din po natin, ang ilang sa mga kababayan natin na siguro hook na rin dito sa nangyayari, na maaaring nag-i-enjoy doon sa batuhan ng putik, sa tinatawag ng Senateflix. Pero at the end of the day, ay wala namang naiaambag na mabuti para sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin. Get back to work. Umayos kayo. Di ba?
3: Bago po tayo magtapos, partner, babati lang po ako. Congratulations po to Team Bernardo, the undefeated mosquito champion ng Barangay San Joaquin Pasig League. Pagbati po mula sa inyong winning coach na si Carlo Naval at mula po kay Hermon Drosal.
2: Wow. Good morning. Nalaro yun dahil nag-cheer kay. Nag-cheerleader ka doon.
3: Siyempre, kahit na hindi natin nababerbalize, lagi naman tayo nag-cheer para sa kanya.
2: Congratulations po sa Team Bernardo.
3: Yes.
2: Hindi po ba sa liga natin dyan sa Pasig. Good morning po at congratulations. Okay, pagbati rin po sa mga kaibigan ko makakasama mamaya, sila Philip Soringa, sila Keith Bagbagay, sila CM, and the rest na makakasama ko po mamaya, mamaagang pagbati sa inyo. See you later.
3: Good
2: mga
3: morning.
2: Kaibigan ko sa
3: Cavite. Good morning.
2: Good morning.
3: Muli, maraming salamat po. Ako po si Victoria Tulad.
2: At ako naman po si Christian Yosores.
3: Ay,
2: ingat po.
1: Good morning. Anong ganap?
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
8: Teritoryo ko ito.
7: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kaayaw. Matinding tatapatan.
8: Ting isang bala lang tayo.
7: Maaangas na sagutan.
8: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
9: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
10: Sorry. Kailangan ng patayin.
11: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
7: Ito lang yan sa scene mo. Ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Manatili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente.
17: Sige, go.
14: Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Πώς μου να σε δράμα. Σίμωνα να ανσαλιά, μπίτωσα, σίμνη, κουέλα. Stress free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw, siyak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
1: Talagang bago.
0: Dahil sa sini mo, hari ka rito.
2: Mapa-action
0: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
1: Ang alaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
7: Ako nang pahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax,
8: sweetheart,
0: and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
9: Talaga?
7: Talaga ho?
0: Yeah. Dahil sa sine mo, hari ka rito.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Hindi ako susuko!
4: Digasin.
8: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
4: Habulin!
9: Ang lakas-lakas ng apil mo.
13: Bulaklak para sa'yo.
4: Hindi ka sasantuhin.
14: Si Maroy! Bubuka na ka, boy!
15: Talagang
4: ang bumangga.
16: Diba?
17: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
16: Sinong sina dito?
17: Ako!
18: Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki!
4: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito. Iyakan?
19: Check!
20: Sorry po.
19: Ha? Tawanan? Check!
20: Yeah.
19: Kilig? Check!
21: Good boy ka na ba?
22: Good boy na po.
21: Sigurado ka?
22: Opo.
19: Pang-pamilya, check na check.
23: Yes!
19: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
0: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
24: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Renta. Una sa balita, una sa public service.
25: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
26: Bongga!
27: Bongga! Bongga!
28: Bongga kajay!
27: Bongga kajay! Mga maiinip na showbiz balita!
28: Bongga kajay!
27: Walang palalampasing inside story!
28: Bongga kajay!
27: Face off! Face off! Kasama ang mga trending personalities!
28: Bongga kajay!
27: Makinig!
26: Makinig!
27: Manood!
28: Manood!
27: Now then!

0: magandang afternoon. Happy Pride sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, nakasabi of course ng LGBTQIA+ community. June 7, 2026, Sunday. Siyempre naman, ito na nga po ang inyong inaabangan tuwing pananghalian. Ang programang maghatid sa inyo ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Nagbibigay din tayo ng break sa mga up and rising stars. Nako, may mga kaganapan sa studio dahil lang aking kasuotan ay hashtag sumisitru. Talagang maraming salamat sa aking ate na si Ate Kimmy Fierce sa pagtakbo niya ng parang akala mo ay talagang siya ay ano, Trinane, mentor ni Lydia De Vega at ni Elma Muros, ba? Diba?
1: Happy birthday!
0: Hindi niya birthday. Mali, hindi niya birthday. Tumakbo siya dahil ang aking damit pala ay kitang-kita ang aking kaloob-looba. Yan, opo, diba? Buti na lang ang ating DZMM jacket ay always to the rescue. Daming ganap, totoo. Ngayong Sunday afternoon, actually hanggang mamaya maraming ganap. I-share ko na sa inyo agad-agad. Oo. Meron akong ganap sa June 12. May ball akong aatendan. Natuwa ako kasi sinukatan ako ng aking mama Reg. The Reggie Cruz, ang ating designer and stylist of the celebrities of the stars. Si mama Reggie Cruz, sinukatan niya ako from head to foot. Tapos sobrang bilis ng chikahan namin. Parang ang call time namin ay 12 noon. Dahil 12 tayo ng tanghali. So dumating naman tayo on time mga 12:40. Meron tayong 20 minutes for the fitting, for the sukat. Actually hindi pala, for the ano pa lang, measurements, 'di ba? Kasi yung fitting ko sa June 11, parang a day before yung pinaka-event talaga. Sabi nga ng Mama Red, sabi niya, supposedly daw, dapat yung damit, after ko siyang suotin for the event, isusole. Parang ganon. After ko siyang suotin, isusole. Sabi ng Mama Red, hindi, bibigay ko na lang sa'yo. Yung design na gusto mo, go, yun na yun. Ay, maraming salamat naman. Alam mo, kaya ko yan isinare. Parang while walking dito sa aming hallway, napag-usapan namin na yung mga tao na kumukuha sa amin sa mga events. Yung mga tao, like yung doon sa event na yun, hindi ko mabanggit kasi syempre brand. Branded, diba? Wala ang papaawal, wala magsasabi ng mamara, walang magaganon. Oo, so ang eksena, parang habang naglalakad kami, sabi niya, "Uy, best friend mo pala si ganito, si Kim Torres." Si Kim Torres po ay celebrity event stylist and organizer, ganyan. Siya po may hawak kila Sir Manny Pacquiao, Annabel Rama, Gutierrez Family, sila Chief Filomeno. Actually, madami, malaki yung mga hinahawak ang event si Kim Torres. Si Kim Torres po ay aking best friend. Si Kim Torres ay best friend ko po yan. Actually, talagang hindi siya claim to fame na best friend. Kumbaga, kami ang magkarugtong ang puso simula first year college sa Lyceum of the Philippines, Manila. O, taray. Sa may Intramuros. Oo, ganon. Tapos parang kinikwento niya, si Mama Reg, bilang stylist siya, so, kunyari, sa mga weddings, or kung ano mang event, ganyan. Sinasabi daw nung best friend ko sa kanya na, Mama Reg, si Jaiho talaga, ay sobrang kaibigan ko yan. Siyempre, di ba pagka ganon, may mga thinking tayo, may mga thoughts tayo na, masabi lang na friend, ganyan. Sabi ko, hindi kami yung masabi lang na friend na nagkatagpo lang, nagkakilala. As in, kami talaga yung mga best friends nung sabi nga, ang term nga, mga bata pa lang kami. Ganun yung term. O in fairness, bukod kay Kim Torres, yung isa sa mga events head nung event na, malaking event na pupuntahan naming ball sa June 12, anak-anakan ko naman. Kumbaga, na-mentoran ko nung mga bagets days pa, hindi pa ako nagdi-DJ or something, ganyan. Ang eksena ngayon ay mga head na sila sa mga kumpanya. So parang first thing in mind nila kapag may events, kami. Kasi nag-host ako, stylist si Mama Reg, message, ganyan-ganyan. Hindi nila kami pinapabayaan. Si Patsyot, di ba, bukod kay Kim Torres, si Patsyot ay anak-anakan ko din, kasamahan ko dun sa aming political partido sa Lyceum, Ontario, di ba, sa student council. Ayan, kasama ko, ay nawala na yung bed ko, meron po. Oh, meron na, okay. Ayan, kasamaan ko sila doon, kami pa rin ng mga first thing in mind nila. Yun yung sinasabi, no, Kuya Fred. Yun yung sinasabi na maliit ang industriya. Kumbaga parang kapag nakapag-build ka ng magandang relationship with maraming tao, darating yung time na magbubunga yung na-build mong relationship na yon. At syempre, hindi kayo napapabayaan sa mga kaganapan in life. Kaya nung dumating yung punto na parang nasa industriya na kami, sa mga kani-kaniyang field na kami, ayun, o diba, nag-succeed kami at tinutulungan namin ng isa't isa, right, Hana? Diba, ang bongga, no? yun talaga yung pinaka-thoughts nung gusto kong sabihin na parang naglalakad kami, sabi namin, ang taray, no, dahil maganda yung naging pakikitungo natin sa mga tao, maayos yung relationship natin sa kanila, so parang dumarating yung time na parang hindi nila tayo pinababayaan kung ano yung kakayahan na meron tayo kapag kailangan nila para sa trabaho nila, tayo ang mga nasa una sa listahan. Yan po ang ating homily ngayong Sunday. Hindi tayo nag-homily. Oo. No, but kidding aside, diba? Napakagandang simulan yan on a Sunday. Kumbaga, anong tawag doon? Yung gratitude, diba? Tsaka, syempre, yung pagiging mabuti mo. Maging mabuti ka all the time. At hindi ka gagawa ng mag-burn ng bridge kung kahit na kanino. Kasi syempre, darating yung time na kakailanganin mo talaga sila. At kakailanganin ka rin nila. At least maayos yung relationship nyo. Yun. Oras muna natin, 12:15 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tayo nga po ay sabayang napapakinggan. Siyempre sa inyong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Ay, gusto ko mo lang sabihin, di ba, Kuya Fred? Maraming salamat po sa iyo. Oo, ikaw na nakatutok sa iyong transistor radio. Dahil hanggang sa ngayon, mula nung sinimulan po natin ang programang Bongga Ka Jai, maraming salamat for making us your number one Sunday listening habit. Salamat! Totoo po yan. Ang sarap-sarap na ano na tayo ang numero uno, tayo ang nanguna sa kanilang mga pananghalian every Sunday. Opo, salamat. Siyempre, hindi lamang sa radyo dahil even sa inyo pong mga telebisyon sa Sky Cable Channel 26, sa 183 local cable channels nationwide, ganun din sa YouTube channel natin. Siyempre, keep on subscribing pa rin. Mag-subscribe kayo dahil para kasama na kayo sa almost 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Ganon din syempre sa ating Facebook page. Nasa 5 million followers na po tayo. Naka-live din po tayo dyan.

0: Yes, na pumasok sa politika. Iginit nga po ng kapamilya actor na si Coco Martin na wala siyang planong pumasok sa mundo ng politika. Inamin nga po ng aktor na palagi nga siyang inaalok na tumakbo sa halalan pero iginiit na wala siyang interest. Para nga po kay Coco, hahanap siya ng ibang paraan para makatulong sa kapwa sa halip na pumasok sa politika. Sa ngayon, excited na si Coco sa bagong teleserye na pinamagatang Sigabo kasama ang kanyang girlfriend na si Julia Montes. Mapapanood ang pagbabalik telebisyon ni Coco at Julia sa June 22. Samantala, ayan yesterday, tama no, kahapon, yung nag-motorcade, yes, from Baclaran, patungo sa Quiapo, Recto, at pumasok pa sila sa looban ng Tondo, no, dumaan sila sa Delpan, ayan, oo. Ay, alam nyo, may kinainan ako dyan sa Delpan, yung kusina ni Babs, hello sa inyo dyan, at saka yung D, ah, hindi pala D, N and G, yung masarap na shake, alam mo, in fairness, dun ha, sa shake na pinagbilan ko, madaling araw na, pero bukas pa rin yung NNG. At sabi nila, parang bagets pa lamang daw yung mga kaibigan ko doon, sila Ate Kimmy Fierce, ayan, bata pa sila, nandoon na yon. And proven and tested. And proven and tested. May mga nakasabay kami na matatanda na sila. Wow, taray, no? Nakikinig pala. Matatanda, Jai Ho. Hindi, may mga edad na sila. Hindi na sila taga Tondo. Pero ang siste ay, umuwi sila ng Cavite at saka ng Bulacan, pero bago umuwi, mga nakamotor, bago sila umuwi, dumadaan sila doon. At in all fairness, alam nila ang alam na this. At saka syempre, ang bongga ka dyan. Ibig sabihin, mga certified kapamilya sila at mga certified na mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Wow! Singer, diba? Ganon. Susunod, mga kapamilya OG cast ng Home Along Dariles, The Reunion, nagsama-sama sa first screening sa Maynila. Itong Lunes nga po, nagsama-sama ang mga minahal na karakter ng 90s hit sitcom na Home Along Dariles, kabilang sina Miss Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez at Van Dolph sa first screening ng reunion movie sa Meta Theater sa Maynila. Ayon nga sa anak ng comedy king na si Van Dolph, handog nga nila ang pelikula sa alaala ni Tatay Kevin Cosme na karakter ng yumaang comedy king na si Dolphy. Nasabay din sa nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day.
1: Pag nagsama-sama ang pamilya Cosme, eh, kahit magkakapatid yan, kahit nagkakaaway-away, bila nanunumbalik sa amin yung mga bilin ni Tatay Kevin. Lalo na dyan pa si Tito Nova, si Tito Nanay. She reminds us na, oh, tatay niyo ganyan, tatay niyo sinabi yan. So, nag-mellow daw, at the end of the day, happy pa rin. Parang yun ang gusto namin ibalik na ipakita sa taong bahay na kahit anong mangyari, mag-away-away mo ng pamilya, ano man ang pagdaanan, basta sama-sama, lahat kaya.
0: Showing na nga po ang Home Along the Reales, the reunion sa June 22. Ay, alam ko may ganap ako tomorrow for Home Along. Hindi pa ako binabalik ni Sir Randy, ha? Ayan, at sa alala ko, after may program, itatanong natin yan sa kanya. Oo, pero eto na, susunod na balita. Sa oras na 12:21, ang kantang Pagdating ng Panahon ay hindi daw pala dapat love song. Ibinunyag ng lyricist ng Pagdating na Panahon na walang intensyon ang kanta na maging love song. Ayon nga sa original lyricist na si Edith Gallardo, inutusan siya ng Vicor Records na sumulat ng kantang Bagay sa Middle Child na hindi nakararanas ng kaparehong pagmamahal tulad sa panganay at sa bunso. Ayon nga kay Gallardo, intensyon ang chorus ng kanta na iparamdam ang mistulang pagtatanong ng middle child sa magulang kung kailan niya mararanasan ang kaparehong pagmamahal tulad sa mga kapatid. Pero nagbago ang kahulugan ng kanta nang bigyan na ito ng ibang kahulugan ng mga in love na listeners. Aminado nga si Ice Higuera na wala siyang ideya sa totoong intensyon ng kanta na nakatulong sa kanyang music career.

0: Bravo. In fairness, para pala sa mga middle child yung kanta na yan. Alam mo yung song na yan, hindi ko malilimutan. Bumili ang nanay ko ng pirated. Ah, wow, pirated. Nang pirated na tape at saka ng CD. Tape pa, grabe, nung panahon na yon. Kami ay nakatira sa ano, sa Cherry Homes sa Bacoor, Cavite. Opo, ayan, sa Phase 1. O, ayan, tara, Phase 1, Cherry Homes. Bumili siya, tapos parang every morning, bukod sa pagkapatugtog ng mga Don Moen songs, ayan, habang nag-general cleaning sa bahay, pinapatugtog niya yan. Tapos parang naging idol niya talaga din ang bonggam-bongga. Si Icy Guerra. Yun. At saka totoo na yan ang nakapagbigay ng ano ng big break kay Ice noon na Ice na ngayon pagdating sa kanyang music career. Mamaya na tayo magpapatuloy sa ating mga showbiz balita, yung mga pinaka-pinag-usapan na chika sa buong linggong ito, no? Putulin muna natin, pero syempre, ayan, eto na. Ay, meron pa tayong time check. O, mamaya tayo magka-time check. Sa oras na 12:23, mga kapamilya. At mga kaserbisyo, unahin na natin ipakilala ang espesyal na bisita natin ngayong Sunday afternoon. Let's start with our first artist. Siya ay si Harry Ocampo. Kilalanin po natin si Harry Ocampo dito lang sa Bongga Kajay. Maganda, maganda, magandang afternoon. Hi, Harry!
1: Hello po. Hi, Zena. Nice to
0: meet you. Ito ang camera mo, ha? Bumati ka sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Okay.
2: Hi,
0: bumati ka sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. Let's go!
2: Hi, DZMM fans. Hello po sa inyo. My name is Harry Ocampo and I hope mag-enjoy kayo sa interview.
0: Yes! Ayan, hello Harry. Si Harry parang ano, bagets sa bagets, batang-bata, oo. Pero Harry, ayan, ikaw ay ano, anong pinagkakaabalahan sa buhay?
2: As of now, lagi po akong nagigigs, nag-make ng songs, at the same time pumapasok sa school.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, while doing stuff like that.
0: Ah, bongga. So, composer, yeah. Producer ka na rin ng mga songs, yeah, mo. Kaya mo na rin mag-produce ng,
2: yes,
0: songs.
2: Po.
0: Wow, ang bongga, talented. How young are you, if you don't mind me asking?
2: 20 years old.
0: Talaga? Yeah. Kailan ka natuto na sumulat at mag-create ng music?
2: Actually, a fun fact about that, when I was a kid kasi, like elementary, during, mm-hmm, those days, sumusulat ako ng song, like, parang kada may pasok ako at para break time ko, sumusulat ako ng song, like, any lyrics, any na maisip ko, minsan gumagawa po ako. First time kong gumawa, ano, about siya sa lapis.
0: Oo.
2: Yeah,
0: parang, ano kwento ng lapis?
2: Ano siya, parang kinanek ko po siya sa buhay ko bilang isang elementary student. Ganun po.
0: Na kunyari, kapag feeling mo gamit na, yung pagod ka na, tapos mauubos, basta para mabuhay ulit, tatasahan mo lang, ganun.
2: Yes.
0: Sabi sa'yo, ganyan ang lapis eh. Diba? Totoo, diba ganyan ang lapis? Yung parang kapag ka napudpud ka na, hindi ka titigil, diba? Yeah. Kasi may pakinabang ka pa sa susunod na mga klase. Ganon?
2: Yes.
0: Anong ano, chorus na nasulat mo doon? Pwede bang marinig?
2: Actually, medyo lang libutan ko na siya. Pero,
0: Yung linya na lang. Ayan.
2: Parang, ano siya, parang more on, ano, ang buhay ko ay parang isang lapis na, ang buhay ko ay parang isang lapis na, pag lagi mong ginagamit ang isang lapis, parang katulad ko ang isang lapis na pag ginagamit ko, mas humahaba yung aking ginagawa or purpose, so ganun po. Hindi ka na siya ma-define.
0: Kasi nga bata ka pa, yeah, lang, elementary ka pa lang nun. Pero in all fairness, no, from that parang curiosity, nakapagsulat ka ng something or nakagawa ka ng awitin sa lapis, aba ngayon eh, balita ko, nasa 400,000 streams na yung debut single mo na Layag.
2: Actually, ano po siya ngayon, ina-celebrate din po namin na 500,000 na
0: ngayon. Talaga?
2: This day, yeah.
0: Ngayon?
2: Yeah, this day.
0: Taray, congratulations.
2: So much,
0: happy 500,000 na stream sa Layag. O mamaya, pag-uusapan natin yung Layag, diba? Pero syempre, yung sa paglikha mo ng mga awitin, paano? Nag-training ka ba? Dumaan ka ba sa mga, ano ba yung mga workshop nung mga tinatawag na mga ganyan? Composer workshop? Hindi. Ano yun? Yung mga uma-attend sila ng mga session-session, di ba? May mga ganun.
2: Oo, may mga ganun.
0: Nagkapatawag, di ba? Yung camp, music, yeah, camp. Yeah,
2: so, mga ganun po.
0: Naka-attend ka ng ganun?
2: Actually, dati po, meron akong pinasukan na ganun, in which they taught me kung paano ba sumulat ng kanta. Kasi sobrang hilig ko pa gumawa talaga ng mga songs. Like, kunyari po, mag-isip ako ng isang bagay, katulad niya po ng lapis, parang mas, ano po siya, madali ko lang po siyang ma-imagine kung paano ko siya gagawin.
0: Totoo. Yeah. So, ikaw ba may record label ka na?
2: Wala po.
0: Talaga? Yeah, independent. Independent?
2: Hindi po ako na.
0: Wow! Yeah. In fairness, ang taray naman, no, ngayong panahon na ito talaga, importante pa ba? Like, para sa'yo, sige, ikaw ang sumagot ito kasi ikaw yung parang you're trying to enter the world of music scene, ganyan, a music industry, ganyan. Sa palagay mo, Harry, importante ba na magkaroon ng record label ang isang artist na kagaya mo?
2: For me po, as a indie artist, kaya ano po siya, mas okay po na meron tayong record label in the sense na you're making yourself parang gusto mong ipakilala yung sarili mo. Yeah, you want to market yourself. Sobrang hirap po kasi as an indie artist na parang you need to promote yourself and everything like that. You need to produce, you need to write, and everything like that. Pag may record label po kasi, they have all, alam po nila kung paano yung gagawin, market,
0: totoo,
2: paano may kocontrol yung market.
0: Totoo.
2: Kaya,
0: so, importante pa rin talaga na magkaroon ng ganun. Oo. Taray, no? Kuya Fred, talagang ang programa natin, naging ano na tayo, naging tulay. Oo, kasi si Max, alam ko, nag-reply si Rock Santos kahapon ato, ewan ko kung isang araw ata. Parang sabi, Jai, dalhin mo sa Star Music office. Sabi ko, hindi na kuya, i-message na lang niya yung EA, yung executive assistant. No, kasi syempre, di ba, busy din naman ako. Kinonek ko na ng bonggam-bongga. Parang itong mga nagiging bisita natin itong buwan ng Hunyo, simula nung unang Sunday ng June, baka mabibigyan natin sila ng mga help na maipakilala sa Star Music kapag nasa inyo naman yan kung tatanggapin kayo, di ba? Gusto nyo ipapakilala rin kita, ayan.
2: Sige,
0: Harry, o. Kasi in fairness, no, 500,000 streams, hindi biro yan. Di ba? Sa isang indie artist na pumapalo ka ng 500,000 streams at meron ka na rin thousands of followers on your TikTok account.
2: Yes.
0: Bakit sa palagay mo, minahal nila yung mga songs na sinusulat mo?
2: Yes, for me, kaya nila minahal yun kasi yung mga songs ko po na ginagawa, it's about experience and life.
0: Talaga?
2: Yeah.
0: Sa edad na 20, ang dami mo na ba na experience?
2: For me, I can say na, yeah, as a student, as a working student, as a bata na lumaki na mag-isa lang.
0: Talaga?
2: Pero I have a family po, but I don't have a kapatid.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, solo, child.
0: So, wala kang parang trinit na parang bunso-bunso?
2: Wala
0: ganun
2: po.
0: Talaga?
2: Yes.
0: Ang galing, wow, kasi hindi kasi ako meron akong kapatid, may dalawa akong kapatid. Oo, in fair. Ay, kamusta pala maging maging only child?
2: Yun nga.
0: Ang taray na chismosa, kamusta maging only child? Kamusta maging only child?
2: Kasi only child po ngayon, ano po siya? Nung una, syempre, gusto ko po yung parang, syempre may kapatid ako, makikita ko yung parang may kuya ko, may ate ako na matatawag. Pero the sense of my life, dumating din po ako sa point na parang masaya din pala maging mag-isa kahit...
0: Nasa'yo yung buong attention.
2: Yes, pero at the same time, makikita ka nila lalo na parang...
0: Talaga, pag konti may pagkakamali, ikaw lang ang ikaw nakikita.
2: Pero ang maganda lang po yung family ko is very supportive, very joyful po sila sa akin, sa life ko, support po sila sa journey ko.
0: Ang bongga. Anong course ang tinitake ni Harry?
2: BSIT po.
0: Ay, yes. Kaya may kaalaman ka sa mga paggawa ng music din kasi mahilig ka sa computer. Uh-huh. Wow, antara.
2: Actually, yung major ko po is multimedia arts and animation.
0: Talaga? Yeah. Ay, nagturo ako ng multimedia. Wow. So meron kayong sa subject ng mga digital sound production.
2: Yes po. For the second year, yun na daw po yung mga subjects din.
0: Talaga? So first year ka pala?
2: Yes, first year college.
0: Yes. Third year ko tinuro yun sa Lyceum. Yes. Wow. Digital sound production tsaka multimedia video production. Ayan. Oo, di ba? Pero hindi na ako nagtuturo ngayon kasi nga, hindi na kaya ng schedule ko dahil pagod na ako. Diba? Pero blessing naman yun siya. Pero syempre, di ba, parang ang schedule ko nung time na nagtuturo pa ako, Monday to Sunday, ganun. O, meron akong ganap, ganyan. Ikaw, paano mo napagsasabay na first year ka pa lang? Kasi natatandaan ko ha, tama, di ba, Kuya Fred, nung panahon natin, wow, paano? Kay Dad. Nung kapanahunan ko, bago ka maging working student, like for example, sa BPO industry, kailangan at least second year college ka. Oo, bago ka natanggapin sa BPO ha. So sa'yo, you've mentioned na parang ikaw ay working student. Paano mo na pagsasabay? Ano yung side hustle mo, ganyan?
2: Yung ginagawa ko po kasi na parang income ko po for working student is doing live stream, doing gigs, outside events, music.
0: More talaga, music. Considered as ano, racket na pala yung pagla-livestream ngayon, ano?
2: Yes po, kasi...
0: Kasi parang sa akin, sorry ha, pasintabi, tabi-tabi po, baka may mga ma-offend. Sa akin, sa totoo lang, ang think ko, ang live streaming ko is parang for the trip-trip, making friends, ganyan. Di ba totoo?
2: Yes.
0: Kasi it was really made for that. Pero yes, nung pandemic siya, nagkaroon ng parang, ay, may income dito, malaki ang kita dito. So sa'yo, kinonsider mo siya as your side hustle?
2: Yes. Kasi
0: kumikita ka ng malaki?
2: So of this moment, ano po eh, parang kasi po pag live stream, ay hindi po natin control kung gaano ka, kano yung mga tao, kung paano kanila
0: tatanggap eh. Yeah. Yes.
2: Kasi may mga tao po na, you know, hindi kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, they say things.
0: Taray, no? Ultimo sa live stream, pinapaintindi sa atin na talagang you can never, ano, please everybody, yeah, talaga. Yes. May kanya-kanya kang makukuwang market talaga. Yeah. So, doon, live streaming and at the same time, ano pa?
2: Mga gigs po sa mga coffee shop, events.
0: Ay, nagaganong ka na rin.
2: Yes po.
0: Ha, talaga? Oh. Ang bagets mo pa, pero bakit mo kinakailangan gawin yung mga bagay na yan?
2: Kasi po, ano po eh, yung music is my passion, pangarap ko po. Na parang, every time na I sing, nadedicate ko po yun sa lahat ng tao na nakikinig sa akin, na ma-share ko yung music ko through my voice.
0: Totoo. Yeah. Ano mga kinakanta mo? May mga cover songs ka rin. Hindi, yes, laging original.
2: May mga cover songs din ako, yung like song ni Maki, yung Kahil na Langit.
0: Ah, talaga?
2: That's my favorite song, by the way.
0: Nag-ano ka? Talaga, favorite song mo yun? Ako talaga, favorite color ko naman ang Kahil.
2: Wow.
0: Yes, because for me, talaga for me, no? Akala mo naman tinanong ako ni Harry, no? Hindi, kasi ang color orange symbolizes happiness yan. Very gay and happy, ganon. Diba? Ang about mga kulay ay may kanikanyang ano, may kanikanyang meaning yan siya. Yes. So orange meaning happiness, happy, ganon. Diba? Nabasa ko yan sa ano, likod ng nips. Yung chocolate, alam mo yon?
2: Yes.
0: Diba may ganon lahat ng kulay? Para may description siya, nabasa ko. Tsaka sinerch ko yan, syempre favorite color ko yan. Kaya nga, Kahil is the Tagalog of orange. Yes. Hindi ba Charmaine?
2: Charmaine na nga po atay na.
0: Hindi ba Charmaine? Oh, Charmaine. Nanotaryo na daw, ha?
2: Opo.
0: Oh, di ba? Oh, sorry, alam. Relevant. Wow, taray, oo. So, yung si Maki ay mga amat, makonsider mo as your ano, musical influence.
2: Yes. Kasi ano siya, as far as I know, Maki started as a streamer din po.
0: Talaga, yeah, totoo. Dati,
2: before,
0: yes,
2: siya mag-start na
0: mag-boom
2: songs,
0: talaga. Yeah. Yes, totoo. In fairness. Nag-voice lesson ka?
2: Hindi po.
0: Talaga? Paano yung ganyan? Paano kayo naging magaling kumanta yung mama at papa mo ba? Sila ay may background? Sila ay mga nagbabanda? Singer sila? Ganon?
2: Actually, yung ano po, yung sa father side ko po, mga singers po sila. Nagbabanda, may mga...
0: Ah,
2: ano,
0: tatay mo si Sir Louis?
2: Hindi po.
0: Louis Ocampo? Hindi po. Mani! Ayan, oo. Nagbabanda yung tatay mo?
2: Yes.
0: Ah, so feeling mo, dun mo nakuha yung pagiging singer?
2: Yes po.
0: Taray! O, syempre gusto nilang mag-sample-sample, pero bitinin muna natin, maya-maya mag-sample-sample sila. Dahil ang oras natin ay 12:35, magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
6: Teritoryo ko ito.
5: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na kapata.
7: Ting isang bala lang tayo.
5: Maaangas na sagutan.
8: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
9: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
10: Sorry, kahit dangit ang patayin.
11: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
5: Ito lang yan sa Sinimo. Ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
14: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
16: Tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
18: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
1: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
0: May bayad bang bata?
2: Wala.
0: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
3: Ha! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
1: Present ang mga bida sa comedy.
4: Huwag siya may ceiling fan!
5: What?
4: Ma'am, bakit?
5: Wala!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
6: Meron kang magic eh.
7: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
1: Oh, bawal lumausin ha.
8: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
1: Cine Comedia, 9 a.m. sa Cinemo. Ari-karito!

0: fanboying o fangirling time na. Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Panahon! Panahon! Patrol!
2: Ipasok natin mula sa pag-asa ang ating weather forecaster na si Dan Villamil. Dan!
3: Ating mga takasubaybay dito sa teleradyo, sa kasalukuyan, wala na tayong binabante ang low pressure area at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon pa man, dahil sa epekto ng ating southwest monsoon na yung habagat, makakaranas pa rin tayo sa mga susunod na araw na makaulapan at mataas sa chance ng pagulan sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. So dito sa area ng Ilocos Region at Zambales, asahan natin itong mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi na ating bansa, starting tomorrow ay improving weather conditions na ating inaasahan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulag.
2: Maraming maraming salamat kay Dan Villamil mula sa pag-asa ang ating weather forecaster. Napaka-importante, no, na malaman natin kasi parang nagugulat na lang tayo eh ang outfit natin ay ano, pang malakasang naka-jacket tayo, yung mga naka-sweatshirt tayo, mga malalaki, mga mabibigat, tas ang ending eh mainit. Oo, pero hindi natin inaasahan minsan pagkalabas naman natin ng bahay. Yung outfit natin ay very pangkalmado, pang summer, pero yung ulan ay hindi naman nakatumutodo, 'di ba? Nakakalimutan din natin ang ating mga payong. Kaya maraming salamat sa ating mga kapamilya mula riyan sa pag-asa. Oras 12:40 at syempre, kapinikabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan, ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ko po si Jai Ho. Para sa programang Bongga Ka Jai, kasama po natin sa mga bagong bukas ng radyo, isang up and rising artist na kung saan pumalo na po ngayong araw sa 500,000 streams ang kanyang song, debut single na pinamagatang Layag. Okay, si Harry Ocampo. Yes, Harry! Ito na, pag-usapan natin yung Layag. Anong tungkol saan itong song mo na Layag?
4: Yung song ko po na Layag, it's about ano siya, unconditional love. It's, at the same time, sinulat ko po yung kanta na yun, dedicated yun sa grandparents ko. Yeah, ano siya, nakita ko kasi that time na parang, pero sa parang hindi ako naniniwala sa love eh. Parang that time, nakita ko yung pagmamahala nila. Even though yung tita lola ko is pumanaw na siya last year. Tapos nakita ko pa rin yung willingness, yung unconditional love ng tito lola ko sa kanya. Na kahit wala na siya, lagi niya pinupuntahan dun sa ano niya.
2: Sa puntod?
4: Yes, lagi siya nandun. Every Sunday, ginagawa pa rin niya yung routine na ginagawa nilang mag-asawa. With kasama yung mga anak niya.
2: Talaga? Yes. Kahit hindi mo na kasama yung special someone mo, yung taong mahal mo ng physical, pero yes, still continuous pa rin yung ginagawa niya. Ah, taray!
4: Yes. Kaya nung sinusulat ko po yung Layag, medyo naluluha. Emotional ako during that time, eh, kasi parang may ganun palang love na siguro hindi ko pa siya ma-experience ngayon kasi I'm very young, pero right, magmamahal ako, ganun yung gusto ko.
2: Totoo. Yes. Sabi mo nga, nagulat nga ako sa iyo kasi parang sabi mo hindi ka naniniwala sa love before ko nung kung hindi mo pa na-witness yung tito lola, yung mga ganun mo, 'di ba? Yes. Bongga. Tapos sila ang ano, nagmulat sa iyo na meron pa rin talagang ano, boy forever.
4: Yes.
2: Kasi 'di ba parang growing up, nakasanayan na natin ng mga katagang walang forever kasi yung mga pinagdaanan ng mga kaibigan natin, or actually kahit ikaw mismo, for sure magdadaanan mo yung mga ganung-ganung, yes, mga bagay-bagay kasi bago matagpo, hindi, kanya-kanya, merong iba na sa una pala natagpuan na kagad nila yung forever nila eh. Pero meron din naman na kailangan mo nang ma-experience para maging strong.
4: Yes.
2: Diba? Ganon. Ah, taray. Anong favorite part mo na lyrics dun sa ano? Ay, hi! Hinahanap kita kanina. Sabi ko, nasan si Monay? Sabi ko, ayan, nandito ka pala. Wala kang pasok, diba? Dumaan ka lang talaga. Yes, taray. Thank you, Monay. Namiss ka na ng mga kapamilya at mga kaserbisyo, Monay. Kasi diba dati lagi kang tinatawag ni Kuya Johnson Manaba. Ayan. Oh, going back to Harry, diba? Oh, ano yung favorite na lyrics mo o na mga salita mo dito sa layag na song?
4: Ang favorite ko pong line dun is yung ano, handa akong maging isang daang simulang takin, ikaw pa rin ang aking uuyan.
2: Ah,
4: yeah, that's a favorite line.
2: Parang Moira-Moira yung atake nung pagkakasulat, di ba? Parang may katunog yung ano, yung... handa kong gawin ang lahat. Doon yung gano'n. Wow, tara. Oo, ganyan. In fairness, anong na-feel mo na nung hindi pa nga 500,000, nung una nakita mo na parang mabilis yung ano, yung pag-angat ng numbers ng mga nakikinig sa song mo?
4: Actually, nung una po kasi, syempre, as a musician, hindi ako nag-expect and everything like that. Mm-hmm. Parang during that time, I'm just happy kasi na naka-release ako ng song, uh-huh. na natupad yung dream ko. It's one of my dream na makapag-release ng song. Tapos, nagulat ako, naka-relate sila sa song, na parang uh-huh. every time na nakikinig sila, naiiyak daw po sila, ganun. Uh-huh. Kasi parang, you know, the lyrics itself, parang pinapakita kung gaano ba yung pagmamahal, gaano katatag yung love sa someone. Ganun po.
2: Totoo.
4: Family, ganun po.
2: Yes. Ano to? Ikaw yung ano, naglapat din ng guitar or yes, ng piano po. Or ng kung ano mang mga elements ng song?
4: Yes po, sa guitar ako din po. Tapos nagpa-help ako sa aking mga friends na producer din.
2: Taray! Naku, maganda yan. Kasi di ba maraming mga indie artist ang nabigyan ng ano, bigla ang break.
4: Yes.
2: Kasi nga parang yung pinaka output nila, yun ang nagsiserve as their parang pinaka-audition patungo dun sa tagumpay.
4: Yes,
2: diba? Ganyan. So nung nag-500,000 like today, paano yan? Ngayon nyo lang nalaman while you're on your way here sa
4: yes,
2: studio?
4: Yes po, actually inopen ko siya kung papunta na ako dito. Nagulat pa ako, shock na shock ako. Sabi, 500K na. Kasi parang kahapon po, nasa ano lang siya, 480.
2: Talaga, o yeah. Diba? Parang ang bilis, overnight, 20,000
4: yes.
2: agad, diba?
4: Yung... Nagulat po ko pagtingin ko, 500 na agad. Kaya, direct na celebrate.
2: Tama ba? 20,000?
4: Yes po, 20,000.
2: 20,000 yung yeah. stream kagad na nadagdag, diba? Taray no, mathematics kasi. O, mathematics kasi. Kaya tayo nag-mask ko, hindi. Oo, totoo. So, layag pa lang yung nakalabas na song mo o marami na?
4: Actually, ngayon po, meron po akong release na song, bagong song, 2 days ago lang.
2: Oo.
4: Title naman po nun is Di Mawawala.
2: Ayan. Yes. Parang puro pang sakitan. Sakitan ng ano, ang mga inirelease mong kanta, ganyan. Pero sa totoo lang, kagaya nung balita kayo na yung kay Ice, diba? Parang in fairness, yung mga songs naman ay hindi naman talaga intentional na about love lagi yung konteksto. Yung Di Mawawala, love to.
4: Yes po, about ano siya. Actually, yung song na Di Mawawala is connected po siya sa Layag. In which yung taong kausap ni Layag, yun po yung Di Mawawala.
2: Ah, talaga?
4: Yes.
2: Ang galing. Ba't nauso yung ganyan? Yung parang may mga season-season, ira-ira na parang kunyari from in love, nasaktan, magre-recover. Di ba? May mga ganun-ganun. Yung kunyari, parang may season-season, may winter, may fall, may mga, di ba?
4: Yes,
2: ganyan. So yung sa'yo naman, na-connect-connect mo na siya. Ano to? Intentional or
4: ano po,
2: nagkataon?
4: Actually, intentional siya na nilagay ko talaga na parang I'm thinking about something na gusto ko makita nila yung POV nung someone naman na kinakausap nung song dun sa first song.
2: Ay, bongga.
4: Yes.
2: Baka susunod yan, ano, nakakapagsalita na yung patay yan.
4: Charing
2: lang. Hindi ba? Sa song yun nandito, Lola, yung sa, ano mo, mga grandparents mo
4: yes,
2: talaga.
4: Okay.
2: Oo, di ba? So, in fairness daw, ibig sabihin, ang pagmamahal ay ano, walang hangganan.
4: Yes.
2: Hanggang sa eternal na eksena, nandun pa rin talaga, no? Tara! So, anong masasabi mo dun sa ano sa journey na pinagdaanan mo ngayon? Na eto na, kahit pa paano, may guesting ka na on national television, sa radio, sa AM, di ba? And at the same time, parang maganda ang palo ng mga listenership ng songs mo sa iyong Spotify.
4: Siyempre, first of all, gusto ko lang din po siyempre magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Hindi naman din po ako makakarating dito kundi dahil po sa inyong lahat. Alam niyo naman yun, everyday ko po sinasabi sa live stream ko, sa TikTok and other platforms na very thankful na sinamahan niyo ako sa journey ko kahit sobrang daming struggles during those days na parang feeling ko wala na akong kasama, wala akong kakampi.
2: Mm-hmm.
4: And thank you, thankful ako sa kanilang lahat because of them. Nandito ako ngayon.
2: Ang taray. Ano namang maipapayo mo sa mga kagaya mo na nangangarap din na natatakot? Kasi syempre, di ba, it's not easy lalo na sa... Correct me if I'm wrong, pero yung sa mga generation ninyo, parang kayo mga ano, risk taker. Yes. Pero at the same time, kayo rin yung medyo may takot sa rejection. Diba? Yung parang sasabihin ng mga tao, what if subukan ko to, tapos hindi ko naman ma-achieve, diba? Parang mabilis kayong sumuko din kahit papaano. Pero ano mapapayo mo? Dahil like ikaw, na-achieve mo yung gusto mong ma-achieve without the record label and everything. Pero kahit papaano, meron ka ng unti-unting gumagawa ka ng ingay.
4: Yes. For me, one word kasi yung pinaka tumatatak sa akin. I mean, it's a two word na always accept. Accept your flaws po. Accept flaws. Parang it means na lahat tayo, imperfect tayo, na we need to accept na hindi sa lahat ng oras gusto tayo ng lahat ng tao, hindi sa lahat ng oras papakinggan nila tayo, na as an artist, an indie artist, if nangangarap po kayo na maging isang songwriter, isang singer, huwag niyo pong sukuan yung pangarap niyo kasi kayo din po yung bumubuo ng journey niyo para sa life niyo. And maging masaya lang po lagi. Laging mag-smile.
2: Totoo. Eh, pag kumakanta ka, nag-stream-stream ka, buti walang ano, walang mga, syempre yung mga nagkaka-crush-crush dyan sa live streaming, ganyan. Tapos, parang ang eksena eh, ang gwapo mo naman, Harry! Ganyan. May mga ganun din.
4: Oo, po, meron po.
2: Sometimes, o, paano mo ina-entertain yan? Syempre, 20 years old ka pa lang, bagets pa.
4: I actually entertain them po na in a way na in a good way.
2: As friends, friends.
4: Yes, kasi po sa life ko po and also sa lahat po ng contest na ginagawa ko, tingin ko po sa lahat ng mga fans ko sa community din na family ko silang lahat.
2: Ah, yes. Taray. Saan ka nag-school pala?
4: Sa my Trimax Colleges in Binyan.
2: Ay, talaga Laguna ka pa?
4: Yes, I'm from...
2: Bati mo yung mga taga Laguna. Marami tayong listeners dyan sa Laguna.
4: Ay, mga taga San Pedro, taga Binyan. Hello po sa inyo.
2: San Pedro! Naalala ko dyan dati. Saka sa Santa Rosa, diba? Sa ano, ang hibod sa Enchanted Kingdom. Ano na dyan? Santa Rosa, bukod sa Enchanted Kingdom, naaalala ko dyan pag sa San Pedro, yung meron pa bang Pavilion Mall?
4: Yes, meron pa po.
2: Talaga?
4: Yes.
2: Uso dyan dati yung mga CD-CD, di ba? Yung kapag may PlayStation ka, dyan sa Pavilion Mall ka mamimili. Yung hindi na siya nakalagay sa case, sa hard case. Yung parang sa plastic lang siya nakalagay, di ba? Ganun doon ka mamimili dati. Ah, taray, pirata. Hindi kasi, ano, may house dyan yung, ano, tito at tita ko dati. Parang yung pangalan, hindi ko alam kung anong pangalan yung sa division nila, pero parang mga ano, ibon yung street, alam mo ba yon?
4: Hindi ko na po alam yung
2: oo, yung may Chikading Street, ayo gano. Oo, totoo, may parrot, may ganun. Yes, may ganun talaga. Hello po sa inyo sa mga taga Laguna, kung saan napakaraming ano, mga factory dahil dyan ang puntahan pag ano, pag field trip yan. Yes. Diba? Totoo. So, from Laguna talagang bumiyahe kayo patungo rito?
4: Yes po.
2: Nanonood ba ang parents mo ngayon?
4: Yes po. Actually, nanonood sila ngayon sa live.
2: Oy, batiin mo sila sa live.
4: Ay, mama, nandito na ako.
2: Yes, diba? Anong feeling na parang syempre, all the way from Laguna, tapos yung akala mo dati eh, walang pupuntahan yung paggawa mo at paglikha ng music. Ngayon, andito na, slowly nakikilala na.
4: Actually, kanina po, bago ako matulog, di talaga ako makatulog eh, kasi parang every time na parang naisip ko siya, parang ganito na pala, umabot na pala ako sa ganito. Kasi dati po, parang nanonood lang sa akin, apat na viewers lang.
2: Talaga?
4: Opo,
2: ngayon ang nanonood sa'yo, thousands of ano, kapamilya. Iba yeah. Pa yung sa YouTube, iba pa yung mga nasa hotel dyan. Ado. Sa iba't ibang mga lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga ospital. Nakikinig sila, ganyan,
4: yes,
2: diba? Oo.
4: Kaya nakakatawa po na nandito ako ngayon kasi kaya kasama pa po kayo.
2: Totoo? Wow.
4: Kasi nakikinig po ako sa radio.
2: Ay, ano ba? Yeah. Wow, tiyari. Magsasample ka sa amin ng song.
4: Sure.
2: Sige, ayan. Pwede mag-gitar.
4: Oh, sige po.
2: Ayan, tawagin natin mag-gitar. Ikaw mag-gitara.
4: Oh, sige.
2: Ayan na, magsasample na niya tayo. Okay lang na ano, na whole song.
4: Sige po.
2: Sige. O, pakinggan po natin on a Sunday afternoon, habang kayo po ay katatapos lang magsimba, mga pauwi po kayo, pakinggan po natin ang awiting layag ng ating special na bisita ngayon na si Harry Ocampo. Sa mga naniniwala na ang pag-ibig ay hanggang sa wakas, nariyan. Ito po si Harry, dito lang sa Bongga Kajay.
4: Guys. Nice.

0: Hindi po, salamat po.
1: Nagulat naman ako. Ang taray, ang husay po ni Harry Ocampo in all fairness. And that song ang ay pinamagatang Layag.
0: Yes,
1: na kung saan pwede nyo pong mapakinggan at stream, syempre, sa Spotify. Hanapin nyo lang Layag, Harry Ocampo. Alam mo ba, kaya kita binivideo, sinesend ko na yung video mo kay Star Pop and Star Music Head na si Rox Santos. Ayan.
0: Grabe.
1: So, sabi ko, wala kang record label. At antayin natin yung reply. Kukunin ko yung number mo later. So, sige. Forward natin kay Sir Rox. Ayan o, diniretso ko na kay Rox Santos.
0: Thank you po.
1: Tsaka yung mismong link nung Layag, sinend ko na sa kanya, di ba?
0: Thank you po.
1: Kasi di ba, sabi nga, ako talaga namang ang programa naman pala talaga ay ano, magbubukas ng magandang oportunidad. Antare, ako na bang susunod na Kuya Germs? Hindi, chari.
0: Master Showman.
1: Master Showman. Hindi, Master Showman. Diba?
0: Showman pala.
1: Hindi, no, biro lang. Hindi, pero syempre, di ba? Kasi nga, very talented, mahusay. O, i-promote mo. Dali, sabihin mo sa kanila na stream nila yung song mo. At syempre, pakinggan ang mga nilalabas mo pang mga kanta. Naiiyak sa'yo si Aviona Star. Bati mo si Aviona, birthday niya bukas, single siya.
0: Hi, Aviona. Happy, happy birthday po sa inyo lahat. Ako single po.
1: Ah, single ka din?
0: Yes.
1: Okay, ayan. Okay, follow mo doon si Aviona. Ayan si Aviona, te. Hindi, joke lang. And, ang galing mo naman. Para kang ano, narinig ko sa'yo si Ice Segura, no?
0: Thank you po.
1: May ganun. Yung tare-tare. Ang husay-husay. Natuwa ako dyan. Antayin natin yung reply ni Sir Roxas. O, promote mo na yung mga songs mo. Ano yung social media accounts mo na i-follow ka nila.
0: By the way, guys, hello po, my name is Harry Ocampo and you can follow me on my social media accounts. My Facebook account, Harry Ocampo, and TikTok, YouTube, Spotify. And also, guys, I would just like to promote my song, Layag, on Spotify and all the music platforms out there. And sana nagustuhan niyo po yung song. And also, guys, meron po akong bagong release sa Spotify and all the music platform. Title po niya is Hindi Mawawala. And sana po nagustuhan niyo yung song na yun. Mabakinggan niyo po.
1: Yes! Maraming salamat sa ating unang bisita ngayong Sunday afternoon. Sana po yung nag-enjoy kayo. Baka nagtaka yung mga nakikinig sa ano, nanunood sa ating YouTube ha. Baka naputol o kaya wala silang narinig sa YouTube. Ayan. Sa YouTube lang naman. At talagang ganun po talaga kasi baka mamaya may copyright. Diba? So, yung mga nasa TV, yung mga nasa radyo, continuous naman na pakinggan yung song mo in all fairness. Ayan. Maraming salamat kay Harry Ocampo. Susunod naman, makakasama po natin ang Black Keys Band. Buong banda sila talaga, no? Ang vocalist, drummer, bassist, keyboardist, lead guitarist at ang acoustic guitarist. Kaya wag na wag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Bongga Kajay dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Kontrobersya. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Super sa kastikan.
9: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
10: Tabla-tabla muna, tol.
8: Super sa katatawanan.
11: Okay na ba to? Eto pa!
8: Patay! Super pati sa pogi points!
12: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
11: Hindi ko maipaliwanin, parang bang may magic!
8: Super sa lahat ng hanap mo!
13: For everybody!
8: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
14: Ano ngayon matraffic sa kalsada?
10: Hindi ka mainip.
14: Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
16: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
18: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
16: Ang naninindigan para sa katotohanan.
19: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
16: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
20: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radio Patrol sa East 20. Una sa balita, una sa public service.
21: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
22: Oy, kilig.
23: Sakay.
24: Cute ka pala, no?
22: Oy, kinikilig.
24: Ganda ko, no?
23: Sobra.
21: Yakapin mo! Ganon!
22: Totoo ba ang nadarama?
24: I love you!
23: Sorry! I don't love you!
25: I can't be jealous! I've ever been jealous! Ngayon lang!
22: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
25: I love you! I love you! I love you! I love you!
23: I love your braso.
22: Ayan ho, sobre. Sine Kilig.
25: Saturday and Sunday.
22: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
25: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
26: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
27: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
28: kailangan ng gabay na maaasahan.
27: Ako po si Master James Alejandro.
28: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
27: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
29: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
16: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga.
29: Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon! Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!

0: Tayo po'y nagbabalik sa programa, mga kapamilya, kapiling kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang joke ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Pero bago tayo magpatuloy sa ating susunod na mga kasamang bisita na Sunday afternoon, ipasok muna natin ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Higit 50 OFW applicants na sagip sa substandard na accommodation sa Cavite. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating radyo patroller na si Kelly Cordero. Kelly.
1: DJ Jaina, Department of Migrant Workers, ang 55 na aplikante sa sinagawang raid kahapon. Ayon sa DMW, natuklasan sa inspeksyon na hindi pasado sa health, safety at welfare standards ng pasilidad na ginagamit na pansamantalang tirahan ng mga aplikanteng naghihintay ng deployment sa ibang bansa. Agad binigyan ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan ng legal aid ang sagip sa tulong ng Office Workers Welfare Administration at DMW. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Pagdat ang operasyon at iniutos ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga recruitment agency na responsable sa umano'y paglabag sa mga patakaran. Bahaging operasyon ng pinaigting inspeksyon ng DMW sa mga accommodation facility ng mga prospective OFW para matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang naghihintay ng trabaho sa ibayong dagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Bongga ka Jai!
4: Bongga ka Jai!
3: Sa DZMM!
0: .08 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. For sure, nakikinig at nanunood ang aking mama at papa. Hello! Siyempre sa aming mga, sa lola ko, Lola Erling, maraming salamat. I'm sure nagla-lunch sila or tapos na. Sa aking kapatid, Sissy. Sa aking mga fur babies. Yan. Hi, Cheddar. Ang aking napakagandang golden retriever. Nakatahula. Nakakasin yung naiintindihan niya, di ba, pag tumahul ako. Kay Nakshi, kay Gucci, kay Cartier, at kay Sissy. Hello sa inyo. Ngayon naman, dahil 109 na nga po kung kanina, solo artist ang nakasama natin na si Harry Ocampo. Ngayon naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, makakasama naman natin ang Black Keys Band. Siyempre, sila po ay binubuo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pero lima lang sila ngayon. Oo, yan. Sige, mas maganda kung sila na magkapakilala. I-intro nila ang sarili nila. Ito na po, ang Black Keys Band. Hello! Ayan, naka-on na ba yan? Ayan, okay, game! Magchikahan na tayo. Ayan, magpakilala kayo isa-isa itong camera nyo. At syempre, lakasan ng boses para marinig tayo ng ating mga listeners. Go, take it away.
5: Alright, so good afternoon everyone. So we are the Black Keys and ako po si Vladimir Centeno and ako po ang vocalist.
6: Wow. Ako naman po si Rai Espiritu, ako po ang bassist ng Black Keys.
0: Wow, next!
7: Hello po, ako po si Jim Clark Ramirez, keyboardist po.
0: Next.
8: Ako po si Van Daniel Enriquez, drummer po.
0: Sunod.
9: Ako po si Jordan ng guitarist.
0: Yes. O sino wala?
6: Si Edison,
5: Edison De La Rosa.
0: Okay. Nasaan siya? Bakit wala siya?
5: So meron lang din pong important matter na equally important.
0: Prior commitment.
6: Graduating. Oh.
0: Yes. O paano naman nabuo ang Black Keys na band?
5: Josh?
10: Sa bali yung nabuo po yung Black Keys Band nung kami pong dalawa nung keyboardist is nakatambay po dati nung high school kami. Tas,
0: ni Jim Clark?
10: Opo. May piano po kami nun. Tapos nakita po namin yung mga black po na keys doon. Tapos doon po namin naisip na pag gumawa po kami ng banda, ayun na lang po yung pangalan namin, Black na Keys.
0: Talaga? As in yung keys, di ba, susi?
10: Opo.
0: Talaga? Baka kasi mamaya case pala.
5: Isang case.
0: Oo, black na case, ganyan. Oo, pero susi talaga, Black Keys. Bakit may mga susing itim saan kayo nakatambay niyan?
7: Yung keys po na yan, sa keyboard po yan.
0: Akala ko susi. Pero yung sa keyboard pala, yung itim doon. Di ba white and black yan, ganyan. Taray. Tapos yun ang naisip nyo, paano na buo? May mga kinontak nyo ba sila?
5: Actually po, yung band of Blackies, so since high school pa lang po, nabuo na siya. Pero eventually, after ng ilang years, hindi na siya naging active. So in 2024, so nagkaroon ng invitation na sa isang event. Tapos doon na pagkasunduan na buhayin natin yung banda na ito. So yun na yung year kung saan po talaga na napagdesisyon na ng banda na mag-debut na, gumawa ng kanta and to release songs.
0: Ang taray. Pero ikaw, as part ng high school pa lang, kasama mo na rin talaga sila?
5: Actually, hindi po ako part pa nung Blackies nung nagawa siya. So, 2024 na lang nung in-invite nila ako kasi wala silang vocalist at that time.
0: Mm-hmm.
5: So, since working na rin ako, so, nagkataon naman na medyo maluwag yung sked. So, ayun na, doon ko na-realize na masaya rin pala magbanda.
0: Oo. Saka in all fairness ha, kung papakinggan nyo po at kung titingnan po, di ba, syempre para mga lalaki sila, tas mga mahihiyain, ayan, ganyan. Ang kanila pong tugtugan ay mga pinaghalong alternative rock, indie pop, tsaka alt pop ballad. At may influence po ito ng Christian music.
5: Yes.
0: In fairness, paano nyo napasukan ng Christian music yung iba't ibang mga una kong nabanggit?
6: Siguro yung minimix din po talaga naman yung styles po since kami po yung mga galing po kami sa church, musicians po kami ng church. So, yung influence po talaga doon ang galing. And yung parang avenue po naman yung music namin yun para kahit pa paano na relieve po namin yung ginagawa po namin sa church. And at the same time, yung craft po namin yun professionally.
0: Alam mo ba ito na to? Kasi parang sa isip ko, bagay na bagay noon na Sunday na lunchtime.
5: Yes.
0: Na galing sa church yung mga bisita natin at yung mga kasama natin. Kumbaga parang sinimulan natin yung programa kanina na ang sabi natin yung pagkakaroon ng gratitude sa mga nakakasama sa trabaho,

0: So, hindi kayo makapasaway.
1: Ay, sorry po.
0: I'm sorry na lang kung may nagawa kasalanan. Tama naman, di ba? Kung ano, ang Diyos nga nakapagpatawa. Sa ganong kasabihin. No? But anyway, so syempre, di ba? Meron na kayong 3 songs sa, yes, sa iba't ibang mga ano streaming platforms. Ano-ano yung 3 kanta na ito?
1: Yung 3 songs po na yon ay may pamagat na Hindi Na Lang. So yung Hindi Na Lang, iyon po yung first song na na-release namin in 2024. So it is about admiring someone silently, admiring someone from afar. So iyon po yung Hindi Na Lang is all about. Sumunod yung afternoon, na-release namin yung kanta na Dalawa. So it is about ano naman, giving assurance to someone na at the end of our life, sasamahan kita no matter what. And yung last na song namin, actually, ano siya, we don't have plan to release that po talaga kasi intentionally, sinulat namin siya for a graduation. Pero na-realize namin na hindi lang naman siya about graduation. It is about inspiring everyone na may mga inspirasyon tayo sa buhay. Mm-hmm. Kumbaga, yun yung nagiging reason kung bakit nagpapatuloy tayo. So, yun po siya.
0: Taray, no? Parang ang sakit-sakit ng mga kantang sinulat. Lalo na yung Hindi Na Lang, di ba? Yes. Kasi I'm sure maraming nakaka-relate. Si Kuya driver nga sa taxi ngayon, ano eh, pag sakay niya, naka 630 kHz siya sa AM band, tapos narinig niya yung Hindi Na Lang, naalala niya yung first love niya. Di ba? Na parang, sabi niya, naku, yung napangasawa ko, hindi naman talaga siya yung dapat eh. Oo, pero yung na pag ganun siya talaga, yes. So, ano yung daan yung mga pinagdaanan nyo?
1: Actually, oh po. Most
0: kanina of our pinagdaanan
1: songs,
0: yung Hindi Na Lang?
2: Sa'yo?
1: Sa'kin.
0: O talaga? Bakit ano nangyari?
1: Kasi, meron kasi akong, meron akong friend.
0: Tapos, friend na lang ngayon.
1: Friend na lang. Friend,
0: oo,
1: na lang.
0: Friend na lang. Naging kayo ba nito? Anong friend
1: hindi
0: na to?
1: Hindi po eh.
0: O, kaya hindi na lang.
1: So, kaya hindi na lang. So, yung kaibigan ko na yon, it is not my intention na magkaroon ng feelings talaga sa kanya. So, talagang, hindi sinasadya. Pero, kaya hindi na lang pwedeng umasa. Kasi meron na siyang iba. And hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na yung kanta na sinulat ko na yan ay
0: para sa kanya.
1: Para sa kanya.
0: Dumating ba sa point na nagkaroon kayo ng mga convos, lumabas kayo together?
1: Yes. So
0: talaga,
1: parang very
0: hindi mo na sabi
1: casual
0: sa kanya na may pagtingin ka sa kanya?
1: Never.
0: Bakit?
1: Kasi una pa lang alam kong hindi pwede kasi meron na nga siyang
0: panggusto. Dapat habang kinikwento niya yan, may magandang anong
1: kita.
0: Parang ganda yung background. Sorry. So, ba't hindi mo nasabi?
1: Kasi during that time, feeling ko na baka pag sinubukan ko pang mag-confess or aminin sa kanya, baka masira lang yung friendship na binavalue ko between us. So, baka ayun na lang siguro yung way ko to make her stay na hindi ko na lang aaminin sa... Pero okay naman na ako.
0: Okay. Hashtag, oo, maraming mga ganyan na pinili na lang nila na, yun sabi nga, we're better off as friends.
1: Yes.
0: Baka kasi mamaya, kapag ipinagpatuloy pa, inilaban pa, masayang.
1: Tama.
0: So ngayon, hanggang ngayon magkaibigan kayo?
1: Yes po.
0: Siguro nakikinig siya, may idea siya. Ako ba yun? Di ba may ganun siyang excitement? May jowa na siya ngayon.
1: Meron.
0: Aray. Meron. Aray mo. Sa air.
1: Pero okay naman.
0: Okay ka naman na. Yung pangalawang song nyo is yung Dalawa.
1: Dalawa.
0: Oo. Ito naman yung in-express mo yung pagmamahal mo.
1: Yes.
0: At aray, from heartbreak, parang naka-recover agad.
1: Yes.
0: Oh, galing.
1: It's about hope. So,
0: hope naman. Oo. Kayong siya song naman to. Sa'yo ulit.
1: Sa
0: ang dami mo naman pala pinagdaanan eh. Okay. Ano naman to? Nahanap mo naman na yung someone for you.
1: Hindi pa. Actually, kaya po siya nasulat. So, one night, nung inaasikaso na po namin yung release ni Hindi Na Lang. So, gabi yon, patay na lahat ng ilaw, wow, madilim. As in moment ba? So, 10 p.m. or 11 p.m. yata siya. Doon ko na-realize na gantong oras, madalas yung tao, madalas nag-overthink.
0: Relapse.
1: Yung nagre-relapse, yes, sila, di ba, DJ? Uh-oh. So, sabi ko, why not makapagsulat niya ako nung song about giving hope or giving assurance doon sa mga tao na nag-overthink na they are uncertain about their life. So, doon ko na sulat yung Dalawa.
0: Bakit Dalawa? 2 taong nag-iibigan?
1: Yes, na hindi ka mag-iisa sa lakad mo sa buhay. Tayong dalawa.

0: samahan kita sa hirap, sa kasiyahan.
1: Eh, yung huling song na supposedly hindi dapat i-release.
0: So, ayun siya. Graduation song po siya talaga. And napag-desisyonan namin na why not baka yung music natin ito maraming ma-reach na, alam mo yun, they are hoping for a better life. And gusto namin na through our music na ma-inspire sila if they are, ano, nade-discourage in life.
1: Dapat tuloy lang ang buhay.
0: Tuloy lang ang buhay kahit na mahirap.
1: Tare, parang naselect ka kagad ng mga nanonood sa ano, ho? Sa ating YouTube channel, sabi ni at EYF-170 DJ Jai, ang pinaka-cute ay yung vocalist. Sabing ganon. Totoo. Sabing ganon. Sabi niya, pwede na yun. Ha? Sabi naman ni Louis Basco, happy Sunday sa Fresh na Fresh na si DJ Jai ho. Listening po habang nasa biyahe, Papangasinan. At birthday ko po bukas. Ah, taray, Louis! Ka-birthday mo si Aviona Star. Ayan, kanina kasi nagtaka sila bakit daw nawalan ng boses sa ating YouTube. Ang dami nanonood ha, in fairness. So mag-ano tayo, attendance check. Sir Jeffrey J, hello sa inyo. Ana Moto Habishin. Tita Nona Damian, hello. Alb B4, ayan. Maria Dulce Orate. Ang dami. Josh Cal Edip Official, hello po. Attendance check. Sabi ang poging bata daw ko nung kanyang kasama natin. Ayan. O, ito. Siyempre gusto daw nilang marinig yung ano, hindi na lang. O, pwede ba magpasample-sample? O, paalala po sa mga nasa YouTube po, maputol po ang ating audio dahil ito po ay awitin para hindi tayo makopyright. Pwede nyo nang buksan at lakasan ang inyong mga radyo. Sa telebisyon, tuloy-tuloy pa rin naman po, syempre. Sige, pakinggan po natin ang awiting hindi na lang para dun sa mga taong may gusto sila, meron silang iniibig, may minamahal sila. Pero, mas pinili nila na wag na lang. Okay. Kahit, ano ba? Kahit chorus lang, no? Sige, okay. 3, 2, 1, and please welcome the Black Keys Band.

0: ba yan?
1: So that's hindi na lang po.
2: So dapat wag nang umasa, ha?
1: Yes.
2: Dapat wag nang umasa. Dapat dun tayo sa ano, simulan natin sa pag-check ng label.
1: Yes.
2: Diba? Check the label muna, tapos unti-unti, diba, humanap ng tamang timing. Ganyan.
1: Tama
2: na. Ano na-feel nyo that finally, slowly, kayo ay nabibigyan ng pansin at yung Black Kiss ay unti-unti nang nakikilala, diba? Kasi nag-guest na kayo sa mga university events, mga special occasions, music festivals, and of course, ngayon, nasa ABS-CBN na kayo sa DZMM. Ayan, anong pakiramdam?
3: Para po sa amin na talagang ginapang po yung career po namin sa music from zero. Yung pagkakataon po na katulad po nito ay masarap po sa pakiramdam, and alam naming proud yung mga batang kami. Mga batang kami na nangangarap na makapag-share ng music someday. At yung mga ganitong pagkakataon po ay sobrang na-appreciate po namin, dahil ngayon po, mas nakakatawa po na nabibigyang pansin po talaga yung music industry, and marami pong nakikinig rin talaga ng mga local musics.
1: Yes.
2: Tara, ikaw naman as vocalist.
1: Una, nakaka-bless po, di ba? Kasi nagagamit namin yung talent na blinis sa amin ni Lord. Pangalawa, nagagamit din namin siya to inspire others, kasi there are people na rin na nag-reach out sa amin. Ay, salamat sa music ninyo kasi it saves us. Ganun, natulungan nila kami on the days na feeling namin nalulungkot kami. Kapag nasa biyahe kami, feeling namin, ayun, may kasama kami through your music. So talaga pong nakaka-flatter ng puso na marinig po yun sa mga nakikinig. And yun, nabibigyan na po kami ng opportunities like this. Kasi before po, DJ, parang nung nagsisimula pa lang kami talaga yung nagme-message, kaya pwede nyo ba kaming kunin?
2: Opo,
1: kahit walang bayad, okay lang.
2: Basta, parang normal naman siya. So, opo, pagka ano ka pa, starting ka pa lang.
1: Yes.
2: Diba? Kasi ganoon naman talaga. Opo. Ang mundo ay sobrang, ang taas-taas ng, kahit nga sa pag-a-apply, mm-hmm. Diba? Ang taas-taas, kuha ka nga ng ID kasi wala kang ID. Diba yung gano'n? Kailangan mo ng valid ID, diba? Kaya ka nga kumuha ng, pag gano'n, pag gano'n din, diba? So pagka beginner pa lang, pagbaguan pa lang, marami kayong mga message. Anong natanggap nyo noong time na yun? May mga tumangkilik naman o hindi kayo pinapansin?
1: Merong mga hindi pumapansin.
2: Pangalanan!
1: And may pagkakataon na tubig. Pinagkait pa sa amin.
2: Talaga?
1: Yeah, so,
2: kasi hindi kayo kilala, no?
1: Yes, iba kami kilala.
2: Yes. Naku, normal yan. Napagdaanan ko rin. Tama. Hindi naman. Ano, parang meron din.
1: Meron.
2: Oo, meron din. Oo, yung ako yung mag-host, tapos hindi ako pinapasok ng Marsha. Kasi hindi pa ako kilala. Oo, parang ako, di ko na lang kuya, guys. Di ko na mag-host. Talagang gano'n. Totoo. Totoo. Diba? Imaginin mo, minsan totoo yun. Kaya talagang darating yung time na kapag sinipagan mo, at ginawa mo yun lang yung passion mo talaga, darating yung time talaga na hindi mo na kailangan magpakilala, because kilala ka nila kasi talagang nasubaybayan ka nila, pinakinggan ka nila, pinanood ka nila, ganyan. Pero parang feeling ko, hindi naman kailangan makilala, no? Kasi syempre, ang kailangan lang ay maging kind.
1: Yes.
2: Kailangan lang, gusto ko tubig lang naman, di ba? Nag-perform kayo, di ba? Sino to? Sino yun sila? Hindi, tiyari. Shoutout natin sila para at least, di ba? Ay, nakikinig kami yun, ha? Tiyari. Oo. Pero ngayon, in fairness, nakikita nyo na kahit papaano, kapag narinig nila kayo nag-perform, nag-iiba, no?
1: Opo.
2: Pero sad truth yan in reality, na parang kailangan pa munang patunayan mo yung sarili mo bago ka magkaroon ng spotlight.
1: Yes.
2: Diba? Which ang daming mahuhusay and very, very talented na mga kababayan natin sa Pilipinas na ang tanging kailangan lang ay mabigyan ng opportunity. Diba, no? So, ang dami yung rejections from the past.
1: Yes. So,
3: dami po talaga.
2: Talaga?
3: May mga times talaga na parang feeling namin sinisiksik namin yung sarili namin dun sa scene ng music.
2: Totoo yan. Pero ngayon, tatlo na yung song nyo sa iba't ibang platforms. May record label na rin kayo.
1: Actually, wala.
2: Ako, wala pa. Ako, yun yung mga susunod talaga na may mga kapanood, may kukontak, may tatawag sa inyo, ba? Diba? In fairness. Anong gusto nyong marating ng Black Kiss? Anong pinakapangarap ng Black Kiss sa kanilang banda yan? Ang tanong, tuturuan mata-mata. Mata-mata na lang.
1: Hindi, ayun po. Actually, gusto po talaga namin is mas makapag-perform sa bigger stage. Mm-hmm. So, yun yung talagang one thing na pinagpipray namin before pa na sana one time makapag... Kanina lang, along the way, sabi namin sana makapag-perform tayo sa UP Fair kasama yung ibang mga may pangalan na sa industry.
2: Shoutout nyo, i-manifest nyo kasi may ano dito, totoo, walang joke, merong bertud ang DZMM. Wow. Oh, totoo, sana. Yung mga nagigest sa amin dito talaga, parang after nyan, hindi man agad-agad. Yung iba agad-agad. Wow. Yung mga beauty queen, di ba? Darating yung time, nag-guest sila. Wala pa sila mga crowns. Pag after nila mag-guest dito, bumabalik sila. May corona na sila. Sila yung nanalo. Yes. Mamay, UP Fair na yung pag-uusapan natin. Ano pa? UP Fair.
1: Gusto namin, of course, ma-acknowledge pa. Mapansin yung music namin. Kasi, yun po talaga yung gusto namin. Ma-share namin yung message sa everyone na kung ano yung pinagdaraanan nyo. Nandito rin kami, pinagdaraanan din yan.
2: Sa mga iba pang nangangarap. Ano to ha? Big wins para sa inyo ang ano, DZMM, yeah, syempre. ABS-CBN, ano. So magagamit nyo siyang portfolio, profile nyo talaga, yes. Diba? Yeah. Yes. Pagdating sa pagsulat ng kanta, ano yan? Collaborative effort kayong anim?
1: May mga songs po kami actually na sinulat ko. Meron din sinulat si Josh, sinulat ibang members. Pero kapag pinapolish na namin siya, baka pwede nating isingitan ng lyrics na ganito. So nagtutulong-tulong naman po kami.
2: Ah, taray. So lahat sila. Nag-aaral pa ba kayo?
1: Yes po. Ako po ay working na.
3: Tatlo na lang po kaming
2: nag-aaral. Oo. College naman yan. Graduating. Yes po. Ah, taray. Anong kurso?
3: Ako po, communication po.
2: Ay, bongga. Ikaw?
0: Electrical engineer po.
2: Ah, electrical engineer. Next. Sino pa?
4: Siya po. Automotive po.
2: Ha? Sa mga sasakyan-sasakyan. Ang galing! Oh, good luck sa inyo, ha? At ipromote nyo na yung inyong mga songs na pakinggan ng mga kapamilya natin at mga kaserbisyo all over the world. At syempre, saan kayo pwedeng makita? May mga shows ba kayo? Go, take it away!
1: Ayun, so, good afternoon to everyone. So, kami po ang Blackies. So, you can follow us sa amin pong mga social media accounts and you can stream our songs sa different streaming platforms like Spotify, iMusic, and etc. And actually, we'll be releasing new song po, probably next month. So hopefully ay subaybayan niyo po kami, supportahan niyo po kami sa amin pong music scene.
2: Maraming salamat. Nakusundan natin ang Black Keys at sana sa susunod na balik nila dito ay meron na silang ano, mga pinupromote na concert, matupad ang kanilang pangarap na masama sa mga UP Fairs at iba pang mga music festivals. So kulang na kulang oras natin pero thank you for coming. Maraming salamat sa inyo. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube channel at ang with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Maraming salamat.
1: Thank you so much. Thank you po. Shoutout po sa aming mga family, friends na nakatutok din po ngayon. And thank you everyone sa support mo nila.
3: Thank you po. And especially sa mga supporters po ng Blackies. Yung mga sumusuporta sa amin simula nung una pa lang. Nandito na kami ngayon.
2: Yes! Maraming salamat! Blackies! Dapat sabay-sabay tayo, ha? Ayoko ng kami-kami lang dito sa studio. Ang bongga. Gusto ko lahat tayo. Dapat bongga ka, Jai! Bye! See you tomorrow! At sa susunod na Sunday. Bye-bye!
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone! Dito ka na sa programang hahasain ang galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Yeseniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte. Panalong diskarte!

0: Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Mayval Yeseniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Pero kailangan pagtibayin po natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng perang ating iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito po sa aming programa, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago at ang ating mga kaperahan at para hindi din tayo ma-scam or maisahan. At syempre, ano man ba pagpaplano, kailangan po natin ng push. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Oh, mali yung mga fingers ko.
1: Yan. Ganyan
0: good
1: talaga,
0: morning, Gashia.
1: Na. Mukha ka namang masaya ngayong umaga, di ba rin na mali-mali ang mga fingers natin. Lahat na nakikinig today. Try to wiggle your fingers.
0: Yes,
1: support
0: exercise.
1: Support kay Ate May. Happy Sunday, everybody. And it is panalong discard today. Panatilihin natin maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. Alam mo, Ate May, that takes a decision. Diba?
0: Yes.
1: Kahit na ano palang nangyayari sa buhay natin, decide lang tayo, we'll be okay.
0: Yeah.
1: Kahit na hindi ka pa makangiti basta, have
0: fun. Yes, we will be okay.
1: Diba?
0: Makakaraos, lilipas yeah. din yan.
1: Ganyan! Kahit na walang pambili ng school supplies, shake it off ang mga bad vibes and negas sa buhay. Don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: At mga kapamilya, syempre, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels at sa buong mundo naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Pero bago ang lahat, Ate May, bakit parang ang saya mo today?
0: Hindi ko alam po. Siguro mahaba ang tulog ko.
1: Yun na nga. Ang tulog, diba? Napaka-importante niyan sa ating mental health and eventually to our financial health.
0: Ah, yes. True, because you think right.
1: Oo. Diba? Hindi ka nagkakamali masyado pagka maayos
0: ang hindi tulog ka sinto-sinto.
1: True. Dahil yan ay normal naming gawain ng sinto-sinto ng magkaibigan dito. Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan. Pwede rin naman kahit na hindi natin pinag-uusapan.
0: Uh-oh.
1: Pwede ninyong itanong yan.
0: We need suggestions,
1: yes.
0: Di ba? Kung ano gusto niyo pag-usapan natin at gusto niyo malaman, matutunan.
1: Pinakikinggan natin ang lahat ng yan. Maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number 0919278300 at babasahin namin yan maya-maya lamang.
0: At eto na, eto yung part ninyo sa program na to. Dahil hindi lang naman dapat kami, ano, magpanahimik ka.
1: Paki-silent po ang telepono ng mga nanonood.
0: Eto ang segment ng buong sambayanan anywhere in the world.
1: Uh-huh.
0: Ang ating tanong para sa inyo, bakit mahalagang matutunan ang financial literacy, hindi lang sa matanda ito, habang bata pa? Ako ang learning ko kasi noon hindi ko pa alam to talaga. Nung bata tayo, hindi tinuturo yung...
1: Oh, gastos ka lang ng gastos.
0: At saka yung mag-alkansya ka lang at magbangko.
1: Ay,
0: diba,
1: lang,
0: ganun lang ang alam natin.
1: Alam natin.
0: Nung bata tayo, na tinuturo. Pero ngayon, hindi na eh. Parang medyo nag-level up na ang pagtuturo at syempre, mas mabuti nga yun. At ang advantage nyan, kaya mahalaga yan, kung ikaw ay may naipon, para sa akin, ito yung take ko dito. Pag ikaw may naipon, handa ka kung mayroong mga emergencies o may mga biglang sakuna sa pamilya, sa sarili mo, di ba? At syempre, kung mas maaga ka mag-ipon o marunong ka mag-handle, mas malaki ang pera mo in the future.
1: Tama yan, Ate May. At syempre, pag mas maaga na gagamit mo yung power of compounding returns. So, diretso na tayo sa teacher, ano po yung power of compounding returns? Mamaya pag-uusapan natin.
0: Nosebleed yan dun sa iba. Ano daw yung compounding?
1: Dugo ilong.
0: Pati tenga,
1: dugo. Pero mamaya, kaya hindi pwedeng mawala sa ating programa today, pwede natin pag-usapan ang power of compounding maya-maya lamang.
0: Oo, yan ang participation nyo. So, ano sa palagi ninyo, bakit importante na magkaroon ng financial literacy habang bata pa. Okay, samantala, tumanggap muna tayo ng report. Ilang ahensya ng gobyerno nagsanib puwersa sa paglilinis at pagputol ng mga sangas ng puno sa mga paaralan bilang paghahanda sa balik-eskwela bukas. Bukas na pala yun, bukas hindi ko na malaya.
1: Hindi na lang para hindi malaglagan ng sanga yung anak ko.
0: Oo. At saka yung ano, yung mga may kotse.
1: Oo.
0: Kasi,
1: sana all may kotse.
0: Sana. So, kung may kotse, talaga dapat lang
1: sakit,
0: na.
1: Sakit-sakit yun sa ano.
0: Magastos, mahal. Dagdag gastos pa yun. Okay. Alamin natin ang detalye ng balita. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng Radyo Patrol ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: May salve bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase bukas, June 8, 2026, nakipagtulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Brigada Eskwela ng Department of Education para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa ilang paaralan sa Metro Manila. Nagsigaw ang MMDA Metro Parkway Clearing Group ng trimming at pruning ng mga puno sa Bagong Ilog Elementary School sa Pasig City para maiwasan ang anumang insidenteng dulot ng mga sanga ng puno na maaaring bumagsak lalo ngayong tag-ulan. Nagkaroon din ng misting operation sa Las Piñas East National High School para makatulong sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran laban sa mga peste. Ayon sa MMDA, bahagi ito ng kanilang suporta sa paghahanda ng mga paaralan upang maging mas ligtas at maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, ayan ha. Yung tanong namin, gusto namin maramad kung gaano ka-importante sa inyo itong financial literacy. Dahil ito ang pakay ng ating program, di ba? Ang ating goal, di ba, lagi mo sinasabi na maging financially, hindi, utang-free pala. Utang-free ang lahat ng Pilipino, sana.
1: Pero bad utang-free.
0: Bad utang-free. Hindi naman pwedeng hindi umutang kasi minsan nakakatulong daman din ang umutang.
1: Isang bansang hindi natataranta sa naniningil sa utang. Yun ang habol
0: at
1: natin.
0: Hindi tayo nababaon din sa utang.
1: Correct.
0: Oo, di ba? Hindi masama ang utang basta marunong kang mag-handle ng finances.
1: Tsaka yung tamang utang. Kasi merong utang na kahit anong gawin mo, mali talaga.
0: Uh-oh.
1: Yung mga ginagamit sa panunugal.
0: Oo, sa bisyo.
1: Sugal na nga, inutang pa yung sinugal. Naku, patay tayo dyan.
0: Okay, mamaya ho, pag-usapan naman natin dahil back to school na, hindi lang paglilinis ang ginagawa, kundi naghahanda ng mga momshi at mga parents sa mga gastusin dahil back to school na nga tomorrow. So ano na yan, rush. Diba? Bilin ng supplies rush. Pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik sa ating What's In, What's Hot. Magbabalik ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarting malupit.
4: Malupit!
3: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radyo.
7: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DZFM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Yung DZFM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
6: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
0: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
0: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
1: What's in?
0: What's hot?
1: What's hot?
2: Presyo ng school supplies, ngayong balik eskwela patuloy na binabantayan ng DTI. Dahil balik eskwela na naman, patuloy ang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa presyo ng mga school supplies para masigurong hindi mabigat sa bulsa ng mga magulang ang paghahanda sa pasukan. Lalo na kung limang anak. Paano nga ba masisiguro ng mga mamimili na tama at patas ang presyong kanilang binabayaran? Para pag-usapan pa yan, makakasama po natin ngayon Secretary Maria Cristina Roque, Secretary ng Department of Trade and Industry, ang pinaka...
3: Masipag.
2: Oo, grabe. Parang hindi na nagpapahinga si Sec Chris. Sec Chris, kumusta ka naman?
3: Good morning, Sec Chris.
4: Good morning, Taldo. Good morning, May. No? Salamat. Thank you for having me.
2: Sec Chris, kumusta na ang pagsashopping natin? Ang balita ko, umiikot-ikot ka sa Metro Manila ngayon, tinicheck mo yung mga presyo ng notebook.
4: Yes, opo.
2: Yung may artista opo sa cover, Sec Chris, mas mura ba?
4: Actually, magandang balita po ito. No? We came from Divisoria, then we also came from Baclaran kahapon. No? Ang nakita namin talaga, bumaba yung presyo ng school supplies.
2: Ooh.
4: Actually, across the board, bumaba siya. And aside from bumaba siya, yung meron kasing price guide yung DTI, no? Na talagang you can find the price guide in the social media of DTI. At saka sa website, makikita mo na talagang yung presyo ng bilihin is really way below the price guide of the DTI. So magandang balita po ito. Then we also went to National Bookstore dun sa MOA at saka sa Lucky Town. Ang maganda rin sa National Bookstore, nationwide po, standard ng price nila. So National Bookstore all the way in Region 1, all the way to Region 18, iisa lang po ang presyo nila. And their price is again below or within the price guide of DTI, set by the DTI.
2: Sir Chris, pa-follow-up question lang ako. Di ba kunwari, nung pinag-usapan natin yung presyo ng pandesal, pareho yung presyo pero lumiit yung pandesal. Pagdating po sa school supplies, pareho naman yung kalidad.
4: Yes, exactly. Parehas. Tapos meron din yung plain lang, mas mura yun, 10 pesos, kada isang notebook. Pero yung price set by the DTI dun sa notebook na yun ay 13 pesos, so 3 pesos cheaper siya. And ang maganda rin sa Divisoria and Baclaran, pwede ho kayong tumawag.
2: Mm-mm. Lalo na pag madami,
4: actually,
2: no?
4: Actually, interview ko din yung mga sellers. And then pag yung mga customers, no, nagtawad, nagbibigay po sila ng better price.
3: Mm-hmm. So magandang balita yan sa mga parents, yung mga nagkakram na bumili dahil siguro naghintay pa ng sweldo, medyo mahakampante po sila. Na medyo hindi naman ho tumaas. Ito ba ay comparative dun sa last year or last school year supplies?
4: Yes, comparative sa last year. Yes, comparative sa last year. So malaki yung pagbaba, no? Ganito, I'll tell you the price range, no? Ito ha, may 1 peso, may 3 pesos, may 7 pesos cheaper, may 4 pesos cheaper, may 25 pesos cheaper, 3 pesos, 7 pesos, 1 peso. Malaki yung pagbaba. Which is actually good for the consumers and good rin para sa mga estudyante. Because now, pwede na silang, pag may budget sila, mas marami po silang mabibili. And if may extra money, pwede pa silang magmerienda sa labas pag umiikot sila. Which
2: kahit palamig lang, ano, Sec Chris, kasi ang init pa rin ng panahon kahit na umuulan-ulan na. Sa malamig lang.
3: Mm-mm.
4: Yes, correct. And nakakatulong din, pag may extra money, din kakain sila sa labas, pwede rin, and then kakain sila sa labas, matutulungan din nila yung mga indirect industry. So magandang magandang balita po ito.
2: Oo. Kasi parang may rollback, ano?
3: Oo nga, diba?
4: Yes.
2: Kung magka sa gasolina, may rollback naman.
3: Oo. Yes, ito may tanong si Maming. May tanong si Maming, although nabanggit nyo na rin naman, dahil sabi nga, ang tanong niya, mababa po ba talaga ang presyo ng supply sa Baclaran at Divisoria? Yes.
2: Kumpara
3: sa ibang mga... Malls. Uh-uh. Pero ganun din naman sa...
4: Yes, mababa. Pero the stores in the malls, they follow the price guide set by the DTI. Hindi po silang, hindi mas mataas. It depends also on the quality. But they have items that are within the price guide set by the DTI. Sila pumunta sa mall.
3: Tsaka so preference, Chris, ang ganda lang sa Divisoria tsaka Baclaran yung sinabi nyo kanina na pwede kang tumawad kung lalo na kung kultuhan siguro.
1: Oo, kung marami ka anak, sabi mo kanina, 'di ba? Isahan na lang. Although sometimes yung need ng bawat anak mo depende sa grade iba-iba. Oo. So siguro kung halimbawa ikaw isang side hustle na ng nanay, yung mga kaibigan niyang mga ibang nanay, ako nang bibili. Tapos siguro, kumita na lang siya ng kaunti, di ba? Pero ang tanong din niya, paano po ang quality? Nabanggit mo rin niya na siguro pareho lang naman, pero depende sa preference.
4: From the one last year. No? So, depende kung ano yung budget mo talaga. Mm-hmm. So, but I've seen the 10 pesos, the cheap one, it's not bad eh. Kasi kung yun yung budget mo, and kaya mo namang... I mean, we just have to write our notes, right? So, hindi naman kailangan yung sobrang
1: super ganda,
4: high quality.
1: Mamahalin.
4: Ang importante talaga is what we learn. And not yung mga notebooks. These notebooks or ball pens are just tools needed to make learning more accessible or to make learning easier. But it's not the main part of learning. Ang important is really what we learn in a school.
2: Baka kasi si Chris ang hinahanap yung mabango na pahina. Di ba yung bata pa tayo, scented. May kulay-kulay.
4: Yeah, so depende na po yan sa budget ng tao. But what's important is, at least meron tayong budget para sa lahat ng tao na gustong pumasok. Gusto mo ng medyo mas mataas ang budget mo, may makukuha ka. Kung medyo mababa lang budget mo, meron ka rin mabibili. Kung gusto mo may mga design, meron din actually ang daming choices talaga dito sa Baclaran, Divisoria, even sa National Bookstore. There's really a lot of choices for the consumers. Kaya maganda din pumunta sila doon tapos makita nila. Tapos yung mahawakan nila kung pasok sa quality nila, tapos pasok rin sa budget, then they can buy. Pwede pang magtawad. So, I mean, di ba maganda rin ito to expose rin our children to these kinds of places for them to choose rin kung anong anong gusto nila.
1: Meron din ditong follow pa si Miss Maming. Sabi, ewan ko na-experience mo to, Beshi. Tama po ba, mura nga po, pero tama po kaya ang bilang ng pages? At yung crayons daw po ba at pencils ay maayos bang sumulat? Kasi minsan, mura kasi yung quality naman hindi. Kasi yung pages naman, may requirement. Alam mo na experience ko yan eh. Dapat parang 50, 100 pages. 60. Eh, dapat bibilangin pa ng magulang yon. Tama ba ganun?
2: Quality control na dapat.
4: Dapat maging vigilant lang yung consumers dun sa binibili nila. Kasi, I mean, they have to know also what they're buying based on quality, price, kung ano talaga ang pasok dito sa budget nila or kung ano talaga yung gusto nila. Kasi marami rin may design sa labas yung para sa mga bata, mga cute designs or mga yung iba, they don't mind naman na main lang, importante, meron silang notebook. So, it depends on the needs of each and every group kung mapasok sa paarala.
2: Si Chris, naalala ko nung dati pa, hindi ko na maalala kung anong taon yun, may mga nag-recall dahil may toxic substances dun sa school supplies. Hindi ko lang alam kung
1: crayons ba yun
2: or hindi ko na maalala si Chris. Pagka mga ganoon, ano po yung ginagawa ng DTI para hindi na pumunta sa merkado yung mga ganong klaseng produkto?
4: Actually, yung mga yon, no, the toxic, actually, nung pag umiikot kami, kasama rin yung DOH at saka FDA. So, we defer to them para sa mga situations na ganyan or instances na ganyan. Kasi sa amin sa DTI is that we make sure that yung prices ng school supplies talagang either pasok or below the price set by the price guide by set by the DTI.
2: Sir Chris, kumusta naman po yung kasi ito yung mga staples, no? Notebook, yung pad paper, lapis, tsaka ball pen, crayons, pwedeng mga yung pang-paint, mga coloring materials. Pero yung mga bag po, yung mga, minsan nandun yung mga mamahalin eh, mga bag, sapatos.
1: Ito pa si Lizel, tinanong niya kung uniforms
4: po. Hindi na po kasama yun sa those are not part of the,
1: pati uniforms.
4: The DTI. Ang talagang ang ginaguide lang talaga yung surprise guide ng DTI are those that are yung kailangan talaga sa pag-aaral, meaning the notebooks, the pad paper, the ball pens, the pencils, the crayons, yung talagang yung need,
2: staple,
4: yung basic need ng DTA, ng ano, ng mga estudyante.
3: Okay, so yung mga shoes, bags, eh, pati na rin siguro uniform ay hindi nasakop ng DTI,
4: ay, hindi,
3: price
4: hindi
3: control.
4: Sa dun sa price guides.
3: Oo, price guides.
2: Mm-hmm. Kaya hindi naman price control ito, no? Price guide,
4: no,
2: guidance lang.
4: Yes, this is a price guide. Mm-hmm. It is not controlled by the DTI. But ang importante is for them to have a list of the price guide para alam nila.
2: And again, Secretary, saan nila makukuha itong price guide na ito? Nasa Facebook, website?
4: Yes, nasa social media ng DTI and nasa website din ng DTI. And in National Bookstore, nakapaskil siya all over National Bookstore. Pagpasok mo, meron doon. Sa looban, meron din doon. And then in another side, meron din doon. Para mapuntahan or at least matingnan ng mga consumers, no, or buyers kung magkano talaga yung presyo. Para alam nila na parang, ay, meron palang 10 pesos. So, sige, nasan dito 10 pesos? So, they can compare, di ba? Parang, mm-hmm, yung mga price ranges ng mga notebook.
3: Oo.
4: Yes, may tanong, there, makakapili sila.
3: Mm-hmm. May tanong po dito, isa pang listener natin, si Lovely. Hindi ko alam kung totoo to. Pinagbabawal pa rin po ba ang pagbebenta ng mga notebook na may cover ng artista? Kasi di ba nakakatulong po din ngayon sa mga estudyante, lalo na sa mga idol nila, like mga K-pop idols. So, pinagbawal pala yun.
4: We don't have any control of that. Ang sa DTI lang is the price range of spiral notebook, yung yarn sewn notebook, and yung regular notebook. Hindi na namin we have no control over the cover, kung ano yung nakaprint dun sa cover.
2: Oh, oh. Tatanong ko nga si Secretary, sana nung bata pa siya, kung anong cover ng notebook niya.
3: Ano sa mga base?
4: Hindi, ngayon meron ng built-in plastic cover. Ito may notebook with plastic cover. Mas mura na siya ngayon this year by 5 pesos per notebook. So, ang laking kamurahan, imagine, cheaper pa ng 5 pesos.
2: Oh, totoo yun, Secretary, kung naalala ko, nagbabalot tayo.
3: Mm-mm.
4: Yeah, nagbabalot, di ba, kakap pa natin tapos bibili pa ng yung nakarolyo na plastic cover.
3: Oh, oh.
4: Ngayon hindi na, it is already built-in cover. So you can buy rin yung may cover na, kung may budget ka pa ng konti, edi yung may plastic cover na naka-built-in.
2: Oh, pero si Chris, ayaw mong umamin kung sino artista yung cover. Siguro Hello Kitty, no?
4: Hindi ko alam kung marami kasi actually.
3: Hindi, ikaw,
4: honest,
3: hindi,
4: no?
3: ikaw nung nag-aaral
2: nung ikaw
3: pa.
2: Ikaw ay nag-aaral pa.
4: Ay, hindi po. Plain lang yung akin.
2: Plain lang. May budget din.
4: Ako nga, kaya ka mag-resign.
2: Bawal din sa school.
4: Ito yung time natin, we buy from the school.
2: Tama.
4: Sa school bookstore, merong notebook na yung may pangalan ng school.
2: Alam mo, sa totoo lang ako, nadidistract ako pag sobrang dami ng drawing. Si Chris, yung ano pala, yung Metro Manila compared to other provinces, pareho ba? Or mas mahal or mas mura sa iba?
3: Mm-mm.
4: Actually, we checked also na in the province, nagmura din sila.
3: Mm.
4: Kasi remember, we have 18 regional offices nationwide. So, nagmo-monitor din sila on a daily basis of a lot of things. So, nagbaba rin sila. So, nationwide, mababa po yung presyo ng school supply.
3: Oh, ang galing naman. Good news yan para sa ating mga parents na nagkukumahog ngayon dahil bukas na pala back to school.
2: Pero ito si Chris, ang outlook mo nito for the rest of the year, kasi syempre may second sem pa. Yung iba, trimester, tuloy-tuloy po ba itong ganito or kailangan bantayan din natin?
3: Or
2: kailangan na
4: kailangan
2: mag-hoard na yun?
3: Habang mura.
4: Kailangan bantayan.
2: Babantayan.
4: And close coordination lang talaga. And dapat alam rin ng mga source na binabantayan rin ng government yung prices para at least those that have not so high budget have something to buy. Kasi meron naman yung price year one, but dapat meron din, dapat balance kasi yung presyo. Meron din yung mura para lahat ng gusto mag-aral, may pagkakataon din sila to have the items that's needed to be able
3: that's
4: to go to school.
3: Requirements.
4: Pencils, ball pens, yung basic needs lang.
3: Yes.
2: Napaka-importante. Lalo na pag-aaral si Chris kasi dyan nagsisimula.
4: Yes,
2: ang
4: importante to. We need this talaga to really grow the nation.
3: Oo. Pero si Chris, kung sakaling merong matisod o ma-encounter itong mga mamimili natin na medyo mataas dahil chinek na nga sa website ninyo, may sumbungan ba? Pwede magsumbong?
4: They can tell us, no? Pero again, price tag lang po ito. Wala kaming control.
3: Ah, okay.
4: So, ang importante is for them to know the price para they can tell the seller, oh, bakit ang mahal ng items nyo? Eh, ito lang yung price guide na set by the DGS.
3: Ah, okay.
4: So, wala
3: thank
4: ka bang
3: you.
4: Ganitong presyo? So, hahanapin, kailangan magpakita rin yung seller sa kanila yung
3: yes.
4: But again, we don't control the prices. This is just a guide.
2: Opo. Thank you so much, Sec.
4: Thank you so much for spending time with us.
2: That was Secretary Maria Cristina Roque, Secretary ng Department of Trade and Industry. Thank you so much.
3: Thank you, Sec.
2: Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
0: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in? What's hot?
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
8: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Iyakan? Check!
10: Sorry po.
9: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig? Check!
11: Good boy ka na ba?
12: Good boy na po.
11: Sigurado ka?
12: Opo.
9: Pang-pamilya, check na check!
13: Yes!
10: mapabata o matanda. Welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.

0: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
2: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.
3: Okay, bago tayo magsay ni Salve, Besh.
4: Yes.
3: Indulge me.
4: Yo, go ahead.
3: Happy 40th anniversary to the one of the sweetest and sweetest power couple na kilala ko. Siyempre, neighbor ko. Hi, Bobby and Olive Zamora. 48 anniversary.
4: Wow.
3: Sana
4: achievement,
3: all. Achievement yan, di ba?
4: Ano
3: congratulations.
4: Paano budget? Sa kanilang anibersaryo.
3: Correct. At saka si Gina, at saka si Neng, ilang years na ba? Alam mo, itong dalawang to, parang nasa 40 years na rin yata ito.
4: Pwede
3: eh.
4: Naman po magpadala ng pansit.
3: Dala ng pansit. At unahin ko lang yung reaction ni Gina. Tungkol dun sa dapat, bakit tayo dapat maging financial literate at a young age, habang bata pa. Sabi niya, pag bata ka pa, yung compounding returns accelerates wealth accumulation. Pak na pak
4: maganda
3: talaga.
4: Yan, hindi na ako mag-explain.
3: Diba? It is also important since in time, it gives you passive income.
4: Correct.
3: Wow, pwede
4: compounding,
3: na.
4: Ibig sabihin, okay. Kung ano yung kinita, kumikita din. Minsan, di ba, kunwari, 100, tapos kumita ka ng 10 piso.
3: Mm-mm.
4: Pag tinanggal mo yung 10 piso, ginastos mo, 100 na lang ulit ang kinita, walang compounding yun.
3: Oo.
4: Pero
3: dapat
4: pag 100,
3: kasama,
4: naging 110.
3: Tapos hindi mo kinuha.
4: Yung susunod na round ng kita, 110 na yung base mo.
3: Mm-mm.
4: So, yung 10% nun, mas mataas na kaysa dun sa 100. Diba?
3: Oo, so yun
4: 11 na yung idadagdag na sa susunod.
3: At sa susunod,
4: and the more and the more and the more. Alam nyo, pag nakita nyo yung numero, magic siya talaga. Like, hindi mo ma-imagine na yayaman ang mahirap pag hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng compounding return.
3: Oo. So yan, yun yung mga pinapatulog mo, yung pera mo na hindi mo ginagalaw. Tapos magugulat, aha moment yan. Okay.
4: Oo. Ikaw natulog, pero yung pera mo gumalaw.
3: Hindi, gumalaw. Lumago.
4: Ikaw natulog, pero yung pera mo gumalaw.
3: Oo, okay. Yung ba yung ano, paggalawin ng mga baso?
4: Pwede na rin.
3: Okay, ito na ang ating say ni Salve.
4: Yes.
3: Mula kay Sandy. Magandang araw, Miss Salve, at sa Panalong Diskarte. Isa po akong business owner at 3 years na rin sa pagninegosyo. Nahihirapan po kasi ako pagdating sa tamang pricing strategy sa furniture business ko. May mga pagkakataon na sobrang mura o sobrang mahal ang presyo ng mga produkto ko at hindi ko po maikaila na nakakaapekto ito sa kita at benta ko. May maipapayo po ba kayo sa akin para makapag-set ng tamang presyo na hindi malulugi at hindi rin mawawalan ng customers? Papaano ko malalaman kung tama ang nakukuha ko sa total cost ng bawat furniture na binibenta ko? May strategy po bang dapat gamitin para sa tamang pagpipresyo sa market ngayon? Paano ko mai-adjust ang presyo ko kung nagbabago ang gasto sa materyales at demand ng customers? Sana matulungan niyo po ako para mas mapalago ko pa ang aking negosyo. Nagpapasalamat, Sandy.
4: Woohoo! Gusto ko yung MBA class na naman tayo sa Say ni Salve because lumalalim ang mga katanungan, hindi na tayo super basic na paano po ba mag-ipon? Nag-iiba na ang nature ng ating mga katanungan and very quickly dahil medyo ang pricing ay importanteng parte ng pagnenegosyo dahil pag mali ang pricing mo, malulugi ka. Dalawang bagay kailangan tandaan. Market study.
3: Mm-hmm.
4: Yun muna tayo sa number one. Market study, ibig sabihin, tignan mo, magkano bentahan ng ganitong klaseng furniture. Eh ngayon, ang dali-daling gawin yan kasi may internet na. Madali na lang makita, mag-search ka lang, anong ginagawa ng mga competitors ko?
3: Mm-hmm.
4: Na ganito din ang negosyo, magkano yung presyo na ginagamit nila? Titingnan mo din yung kalidad, syempre, hindi lang yung presyo. Kasi minsan mas mahal ka, pero mas maganda quality sa'yo. So minsan, bibili ka talaga din sa competitor mo para maintindihan mo talaga, hindi lang internet ang titingnan mo. Medyo upo-upuan mo para malalaman mo kung babagsak ka ba or hindi, mas maganda ba siya kesa sa'yo. So compare yourself versus others, yung presyo. Compare your quality. versus others, may premium ka ba kaya mas mataas ang presyo mo? And number three, yung access to the right market. Minsan, mura yung sa kanila kasi masa yung kanilang merkado, dumadami yung bumibili sa kanila pero yung maliit lang yung kita nila kada item. Minsan naman, merong iba, ang mas kaya kong i-access na market or mas gusto ko na i-access yung maraming pera. So, okay lang sa akin magbenta ng medyo mas mataas na presyo, mas konti, kahit na mas konti ang numero ng nabibenta ko, mas okay ang kita kasi willing silang magbayad sa tamang presyo. So, minsan pag tiningnan mo yung presyo, kailangan tignan mo din ano yung klaseng market na kaya mong i-access. Kung marami kang connection dun sa mas mayayaman, pwede mo silang i-target. Kung wala kang connection dun sa mas kaya magbayad ng mas mahal, masa yung merkado mo, huwag kang magbebenta ng sobrang mahal sa kanila. I-adjust mo yung quality ng iyong produkto. Hindi naman kailangan na pagmura laging mababagsak na ang puwet mo sa upuan. Diba? Maganda pa din namang quality pero hindi kasing mahal as those na mas mahal. Okay, that's number one. Yung pangalawa, kailangan intindihin mo yung finance mo. Ito na naman tayo. Tatlong bag ay isa lang ang kailangan kong tandaan mo. Sa bawat isang daan na benta mo, ilan ang natitira sa'yo? Para maintindihan mo kung sa presyo mo ngayon ay kumikita ka talaga o lugi ka. Minsan, may mga nakatago doon. So, ano ang malinis? Awas mo na yung magkano ba talaga yung raw material? Magkano yung items? Magkano yung bayad mo dun sa karpentero na gumawa ng furniture mo? Diba? Magkano yung binayad mo sa kuryente, sa tubig, sa logistics, sa pag-deliver? Lahat yun tanggalin mo. Aside from that, at wag na wag kakalimutan ang epekto ng tax sa isang negosyante. Mm-hmm. So, yung cost of goods and services, yung mismong produkto, yung operational mo na expenses, at yung tax. Pag tinanggal mo yun lahat, may makukuha kang numero. Yung numero mo na yun, iawas mo dun sa total na nabenta mo. Dun mo makikita kung kumikita ka o hindi. Pag ang numero na yun, less than 6%, ay mag-time deposit ka na lang. Pag kaya mo yung 12%, 20%, 30%, 40%, alam mo na kumikita ka na sa presyo mo ngayon. Pag hindi pa, adjust. So, medyo marami tayong kailangan pag-isipan ngayong araw na to. Pero that's the best way I can explain in simplest terms. Simple ba, Ate? Malinis?
1: Pero hindi mo,
4: kayang-kaya?
1: Di ba binabanggit mo dapat swelduhan mo rin sarili mo kasi baka hindi
4: kasama na yon sa operational cost.
1: Kailangan
4: sweldo mo sa sarili mo, sweldo mo sa karpentero mo, sweldo mo sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa iyo, kasama yon sa OPEX mo. So dapat tatanggal mo yon dun sa total price, total na revenues mo para malaman mo sa kada isang daan na benta ilan ang natitira sa'yo. Kung 20 pesos lang, mag-isip-isip ka na. Kung 10 pesos lang, talagang lalong mag-iisip ka yung presyo mo, merong problema. Kung 50 pesos natitira sa'yo sa kada isang daan, medyo okay ka na.
1: Yeah.
4: Tuloy mo na lang ang ginagawa mo. Right, Sandy? I hope this helps you. Medyo challenging ang pagkwento ng MBA class in less than 10 minutes. Thank you so much. Kung kailangan po ng iba pa sa inyo, ng payo sa inyong negosyo, lalo na yun sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal na sa personal, ipadala na po yan sa DCMM Teleradio Viber Line at 0919-278-3000. At ang iyong financial beshi ng bayan ay babasahin yan lahat. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Seni Salve.
1: Kakaaliw, pero medyo mabigat kasi furniture, medyo ano yon, mabigat na puhunanan.
4: Pero ngayon kasi hilig, alam mo yung isang group chat nga, na ano nga yun, yung homebodies, di ba? Talaga makikita mo yung mga tao after COVID, mahilig mag-ayos ng kanilang bahay. Which leads us to our next guest actually. Yung hilig mag-ayos ng bahay after COVID, yung lalong lagi kang naka-video pag nasa bahay ka, nagkaroon yun ng nag-create siya ng demand for furniture, for different kinds of home improvements.
1: Siyempre gusto mo yung background mo maganda, di ba?
4: At saka mas naiintindihan na natin, parang ang sarap-sarap ng masarap na space.
1: Uh-oh.
4: Kasi now we spend more time. time.
3: Correct. In those spaces. At dahil nga dyan, sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatili po kayo nakatutok sa paborito nyong financial literacy and livelihood program. Ito ang Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
5: Malupit!
2: May Valye Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag

0: Rasputin.
1: Oh, it's insane. Natin. Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Umalis na kayo!
0: Kapulan!
1: Naging monster! Huwag po marawag kami sa atin!
0: Si Kawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
2: BDMM sa estrena ng Pilipinas ng Malaya. Mamamayan.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet?
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. May kita rito.
3: Sabi nila, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakanegosyo, magkakapera, magkaka-side hustle. Dahil dito sa ating segment na to, magkakaroon kayo ng, aha, pwede ako dyan. Okay? Ito ang may kita rito. Mula sa 145,000 na puhunan, o panimulang puhunan, ngayon ay unti-unti na nakikilala ang kanyang negosyo at umabot na rin sa 40 hanggang 50 ang kanyang mga empleyado sa buong Pilipinas. Woohoo! Panalong diskarte talaga ito, di ba? Alamin natin ang inspiring journey ng isang young entrepreneur sa likod ng

0: Umi Philippines, papaano nga ba nagsimula ang kanyang negosyo at papaano niya ito napalago? Para makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo na lumago pa, makakasama natin ang owner ng Homey Philippines na si Freskivel Morla. Welcome to Panalong Discarte, Fres.
1: Thank you po.
0: Parang layo niya sa may. Lapit ka sa may.
2: Ibababangkad
0: kasi siya.
2: Upuan mo para malapit ka sa may.
0: Yun.
1: Bababa po pala siya.
0: Ayan. Okay, Fres. Dito sa, sabi dito, gano'ng kata, 145,000 ang pasimulang puhunan mo. Ito ba'y inipon mo? Kasi na, kanina nakikinig siya sa Salve, nakatingin siya sa'yo. Sa pinagsasabi nice. Mo na tips dun sa say ni Salve. Itong 145, pera mo to or inutang mo to?
1: Actually po yung nag-start po ako talaga ng walang puhunan. Yung 145,000 na po na yan, nag-run na po yung business ko. Before po kasi ako magtayo ng brand ng Homey Philippines, nag-start po kami sa mga dropshipping lang na kung ano po yung mga binibenta ng China products. Like, kung ano lang po available. Like, mm-mm, mga bedsheet po, mga sapatos.
0: Mm-hmm.
1: So, nung time po yan, nag-start po talaga ako ng as taga-ballot or packer.
0: Okay.
1: Yung nag-come up po yung 145,000 na yan, nag-bounce back na po ako dun sa naging first business ko before ko
0: so,
1: maging
0: ipon
1: break
0: yan.
1: Po.
2: Utang.
1: God's grace po na lugi na ako nung time na yon. Tapos biglang, ang pinaka nangyari po kasi dyan, before ng first year ng doing business, parang medyo nagtatampo ako kay Lord dahil kinuha niya yung father ko. So nung kinuha niya yung father ko, so medyo next step back ako nung in believing God. Pero nung, to make the story short po, 1 year of doing business, na because siguro I believe it comes from my character na medyo nawala ako sa character, medyo naging lumaki yung ulo ko, naging complacent ako. Kasi sabi ko, mabilis kong na-achieve yung success na sinasabi ng karamihan ng from scratch ng taga-balot to sinasabi po nilang millionaire, pero nawala ako in character. Tapos nalugi ako, tapos nag-step back ako na natakot ako bumalik uli sa hirap. Doon ako nag-believe kay God na sabi ko, Lord, help me. Tapos, yung wala na akong pera, wala na rin kaming pambayad ng renta, halos wala na rin kaming pangkain. Meron akong 100 pesos na nagbiru yung pastor. Yung 100 pesos, sabi ko, sabi niya, pag nag-tithes ka, parang it's more than 1,000 pa yung kayang ibigay ni Lord. So, medyo may tampo ako kay Lord, pero since ayaw ako bumalik sa hirap, nag-step back ako, nagbiru pa ako ng tithes. Sabi ko, yung 100 pesos ko, pautangin ako ni Lord. So baka mamaya pautangin ako 100,000. Okay. Pero wala na talaga akong pera. Pero hesitate pa ako ibigay 100 pesos ko kasi sabi ko, last money ko na. Oh. Ipapamasahe ko pa to. Tapos yun, nag-tights ako. Uh-huh. Yan, and nag-expect ako ng pautang. Nagulat ako. Bigla akong binigyan ng credit card ng bank ng 145,000. Yun na po yung second time na masasabi kong nakabounce back ako. That's why nung nakapag-start kami ng bedsheet dati, nung especially pandemic, sobrang lakas ng bedsheet, pero hindi pa talaga siya brand. Pero nung ayun nga, nalugi po, naka-bounce back, dun po nag-come up na, sabi ko, thank you Lord, this is the sign na makaka-bounce back na ako dun sa 145,000
0: okay.
1: na pinautang mo. Doon na po nag-come up yun.
0: So yun, credit card utang.
1: Credit card
0: ang
1: po.
0: Pinagsimulan, besh.
2: Nakabayad ka ba?
1: Nang credit card po.
2: Nung credit card. Gaano katagal bago mo siya nabayaran?
1: Yun po yung first time na credit card ko na in-offer sa akin eh. Thank God po na ROI ko yung utang na yun within first month po.
2: Within first month.
1: Yes,
2: wala pa interest yun.
0: Uh-huh.
2: Kung nabalik mo agad yung 145,000 within the first month, bago sa susunod na payment due date mo.
0: Oo, so walang interest.
2: Hindi ka pa nagbayad ng interest.
0: Interest.
2: That's free money. That's the right way to use a credit card.
1: Yes,
2: ang problema natin sa mga taong gumagamit ng credit card, yung nagbabayad lang ng minimum amount. Binayaran mo ng buo.
1: Yes po.
2: Okay, yun ang leksyon.
0: Oo, di ba? At magaling na diskarte, di ba? Mm-hmm. Pero sa lahat na nag-dropshipping ka, so maraming produkto, bakit bedsheet ang naisip mo?
1: Nag-come up po siya ng pandemic days po. Kasi nung pandemic po, halos lahat po ng mga tao nasa bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, nung time po na yon, nagda-dropship kami, wala pa siyang brand. Ang binibenta pa lang po namin is Chinese product.
0: Mm-hmm.
1: So, yung quality niya, mataas yung demand niya, pero hindi ma-meet niya yung quality ng mga Pilipino. Kasi medyo minsan nag-imulmol, or parang minsan may mga times na madali siya mapunit or nagpupupas. Pero malaki yung demand. Mataas din yung repeat order, pero hindi siya ganun katibay or ganun
2: kasi
1: ka-quality.
2: Mura.
1: Kasi sobrang mura po niya.
2: Magkano yung bedsheet?
1: Nung time po na yun, binibenta namin siya, I think, 349 po. Mm-hmm. Yung single size. Yun po yung pinakamura.
0: Okay. So, naisip mo, ah, bedsheet ang gusto kong gawing negosyo. Gamitan ko tong 145,000.
1: Yes. Tama? Po. Nung, opo, dun din po yung, ayun po, God's grace din po. Nung dun din nag-come up. Actually, kung ako po tatanungin, kahit kami rin po, di rin po kami mahilig magpalit ng bedsheet. Kasi parang at young age, especially lalaki
0: oo,
1: po ako.
0: Lalaki?
1: Hindi ko po alam kung dapat pala talaga pinapalitan yung bedsheet.
2: Yung pero, within a year, ganun.
1: Oo, nga,
0: kasi yung anak ko, babalit ako bedsheet mo, why?
1: Dahil po, nagkapa po siya kasi nung ayun nga, pinautang po ako ng bank ng 145,000. Pero ang next thing po dyan, hindi ko alam kung ano na yung next na ininegosyo ko.
2: Ano pala? Anong nangyari?
1: Ang nangyari po is, pinagpipray ko, sabi ko, Lord, ano na yung po-provide mong business? May capital na ako. I believe makaka-bounce back na ako. Pero what's the sign na ano na yung sisimulan ko ulit negosyo? Kasi galing akong bedsheet, tsaka fashion niche. So nagbibenta pa kami ng mga sapatos dati. Tapos parang mga few days ago, parang kinabukasan or sa isang araw, nung time po na yon, may lumapit sa akin na supplier. Supplier po ng bedsheet.
0: Mm.
1: Textile. So sabi niya, baka gusto ko daw ibenta yung product niya. Maganda daw yung quality nila.
2: Local na yan?
1: Yes po, local. So nung tinignan ko, nagpadala siya ng sample product. Nagbigay siya. Sabi ko, ganda. Sobrang ganda. And I believe, pag nabenta ko to, iba yung magiging repeat customer nito kumpara nung nag-general merchandise kami. Kasi
2: teka, tanong ko. Nung nakuha mo tong supplier na to, nagpalit ka na ng bedsheet mo?
1: Hindi pa po.
2: Hindi
1: kasi,
2: pa.
1: Kasi ba, nagpa-bounce back pa lang po eh.
2: Okay.
1: Hindi pa talaga
2: na
1: po.
2: Lang muna.
0: Hindi pa ganun kalalim
2: yun.
1: Kasi saig-saig na lang po kami nun eh. Saig-saig na lang po ulit eh.
2: Saig-saig.
1: So, bouncing back pa lang din po.
0: Okay.
1: So, dun na po ako nag-come up na, sabi ko, sige, kung papautangin mo ko ng terms na 15 days or 30 days na kung ano yung mabenta ko, yun yung babayaran ko.
0: Mm-mm.
1: Ibebenta ko yung product mo since wala akong pang capital eh.
0: Mm-mm.
1: Pumayag siya, nagkasundo kami sa terms. Doon na po nag-come up si Homie Philippines. Then,
2: teka, bago ang lahat. Nandito na tayo si Teacher Salve. Alam mo, madiskarte ka talaga sa paggamit ng pera, no?
0: Oo.
2: Hindi lahat ng negosyante naiintindihan, pwede ka mag-negotiate. Ito lagi sinasabi ko sa mga anak ko, everything is negotiable. Yan. Alam mo na wala kang kapital. 145,000, mabilis lang maubusin sa negosyo, di ba? At dahil alam mo na konti lang pera mo, nag-negotiate ka ng terms.
1: Opo.
2: Everything is negotiable. If we only know that, depende na yan sa pagpapaka-charming,
0: PR,
2: gano'n. Pero syempre, you're always authentic. Lang pag sinabi mong gagawin mo, dapat gawin mo.
1: Opo.
2: Nawawalan ka ng power to negotiate if you don't do as you say. Tama ba?
1: Yes po.
2: Comment.
1: Po.
0: So hindi nagsimula ka na parang consignment, 'di ba? Kung ano lang ang mabenta, 'yun lang ang
1: babayaran
0: mo.
1: Opo.
0: Tapos kailan nagsimula yung sarili mo na?
1: I think last year lang po siya.
0: Mm-hmm.
1: So nung hindi na po kayang i-supply yung demand namin ni supplier.
0: Kasi dumadami na.
1: Yes po. So dumadami na
0: so,
1: siya.
0: Sabi niya, teka, hindi ko na kaya. So
1: opo.
0: Sabi mo, ako na
2: ako
0: ang gagawa.
2: Na magpo-produce. Opo.
1: Yun rin po yung naging bottleneck namin by that time. Kasi sila po yung nagiging limitation namin dun sa supply. So
0: okay. That's
1: why nag-design na kami na kailangan na natin na makontrol yung demand.
0: Mm-hmm. So ano naman ang difference nitong mga bedsheets mo? Hindi lang bedsheets, di ba? Pillowcases, curtains.
1: Opo, pillows.
2: Teka, pwede ba akong sumingit ng tanong?
0: Okay, sige.
2: Nawala yung tanong. Teka. So, paano mo nalagpasan? Sabi mo, ang bottleneck mo supply.
0: Mm-hmm.
2: Sobrang laki ng demand. People normally go to the malls and to the department stores to buy bedsheets. Yun yung talagang ginagawa ng mga tao.
0: Mm-hmm.
2: Sinasabi mo sa atin ngayon na sa'yo sila pumupunta na ngayon. Nag-shift.
1: Yes,
2: nag-shift ba?
0: Oo.
1: Yes po.
2: Papaano, saan ka nila nahahanap? Online shopping?
1: Number one po sa Facebook po.
2: Facebook.
1: Ang market po kasi namin, mostly, marami po kasing mga mothers na hirap po, hindi sila mateki. Parang hindi po sila marunong mag-checkout sa website,
2: very
1: Shopee, TikTok.
2: Mm-hmm.
1: So, ang ginawa po namin, ang number one na sinolve ko po na gap, bukod po sa bedsheet, is, pag
2: technology.
1: May gusto nilang umorder, kakausapin namin sila.
2: Very interesting.
1: From point A to point Z. Ano yung size mo, true message.
0: Oo, para hindi mali, no? Opo. Kasi minsan bibilin mo, hindi mo alam sukat ng kama mo, basta bumili ka lang, di ba?
1: Yes po, tama po.
0: Tapos yung sukat ng unan mo, hindi pala match dun sa binili mo.
1: Tama po.
0: Ako, ganun na
1: yes,
0: po.
1: Eh.
2: Ay, nakarelate si mami.
0: Kaya ka, sinusukat ko pa ng metro, gano'ng kalaki ba ito?
2: Pang mini MBA class din to eh, naiintindihan mo yung merkado mo.
0: Opo.
2: O, aside from the fact na naiintindihan mo kung sino yung bumibili sa'yo at anong price ang pasok sa kanila, inintindi mo kung paano sila umu-order sa'yo.
1: Yes.
2: At napansin mo na mas mabilis silang umu-order pag kinakausap mo sila sa messenger.
1: Yes po, tama po.
2: Oh, palakpakan! Very good yan, very good yan. So, umabot ng imbis na palakpak si Ate Mel. Case in point, hindi yes. Yan yung technology.
0: Oh, diba, Ate? Mami.
2: So, nasabi mo na lumagpas ka na dun sa available supply, kaya naggawa ka na ng sarili mong patahian ba? Ano ba yung ginawa mo?
1: Naghanap na po kami ng other partners na magtatahi po, na makokontrol namin yung demand.
2: Pati design.
1: Yes,
2: pati
1: po,
2: kulay.
1: Pati design.
2: Oh, very okay. Ano eh, no? Design, kulay. Ilang thread count yun?
1: It range yung thread count po namin ng 350 to 400 po.
2: Not bad.
0: Diba?
2: May kasi parang sheets ka
0: kinakausap ko siya on
2: bilang once a week ako nagpapalit ng bedsheet. Ganon.
0: Kinakausap ko siya between the break, diba? Sabi ko, ano naman ang yung quality, yung tela niya, saan galing? Parang ganon. Or anong kaibahan sa iba? Sabihin mo ngayon sa listeners natin, yung quality ng bedsheets mo.
1: Okay po. So, yung quality po ng bedsheets namin, it's premium Canadian cotton. Import po siya talaga from China. Mm-hmm. Yung raw mats. Pero gawa po siya ng mga Pilipino. Mm-hmm. So, ang pinakaibahan po niya, ang nakita ko rin po kasing gap, sobrang mahal po nung ano, ng mga nasa mall. Tapos nung kinakapa ko, sobrang nitis. So, tapos parang, sabi ko parang yung price nila, bayon take ko na namin to ah. Tapos sa kanila, single set lang. Tapos, minsan bedsheet lang or minsan isa lang yung pillowcase.
0: Oh, isa lang.
1: Isa lang.
0: Nakabili ako ng ganun.
1: Sabi ko masyadong ano, masyadong mahal to. So parang ibig sabihin kung nandun siya sa perspective ko dati na nagsisimula pa lang ako or parang medyo nasa middle class income, medyo mahal to para sa kanila. Kaya that's why siguro na kahit nandiyan yung mga bedsheet, hindi ganun kataas yung demand nila. So parang isihin po yung sinold kong problem din. Sabi ko, okay, this price is kukunin ko yung magandang quality nito sa mas makukuha kong mas halaga, then isosolve ko tong problem na to, mas bibigyan ko lang na mas magandang perceived value. Na kaya doon po ako nag-come up sa gagawin ko na lang tong buy one take one, bibigyan ko pa sila ng previous na linen spray.
0: Oh, di ba? Meron pa siyang linen spray na kasama.
1: Opo.
0: Okay, nakakatuwa. Pero 'di ba, meron si nabanggit mo nationwide, so Luzon, yes, Visayas and Mindanao.
1: Yes,
0: how do you control the quality? Yung tela kasi sabi mo Canadian cotton.
1: Apo.
0: Pinapadalhan mo ba yung mga suppliers mo, yung mga nananahi for you ng tela o ano? Basta sinasabi mo lang dapat siguraduhin yung Canadian cotton 'yan, ah.
1: Apo. Actually nung before po kami magpartner, nagpadala po talaga kami ng tela sa kanila na ano yung mga expectation namin na kailangan nilang ma-provide. So, thank God naman po, mataas naman po yung quality control namin. So, I think may 5 stages po kami ng mga quality control. So, kaya very, minsan may mga nakakalusot, pero ang ina-assure naman po namin doon sa online industry is nire-refund namin siya. So, kung may problem sa side namin, binabalik din namin siya. So, kumbaga may after sales ba, kung okay, kung di mo magustuhan, balik mo na lang sa amin. Parang ganun po yung binibigay namin na confidence dun sa product namin.
2: Mm-hmm. Wala ka pang balak magnegosyo na hindi online?
1: Ngayon po,
2: mukhang wala.
1: Hindi ko pa po alam. Hindi ko pa po masabi.
2: Hindi pa masabi. Kasi sa ngayon, everything is growing. On a monthly basis, ba tuloy-tuloy ang pag-akyat?
1: Yes po. By grace of God po.
0: Paano ka kumikita ng buy one, take one? Sabi mo, all sizes yan. All sizes ng kama. Single, twin, double, queen, king. So, pag yung presyo, halim magkano ang single mo?
1: Ang for as low as po, ang single po namin yun is 799 po.
0: 799. Apo. Tapos buy one, take one.
1: Buy one, take
0: tigalawang one. Pillowcases.
1: Dalawang set na po siya ng 3-in-1 set. So most probably mga, I think, nasa 8 items po.
2: Pag 3-in-1, ano yun?
1: Dalawang pillowcase po, isang bedsheet.
2: Isang bedsheet.
0: Walang kumot?
1: Yung kumot po, sa 4-in-1 po siya. Yun po yung
0: 4-in-1 magkano?
2: May 3-in-1 hindi kape. Tapos may 4-in-1 hindi rin kape.
1: Dalawa po kasi yung klase ng 4-in-1 po eh. Meron pong ginagawa po nilang flat sheet. Ay, kumot yung flat sheet. Meron din pong yung duvet cover. Yun po yung gusto nilang kumot. Pag naka-aircon po, ang ginagawa po nilang kumot is yung duvet cover. Pag naka-electric pan po, ang ginagawa po nilang kumot is yung flat sheet. Kasi
2: kahit
1: sakto lang yung
2: comforter,
1: kapal.
2: Ano? Nagiging kumot na lang.
1: Nagiging kumot na po nila.
0: Diba?
2: Mahirap kasi maglagay ng comforter sa loob ng duvet mesh. Pero may, ano, may strategy pala siya. Oo. 50 anos na ako nung naintindihan kung paano.
0: Ang ayoko ng mga ganyan, yung mga quilt, yung mga ano, hindi ko na gusto yan, yung comforter. Mag-wool na lang ako.
2: Talaga ba?
0: Oo, pag ano. Kasi nabibigatan ako.
2: Yeah. Or di kaya yung super lambot, ano nga tawag doon? Yung parang
0: fleece.
2: Fleece. Nauso din yan, di ba? Meron ka nun?
1: Meron po kami, pero pag nagtatanong lang po yung customer, pero hindi na po totally nilalabas pa sa
0: market. Kasi cotton lang siya.
2: So ako makatanong ako, parang pag nag-market study ka, siguro hindi ka na masyadong lumalabas to do market study. Iniintindi mo na lang kung ano yung pinakang mabenta, kung ano yung pinaka-ino-order, tapos kung merong mang nag-o-order ng konti lang, gaano kadalas. Sa ganong klaseng pag-aaral, ano ang naintindihan mo sa ugali ng Filipino buyer pagdating sa beddings?
1: Sa beddings po siguro, ang pinaka... Actually, number one po sa experience namin sa Facebook, in selling Facebook, ang problem po nila na gap na pinaka-sinold namin is yung daming sobra kasing manluloko po sa online.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang ngayon, ang pinuprove po namin na credit, parang assurance for them is, thank God nga po may mga TV features kaya gaya po ng ganito. So,
2: it helps, no?
1: Yes po, naniniwala sila na, okay, legit naman sila, na-featured naman sila sa mga ganito.
2: Unless so, niloloko mo lang kami.
1: Ah, po, parang ganito.
0: Unless binubola lang din na tayo.
2: Hindi,
0: no?
2: Wala kasi tayong fini-feature na hindi natin alam.
0: So, at yung sabi ko nga sa kanya, I wanted to touch it, to hold the anong material. Eh, nasa bodega daw niya.
2: Okay, so yun yung nakikita mo, maraming scammers.
1: Opo, ayun po yung parang pinaka-binigay namin na assurance. Kumbaga yung comfort, di lang po namin pinapakita sa product. Pinapakita din po namin sa service.
2: So yung ganun klaseng serbisyo, nakikita mo ba na it results into repeat orders? Kasi yun ang importante sa isang negosyo. Kung ang negosyo mo, andito tayo ulit sa mentoring, ano? Kung ang negosyo mo, one-time buyers lang, limited yung growth. Pero pag may repeat buy, repeat customers, dun umaakyat ang cash flow. Tama,
1: yes,
2: di ba? Oo.
0: At monitored niya yun. Namamonitor niya yun. Kung sino yung nag-repeat order.
1: Yes po.
2: Yung tiwala ng mga taon nagre-resulta sa repeat customer. Hindi yung, nandito na ako sa mall, so bibili na lang din ako sa mall kasi nandito na ako. Ikaw talaga hinahanap nila pagdating sa bedding.
1: Yes po. Siguro, number one po yung pinakasinasolve naming gap dun sa online is yung... Nung nag-market study din po kasi ako, ang naging problem ng mga customer is maganda yung product pero wak yung after service, after sales service. So sabi ko, sige, kung ano yung mga problem na na-encounter ng mga sa mga competitor ko, ako yung magsasolve for them na using our brand Homey Philippines po. So sample po, after order, nag-chat pa po kami ng thank you, kakausayin pa po namin sila, how's the product, kamusta po yung safe po ba dumating.
0: Nag-umihi ka ng reviews.
1: Opo, hingi po kami ng reviews or ano po yung pwede namin improve. So, yun po, dos mas nararamdaman po nila yung care ng after sales na hindi lang po sila basta binentan, tas tapos na.
0: Okay, marami pa tayong tanong ha, meron lang tayong Radyo Patrol Report, babalikan ka namin na fresh. Okay, meron tayong Radyo Patrol Report. Ang ating Radyo Patrol Report. 68 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa bypass operation sa Pasay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Arestado ang dalawang hinihinalang sangkot sa illegal na droga matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang 68 million pesos sa halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Pasay sa Pinitong Giennes ng gabi. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, umaabot sa 10 kilo ng shabu ang nakumpiska sa kanilang operasyon sa kahabaan niyan ng Diosdado Macapagal Boulevard sa Barangay 76, Pasay City. Sinilala mga suspect na sina alias Ron, 41 years old, at Bay, 32 years old. Bukod sa illegal na droga, na-recover din ang mga operatiba, mga mobile phone, identification card, by bus money at isang sasakyan. Naharap ang nilawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaugnay ng pagbibenta at posesyon ng illegal na droga. Isa sa ilalim naman sa forensic examination ng PDEA Laboratory Service ang mga nakumpistang ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZNN, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Balikan na natin ating guest. Maraming interested sa kanyang negosyo. Ito, okay lang naman sa'yo. Dahil ang bedsheet naman is, it's an ordinary business kung iisipin mo.
1: Yes,
0: kung kayo, para isang malaking tela, tahiin mo mga yes, sides. Ma'am. Sa inyo ba, kasi parang I encountered you somehow. Homey Philippines, yung inyong bedsheet ay full garter?
1: Yes, pa fully garter.
0: Kasi meron akong bedsheet na bibili, yung mga kanto lang.
1: Kanto lang po.
0: Tapos bibili ako ng mga garters para ma-pull together, para makinis yung pagka. Gusto ko kasi yung bedsheet ko, pag nilatag
2: walang
0: ko.
2: Walang grease.
0: Oo, hindi yung, tsaka pag ginamit mo, parang lukot-lukot na. Yung sa inyo,
1: fully garterized.
0: Fully garterized. So dapat tama yung sukat.
1: Ano?
0: Yes, kasi meron palang 54, may 60 na queen.
2: Yes.
1: Yes po.
0: So dapat, specific yung sukat nung mattress.
2: Pero di ba yes, pag fully garterized, mas flexible siya. Kasi nga garterized.
1: Apo.
2: So minsan, hindi lang yung size. No, eto na tayo, napaghahala tayo mga maaarte sa kama nila. Hindi lang yung size ng kama, yung kapal.
0: Yung kapal.
2: Kasi like mine, super kapal. So, pero yung mga fully garterized, nag-work siya kahit na hindi saktong-sakto yung haba. With tsaka kapal.
1: Yes po.
2: Tama ba?
1: Yes po. Kasi parang nyo pong niyayakap yung mattress.
0: Oo.
1: Kasi pag yung corner lang
2: mattress
1: po.
2: Mattress na lang ang niyayakapin natin, Mesh. Parang niyayakap.
1: Pag corner po pag natanggal po yung isang corner, pumipitik na po yun. So matatanggal na halos kalahati. Pag corner lang po yung may garter. Pero pag fully garterized po, kahit matanggal po yung corner, hindi po siya natatanggal
0: basta,
1: lahat.
0: Basta, oo.
1: Madali po siyang ibalik kasi konti lang yung umaangat na ng konti. Tapos pwede siyang balik ng mabilis.
0: O, diba? Okay.
2: At saka merong mga tela na ngayon na kakaiba. Medyo parang stretchy.
1: Di ba
2: may mga brands na spandex?
1: Yes po.
2: Pwede, hindi masarap higaan.
0: Hindi.
2: Pero merong iba na cottony pero stretchy. So walang crease. Tama ba?
1: Yes po.
2: Ano 'yun?
1: Hindi ko nakalimutan ko po yung tawag sa tela na yun.
2: Meron din kayong ganun?
1: Wala po.
2: Wala.
1: Hindi po namin siya sinubukan kasi based po dun sa market research namin. Okay siya sa umpisa pero katagalan, ang daming mga bad reviews.
0: At saka hindi na kumukupas ang tela nyo?
1: Hindi po.
0: Talaga?
1: Yes po.
0: Oh.
2: Wala pang way to develop the mismong tela here. Ano ba yun? Bakit ako? Halo-halo. Wala bang paraan para dito mismo sa Pilipinas
0: galing
2: ginagawa yung raw material?
1: Meron po.
0: Ganong kagandang quality.
1: Yun po yung ginugol ko someday na maging manufacturing po dito from here sa Philippines na hindi na po natin kailangan pumunta sa ibang bansa. Dito na po directly sa atin.
0: Ang problema kasi mas mura sa ibang bansa yung raw
1: nasa
0: material.
1: Nasa kanila pa
0: kaya,
1: po kasi yung manok.
0: I know. Otherwise, tataas ang cost mo.
1: Opo.
0: Nakabili
1: po akong machine siguro.
0: Ang tanong ko, yung 145 mo na hindi naman halos na galaw talagang hindi yung main po naman dahil nagsimula ka pa sa consignment. Ngayon, magkano nang kinikita para malaman nila talagang lucrative itong business na to?
1: Ngayon po,
0: sabi ba sa Albiano, milyonaryo ka na ba?
2: Yes! Sinabi niya na kanina.
0: Millionaire. May challenge ka kasi gusto mo billionaire.
1: Ngayon po, by the grace of God po, it range 7 to 8 figures na rin naman po.
2: 7 to 8 figures.
1: Yes po. And
2: so, multi-millionaire na ito.
0: So,
2: in
0: ngayon,
2: 1 year, kaya maging half a billion?
0: roughly parang ano.
2: Bibigyan kita ng challenge. Okay.
0: Sige, challenge
2: tatlong
0: mo.
2: Tatlong taon.
0: Parang maging yung business mo, tatlong taon, tama?
1: Or yes two? Po, yung brand po.
2: Okay.
1: Yung
2: brand. So in one more year, para compounding na siya,
0: sige.
2: In one more year, ang kita niya ay kalahating billion sa isang taon. Yo! Yeah.
0: Kailangan magparamdam ka sa amin.
2: Claim mo na.
1: Yes,
0: okay. Para doon sa mga interesado na matry ang product mo, saan ka din pwedeng hanapin at mag-order?
1: Makikita niyo po kami. Yes po. Makikita niyo po kami sa Facebook. Pwede niyo po i-search Homie Philippines. Meron din po kaming Shopee na Homie Bedsheet. Meron din po kaming TikTok. And meron din po kaming website na homie.com.ph.
2: Alright. Yes. Thank you so much. Yes.
0: Okay. Maraming salamat. Yan po si Freskivel Morla, ang owner ng Homie Philippines. Bili ng bedsheets. Thank you so much.
2: Thank you.
0: Magbabalik pa po ang panalong discarte.
2: Panalong
0: discarte. Para sa push mo yan at yung may say ka dito.
5: Ito ang discarting malupet.
6: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa
5: Panalong Diskarte sa DZFM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Pero sa house,
7: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
12: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
9: Ang nanginibigan para sa katotohanan.
13: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
9: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
14: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
15: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon. Para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
16: Hindi ako susuko!
17: Digasin!
18: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
17: Habulin!
19: Ang lakas-lakas ng apil mo.
20: Bulaklak para sa'yo.
17: Hindi ka sasantuhin.
21: Si Maroy! Bumuka na ka, boy!
22: Talagang
17: ang bumangga.
22: Kita!
23: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
17: Sinong sila dito?
23: Ako!
24: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaking!
17: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
9: Sa tulong ng tamang health information.
25: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
26: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
27: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: ng DCMA para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng awit ng buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
5: Pasalamat ka suot mo sutana mo. Kung hindi pa halikin kita sa lupa.
1: Maaksong barilan.
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon.
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: pag-uusapang solusyon ng hatid.
1: Solusyon ng hatid.
0: Push mo yan!
1: Push mo yan.
2: Sa ating push mo yan, from zero to millionaire, oh, di ba? Katulad ng guest natin kanina. Again, hindi ito swerte kundi strategy. May three simple tips ako na pwede niyong simulan ngayon para maibalik ang financial growth mo. Number one, tip number one, i-audit mo kung anong meron ka, hindi kailangan ng pera para magsimula. Katulad nga ng guest natin, ang importante, alam mo kung anong meron ka. Skills, connections, experience, resources. Ayan dapat mo isipin. Dito nagsisimula ang comeback. Magsisimula ang comeback mo.
3: Okay, diretso na ba ako sa tip? Tip number two, pumili ka ng isang high income skill, huwag mag-spread out. Pumili lang ng isang skill na may high income potential like sales, digital marketing o video editing. Mag-focus ka lang muna sa isa para mas madaling mag-improve at kumita. Focus kasi talaga. Minsan, marami akong nakikilalang mga negosyante na parang they want to do 50 things all at the same time.
2: No. Hindi totoo yung kaya mag-multitask ng sobrang daming ninegosyohin.
3: Pwede ka mag-multitask, pero masterin mo muna yung isa.
2: Oo.
3: Pag na-master mo na yung isa at pwede ka na mag-delegate, then you can start another business.
2: Oo, tama na. Hindi yung sa simula pa lang, minultitask mo, sinagsabay-sabay na.
3: May limitasyon ng ating utak.
2: Oo, at ang katawang lupa. Okay, tip number three, gamitin mo ang social media para makahanap ka ng kliyente or clients. Hindi mo kailangan maghintay ng opportunity na nasa social media na ang potential clients mo. Mag-engage ka rin sa comments at groups na related sa skill mo. Doon mo makikita ang mga taong nangangailangan ng serbisyo mo. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect timing. Kailangan mo lang simulan ng mas
3: mas smart at mas focused.
2: Kaya simulan mo na ngayon at sang-ayon ba kayo dyan sa ating mga tips, mga kapamilya?
3: Ako, lagi ko itong sinasabi, Ate May, sa mga kabataan ngayon, ang numero ng mga tao sa telepono mo ay asset. Minsan nakaka-frustrate kasi pag tinanong ko na, nakuha mo ba yung number? Ay, hindi po.
2: Uh-huh.
3: Minsan aasa sa Facebook, minsan aasa sa LinkedIn, pero alam mo, pag nakuha mo yung phone number, lalo na kami mga reporter, yan ang kayamanan mo. Eh. Kung sino at anong numero ang nasa telepono.
2: Oo, naalala ko tuloy na bago akong PA, pinagdadamot nung kasama ko yung kanyang listahan.
3: O, kasi diba? Pinaghirapan daw nila yan.
2: Oo, diba? Yes. So yan ho ang mga practical tips na makakatulong sa pagbabudget at para makaiwas tayo sa stress, para hindi tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, ano man ang inyong mga effective budget tips, i-share nyo na po yan at i-feature natin yan dito sa Push Mo Yan.
3: Yes! At marami tayong mga
2: may say ka dito.
3: Okay, basahin natin, Ate May, pero bago ang lahat. My dearest mother, I love you. I hope you're having so much fun watching to us.
2: At si Mommy Marcy.
3: Oo. Okay, comment from Anna May.
2: Hello. Anna May, hello Tita May and Tita Salve. Mahalaga ang financial literacy sa mga bata para mas maging responsable sila sa paggastos. Hindi bili ng kung ano-ano. Lalo na ngayon na madali ang online shopping. True.
3: Mahirap ito para sa mga magulang na parang laging wala.
2: Wala sa bahay?
3: Oo, kasi minsan nagigilty ka, kaya pinagbibigyan mo. Yun doon ang sisimula yun eh.
2: Ah, ganun? Ako hindi ko kasi,
3: Hindi ka nagilty.
2: Hindi ako nagigilty kasi hindi ko sila... Mag online shopping ka sa kakayanan mo, pero pag may kailangan ka, anything that you need, I will check, I will buy. Ganun
3: okay.
2: Ako.
3: Alright. Renita, sa akin po, ayoko muna i-pressure ang mga anak ko na maging marunong sa pera. Gusto ko i-enjoy muna nila kung ano meron sa kanila. Then, unti-unti, saka ko i-introduce sa kanila kung paano maging marunong sa financial.
2: Pero dapat
3: may karapatan naman dahil. Kung yan ang gusto mong gawin sa mga anak mo, okay din. Pero you know, it doesn't mean that trying to learn about money is not enjoyable.
2: Mm-mm.
3: Minsan nandun yung enjoyment nila din eh, yung learning new things. Baka kasi ganoon yung mentality, Ate May, kasi iniisip natin, learning or teaching kids about money is not fun.
2: Oo. Lalo na pag halimbawa, yung pera nila parang dumobol o nadagdagan ng parang meron silang ginawa. Parang you feel good about yourself. Diba? Parang ako... Sige, yung alkansya ko, hindi ko napapacheck yung mga alkansya nila. Ha?
3: Baka kasi sa kanya, sa sarili niya, nasistress siya pagdating sa pera at ayaw niya itong ibigay sa anak. Valid, valid. Mm-hmm. Siguro aralin mo muna how you will enjoy making more money or spending money dahil there are two aspects na yon ang fun compared to just budgeting.
2: Kasi meron yung mga, may kilala akong magulang, yung childhood, hinahirapan. So pagdating nung nagkapamilya na siya, umayos
3: niya
2: na siya.
3: Gusto lahat.
2: Oo, ayaw niyang maranasan no anak nila yung naranasan nilang hirap.
3: Again, valid. Mm-mm. Pero there are other ways to enjoy.
2: Yes. Okay, si Kalin. Uh-huh. Mahilig ako sa curtains at pillowcases. Weekly nagpapalit ako ng punda.
3: Pareho tayo, Kalin. Si Daddy J, you can control the price talaga kung may sarili kang production. Makikita mo kasi lahat ng gastos hanggang sa maging sa price ng output product. Yun. Very good insight. And we also have comments from Lovely, Ate May.
2: Sabi ni Lovely, maganda po na ang bata marunong ng maging masinop. Very good. Sa pera, para alam nila na ang pera pinaghihirapan na ma-realize nila na hindi dapat bili ng bili at add to cart ng add to cart.
3: Ang alam mo, mandali talaga ito sabihin. Natutuwa ako sa mga magulang na ganito. Natuturuan mo ng mabuti. Minsan kasi tayo ngayon, dahil very sensitive yung mga young ones, ayaw nating pagsabihan. Kaya, nakikistress. Melinda, panahon na po talaga na may alam ang mga bata sa paghawak ng pera para pagdating ng panahon, madali na sa kanilang pagtanda. Alam mo, lagi ko din ito sinasabi, Ate May, I won't be around forever.
2: Oo, sinasabi ko rin yan.
3: Oo, imagine mo nung pagwala na tayo, wala na silang matanungan kasi hindi natin naturuan.
2: Oo, at lagi mong i-remind na, paano pag wala tayong naipon tapos nagkasakit ako? Saan, tapos hindi ako makagalaw.
3: But
2: Anong gagawin?
3: Note, lagi dinitis ako ng mga anak ko, Miss, ay nanay, lahat ba ng kinukwento mo on social media tsaka sa media, ginagawa mo? Ang lagi kong sinasabi, of course not! Para lang matuwa sila.
2: Pero but hindi, ginagawa po niya. Wala maniwala sa atin. Okay, Arnold.
3: Miss May, Miss Salve, kapag ang bata po alam ang hirap ng pinagdadaanan bago magkapera, magiging masinop ang mga bata. Tama naman yan. Why don't we talk about our hardship to our children?
2: Yes.
3: Pwede rin naman. Oh, it's not shielding them. Eh. Minsan yung sinishield mo masyado is bad for them.
2: Hindi, talagang life is not easy. Wag niyo kasi masyadong bigyan ng sarap.
3: Binibaby masyado.
2: Oo, ano masyado, sarap. Huwag masyarap. Hindi ba totoo yun?
3: Bigyan ng kahirapan din.
2: Okay.
3: Oh, may correction si Bobby Zamora.
2: Okay, sorry Bobby. Sorry, pinatanda ko kayo. 43rd! Pero still, 43rd anniversary.
3: Happy anniversary. Happy
2: on June 12th! Independence Day yun.
3: Oo nga.
2: Naging independent sila sa kanilang love. Sinimula na nilang kanilang love story noong June 12.
3: Yes.
2: 43
3: so
2: years ago.
3: Much.
2: Thank you and happy anniversary.
3: Happy Sunday ulit sa ating mga nakikinig.
2: Yes.
3: And sana makita namin kayo ulit next week.
2: Oo. At sana sa mga events namin na darating na 40th anniversary event ng DZMM ay maka-attend kayo dahil pag-uusapan natin ng sana available ang best chick.
3: Sumama at makipagkulitan.
2: Oo, sa mga anchors ng DZMM for 40 years, we are here to serve you. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap dahil pag may kusang palo, lagi tayong umaasenso at syempre dapat may aksyon. At hindi lang dapat kita ang ating isipin, i-share ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong practical mamshi, May Valia Siniza.
3: At ang aking may ADHD na partner na laging gumagalaw. Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pag-aralan. Dahil kung wala tayong negosyo o wala tayong magandang kita, wala tayong iipunin. Kaya lahat yan dapat pinapanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay. Dahil tayong mga Pilipino ay may
4: panalo. Long discarte.
3: See you again next week.
2: See you next week.
3: Walang absent.
2: Ipon-ipon ha. At magpalago ng pera. Iwas sakit, iwas gastos with Dr. Luisa. Susunod na.
5: Ito ang diskarteng malupit.
6: Malupit.
7: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa
5: Panalong Diskarte sa DZFM.
8: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
9: Doktora Luisa.
8: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging hadlat, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: sarap ng ating panahon, ano? Hindi na siya sobrang init, diba? Dahil umuulan-ulan na po, mga kapamilya. For how many months? Siguro mga dalawang buwan din natin na talagang perwisyo yung init. Alam mo, first time ko na-experience yung talagang ang lalaki ng butil ng pawis sa aking ulo na uhulog talaga sa aking liig. Ipon na ipon. Kahit na bukas pa aircon, diba? So sobrang init po. So ngayon po ay sabihin na natin good news. Sabi ko nga kapon ako ay sumakay ng ano... Nag-commute lang po ako from St. Luke's papuntang UST kasi mahirap mag-parking. Kausap ko yung driver, sabi ko, ano hong mas gusto niyong panahon? Tag-init o tag-ulan? Sabi niya, alam mo, ang tag-init, masakit sa balat, no? At marami rin yung kaakibat na sakit, diba? So, mahirap, pero masarap na umuulan-ulan dahil nga po panahon na po ng may habagat, no? Pero ang hirap dyan, pag bumaha, sabi niya, pag baha, talagang napipilitan siyang ibaba yung mga pasahero niya kasi ayaw niyang itawid, diba? Masisira yung kanyang sasakyan. Yan. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong pong araw na ito, ang mga sakit na dala po ng habagat season dahil nga umuulan-ulan na po sa atin, no? So, ito po yung wild diseases. Yun po yung pag-uusapan natin. Ano po yung wild? Wild stands for waterborne illnesses, tapos influenza o trangkaso, leptospirosis at dengue. Dapat po ay sabi nga ang knowledge is power. Dapat po meron na tayong dunong para pag bumuhos ang ulan at bumaha ay alam na po natin ang ating mga dapat gawin, yung mga symptoms na dapat bantayan, ano po yung mga dapat gawin para ma-prevent po natin ito pong mga wild diseases, ano pong mga first aid ang pwedeng gawin sa ating habang ano, no? At ano yung mga red flag para po tayo tumakbo sa emergency room sakali po nga nakita po natin yung mga malalang symptoms po nito pong aking nabanggit na mga sakit. Dito po yan sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, ang inyong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Lagi po tayo nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong gawa ng paraan, atin po itong iwasan para iwas sakit, iwas gastos. So tayo po ay napapanood sa buong mundo. Gusto ko pong batiin ang lahat po ng ating pong mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. At para nga po sa episode ito, sali po kayo sa aming huntahan. Mahari ho kayong mag-text sa amin sa Viber number 0919-278-3000. Kami rin po ay napapanood sa DZMM Teleradio YouTube at sa Facebook. Like nyo po at subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Naku, gusto ko lang pakita yung jacket ko. Nakita mo ba yan? LS. Sabi... ang gulo ko daw, iba-iba eskwelahan. Iba-iba ho ang aking involvement sa iba-iba hong paaralan, no? So ito po ay LS for LaSalle. Ako po ay nagpapasalamat sa mga marketing students na tumutulong po sa pag-advocate ko, no, tungkol sa kalusugan. So kami po ay nabigyan ng parangal ng LaSalle Las Mariñas bilang isa sa mga best OJT partners, no. So may mga interns po akong tinuturuan on advocacy on health. So maraming salamat. At ako rin po ang inyong lingkod ay ang LaSalle Barcelona representative po sa Pilipinas. So kung kayo po ay gusto niyo pong mag-aral sa Barcelona, mayroon hong scholarship na binibigay ang LaSalle Barcelona. Ako ho ang inyong contact yan. No? Endorse ko po kayo. At ang maganda sa LaSalle Barcelona, kung kayo po ay taga-LaSalle, pwede ho kayong i-credit po nila yung inyo pong nakuha nyo ng courses at maaari nyo ho ituloy yan sa LaSalle Barcelona. Yan. Kaya may association din ako sa LaSalle. Okay, so ngayong hapon nga ay pag-uusapan, ngayong umaga ay pag-uusapan nga natin ang tungkol sa wild mga sakit dala ng habagat season. Pero bago ang lahat, ito po muna ang ating pong paang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Posibleng makatutulong ang mga pagkain at inumin sa pagbawas ng stress at anxiety. Ayon po sa mga pag-aaral, makatutulong sa pagpapakalma ng isip at pagbabawas ng stress at anxiety ito pong mga pagkain na ito. Avocado, blueberries, itlog, salmon, nuts, seeds at mga leafy vegetables na mayaman po sa bitamina, mineral at antioxidants na nakakatulong po sa utak at emosyon. Makakatulong din po ang green tea, ang chamomile tea at sapat na pag-inom ng tubig upang mas mapanatiling kalmado ang isip at maayos ang pakiramdam po ng ating pong katawan. Samantala, pinapayuhan ang paglilimita sa caffeine, matatamis na pagkain, soft drinks at processed foods dahil maari itong magpalala ng stress at anxiety. Ayon po sa mga eksperto, hindi po ito direktang lunas sa anxiety, ngunit malaking tulong sa mas maayos na mood at mental na kalagayan. Subalit kung tuloy-tuloy po ang ating pong mental health issue, no, din, kung kayo po ay nade-depress, kailangan po nating magpakonsulta. No? Huwag po kayo matatakot pumunta sa isang eksperto para ho makatulong po sa inyo pong kondisyon. Okay, so excited na ako makilala ang ating pong panauhin. Actually, pakilala na natin. Papakilala kita, Doc. Ha? Ating panauhin ay si Dr. Gian Paolo Alzaga, Medical Officer 4 mula po sa San Lazaro Hospital, which we know naman is our infectious hospital. So magandang umaga sa iyo, Gian. Go. On mo rin siya. Yeah.
1: Magandang umaga po, Dr. Luisa, at lalo na sa mga kapamilya natin na nanonood ngayon.
0: Okay, may binanggit ka sa akin nung pagpasok natin. Sige, sabihin mo kung anong involvement mo sa akin.
1: Actually, parang full circle moment kasi nung nasa undergraduate ako nung college ako, part ako nung
0: organization. Saan ka undergraduate?
1: Sa UST po.
0: Okay.
1: UST. So, part ako nung organization na pinaud ni Dr. Luisa also, yung UST Lingkod ER.
0: Okay.
1: So, I served as a member nung una, and then kalauna, naging public relations officer ng UST Lingkod ER. And then, yun, sobrang surreal lang kasi dati nakikita ko lang si Dr. Luisa sa mga events namin sa university. And now, parang magkasama ulit kami dito sa DZN.
0: Ngayon, consultant ka na. nung ikaw ay volunteer ng Lingkod ER, anong course mo nun?
1: BS Pharmacy po yung course ko noon.
0: Wow, okay. Pero ako, ano ako, intern ba ako noon or consultant na?
1: Consultant na po kayo.
0: Oh, ganun ako, doctor, katanda. Okay, so anong ginagawa ng Lingkod ER, Gian, para ma-share mo sa ating mga kapamilya?
1: Actually po nung time na yun, sobrang nagkaroon ako ng interest sa Lingkod ER kasi yung main focal point nila was magkakaroon kami ng exposure sa emergency room.
0: Okay.
1: And then mag-augment kami kung saan short staff, tutulong kami sa mga procedures also, especially of course with the guidance ng mga nurses at ng doctors. And then may mga outreach programs kami, may mga ginagawa kami dati na feeding program, especially yung nasa UST ako. So yun yung bulk ng ginagawa.
0: Saka tumutulong tayo sa patients.
1: Yes,
0: diba?
1: Sa patients.
0: Oo,
1: yes.
0: So tumutulong tayo sa pasyente at tayo rin po ay meron tayong ER awareness campaign. Ano po ito? Patuloy po namin ang pag-educate sa ating pong mga kababayan kung paano po ma-identify nga yung symptoms, ano po yung mga red flags para po pumunta sa emergency room, ano po yung first aid maaring gawin sa bahay, at paano po natin to ipiprevent. So, as part of our awareness campaign, panoodin po natin ang videong ito.
2: Ngayong tag-init, mahalagang mag-ingat sa heat-related illness. Isa sa karaniwang kondisyon ay ang heat exhaustion na maaring mauwi sa mas mapanganib na heat stroke kung hindi ito agad magapan. Ang heat exhaustion ay nangyayari kapag ang katawan ay nawawalan ng sobrang tubig at asin dahil sa matagal na pagkabilad sa init. Maaari itong makaapekto sa sinuman, lalo na sa mga bata, matatanda at mga nagtatrabaho sa labas. Mag-ingat sa mga sumusunod na sintomas: matinding pagpapawis, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal o pagsusuka, malamig at mamasamasang balat, unikat at mabilis ngunit mahinang pulso. Kapag may pinanghihinalaang heat exhaustion, agad na ilipat ang pasyente sa malamig o may lilim na lugar. Painuming ng malamig na tubig o oral rehydration solution. Paluwagin ng damit at palamigin ang katawan gamit ang basang tuwalya o electric fan. Pagpahingahin ang pasyente hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Dalhin agad sa emergency room kung ang mga sintomas ay hindi bumubuti matapos ang 30 minuto ng pagpapalamig at pang-inom ng tubig. Kung may paulit-ulit na pagsusukat, pagkalito, pagkawala ng malay o kung ang kondisyon ay lumalala. Tandaan, ang heat exhaustion ay maaaring mauwi sa heat stroke kung hindi maagapan. Upang maiwasan ang heat exhaustion, uminom ng maraming tubig, magsuot ng magaan at preskong damit. Iwasan ang matinding init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magpahinga. Ako si Dr. Mighty Ramirez ng Lingkod ER Foundation. Tandaan, ang agarang aksyon ay makapaglinipas ng buhay.
0: Yan. So maraming salamat po kay Dr. Mighty Ramirez, ang ating pong board member ng Lingkod ER, na siya pong head ng ating pong emergency awareness program. So patuloy po tayong mag-educate sa ating pong mga kababayan para po lahat po tayo ay ligtas. No? So hindi lang po natin binabawasan yung mga pasyente sa ER. Gusto rin natin huwag kayong mapunta sa ER. Diba? Okay, so gusto kong batiin po ang iba po naming mga board members na nanonood ngayon, si Harold at sa kanyang beautiful wife na si Syra Uy na nanonood sa ating Iwas Sakit, Iwas Gastos. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial sa ating pagbabalik ha. Do umaambon-ambon na, umuulan-ulan, mainit pa rin eh. Okay, so yun po ay heat exhaustion. Mag-ingat po tayo dito na hindi mapunta to sa heat stroke. Yung heat stroke kapag meron ng involvement, yung neurological, yung talagang nahihimatay na yung tao, yan. That is really an emergency. So, patuloy po natin, pangalagaan po ang ating mga sarili. No? Okay, so magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
3: Si Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.

0: pamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Special ang araw na ito para sa mga hari.
2: Ako nang pahala dyan.
1: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
3: Talaga?
2: Talaga ho?
1: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.

0: ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos, pero bago po ang ating huntahan, meron po muna tayong news mula kay Kelly Cordero. Milyong-milyong pisong halaga ng mga ipinuslit na carrots na sabat sa Port of Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Luisa, mahigit 7 milyong halaga ng smuggled carrots ang nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na natagpuang nakatago sa mga shipments na idiniklarang processed food products sa Port of Manila. Ayon sa mga otoridad, halos 13,000 kahon ng fresh carrots ang natuklasan sa apat na container shipments na unang idiniklarang assorted food products ng egg noodles, flat noodles, fish tofu at iba pa. Sa physical examination ng cargo, nadiskubre ng mga inspector na marami sa mga carrots ang may amag, bulok, may sira na at hindi naligtas kainin. Babala ng DA, bukod sa mapanganib sa kalusugan, nakasasama rin sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ang mga smuggled na gulay dahil naibibenta ang mga ito sa mas murang presyo kumpara sa legal na produkto. Inihahanda na rin ng DA at DPI ang mga kasong isasampa laban sa mga responsable at

0: blacklist na rin ang consignee na sangkot sa operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZNN.
1: Thank you, Kelly.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, so kudos sa ating pong Secretary Francisco Chu Laurel at sa DTI. At least nakakabantay tayo, no? Tama po 'yon. Itong mga sinasmuggle na 'yan, nakita po natin ay sira, 'di ba? So nakaka-harm din po 'yan sa ating katawan. So good job, good job. So ngayon po ay pag-uusapan nga po natin dahil habagat season, pag-uusapan po natin ang tungkol po doon sa wild diseases. Oh. So, makakasama po natin ngayon ang aking kaibigan mula po sa Lingkod ER, si Dr. Gian Paolo Alzaga, Medical Officer 4 ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga sa iyo.
3: Good morning po. Magandang tanghali din po sa lahat ng ano.
1: Okay, so sabi ko sa iyo, binanggit mo sa akin kanina, taga Lingkod ER member ko ikaw.
3: Yes,
1: so. Sabi ko, that is both of us, baka 80 pounds less tayo pareho noon.
3: yes, Doc.
1: Pero naalala kita. Gian, di ba?
3: Yes po, Doc.
1: Oh, surname.
3: Yes,
1: and then, Gian yung tawag ko sa'yo.
3: Yes po, Doc.
1: Okay, natatawa lang ako kasi sabi ko, ano ako noon, residente? And then I realized, we are 20 years apart. Sabi mo, consultant ako. Oh, in denial ako, Gian, pasensya na. Okay. So ngayon nga, umuulan-ulan na, no? Nag-uumpisa. Hindi pa naman bumabaha. Oo, wala pa talaga, pero dapat ay ahead tayo, di ba, with our knowledge. Okay, so pag biglang bumuhos ang ulan, alam naman po natin ay baha, ba, di ba? At may issue pa tayo sa mga flood control nga na ang nagsasuffer, ang sambayanan. So, ano ba yung wild diseases at bakit ito nangyayari sa panahon ng baha?
3: So yung wild diseases natin, Doc, it's an acronym. So W is for waterborne diseases, I is for influenza or influenza-like illnesses, L is for leptospirosis, and yung D for dengue. So lahat kasi sila ginawang acronym kasi almost all of them laganap tuwing tag-ulan.
1: Oo. So explain natin why. Okay, so umpisa natin dun sa water waterborne illnesses. Ano-ano ito?
3: So usually yung waterborne illnesses, ito yung mga nagdudulot ng mga pagdudumi sa ating mga kababayan, no, tulad ng diarrhea, mga gastroenteritis, even po yung mga cholera, mga hepatitis A, mga typhoid fever, anything na nakukuha sa contaminated na tubig, yun po yung waterborne illnesses.
1: Oo, so paano nakukuha? Exactly na painom o yung pagkain nila paano na-contaminate? Okay, go ahead.
3: So usually kasi po yung pag waterborne illnesses, fecal oral route yung main na route ito. Ibig sabihin kapag may taong kontaminado or kumawak sa dumi ng isang taong kontaminado at naipasa sa pagkain at nakain ng iba, pwede na magka-infection. Pero during tag-ulan kasi, usually, 'di ba, yung mga sewage natin, yung mga sewers, minsan umaapaw. Mm-hmm. And usually may mga dala yun ng mga dumi ng tao. So anytime na nagkaka-contact yung ibang tao doon at naihawak sa pagkain o sa inumin, pwede talaga magdulot ng sakit sa iba.
1: Okay, so yun na nga, pag nagbabaha po sa atin, ang dumi-dumi ng tubig baha, o hindi na po natin alam, naghahalo-halo na yung maduming tubig sa malinis na tubig. So talagang hindi dapat natin yan siniswimming at sinisisid at iniinom.
3: Yes.
1: Dahil nga ho, madumi po yung tubig na yan, madami hong sakit yan. At yung pati kinakain natin ay hindi dapat exposed. Okay, Doc, so may mga nabanggit po kayong sakit. Yung presentation nito mga waterborne illnesses usually ay pagtatae, pagsusuka, tama,
3: po, yes, po.
1: At nilalagnat.
3: Yes po. No.
1: Okay, so can you define lang, like naririnig natin lagi yung salitang cholera, ano ito?
3: So yung cholera, specifically, isang bacteria kasi yon yung nagkukos ng sakit na cholera, yung tinatawag nating Vibrio cholerae. So just like other diseases na waterborne, doon din siya nakukuha sa pamamaraan na yon pag may infected na tao na nag-come in contact sa pagkain or inumin natin. Pwede tayong magkaroon po ng ganun. So yung iba po kasing mga sakit, yung mga gastroenteritis, no, yung mga hepatitis, usually viral sila, hindi tulad ng cholera na bacteria.
1: Oh, pero anong presentation para malaman ko? Pag sinabi, sandali lang po, pag sabing gastroenteritis, nagda-diarrhea.
3: Yes,
1: tama? Okay. So paano ba natin masasabi na diarrhea ito?
3: Usually po kasi pag diarrhea, kadalasan po kasi viral lang ito. So pag sinabing viral, self-limiting o nawawala na lang siya on its own. Ang cholera po kasi, dahil bacterial siya, most of the time, kinakailangan talaga ng antibiotics. And at the same time, yung character po o yung itsura ng dumi ng tao, yung tinatawag nating rice water, yung parang pinagbanlawan ng kanin o kaya ng bigas. Ganun yung itsura ng dumi.
1: So, wala na talagang laman.
3: Opo, puro tubig.
1: Okay,
3: na
1: so wait. Pag sinabing diarrhea kasi, tama ba to ang definition ng ating mga medical books? Ay, ikaw ay dumumi ng
3: More than three times.
1: More than three times and?
3: And may specific amount po siya. At least more than 200 ml na tubig lahat.
1: Matubig. Matubig, loose stool. Matubig na more than three times. Diarrhea na po ito.
3: Yes.
1: Ito po yung tinatawag natin gastroenteritis, yes, no? Sa medical term. Pero ito po ay maaring mangyari nga pag nakakain ka ng kontaminadong tubig. But ang malala is yung tinatawag na cholera. Kasi ito, kailangan ng antibiotic.
3: Yes,
1: tama? Okay. So, ang sabi mo, paano nating malalaman na ito ay hindi lang simpleng pagtatae, kundi ito ay cholera na kapag parang pinaghugasan ng bigas yung dumi mo. Ano pa? What are the other symptoms of cholera?
3: Usually po kasi pag cholera, dahil nga heavy o sobrang dami ng tubig na nawawala ng katawan, masyado siyang mabilis mag-cause ng dehydration. Okay. Hindi tulad ng ibang mga usual na diarrhea symptoms natin. And then usually talagang nagkakaroon ng mataas na lagnat yung merong cholera. Mm-hmm. No? So yun po yung mga causes na titingnan natin. And especially kapag talagang nagkakaroon na ng symptoms ng dehydration, yun yung talagang babantayan natin.
1: Okay, so what are the signs that you are dehydrated, Dr. Gian?
3: So yung mga tinitingnan po natin kapag dehydrated ang isang tao, kapag sobrang dry nung labi at saka yung loob ng bibig. At the same time, kapag lumulubog, yung parang palubog na yung mata, and kapag bumabagsak na yung BP, tumataas or bumibilis yung tibok ng puso, no, and kumukonti yung ihi, yun yung mga signs na dehydrated na tayo.
1: Mm, at kapag ang ihi mo ay hindi na light yellow, kundi dumidilim, no?
3: Yes,
1: so sabihin, very concentrated po yung ating urine, ay kulang ho tayo sa tubig. So yun po yung mga dapat nating bantayan. Okay, so kanina rin ay nabanggit mo yung typhoid na sakit. So ano naman ang typhoid? Kasali yun dun sa mga water-borne illnesses. Go ahead, Doc.
3: So yung typhoid po, ang pinagkaiba niya sa cholera, pareho sila bacterial, pero yung bacteria na nagkocause ng typhoid is yung Salmonella typhi. Kung paano sila nakakahawa, same lang din pag may contact sa kontaminadong tubig o pagkain ng isang tao. So ang simptomas naman ito, sa una, may lagnat, pagtatae, pagsusuka, pero ang kinaibahan naman nito dun sa usual na diarrhea natin, kailangan din po nito ng antibiotic kasi pwede po talaga itong mag-cause ng systemic o kumalat sa ibang parte ng katawan.
1: Oo. Okay. So, lahat yan ay may presentation ng diarrhea, right? Na pwedeng mauwi sa dehydration. So, ang habang sa bahay, ang mga pinapagawa ay kung walang pambili ng mga inumin na may mga electrolytes, ay yung ORS, Doc, yung ORS, paano po ito ginagawa?
3: So, number one, kung...
1: ano muna yung ORS, Doc?
3: So, yung ORS po, ang tawag po natin doon is yung oral rehydrating or rehydration solution or salts. Okay? So, yun po, kung meron kayong malapit na butika, nabibili po yun sa butika. Para siyang sachet na may powder. Ang laman po nun, parang asin, asukal, tsaka yung mga electrolytes po natin. So, usually, hinahalo siya sa tubig and then iniinom ng mga kababayan natin na may diarrhea. And usually, kung gano'ng kadami yung nilalabas nila na tubig sa katawan, gano'ng nun din kadami yung iniinom nila para ma-replace yung nalabas or yung nawala sa katawan nila.
1: Oo, pero pag gagawa ka lang, isang litrong tubig, paano yung sukat? Ilang asukal?
3: Usually, kapag sa isang litrong tubig, no, usually 6 to 8 na kutsarita ng asin, tsaka 6 to 8 na kutsarita ng asukal. So, yun yung ginagawa natin para hindi mawala yung electrolyte sa katawan.
1: Yan. So, yun po ah. So, pag nagda-diarrhea kayo, syempre ang dami hong lumalabas na tubig pati electrolytes, manghihina ho kayo. Diba? Kailangan ho natin ng salt, sodium at potassium sa ating katawan para sa muscle contraction, pati sa lahat, brain functioning. So, dapat po ay maibalik po natin yung electrolytes na yan sa atin pong katawan. And, pag sobra-sobra na talaga matamlay at ang dami mo nang nilabas sa katawan mo, kailangan po tayo pumunta sa ER dahil kailangan iswero, no, Doc? At ano, okay, so, W, tapos na tayo. Next is influenza. Okay, so, ang ano ba ang flu vaccine for this year ay nandito na, Doc?
3: Yes po, available na po ang flu vaccine for this year. So, sa mga drugstore, available na po siya.
1: Oo. Sa San Lazaro ba ay libre ang flu vaccine?
3: As of now, depende po kasi sa stocks natin. So, usually, kapag meron naman po, binibigay naman po natin sa mga pasyente natin. So, yun po.
1: So, meron ba kayong outpatient na pwedeng ano, magpasaksak ng libreng flu vaccine?
3: Yes po, meron po kaming outpatient. Depende din po sa stocks. So, punta lang po sila sa San Lazaro kung meron, bibigyan naman po sila.
1: How about on other government hospitals? Are you aware if it's given for free by DOH?
3: Sa iba pong hospital, alam ko hindi po siya nabibigay ng libre. No, depende rin po kasi sa stocks. And then, usually po, yung mga infectious hospitals lang po natin yung meron, which is San Lazaro or yung Research Institute of Tropical Medicine.
1: Okay, so ito pong flu vaccine, pinapalitan to every year, di ba? Tama, Doc? Ang kinukuha nila yung top 3 strains.
3: Yes,
1: pero kahit na, kaya dapat magpasaksak every year. At pero kahit nasaksakan, maaari pa rin magkatrangkaso, tama, Doc?
3: Yes po. Ang goal lang po naman ng ating bakuna is maiwasan yung severe o yung malalang influenza. Mm-hmm. No, so hindi po ibig sabihin na 100% magiging pabaya na tayo pag bakunado tayo kasi akala natin hindi na tayo magkakasakit. Pwede pa din po pero mild lang po kapag bakunado tayo.
1: Oo. So ano pa rin, tsaka maaring ibang ano variant, tama ba 'yan? Yung nag-virus yung makuha mo, 'di ba?
3: Yes.
1: So magkakaroon ka pa rin. Okay, but makakatulong kung naka-flu vaccine, makabawas sakit, diba? Sasabihin natin, trangkaso lang yan, nandali-dali naman yan gamutin. Pero naririnig natin, may mga namamatay sa trangkaso. Dok, anong nangyayari sa kanila?
3: Sobrang funny, no? Kasi nung nagka-COVID, parang na-underscore yung importance ng pag-prevent ng flu din. Kasi nga, yun nga, I think misconception kasi yun sa iba natin mga kababayan na pag trangkaso lang, hindi ko kailangan magpa-hospital, hindi ko kailangan uminom ng gamot kasi mawawala din naman. Pero usually po kasi sa mga masyadong matatanda, sa mga masyadong bata, and lalo na yung may mga iba't ibang sakit, high blood, diabetes, no? Pwede po silang magkaroon ng komplikasyon ng influenza. Number one na po doon yung pagkakaroon ng pneumonia.
1: Oo. Anong nangyayari ba doon talaga? So usually inisip nila virus to, di ba? Oo. So pag ginagamot, meron mga antiviral na pwedeng inumin. And then paano siya nagiging pneumonia, Doc?
3: So, yung pneumonia, nagkakaroon tayo ng sinasabing viral pneumonia every time nagkakaroon tayo ng influenza. Kasi po, yung virus, yung influenza virus, nakukuha po natin yun sa paglanghap ng hangin na mayroong mga virus nung influenza. So, anytime po na malanghap natin yun, pwede po talaga silang tumira sa baga natin at magkaroon ng impeksyon. Ngayon, kung may gamot po tayo sa influenza, meron po tayong gamot sa influenza, no, yung tinatawag po nating oseltamivir. Pero hindi po natin siya, wala na po siyang bisa kapag late na po natin siya naibigay. So usually within 72 hours or 3 days ng presentasyon, dapat masimula natin para makita natin yung full na epekto ng gamot.
1: Okay, so alam mo, nagtitext nga yung anak ko na inuubot si punsya. Tapos sabi niya, nagpakita siya ng plema, dilaw na. Sabi niya, ma, ibig sabihin ba nito, bacterial na ito?
3: Actually po, yung plema, hindi po talaga siya magandang basihan, no? Kung viral, bacterial, or kung ano man ang dahilan ng ubo natin. Kasi dahil lahat po sila nagkukause ng infection sa baga, no? Lahat po sila pwedeng magpresenta ng plema. So hindi po yun magandang basihan para masabi kung virus to, bacteria ito.
1: Okay, so when do we run to the ER, Doc? Anong mga red flags na... Kasi usually, di ba, tayo po ay nagsiself-medicate kahit ako eh. Pag sa bahay, inuman ko na itong paracetamol. Inuman ko madaming tubig. Vitamin C, zinc, yan na. No? Iinom na ako, tapos magpapahinga. Minsan, yung pagpaluwag ng paghinga, di ba? So, ano yung red flag? ER na, oo.
3: number one po talagang red flag natin sa influenza is kapag nahihirapan na tayo huminga. Kasi pwede po talagang baka may komplikasyon na tayo or may pneumonia na tayo. Pangalawa, kapag hindi na natin matolerate or hindi na natin kayang kumain or uminom ng tubig, kapag sobrang hinang-hina na po tayo, that's the time po na kailangan na po natin magpa-emergency room.
1: Oo. At saka yung ganito yan. So una, ubot sipon lang nandito lang. Eh, no? Upper respiratory tract infection. Sorry. So, kapag bumaba po yung ating pong mga phlegm, no, and discharge at napunta sa baga, nagiging medium for growth po yan ng bacteria. So, yun po ay meron ng dugdug, may naririnig na sa baga. Ang tawag na doon ay lower tract infection po. So, yun po ay maaring pneumonia na. Okay, so lalo na po sa ating mga elderly, ngayon po, no, ingatan po natin sila, tandaan po natin na ang mga elderlies, pag may infection, maaring walang lagnat. So, fever cannot be a indication na may infection. Huh? So, ang dapat po lang makita is change of behavior, pati sa mga babies. Pag hindi na kumakain, hindi natutulog, restless and all, baka may infection na sila. So, dapat po sila ipa-check up. Kala mo kasi, parang sinisipon-sipon lang ubo ang bilis eh. Diba? Parang yes, isang araw na ubot-sipon, pneumonia na ako, kinaalam ko yun kasi nag-aalaga ako ng nanay ko. Ang hirap mag-alaga po ng matatanda. Okay, so yun po yung mga paalala lang ni Doc on anything else on influenza that you want to remind? Okay na tayo, di ba? And of course, drink a lot of water also. Yes, okay, so mapunta tayo sa leptospirosis. Anong mga paalala tungkol sa sakit na ito, Doc?
3: So yung leptospirosis po natin, alam na po natin yan. Nakukuha po siya sa ihi o kaya sa secretions ng kontaminado o infected na daga. So kaya siya nakikita tuwing tag-ulan kasi 'di ba usually yung mga daga nasa imburnal doon sila nakatira. So nandoon yung ihi nila at kung umapaw yun, no, pwede po tayong ma-infect lalong-lalo na po yung mga taong may sugat kasi pwedeng doon po pumasok yung bacteria ng leptospirosis. So yung leptospirosis natin, syempre hindi po siya tuwing tag-ulan lang, no. Kahit po sa tag-init, meron po leptospirosis. So dapat po all year round maging maingat po tayo sa leptospirosis.
1: Okay, so mga paalala, lalo na sa kabataan o sa lahat ng sambayanan, huwag mag-swimming sa tubig baha. Dahil nga maari ho kayo makakuha ng leptospirosis, ito po ay isang...
3: Ito po ay isang bacterial na disease, so bacteria po ang nagkukos.
1: Yes, na maaring pumasok sa iyong katawan kahit walang sugat. Yes, sa paanong paraan, Doc?
3: So usually, yung iba nating mga pasyente, no, number one, yung may mga konting galos lang, konting gasgas. Akala kasi nila hindi naman dumugo yung sugat nila, so generally safe sila, pero pwede pa rin po yun pasukan ng bakterya ng leptospirosis. Pangalawa, wala nga kayong sugat, pero na-expose naman po yung bibig ninyo yung tiyan ninyo sa tubig baha, no, or yung mucosal exposure na tinatawag. So kahit na hindi baha, pero sa bahay nyo, yung ininuman nyo ng tubig, kontaminado ng ihi ng dagang may leptospirosis, pwede pa rin po kayo magkaroon.
1: Oo. Alam mo, may mga inulat sa atin, yung mga delivery drivers sa motorsiklo, yung talsik lang sa, ano, sa mata,
3: yes,
1: ay meron ng leptospirosis. Mga na-admit po natin sila, yes, kuya. May mga ganyang kwento. Okay, so, ano ngayon ang dapat gawin? Kasi nga, maaring magbaha. Ano yung preventive natin, measures para hindi tayo magkaroon ng leptospirosis?
3: So usually sa mga sakit natin po na ito, di ba, may kasabihan tayo na prevention is better than cure. So talagang kailangan natin mag-prevent, no, i-prevent na magkaroon tayo ng sakit sa pamamagitan ng number one, pagsuot ng bota. No, kung lulusong po tayo sa baha, no, hindi maiwasan, magsuot ng protection. Kung kaya namang iwasan na lumusong sa baha, edi iwasan na lang po natin para di tayo magkasakit. Pangalawa, kung na-expose po talaga tayo, no, na wala tayong bota, may sugat tayo sa paa, better pong lumapit kaagad sa pinakamalapit na health center or hospital para mabigyan po kayo ng tinatawag na post-exposure prophylaxis. So yung post-exposure prophylaxis po, kapsula lang po ito na antibiotic na iinumin nyo ng isang araw. No, pang-prevent po ito na magkaroon kayo ng leptospirosis. So available po ito sa mga health center, sa mga pinakamalapit.
1: Libre, diba? Libre ang binibigay. Okay, so ano lang natin yung ano, yung anong tawag doon, yung protocol. Okay, so kayo po ay nag ano, tumawid. O kahit na 'di ba pauwi, 'di ba mula sa opisina, biglang bumuhos ang ulan. Nabasa lang yung paa mo, ha, nabasa lang, hindi naman necessarily baha o lumubog sa baha, nabasa kasi nga yung tubig ulan, yes. Nagmi-mix-mix, maaring meron ka na doong bacterial infection ng leptospirosis, yes. Right? So, once, isang beses iinom.
3: Yes, you take it once a day, pero depende po yun sa exposure.
1: Yun. E paano kung araw-araw ka na-expose? Mm-hmm. Anong, paano ang protocol, Doc?
3: So, number one, kapag wala po kayong sugat, tsaka once lang kayo lumusong sa baha, you take it once a day lang. But within 3 days po dapat mainom mo siya. Kasi okay, wala nang bisa kung more than 3 days mo siya iinumin. Pangalawa, kung lumusong kayo once lang, pero may sugat kayo sa paa, yung iinumin nyo pong antibiotic once a day for 3 to 5 days. No? So, once a day yun, ng 3 araw, 5 araw.
1: May opening, di ba?
3: Yes.
1: Eh kung nakalunok o kung tumama sa mata?
3: Kapag nakalunok po or tumama sa mata, ganun pa din po, no? So, once a day na 3 to 5 days. Mm-hmm. And kapag araw-araw po kayong na-expose sa tubig baha, let's say nakatira kayo sa hindi na nawawala yung baha dahil natin sa mga flood control natin,
1: okay,
3: diba? So, usually kapag ganoon, talagang yung tableta iinumin nyo once a week until matapos yung exposure or mawala yung baha sa lugar ninyo.
1: Okay, so kung minsanan, once. Pero kung may opening, kasi nga may sugat, which hindi mo masabi, ah, kasi lumalambot po ang balat sa paa, tapos nagkakasugat, pasok agad eh, di ba? May point of entry.
3: Yes.
1: Diba? So,
3: one tablet for 3 to 5 days.
1: Or nakainom or nakatamaan ng mata. Okay, ibig sabihin pumasok. Okay, so yun po. But if yung matagal bumaba, yung buong bahay mo na baha, ay yes, every week.
3: Once a week. Until mawala po yung baha.
1: Until mawala yung baha. So yun po ay prevention. Dahil nakakamatay ang leptospirosis, anong nangyayari, Doc?
3: Base po talaga sa mga na-admit sa amin, usually nakita namin sila na moderate to severe na yung sakit. Ang leptospirosis po kasi natin, usually tatlong parte ng katawan natin yung tinatamaan eh. Yung baga, yung atay, tsaka yung bato, yung kidney. So usually nakikita natin yung mga pasyente na nag-ududura or nag-uubo ng dugo. No, yung iba naman naninilaw dahil natamaan yung atay nila. So, tapos yung iba nakikita natin na umuunti yung ihi dahil affected na rin yung kidneys nila ng leptospirosis.
1: Oo, tama yan. Ako po ay intern, nakakita po ako ng mga talagang tinamaan ng leptospirosis. Madidilaw sila, nag-emergency dialysis sila dahil tinamaan na yung bato nila. Imagine, ang ginawa lang ay naglakad sa tubig baha. Ayan. So talagang lakad pa lang yun. Ha? What more kung sinwimming mo ang tagal ng exposure, taas nilunok mo yung tubig, tinamaan yung mata mo, pinanghilamos mo yung tubig, pasok na. Diba? So may danger po tayong mamatay dyan. Ha? Huwag po natin yung baliwaliin. Okay. So last. Okay. May gusto lang ako idagdag. Ang leptospirosis ay may incubation period. Ibig sabihin, hindi naman porket lakad ako sa tubig baha ngayon, wala naman nangyari sa akin, ba't pa ako inom ng antibiotic? Di ba lumatagal until 30 days? Ibig sabihin, before magpakita ang symptoms, tama ba yun, Doc?
3: Yes. Some textbooks, 2 to 14 days din yung incubation period. Pero depende po kasi siya sa bacterial load sa baha. Ibig sabihin, depende kung gaano kadami yung bacteria na nandoon sa baha nung na-expose kayo. Kasi kung masyadong madami po yun, definitely maikli lang yung incubation period na mararanasan ninyo. Pero kung konti lang, pwede pong 14 days or even more than that.
1: Oo nga. Pero ang punto ko lang po is, i-risk mo ba na tamaan ka? Diba? So, yun po ay paalala. No? So, in other words, kung meron kang tinatawag na post-exposure, ibig sabihin, kung na-expose ka sa tubig baha, inuman mo na.
3: Yes.
1: Diba? Huwag mo nang antayin na. Alam ang Pilipino, ganun. Wala naman ako sintomas eh. So, ang tagal pala nung incubation, hindi naman natin mabibilang kung gaano kadami yung bacterial load ng tubig na yun, right? So, ang tagal-tagal, 2 days to 30 days, tama ba, ang incubation period? Baka ang symptoms mo is after a month magpakita. Tama, no? Nandun pa rin siya?
3: Usually, we just see it at 2 to 14 days.
1: Okay.
3: May mga rare cases na more than 14 days, pero usually 2 to 14.
1: Yun yung usual. Okay. So, huwag ho natin yan take for granted. Okay, so last, Doc, ang dengue.
3: So yung dengue po natin, nakukuha po siya sa kagat ng lamok na infected ng dengue virus. So yung dengue po natin, o yung lamok na merong dengue, no, nangingitlog po kasi siya dun sa mga lugar na nahaiipunan ng tubig. So yun po yung isang dahilan kung bakit laganap po siya kapag tag-ulan. Kasi nagkakaroon po ng tirahan or ng itlugan yung mga lamok natin. And isa pa po, no, hindi lang po tag-ulan may dengue. No, ang problem po sa atin dito, all year round din po ang dengue tulad ng leptospirosis.
1: Oo, kaya nga may paalala sa atin ng DOH, yung 4T, ano to? Taob, taktak.
3: Yung okay, ano po go. Natin, ito po yung program ng DOH, yung may fogging, no, yung for, if I'm not mistaken, parang for...
1: Na yung 40 is yeah, yung ating parang, mga, kahit maliit na baso, kasi sabi nga kahit tansan,
3: yes, yes,
1: ay maaaring mangitlog doon yung lamok, right? So, dapat itaob, walang ipong tubig, taob, itaktak, tapos ano ba yung tea? Tuyo?
3: Parang tuyo po ata yun. Pero
1: I
3: just have to review that. Pero ang isa pa pong program ng DOH ngayon is yung number one, ipinopromote po nila yung pagsuot ng protective na damit, no, yung mga long sleeves, yung mga paggamit ng kulambo. At the same time, merong mga fogging drives usually yung ating health centers, yung mga LGUs para makaiwas po sa dengue.
1: Oo. Ano, ayon po sa reports, no, kasali ang Metro Manila doon sa mga one of the highest cases. So, yung apat na T contra dengue ay taob. Itaob po natin yung mga lagayan na maaaring maipunan ng tubig, mga balde, gulong, paso, lata, taktak, no? Tataktakin po natin ano man makita natin na may maaaring malagyan ng tubig at magkaroon ng kitikiti, no? Na magiging lamok. At tuyo. So, panatiling pong tuyo ang ating pong paligid at takip. Kung ano man iniipon mong tubig, takpan po natin yon para hindi magkaroon nga ng lamok. Okay. So, yung pagkakagat ng lamok po sa dengue, di ba, meron tayong, anong tawag sa anopheles?
3: Aedes aegypti.
1: Aedes anopheles is malaria.
3: Malaria po. Yes.
1: Okay, so ano ang, kailan kumakagat ang lamok ng dengue?
3: So usually po yung Aedes, kumakagat po siya ng dusk or madaling araw. Yung pa-set na ng sun pala.
1: Anong oras yun?
3: Dusk. Usually mga hapon na po, mga 5 p.m. to 7 p.m. And then kakagat po ulit sila pag madaling araw, yung dawn na tinatawag. So usually that's 4 to 5 a.m. hanggang 7 a.m. Doon po sila pinaka-active.
1: Yung malaria, iba po yun. Ha? Yung malaria po ay, anopheles. So doon po sa mga mabubundok na lugar.
3: Yes po.
1: At saka ano yun, nagchichill sila, high fever, at saka yun, mahinang-mahina yung kanilang katawan. Yun po. Ay kasali ako dyan sa mga pinupunta namin sa Palawan, yes, Doc. Nandun sila sa bundok. Tumawid ako ng ilang ilog para makilala sila. Sanay na sila magka-malaria. So yung mga sa kanilang mga sari-sari store, may mga volunteer doon na microscopist.
3: Yes.
1: Pag nagkaroon sila ng chills paglalagnat, panghina, magsismear lang sila, titignan sa mikroskopo. May malaria ka, bibigyan ka agad ng gamot mula sa World Health. Okay, so ang dengue po ay nakakamatay, right? So tayo ba magko-commercial muna? Magko-commercial tayo. Sa ating pong pagbabalik, di-discuss natin yan. Sa dengue kasi, viral ito. Hindi ito binibigyan ng antibiotic. Pero ina-admit, di ba, Doc? Kasi binibigyan nila ng support by hydration. Papaliwanag ni Doc, ano ba nangyayari sa isang taong nakagat ng lamok ng dengue? So dyan lang po kayo magbabalik po. Ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
4: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
13: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
14: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
12: Hindi kinakalawang.
15: Ibang klase ka pare, intindi mo.
16: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
12: Hindi mo malilim lang.
17: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga ito.
12: Ilabas ang mga matatapang.
18: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
12: Dito sa Sine Matapang.
19: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
12: Sa sini mo, hari ka rito!
20: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
21: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Pinag-uusapan natin dengue. Okay, so ang dengue, pagkakagat ng lamok sa'yo, virus po ito. Anong ginagawa sa platelets? Sige, Doc, paliwanag po natin. Bakit bumabagsak yung platelets?
2: So, usually po sa dengue, kaya bumabagsak yung platelets kasi number one, yun talaga yung main target ng dengue din usually sa atin. At the same time, ang pinaka effect pa ng dengue sa katawan, yung mga daluyan ng dugo natin, nagiging fragile or nagkakaroon po ng mga konting bitak-bitak na lumalabas doon yung tubig. Kaya doon yung problem sa dengue po. No? Kaya nakikita natin, medyo iba, medyo bumababa yung BP, medyo bumababa yung platelet, tumataas yung concentration ng dugo, no? Kasi dahil po doon sa mga epektong yun.
1: Okay, so ang anong tawag doon? Yung role kasi ng platelet, Doc, ano ba yung role ng platelet sa katawan?
2: Yung role po kasi ng platelet, no, sila po yung nagpapaampat ng pagdurugo. No? Okay. So kapag sobrang baba po ng platelet natin, prone po tayong magkaroon ng pasapasa sa katawan, prone po tayong magkaroon ng pagdurugo sa ibang bahagi ng katawan.
1: Correct. So usually, ang unang nilalabas, lumalabas yung water, right?
2: Yes.
1: So ang okay, first is dengue, ano usually yung fever pattern? Ano usually ang presentation?
2: Usually po, ang dengue, tinatawag po natin, may iba po na remittent, ibig sabihin, kahit po inuman nyo ng gamot, hindi siya bumababa sa normal na temperatura or patuloy pa rin yung paglalagdat niya. Pero there are also some patients who experience intermittent fever. Pag sinabi naman po natin intermittent, no, kapag uminom tayo ng paracetamol, bababa lang po, no, ng konti, tapos biglang aakyat na naman, lalagnatin na naman tayo. So yun po yung fever pattern ng dengue.
1: Okay, so pag tayo po ay nasa bahay, anong mga dapat natin gawin? Kasi inisip mo, nako, baka dengue ito, right? Or actually the truth is, kahit na ito ay viral infection of any cause, ay dapat ay uminom ng madaming tubig, right?
2: Yes.
1: So ano ang red flags para dapat pumunta na sa emergency room, Doc?
2: So ang mga babantayan po natin, lalo na kapag may dengue ang isang tao, number one, kung patuloy po yung pagsusuka nila, no? Kung sumasakit po yung tiyan, hindi mawala-walang sakit ng tiyan, nagdudugo po sa ilong, nagdudugo yung mga gilagid, no? Better po magpakonsulta na po sa pinakamalapit na ospital. Lalo na po kapag yung pasyente, dahil sa sobrang hina, di na makainom, di na makakain, no? Yun po yung mga warning signs na kailangan po natin dalhin na sila sa emergency room.
1: Okay, so may mga nagtatanong dito, yung tawa-tawa, Doc, ano bang effect nito? Totoo ba ito? Gamot sa dengue?
2: Actually po yung tawa-tawa, wala pa po talagang studies na nagpo-prove na effective ang tawa-tawa sa dengue. Number one po kasi ang dengue ay self-limiting. Ibig sabihin po, dahil virus siya, mawawala din po siya on its own or gagaling siya on its own. Ang number one po talagang gamutan para sa dengue ay supportive. So kung dehydrated ka, magbibigay tayo ng pang-rehydration solution o kaya ng swero. Kung may lagnat, magbibigay po tayo ng paracetamol. So yun po yung gamot talaga para sa dengue.
1: Oo, tsaka sinasabi, para lang to watch out for, hindi muna pinapakain ng mga, tama ba yan, mga orangey o mapupulang pagkain? Tama ba?
2: Yes. Pwede po kasi siyang magmukhang dugo sa dumi.
1: Malilito.
2: So, hindi po natin ina-advise na kumain ng mga dark colored na food or fluid for the meantime ang mga tao.
1: Okay. So, Doc, maraming salamat. Ang dami po nating, ang tawag dito is advanced education. Kasi alam naman po natin, konting ulan lang bahana. Di ba? Kaya nga sana ay makulong na agad, no? Kung sino man po nagnanakaw sa bayan, kasi ho, hindi lang naman yung structure. Pag hindi ho natin mabigyan lunas yung flood control sa ating bansa, may kalakip na sakit na nakukuha po ng ating pong mga kababayan. Madami hong namamatay sa dengue, namamatay sa leptospirosis, at kahit simpleng diarrhea ay makakamatay kahit sa, lalo na sa mga kamataan, no, sa mga matatanda. No? So, yun po. Sana mabigyan po kaagad makulong at maayos ng DPWH. It's a challenge na hindi yan nanakawin because yung flood is a problem. Okay, na nagkakasakit at namamatay yung mga tao dahil dyan. Okay, so Doc, ano ang mga programa ng San Lazaro? Like ngayon, ini-expect ninyo for sure, ito pagtaas ng mga kaso ng wild, yun po yung mga in-expect yung cases, right, in the hospital. So ano yung mga, you are a government hospital, DOH?
2: DOH hospital.
1: It's a DOH hospital. So pasok po tayo sa zero balance billing.
2: Yes po.
1: From the ER hanggang ma-admit. Ibig sabihin, wala hong babayaran kahit 5. Kahit may pera yung tao.
2: Kahit po may pera yung tao, wala pong babayaran.
1: Yes, kasi ginagamit yung PhilHealth niya, diba? Yes. Okay, kahit may pera yung tao, kapag ho kayo magkasakit, any of those, kasi maaring may pera yung, maaring may bahay siya, may kotse siya, pero wala siyang cash para sa kanyang kalusugan. Pag pumunta po tayo any of the hospitals, including San Lazaro, sakit nyo, waterborne illness,
2: influenza, all leptospirosis cases,
1: and dengue cases are all for free. So wag ho kayong magtitipid, wag nyo hong titiisin kung kayo ay nilalagnat, may simptomas, pati ho yung mga antibiotic para sa anti, yung mga post-exposure ng leptospirosis ay libre.
2: Yes.
1: Okay, so wag ho natin risk ang ating pong buhay. So Doc, what is your last message sa ating pong mga kapamilya?
2: So, ang last message lang, talagang kailangan po nating mag-ingat palagi kasi mahirap na po magkasakit. Hindi po biro ang magkaroon ng sakit ngayon, lalo na nagmamahala na rin po ang mga bilihin natin. Nabuti na lang po sa San Lazaro, zero balance billing. And number two, any symptom po o kahit anong simptomas ang maramdaman nyo, definitely ina-urge po natin kayo na magpakita po kaagad sa ospital o sa doktor para mabigyan po ng lunas kaagad yung nararamdaman ninyo, or kung kinakailangan kayong ma-admit, ma-admit po kaagad.
1: Doc, short lang. May tanong lang si Jesus Emmanuel. Can you talk about yung vaccine lang ng pneumonia? Okay.
2: So, yung pneumonia vaccine po, meron din po tayo ng pneumonia vaccine, no? So, usually, yung pneumonia vaccine, binibigay po natin sa mga elderly, doon sa may mga uncontrolled na comorbids tulad ng hypertension o high blood, diabetes, at the same time, no, doon po sa mga vulnerable na population natin. So, usually, ang ginagawa natin dito, bibigyan po tayo ng PCV na 13, yun po yung unang bakuna. And then after a year, bibigyan po tayo ng PPSP 23. So, yun yung pangalawang bakuna. So, as they say, yung effect po ng bakuna na yun, no, pag nakompleto ninyo, pwede pong lifetime yung effect niya. Although, we still recommend dun po sa mga vulnerable groups na once in a while magpa-booster po.
1: Wow! So, thank you very much. Yan po si Dr. Gian Paolo Alzaga, ang ating pong medical officer for sa San Lazaro Hospital. Ngayon, may friend na ako sa San Lazaro. Kukulik number mo. At dati natin kamiyembro. Sana miyembro ka pa rin namin, ha? Ngayon, ha? Advocate ka pa rin ng Lingkod ER.
2: Of course.
1: Okay,
2: though.
1: Gian. Okay, so, maraming salamat po sa pagsali po sa aming pong huntahan for today. Sana po may natutunan kayo. At tandaan niyo po lahat ng mga reminders na yan para hindi tayo magkagulatan, may sakit tayo, diba? So, dahil life is precious at ang iyong kalusugan, kahit gaano kadami pera mo, di mo mababalik yan pag nawala. Okay, mawala na lahat, huwag lang yung inyong kalusugan. So abangan niyo po ako mamaya kasama po ng aking partner na si Franco Reyes sa ating pong programang Connect Ka Dyan. So tinitingnan ko kung ating pong pag-uusapan ay ang kahalagahan po ng pagtuto ng iba't iba pong lingwahe at ano po ang benepisyo nito. So exciting po ating magiging topic later. So maraming salamat. Bye.
0: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan. Simula ang ating araw, sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:03 a.m.
0: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Good morning! Good morning!
4: Ngayon po ay Lunes, June 8, 2026. Narito po ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Milyon-milyong estudyante balik eskwela ngayong araw. Unang araw ng klase, sasabayan ng kilos protesta ng mga guro.
6: Presyo ng diesel at kerosene muling tataas bukas. Presyo ng gasolina i-roll back.
4: Acting Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa alok na dialogo ni Senator Alan Peter Cayetano. Gatchalian binalaan sa pakikipagdialogo kay Cayetano.
6: Bilang ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, pumalo na sa 28. Ilan sa mga biktima hindi kabilang sa listahan ng mga construction worker.
4: Sa lalawigan, suspect sa gas and run sa Isabela, pinaghahanap mga suspect sa pagnanakaw ng lagi sa Cagayan, arestado.
6: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala, kampyon sa 2026 Birmingham Open sa England.
4: Magandang umaga po mga kapamilya, kami ang inyong makakasama ngayong umaga. Kami po ang Pogi 1 at Pogi 2 Alternate Universe Version. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Radyo Patrol Jay Dones.
6: At sa pangalan naman po ni Radyo Patrol Robert Mano, ako naman po si Radyo Patrol Joam Garner.
4: Narito na po ang mga detalye ng ating mga balita sa oras na 4:05 a.m. Balik eskwela ngayong araw ang mahigit 26 na milyong estudyante sa mga pampublikong elementary at high school. Mas mataas ang bilang ng mga nag-enroll ngayong taon sa mga public schools kumpara sa mahigit 25 million enrollees noong school year 2025-2026. Kasabay po ng pagbubukas ng school year 2026-2027, sisimulan na rin ipatupad ng Department of Education ang three-term school calendar kapalit ng dating apat na quarter kada taon. Ipatutupad din ng DepEd sa bagong school year ang learning continuity in emergencies, revised lesson planning and learning design, updated assessment and grading policy, at ang nationwide rollout ng strengthened senior high school curriculum. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na makikinabang ang mga guro at estudyante sa mga reformang inilatag ng kagawaran sa sektor ng edukasyon. Paliwanag pa ng kalihim, layo ng three-term school calendar ang mas mahaba at masigasig na learning period ng mga estudyante at sapat na panahon para sa consolidation, remediation at enrichment activities. Pinabulaan na naman ng DepEd ang fake news na kumakalat sa social media na kansilado ang school opening ngayon pong araw. Inikayat ng DepEd ang publiko na sundan ang kanilang official social media accounts para po sa mga impormasyon kaugnay sa edukasyon at huwag basta-basta maniniwala sa mga impormasyon mula sa mga kahina-hinalang social media pages. Samantala, mahigit 5,000 police, BFP personnel at force multipliers ang ipakakalat sa school opening sa Ilocos Region. Maglalatag ang Police Regional Office 1 ng mga Police Assistance Desk at paiigtingin ang pagbabatrulya sa loob at likod at paligid ng mga paaralan.
6: Kaugnay niyan, sasabayan ang kilos protesta ng grupong Teachers Dignity Coalition ang unang araw ng klase ngayong araw para igiit ang pagpasa ng panukalang 15,000 pesos across the board salary increase ng mga guro. Magtitipon-tipon sa Mendiola ang mga guro mula sa Metro Manila mamayang alas 2 ng hapon matapos ang morning class session. Sa panayam ng TZMM, sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na gagampanan muna nila ang kanilang tungkulin na salubungin ang mga estudyanteng magbabalik eskwela bago sumama sa kilos protesta. Aminado si Basas na mangangapa ang mga guro sa pagpapatupad ng three-term calendar ngayong school year. Sinabi ni Basas na hindi pinakinggan ng DepEd ang kanilang panawagan na ipagpaliban muna ang isang school year ang pagpapatupad dito para mapag-aralan muna o magkaroon ng pilot implementation ang programa. Kabilang ani ang mga guro sa mga empleyado ng gobyerno na pinakamababa ang sahod pero napaka-importante na kanilang trabaho sa pagpapanday ng kinabukasan ng bayan.
4: Alas 4:08 po ng umaga, nakahanda na ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Babantayan ng MMDA ang daloy trapiko, gayon din ang posibilidad ng pagbaha sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Nagsagawa naman ang clearing operations ng Malabon LGU sa mga creek at drainage sa lungsod na kadalasang binabaha tuwing tagulan. Paalala ng MMDA at Malabon LGU sa mga magulang, pagbaunin po ha ng payong at iba pang pananggalang sa ulan ang mga mag-aaral. Ang Philippine National Police, mahigit 50,000 police at force multipliers naman daw ang ipakakalat para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Samantala, dumagsa naman sa baklaran sa Paranaque noong weekend ang mga humahabol na mamimili ng murang school supplies at uniforms. Ramdam ng mga tindera na lumakas ang kanilang benta ilang araw bago ang pagbubukas ng klase pero hindi nila magawang magtaas ng presyo kahit mahal po ang puhunan. Mabibili ang 10 piraso ng notebook sa halagang 130 pesos, intermediate pad paper, 20 pesos po yan, 10 piso naman ang kada piraso ng lapis, ang ballpen mabibili mula 8 hanggang 10 piso kada piraso at ang eraser po 5 piso kada piraso. Makabili rin o makakabili rin ang mga bag mula 180 hanggang 380 pesos. Nagtaas naman ng 5 piso ang presyo ng school uniforms tulad po ng polo na naglalaro sa 120 hanggang 220 pesos ang presyo. Ang khaki shorts po 130 hanggang 150 pesos at palda at blouse mabibili sa halagang 150 hanggang 250 pesos. Ayon po sa Department of Trade and Industry, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang school supplies pero pasok pa rin ito sa kanilang price guide.
6: Abiso naman po para sa mga kapamilya at kaserbisyo nating motorista. Tataas na naman ang presyo ng diesel at kerosene bukas. 3 piso hanggang 4 na piso kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel, 5 piso hanggang 6 naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina posibleng i-rollback ng 1.50 hanggang 2.50. Pero ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim pa rin ng State of the National Energy Emergency ang bansa.
4: Oras po natin, alas 4, geez na, nagmamadaling araw, gising na, tayo na dyan. Lalo na yung mga nanay, yung mga tatay, ha? Kailangan mas maaga ang tayo, ang bangon sa inyong mga kama. Magluluto pa kayo ng inyong mga baon para sa inyong mga chikiting, ha? Ikaw ba, John, meron ka bang mga pamangkin, mga dapat gumising na maaga, gisingin na natin?
6: Meron, gising na dyan sa mga pamangkin natin dyan, gising na.
4: Balik na tayo sa realidad, mga chikiting. 4:11 a.m. sa ibaba pong mga balita. Inalok ni Senator Alan Peter Cayetano ng pulong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian para masolusyunan ang iringan sa liderato ng Senado. Natatandang o matatandang napatalsik sa pagka Senate President si Cayetano at inihalal ng bilang Senate President pro tempore naman si Gatchalian nang makabuo ng korong ang 12 senador ng mayorya noong nakaraang linggo. Pinayuhan din ni Cayetano si Gatchalian na huwag umanong magpagamit sa Malacanang. Bukas naman si Gatchalian sa alok na dialogo ni Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na handa siyang makipag-usap sa lahat ng senador, maging miyembro ng minorya, lalo't marami siyang kaibigan sa kampo ni Cayetano. Posibleng niyang sila lang ni Cayetano ang magpupulong para magawa ng solusyon ang krisis sa liderato ng Senado. Pinasaringan naman ni Lacson si Cayetano na naninindigan na siya o na siya pa rin ang Senate President kahit kinikilala na ng Malacanang at Kamara ang liderato ni Gatchalian. Pinalaan din ni Lacson si Gatchalian sa planong dialogo kay Cayetano.
6: Binuweltahan ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano sa alegasyon nitong panggugulo at pakikialam umano ng Malacanang sa liderato ng Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro sa DZMM na naghuhugas kamay si Cayetano at isinisisi sa palasyo ang gulo sa mataas na kapulungan. Hindi aniya ito ang unang pagkakataon na hindi bumitiw sa kapangyarihan si Cayetano kahit napalitan na ito sa pwesto. Sinabi pa ni Castro na lahat na nangyaring gulo sa Senado ay ibinabato sa Malacanang at pinalalabas na malinis si Cayetano. Binatikos ni Castro ang dalawang araw na hindi pagtatrabaho at hindi pagdalo ng grupo ni Cayetano sa sesyon sa Senado. Panahon na aniya para tanggapin ni Cayetano na napalitan na ito sa pwesto, lalo't marami ang kumikilala sa bagong liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
4: 13 minuto po makalipas ang alas 4 ng nagmamadaling araw para po doon sa ginagawang orasan ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Itutuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo ang investigasyon sa multi-billion pesos flood control scandal. Si Tulfo ang inihalal ng Senate Majority na pinangungunahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Pia Cayetano. Unang

0: Hinamon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang 18 umano'y mga bagma ni dating Congressman Zaldico na humarap sa Blue Ribbon Committee hearing na pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Kabilang si Redon sa mga kongresista na inakusahang tumanggap umano ng mali-maletang pera na idiniliver ng mga nagpakilalang dating sundalo. Sa panayam sa DZMM, kinistron ni Redon ang umano'y plano ng mga ito na isnabi ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Dapat aniyang humarap sa komite ni Tulfo ang mga ito at ulitin under oath ang kanilang mga sinabi sa pagdinig na ginawa ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta noong Miyerkules o noong Huwebes. Sinasabing hindi sisiputin ng mga dating bodyguard ni Ko ang hearing bilang tugon sa mensaheng ipinadala ni Senator Cayetano. Dagdag pa ni Redon, pwedeng ipakontempt at ipaaresto ng Senado ang 18 bagman kung hindi sisiputin ang Blue Ribbon Committee hearing. Naniniwala si Redon na layo ng pagtistigo ng 18 bagman na sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel. Kahinahinala rin aniya ang mga testimonya ng mga bagman umano ni Ko dahil ilang senador ang sinasabing nahatira ng mali-maletang pera batay sa kanilang affidavit, pero hindi pinangalanan ang sa pagharap ng mga ito sa Senado. Matatanda ang hindi na pangalanan sa hearing sina Senador Loren Legarda at magkapatid na sina Camille at Mark Villar kahit kasama ang mga ito sa mga nakatanggap umano ng mali-maletang pera base sa affidavit ng mga umano'y bagman ni Ko.
1: Samantala, sa sampahan ng panibagong reklamo ang 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico na nagakusa sa ilang personalidad na tumanggap umano ng maliit-maliitang pera. Kabilang sa mga pinangalanan ng mga bagman ni Ko, sina Pangulong Marcos Jr., gayon din sina Senators Tito Soto at Erwin Tulfo, dating House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mga personalidad. Magsasampa sina Soto at Tulfo ng mga reklamong libel at cyber libel laban naman sa mga bagman umano ni Ko. Pinabulaanan ni Soto na tumanggap siya ng mali-malitang pera noong 2024 na hindi siya senador at 2015 pa niya pumanaw ang tauhan niyang nagngangalang Mark. Para kay Tulfo, puro kasinungalingan ang testimonya ng mga nagpakilalang bagman ni Ko. Babala ni Senador Panfilo Lacson, posible ring makasuhan ng mga senador na nanguna sa hindi autorisadong hearing ng Blue Ribbon Committee. Maaring itinanggi o mariing itinanggi ng mga inakusuhang kongresista na tumanggap sila ng mali-maletang tao o mali-maleta na mga pera. Magsasamba rin ng reklamo ang Society of Divine World na nagdawit kay Father Flavio Villanueva sa flood control scandal. Wala nilang simbahan o ministry center na pinapatakbo ng SVD sa Mindanao Avenue taliwa sa testimonya ng 18 bagman ni Ko. Una nang itinanggi ni dating Speaker Martin Romualdez ang akusasyon sa kickback scheme.
0: Ibibigay ngayong araw ng Senado sa DILG ang kustodiya ng contractor na si Curly Descaya. Nakipag-ugnayan na ang DILG sa liderato ng Senado para sa mga kinakailangan dokumento kaugnay ng paglilipat ng custody ni Descaya. Ipinapa-aresto ng Bulacan Regional Trial Court si Curly, misis nitong si Sara, gayon din sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang dating opisyal na Bulacan First District Engineering Office sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa ilog ng Kalumpit, Bulacan na pinondohan ng mahigit 50 million pesos. Nakatitine sa Senado si Curly Descaya dahil sa umano'y pagsisinungalin sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Habang nakakulong naman sa Cebu, si Sara Descaya na dawit sa 96.5 million pesos na flood control project sa Davao de Oro. Naingaina ng PNP ang warrant of arrest sa tatlong dating DPWH engineer na nakakulong sa New City Jail, New Quezon City Jail, habang dalawa pang akusado ang sumuko sa mga pulis.
1: Alas 4:19 po ng nagmamadaling araw. Nilinaw ng Malacañang na wala pa silang nakukumpirmang ulat sa umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos sa harap po ng umano'y mga kilos protesta kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day sa Biyernes. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na hindi na bago ang mga ganitong aksyon dahil ilang grupo ang nagmamadaling ibalik sa pwesto ang kanilang idolo at hindi makapaghintay sa pagbaba ni Pangulong Marcos Jr. sa pwesto sa 2028. Nag-inspeksyon naman ang Manila Police District sa nakalatag na seguridad sa Mendiola sa Maynila.

0: Ayon po kay MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago, nakahanda sila sa mga posibleng mga protesta habang tinitiyak na poprotektahan ng Malacanang at mapapanatili ang kaayusan. Binigyan din niya ang respeto sa mga otoridad ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na hindi maantala ang operasyon ng pamahalaan. Tiniyak din ng MPD na sapat ang kanilang puwersa upang magbantay at panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta sa araw po ng kalayaan.
1: 420 mga kapamilya, isasagawa ang sabayang pagdiriwang ng 128th Independence Day sa June 12 sa iba't ibang makasaysayang lugar sa bansa. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, magkakaroon ng mga pangunahing programa sa Rizal Park sa Maynila, Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite, Baraswain Church sa Bulacan, Andres Bonifacio Monument sa Caloocan at Pinaglabanan Shrine sa San Juan, pati na rin sa ilang museo at makasaysayang lugar. Isasagawa rin ang Parade of Freedom sa Quirino Grandstand at Independence Day Concert sa Metropolitan Theater. Samantala, naghahanda ang Manila Police District sa posibleng mga rally sa Mendiola, habang sinasabi ng Philippine National Police na wala silang natatanggap na impormasyon hinggil sa anumang banta o destabilization efforts.
0: Alas 4:21 ay mga ma'am, mga sir! Gising na, bango na dyan. Magluluto pa nga kayo ng itlog.
2: Ano bang gising na, bango na, gising na, bango na.
0: Ano bang naalala mong baon mo nung ano? Cash ba o pinagluluto ka ng inyong ng iyong
2: masarap dyan yung ano, pansit at lugaw sa tindahan ni Aling Bebang.
0: Aba, may tindang lugaw at pansit si Aling Bebang ng gantong madaling araw. Abay, masarap yaan. 4:21 nga po, mga sir. Huwag po kayong BBT, huwag kayong kakalas, huwag kayong kikilos ng masama. Ay, mali. Dahil sa amin pong pagbabalik, may mga balita pa po kami. Dalawang NPA patay sa engkwentro sa Camarines Sur.
1: At suspect sa ambush na ikinamatay ng 5 pulis arestado sa General Santos City. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 4.

Show Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: yung source ng information ay ang DCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakapanood na ng DCNN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
3: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
1: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
5: Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Milyon-milyong estudyante balik eskwela ngayong araw. Unang araw ng klase, sasabayan ng kilos protesta ng mga guro.
6: Presyo ng diesel at kerosene muling tataas bukas. Presyo ng gasolina iro-roll back.
5: Acting Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa alok na dialogo ni Senador Alan Peter Cayetano. Gatchalian binalaan sa pakikipagdialogo kay Cayetano.
6: Ilang na mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga pumalo na sa 28. Ilan sa mga biktima hindi kabilang sa mga listahan ng mga construction worker.
5: Oras po natin 4:26 a.m. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mag-init ba? Uulan ba? Uulanin ba? Magdadala ba ng payong kapote ang ating mga tsikiting? Nasa linya po ng telepono ang ating kasama sa PAGASA. Mula sa PAGASA nga po, si Miss Veronica Torres, ang ating PAGASA weather forecaster. Good morning po!
1: Ulan! Panahon!
7: Magandang umaga din po sa inyo dyan, Sir Jay at Sir John, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw nga, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Saan nga natin, ito pa rin southwest monsoon na magpapaulan sa Ilocos Region at Zambales. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon na ating inaasahan at may mga chance lamang ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. At sa kasalukuyan, wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan nga natin sa Metro Manila at least in the next 2 to 3 days ay fair weather condition pa rin, pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorms. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
5: Maraming salamat, Miss Veronica Torres, ang ating weather forecaster mula po PAGASA.
1: Ulat kalusugan.
6: At sa ating ulat kalusugan, Sir Jay, pag-usapan natin ngayon dito yung obstructive sleep apnea. Familiar ka ba doon?
5: Obstructive sleep apnea. Ayun yung ano, habang natutulog ka, medyo humihilik. Tama ba yun?
6: Mm-hmm. Ito na nga, Sir J. Mm-hmm. Maaaring makatutulong ang tamang pagkain upang maibsan ang sintomas ng obstructive sleep apnea o isang kondisyon na nakakaapekto sa paghinga habang natutulog.
5: Oh, yun nga.
6: Ayon sa mga eksperto, ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants, fiber at omega-3 tulad ng leafy greens, matatabang isda, whole greens, mani, berries, leaf protein at low-fat dairy ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga ng mga airway tissue o lalamunan, pagpapanatili ng tamang timbang at pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Pinapayuhan naman ang pag-iwas sa refined carbohydrates, alak, matatabang pagkain, sobrang caffeine at pagkain bago matulog dahil maaari nitong palalain ang mga sintomas ng sleep apnea. Binigyan diin ng mga eksperto na magpakonsulta sa mga doktor kapag nakakaranas ng sleep apnea.
5: Oo, marami tayong mga kababayan, mga pamilya na nakakaranas dyan eh. Ang problema, hindi mo nararanasan dahil tulog ka nga eh. Makakakwento na lang yan nung ano nung mga kasama mo, mga katabi mo. Ay, lakas-lakas mo humilik.
6: Ayun na nga.
5: Di ba? Oo, ikaw naman hindi mo alam. Minsan naman pag masakit yung pisngi mo. Mm-hmm. Yung pala tinapik.
6: Sinampal
5: na. Tinapik na pala ng kasama mo. Para magising at ay, kasi konting galaw mo lang, di ba, nawawala.
6: Mm-hmm.
5: Kaya baka mamaya na pag masakit yung pisngi mo. Birula ang pono. Ay, pagka malala, pag medyo malakas-lakas na, eh, rekomendado na nga po. Magpa-check po tayo sa doktor para maibsan yung inyo pong sleep, obstructive sleep apnea na inyo pong nararamdaman. Ha? Alas 4 po ng nagmamadaling araw, mga ma'am, mga sir, mga kapamilya.
8: Agri-Balita!
5: Good morning! Morning good! Sa atin naman pong Agri-Balita, layo ng mga mananaliksik mula University of the Philippines, Los Baños, Laguna na makapag-produce ng mas masustansyang ube. Sa anunsyo po ng Philippine Genome Center for Agriculture at Institute of Crop Science ng College of Agriculture and Food Science, target na mapabilis ng research project ang pag-unlad at pagpapalaganap ng mas mataas na kalidad ng iba't ibang uri ng ube sa pamamagitan ng modernong breeding at genomics tools. Sa pamamagitan po ng proyekto, inaasahang mas tatatag ang purple yam o ube industry sa bansa. Ang ube ay isa sa mga pinakakilalang produktong pang-agrikultura ng bansa. At may mga nababasa nga ako, parang medyo mas umaangat daw po sa pagkasikat itong ube sa matcha.
6: Mataas ang demand.
5: Oo, taas daw ng demand. Masarap ito eh. Mas prefer ko siya ng ika nga yung ano, yung ube na nilagyan ng gatas, yung halaya. Tama
6: sarap
5: ba 'yun?
6: Naman yan.
5: Oo. Compared dun sa mga ice cream at iba pang preparations niya. Masarap yung ika nga nasa ano, llanera. Tapos si merong konting keso sa iba. Ay, paggas. Pwede po bang almusal yan? Ang sarap siguro sa almusal. Meron lalagay pa sa pandesal. Ay, ang sarap. Oras po natin, 4:32 a.m.
8: Pasada Probinsya. Probinsya.
5: Balik po tayo sa mga balita dito pa rin sa Radyo Patrol, balita alas 4. Sa Pampanga, hindi construction worker ang 7 sa mga namatay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City. 28 na ang kumpirmadong patay sa trahedya habang nagpapatuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operation sa lugar. Kabilang sa mga na-recover ang mga labi ng isang sanggol. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, nakilala na ang mga labi ng 10 construction worker, isang Malaysian at 2 hindi trabahador sa lugar.
6: Sa Isabela, pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver ng isang sasakyan na tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa Barangay Ramos East sa bayan ng San Isidro. Ayon sa investigasyon, mabilis na umalis ang sasakyan matapos makargahan ng 2,500 pisong halaga ng petrolyo Sinubukan pa itong habulin ng pump attendant ngunit hindi na niya naabutan ang mga humaharurot na sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, hindi nakarehistro ang plakang nakasabit sa naturang kotse. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
5: Sa Cagayan, tatlo arestado sa tangkang pagnanakaw ng langis, baril at hinihinalang shabu. Nasamsam din. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Go Cesar!
8: Pasada Probinsya! Probinsya!
9: Arestado ang tatlong lalaki na pinaniniwalaang sangkot sa serye ng pagnanakaw ng langis matapos mahuli sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Barangay Libag Norte, Tuguegarao City, Cagayan, madaling araw nung Biyernes. Ayon sa Tuguegarao City Police na monitor sa pamamagitan ng CCTV surveillance ng command center, ang isang puting van na hinihinalang ginagamit sa mga insidente ng pagnanakaw ng langis sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Habang binabagtas ng sasakyan ang Maharlika Highway sa Barangay Libag Norte, nakita umano ng mga otoridad ang isa sa mga sakay nito na bumaba at umakyat sa bakod ng isang pasilidad. Dahil dito, agad na rumisponde ang mga pulis at naaresto ang tatlong suspek na pawang mga residente ng Tabok City, Kalinga. Nasamsam sa mga suspek ang 11 bakanting galon at 2 hose na hinihinalang ginagamit sa pagkuha o paglipat ng ninanakaw na langis. Gayun din ang 2 baril, mga bala, cellphone, plaka ng sasakyan at 5 sachet ng shabu. Nahaharap ang mga suspect sa kasong attempted theft, paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang individual na sangkot sa umano'y serye ng pagnanakaw ng langis at iba pang posibleng paglabag sa batas na may kaugnayan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
5: Maraming salamat, Cesar Galassi!
6: At 2 miyembro ng New People's Army patay sa inkwentro sa bayan ng Goa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince?
8: Pasada Probinsya! Probinsya!
10: Patay ang 2 hininalang miyembro ng New People's Army matapos makainkwentro ang mga sundalo sa Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur noong Sabado, Hunyo 6. Nagpapatrolyo ang mga sundalo ng 83rd Infantry Battalion na makasalubong at makapalitan ng putok ang tinatayang 7 rebelde. Namatay kagad ang 2 habang tumakas naman ang iba pang kasama. Na-recover sa pinangyarihan ng inkwentro ang 3 IED, isang M16 rifle, isang Galil H rifle, remote switch para sa IED, mga magazine, bala at iba pang personal na kagamitan. Patuloy pang inaalam ang pagkakilala ng 2 nasawi. Ikinasan ng mga militar ang operasyon sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya umano ng mga armadong grupo sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
6: Maraming salamat, Vince Villar.
5: Sa General Santos naman, arestado ang hinihinalang miyembro ng Daula Islamiyah Hassan Group na konektado sa insidente ng pananambang sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang suspect na si Nixon Gayak Camangon o Nixon na itinuturing na number 1 most wanted sa Maguindanao del Sur at number 9 sa BARM. Nadakip ang suspect sa General Santos City International Airport habang sumasailalim sa security screening. Naharap ang suspect sa patong-patong na kaso gaya ng murder, frustrated murder at robbery. Sinasabing kasama ang suspect sa mga armadong lalaki sa engkwentro sa Sharif Aguac noong March 28 na ikinamatay ng 5 pulis.
6: Sa Iloilo, arestado ang isang barangay councilor na itinuturing na high-value individual matapos makuhanan ng umano'y shabu sa bypass operation sa barangay Paho sa bayan ng Lambunaw. Nahulihan na 31 taong gulang na sospek na mahigit 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 200,000 piso kasama ang bypass money at iba pang ebidensya. Ilang buwan nang tinitikka ng mga pulis ang sospek na responsable umano sa pagtutulak ng shabu sa Lambunaw at Karatig lugar. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
5: sa Iloilo pa rin. Arestado ang isa pang drug suspect sa buy-bust operation sa barangay Katoogan sa bayan ng Pototan. Nahulihan ang suspect ng 7 sachet ng shabu na tumitimbang ng 150 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Ayon po sa pulisya, dati na rin siyang naharesto noong 2018 sa drug case at nakalaya noong 2021 matapos pumasok sa plea bargaining. Patuloy ang investigasyon sa pinagmumulan at operasyon ng droga sa lugar. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: 439 mga kapamilya sa Lanao del Sur. Tatlo ang arestado matapos mahulihan na mahigit 4,000,000 pisong halaga ng smuggled cigarettes sa bayan ng Malabang. Lulan ng tatlong sasakyan, nakaharang o naharang sa checkpoint ang mga suspect kung saan nadiskubre ang 700 reams ng sigarilyo, halos 2,000 reams ng menthol cigarettes at 3,000 reams ng iba pang variant. Walang tax stamps o mga importation documents ang mga kontrabando. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect habang sa ilalim sa documentation at inventory ang mga kontrabando bago dalhin sa Bureau of Customs para sa disposition.
5: Suspendido naman ang lisensya ng isang driver matapos masangkot sa 2 magkahiwalay na banggaan sa Nueva Ecija. Minamaneho ng lasing na driver ang isang kotse sa Vergara Highway sa Cabanatuan City nang masagi ang isang truck. Sa halip na makipag-usap, bumaba ang driver at pinagahampas ang truck. Matapos ang ilang oras, nabangga naman ang parehong driver ang kasalubong nitong SUV. Nauwi sa suntukan ang insidente pero nahinto nang umawat ang mga kasama ng lasing na driver. Isinailalim ng Land Transportation Office sa 9 araw na preventive suspension ng lasing na driver habang inilagay sa alarm status ang kotseng kanyang pinamaneho.
6: Sa Canegros Occidental, patay ang isang 41 taong gulang na babae matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa labas ng Negros Occidental District Jail sa barangay Tabunan, Bago City. Ayon sa pulisya, kalalabas lang ng biktimang si alias Luwela ng kulungan at sumakay ng tricycle ng pagbabarilin at tinamaan sa mukha. Naku po, agad na tumakas ang mga suspect na sakay ng itim na motorsiklo at nakabonet. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
5: Alas 4:41 po na nagmamadaling araw mga mga sir. Huwag kayong bibitiw, huwag kayong kakalas. Magbabalik pa po ang Radyo Patrol Balita alas 4 at abangan nga po sa aming pagbabalik. House Prosecution Panel tuloy ang paghahanda sa impeachment trial.
6: At tambalang Winry na sina Senators Sherwin Gatchalian at Riza Ontiveros, kinagigiliwan ng netizens. Mga detalye sa aming pagbabalik.
11: Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Sa gitna ng giyera at pensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. sa gitna ng ingay at kaguluhan sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
14: The Senate is under attack.
15: There was no NBI agent in the Senate.
12: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
16: Kanina ay merong aarestuhin.
17: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
18: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
12: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radyo Patrol Balita! Tras tsada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita!
1: Ang atin pong tumpak na oras, mga sir, dapat luto na yung inyong mga ipambabaon sa inyong mga chikiting na papasok ngayong umaga. Kung hindi, ay sauce! Late na kayo. Jom! Gisingin mo na ang dapat gisingin!
2: Morning! Gising na mga kapamilya, 4:44 ng umaga.
1: Balikan po natin ang ating mga detalye ng balita. Sa kabila ng iringan sa liderato ng Senado, nag-react si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa trending na winry tandem nila ni Senador Risa Hontivero sa social media. Umanin ang atensyon ng mga netizens ang umano'y magandang samahan at chemistry ng dalawang senador dahilan ng iba't ibang fan edits at posts online na may hashtag na winry. Sa panayam, sinabi ni Senador Gatchalian na nakakakilig ang naturang reaksyon ng publiko. Inilarawan din niya si Hontiveros bilang isang masipag, matapang at mahusay na senador. Dagdag pa niya, isang karangalan na maiugnay sa kanya.
3: Sa ibang balita, tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para litisin si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na naisumite na ang manifestation ng House Prosecution Panel sa tugon na isinumite ng kampo ng Vice Presidente at halos kompleto na rin ang listahan ng mga testigo at ebidensya na isusumite sa impeachment court. Ianiya sinagot ni VP Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya at inulit lang ang ng kampo nito ang kanilang mga pahayag habang naghihiring ang House Justice Committee sa mga impeachment complaint. Matatanda ang naghain ng tugon sa writ of summons ang kampo ni VP Duterte noong nakaraang linggo at ipinababasura ang 4 na articles of impeachment. Dagdag pa ni Redon, walang epekto ang mga testimonya ng 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zal Deco sa paghahanda ng House Prosecution Panel. Kabilang si Redon, ML Party List Representative Laila De Lima at House Justice Committee Chairperson Jervel Luistro sa mga inakusahan ng mga dating bagman ni Co na tumanggap umano ng mali-maletang pera. Kinikilala ng House Leadership at House Prosecution Panel ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at sila ang hawak ng paglilitis na magsisimula sa Hulyo 6.
1: Kinundin na ng Environmental Management Bureau ang utos ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na tambakan ng basura ang tanggapan ng DNR Region 11. Sinabi ni EMB Director Michael Drake Matias na paglabag ito sa Ecological Solid Waste Management Act o pagbabawal sa ilegal na pagtambak ng mga basura. Naliwasan niya ang utos ni Mayor Duterte sa prinsipyo ng solid waste management at nakasentroan niya ang EMB sa rehabilitasyon ng landfill, pagsunod sa environmental standards at kaligtasan ng publiko. Sinisisi ni Mayor Duterte ang DNR sa problema sa basura sa Davao City at iniutos na gawing tambakan ng basura ang harap ng tanggapan ng kagawaran. Matatanda ang sinuspinde ng EMB ang operasyon ng landfill sa Davao City kasunod ng pagguho ng bundok ng basura noong nakaraang buwan kung saan 2 ang namatay at 1 ang nawawala pa rin.
3: 448 mga kapamilya, higit 200 OFW applicants na sagip ng Department of Migrant Workers sa 4 na substandard accommodation facilities. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang nasa 206 overseas Filipino workers applicants mula sa 4 non-registered accommodation facilities sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, lisensyado naman ang ilan sa recruitment agencies pero substandard at hindi rehistrado ang kanilang accommodation facilities. Pinag-aaralan na ngayon ang mga kasong posibleng isampas sa mga recruitment agency. Samantala, kasalukuyan namang nasa accommodation ng OWA ang mga nasagip na mga aplikante. Karamihan sa kanila ay mula pa sa probinsya, partikular na sa parte ng Mindanao at Visayas, at nakatakda sanang i-deploy ang karamihan sa kanila sa Middle East. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Mga katutubong mangyan sa Oriental Mindoro, tinuruang bumasa, sumulat at magbilang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Oriental Mindoro, hatid ni Noel Alamar. Noel?
5: Mahigit 3,000 katutubong mangyan ang matutulungang bumasa, sumulat at magbilang sa pamamagitan ng pinalawak na Zero Illiteracy and Enumeracy Program ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Sa pagtutulungan ng Provincial Public Employment Services Office at Department of Labor and Employment, madaragdagan ang 177 para-teachers sa ilalim ng Government Internship Program ngayong school year upang magsilbi sa mga komunidad ng mangyan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na palakasin ang access sa education at mabigyan ng pagkakataong matuto ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang ang mas marami pang katutubong Mindoreño. Inaasahang makakatulong ang dagdag ng mga para-teachers upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa illiteracy at enumeracy sa mga pamayanang katutubo sa Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
3: Salamat, Noel Alamar.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: 10 minuto bago po mag-alas 5 ng umaga. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng smuggled carrots na sabat sa Port of Manila. Nagbabalik po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Go, Kelly!
4: Nakatago sa mga shipment na idiniklarang processed food products ang mahigit 7 milyong halaga ng smuggled carrots na nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Port of Manila. Ayon sa mga otoridad, halos 13,000 kahon ng fresh carrots ang natuklasan sa 4 na container shipments na unang idiniklarang assorted food products ng egg noodles, flat noodles, fish tofu at iba pa. Sa physical examination ng cargo, nadiskubre ng mga inspector na marami sa mga carrots ang may amag, bulok, may sira na at hindi na ligtas kainin. Babala ng DA bukod sa mapanganib sa kalusugan, nakasasama rin sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ang mga smuggled na gulay dahil naibibenta ang mga ito sa mas murang presyo kumpara sa legal na produkto. Inihahanda na ng DA at BPI ang mga kasong isasampa laban sa mga responsable at naka-blacklist na rin ang consignee na sangkot sa operasyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Sa ibang balita, nasunog ang isang residential area sa Lopez Haina Street, Barangay San Isidro, San Dionisio, Paranaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit o dikit-sikit o dikit-dikit ang mga bahay sa lugar. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente, habang patuloy ang imbestigasyon sa sanhin ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala.
1: Sa labas ng bansa, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa ika-100 araw ng digmaan sa Middle East. Pinagbagsak ng Amerika ang 2 drone ng Iran na nagbabanta sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Inakusahan ng Iranian Foreign Ministry ang Amerika ng paglabag sa tigil putukan at binatikos ang anilay arrogante at mapaghamong aksyon ng Amerika. Nagpaula naman ng mga missile ang Iran sa mga kaalyado ng Amerika na Bahrain at Kuwait. Samantala, 12 sugatan sa pamamaril sa pagdiriwang na sa Old West Festival sa Toledo, Ohio. Ayon sa Toledo Police, kritikal ang kalagayan sa paggamutan ng 2 sa mga biktima. Pinaghahanap ng mga pulis ang suspect sa pamamaril.
3: 453, arestado ang 8 lalaki kabilang ang umano'y leader ng isang carnapping at robbery hold-up group sa magkakahiwalay na operasyon ng Eastern Police District at Marikina City Police Station. Ayon sa mga pulis, nagsimula ang operasyon matapos matrace ang cellphone ng isang biktima ng carnapping sa Marikina City gamit ang tracker app nito. Na-recover sa operasyon ang 8 motorsiklo, 2 sasakyan, mga baril at bala. Sangkot umano ang grupo sa serye ng carnapping at robbery holdup sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Pinaniniwalaan ding mahigit 100 motorsiklo ang kanilang natangay mula pa noong 2023. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang miyembro ng grupo habang nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Law at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga naarestong sospek.
0: Showbiz Balita! Balita!
3: At alamin naman natin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
6: Chika Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Di alintana ng mga fans ang ulan at talagang nag-abang sa kalsada sa Metro Manila sa motorcade ng Sigabo na comeback project ni Coco Martin at Julia Montes. Nitong ang weekend, nilibot ng Coco Juice kasama ang mga cast ng serie ang ilang kalsada sa Manila mula Baclaran, Quiapo, Divisoria, Tunto at Blooming Creek. Tinalubong naman sila ng hiyawan ng fans. May ilan na nakamayan at nakapagpa-selfie pa kay Coco at Julia. Sa mga hindi naman naabutan ng motorcade, huwag mag-alala dahil magiging nightly habit ng muli ang Sigabo na mapapanood na simula June 22. Sa iba pa natin, chika, sa umaga, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ukit ng tagumpay ng dalawang K-pop groups na SB19 at Bini. Paano ba naman, nanguna silang muli sa may highest charting K-pop songs sa Billboard Philippines. 11 kanta ng Bini habang 12 naman mula sa SB19. Kabilang ito sa ilan pang makasaysayang marka ng dalawang K-pop idols ngayong taon, gaya ng Coachella debut ng Bini nitong Abril at Lollapalooza debut ng SB19 ngayong darating na Hulyo. Kabilang din sila sa lineup ng Summer Sonic 2026 sa Tokyo, Japan, ang dalawang K-pop powerhouses sa Agosto. Para sa kumpirmado at siguradong showbiz update, Erica Balmes,
3: DMM. Maraming salamat, Erica Balmes.
0: Sports Balita.
1: Samantala nga po, Pinay tennis star Alex Ayala, kampiyon sa 2026 Birmingham Open. Yan at iba pang sports balita. Ihahatid ng ating big man ng DZMM, walang iba kundi si Alfred Dalde. Go, Alfred!
7: Good morning, Jay at Jom! Para sa ating Balitang Sports, nagkampyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Birmingham Open sa England. Tinalo ni Ayala sa finals ang kanyang dating doubles partner na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Ito na ang ikalawang WTA 125 Championship ni Ayala na nagkampyon sa 2025 Guadalajara Open. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championship. Samantala, tinalo ng Barangay Ginebra Gin Kings ang TNT Tropang 5G sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 116-102. Hawak na po ngayon ng Gin Kings ang 2-1 lead sa Best of 7 Series. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, big man, Alfred Dalde. Ha!
8: Morning na, good morning.
1: Sabi ko na, dapat naghilamos ako ng todo-todo eh. Si big man Alfred Dalde po yan.
8: Good morning, good morning.
1: At sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Patrol Balita alas 4. Sa pangalan po ng buong puwersa ng DZMM Radio Patrol News and Information Center, ako po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones.
3: At ako naman po ay si Radio Patrol Jom Garner sa pangalan po ni Kuyang Robert Mano. Nagbabalita anumang oras sa susunod o susunod na ang Pasada Balita kasama ni sina
1: Daddy Johnson Manabat at Radio Patrol Christian Yosores.

Radio Patrol Balita. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Magandang Monday! Bangon! Gising na huli sa mga may maaga ng pasok ho dyan, sa mga magbabalik eskwela. Gising bangon na, it's June 8, 2026. Araw po tayo ng Lunes.
2: Back to school, ang mga chikiting.
1: Muli, samahan nyo kami hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malaba.
2: At ako naman si Christian Yosores.
1: Sa ulo na ating mga maiinit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Milyong-milyong estudyante magbabalik eskwela na ngayong araw. PNP at MMDA handa na rin sa unang araw ng klase.
2: Ilang lugar sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, posibleng ulanin ngayong araw dahil sa habagat.
1: Mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 28.
2: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad bukas.
1: Sa atin namang Pasada probinsya. Motorista tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Isabela. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo, nanonood na naman na inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ito po ang Pasada Balita. Ako si Johnson Manabat.
2: Gising, bangon na mga magulang at mga chikiting. Balik-eskwela na po ngayong araw. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Inaasahan ang pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa habagat. Kabilang sa maapektuhan ng Ilocos Region, Zambales, Cordillera, Tarlac, Bulacan, Bataan at maging dito sa Metro Manila. Pero dahil sa pagpasok ng tag-ulan, sinuspindi na ng PAGASA ang pagpapalabas ng tinatayang heat index, o ang init na mararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Kahapon, bahagya pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam, Ipo, Pantabangan at Magat Dam. Sa ngayon, gumagamit na ang National Irrigation Administration ng Artificial Intelligence o AI para sa monitoring sa mga dam, kabilang na ang dami ng paparating na ulan at kung kailan magpapakawala ng tubig!
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning!
3: Magandang morning din po Sir Johnson and Sir Christian at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradyo. Ngayong araw, patuloy pa rin na epekto ng southwest monsoon o habagat sa may central at northern Luzon. Asahan nga rin natin na dahil dito sa habagat, magiging maulan sa Ilocos Region pati na rin sa may Zambales na lugar. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon yung ating inaasahan at may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. At sa ngayon naman, wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga po muna pinakahuli sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Thank you, Ma'am Veronica Torres!
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng Super El Nino. Abril, naglabas ang PAGASA ng El Nino Alert dahil sa pagtaas ng posibilidad na umiral ang El Nino simula ngayong Hunyo hanggang Agosto. Sa ngayon, mahigit 80% na ang chance ang magkaroon ng El Nino na tatagal hanggang sa mga unang buwan ng 2027. Nakatakdang magpulong ang El Nino Task Force singil sa mga hakbang, kabilang na ang pagtitiyak na hindi masasayang ang mga pananim. Hinikayat din ang mga magsasakang magbago ng cropping calendar o magtanim ng high-value crops tulad ng mais at munggo na hindi kailangan ng maraming tubig. Nauna ng tiniyak ng MWSS Regulatory Office na hindi magkakaroon ng problema sa supply ng tubig kahit mababa ang level ng tubig sa Angat Dam at may paparating na El Nino.
1: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:06, 28 na ang namatay sa pagguho na itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, hindi construction worker ang pitong nasawi, kabilang na ang sanggol na nakita sa Duyan. Nauna nang sinabi ng Angeles City Public Information Office na patunay ang mga nakuhang bangkay ng babae at menor de edad. Sa report na kasama na ilang mga construction worker ang kanilang pamilya sa barracks ng Gumuho, ang Gusali.
2: Sa ibang balita, inaasahan ang dagsa ng mga estudyante sa mga paaralan sa unang araw ng klase. Sa tala ng Department of Education, mahigit 26 na milyong mag-aaral ang nag-enroll para sa school year 2026 to 2027. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 25 milyong enrollees noong nakaraang school year. Ngayong taon, ipatutupad ang 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarter. Inaasahan din ang karaniwang problema, lalo na ang sa mga first time na papasok, ang mga estudyanteng ayaw magpaiwan sa eskwelahan. Nagpakalat na ang MMDA ng mga tauhan sa iba't ibang lugar para magmando ng trapiko, lalo na sa paligid ng mga eskwelahan. Mahigit 50,000 pulis din ang ipakakalat para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase.
1: Sasabayan ng grupo ng mga guro ng kilos protesta ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Matapos ng morning class, halos 100 guro ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacañang mamayang alas 2 ng hapon para muling igiit ng 15,000 pesos na across the board na aumento sa kanilang sahod. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, isasagawa ang protesta matapos ng classroom duty ng mga guro para tiyak ang hindi maantala ang pagtuturo sa mga estudyante. Bukod sa mababang sahod, binatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag muna ipatupad ngayong school year ang 3-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation. Nauna na iginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan pa ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar.
2: Nakahanda na ang Manila Police District sa mga kilos protesta kasabay ng paghunita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Naglatag na ang mga polis ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacañang sa gitna ng sinasabing destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Pero ayon sa MPD, wala pa silang natatanggap na balik ng mga banta kaugnay ng destabilisasyon. Iginiit din ng Malacañang na hindi na bago ang mga isyo ng destabilisasyon dahil matagal nang isinusulong ng ilang personalidad na iluklok sa pwesto ang mga tinatawag na puon na gahaman sa kapangyarihan. Kabilang sa magsasagawa ng pagkilos ang bagong Alyansa Makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy. Pero nilinaw ni Bayan Spokesman Mong Palatino na hindi sasama ang grupo sa protesta na mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Magdaraos naman ang iba't ibang programa sa ilang lugar tulad ng Rizal Park bilang pagunita sa Independence Day.
1: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:09.
0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita.
1: Muling nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Iti kahit binakanti na ang lahat ng pwesto sa Senado matapos makakuha ng quorum ang 12 senador at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Nanindigan din ang Integrated Bar of the Philippines na valid at legal ang naging sesyon at maituturing na opisyal ang lahat ng aksyong ginawa sa plenaryo kabilang na ang nangyaring rigodon. Pero sa Facebook Live, inakusahan ni Cayetano ang Malacañang ng panggugulo kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Pinayuhan ni Cayetano si Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacañang at inimbitahan sa pulong para maresolba ang isyo sa Senate Presidency. Pero binitikos ng Malacañang akusasyon at iginit na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng pagpapaputok ng baril sa Senado. Gayun din sa ilang araw na hindi pagsipot ng Cayetano Black sa sesyon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang ugali ni Cayetano ang dahilan ng gulo at iginiit na kinikilala ng Malacañang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Black. Sa podcast, bilinaw naman ni Senator Francis Escudero na walang kinalaman ang Malacañang sa pagdalo sa sesyon. at sinabing nagpakita siya para hindi lumabag ang Senado sa saligang batas dahil sa kawalan ng sesyon. Para kay Escudero, makabubuting dumulog na lamang sa Korte Suprema ang sinuman para linawin ang issue sa Senate leadership.
2: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block ngayong araw ang imbestigasyon sa flood control projects. Kabilang sa inimbitahan ang 18 nagpakilalang bagmen na nagtrabaho para sa pugating si dating Congressman Zaldico. Huwebes, dumalo ang mga sinasabing bagmen sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block at inakusahan ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may perang kickback mula sa flood control projects. Kabilang sa ibinawit si Senator Tito Soto at chairman ng Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block na si Erwin Tulfo. Desedido sina Soto at Tulfo na magsampa ng reklamong libel at cyber libel laban sa mga bagmen at posibleng ireklamo ang mga sinasabing tumulong para makadalo ang mga testigo sa pagdinig para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng may usurpation of authority ang mga senador sa Cayetano Block na kasama sa tinawag na peking pagdinig. Pero binaliwala ni Senator Alan Peter Cayetano ang akusasyon at iginiit na handa siyang harapin ang mga isasampang kaso. Inakusahan naman ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na nakipagsabwatan sa Malacanang at ginamit ang mga dating pagdinig para idiin sa anomalya ang mga senador mula sa dating majority block. Pero buwelta ni Lacson, dinadaan na lang ni Cayetano ang pahayag sa live post dahil mahina ang basehan ng akusasyon. Nagsorry naman si Senator Erwin Tulfo sa agresibong pahayag na ipapaaresto, kukwelyuhan at bibitbitin palabas ang sino mang senador na magsasagawa ng hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
1: Inaasang ililipat na sa kustodiya ng DILG ngayong araw ang kontratistang Sir Curly Discaya. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Malolos City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa mag-asawang Curly at Sara Discaya dahil sa kasong graft malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation project sa Kalumpit, Bulacan. Nakakulong si Curly Discaya sa Senado matapos ipa-contempt dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig noong Setyembre ng nakaraang taon, habang nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu ang misis na si Sara Discaya. Isinilbi naman ng Philippine National Police ang arrest warrant kaugnay ng kasong malversation laban sa mga hindi tinukoy na personalidad na isinasangkot sa irregularidad sa flood control project sa Bulacan.
2: Sinagot ng miyembro ng prosecution team ng Kamara ang aligasong tumanggap ang ilang kongresista ng maletang may lamang pera mula sa 18 nagpakilalang nagtrabaho para kay dating Congressman Zaldico. Naniniwala si House Prosecutor Member Terry Redon na ginagamit lamang ang isyo sa maleta para pagtakpan ng ilang usapin, kabilang na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas pa ang kongresista ng maleta pero naglalaman ng mangga at peluka sa halip na milyon-milyong pisong pera.
1: Ano-ano na lalaman?
2: Mangga at peluka.
1: Oh.
2: Bakit kaya mangga at peluka?
1: Peluka, alam ko.
2: Yung mangga? baka naman kasi season ng mangga, di ba?
1: Oo, panahon ng mangga ngayon.
2: Oh. Anihan ng mangga, baka maraming ano.
1: Eh, pero bakit? Panahon ba ng peluka ngayon?
2: For all season.
1: Ayun.
2: Pero sa nauna nang binigyan ang mga kongresista hanggang ngayong araw para magsumite ng tugon sa sagot ni

0: protocol at technical recommendations sa paglilitis, kabilang ng paghawak ng mga ebidensyang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa ilalim ng drug war. Nakatakdang magpresentang prosekusyon ng halos 70 testigo sa paglilitis, kabilang na ang 31 insider witness. Hihintayin naman ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ng 81 years old na dating Pangulo na humarap sa trial.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case laban sa pamilya Marcos. Ito'y matapos maghain ng Presidential Commission on Good Government ng manifestation na hindi na magsusumite ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-arian na dapat bawiin. Iginiit ng government prosecutor na naresolba o nabawi na sa pamamagitan ng magkakahiwalay na legal na aksyon ang karamihan sa mga target na ari-arian ng pamilya Marcos. Kabilang dito ang $658 million o mahigit 40 billion pesos mula sa mga Swiss deposit, shares at iba pang ari-arian tulad ng Malacanang jewelry collection at $17 million na kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting.
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel, ha, walang BBT. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. Paring Elmo Luceo, nagising-nagising na. Saka sa aking Maring Ana, babalik eskwela ng mga chikiting gubat sa public school. Oras muna natin.
1: May pasok! 5:17.
0: May pasok, ha?

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Efren Cabay, suri po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigor niya ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public set.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina, bababa ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos kada litro. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa naantalang peace talks sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Sa ngayon, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nananatili sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas.

0: Binanggit ng ilang eksperto na dapat tignan bilang oportunidad ang aging population sa Pilipinas. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, senior citizen na ang mahigit 8% ng populasyon ng bansa noong 2020, habang bumagsak din ang bilang ng mga nanganganak. Ibig sabihin, mas dumarami ang mga matatanda sa Pilipinas, pero kakaunti ang mga Pilipinong nagkakaroon ng anak. Pero sa Asia Pacific Regional Director of the United Nations Population Fund, hindi dapat tignan bilang social welfare challenge ang aging population, kundi hamon sa pamahalaan para sulitin ang mga bagong oportunidad. Kabilang dito ang economic opportunity na kailangan para sa healthcare at financial resilience. Iginiit ng ilang eksperto na dapat bigyan ng oportunidad ang mga senior citizen sa halip na hikayatin ang mga Pilipino na magkaroon ng mas maraming anak.
1: 5:21 ang oras po natin at sa oras nating yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
1: Sa ating Pasada Probinsya, isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa San Isidro sa Isabela. Sa imbestigasyon, abay biglang humarurot ang kotse matapos magpakarga ng 2,500 pesos na halaga ng gasolina. Sinubukan pang habulin ng pump attendant ang kotse pero hindi na inabutan dahil mabilis ang takbo. Pahirapan naman ang paghahanap sa driver matapos natuklasang hindi nakarehistro sa Land Transportation Office ang plaka ng kotse.
0: Walang kadala-dala. Sa Laguna, sugatan ang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos mabangga ng SUV sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa investigasyon, biglang lumipat ng linya ang nakamotorsiklong pulis kaya nabangga ng humaharurot na puting SUV sa bahagi ng San Pedro. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang puting SUV. Nakikipag-ugnayan na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver.
1: Sa Laguna pa rin, patay ang 15-anyos na estudyante matapos mabaril ang kaibigan sa bayan ng Kabuyaw. Sa imbestigasyon, naglalagay ng bala ng 19-anyos na suspect sa dalang baril. Eh, ba't may dalang baril? Nang hamunin daw po ng biktimang paputukin. Bigla na lang nakarinig ng putok ng baril hanggang sa matagpuan ang biktimang may tama na ng bala sa dibdib. Tinutugis na ang suspect na tumakas matapos ang insidente.
0: Sa Nueva Vizcaya, timbog ang tatlong estudyante dahil sa pagbebenta ng marijuana sa Bayumbong. Dinampot ang mga suspect matapos mahulihan ng 50 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng halos 6,000 piso. Nakuha rin sa mga suspect ang motorsiklong ginagamit sa kalakalan ng ilegal na droga.
1: Sa Benguet, halos 3,000,000 pisong halaga ng marijuana ang nasamsam sa La Trinidad. Natagpuan sa abandonadong SUV ang dalawang sakwa ng dried marijuana sa barangay Pugis. Inaalam pa kung saan galing ang ilegal na droga at kung sino ang nag-abandona ng SUV.
0: Sa Lanao del Sur, patay ang dalawang traffic enforcer matapos pagbabarilin sa bayan ng Malabang. Nagmamando ng trapiko ang mga biktima sa bahagi ng highway ng lapitan at pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Campo Muslim. Namatay sa ospital ang mga biktima habang iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman sa kanilang trabaho ang krimen.
1: Sa oras nating 5:24, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo patrol. Mahigit 3,000,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa Zambales at Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Ang nasamsam ng Bataan at Zambales Police sa tatlong magkakaibang drug operation sa Bataan at Zambales. Sa Limay, Bataan, higit sa 2,100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu, higit sa 310 gramo ang nakumpiska sa isang high-value individual sa isang buy-bust operation sa Barangay Alangan, Limay, Bataan. Sa Balanga City, higit naman sa 375,000 pisong ang droga ang nasamsam sa isa ring dragnet operation sa Barangay Tuyo. Sa Zambales, nasukol at naaresto ng pulisya ang isang high-value individual sa bentahan ng droga sa barangay Palanginan, Iba, Zambales. Higit sa kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng grupo ni Police Lieutenant Michael Ray Bernardo ng iba police katuwang ang mga operatibo ng Zambales Drug Enforcement Unit. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang aharapin ng tatlong arestadong high-value drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod Eason! Eto na nga.
2: Metro Pasada!
1: Sa ating Metro Pasada, 5 arestado sa pambabastos ng turista sa Makati City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
4: Johnson arestado ang 5 lalaki matapos umanong pastusin ang isang 23-anyos na turista mula Colombia sa barangay poblasyon Makati City. Batay sa ulat ng National Capital Region Police Office, naglalakad ang biktima sa bahagi ng Kalayaan Street nang lapitan siya ng mga sospek at nagpumilit na sumama ito sa kanila. Nang tumanggi ang turista, dito na siya ginawa ng kabastusan at pinaghahalikan pa. Agad na lumapit ang biktima sa mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga sospek na may edad 18 hanggang 23. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Safe Spaces Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, TZMM.
1: Thank you, Zeus. Sa ibang balita, lasing na customer timbog matapos magwala sa resto bar sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan. Rowan.
5: Ang pakinabog sa ulo ng isang lasing na customer sa loob ng resto bar sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Santa Cruz Police Station 3, ulit-ulit umanong pinatay at pinapalitan ng suspect ang mga katang nakapila sa video hockey machine kahit may iba nang kumakanta. Nakomprontahin lang siya ng isang customer na uwi ito sa komprontasyon at pananakit. Bukod sa pananakit, nagwalaw rin umano ang suspect at nagbasag ng bote at baso sa loob ng establishmento na nagdulot ang tinatay mahigit 20,000 pisong halaga na pinsala. Dumating ang mga polis matapos humingi ng saklolo ang mga empleyado sa resto bar at agad inaresto ang 23-anyos na suspect na miyembro ng Sputnik Gang. Naharap ngayon ang suspect sa kasong malicious mischief habang inahanap pa ng mga otoridad kung may karagdagang reklamong sasampakaugnay sa pananakit ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay maganda umaga ho sa ating mga suki na nasa YouTube ngayon. Meron tayong 29 million live viewers
0: wow.
1: Sa YouTube. Ay mga nanay na maagang nagagayak ng baon ng estudyante ha, magandang morning.
0: Yung mga ginigising pa yung kanilang mga anak para maligo na at gumayak. Nako, good morning po sa inyo.
1: Nasa adjustment period ulit, mga pupungas-pungas pa dyan.
0: Oo, lalo medyo malamig-lamig pa naman ang panahon kasi umuulan nito mga nakalipas na araw. Masarap, matulog.
1: At pagkakasagsagana ng ulan, ako napakahirap pong gumayak niya at pumasok sa eskwela trabaho.
0: At lagi inaabangan kong may pasok.
1: Mga tanong na may pasok ba? Walang pasok? Mga hashtag ay hanapin na naman ninyo sa social media.
0: Pero pasok muna tayo. Simulan muna natin ang school year this week. Although sa Friday, di ba, kasi holiday agad dahil Independence Day naman.
1: Agad na naman?
0: Agad, oo.
1: Hindi ibig sabihin, pwede na namang magplano ng Miyerkules at Huwebes.
0: Ay, pwede.
1: Pumasok ng maaga. Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin sa ating mga kapamilyang nasa YouTube dahil meron tayong 29,000 live viewers. Magandang morning. Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad sa mga panig kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong mga ginagawa, maganda umaga po.
0: Good morning.
1: Magandang tanghali at magandang gabi.
0: Pagbati po kay Sir Bobby Ray Herbosa Guevara dyan po sa Calamba, Laguna. Good morning, sir. Maraming salamat sa maagang pagnood sa amin. Gumagayak po daw yung kanyang mga apo.
1: Oy, thank you, ha. Paring Saldi Nagit, magandang morning. Pinababati lang po niya na happy, happy birthday daw kay Miss Emma Abileda ng PGH Blood Bank. Ay mga taga UPPGH, magandang morning po sa inyo.
0: Pabati po ng good morning. Binabati rin natin si Jonathan Dimaano na pabiyahe na papupuntang Maynila. Good morning Jonathan at sa mga taga Lipa, Batangas. Good morning.
1: Ay ang Louie Basco, nag-attendance check na rin ngayong Monday. Watching po habang nagre-relax. Holiday daw niya. A birthday pala niya.
0: Oh, happy birthday, Louie.
1: Happy birthday, Louie.
0: Sana all pwede mag-relax ng Lunes, ano?
1: Tapos umaga-umaga, no? Simulan ng araw sa pagre-relax.
0: Correct. Ano pwedeng ganun?
1: Si Sara Concepcion, nagpapabati po ng pasyara daw kay Miss Elbe Benitez from Japan.
0: Good morning po. Binabati rin natin si Ma'am Demi Melissa Malabanan and family sa Lipa, Batangas. Good morning po sa inyo.
1: Elsie Balian Florentine, magandang morning dance na nag-a-attendance check ngayong Happy Monday, Pasada Balita.
0: Ma'am Sara Concepcion, good morning. Si Professor Gabby Lopez, good morning. At suki rin natin mula naman sa Dasma, Cavite, sila Tito Bernard at Tita Lorelay Bagbagay. Nanonood daw sila palagi sa atin sa DZMM.
1: Ay, thank you po. Ay, teka, sa oras nating alas 5:31 na. Eto na nga.
2: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, kinagiliwan ng 12 anyos na si John Michael Andres dahil sa kakaibang pagtulong niya sa Brigada Eskwela sa kanilang eskwelahan sa Cagayan. Sa kabila po ng matinding init ng panahon, ay voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang kanyang alagang kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng bangag. Yan talaga ang pangalan, Archie? Ng Bangag Elementary School.
0: Saan yan?
1: Hindi naman sa Ilo. Cagayan pala. Ng Bangag Elementary School bilang paghahanda raw po sa pagbubukas ng klase. Pangarap po ni John Michael na maging agricultural technician.
0: Wow.
1: Para makatulong daw sa mga magsasaka tulad ng kanyang ama. Sabi nga nila, kukunti na lang daw ang nag-i-enroll ngayon sa mga agricultural
0: Correct.
1: Courses. Ha?
0: Nakailangan po dahil bilang isang agriculture country ang Pilipinas.
1: Oh. Eh dahil sabi ho nila, mas madali daw magbenta ng lupain ngayon kesa sa magsaka.
0: Which is totoo naman din, yun ang nangyayari sa iba. Di ba yung mga minamana nilang lupa, imbis na pagkakitaan nila taniman, yung iba unfortunately binibenta na lang.
1: Kaya ang daing subdivision po ngayon, mga dating palayan, dating
0: Correct.
1: Sakahan, ngayon po ipuro bahay na rin.
0: Kondo, bagong mall.
1: Oh. Kaya nga, masisisi nyo ba ila? Sabi ho nila, napakahirap namang maging magsasaka sa Pilipinas. Hindi gaya sa ibang bansa, pagka-farmer ka, ay paldo-paldo ka sa kita.
0: At ang taas ng tigin ng hindi lang ng mga tao, kundi pati ng gobyerno sa mga magsasaka sa ibang bansa.
1: Ay dito ho sa atin, yung mga ipinupuhunan ng mga magsasaka, ipinangungutang na, tapos ay pagka-anihan,
0: binabarat pa,
1: hindi pa ika nga nakaka-break even sa kanila mga ipinuhunan, may utang pa rin.
0: Tapos papagyuhin, sisira yung mga panan eh.
1: Dahil po dyan, ay pinuri ng principal ng paaralan ng kasipagan ni John Michael Andres, pati ang kanyang kabutihan at kahandaang tumulong sa kanilang eskwelahan. Mapati na rin, parang may bangs pa si Jello.
0: Si Jello pala to eh.
1: Oo, kaya nga.
0: Ayong
1: kalabaw, may bangs.
0: Mainit daw
1: kasi. Ay, very good. Kung ano man ang maiambag ho sa eskwelahan sa natapos ng Brigada Eskwela, okay, buong taon naman yan eh. May mga kinakailangan adjustment pa sa eskwela. Day one pa lang ngayon, first day of school, ang mga estudyante sa public school. May bangs nga.
0: Mainit daw kasi baka maari yung bumbunan.
1: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
2: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
2: Papasada na ang Pasada Balita.
1: Ay wala maglilipad ng channel ha. Sa mga gumagayak na ho dyan, sa mga maghahatid ng estudyante sa eskwela at mga papasok sa trabaho at maghahanap ng trabaho, baka ito ng swerteng araw po ninyo, kaya bilisan po ninyo at maunahan pa kayo ng iba.
0: Correct.
1: Ay mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa NCRPO kaugnay ng paghahanda sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan dito ho sa Metro Manila. Pagkaganyan ang mga kawatan alam din nila yung timing.
0: Tumatiming din.
1: Lalo yung mga bata halimbawa na alam mong innocent at hindi papalag, ay dapat mayroong police visibility. At alam nilang may nagbabantay sa kanilang seguridad sa panahon ng ganito, gaya po nitong magba-back to school ang maraming estudyante.
0: At saka kasi medyo magulo sa mga eskwelahan ngayon, di ba? Mga maghahatid, mga magulang, medyo siksikan sa mga entrance ng eskwelahan. Diyan din, minsan nagpupuntira yung mga kawatan eh, kapag alam nilang magulo eh.
1: O, pati yung traffic management, dapat ay nakalatag na rin ho dyan at hindi naman siya masyadong magdulot ng matinding traffic.
0: Ayun din pala no, sa mga motorista ngayong araw, bukod sa mga magbabalik-pasok, balik-eskwela na po, kaya pakiplano ng mabuti yung inyong pagpasok ngayong
1: agahan
0: araw para di mali.
1: Agahan ng kaunti pa ha. Ay teka, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga kwento. Mamaya sa ating pagbabalik, makakakwentuhan natin sa Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Magbe-break lang ho kami sandali. Itama muna inyong mga orasan, mga mamang pulis at mga aling pulis. Oras!
0: May pasok!
1: 5:36.
0: Meron nga!
2: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
8: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
8: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
10: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. Hello.
8: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapag gay na impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manaba.
0: At ako naman po si Christian Yosores.
1: Dahil nga po day 1 ng pagbabalik-eskwela ng milyong-milyong mga estudyante, gaya ho dito sa Metro Manila, alamin nga ho natin ang latag ng seguridad ng Philippine National Police, partikular ng NCRPO. Ay, nasa linya na natin si Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang chief ng CNP. Sir, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Christian. Magandang morning, General Nartates, sir.
0: Hi, sir. Good morning.
12: Yes, magandang umaga, Christian and Johnson. Magandang umaga. Salamat sa pagkakataon nito. At,
1: sir, ano hong alerto nga ng PNP ngayon?
12: Yes, ang ating kapulisan ay naka-heightened alert, lalong-lalo na itong pinag-uusapan natin talakayan ngayon, itong opening ng process. Handa po ang Philippine National Police para mag-secure, para ma-ensure na smooth, ayos, lalong-lalo na itong opening ng classes and the rest of this school year.
1: Opa, pagka sinabi ba natin, General Nartates, na heightened alert ng PNP, ano ba ibig sabihin?
12: Ang ibig sabihin po niyan ay ini-utilize natin ang ating resources. Not only yung body count, yung nilang po yung ating mga police na actual ang ni-utilize natin, but other resources. At nakaantabay parati tayo sa anumang pangyayari, lalo-lalo na dito sa dinideploy po natin.
0: Opo, at saan-saan po ang sentro po ng deployment ng ating mga police? Ilan nga po ba ang i-deploy natin dito po sa Metro Manila?
12: Yes, actually, ang ating kabulisan ay 230,000 po. Ang Metro Manila naman po ay mayroong hindi bababa na 23,000 na police. Ito po lahat ay ni-utilize natin para mag-secure, mapanatili ang kapayapaan at maayos. Hindi sila mabibiktima ng mga petty crimes at mga problema na kailangan nating mag-responde. Lahat po ito ay nakaituloy sa... So alam niyo sa buong Pilipinas, meron po tayong public school na 40,000, mayroong 6,000 na private schools. So matotal 47,000 na schools po yan. Lahat po yan ay kinocover natin sa yan ay nakalagay sa 149 na cities at 1,493 na munisipyo buong Pilipinas po yan. Dito sa Metro Manila 755 na eskwelahan po yan. Nakakalat po ang ating mga kapulisan dyan. At hindi lang naman ang kapulisan, kung titignan natin ang figure, hindi lang po pads or nagpapatrolya ang pulis sa mga eskwelahan na yan at mga ibang lugar pa. Katuwang natin dito ang other units, nandyan na rin po ang Coast Guard, nandyan ang MMDA, Bureau of Fire, Armed Forces. At lalong-lalo na po yung indispensable participation at tulong ng ating stakeholders, ng ating force multipliers. Lalong-lalo na po yung mga BIPAS barangay natin at lalong-lalo na po ang ating local government unit. Yun po ay tulong-tulong para mapanatili ang kapayapaan at maging maayos ang ating lugar.
0: Opo, at ano po general yung common na binabantay nating mga threat or crime kapag nagbabalik eskwela? Kasi pinag-uusapan po namin kanina ni partner, kasabay ng pagbabalik eskwela, binabantay na naman natin yung mga holdapper, mga snatcher na baka po nakaabang na naman dyan kasi madaming tao sa mga paaralan.
13: Target eh, bata, estudyante.
12: Totoo po yan. Sa iba't ibang lugar, iba-ibang klaseng iba't ibang klaseng threat group natin. Meron tayong local terrorist group, meron tayong communist terrorist group. At lalong-lalo na napaka-importante itong criminal gangs. Nandiyan yung holdupper, nandiyan po yung mga ibang criminal elements. Sumutotal sa ating pagbasa ng datos, bumaba nga po ang ating focus crime, lalo na po itong ating death cases, theft and robbery. Bumaba po ng hindi bababa ng 15% month after month kung ikukumpara natin. Lalong-lalo na nung ibinigay natin or nag-programa tayo ng safer cities, not only in Metro Manila, but sa lahat ng syudad at lugar dito sa Pilipinas. At lalong-lalo na nung nagbukas po tayo ng 911 Unified 911. Ito po ang programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating Secretary of Interior Local Government John Vic Remulla. Umaandar na po yan sa katunayan dito sa Metro Manila. Nauna na po nung November sumunod po ang opening doon sa Cebu area at sumunod po apat nung isang linggo lamang. Nandiyan po ang Batac sa Lawag for Northern, Cagayan Isabela for further Northern on the East. Nandiyan po ang Tacloban na Leyte at dyan po sa Iloilo area kung saan pwede po silang tumawag ng 911 kahit nasaan po sila. At ang sasagot kung ikaw ay Ilonggo, kung ikaw ay Bisaya sa Tacloban, Cebuano, Ilocano. Sasagot po ay mga Ilocano at kanya-kanyang dialect. At yan po ay mga programa, lalong-lalo na ang pagbigay nating capability enhancement. Nandiyan po ang mga sasakyan, kaukulang mga gamit sa pagresponde, protective gear, sasakyan, communication, and firearms. At hindi lamang po yan, of course, pinigting po natin ang ating koordinasyon sa other force multipliers at makakatulong para ma-ensure ang security, lalong-lalo na ang ating local government unit. Sinuulit ko po, lalong-lalo pa ang ating local government unit. Nandiyan po ang mga resources. At sila po ang nagbibigay ng actual guidance, supervision, lalong-lalo na sa 1,493 chipo police natin sa buong Pilipinas.
13: Opo. Bago namin balikan yung balik-eskwela, General Natates, yung 911 ikamo, kahit anong uri ng emergency, ipupwede itawag na ating mga kababayan dyan? Lalo't kung halimbawa, pasok na naman ng tag-ulan at kinakailangan ng mag-parescue, ipupwede rin?
12: Tama po yan. Pagdating sa police, isang package po yan. Pagdating sa police, kailangan natin mag-responde para mag-imbestiga for pertaining to peace and order. Para sa public safety, nandiyan po ang fire, nandiyan po ang local government units, nandiyan po ang ambulansya. At kahit ano po, pwede po nilang i-tawag sa Unified 911. Dial lang po nila 911.
13: Opo. Balikan natin yung balik-eskwela. Sa protocol ho ba ng PNP, pagka merong police deployment, halimbawa may mga help desk near the schools, ano hong standard? Dapat ba may baril ang police or wala?
12: Kailangan din po may baril yan. Depende po sa pag-responde na lang po kung ano ang kinakailangan na respondehan. Ang ating mga established police assistant desk ay nandyan po. Sa Metro Manila, aabot ng 280. So matotal, 6,000 po sa lahat ng buong Pilipinas. Assistant desk ay naka-establish po yan. Iba pa po yung nating nagpa-patrol yan na police, iba pa yung foot patrol, mobile patrol, iba-iba po rin, pati nandyan yung convergence. So matotal, nandyan po ang 58,000 natin nakapulisan, buong Pilipinas na naka-antabay or naka-deploy dito po sa mga eskwelahan. Iba pa po yung transportation hub natin, nandyan po ang 1,000 ng polis, mga 4,000 po dyan.
0: Opo. At manino po ang mga polis na mga nasa eskwelahan po ay dapat nasa labas ng eskwelahan, wala po sa loob ng mismong mga school buildings or school rooms?
12: Wala po. Papasok lang po yan sa eskwelahan. Kung halimbawa po ay meron silang flag raising, tumutulong po ang polis. Mm-hmm. At dyan na rin sila nagpa-flag raising. At katuwang ating mga guro, silang nagtataas ng bandila at yung iba po ay nangunguna sa panunupa sa watawat ng Pilipinas. At meron din po nasa labas.
13: General,
12: at kung papasok lang yan sa mga classroom, kung sila po ay iniimbitang magturo or magsalita sa classroom. Yan po ay coordination natin sa iba't ibang puno ng pinuno ng principal or mga pinuno dyan sa mga schools.
13: Mm-hmm. Ano po ang instruction ninyo, General Nartate, sir? Mamaya yata mayroong mga gurong magkikilos protesta rin during lunch break sa mga public schools.
12: Okay. Ang ating kasama na po yan sa deployment or contingency plan. Alam nyo po, dito sa Metro Manila alone, 3 kilos protesta po ang naitatala natin sa araw-araw. So alam na po ang gagawin natin, ginagawa ng police, of course, nandiyan lang po sila, nagmamatsyag, ini-ensure na maayos itong kilos protesta at kung nakakaantabala naman, doon sila sa Freedom Park. At ito po ay pinapakausapan na bumuwag or magano. Pero of course, nandiyan po ang kapulisan para hindi manggulo, para maging maayos ang kulis protest at maihayag ng mga nagpo-protest ang kanilang saloobin.
0: Opo, at speaking of protest, General, kasi this week may mga binabantayan pa rin tayong mga development, di ba? Meron pa rin pong mga sitwasyon dyan sa Senado at may mga umuugong pong protesta para sa Independence Day naman po sa Friday. Kumusta lang po yung magiging deployment natin ng mga tropa natin para lang masiguro na lahat naman po ay mababantayan ng maayos?
12: Tama po yan. Ang actually ang year round, taon-taon po yan, yung mga activity na yan. At tuloy-tuloy natin pinapaigting, inaayos ang seguridad with the deployment or employment of some contingencies that we need din na ma-employ para mapanatili. Nandiyan po ang ating of course itong opening ng classes and the rest of the classes nationwide hanggang matapos po. Andiyan po ang June 12, darating pa rin po ang ating barn election sa September 14, 2 months before and 2 weeks after yung election period. At immediately after that, meron din po tayong election ng barangay and sanggol yung kabataang election sa November 2. So, 45 days and 1 week after that is election na period. So, tuloy-tuloy po yan. May November 1. At meron din tayong ASEAN. So, yes. Ito po, kung tatanungin nyo, yung June 12, meron po tayong mga contingencies and security plan dyan na inilatag. Ang Philippine National Police ay hindi lang po siyang gumagalaw, kundi kasama na rin, ulitin ko po, ang iba't ibang force multipliers and stakeholders natin. At kami po ay naghahanda para ma-secure ang mga lugar at activity na yan. Tulad ng Luneta, tulad ng U.S. Embassy, kung saan nandiyan po yung kurus. Pinapaigting po natin ang ating seguridad. At sa periphery ng ating Senado, nagko-coordinate din tayo sa mga opisyalis po dyan sa Senadaro, lalo na ang security element ng ating Senate of the Philippines ay nagko-coordinate tayo dyan para ma-deploy po natin kung anong kakailangan nating i-deploy para maging maayos ang mga aktibilidades nila.
13: Opo. General Nartate, sir, maiba lang ho kami ng kaunti dahil ang Malolos Regional Trial Court naglabas ho ng arrest warrant para ipa-aresto si Curly Discaya.
0: Mm-mm.
13: Nasa ang status na ho kayo ng pagta-transfer ng custody from the Senate papunta ng PNP?
12: Tama po yan. Nung Biyernes ay naglabas po ng warrant of arrest. Sumatotal isang warrant of arrest para sa 11 tao.
0: Mm-hmm.
12: Accounted po natin ang lahat ng 11 except for 2 at large. Lahat po ay accounted, meaning 11 ay na-issue ng warrant, 2 po ang kasalukuyan hinahanap natin. 9 na po ang ating identified at ngayon po ay nakahanda na po sila para implement po ito. Actually, doon sa Siam, 2 ang arestado na po doon kung saan na-aresto po nung over the weekend ng ating Malolos Police.
13: Sino
12: or
13: po
12: Bulacan Police po.
13: Sino po yung 2?
12: Ito po ay kasama ng mag-asawang Discaya. Ito po ay mga opisyalis ng DPWH.
13: Ayun. Tapos ang magiging proseso ho, since nasa custody ng Senado si Curly, ililipat siya yung tawag by return of the warrant sa Malolos RTC and then saan po siya ikukulong?
12: Mayroon na po tayong koordinasyon sa Senado at ito po ay isa-serve. Nandun na po sila ngayon. Maaga pa lang nandun na sila. At nung mga nakaraang araw pa lang ay inayos na po natin ang proseso, lalong-lalo na ang koordinasyon. At ihaharap nila ito sa korte na kung saan doon sila mag-arraignment at of course ang commitment nito ay magdidepende na po sa
13: korte.
12: Judge sa korte. Mm-mm. Kung saan nila i-commit.
0: Opo, so in-expect natin ngayong araw, General, na magiging smooth naman yung pag-serve ng arrest warrant kay Ginoong Curly dyan sa Senado hanggang siya po ay madala sa korte at tuluyang pong ma-admit sa kung saang jail facility siya i-assign ng korte.
12: Tama po na yan. Ang pag-serve ng warrant po naman ay mayroong proseso. At ang Philippine National Police ay nakahanda po, lalong-lalo na to ensure that it will be served peacefully.
13: Opo. Yun ho ba, General Nartates, na request para sa paglilipat ng kulungan, halimbawa ni Senator Jingo Estrada from the facility of BJMP papunta ng PNP Custodial mm-hmm. Center, may decision na ho ba?
12: Kami po ay susunod lang po, lalong-lalo na wala na po sa aming custody ang Senator Jingo Estrada. Nasa korte na po yan at ito ay alam, pagkakalam ko ay ikinumit po sa PJMP, particularly dyan sa Payatas.
0: Opo, so ibig sabihin Sandigan Bayan din po ang maglalabas ng desisyon doon sa hiling kung mailipat po siya sa PNP Custodial Facility.
12: Tama po yan.
13: Mm-hmm. Opo, at ibig sabihin, susunod lang naman si PNP kung talagang dyan sasabihin or pagbibigyan yung request mm-hmm. na ma-transfer ng detention facility from BJMP to custodial facility sa inyo.
12: Tama po yan.
0: Pero just in case lang, General, may nakahanda naman pong facility para sa mga katulad po ni Senator Jingoy na mga high-profile individuals na apparently gustong humiling o hihilingin na mailipat po sa custodian ng PNP yung kanilang pagkapiit.
12: Paghahandaan po natin yan, lalong-lalo ito, ito'y utos na legal. Paghahandaan po natin yan kung darating tayo dyan.
13: Opo. Ano hong latest na information ibinigay sa inyo sa status naman ni dating Secretary Manuel Bunuan na nasa PNP General Hospital?
12: Sa kasalukuyan po ay still nasa hospital arrest po siya.
13: Opo.
12: Nasa custody yan ng CIDG. Hindi pa natin na-commit sa BJMP because sa... sa kalagayan sa kalusugan po. So, under hospital arrest po siya.
13: Opo. Tama po, ano, General Nartates, po pwede naman na halimbawa yung mga doktor ni Bunuan from private hospital ay pupunta sa PNP General Hospital para bisitahin yung kanilang pasyente.
12: Tama po yan.
0: Opo. At may timeline ba yan, General, kung hanggang kailan lang pwede o hanggang kailan ang hospital arrest ni dating Secretary Bunuan bago siya makabalik sa kung saang facility siya dapat?
12: From time to time po, ay regular po tayo nagbibigay ng update sa korte o kung anumang emergency o kung anumang pong status. Nagbibigay po kami. Kaya sila po ay magbibigay ng kaukulang utas based on that situation or update na aming binibigay.
13: Opo. Isa na lang ho ako, General Nartates. Ano hong latest doon sa PNP Highway Patrol Group na na-aksidente sa SLEX, yung sinagi ng isang private na sasakyan?
0: At tinakbuhan daw po
13: tinakbuhan
0: ng SUV.
12: Mayroon po tayong mga CCTVs po ay ating tinitignan, nag-iimbestiga po tayo para matukoy itong nakabanggaan po ng ating pulis na nakamotorsiklo. Hindi naman lang po natin sinasabi na siya ay may sala.
13: Opo.
12: O pulis natin may sala. Iimbestigahan po natin. Klaro naman po doon sitwasyon dahil may testimony ang pulis at meron din testimony lalong-lalo na merong video po tayo.
13: Opo.
12: So, nananawagan tayo kung sino man yung nagmamaneho, kung sino man nandun sa sasakyan ay humarap po sa investigation na ginagawa po ng ating highway patrol.
13: Opo, pero hindi pa identified yung may-ari, yung registered owner ng vehicle o kaya kung sino man yung driver ng sasakyan na sumagi doon sa rider ng PNP HPG?
12: Hanggang ngayon po ay wala pang report ang ating highway patrol pero iniimbestigahan po yan. Kung meron man, makakasa kayo na may bibigay natin ng impormasyon.
13: All right. General,
12: basta sinasabi po natin ngayon, hindi namin natin sinasabi na sino may kasalanan. Kailangan po imbestigahan.
13: Oh. All right.
12: General, at ma-identify itong tao na ito, tumarap para sa kaukulang imbestigasyon.
13: Kumusta ho yung police, yung HPG member?
12: So far, okay naman po siya, ligtas po siya at nagkaroon lang po ng galos. Alam niyo po, kung makikita niyo yung video na yon, actual na banggaan, kung ilang metro na siya po ay na-interact.
0: At
12: ito po ay bumaligtad. Pero nasa training po ng pulisyan kung paano magiging safe. May mga training po yan.
13: Paano magiging bagsak at kung ano pa man para hindi masyadong mapaminsala yung tatamuin ng rider.
12: Tama po yan.
13: All right. Sir, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kahit kumusta sa ating mga mamat-aling pulis.
0: Good morning, sir. Thank you.
12: Good morning. Magandang umaga po.
13: Thank you po. Si Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang Chief ng Philippine National Police.
14: Pasada Balita!
13: Ay, mga estudyante, mag-iingat kayo at maging alerto at ang mga kawatan ay naririyan din. Lalo ho yung may mga pagkakataon na alam nila kung sinong bibiktimahin eh.
0: Oo.
13: Mga nandyan sa University Belt Area, alam nilang may dala kayong baon. Mag-iingat kayo ng doblet. Sana nga ho eh, naririyan ang police visibility para nga naman maging deterrent sa anumang banta ng pang-hold up o kung anuman.
0: At yung common na mga paalala, diba, huwag maglalakad ng mag-isa, kung pwedeng may kasama, doon sa mga maliwanag na kalsada or umuwi ng maaga kung wala nang kailangan gawin pa sa eskwelahan ng late.
13: At tapos sa cellphone ng cellphone,
0: ayun
13: ang
0: din.
13: Focus ay nasa cellphone lang, hindi aware sa kung anong nangyayari sa paligid.
0: Maglakad ng diretso, huwag puro cellphone.
13: Nagiging easy target po kayo kung pagkaganon.
0: Pati pag sa nasa jeep, diba, huwag humarap yung nasa gilid ng bintana. Nako, gustong-gusto yan mga snatcher.
13: Tapos dadaan kayo ng Quiapo, kaya dyan sa kung saan man sa Baclaran, ay doblehin po ang pag-iingat ha. Ang mga magbabalik eskwela, ang mga guro at mga estudyante, good luck!
0: Oy, 5:59 na ha. Dapat kayo po ay on the way na sa eskwelahan or nasa eskwelahan na dahil hanapan pa yan ng classroom minsan, di ba? Kung anong
13: mas
0: mga nakaasay na classroom.
13: Mas mainam na yung maaga kesa sa unang araw ng klase, late agad.
0: Ang magandang abangan dyan, yung mga mag-iiyak ang mga bata, di ba? Yung mga first time.
13: Minsan hindi naman yung bata ang hindi makamove on yung nanay.
0: Mas yung magulang
13: Yung nanay hindi maiwan-iwan yung kanyang chikiting. Na unang beses na papasok sa eskwela.
0: Lalo ng mga mga prep, 'di ba, mga kinder.
13: Yung nanay ang naglulupasay.
0: 'Di ba? 'Di ba kayo magla train po ang ating mga teacher para sa ating mga anak.
13: Hoy, paano? Muli, maraming salamat na sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Monday pa lang. Abang-abang tayo ano man ang magiging development. Sana huwala na namang malunisan ngayong araw po na ito ng Lunes.
0: Sana talaga.
13: Tapusin nyo na yan.
0: Ayusin
13: ang mga dapat ayusin.
0: Maayos kayo.
13: Back to work na ho tayong pare-pareho. Walang BBT, walang maglilipad ng channel ha. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
0: Pa naman po si Christian Yosores.
13: See you again bukas. Good night.
0: Bye.
13: Gising Pilipinas up next.
0: Pasok muna kami. Good morning.
15: Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Balita.

0: Gising! Gising! Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
1: Bango na!
5: Bango na!
1: Gising Pilipinas na!
0: Gising! Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning!
7: Yeah, it's a Monday! Ang paborito nating araw! Ganun, no? Ang paborito nating araw! Gising na, bago na! Let's do this! Arriba-arriba, Mr. Gising in the Morning! Reporting, narito na po mga maiinit na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Inaasahan ang dagsa ng mga estudyante sa mga paaralan sa unang araw ng klase. Sa talapo ng Department of Education, mahigit 26 million, oh my goodness, na mga mag-aaral ang nag-enroll para sa school year 2026-2027. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 25 million na enrollees noong nakaraang school year. Ngayong taon, ipatutupad ang three-term school calendar sa pampublikong paralan mula sa dating apat na quarter. Inaasahan din ang karaniwang problema lalo na sa mga first-time napapasok ang mga estudyanteng ayaw magpaiwan sa school. Ayon kay National Parent Teacher Association President Willie Rodriguez, handa na ang maraming paralan sa class opening pero apat na paralan sa Cebu ang posibleng mantalang pagbubukas ng klase dahil may kailangan pangayusin. Nagpakalat ng MMDA ng mga tauhan sa iba't ibang lugar para magmando ng trapiko lalo na sa paligid ng mga eskwelahan. Mahigit 50,000 pulis din ay pinakalat para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase. Magsasagawa naman ng kilos protesta ang grupo ng mga guro kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Matapos ang morning class, halos 100 teacher ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacañang mamayang alas 2 ng hapon para muling igit ang 15,000 pesos na across the board na aumento sa sahod. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na isasagawa ang protesta matapos ang classroom duty ng mga guro para tiyaking hindi maantala ang pagtuturo sa mga estudyante. Bukod sa mababang sahod, binatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag muna ipatupad ngayong school year ang three-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation. Nauna na iginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Alas 6:05, inasahan ang pag-ulan sa hilagat gitnang Luzon dahil sa habagat. Ayan ang timing, ano? Pangit palagi ang timing na school opening dahil maulan na pagdating ng June. Eh kaya lang galing na rin din tayo sa mainit na opening, ano po? Kaya binalik na po natin sa dati. Kabilang sa maapektuhan ng Ilocos Region, Zambales, Cordillera, Tarlac, Bulacan, Bataan at dito sa Metro Manila. Ulimlim nga po sa labas. Pero dahil sa pagpasok ng tag-ulan, sinuspindi na ng PAGAS ang pagpapalabas ng tinatayang heat index o init na mararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Kahapon, bagya pang buwabang level ng tubig sa Angat Dam, Ipo, Pantabangan at Magat Dam. Sa ngayon, gumagamit ng National Irrigation Administration ng Artificial Intelligence o AI para sa monitoring ng mga dam, kabilang na ang dami ng paparating na ulan at kung kailangang magpakawala ng tubig. O pumalayo pa po tayo dun sa pagpapawala ng tubig dahil kulang nga po eh. Kaya nakakatakot nga po umabot ng 160 yung Angat Dam dahil pati po tayo dito sa Metro Manila ay siguradong maapektuhan. Ano po? Alas 6:06, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng Super El Nino. Abril, naglabas ang PAGASA ng El Nino Alert dahil sa pagtaas ng posibilidad na umiiral ang El Nino simula June hanggang Agosto. Sa ngayon, mahigit 80% na ang chance ang magkaroon ng El Nino na tatagal na mga unang buwan ng 2027. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na muling magpupulong ang El Nino Task Force hinggil sa mga hakbang kabilang ng pagtitiyak na hindi masasayang ang mga pananim. Hinikayat din ang mga magsasakang magbago ng cropping calendar o magtanim ng mga high-value crops tulad ng mais at munggo na hindi kailangan ng maraming tubig. Noon na tiniyak ng MWSS Regulatory Office na hindi magkakaroon ng problema sa supply ng tubig kahit bumaba ang level ng tubig sa Vietnam at may paparating na El Nino. Magandang umaga po sa lahat ng 29,000 viewers natin sa YouTube. Oy, tama-tama, no? Siyempre, may pasok na. Abala-abala na yung mga magulang, pati yung mga chikiting. Excited dahil bago ang lahat. Ba, nung bata pa tayo, di ba? Ay, 31,000 na pala. Biglang nadagdagan. Pag lahat, pag opening ng klase, lahat bago. O pati underwear, bago. Kaya excited na. Mga bata, excited. Ano? Lahat bago, eh. Hindi porket bago ay hindi na mag-aaral, ha? Kailangan ganado sa pag-aaral dahil pinaghirapan ni mami at ni daddy yan. Ay, nako, inaasampong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Ako, nagkarga na ako noong Sabado. Ay, di pala, midweek nga pala ako nagkarga. Pero ang gasolina, bababa po ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso at 50 sentimo. Buso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa naantalang peace talk sa pagitan ng Iran at Amerika. Bago matulog kahapon, meron na naman bumbahan. Walang katapusan. Ay, naku po. At ang mga bumbahan na yan, bagamat hindi major, ay tinan mo, magkakaroon na naman ng tension sa merkado, tataas na naman ang presyo sa unang araw ng trading. Walang katapusang kaguluhan. Bunsod pa rin po ito sa nagpapatuloy na tension sa Middle East dahil sa naantalang peace talk sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nananatili ang State of National Emergency o Energy Emergency sa bansa. Dami pong nagre-reklamo sa akin, ha? Yung mga kumpanya ng langis, nagpapatupad na po ng increase as early as Friday. Meron din Sabado. Ewan ko, kasi ang gusto ng Department of Energy, doon daw kayo magreklamo sa eGov app. Eh sabi naman na iba, ang bagal naman ng eGov app. Eh kaya ewan ko ba, wala bang mata ang mga taga Department of Energy? Hindi ba, wala bang nakakakita niyan sa daan-daang empleyado? Sabi mo na hindi naabot ng 1,000. Daan-daang empleyado na lang. Wala ba ni isa sa kanila nakaranas? Na, oy, teka muna, akala ko Martes yung usapan natin. Bakit yung ibang oil companies daw nataas kahit Biyernes o Sabado? Para pag nang sa ganun, pag nang Tuesday, kung pag-increase, eh hindi na sila mag-increase ng ganung kalaki dahil inunahan na nila eh. Pwede ba yun? Ayun ang tanong ng mga netizens, ano po? Yung mga subscriber ko, kayo yung mga nagko-comment dun sa post ko palagi tungkol sa presyo ng produktong petrolyo. DOE! Ito muna, energy, energy! Nasungkit po ni Pinay's tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open sa United Kingdom. Tinalo ng world number 37 na si Ayala ang world number 69 na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Nakuha ni Bartonkova ang unang set pero bumawi si Ayala sa ikalawang set at nakalusot sa dikit na laban sa third set. Ito na ikalawang WTA 125 title ni Ayala matapos magkampyon sa Guadalajara Open sa Mexico noong nakarang taon. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championships sa London. Go, go, go, Alex! Lahat ng sambay ng Pilipino ay nasa likod mo, ha? Kahit hindi ba kami makapunta ng Europa, ay yung pinagdadasal ka namin na sana magtuloy-tuloy ang inyong success, ha? At maging number one kayo sa buong mundo. Sa iba pang balita, itutuloy po ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kaugnay ng flood control projects, kabilang sa inimbitahan ng 18 nagpakilalang bagman na nagtrabaho para sa puganteng si dating Congressman Zaldico. Noong Huwebes, dumalo po sinasabing bagmen sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa ilalim ng Cayetano Block at inakusahan ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera sa nakikback po mula sa flood control projects. Habilang sa idinawit si Senator Tito Soto, gayon din ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block na si Erwin Tulfo. Desidido naman sina Soto at Tulfo na magsampa ng reklamong libel at cyber libel laban sa mga bagman at posible ring ireklamo ang mga sinasabing tumulong para makadalo ang mga testigo sa pagdinig. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng may usurpation of authority ang mga senador sa Cayetano Block nakasama sa tinawag na peking pagdinig. Pero binaliwala ni Senador Aaron Peter Cayetano ang akusasyon at iginiit na handa siyang harapin ang mga isasampang kaso. Inakusahan naman ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chairman Pantolo Lacson na nakipagsabwatan sa Malacanang at ginamit ang mga dating pagdinig para idiin sa anomalya ang mga senador mula sa dating majority block. Pero bumalta si Lacson, dinaan na lang ni Cayetano ang pahayag sa live post dahil mahina ang basehan ng akusasyon. Nagsorry naman si Senador Erwin Tulfo sa agresibong pahayag na ipaaresto ang sinumang senador na magsasagawa ng hindi otorisadong pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Hindi, meron pa niyan. Ipapaaresto at kung hindi man raw, kikwilyuhan. Sabi nga nun, di ba? Yun ang mas marahas na salita, yung kikwilyuhan. Ang tapang, di ba? Ay, pero siyempre, ang dadailan ni Senator Erwin, nadala lang siya ng kanyang emosyon, yung bugso ng damdamin. Kaya nga po nagsorry. Ano po? Sinagot naman ang miyembro ng prosecution team ng kamara ang aligasyong tumanggap ang ilang kongresista ng mali-malitang may lamang pera mula sa 18 nagpakilalang nagtrabaho para kay dating Congressman Zaldico. Naniniwala si House Prosecutor Member Terry Redon na ginagamit lang ang issue sa maleta para pagtakpan ng ilang usapin kabilang na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas pa ang kongresista ng maleta pero naglalaman ng mangga. Mangga at peluka, wig po sa halip na milyon-milyong pisong pera. Sino na naman pinariringgan ni Redon? Nakatakdang maghain po ng manifestation ang House Prosecution Team. Sasagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Binigyan ng mga kongresista ng hanggang iyong araw para magsumiti ng sagot sa Senate Impeachment Court. Maghahain na lang ang mga kongresista ng manifestation dahil hindi naman sinagot ni VP Sara ang akusasyon sa manumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, inimay paliwanag na yaman at pagbabanta kina Pangulong Marcos. 6:14 in the morning. Energy, energy, AC! Medyo, asin naman? Asin Joris ba? Oh, Joris ano ba? Ay, naku, walang energy. Lunes na Lunes. Uli naman po nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ito'y kahit binakante na ang lahat ng pwesto sa Senado matapos makakuha ng quorum ang 12 senador at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian. O pinapakuha nga natin si Senator Sherwin, busy daw yung mama dahil magre-ready. Kasi ngayong araw nga po ay may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi, tatanungin din sana natin, mukhang may love team din eh. Maraming kinilig kay Gatchalian at saka kay Ontiveros. Magkaedad ba sila, Camille? Alam ko, kaedad ko si Gatchalian eh. Oo. Oh, kaya alam, magkakakunti lang diferensya ng edad namin. Ibig sabihin, mag-53 ang si Gatchalian. Ewan ko lang kung ilang taon si... Ba, ilang taon si Ontiveros? Ha? Hindi, sigurado po tayo, hindi naman teenager ang mga ito eh. Pero may kilig, di ba? Ang gagaling ng mga netizens. So agad-agad mayroon. May love team agad. Nanindigan po ang Integrated Bar of the Philippines na

0: Gayon din po sa ilang araw na hindi pagsipot ng Cayetano Block sa sesyon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang ugali ni Cayetano ang dahilan ng gulo at iginiit na kinikilala ng Malacanang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Block. Ah, yun pala si... Ay, si Senta na pala si... Senior citizen na pala si, ano, si Senator Risa. Uy, wala sa mukha, ha? Ah, mas bata si si Senator Sherwin. O kaya nga, magkaedad kami ni Gatchalian, eh. Mag-P53 pa lang. Pero parang nakita ko, parang nagtitwinkle-twinkle yung mata ni Gatchalian, Camille, ha? Parang kumukuti-kutitap yung mata ni Gatchalian. Kaya ayaw na magpa-interview, eh. Alam mo naman yun, masipag po yun, eh. Pag kailangan ang focus sa isang bagay, ayan lolo nyo, talagang magpo-focus po muna siya doon. Ano, ayan na muna natin. Naniniwala po si Press Officer, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang ugali, paulit-ulit ba ako sa ugali, ni Cayetano ang dahilan sa gulo at iginiit na kinikilala ng Malacanang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Block. Sa podcast naman nilinaw ni Senator Francis Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa pagdalo sa sesyon at sinabing nagpakita siya para hindi lumabag ang Senado sa saligang patas dahil sa kawalan ng sesyon. Ito rin, hindi na ako sinasagot. Para kay Escudero, makabubuting tumulog na lang sa Korte Suprema ang sinuman para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa oras na alas 6:17. Maganda umaga muna kina Ambassador Francis Sua. Ambassador, kailan yung lunch natin? Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Kagawad Barlon Nason at si Mark Hernandez. Una sa pila si Susley Gaspi na nasa Rizal High School sa Pasig City. Go Sus!
1: Sa isang oras na nga labang, ano, at magsisimula na yung klase dito sa Rizal High School sa Barangay Caniogan, Pasig City. Kaya yung mga estudyante, dagsana dito sa paaralan. At katunayan kanila, madaling araw pa lamang, madaling pa, nakita na tayo yung mga estudyante na dumarating na rin dito sa paaralan. Mahigpit yung seguridad dito, Alvin, no? May pila na gwardiya na nag-check ng mga gamit ng mga mag-aral bago sila makapasok. May nakita rin tayo mga nakistasyon na pulis dito mismo sa paaralan habang may iba na mga pulis din na nakamotorosiklo at nag-iikot sa mga nakapalibot na kalsada. Batay sa datos, Alvin, bagay ang mas mababa yung bilang ng mga estudyante dito sa Rizal High School ngayong school year na nasa 11,468 kumpara higit na 11,700 noong nakarang taon. Paliwanag ng pamunuan ng paaralan, yan ay dahil yung ilang estudyante ay bumalik sa mga probinsya o di kaya naman ay lumipat ng paaralan. Pero inaasahan niya nila na meron pa namang mga hahabon na mag-i-enroll. Hanggang Biyernes yan, ito yung mga tinatawag, Alvin, na mga late enrollee. Ngayon, dito sa may bahagi ng Dr. Sixto Antonio Avenue, dito nga, sa ito yung kalsada na nasa tapat ng mismong paaralan, may mga gwardiya rin at may mga tauhan ng barangay na nag-guide o nagmamando ng trapiko kasi ang nangyayari dito, tumutukod yung mga yung traffic at yung mga sasakyan ay bumabagal yung pag-usa dahil may mga pumapasok dito at sinusubukan mag-park sa loob ng paralan at pumipila nga sila. Kaya yung mga dumidiretso naman palabas ng Pasig Boulevard Extension ay nagkakaroon ng pagbagal ng usad dito nga yan ngayong umaga. Pero isa dun sa mga nakatutuwa na napansin natin, Alvin, no, pagpasok natin dito sa paralan ay mayroong mga estudyante na namimigay ng biskwit sa anilang mga kapwa-estudyante. Nung tinanong natin sila, sila pala ay mga miyembro ng student council at namimigay sila ng AM snack sa kanilang mga kapwa-estudyante bago sila umattend ng flag raising ceremony ngayong alas 6:30 at dumiretso sa kanilang klase ngayong alas 7 nga ng umaga. Alvin, dito no, yung mga security guard, ang chine-check nila sa bag ng mga estudyante ay yung mga ipinagbabawal, particular yung vape at sigarilyo. Meron din ibang mga nagdadala ng patalim ayon sa mga security guard. Pero ngayong umaga, wala pa naman tayong nakita na nahulihan ng mga ganitong klase ng gamit. Yan muna ang pinakahuling sitwasyon dito sa Rizal High School sa Barangay Caniogan, Pasig City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus de Gaspi, TCM.
0: Si Sus pwede pang mapagkamalang high school, ano? Yung mukha ni Sus, no? Parang ano, yung parang siga sa high school. Diba?
1: Alvin, nagtanong tayo dito kanina kung papasa pa tayo sa Jante. Ang sabi sa atin, mukha na tayong 20 anyos. Kaya hindi na talaga.
0: Hindi na raw sabi.

0: Nililoloko ka lang niyan. Thank you, Brian. Salamat. Si Zeus Legaspi. Maganda umaga ulit sa... Nadagdagan pa, ha? 33,000 ang nanonood po sa ating ngayon sa YouTube. Maganda umaga po sa inyo. It's our beautiful day. It's a favorite day of all Filipinos. Monday. Si Roen Cueto naman ay nasa E. Rodriguez Vocational High School sa Sampaloc, Maynila. Go, Roen!
1: Good morning, Alvin. Binisita natin itong E. Rodriguez Vocational High School na matatagpuan sa Nagtaan Street, Sampaloc, Maynila. At marami na tayong nakita mga estudyante pumasok ngayong araw sa pagbubukas ng klase. Ilang mga estudyante ang napansin natin na pansamantalang hindi pinapasok sa E. Rodriguez Vocational High School matapos dumating ng walang suot na ID at hindi nakaayos ang kanilang uniforme. Sa kabila nito, naagap palang edad sana ang mga mag-aaral para sa pagbubukas ng klase. Hindi rin pinayag pumasok sa loob ng paaralan ang mga magulang na naghatid sa kanilang mga anak. Hanggang alas 6 na umaga ay nagsagawa sila ng flag ceremony at nagkaroon ng bahagyang karituhan sa pila dahil may mga ilang estudyante na hindi pa alam kung saang section sila kabilang. Matapos ng flag ceremony ay nagsagawa ng orientation para bago tuluyan magsimula ang mga klase. May mga pulis tayo nakita dito na nakadeploy sa loob at labas ng campus para kayakin ang kaayusan at seguridad sa unang araw ng pag. 12 section ang bawat baitang mula grade 7 hanggang grade 10. Ang mga klase ito ay mula alas 6 na umaga hanggang alas 7 na tanghali. Ang launan ng hapon hanggang alas 7 na gabi ang schedule ng klase sa hapon. Alvin.
0: Thank you, Rowan. Maraming salamat si Rowan Cueto from Sampaloc. Manorod, Izon, go!
2: Good morning. Umabot sa 254,000 volunteers, kabilang ang parents, teachers, mag-aral, mga private organization at mga stakeholders for education sa buong Bataan ang nakibahagi sa tagumpay ng Brigada Eskwela ngayong taon. Base sa DepEd ng Bataan, umabot sa kabuang 19.98 milyong pisong worth of donations at suporta ang kanilang nalikom na nagpapakita ng strong community support sa panahon ng paghahanda sa school opening. Ayon kay Division School Superintendent Carolina Violeta, patuloy din ang pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan. Umabot naman sa 118,000 mga learners mula sa kindergarten hanggang grade 12 ang naitala na inasahang madaragdagan pa sa pagbubukas ng klase ngayon dahil sa karamihan sa mga magulang ay nag-e-enroll ng kanilang mga anak sa unang araw ng klase. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: O yung mga taga-senado, sabi ni Mark Hernandez, iba naman daw yung atupagin nyo. O mga taga-gobyerno, huwag kalimutan dahil marami pa tayong kailangang gawin. Hindi yung puro away, puro pride. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Sabi ni Kagawad Marlon Lason, happy birthday kay Kay at Bistek de Guzman. Oh, happy birthday po, ha. Ah, Ma'am Grace and Mateo, magandang umaga po sa inyo. O mamaya naman yung ibang bati dahil meron pa tayong time check at may intervene po tayong taga-Department of Energy. Kailangan may pasok po natin yung ating mga commercial bago yung interviewan ni Reyes. Best to start of the week. Ay, blessed start of the week. Present out si Attorney Chris Bendijo. Mapayapang linggo sa ating lahat. Hindi tayo sure sa mapayapa, ha. 6:24! Ano sabi ko? Department of Energy? Ay, hindi po. Department of Education. Eh, kasi nga pinanawagan natin kanina yung mga taga-Department of Energy. At ang bukang bibig pa natin ay Energy, Energy! It's already 6:25 in the morning. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas!
4: Boses na gigising sa umaga.
5: Alvin L. Checo.
6: Good morning!
5: Gising Pilipinas!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
9: the Senate is under attack.
10: There was no NBI agent in the Senate.
8: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: Kanina ay merong aarestuhin.
12: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
13: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
8: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Sa Santa Cruz, Laguna, at si Mama Elsie Balion Florentin, gising na rin. At gising na gising na rin si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Makibalita nga po tayo dahil unang araw ngayon ng pasukan. Magandang umaga po sa inyo, USEC.
14: Yeah, magandang umaga, Alvin, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: So far, so good po ba? Wala pang nai-report po sa inyo na parang hitches? O di kaya, oops, hindi muna tayo makakapagsimula ng klase dahil may problema?
14: Wala pa naman, Alvin, tayong nakakalap, no, na feedback from the field na hindi handa yung ating mga schools, no? So, isang linggo na po tayo, o hindi lang isang linggo, mahigit isang linggo na naghahanda na tayo rito, at kabilang na nga rito yung isang linggo na brigada eskwela natin, Alvin.
0: Mukhang maganda po ang panahon, hindi na ulan pero makulimlim, hindi ganun kainit. Ano po, mukhang maganda yung timing ng school opening ngayon. Pero for the record, ilan ba? 26 million ba yung mga estudyante natin na magsisimula today?
14: Well, ang projection natin, Alvin, between 26 to 28 million sana, no? But right now, hindi pa natin nare-reach yung target natin. Expected naman natin yan, Alvin, kasi yung iba late enrollees talaga. So, bibigyan pa natin ng palugit yan. Karamihan kasi dyan, Alvin, minsan first day of classes, doon pa lang sila mag-e-enroll. So, tingnan natin kung ano itong mga darating na araw, kung marireach natin yung projection natin.
0: USEC, what is the target and what is the current number?
14: Yung current number natin, wala pa kaming consolidation. At least within the day siguro, or at the end of the day, baka meron tayong initial figure. But the target is between 26 to 28.
0: So yun na yung target, yung 26 to 28. So hindi pa tayo, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa tayo sure kung abot nga tayo yung 26. Kasi amo hindi abot ang target eh.
14: Parang sa ngayon, hindi pa natin nare-reach yung target na yon, between 26 to 28. But itong last school year natin, mabot tayo almost 27.
0: Ayun, that's good. Ano po? So ano ang mga na-foresee ninyong magiging issues for today na opening? Oh, by the way, ang nag-open lang naman today is the public schools. Ano po? Yung privado ba, yes, sumabay sa atin o late pa sila?
14: Iba-iba yung sa private schools natin, Aldi, no? Meron silang sariling schedule nila kung kailan sila mag-o-open ng klase nila.
0: But definitely, mauna tayo, yung public.
14: Yes, definitely, lahat ng public school, officially, today is the opening.
0: Ama, ano-ano mga issues ang na-foresee ninyo? At syempre, ano naman, aktibo naman yung Department of Energy sa ilalim po ni Secretary Sani Angara, na-anticipate naman, ano po? Anong na-anticipate ninyong problema starting today, Yusek?
14: Well, usual naman yan, taon-taon, Alvin, ang nagiging problema natin within the NCR area, no? Especially yung traffic congestion.
0: Yeah.
14: So palagi yan, tuwing first day of classes, ay talagang nagsasabay-sabay ang congestion natin. But other than that, in the provinces naman na medyo maluwag tayo, and also in the NCR, baka may mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami. So baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung mga the usual problem natin ng upuan. At kaya naman nagpa-fluctuate yung enrollment natin, Alvin, because minsan dumami yung populasyon doon sa area na yon because of migration, kaya lumalaki rin yung enrollment ng mga eskwelahan.
0: Yung issue po, Yusek, tungkol sa mga kakulangan ng classroom, dilapidated yung mga chairs, mga tape, mga desks, ano po, yan ba'y nag-improve naman sa pamumuno ni Angara?
14: Yeah, definitely, Aldi, no? Doon sa classrooms natin, yung ating backlog na around 144,000-145,000. So itong taon na ito, malaki yung naibigay na budget for the classrooms at ongoing na po yung ating transfer o pagbibigay ng responsibilidad din sa ating mga LGU para makatulong po sa DepEd at saka sa DPWH para madagdagan yung bilang ng classroom na maitayo natin for this year, no, for 2026. So hindi lang natin kayang gawin yan ng sabay-sabay, but definitely this will be an improvement compared to the past years wherein we can only build classrooms at around 3,000 per year, no. So yan po yung sa classroom. Doon naman po sa furnitures natin, recently this year and last year DepEd was able to procure significant amount of number of furnitures.
0: Opo, yung mga sa classroom, hindi na lang DPWH ang pwedeng mag-constra? Para naalala ko may item na gano'n na even the private sector can bid?
14: Yes. Meron po tayong, tawag po natin doon, no, yung Private Sector Infrastructure Program, PSIP. So, private sector po yung gagawa, no? At definitely, kasama rin po nga, nabanggit ko na, Alvin, yung mga local government units natin.
0: Opo.
14: Ay kasama na rin sa pwedeng gumawa ng classroom. So hindi lang po DPWH.
0: Ay, that's good to know. Ano po? And this year, umpisan din natin yung three-term. Ano po?
14: Yes,
0: unfortunately, dalawang major teachers group ang nabasa ko kanina na parang hindi daw ready. At the same time, dapat nagkaroon na ng pilot testing. I was wondering, hindi ho ba sila nakakonsulta? O, hindi ba sila ang major players din dyan?
14: Tuloy-tuloy po yung consultation and orientation, Alvin, no? Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga ibanda ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa three-term calendar natin.
0: Kaya nga po, Yusek, magtataka ka, hindi kasi maganda din tingnan unang araw, may protesta po kaagad. So, ibig sabihin nun, may disgusto po sila doon sa ipatutupad natin na three-term starting today. I'm pretty sure yan ay mapapaganda ang kalidad ng edukasyon. Yun naman yung objective natin lahat, hindi ho ba?
14: Yes, sir.
0: Ang hindi ko lang maintindihan ay unang araw, magpuprotesta sila. Ibig sabihin, may problema tayo sa konsultasyon or hindi, bakit sila bakit sila umaangal sa bagong sistema?
14: Well, alam naman natin na mayroong sariling advokasya itong mga teachers group natin na ito. So, but of course, we appeal to them na sana nga, wag naman sanang first day of classes ay may protesta at hindi makakasama yung mga teachers, if ever, no, ng kanilang mga estudyante.
0: Hindi naman po, so, after daw po, pagkatapos daw, Yusek, after ng teaching, saka sila magpoprotesta.
14: Well, siguro karapatan naman nila, no, na ipahayag yung kanilang mga hinaing. Yun lamang kung sana nga ito ay pagkatapos ng kanilang mga klase. Pero continuously we're reaching out to them naman, Alvin, no. At even through Congress, recently nagkaroon na naman ng pagdinig, no, yung ating Basic Education Committee sa pamumuno ni Cong Roman, at doon ay iniimbitahan din, no, binibigyan din ng pagkakataon yung iba't ibang grupo para makapagpahayag, no, ng kanilang either pagsang-ayon or hindi pagsang-ayon.
0: Yeah, kami naman hangad s'yempre natin na mapaganda yung kalidad, kasi hindi po obra eh, na grade 12 na hindi pa po marunong magbasa at umintindi. Hindi po maganda po 'yan, ano po. So sana nga,
14: yes,
0: po sa pamamagitan nitong bagong innovation, yung 3-term mapaganda po ang kalidad ng edukasyon at matuto kagaya ng panahon natin, eh, hindi po obra na dapat nga grade, ano bang grade tayo natutong magbasa at
14: parang
0: grade 1 pa lang.
14: Usually, Alvin, di ba, grade 1 pa lang marunong na magbasa.
0: Kaya nga.
14: So, at hindi dapat lumagpas ng grade 3.
0: Kaya nga.
14: Na hindi makapagbasa.
0: Eh, ngayon,
14: so, itong three term natin, ka-Alvin, no, talagang ito tutok talaga doon sa instruction. So meaning talagang mas conscious yung effort ng sistema ngayon para ituro at magturo.
0: Apo, ang focus ba nito ngayon ay reading. Kailangan matuto,
14: yes,
0: siyang magbasa.
14: Oo. Kakibat po ito, Alvin, nung ating programa rin, no, yung aral program natin, yung Academic Recovery and Accessible Learning Program. So ito nakatutok talaga sa foundation. So pagbasa at pagbilang.
0: Very good. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo dyan sa Department,
14: yeah,
0: of
14: salamat,
0: Education.
14: Ali, salamat sa suporta from
0: thank
14: the
0: media. Thank you rin. Bye-bye. Si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Ang hirap po nun, grade 12. Ano bang equivalent sa amin nun? Grade 12, high school. Fourth year high school. Tapos hindi pa marunong magbasa at magintindi. Oh my goodness. Samantala, nakahanda na po ang Manila Police District sa mga kilos protesta kasabay ng paggunita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Bahali day kaagad, ha. Yung mga estudyante pumasok ng Lunes, four-day classes lang sila this week agad. Agad-agad. Holiday pala sa Friday at saka long weekend para sa ating mga kababayan. Kaya magandang umaga po sa lahat na nakamonitor sa atin. Isipagan na natin, apat na araw na lang naman eh. Naglatag na po ang mga pulis na mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang sa gitna ng sinasabing destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ng Administrasyong Marcos. Pero ayon kay MPD Director Brigadier General Arnold Santiago, wala pa silang natatanggap na banta kaugnay ng destabilisasyon. Iginit din ng Malacanang na hindi bago ang issue ng destabilisasyon dahil matagal nang isinusulong ng ilang personalidad na iluklok sa pwesto ang mga tinatawag na puon. Naghahaman sa kapangyarihan habilang sa magsasagawa ng kilos protesta o pagkilos po ang bagong alyansang makabayan na magmamartsa patungo sa harap ng US Embassy. Pero nilinaw naman ni Bayan na spokesman Mong Palatino na hindi sasama ang grupo sa protesta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Magdaraos naman ang iba't ibang programa sa ilang lugar tulad ng Rizal Park bilang paggunita sa Independence Day. 28 na ang namatay sa pagguho ng tinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, hindi construction worker ang 7 nasawi, kabilang ang sanggol na nakita po sa Duyan. Ibig sabihin po, pinatutunayan na bagamat bawal, dinadala po ang pamilya doon sa construction site. Bawal po yun sa ilalim ng patakaran kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa isang construction site, pag dinala mo yung pamilya mo, baka hindi ka agad makaalis. Nanar po sinabi ng Angeles City Public Information Office na patunay ang mga nakuhang bangkay ng babae at minor de edad sa report na kasama ng ilang construction worker ang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. Alas 6:40. Nauna pa rin akong konti, Jorisha. Konti pa. 6:41 in the morning, sa labas ng bansa, tatlong Pilipino ang napaulat na nasugatan sa drone strike sa Kuwait International Airport. Yan, yung mga ganitong report. Naku po, magpapasipa po sa presyo ng produktong petrolyo. Sa report po ng Kuwaiti State Media, isang Indian ang namatay habang 63 ang nasugatan sa pag-atake noong June 3. Ginamot ng dalawang OFWs matapos makalahap ng usok habang tinahi ang sugat sa ulo at kamay ng isa pang Pilipino. Pinayuhan ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino sa Kuwait na manatili sa loob ng bahay. Isinisi naman ng Kuwaiti government sa Iran ang drone strike matapos ang pag-atake ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ayan naman, ako, bumabalik na naman yung tension. Huwag naman po, Lord, baka umabot na naman na may 100 ang litro ng produktong petrolyo. Pero itinanggi ng Iran Revolutionary Guard ang pag-atake sa Kuwait at itinuro ang pumalyang missile system ng Amerika. Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Dami na estudyante nakikinig, Yusek. Pieces of furniture po, kung plural, hindi furniture. Opo, sorry. Si Ma'am Elsie pala nagbabantay din. Ano? Parang walang pinagkaibayan sa evidences. Eh. Paulit-ulit nga ako eh. Hindi nga evidences, pieces of evidence. So, sa mga estudyante din, ha, turuan nyo yung mga nanay ninyo. Ha. Pag sinabi ni nanay evidences, nay mali yan. O, ang sabi po ni Bea, tinuro si Bea, pieces of evidence. O, tama po yan. Para matuto tayo. One word a day. Ang plural po ng evidence ay pieces of evidence. Mga piraso ng ebidensya. Balita naman sa Metro Manila, patay ang isang TNVS driver matapos barilin ng pasahero sa Caloocan City. Ang bayulente naman pasahero nito. Sa dashcam video, abay nagmamakaawa pa po ang suspect sa driver na ibaba siya ng sasakyan at huwag nang ihatid sa bahay. Bakit? Makalipas ng ilang minuto, binaril ng pasahero ang driver habang patuloy na nagmamakaawa sa katumakas. Hindi pa putyak ang dahilan ng pamamaril ng suspect na naaresto sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa Quezon City, manarestado ang dalawang lalaking wanted sa pagnanakaw ng alak sa Quezon Province. Dinampot sa Balete Street sa Barangay Commonwealth ang mga suspect matapos ituro ng isang impormante. Noong Pebrero, tinangay ng mga suspect ang 45,000 pesos na alak sa isang truck habang natutulog ang driver at saka pahinante. Natuklasang dati nang nasangkot ng mga suspect sa kaso ng pagnanakaw, gayon din sa illegal na droga. Sinasabing sangkot din ng mga suspect sa pagnanakaw ng baterya at gasolina ng truck habang tulog ang driver sa tarlac. Ay, ibig sabihin nyo, mama, talagang tirador. Tirador ng mga kung ano-ano, yung pag nalingat ka. Ang tawag dyan, ano, bantay sa lakay. Kunwari magbabantay, pero siya din pala yung titira. Ano po? Ay, naku, masama po yan. Magandang umaga sa iyo, Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Gising na rin ang mga taga Catanduanes. Pati na rin si Richard Merck. Bah, idol. Hindi pa, ano ngayon, ha? Hindi pa holiday Richard Merck, ha? Kasi may flag na siyang iniwan. Hindi pa. Sa Friday pa yan. Revoli Cortez present din. Ganon din si, sino naman ito? Si Michelle Angela Vita Hoy. Yan, pa-interview nyo naman para mabalansi nyo yung news about the Senate. Sino ba yan? Si, si Dean. Hindi na interview na yan, alam ko eh. Oh, nakita ko na nga sa TV Patrol yan, hindi ba? Oh, I watch everyday sa show ninyo. Pero palaging side ng admin. Alam po ninyo, hindi po kasi ganun na pag sinabi nyo na ang i-guest ay ganito, akayin lang namin. Hindi po, it takes time. Kakagaya niyan, gusto namin si Gatchal yan. Hindi namin makuha-kuha. No? O gusto namin yung si ganito. Hindi po siya ganun na pag sinabi nyo, andyan ka agad, antimano nandyan. Ay, hindi po. Kailangan mo kausapin yan, kailangan mo ikayatin. Para lamang, ay, siyempre, pagigisingin mo, wala pala 7. Yun yung hirap pag masyadong maaga yung show. Ano po? Pero one of his days, at saka si Dean Sarmiento, suki yan, si DCMM. Kaya hindi mo pwede sabihin na puro admin lang. Kasi palagi yung si Dean. Sa hapon, napapanood ko nga yan eh. Baka hindi lang sa show natin. Kasi yung show nga po natin, nuknukan ng aga. ay hindi mo mapipilit na gumising na maaga, no po? Sa oras na 6:45, batin natin si War Bisdak. Depe daw ang gumawa ng classrooms. Hindi po, pwede pong mag-bid yung private sector. Ano po? Ganon din si Archie, kasi dati puro DPWH lang. Archie Nupaco, yung eskwela pa yun. Yung eskwela pa yung naghahanda kaysa sa mga estudyante. At si Yumilor naman, good day, Sir Alvin. At si Escanorico, good morning po, from Barangay Cumembo sa Taguig City. Si Chloe X. Mario, yan, gising Pilipinas, back to work, back to school. Ang antabayanan po niyo mamaya, kasi anong oras kami magsisimula ang Senate Blue Ribbon? 9, wow! Masabagay, pag si Gatchel yan din talaga, talaga maaga pong gumising yun eh. Pero ang head po ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Ayaw din ni Senator Tulfo, nagre-ready din. Oo. Mukhang nagre-ready si, ano, eh, si Senator Tulfo, siya yung head ngayon eh. Pero hindi ko alam, feeling ko hindi pupunta yung mga dating yung iba sa kanila dating Marines, yung mga nakalap na testigo po nung kabilang kampo. Dahil mukhang binalaan sila ni Cayetano eh. Na hindi, huwag kayong pumunta dyan ha. At si Flor naman, good morning watching from Bacoor, Cavite, sa inyong YouTube. Teka muna, mag-gap muna tayo. Sa ating pagbabalik, isang constitutional expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines, hindi pa rin po tapos ang saga dyan sa Senado. Kaya alamin natin sa legal expert, paano ba, how do we resolve a problem like this? Si Attorney Domingo Igon Cayosa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
11: Gising Pilipinas!
15: Good morning!
11: Kasama si Alvin El Chico.
16: Gising Pilipinas.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Sa umaga,
0: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
8: Si Michelle palay sa Hawaii. Magandang umaga sa lahat ng mga babae natin dyan sa Hawaii. Kumusta po kayo dyan? At syempre, ang dami na rin pong gising. Nasa na ba yun? Si Christy, Ma'am Christy Galvez, gising na. Si Ma'am Lina Ho, gising na rin. Ang aga yung gumising, Ma'am Lina. At si Eduardo Pesimoy, binabati ng happy anniversary si Mrs. 42nd wedding anniversary. Sila ni Ma'am Eloisa Guevara Pesimo. At si Chris Ikasyano, gising na rin. Excited na raw sa hearing mamaya. O di tama-tama, dahil nandiyan si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Igon.
9: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
8: Kasali po kayo doon sa di ba may nilabas na statement yung Integrated Bar of the Philippines? Do you agree with the position of the current IBP? Kasali ba yung mga past president doon?
9: Ito ho yung present leadership, but I agree with the substance of the statement. Kasi pinag-aralan po naman yan, research nila, at maganda na naglabas sila para magabayan ho ang ating mga kababayan.
8: Tama. Actually, naghahanap din kami ng mai-interview from the current official. Ewan ko, wala kaming nahanap eh. Kaya ikaw ang, sabi namin, mas magaling si Igon kayo sa dyan. Tama ba yun, attorney?
9: Hindi naman. Kararating ko lang kasi. That's why wala tayo for quite some time.
8: Yeah, nilaloko lang kita. But how do you solve a problem kagaya ng nangyayari ngayon sa Senado? Ano ba ang proposal ninyo? Kasi parehong nagmamatigas yung magkabilang kampo, Attorney Igon. Matigas din yung paninindigan ni Cayetano na siya pa rin. Pero syempre, ito namang si Gatchalian, siya na yung kinikilala ng Kamara at ng Malacanang at ng iba pang sektor. Ano po?
9: Tama ho. At sa tingin natin, mas maganda ang solusyon niyan nasa mga senador din. So we are appealing to the sense of duty, dignidad at lingkod bayan ng ating mga senador. Sana hindi ho ang mga desisyon faction by faction. We are appealing to their individual sense of duty. At maganda rin yung ginagawa ng executive branch sapagkat ang political leader naman ng ating bansa ang presidente, yung pagpapatawag ng special session, siguro through that ay mapipilitan din na umaksyon yung mga iba pang mga senador. So, mahirap. Of course, sinasabi ng iba, pwedeng dalhin sa Supreme Court. But in many, many cases, the Supreme Court has, in these circumstances, abstained from getting involved in such a very political issues. So, malamang hindi rin po nila yan gagalawin sapagkat ang solusyon naman nasa mga senador mismo.
8: Opo, someone I think already questioned the issues sa Supreme Court. Di ba may isang teacher po na pumunta na sa Korte Suprema last week?
9: Oo, magaling ho yun. We commend yung sense of civic-mindedness and sense of duty ng teacher na yan. No? Pero kung titignan din natin ang track record ng Supreme Court sa mga napakahalaga at controversial na issue na ganito, medyo mabagal sila mag-desisyon eh. Para bang hinihintay nila na ito ay ma-resolve mismo nung political branch of government. So we hope Sana nga ho, ito panawagan na rin ho sa mga justices ng Supreme Court. Nakikita naman nila yung kaguluhan na naidudulot itong kontrobersiya na ito. Kung makakatulong sila, whatever their decision, whether they take cognizance of it or they avoid the political question, ay decision na nila sa lalong madaling panahon. So that other avenues, other means may be considered by our political leaders.
8: Attorney Egon, let's go to your legal argument. Pero po, buti may isang nakamonitor sa atin na sabi niya, dapat interview din namin daw si Dean Sarmiento. Na actually, ini-interview namin yan from time to time. Ano po yung kababayan ko ngayon, Tagalasal yan eh, University of St. LaSalle. Ano po, let's go to your legal argument. Bakit para sa inyo ay hindi tenable yung posisyon ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano at mas tenable yung posisyon ni Nergatsalian?
9: Sapagkat malinaw ho naman na pagdating sa quorum ng Senado, eh ang quorum, ibig sabihin ho niyan, yung mga available na mga senador.
8: Mm-hmm.
9: So, hindi ho bago ito eh. Ginagawa na ito ng Senado, the contemporary Senate. Sa katunayan, merong isang kaso umabot ng 1949, yung alam na nating Avelino versus Cuenco, na kung saan ginabayan na ng Supreme Court ang Senado at sinabi, yung mga pwede lang makompel na umunta dyan. Eh, sa ngayon ho kasi yung isa nakakulong na, yung isa naman nagtatago. So effectively, hindi na ito makokompel na mag-attend. So ito ang ginagamit ngayon ng mayorya. So since nagkaroon sila ng 12 votes, session uli sila na binoycott ng dating majority, eh, they can conduct business. Ito lang issue ng Senate President kasi iba ito sapagkat yung Senate President, nakalagay ho kasi sa ating Constitution, a majority of all the members of the Senate. Constitutional mm-hmm. provision kasi yan eh. Mm-hmm. Hindi lang ho sa Senate rules. So ang tingin ng maraming mga nag-aaral ng batas o ng Constitution, hindi basta-basta ito baliwalain ng bagong majority. Kaya nga yung sinasabi nila, acting Senate Majority Leader of Senate President muna si Senator Gatchalian, sapagkat binakante nila on other motions gaya ng pagbabakante ng mga posisyon, eh majority of the quorum lang, eh meron naman silang quorum. So ngayon bakante yung Senate President, meron silang acting President at nag-elect na rin sila ng maiba itong bagong official ng Senate. So for all practical and legal purposes, ito dapat ang kinikilala na authority ng sinuman, ng mga kawani ng Senado, ng ibang ahensya ng gobyerno. At maganda na rin, nakakatulong na rin na yung Presidente ang dinirecognize niya yung bagong mayorya. At nagsalita na rin ang mababang kapulungan, yung partner ng Senado sa legislative branch, ang kinikilala nila yung bagong mayorya. So nakakatulong po ito. And we hope yung mga iba pang mga senador na nagbo-boycott o wala dyan, ay gaya nga ng naunang sinabi natin, eh, mamayani sana yung sense of responsibility nila, yung dignidad nila, at yung pagsisilbi sa taong bayan.
8: Do you think meron pong usurpation of authority ang ginawa po ng grupo ni Senator Cayetano, ni Senator Pia Cayetano sa pagsasagawa ng hearing kahit hindi na po sila ang dapat pinuno ng Blue Ribbon Committee?
9: Maari, sapagkat by that time meron ng Blue Ribbon Committee, eh, diba? At naka-schedule na nga yung pagdinig sa araw na ito ata, ngayong Monday. So yung ginawa nila na sila-sila lang at nakakalungkot, nakakaawa nga, kaya nakakayamot tingnan na kukonti lang silang dumalo doon at naging sirkus pa ang nangyari. So maari. At of course, again, Alvin, pagdating ho kasi sa criminal law, yung proof beyond reasonable doubt. So they might also argue in defense na akala namin kami pa yung mayorya hanggat hindi nare-resolve yan, kami pa rin. Now, that may be the argument. So very strict kasi ang pagtingin ng mga circumstances, mga facts at ng ebidensya at batas pagdating sa criminal law. But in so far as the Senate is concerned, ang kinikilala na Blue Ribbon Committee ay yung uupo ngayon. Very telling nga yung nangyari nung session na yan ng so-called Blue Ribbon Committee, kasi mismo yung mga kawanin ng Senado, yung secretariat nila, wala na doon. So parang pati yung loob ng Senado mismo, hindi na kinikilala yun. So parang useless o kaya without any effect yan. Maipapahamak lang sila kung sakasakali. Kung sinasabi mong krimen, maaring krimen.
8: One last, Attorney Egon, ano po, may mga nag-iisip naman na siguro now is the time for the Supreme Court to once and for all settle it. Ano? Kasi naapektuhan po yung legislative work as someone has brought it to the Supreme Court, di ba? Pero sabi mo, baka hindi rin aksyonan ng Korte Suprema kasi nga may kanya-kanya silang patakaran. Pero hindi ho ba dapat, dahil ang final arbiter naman pag may ganyang usaping legal ay ang Korte Suprema, hindi pa pwedeng maglabas na lang siya ng panuntunan na Cayetano, mali ka. O di kaya, Gatchalian, mali ka. Ganito dapat yun. Di ba pwedeng ganun na lang, Attorney Egon?
9: Well, maaari. At pwede namang mabilisan yan, Alvin, sapagkat purely question of law, interpretation lang ito ng Constitution. At meron ng President ang Supreme Court. Yung earlier ruling nila, very similar ang sitwasyon. Yung provision ng Constitution na nasasangkot ngayon, very similar. So maaari. But then, of course, yung due process nila dyan, pakokomentuhin pa yung kabila, magkabilang panig, and they give them so much time. Hopefully, before that happens, meron ng isa pa na pabaliktad. Yun ang ating pinagdadasal. Kasi kahit ganyan ang pinakita nung iba sa mga senador, no? Naging parang self-interest nila, self-preservation, yung nangyayari o galaw nila, o yung paghahadlang na lumabas ang katotohanan, we are still hoping na yung isa o dalawa dyan matauhan o makaya makonsensya at sasama na para ho ma-resolve na once and for all ito. Yun ang mas mabilis sa tingin ko. Magbaganda rin kung ma-surprise tayo sa Supreme Court at aksyonan nila kaagad ito at isang tabi muna nila yung political question doctrine for the best interest of our country.
8: Sige pa. Maraming salamat, Attorney Egon. Oy, mag-hi ka sa crush mo. Oh.
9: Wala daw siya.
8: Andi, nandyan. Attorney, nandyan si Bigor niya. Oh, naka-attire judge din.
3: Oh, good morning, darling.
9: Good morning, Doris.
3: Good morning,
8: Attorney
3: sir.
8: Egon, thank you. Maraming salamat po sa oras niyo. Mabuhay kayo.
9: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
8: Si Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Kanina may taga-Hawaii ba si Michelle o si Charito Martinez nandiyan din from Yuki.
3: Yeah,
8: tama
3: wow.
8: ba, Yuki?
3: Tama.
8: Sabi ng mga ng bata, may nanunod papuntang school. Mami, ba't sabi ni Alvin El Chico, Yuki? Tama
3: oo.
8: Ba yun?
3: Samantalang kanina, nag-sesermon siya kung ano ang tamang pagbigkas. Diba? Tama si Yuki.
8: Yuki. Oo, hindi. United Kingdom.
3: The Senate is under attack kasi.
8: Alam mo, Cayetano. Maganda mga umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarde at si Jack. Oh, naalala mo pa ba si Jack Berbon? Ay, hindi ka kasi hindi ka taga DCMM. Si Chichi, kilala ni Chichi
3: yan. Maka sobra ka naman, hindi ako taga DCMM. Taga saan ako?
8: Di ba taga double B ka? Magandang umaga kay Jack Berbon. Gising, ano na, gising na rin from California. Hapon dito. Wow. Oh, mga taga DCMM dati yan, partner, nagising na. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
10: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Milyon-milyong estudyante inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw, pero grupo ng mga guro sa sabayan ng kilos protesta ang unang araw ng klase.
3: Habagat, nagdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon. Pagpasok ng Super El Nino, pinaghahandaan naman ng pamahalaan.
8: Imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block sa flood control projects itutuloy ngayong araw. 18 nagpakilalang bagmen inimbitahan sa pagdinig.
3: Senador Alan Peter Cayetano, nanindigang siya pa rin ang Senate President. Acting Senate President Sherwin Gatchalian inimbitahan sa pulong.
8: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad bukas. Isa pang motorista tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Isabela.
3: DNVS driver patay matapos barili ng pasahero sa Caloocan City.
8: Pinay tennis superstar Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open sa United Kingdom.
3: Sa showbiz spotlight, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiancé na si Paula Huyong.
8: Yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon Lunes, June 8, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
8: Detalye. Inaasahan ang dagsa ng mga estudyante sa mga paaralan sa unang araw ng klase. Sa tala ng Department of Education, mahigit 26 na milyong mag-aaral ang nag-enroll para sa school year 2006 o 2026 hanggang 2027. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 25 milyong enrollees noong nakaraang school year. Pero ngayong taon, ipatutupad ang three-term school calendar sa pampublikong paaralan mula sa dating apat na quarters. Inaasahan din ang karaniwang problema, lalo na sa mga first time na papasok ang mga estudyanteng ayaw magpaiwan sa eskwelahan. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na inaasahang problema sa unang araw ng pasukan ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa paligid ng mga school at kakulangan ng upuan dahil sa babago-bagong bilang ng mga enrollees.
11: May mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami. So baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung mga the usual problem natin ng upuan.
8: Ayon naman kay National Parent Teachers Association President Willie Rodriguez, handa na maraming paralan sa class opening pero apat na paralan sa Cebu ang posibleng maantalang pagbubukas ng klase dahil may kailangan pang ayusin.
12: Actually, no, meron tayo sa Cebu, no? Meron tayong apat na eskwelahan dyan na medyo hindi po yata matutuloy ang pagpasok kasi nga po meron pong kailangan pa pong gawin. At hindi naman po nawawala yan every year, no? Especially yung mga tinama ng ating mga programa na nakaraang bagyo na mga ginagawa. So, isa po yan sa laging challenges, no? Tuwing pasokan.
8: Nagpakalat na ang MMDA ng mga tauhan sa iba't ibang lugar para magbando ng trapiko lalo na sa paligid ng mga eskwelahan. Habang naka-heightened alert na rin ang Philippine National Police at magpapakalat ng mahigit 50,000 pulis para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase.
3: Sasabayan ng grupo ng mga guro ng Kilos Protesta ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Matapos ang morning class, halos 100 guro ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacañang mamayang alas 2 ng hapon para muling igit ang 15,000 pesos na across the board na aumento sa sahod. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na isasagawa ang protesta matapos ang classroom duty ng mga guro para tiyaking hindi maantala ang pagtuturo sa mga estudyante. Bukod sa mababang sahod, binatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag mo nang ipatupad ngayong school year ang three-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation.
13: Dahil kulang po talaga yung paghahanda dito, mangangapa po kami, no, in a system, no, that we have to implement. Kapag ka merong mga bago ng mga policies, may mga bagong sinasabing reforms, no, na gustong gawin ang ating education sector or ang ating gobyerno, eh parang kami yung nagdudugtong sa anumang kakapusan, kami yung magpupuno, no, sa anumang kakulangan.
3: Nauna nang iginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Pero nanindigan ng Department of Education na nagsagawa ng konsultasyon sa mga apektadong sektor.
11: Well, tuloy-tuloy po yung consultation and orientation. Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga iba na ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginagawang at ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa three-term calendar natin.
3: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
8: Alas 7:08, inasan ang pag-ulan sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Kabilang sa maapektuhan ng Ilocos Region, Zambales, Cordillera, Tarlac, Bulacan, Bataan at dito sa Metro Manila. Pero dahil sa pagpasok ng tag-ulan, sinuspindi na ng PAGASA ang pagpapalabas ng tinatayang heat index o init na mararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Kahapon, bagya pang bumabang level ng tubig sa Angat, Ipo, Pantabangan at Magat Dam. Sa ngayon, gumagamit na ang National Irrigation Administration ng Artificial Intelligence o AI para sa monitoring ng mga dam, kabilang na ang dami ng mga paparating na ulan at kung paanong o kailangang magpakawala na ng tubig.
14: Meron kami advanced forecasting system kasi napoforecast namin gaano kadami yung paparating na tubig at may masasabi namin kung aapo ba yung ating dam.
8: Si NIA Administrator Eduardo Guillen.
3: Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng Super El Nino. Abril, naglabas ang PAGASA ng El Nino Alert dahil sa pagtaas ng posibilidad na umiral ang El Nino simula ngayong Hunyo hanggang Agosto. Sa ngayon, mahigit 80% na ang chance ng magkaroon ng El Nino na tatagal hanggang sa mga unang buwan ng 2027. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na muling magpupulong ang El Nino Task Force hinggil sa mga hakbang, kabilang na ang pagtitiyak na hindi masasayang ang mga pananim. Hinikayat din ang mga magsasakang magbago ng crop calendar o magtanim ng high value crops tulad ng mais at munggo na hindi kailangan ng maraming tubig.
15: The preparedness plan includes the deployment of the climate resilient seeds to address the challenge of El Nino. There's also fertilizer assistance and irrigation and water saving technologies.
3: Nauna ng tiniyak ng MWSS Regulatory Office na hindi magkakaroon ng problema sa supply ng tubig kahit bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam at may paparating na El Nino.
8: Alas 7:11, bihit tayo sa politika. Muling nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ito'y kahit bilakante na ang lahat ng pwesto sa Senado matapos makakuha ng quorum ang 12 senador at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Nanindigan din ang Integrated Bar of the Philippines na valid at legal ang naging sesyon at may tuturing na opisyal ang lahat ng aksyong ginawa sa plenaryo kabilang ang nangyaring rigudon. Sa Facebook Live, inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng panggugulo kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Pinayuhan ni Cayetano si Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang at inimbitahan sa pulong para maresolba ang issue sa Senate Presidency. Pero pumalag ang Malacanang sa akusasyon na diginiit na hindi si Pangulong Marcos ang nag-utos sa pagpapaputok ng baril sa Senado at ilang araw na hindi pagsipot ng Cayetano block sa sesyon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang ugali ni Cayetano ang dahilan ng gulo at iginiit na kinikilala ng Malacanang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Block.
16: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
17: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
8: Sa podcast, dilinaw naman ni Senador Francis Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa paglutang sa plenaryo at sinabing nagpakita siya para hindi lumabag ang Senado sa saligang batas dahil sa kawalan ng sesyon.
18: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palaso, walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-a-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boy boycott man o protesta man, di ba? Wag na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang paniga na dapat ganito, huwag gamitin to, hindi tama to.
8: Pero naniniwala si Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa na dapat ay mismong mga senador ang magresolba sa issue.
9: Sa tingin natin, mas maganda ang solusyon niyan nasa mga senador din. So we are appealing to the sense of duty, dignidad at lingkod bayan ng ating mga senador. Sana hindi ho ang mga desisyon faction by faction. We are appealing to their individual sense of duty.
8: Sinita naman ng Senate Employees Union ang pangayaan at iginiit na hindi dapat maapektuhan ang mga empleyado ng Senado. Pero tiniyak ni Gatchalian na duloy ang sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng Senado sa kabila ng tensyon.
3: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block ngayong araw ang investigasyon sa flood control projects. Kabilang sa inimbitahan ang 18 nagpakilalang bagmen na nagtrabaho para sa Puganting, si dating Congressman Zaldico. Webes, dumalo ang mga sinasabing bagmen sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block at inakusahan ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may perang kickback. Kabilang sa idinawit si Senador Tito Soto at Chairman ng Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block na si Erwin Tulfo. Desidido sina Soto at Tulfo na magsampa ng reklamong libel at cyber libel laban sa mga bagmen at posible ring ireklamo ang mga sinasabing tumulong para makadalo ang mga testigo sa pagdinig. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng may usurpation of authority ang mga senador na kasama sa tinawag na peking pagdinig. Pero binabaliwala ni Senador Alan Peter Cayetano ang akusasyon at iginit na handa siyang harapin ang mga isasampang kaso.
17: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan niya ng libel.
14: Wala namang problema, filean ako ng kaso. Pero okay sa inyo babuin yung Senado? Okay sa inyo huwag ilabas yung totoo sa flood control?
3: Inakusahan naman ni Cayetano si dati

0: alas 7:16, inaasang ililipat sa kusudiyan ng DILG ngayong araw ang kontraktor na si Curly Discaya. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Malolo City Regional Trial Court ng Warrant of Arrest laban sa mag-asawang Curly at Sara Discaya dahil sa kasong graft at malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation project sa Kalumpit. Nakakulong si Curly Discaya sa Senado matapos ipa-contempt dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig noong Setyembre na nakarang taon habang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu ang misis na si Sara Discaya. Isinilbi naman ng Philippine National Police ang arrest warrant kaugnay ng kasong malversation laban sa mga hindi tinukoy na personalidad na isinasangkot sa irregularidad sa flood control project sa Bulacan.
1: Sinagot ng miyembro ng prosecution team ng Kamara ang alegasyong tumanggap ang ilang kongresista ng maletang may lamang pera mula sa 18 nagpakilalang nagtrabaho para kay dating Congressman Zaldico. Naniniwala si House Prosecutor Member Terry Ridon na ginagamit lang ang issue sa maleta para pagtakpan ang ilang usapin, kabilang na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas pa ang kongresista ng maleta pero naglalaman ng mangga at peluka sa halip na milyon-milyong pisong pera.
2: Wala pong maletang tinanggap yung pong mga House Prosecution Panel. Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred by any of all of these accusations. No? Ilalatag po namin ng buong buo yung ebidensya at katotohanan sa impeachment trial niya Vice President Sara Duterte.
1: Nauna nang binigyan ang mga kongresista hanggang ngayong araw para magsumite ng tugon sa sagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Pero sa halip na magsumite ng tugon, maghahain na lang ang mga kongresista ng manifestation dahil hindi naman sinagot ni VP Sara ang akusasyon sa maanumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at paglabanta kina Pangulong Marcos.
0: Alas 7:19, formal na isinumiti ng Registry ng International Criminal Court ang tinatawag na blueprint para sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Sa dokumento, nakalatag ang mahigpit na protocol at technical recommendations sa paglilitis, kabilang ang paghawak ng mga ebidensyang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs. Nakatakdang magpresentang prosekusyon ng halos 70 testigo, kabilang 31 insider witnesses. Hihintay naman ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ng 81 anyos na dating Pangulong humarap sa paglilitis.
1: Sa labas ng bansa, 3 Pilipino ang napaulat na nasugatan sa drone strike sa Kuwait International Airport. Sa report ng Kuwaiti state media, isang Indian ang namatay habang 63 ang nasugatan sa pag-atake noong June 3. Ginamot ang 2 OFW matapos makalanghap ng usok habang nagtamo ng sugat sa ulo at kamay ang isa pang Pilipino. Isinisi ng Kuwaiti government sa Iran ang pag-atake matapos pabagsakin ng Amerika ang 2 drone ng Iran na nagbabanta sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Pero itinanggi ng Iran Revolutionary Guard ang pag-atake at itinuro ang pumalyang missile system ng Amerika. Pinayuan naman ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipino sa Kuwait na manatili muna sa loob ng bahay.
0: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 7:20. Nakikipagpatintero. 7:20 na po ng umaga!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto,

0: epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
2: the Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Nakahanda na ang Manila Police District sa mga kilos protesta kasabay ng paggunita sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Naglatag na ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacañang sa gitna ng sinasabing destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Pero sa MPD, wala pa silang natatanggap na banta kaugnay ng destabilisasyon. Kabilang sa magsasagawa ng pagkilos sa bagong alyansang makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy. Pero nilinaw ni Bayan Spokesman Mong Palatino na hindi sasama ang grupo sa protesta ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte.
1: Hindi tayo papayag na kasama natin ang DDS sa anumang protesta dahil gusto natin papanagutin ang mga Duterte. Kailangan po sa June 12, iprotesta natin itong patuloy na dominasyon ng dayuhang interest at ipaglaban natin ang tunay na soberenya.
0: Magdaraos naman ang iba't ibang programa sa ilang lugar tulad ng Rizal Park bilang paggunita sa Independence Day.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case laban sa pamilya Marcos. Ito'y matapos maghain ng Presidential Commission on Good Government ng manifestation na hindi na magsusumite ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-arian na dapat bawiin. Iginit ng government prosecutor na naresolba na o nabawi na sa pamamagitan ng magkakahiwalay na legal na aksyon ang karamihan sa mga target na ari-arian ng pamilya Marcos. Kabilang dito ang $658 million o mahigit 40 billion pesos mula sa mga Swiss deposit, shares at iba pang ari-arian tulad ng Malacañang jewelry collection at $17 million na kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting.
0: 28 na ang namatay sa pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang isa pang labi sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, hindi construction worker ang 7 nasawi kabilang ang sanggol na nakita sa duyan. Noon na sinabi ng Angeles City Public Information Office na patunay ang mga nakuhang labi ng babae at minor de edad sa report na kasama ng ilang construction worker ang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali.
2: Hinikayat ng Office of the Ombudsman ang Land Transportation Office na itigil ang pagkuha sa serbisyo ng IT provider na Stradcom. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat tutukan ng LTO ang pagpapaganda sa serbisyo ng LTO Management System o LTMS na pag-aari ng pamahalaan. Sinasabing kumita ng 15 billion pesos ang Stradcom sa mga kasunduan sa pamahalaan. Pero hindi tiyak kung nagbabayad ng tamang buwis. Noong nakaraang buwan, nagsampa ang ilang transport group ng reklamong graft at grave misconduct laban sa ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa sinasabing paglabag matapos palawigin ang kontrata ng Stradcom. Kabilang sa inareklamo, sina dating Transportation Secretary at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon, dating LTO Chief at ngayon LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Transportation Secretary Giovanni Lopez.
0: Alas 7.27, inaasa ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos ang dagdag presyo sa diesel habang 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina bababa ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2.50. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa naantalang peace talk sa pagitan ng Iran at Amerika. Sa ngayon, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nananatili sa State of National Energy Emergency ang bansa.
2: Isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa San Isidro, Isabela. Nakunan pa ng CCTV ang pagtakas ng kotse sa gasolinahan sa Barangay Ramon East matapos magpakarga ng 2,500 pesos na halaga ng gasolina. Sinubukan pang habulin ng pump attendant ang kotse pero hindi na inabutan dahil mabilis ang takbo.
3: Baka naman nakalimutan lang, di kaya?
0: nakalimutan magbayad.
2: Nakalimutan daw yung wallet.
0: Shell yun eh. Yung station, di ba? Kulay ng Shell yan, yung yellow at red.
2: Oo.
0: Eh, pero pag sa Shell pa, din, ano yan, insured.
2: Ah, insured. Ang mabuti naman.
0: Oo.
2: At ay, sini, hindi sasagutin nung ano.
0: Hindi naman kasalanan ng gasoline boy yun.
2: Oo nga eh. Tsaka dapat yung mga ganyan yung mga gasolinehan, magkaroon na ng training program. Track and field.
0: Kawawa no.
2: Kawawa.
0: Tuloy mo.
2: Pahirap pa ng paghahanap sa driver matapos natuklasang hindi nakarehistro sa LTO
0: agoy
2: ang plaka ng kotse.
0: Eh, paano yun?
2: Ayan lang nga. Tingnan natin ang tapang.
0: Ay, ibig sabihin yung plaka, peke.
2: Peke.
0: Agoy.
2: Oo.
0: Paano natin matitrace? Hindi siguro ulit-ulitin yung video. Paano man, makikita mo naman. Ayan o.
2: Kaya?
0: O, ayan o. Parang silver bang kulay niyan?
2: Parang silver.
0: O, silver gray.
2: Mm-mm.
0: O, magbayad po kayo. Magkano raw?
2: 2.5.
0: O, kita mo. 2.5. No, kawawa naman yung gasoline
2: na.
0: Sa Caloocan City. Patay ang isang TNVS driver matapos barilin ng pasahero sa barangay 176A. Sa dashcam video, nakitang nagmamakaawa pa ang pasahero sa TNVS driver na ibaba siya ng sasakyan at wag nang ihatid sa bahay. Bakit? Pero makalipas ang ilang minuto, pinaril ng pasahero yung driver sa katumakas. Hindi paputiyak ang dahilan ng pamamaril ng suspect na naaresto sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Hindi ko get, so ihatid siya ng TNVS.
2: Oo.
0: Pero nang ihatid na siya sa bahay, ayaw niya.
2: Huwag na raw siya ihatid.
0: Ay, hindi ba'y bago ka sumakay, nakapina dun kung anong destination mo? Hindi, kaya bakit ayaw niya
2: mag... Nagmamakaawa pa na huwag na raw siyang ihatid.
0: Eh, siya naman ang naglagay ng destination eh.
2: May problema.
0: May something dito. Oo, may problema dyan. Governor.
2: Si Rose Pinde ng 10 araw ang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa 2 insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumpronta ng suspect na sakay ng kotse ang nakasagiang truck driver sa Cabanatuan City. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamon ang suntukan ng driver at pahinante. Makalipas ang ilang oras, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumpronta rin ng criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang estudyante at naka-alarma na rin ang kotse habang umuusad ang investigasyon.
0: Samantala, nasungkit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open sa United Kingdom. Tinalo ng world number 37 na si Ayala ang world number 69 na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Nakuha ni Bartonkova ang unang set pero bumawi si Ayala sa ikalawang set at nakalusot sa dikit na laban sa third set. Ito'y ikalawang titulo ni Ayala sa WTA 125 matapos magkampyon sa Guadalajara Open sa Mexico noong nakarang taon. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championship sa London. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating show with Spotlight. Kinumpirma ni Ryan Bang na hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyong. Sa vlog ni Uncabogable star Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan ang hiwalayan matapos silang ma-engage si Paula noong 2024. Sinasabing kabilang sa rason ng breakup ang cultural differences ng dalawa, kaya nagdesisyong bawiin ang engagement. Nilinaw naman ni Ryan na hindi siya nag-cheat at iginiit na sinubukan niya pa rin ayusin ang relasyon. Inaamin ni Ryan na maituturing na pinakamahirap na experience niya sa buhay ang hiwalayan nila ni Paula. Para sa Showbiz Spotlight,
0: paano
3: ako si
0: yung
3: Gino
0: Christian. Paano yung cultural difference? Ano yung sabihin nun?
3: Actually, di ba Korean kasi si Ryan eh. Tapos, well, based on research lang naman, Pinoy naman to si Paula. Pero mukhang
0: daming ganun. Maraming ganun na mag-asawa na ano, na... na
3: pero Japanese. Ano, Alvin, tinry pa, sabi ni Ryan, based sa may vlog ni Vice, talaga sinubukan naman daw niya. To the point na kahit nga naghiwalay na sila, hindi niya agad natanggap yun eh. Parang it took him months. So actually, really confirmed to himself na wala na nga
0: but
3: sila.
0: Ano ba yung gawi? Kasi cultural differences,
2: correct.
0: No? Mga practices yun, partner, no? Mga paniniwala din.
2: Mm-hmm.
0: O ano ba yung gawi na hindi sila mag-click?
2: Hindi sila
0: na ganun ka. At saka siguro nung nagliligawan, malamang alam na rin nila.
2: Oo nga.
0: Hindi sinabi.
3: Hindi na rin sinabi yan ni Ryan sa vlog. Actually, kamo si Ryan. Ilang beses na rin namin siyang tinanong before kung kamo siya. Kasi syempre, di ba, very public din yung naging engagement nila. Yung naging proposal niya, di ba? He actually posted it on his YouTube account. Pero, yun nga. So, everybody's like trying to follow up kung ano na nga nangyari dun sa magiging wedding, ganyan, wedding plans, ayun. Hanggang sa hindi na rin niya. Hindi na rin niya sinasagot sa amin.
2: Yun. Magagawa niya ng paraan, partner, ganyan. Basta mag-samgyup sila.
0: Wala na diba? Thank you, Ganyel. Maraming salamat, ha.
3: Happy Monday!
0: Happy Monday, Ganyel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy, energy!
4: Radyo Patrol, Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia.
7: Gising Pilipinas!
0: Good morning, Justice!
2: Counsel, can you record your appearance today?
0: Mamaya excited na yung mga kababayan natin. 9 o'clock pala yun, ano? 9 o'clock ng start.
2: Correct.
0: Aga pa, sabi ko nga, pag si Gatchal yan, alam mo naman yung pad, maagang nagising yan.
2: Ayan na
0: muna, nag-uusap pa nga kami. Hindi,
2: nakasakay daw sa jeep si Gatchal yan. Nagpapahatid sa Senado.
0: Si Professor Lacan Dupil Caparanga Garcia muna, may komento dun, partner, sa DepEd.
2: Bakit daw?
0: Kasi bakit, ang punto niya, bakit ganun? Orientation and consultation ang ginagawa ng DepEd and orientation in one. Dapat pag consultation, deliberation yun. Yung orientation, implementation yun. Bakit nyo pinagsasasabay? Yun tungkol sa three term.
2: May tama naman.
0: May punto naman. Actually siya, diba?
2: May punto siya.
0: Si Dr. Sandali! Si Vian Avellanosa, magandang umaga din sa'yo. Ganun din si Barnett, tuloy mo.
2: Nagbibilang pa nga ako ng mga sensilyo.
0: Ano ba? Nanay ko yung nagsasalitang sensilyo dati. Oo, mga bari po. Si Dr. Carlo Lazaro, ano kaya ang in-store sa atin this week? Sana magtrabaho naman po ang mga senator.
2: Amen.
0: At tayo araw-araw po tayong pumapasok. Tapos sila, laki ng sweldo. O, tama po yan. Ayan, pasukan na. Recess na ba yun?
2: Recess na. Uyan na. Ang tanay ko.
0: Dr. Mario Festin, magandang umaga. Akala mo matatakot mo ko sa mga busi-busina mo. Wala yung pekto sa akin yan.
2: Nanet Magno, magbayad ka na dyan sa jeepney, ha?
0: Bakit daw?
2: Walang pamasahe.
0: Hoy, birthday ni Louie. Ano
2: Louie
0: ba yun? Louie Basco. Ano daw, holiday ko po. Este birthday niya. Happy birthday, Louie.
2: Ako, hindi ako naniniwala. Kasi parang noong isang linggo, sabi niya birthday niya.
0: Oo nga.
2: O, ilang beses ka ba manag-birthday?
0: At hanggang walang pansit dito, hindi tayo maniniwala, partner.
2: Hindi tayo maniniwala. Mm-mm. Sino yung cameraman natin dati? Cameraman hanggang Joey Carpio.
0: Oh, andiyan si Joey, naka-duty pa.
2: Nakita ko kaninang umaga. Hello, Joey.
0: Oh, tawagin mo na si kasi school opening po ngayon, 'di ba? School opening.
2: Ba
0: pasok na rin si Jai Ho.
2: Oo.
0: Back to school din
2: si Jai. Back to school, nakakorto kaya si Jai Ho. Malaman po natin doon sa Barangay Bagong Buting sa Pasig City ang nagbabalik na diyosa ng kalsada, DJ Jai Ho. Hello, DJ Jai Ho.
8: Hello. Magandang morning, Gisang Pilipinas, Ate Doris and Kuya Alvin. Nagbabalik ka nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si DJ Jai Ho. Hindi po ako solo ngayon dahil kasama ko po ang mga magiging nagagandahan at nagagabuang mga taga-barangay Bagong Buting, Pasig City! Dito dahil Monday nga po ngayon, pati po ako ay umaten po sa pangaral ni Pastor. At syempre, umaten din po ako sa ilang flag ceremony. Yes! Eto na! Mamimigay na tayo agad-agad ng unang regalo natin, ang 1,500! At hindi lang yan, meron tayo pamimigay na regalo na Transistor Radio at ang ating GMCMM beep, beep, beep, beep merchandise. Naku, napansin nyo ba? Thank you, Luningning, ha? Luningning, ang ganda yung Luningning. Walang laman, Kuya Alvin, Ate Doris. Bakit? Ah, wakan nyo po, Luningning. Dahil sa dami ng mga kapamilya kaservisyo, eto na! Ang ganda, balde na. Nasa balde na po, ayan. Okay, bubunod na tayo. Mag-ingay! Ay, kung tayo yung pagkakagyay niyo, talagang pang senior citizen lang. Yay! Ganon. Eto na! Ang ating maswerteng nabunot ay si... Congratulations! Julia Reyes! Nasa si Julia? Ay! Ate Julia! Ang saya-saya! Ate Julia, batiin mo si Kuya Alvin at si Ate Doris sa studio!
9: Hello, Kuya Alvin!
8: Ate Doris! Ayan! Good morning! Gising Pilipinas! O, ito, ibigay natin ang meron kang t-shirt, meron kang transistor radio, at ang aming munting regalo mula sa GMCMM. 1,500! Ano pong masasabi nyo sa GMCMM at sa Gising Pilipinas ng DZMM?
9: Maraming salamat po talaga. Hindi ko po ito inaasahan. Maraming salamat.
8: Totoo. At syempre, bibigyan ka rin namin ng pangmalakasang Protect! I am po, Madam Julia. At dumako naman tayo dito ngayon sa kabilang side. 1, 2, ang parang layo, di ba? Eto na, kanina po meron tayong pre-selected na binunot. Sila nga po ang mga masiswerte na makakatanggap. Ay, 100 meron, hindi 100. Maswerte yung nakatanggap po ng Protect na gift box. Sila ay si Tita Cora at Tita Araceli. Ay, ayan. Tita Cora, eto na. Siyempre naman, ano pong masasabi ninyo sa GMCMM?
10: Maraming salamat sa DZMM, sa Renta Radio.
8: Yes, kayo po.
10: Thank you so much, DCMM.
8: Yan. Syempre naman, maraming salamat sa Protect. Protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre naman, habang nagagalap po tayo at live-live, Kuya Alvin and Ate Doris, sa aking pagbabalik, wow, meron tayong pasabog na pamigay din mula sa ating Gardenia family. Ayan, kaway-kaway naman kayo dyan. Meron tayong 100 na senior citizen na bibigyan po natin dahil afford na afford starting 15.50 pesos po yan. Talagang pasabog ng bonggang-bongga ang ating mga pangmalakas ang pamigay dito ngayon. Okay, ayan. Thank you so much, Kuya Alvin and Ate Doris. Balik sa inyo sa studio. Ito po ang Jim CMM. Sabay-sabay. Beep, beep, beep, beep.
0: Wow, so happy. Yay. Thank you, DJ. Ang taas ng energy. Ba talaga?
8: Salamat, Kuya Alvin. Uy, magpasalamat lang, Kuya Alvin and Ate Doris. Makita mo sila. Ang daming tao.
0: Sige na nga, wag mo nang i-airing nga. Magpa-rapple ka nga na 1,000 dyan, bibigay ko kay Camille.
8: Nakakahiya naman. Hindi mo lang i-airing, pero may additional na 1,000, Ricardo!
0: Oh, pero wag mo nang i-airing, wala na akong oras eh, ha. Thank you, DJ.
8: Salamat po, sir.
0: Para sa'yo yan, dahil mo nagbabalik eh. Pa-welcome, pa-welcome back.
8: Salamat, Prime Minister, Kuya, and Ate Doris.
0: Thank you. Welcome back, DJ Jaiho. Mamaya ko na ipo-forward class ang programa kay Camille, ha. Si Donny Santiago. Kahit naman imbitahan ng gising yung kabilang side, hindi naman sila nagpapa-interview. Opo. Sabi niya ma yung buntag from Davao City. Na lahat yan kinukontak ni Camille. May ganun talaga.
2: Uh-oh.
0: Kaya lang wala po tayong magawa kahit kontakin po. Agay na si Gatchalian, pinipilit ko partner. Pati ayaw. Si Escudero.
2: Hindi, mabilis yan pumayag.
0: Ibig
2: sa
0: sabihin,
2: atin.
0: Pag ayaw, hindi mo mapipili.
2: At hindi naman siguro
0: yun. Eh.
2: Oh, at hindi lang siguro hindi pumapayag nang walang dahilan. Meron kasing dahilan.
0: Kasi may hearing, ha?
2: May hearing. Oh. Oh. At malakihan, malakasan, puksaan ito.
0: Amy, sabi ni Richard Merck, paano daw kwekwelyohan kung walang kwelyo? Oo nga naman. Ano, paano mo? Kaya ikaw may kwelyo ka. Ako may kwelyo ako. Pwede mong kwelyohan yan. Uh-oh. Eh si Camille walang kwelyo. Paano mo siya kikwelyohan?
2: Kubaran na.
0: Amy Hernandez. And if you will price movements tomorrow, mamaya pa yan, Amy. Mm-hmm. At si Mariel Takauka. Ohayo gasaymas. 18 to 20 degrees. Wow. Pakibati po ang Tokyo Consulate. Dahil sa sobrang maayos at mabilis na service nila kesa dati, 12 minutes na process ang renewal ng passport. Ba? Oh, okay yun ah. Pakisabi po, lagyan nila ng copy machine sa loob ng consulate. Oh, akala ko ba pinupuri mo na? Ang dami mo pa palang...
2: Dami mong demands!
0: Attendance check si Sara Concepcion at si Ruby. Good morning. At si Cesar Abarisha. Gising na rin partner ko.
2: Sabi ni Aris Kali, pagsamahin nyo naman ang Zeus at Jom sa Radyo Patrol. Ang gwapo eh.
0: Sino doon ang gwapo?
2: Si Zeus at Jom. Jom, ano naman
0: may mga
2: siya?
0: Fanbase na, no? Si ano, kakapatid ni ano yun? Ni, sino sabi ni Tony? Saglit lang kami, nag-uusap kami, napaka...
2: Sino ba yan?
0: Si Camille.
2: Bakit ba? Nagkukulguan kami.
0: Elaong... Hello, long Maybang. Good morning. Hindi naman yan pumunta sa lunch natin, di ba?
2: Si Camille?
0: Oh.
2: Ay, naku, engineera yan.
0: Yeah. Sabi ni Yoli Velasco, mag-sangbyup ni Rota yan, partner. Yan okay, okay, okay, okay. Ano nga sabi ni Tony Camille? Kapatid daw si Jom Gardner ng artista. Si Gardner, ano pala nga lang Gardner na artista?
2: Jennifer
0: Gardner. Oh, parang ganun. Jennifer Gardner. Zeus Legaspi, go! Wala pala eh. Sa ala ko ba, ready na. Oo.
11: Alvin at
0: Ayan.
2: Ayon.
11: Good morning, Alvin at Doris. Ano, ilang sandali pa lamang yung nakalilipas na makalabas ng Senate compound. Ang convoy ng PNPCIDG, Lulan, si Pacifico Curly Discaya. Dito sa Senado, isinilbi ng CIDG ang mandato de arresto laban kay Curly Discaya at dito na rin isinagawa yung kanyang booking procedure. Dadalhin siya sa Malolos, Bulacan sa Bulacan Regional Trial Court para sa return of warrant. Ang inaabangan din Alvin at Doris ay kung iaharap ba siya sa media dahil may pulong balitaan mamaya yung DILG sa ugnay nung pagkakaaresto na sa kanya. Si Curly kasi ay naharap sa kasong malversation na non-bailable o walang piyansa. Kaugnay yan ng umaloy manumal yung flood control project sa Barangay Bulosan, Kalumpit, Bulacan. Kabilang din sa mga akusado na asawa ni Curly na si Sara, pati na ang dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Dito sa labas ng Senado, Alvin at Doris, ay normal na yung sitwasyon. Pero kita natin meron pa rin mga tauhan dito ng pulis na nagbabantay habang nandito pa rin sa labas nga ng Senate compound yung mga taga-suporta naman ni Senator Bato de la Rosa at pinagpapatuloy nila yung pagpapatugtog ng mga awitin at eto wala naman silang isinasagawang programa at dire-diretso naman yung usad ng mga sakyan dito. Pero ayan nga, nandito pa rin yung mga supporter ni Senator de la Rosa habang ayan, marami na rin mga pulis dito. Ilang sandali nga yan matapos lumabas ng Senado ang convoy ng PNP si DG Lulan, si Curly Discaya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat. Punta naman natin si Nico Bagsik. Go, Nico!
12: Doris at Alvin, nagsimula na nga ang mga klase dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong unang araw ng balik eskwela 2026 to 2027. Itong paaral na to ay ang tinatayang may pinakamalaking bilang ng mga mag-aaral sa buong bansa noong mga nagdaang taon, kasi pumalo sa higit 19,000 na mga mag-aaral ang nag-enroll dito sa paaralan. Pero ngayong taon, ayon sa kanilang principal, ay nasa 15,258 ang mga enrollees, na mas mataas kumpara noong nakaraang taon na nasa 12,700 lamang. At yung bilang na yan, yung 15,258, inaasahan ng principal na dadami pa yan dahil magpahanggang ngayon ay may mga late pa rin na nagpapa-enroll dito sa kanilang paaralan. Kanina ay nagsimula yung mga assembly ng mga mag-aaral at nagkaroon nga ng programang exercise sa pangunguna ng mga magulang na officers ng kanilang PTA bago papasukin ang mga mag-aaral sa kanilang mga silid para magsimula yung klase. Sa dami ng population ng mga mag-aaral ay nananatiling dalawang shift ang klase nitong paaralan dito, itong Batasan Hills National High School, 6 a.m. hanggang 12:20 ng tanghali para sa mga pang-umaga at 12 noon naman hanggang 6:20 ng gabi naman para sa mga panghapon. Ngayon, Doris at Alvin, makakasama natin ang principal nitong Batasan Hills National High School na si Dr. Joseph Palisok para bigyan lang tayo ng ilang informasyon at detalye doon na sa kanilang first day of classes ngayong araw. Sir, kamusta naman po? Ano yung pinaka-challenge po nyo dito sa inyong paaralan ngayong school year po?
13: Actually, hindi naman na siya ganun ka-challenge, pero medyo may adjustment lang kami kasi doon sa ginawa nating yung pag-implement na ng 3 terms. So may mga konting adjustments lang. So nagkaroon na kami ng mga simulation. So nakapaganda talaga kami ngayong opening.
12: Mm-hmm. At sir, bakit every year ganito karami yung mga nag-enroll dito sa school nyo, sa Batasan Hills National High School, given na supposedly dapat, di ba, around Batasan lang talaga yung mga mag-aaral po na nag-enroll?
13: Kaya hindi po doon bumababa yung aming enrollment. Kasi 6 na elementary schools yung nakapalibot sa amin na ito yung pinakamalapit na high school. Tapos may mga nearby pa, like San Mateo. Minsan may Bulacan pa kami estudyante. So yun yung nagpaparami. So hindi rin namin napigilan dahil once na nag-seek ng enrollment, kailangan namin tanggapin yung mga bata.
12: And so far, kamusta naman po? Kasi every year ang problema ay room shortage, shortage ng mga chairs. Kayo po, ayun pa rin ba yung problema nyo po magpahanggang ngayon?
13: Sa ngayon, hindi na po namin problema yung room shortage kasi ang Batasan National Hills ay nag-implement po kami ng blended modality. At dito sa blended modality, yung mga estudyante po ay kailangan ng naka-2-3 kami. So tatlong araw silang naka-onsite, then 2 days na online na synchronous, then nagpapalit lang siya. At bakit ba nag-blended kami? Yun nga, dahil nga doon sa issue na yon. So ngayon, hindi na, ang naging challenge naman namin is yung connectivity. Pero dahil na din sa assistance ng ating LGU na nagbigay sila sa amin ng connection at igit sa lahat, nagpapasalamat din kami sa LGU dahil lahat po ng 600 teachers namin ay nabigyan na ng laptop.
12: Okay. Sige po. Maraming salamat po, Principal. Ayan nga, Doris at Alvin, si Sir Palisok, ano, ang principal nitong Batanzan Hills National High School. Tagdag ko na lang din, Doris at Alvin, kanina ay may insidente dito sa labas ng paaralan kung saan may bumaliktad na kotse dito sa bahagi ng Batasan Road, pero ayon sa pulisya, dinala na ang driver nito sa paggamutan at patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Na-clear na naman na yung lugar, so kahit papaano ay maluwag na itong bahaging ito ng Batasan Road. At dito naman sa kung nasaan ako ngayon, sa covered court itong paaralan, wala nang mga mag-aaral dito, meron na lamang na mga Boy Scout at Girl Scouts na nagkaklase doon na sa bahaging iyon ng covered court na ito. So ayan ang sitwasyon ngayon dito, magkakaroon mamaya ng 9 a.m. yung recess nila at inaasahan na syempre lalabas yung mga mag-aaral, pero after noon ay 12:20 na lang tanghali sila maglalabasan dahil tapos na yung schedule ng first shift ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
0: May lindol.
2: Saan dyan yan?
0: Sa Mindanao, si Dr. Teresito Bacolcol na po magsabi sa atin ng mga specifics. Hi Doc, magandang umaga po sa inyo.
14: Yes, sir. Magandang umaga dito sa inyo.
0: Opo, si Alvin po ito. Nasaan po yung magnitude 7 na lindol, Doc?
14: Yung lindol po natin ay nasa Sarangani Bay, approximately 13 kilometers north, 80 west of Malapatan in Sarangani, and may lalim po ito na 10 kilometers, and yung magnitude niya is magnitude 7.0. So far, yung instrumental intensity na pinakamataas is intensity 7, and we are expecting damages and we are also expecting aftershocks. Now, panabasin tayo ng tsunami warning. So yung people in the coastal areas of the following provinces are strongly advised to immediately evacuate to higher grounds. Yung nasa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuang del Sur, Sambuang Masibugay, Sultan Kudarat, and South Cotabato.
0: Opo, anong oras nangyari ito, Doc?
14: Nangyari po ito at 7:37 a.m.
0: 7:37 a.m. At paano yung category niyan? Pag 7, malakas yan, ano po?
14: Yes, that's considered as a major earthquake, magnitude 7.
2: Oo.
0: Major part yan. Major yan.
2: At pagka sinabi nyo po na in-expect nyo ang damages, ano po ba ang itsura nung lugar? May mga matataas na building, matataas na bahay?
14: So far, hindi pa po tayo nakakuha ng additional information. Yun lang po, base po ito sa instrumental intensity natin, yung intensity meter. Pero wala pa po tayong reported intensity. So we're still asking for information.
0: Sige po, tatawag po kami kung merong development. But thank you, maraming salamat po. Ano po?
14: Yes, maraming salamat din po.
2: Thank you, sir.
0: Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
7: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report! Alerto, alerto sa lindol!
0: Mamaya partner ha, kumuha kayo ng follow-up report dyan sa area ng Sarangani, mga area sa Sarangani Bay.
2: Kaya nga.
0: Kung paano yung pinsala na dinulot ng malakas-lakas na bagyo. In the meantime, kausapin natin si John Barry Tayam. Mm. Ito po yung teacher na naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay po ng kaguluhan dyan sa Senado. Mm-mm. Magandang umaga sa iyo. Sorry, Teacher John Barry, at napatagal po ng konti yung antay po ninyo. No po? Magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning.
15: Okay lang po. Magandang umaga rin po, Sir Alvin and Miss Doris, and sa lahat po na nakikinig sa DZMM.
0: Inaksyonan na po ba ng Korte Suprema ang inyong petisyon?
15: Yung petition po na final ko nung Friday po ay wala pa po akong naririnig na balita ukol sa Supreme Court. Kasi kaka-file ko lang po nung Friday and usually it would take some time like days or weeks or sometimes months bago po actionan ito ng Korte Suprema.
0: Tama. Opo. And ano, what do you... Sipa na, go.
2: Ano po ba yung prayer ng inyong petition?
15: Well, yung prayer po doon ay to declare the quorum last June 3 as valid po with the 12 senators.
0: Ah, so ang yung kay Gatchalian.
2: Ay, Gatchalian. Oh. Oh.
15: Yes po. Confirming the leadership Senate Pro Tempore Senator Gatchalian po.
0: Apo. At bakit yan ang gusto mo, teacher?
15: Well, I see po kasi we have a precedent in terms of noong 2015 nangyari naman ang 12 senators quorum nung time na may tatlong senador na nakulong. And then may mga senador that time na nasa abroad and may naman nasa official business. And at the same time, we have the jurisprudence po noong 1949, the Avellino and Cuenco case po. So yun po yung naging core po ng aking argumento sa petition na yun po.
0: Opo. Kayo naman po, parang kayo ang kinatawan ng ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino, na parang siguro ay sawang-sawa na po sa kaguluhan na naapektuhan yung legislative yun work. Diba? Ganun ba ang feeling ninyo, teacher?
15: Yes po, kasi naantala po yung mga bills na dapat na umusad. Like for example, yung anti-political dynasty bill na nakapasa na po sa Kamara. Kailangan po natin ng version yan sa Senado. So sa nangyaring gridlock, sa pagkakagulo-gulo na nahati yung nagkaroon division dito sa ating Senado, hindi umuusad yung mga batas. Tapos may mga, meron din sanang naturalization doon sa dalawang foreign athletes. And marami pang mga batas na malaga, pang kalusugan, pang edukasyon na dapat umusad na. And yun nga lang, nakakalungkot. Wala po nangyari dahil sa gulo po nila.
2: Opo. Opo. Hopeful po ba kayo na mapapansin po at mabibigyan ng tamang kasagutan ang inyong petisyon?
15: Yeah, hopefully naman po. And at the same time, nag-aantay din po ako na nabalitaan ko rin po kasi na mag-file naman din po ng petition din po ang PDP laban against po sa leadership ni Senator Gatchalian po or sa Gatchalian.
0: Opo. Eh, pero John, ikaw, you are acting on your own. Hindi ka naman, kumbaga, you do not represent a group.
2: Walang group
0: or hindi ka
2: eh.
0: Naman kaalyado doon sa grupo ng bagong mayorya sa Senado.
15: Hindi naman po. Ang legal standing ko po here ay isa po akong taxpayer and Filipino citizen and a registered voter po.
0: Opo. So today, may hearing yung Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang pangkalahatang mensahe ng teacher na si John Barry Tayan, pati na rin siguro yung mga ordinaryong Pilipino
2: correct,
0: sa ating Senado?
15: Ako po ay niniwala po sa due process and hopefully managot po yung dapat managot. Transparency and accountability po ang kailangan ng lahat. And hopefully umusad po ng maayos nang wala pong kinikilingan.
0: At ano naman mensahe mo sa Korte Suprema? Kasi partner, ang Korte Suprema, pag ganyan, notoriously slow ang bagal ng proseso sa Korte Suprema. At hindi mo talaga mapipilit yung mga mahistrado partner na kumaga ora-orada aksyonan mo ito.
2: Depende talaga sa kanila.
0: Anong mensahe mo sa Korte Suprema dyan?
15: Mensahe ko lang po, ayaw ko rin naman po silang pangunahan gawa na nirespeto ko rin po. But I'm also invoking my right to speedy trial po.
0: Dapat talaga may speedy trial. Although, syempre ang unang hakbang naman dyan,